0: Ang bubulong lang tapos ilalagay nung DBM.
1: Pwede pala yun?
2: Iaalok.
0: Oh, iaalok? Kasi allocable. Ano? Ganun lang pala kasimple yun.
3: Pero yun nga, sabi naman ni Senator Lacson, hindi ko sinasabing meron, pero...
0: Wala naman siya sinabi.
3: Pero, hanapin ko kung may ghost magic dyan sa mga yan. At saka may mga maling implementation dyan.
1: Yan, kaya naman nagalit yung Lolo Marcoleta.
3: At tumayo kagabi sa plenary. Mr. President, bakit lagi ako ang pinasasaringan?
0: So, hindi pa tapos?
3: Hindi pa.
1: Sabi kasi ni Marcoleta, nagbago na kasi si Ping Lacson. Sabi naman ni Lacson, hindi ako nagbago, Marcoleta. Wala ka lang sa hulog.
0: Ay, naku! Ang gulo-gulo ng mundo. Susunod na ang tandem ng bayan with one and only Doris Bigorny and Robert Mano. Ako po magbabalik bukas. Ah, si Camille na arbor yung Capcom. Bawal!
1: Maganda nga kasi
0: pang summer ito. Oo. Bibigay ko sa iyo to pag tag-ulan.
1: Pero na-bless ba yan?
0: Ay, hindi ko alam. Siguro. Tanong mo si Cesar. Cesar Abarisha, tenyo ah. Ganda. Ako po magbabalik bukas dito lamang sa...
1: Gising Pilipinas!
0: Energy!

0: ang morning tandem ng bayan.
1: Good morning!
0: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
2: Gising Pilipinas!
0: Gising! Gising Pilipinas!

0: Miss Beautiful.
1: Dahil malapit na mag-weekend, energetic ang ating
0: Of course.
1: Tutututututut.
0: Bakit tutut ikaw na gumawa, partner?
1: Ako na mismo. Dahil 8:04 na po ng umaga.
2: Oras sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat musisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia, at nagbabalita Antemano, Robert Mano, mga batiang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng Bayan!
0: Ayan na! Nagsimula na sila!
1: Ay, ayan o, tumatakbo na. Oy! Huwag ka dyan sa kapitbahay! Huwag kang pumunta dyan sa kapitbahay. Dito ka sa amin. Papakainin ka namin. Masyado ka naman tamporong horsey-horsey. Good morning sa iyo, horsey-horsey. At sa lahat po ng ating mga kapamilya, kaservisyo, katandem.

0: Ay, si Attorney Melvin Matibag. Attorney, magandang umaga po.
1: Good morning, sir.
2: Good morning.
3: Good morning po, Ma'am Doris at Sir Robert at sa lahat po ng tumatakilig sa inyong programa. Magandang umaga. Salamat po.
0: Opo. Unahin natin, Attorney Melvin, yung inyong nangyaring paghuli. Ano po doon sa may-ari nung PGMN.
1: PGMN.
0: Unahin natin, matagal na ba under surveillance at matagal na ba yung reklamo against po sa kanila, Attorney Melvin?
3: Well, dalawang linggo po yan, more or less yung pumasok sa amin yung reklamo at nagkaroon po kami ng pag-aaral at surveillance bago po tuluyang na-enforce po ito nitong nakaraang araw. Ano po. Ganun po yung pangyayari dyan.
0: How do we address, Attorney Melvin, yung sinasabi nila na number one, setup ito. Pangalawa, kinurcurtail daw din yung freedom of the press sa ginawa niyong ito, Attorney.
1: Ayan, oo.
3: Well, unang-una po, no, yung sa sinasabing setup, kita naman po doon sa mga naglabasa ng ebidensya na malinaw po na may violation po, na may batas po na binilate. Ang ipinay po rito ay sa robbery through intimidation and in relation to Republic Act 7155, yung cyber anti-cybercrime doon po natin. Yung naglabas na doon, kitang-kita naman, nakikipag-negosasyon, lumipat-lipat pa siya ng lugar, bago niya tinanggap yung pera. So, kung sinasabing setup, paano po magiging setup? Malino po yung ebidensya
1: Opo.
3: Talagang nanginig siya, kinuha yung daladalang pera. So, nandoon po ngayon, yung sinasabi namang curtailment of freedom of the press, mas lalo po namang malayo. Ako po mismo, lalabanan ko yan kung may pagbabawal po sa freedom of expression, sa freedom of the press. Pero yung pangingigil po, yung pumingi ng pera, meron pong binabayli ko mas, nag-overlap na po yan sa freedom of expression. Tandaan po natin, lahat po ng karapatan natin, lahat ng ating pagbibiliyo, may kakibat po at katungas po na batas yan, hindi po natin pwedeng abusuhin.
1: Pero
3: kung ganyan po yung mga magiging depensa natin, wala na po tayong rules. Pagpunta na lang tayo magkukunya rin member ng mass media at gagawa ng mga bagay na nakakasira at sasabihin natin kung tayo hinabol at hinuli ng law enforcement ay violation of freedom of expression.
1: Correct. Oo. Pero, attorney, marami pong tagasunod itong PGMN. Marami pong naniniwala sa media outfit. Kung matatawag nga po natin silang media outfit. Pero kayo po ba ay matagal nyo na po bang tiniktikan itong entity na ito? Kung kaya't hindi naman base sa kung ano-ano lang ang ginawa ninyong entrapment o raid?
3: Sabi po, nung nagreklamo sa amin, binabalidate po namin. Actually, lahat po yan. Lahat naman na reklamo bago kami kumilos, binabalidate. Dahil may pananagutan din po kami sa law enforcement pag nagkamali po kami.
1: Opo.
3: Hindi po kami kabulin. So, base po doon sa reklamo, tinignan po muna namin. Hindi kami umasa lang sa sumbong. Kaya nga po, meron mga conversation, may text messages. At ang pinaang ending nga po, nung tinanggap po yung marked money po na daladala po ng ating mga ahente ng National Bureau of Investigation. So may proseso po, hindi po tayo bumabase sa opinion, hindi po tayo bumabase kung popular ba ito o hindi. Sinusundan po natin kayang ebidensya at na kung ito ay naaayon po sa batas na umiiral po sa ating bansa.
1: Hindi targeted?
3: Hindi po. Wala pong ganun. Alam niyo po, Ma'am Doris, opportunity ko na rin po siguro ito kung mamarapatin po ninyo.
0: Go ahead.
3: Mula po nung dumating ako sa NBI, February 23, nandito po ako i-assume, ang successful operations po namin ng iba't ibang kriminal, lahat na po ng krimen, ay nasa 190 plus na po. Na nag-end up po sa successful operations po lahat dyan. Kasama na po dyan yung entrapment, yung pag-read po namin, yung po kami may research warrant, may warrant of arrest, 190 plus. At yung sinasabi mo, balikan ko yung sinasabing setup. Doon po sa sinasabi yan, ilan lang naman yung nagsasabi na setup, pinolitika, ilan lang po yan. Parang mga tatlong personalidad lang po yung nagsasabi niyan. Out of 190 plus po na aming pong operations. Sapagkat ang tinitingnan po namin yung pang-ebidensya at batas na sinusunod, napaka-unfair naman po sa mga professional na mga kakalalakihan, kababaihan ng miyembro ng National Bureau of Investigation na sasabihin na ganun yung naging pagkilos. Yung records po will show na ang pagkilos po hindi palagi nakabase sa ebidensya at patas at professional po na ginagawa ng ating mga ahente.
1: Opo, opo. Eh, kasi kapag ka nagkamali po kayo, kayo

0: naman ang mananagot.
1: Sila ang babalikan
0: ba?
1: Din.
0: Oh, babalikan kayo.
2: Opo, opo. At napakita niya naman po kung paano kumino siya NBA. Kasama po namin ilang member po ng media sa inyo po lang sa outfit po ninyo.
0: Oo.
2: I'm not sure kung kasama pa ba ang DCMM at ang EBS event. Ando doon po si C at kasama po.
0: Oo.
2: Kasama po sila po. Yung nga pong ibang mga kumalat at naon ng mga video. Hindi po galing sa NBA yan eh. Yung, po, yung lumabas na yan. So, napakahirap pong sabihin. Dokumentado po ito. Lahat po ng procedures sinunod po ng NBI para po sa gawain ito.
0: Alright. Ano?
1: Attorney, bukod dito sa kanila, may iba pa bang complainant na lumutang or nagsabi man din na dahil na-aresto yan eh na biktima din po sila ng group nila?
2: Actually, hindi po direktang sinasabi sa akin pero sa akin pong intelligent guess, mabase doon sa mga mensahe dumarating sa akin, mukhang may ganun pong pangyari.
1: Mm-hmm.
2: Either sila po yung biniktima o yung kanilang halimbawa patunggali sa politika ay nabiktima o nahingan para labanan sila. Ganun po. Kaya meron po, meron naman nakuha namin po kanilang mga telepono, mga gadgets nila. And that those will form part as evidence at we are subject it to forensic examination po. Kaya lahat po na nagkausap nila dyan, nag-text, na-message nila, o ano pa man kung sino yung personalidad, makikita at lalabas po doon sa forensic namin na po yan.
0: Po. Yung sa mga, meron pa po ba kayong hindi naman tinitiktikan, pero sa state ngayon o sa stage na, teka lang, parang ito ay sketchy.
1: Mm-hmm.
0: Ito ay kailangan silipin natin. Meron po bang ganyan na iba?
2: Meron po kaming direction na ganyan. Pag nakita po kami nga yung latag ng buong ebidensya, yung po forensic na po ng kanila mga gadgets. Ano po. At pag makita niyo po yung aming isinampangang reklamo, meron pa pong mga meron pang mga karugtong kasi may mga may pinangalanan po doon sa complaintability dito na nagreklamo na hindi pa po kasama rin sa nakasuhan po.
0: Ayun. Mm-hmm. Pero magiging silbi rin na magsisilbi itong nangyaring ito doon sa mga medyo matapang-tapang attorney.
1: Election sa kanila ito.
0: Kung kundangan, kung makapanira, kung anuman.
1: At baka pag-portray at mag-i-project na legitimate media sila.
0: Yung pala nanginigil.
2: Ma'am Doris, napakaganda po nung sinabi nyo. Because isa po sa biggest takeaway sa nangyari na to is to protect yung mga actual, mga legitimong miyembro ng mass media katulad po ninyo. Kaya po, magtulak ng legislasyon sa Kongreso na i-address po karoon ng rules yung mga nasasis sa media po. Kasi lahat po ngayon, hindi naman nagkaroon ng background o formal na training sa pagiging journalist. Nagiging journalist na. Meron po mga plano na parami na hindi naman nagkaroon ng batas. Puro abogado na i-interpret po ang makayari. Ano po? Para makapanira lamang.
0: Totoo
2: yan. Totoo yan. Meron ng abogado na hindi naman nakaranas ng law enforcement sa abogado, magsasalita ng kung ano-ano, i-question yung ginawa ng NBI. Eh, sasabihin mo na po, unang-una na si Attorney Rowena Guanzon, sinasabi, paano nagkaroon ng 75 million, kapresyo ano, saan kinuha 75 million. Alam niyo po, jurisprudence na yan, hindi naman po lahat yung buong pera na lumalabas doon ay buong 75 million yun. Meron lang yung mga Mark Manero na actual na pera at yung iba pinagawa namin sa recto. So ngayon nagki-criticize daw galing. Wala akong nilabas na pera dyan yung nagreklamo. Yung operations po na yan, galing po sa NBI yan. Kung bakit ito may confidential funds, intelligent funds ang NBI, yun po yung ginagamit namin to apprehend criminals po. Ang magkasapod ng lehitimong operasyon.
1: Sabi nga ni Attorney simula nang umupo siya, sunod-sunod naman na talaga. Kaya mag-aabang pa tayo, partner, ng iba pang tuturuan ng leksyon
0: kaya
1: ni
0: nga,
1: Attorney Melvin.
0: Kaya nga, Attorney Melvin, humanda po kayo dahil ano nga kasabihan, partner, pagka may pagpunong-puno ng bunga
1: binabato. Huwag silang mag-alala. Okay. Matibag to.
0: Hindi
1: matitibag.
2: Doris, Sir Robert, ako naman po, hindi ko na po pinapansin yung mga criticism sa akin eh. Ang importante po rito, yung mandato po to promote law and order, magawa ko nang naaayon sa batas, naaayon sa ebidensya, hindi ayon sa iyong opinion o yung political na pranaw o kaya po sa iyong damdamin. Ang sinusunod po natin dito, proseso at batas po at ebidensya.
0: Tama,
2: po gagawin natin dito. Oo.
0: Pero, attorney, partner, masabi ko lang ito, kasi pagka sinabi mong NBI, nai-intimidate ka eh. natatakot ka eh. Mm-hmm. So parang kung kunyari ako, ordinaryong tao, meron akong gustong isumbong, ay hindi ako makalapit. Paano nyo po na nailalapit sa masa ang inyong ahensya, attorney, nang sa ganon ay marami pa kayo makuha na mga impormasyon para yun dun sa inyong misyon na talagang masawata yung mga ganyang klaseng illegal na gawain?
2: Ma'am, unang-una na po, sa atin po mga kababayan, sa inyo pong lahat, kung wala po kayong krimen o illegal na ginagawa, huwag po kayong matakot sa NBI. Kahit sino po pumunta sa amin, maliit malaking tao sa paningin nila, parehas po yung proseso namin. At katunayan po, ako po nakikip-coordinate hanggang sa barangay level. Yung isa po sa unang-una kong ginawa, yung akin pong lugar sa barangay ko, kausap ko po yung mga local leaders. Alam ko may drug din. Niraid po namin yan. Mm-hmm. So, lapitan niyo po ang NBI at meron po akong inulusan tano na kung saan diretso po na ang barangay, kausap po ang National Bureau of Investigation. Inilalapit po namin sa tao ang serbisyo po ng NBI. Ano po.
1: Ayan. So, yan yung garantiya ng NBI. And of course, i-double check. Lahat, kasi partner, kada may nangyayari at or sabihin na natin mga medyo kilalang mga pangalan, ang laging sinasabi ay napag-iinitan sila. Kagaya nung nangyari doon sa Pasig din, di ba?
0: Tama.
2: Yung mga defensor.
1: Kumusta na yun, attorney?
2: Nakapil na po yung kaso sa mga nakasulod sa papel. Pero baka itong coming days po in which meron pa po kami idadagdag na kaso. Sasamahan pa po namin. Napag-aralan po namin yung ebidensya. Continuing investigation po tayo dyan eh. Yun din lang pong sinasabi nga dyan. Alam ko naman yun. Si Mike din sabihin niya, pedopolitika. Eh, ang problema po, ang tanong naman doon, may human trafficking ba? Meron. Sino nagmimaintain ng lugar? Si Rin Development Corporation. Sino nandoon na mga opisyal? Asawa't anak niya. Siya po ang naglagay doon sa asawa't anak niya doon sa ganung sitwasyon. Tapos ang sabihin niya, politika. Sasabihin niya na may rules of engagement, kahit naglalaban-laban tayo sa politika, dapat huwag isama yung pamilya. Eh ganun pala, ayaw masama yung pamilya mo. Baka po maganda, aminin na lang niya, akuin niya na siya lang ang may kalalaman lahat doon, at isilaman niya lang yung mga pamilya na nominal parties lang doon. Para iligtas po niya yung asawa't anak sa kinakaharap na kaso.
0: Tama.
2: Dapat po siguro ganun. At huwag sabihin na politika. Ano po. Napakahirap po na posisyon nyo na pag may nahuli kang illegal na gasa, sabi mo politika. Kasi Ma'am Doris, Sir Robert, pag ginawa mo yun, nagpo-promote ka lalo sa mga masasama at may criminal na intent na magkaroon ng excuse. Halimbawa, drug ring, nagtayo ng drug ring isang grupo. At alam nila, eventually baka mahuli. Actively, magso-social media yung grupo nila, lalabasan ng gobyerno, sinasalita. Tapos sasabihin, nirin, naku, kaya nirin yung establishmento namin, dahil pinupolitika. Yun po yung mas nakakatakot ng isahe pinaparating natin sa ating mga mamamayan.
1: Pero at the end of the day, sabi nga, ebidensya.
0: Evidence.
1: Ang basihan natin.
0: Kami nga ni Gasa Belgas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya.
2: Ayan so, po. Tama po. Lalo na po. Pero, ito po, written document. Yan po yung tinatawag sa amin sa law, best evidence rule and written document. Gali po sa SEC, ando ng mga pangalan po nila.
1: Ayan.
0: Kaya inienganyo po namin kayo, hindi ko naman inutusan kayo, pero parang gano'n na nga po. Attorney, dalian nyo po yung pag-file doon sa para sa ating mga mambabatas na idagyan na ng delineation talaga. Ano ang totoong journalist at ano yung mga
1: sino ang totoong media entity and so on. At paano yung mga nasa social media naman?
2: Okay. Nagagawa na po kami ng draft bill na namin pong dadalhin po sa Kongreso at sa Senado para tulungan po tayo.
1: Okay. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa magandang paliwanag.
0: Mabuhay!
2: Opo. Mabuhay po. Salamat po.
1: Thank you very much. Si Attorney Melvin Matibag, ang director po ng National Bureau of Investigation o NBI. Miss Beautiful?
0: Nagmamadali ang time check ni kami, Postolero.
1: Of course.
0: Dahil 8:20 na raw pala.
3: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Dahil dyan, narito na sila! Kuha muna tayo, partner, ng update doon sa sunog sa Barangay San Antonio sa Paranaque.
0: Uy, malapit sa amin
1: kapit ito. Bahay mo ito. Hindi yung malaki tayong uso kanina.
0: Hindi.
1: Ay, madilim-dilim pa siguro nung umalis ka.
0: Oo, umalis ako, madilim pa.
1: Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, kumusta dyan?
4: Paninga, Robert at Doris, ano, andito nga tayo ngayon sa Lower Barangay, Barangay San Antonio, Parañaque City, kung saan naganap yung umalawak na sunog na nagsimula kagabi pa ng alas 11 at iniakyat sa Task Force Alpha bandang alas 2 madaling araw kanina. Bago mag alas 6 ng umaga, Robert at Doris, idiniklara na ng Bureau of Fire Protection na kontrolado yung sunog na sumiklab dito sa lugar. Ayon kay Fire Superintendent Lihar Barrios, ayon dun sa kanilang pinakahuling bilang, nasa 500 hanggang 600 na pamilya yung apektado ng sunog dito. Yung kanilang inisyal na assessment no, doon sa halaga ng pinsala ay umaabot na 900,000 pesos habang yung mga bahay naman na nasunog dito ay inaalam pa nila, pero yung inisyal nilang bilang ay nasa 100 ito. Ayun na, doon sa mga nakausap din nating tauhan ng barangay, maging ng Bureau of Fire Protection at ng Rescue o ng mga tumugon dito at unang rumesponde sa sunog na ito, dalawa ay yung nasugatan habang isa naman yung nahimatay. Robert at Doris, ano, nung kinakausap nga natin si Fire Superintendent Barrios, ang paliwanag niya sa atin, base dun sa kanilang initial na investigasyon, eh nanggaling o nagsimula yung sunog sa isang 3-story o tatlong palapag na bahay doon sa ground floor ng bahay na iyon, yung pinagmulan ng sunog. Pero hindi pa nila alam sa ngayon yung sanhi. Dito, Robert at Doris, dapang-dapa yung mga bahay. Yero na lamang yung natira doon sa ilan, habang pundasyon na lamang yung natira doon sa iba. Kanina nakikita natin yung ilang residente, dahil nga fire under control na, wala nang apoy, pero makapal pa rin yung usok, eh nagpupumilid silang pumasok dito sa kanilang mga bahay para makita kung anong mga pwede pa nilang pakinabangan. Dito naman sa may San Martin de Porres Street, eh marami na rin na mga residente yung nandyan muna habang kinukolekta yung mga gamit nilang pwede pa pakinabangan at magpunta doon sa evacuation center sa kalapit na eskwelahan. Pero ito, ngayon, Robert at Doris, andito na yung tauhan ng BFP at ng pulisya ngayon lamang mismo. At yan, binabalaan nila yung mga residente, lalo na yung mga bata na pumapasok dito na bawal at hindi nga pwede na magtungo muna bumalik sa kanilang mga bahay. Lalo nagkalat kasi dito yung mga piraso ng yero, may mga pako, may mga bubog. Yung mga delikado talaga, Robert at Doris, kung magpupunta rito. Lalo yung ibang bata na nakikita natin na dito pa nagpupunta ay nakayapak lamang o di kaya manipis na chinelas lamang kung kanilang suot. Ayan, sabi nila, hindi makapagtrabaho ng maayos yung Bureau of Fire Protection dahil nga doon sa mga residente na nagpupumili at pumalik doon sa kanilang mga bahay. Sa ngayon, ongoing pa, Robert at Doris, yung assessment ng Bureau of Fire Protection at yan yung aabangan nating update mula rito. Barangay San Antonio, Parañaque City.
1: Oo. Pero Zeus, yung mga residente dyan, saan sila pansamantala nakastay at okay naman ba yung lugar nila? Mainit kasi ngayon, partner. Ay, tapos kung i-relocate mo sila sa isang napakainit din na lugar, kumusta naman?
0: Mahirap.
4: 500 to 600 families ito, Robert at Doris, marami-rami. Yung nabanggit sa atin ng Bureau of Fire Protection at mga tauhan ng Barangay San Antonio ay doon nga sa San Antonio Elementary School magpupunta. Yun yung magsisibing evacuation center ng mga residente. Mamaya ikutan natin, Robert at Doris, yung sitwasyon sa evacuation center na yan. Pero ayon din doon sa mga nakausap nating residente, alam na nila na mahihirapan sila kapag sila nga ay nag-relocate doon. Pero wala silang magagawa dahil wala na silang mauuwihan.
0: Oo, pero yan ba yung malapit sa, ano? Malapit ba yan doon sa City Hall?
4: Tama ka na, Doris. Ilang metro lamang ilayo nito mula sa Parañaque City Hall.
0: Ayun. Oh, laki-laki yun. Kaya lang, partner, kung 500 to 600 naman.
1: Ang dami.
0: Ang dami nun. O, edi sana nga. Mayor, gumising ka na po. Alisin nyo na po yung kumot ninyo at tumayo na po kayo para ayusin ninyo ang inyong mga constituents na, ako Diyos ko naman, ang aking mga taga Parañaque yan eh. Kaya kayo po ay sana matulungan ng maayos.
1: Mga kapitbahay mo, partner.
0: Kapitbahay ko nga eh. So sige, salamat Zeus ha.
4: Mabangkit ko lamang, Robert at Doris. Ito nga, no? Lumalabas na yung mga residente, daladala yung mga gamit na mapakikinabangan pa dahil sinisita sila sa mga tauhan ng PNP maging ng PNP.
1: Oo, wag muna. Delikado. Hindi pa clear nga yun eh. Diba? Okay. O sige, Zeus, maraming salamat. Extra, please.
4: Robert at Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Miss Beautiful, it's time again.
0: Ayusan nyo nga si Doggy Wawaw, meron akong balak.
1: May assignment si Doggy Wawaw. Ayan na. Magiwawaw, chill ka lang ha. May assignment ka kay partner ko.
0: 8:26 na po ng umaga.
6: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem.
7: Tandem ng bayan.
5: Basta AM, DZMM.
8: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: What if your phone could be your front row seat?
12: Playtime Entertainment launches PT Idol.
11: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
12: Where talent takes the spotlight.
11: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Basta AM, DZMM!
13: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
14: Vitex Degunduel, the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Basta AM, DZMM!
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
19: Liver up na tayo
18: with Liveraid Pro.
20: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: Basta AM DZMM.
21: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makasawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
1: Miss Beautiful, isa pa please.
0: Oo, si nagagalik si Doggy Wawa. Kaya ito na po ang ating time check. 8:20 rin na po ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan.
0: Kami po yon.
1: Of course.
0: At the one, the only, Robert Antemano Mano.
1: Good morning ulit. Ay, ngayon partner ha. Mula sa usapin ng NBI kanina, pupunta tayo sa mga motorcycle taxi. Ano na ba ang sitwasyon nila?
0: Angkas-angkas.
1: Yung mga ganyan. Ano na ba yung sitwasyon nila at ano na ba yung estado ng accreditation nila? Diba?
0: Bakit?
1: Minsan kasi ang sinasabi mayroong mga hindi sila accredited na mga motorcycle taxi na pinalalabas.
0: Oo.
1: Pero actually, hindi ko alam kung may franchise. Alam ko wala pang franchise itong mga ito. Kaya hindi na mo-monitor na maayos. yung sitwasyon nila. Ito, makibalita tayo. Walang iba, kundi sa chairman na mismo tayo humingi ng update, partner.
0: Okay.
1: Kausapin natin ang chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines, si Sir Romeo Maglungsod. Sir Romeo, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, sir.
2: Good morning!
19: Magandang umaga po sa Robert at Ma'am Doris at sa mga gilin yung taga-subaybay.
1: Ayan nga sir, matanong ko na nga diretsa, yung pong estado ninyo sa LTFRB, yung mga motorcycle taxi, ano na ba talaga? Under what?
19: Wala
1: na?
19: Pa rin po.
1: Wala pa rin?
19: Ang estado
1: pa?
19: Kami, wala pa rin. Dahil ang napag-usapan pa lang, nagpa-plano pa lang sila na magkaroon ng authority to travel itong mga existing na. Na 300,000 na motorcycle taxi.
0: So, 300,000 o 300,000 na colorum. Matatawag kayong colorum, hindi ba?
19: Pag wala pong prangkisa, talagang colorum po kami. Pero pinapayagan kami under pilot study program.
1: Yung pilot study program na yan, gaano katagal, sir? At kumusta yung regulation nila sa inyo pagdating dyan? Importante yung regulation eh.
0: Totoo.
19: Ang study po, nag-start 2019 pa. At ang regulasyon, wala naman talaga kaming regulasyon na pinangahawakan mula sa ahensya ng mga gobyerno dahil nga nagtuturoan pa sila kung sino pa talaga ang hawak sa aming hanay.
1: Yan.
19: At kung walang batas, talagang walang gustong kumilos para i-regulate ito.
1: Kasi partner, at the end of the day, kung lumalabas sila, under pilot study sila, at walang proper regulation at mga panuntunan para sa safety ng mga pasahero nila.
0: At sila mismo,
1: di ba? At pakinabang nilang mga nasa motorcycle taxi community, paano?
0: Paano?
1: Di kagulo kayo, kanya-kanya diskarte?
19: Hindi naman po, may mga maayos naman na application, meron silang mga ibinibigay na insurance sa pasahero, sa rider. Ang problema ng protection sa hanap buhay, kagaya niya, nagkakasilipan sa numero. Ang ano ko naman dyan, wala naman akong pakialam kung ilan ang numero niyan dahil ako, basta mang rider, nagkakaroon ng hanap buhay, yun ang iniintindi ko. Hindi ko naman papakialaman yung bilang ng mga kumpanya dahil hindi ko naman po trabaho na pakialaman yan. Unang-una, dapat ang mag-regulate dyan at ang magbantay dyan, gobyerno, hindi po ako. Kaya nagtataka ako sa ibang mga nagsasabi, bakit kinahayaan namin? Natural, hayaan namin kasi hanap buhay yan
1: Walang
19: wala
1: limitation.
19: Dito sa amin.
1: Walang limitation, Sir Romeo, na binigay sa inyo na per company, ganito lang dapat dahil under pilot study kayo, walang ganun.
19: Noong 2025 po, natapos na po yung pilot study program.
1: Okay.
19: Sinara na po na yan. Yun po yung may keeping.
1: Okay.
19: Siyempre, ang mga kumpanya, marurunong yan, matatalino yan, may mga abogado yan.
0: Oo.
19: Nakitaan nila ng ano yan, ng lapses yan. Tapos na pala yung pilot program. Ang caping nung pilot program lang. Dahil tinapos nila, ibig sabihin, malaya na silang mag-hire na mag-hire.
1: Wala na.
19: Yun ang sarili nilang definition sa pagtatapos ng pilot study. Pero dahil napabayaan ng gobyerno, walang batas na nagkaroon ng payuda, doon sila nagkaroon ng problema.
0: Ayun lang. Hindi, huwag muna tayo pumunta doon sa paayuda, partner. Yung sabi mo nga kanina, ang gulo-gulo. So, labo-labo. Tapos, pagkaganyan, ang pinaka-importante dyan, sabi mo nga, sir, ay yung hanap buhay naman kasi yan. Pero, kumbaga, ay nakikipagpatintero kayo kay kamatayan every time na kayo ay lumalabas dahil wala ngang panuntunan, wala kayong proteksyon.
1: Oo, pwede sabihin sa inyo, sobra-sobra na kayo. Bawal ka kasi hindi ka accredited do sa unang pilot study. Hindi ka pwede kasi ganito.
0: Yung
1: biglaan na hindi mo alam kung ano yung policy. Biyahe lang kayo ng biyahe.
19: Ang totoo, hindi lang naman kami na nakikipagpatintero. Pati yung sakay namin, pati yung pasahero. Pag na-accident yan, kanina ang ahensya ng gobyerno lalapit yan. Yun yung mga pulito ng sinasabi pa simulat sa pool na nasa umaattend ako sa iba't ibang hearing mula sa Kongreso kasi sa Senado. Gawin ng batas yan dahil yan ay proteksyon ng rider, ng pasahero, ng kumpanya at ng gobyerno para talagang merong kakayusan.
1: Anong nakikita ninyo, sir, bakit up until now ay hindi kayo ma-regulate at hindi nila alam kung walang final say kung i-regulate ba kayo, papayagan ba yan or back to zero? Hindi, bawal.
19: Ang kasi meron talagang kumukontra sa amin ang transportasyon Dati, kumukontra sa amin ng tricycle, kumukontra sa amin ng taxi, kumukontra sa amin ng jeep. Pero later on, na ipakita naman kung ano yung benepisyo ng pagkakaroon ng gantong alternatibong transportasyon, sila lang rin, pumayag na rin sila eventually. Mm. Pero ang sitwasyon ngayon, wala kami talagang malinaw na direksyon kung ito ba ay pasa o hindi.
1: Ayan.
19: Sabi ko nga, from 17 Congress, 18, 19, ngayon 20th Congress eh. Alam niyo po ba ang MC Taki pinag-uusapan lang pag marapit na mag-eleksyon?
1: Oo.
0: Sus Mario, sir.
19: Laging ganun. Mm-hmm. So, ang mangyayari, laging ano, dead heat. Laging dulo. Tapos, kailan, mag-election na kasi wala nang pipirma, wala nang magpapasa ng ano, ng mga ganitong uri ng batas.
1: After kaya election, ako, wala ulit.
19: Wala na, basura na po uli kasi re-refile na naman eh. Mag-aaral na naman uli. Mag-ausap-usap na naman. Sabi ko, parang hindi yata kami nagtututo ng mga ano. Lagi lang kami nag-aaral. Wala kami pagkatuto. Walang definito. Ano ba? Isasara nyo ba?
1: Correct.
19: Hindi ba papayagan?
1: Open-ended.
19: Mag-a once and for all eh. Ano na natin to? Tapusin na natin. Kung ayaw nyo, sige, titignan natin. Sa inyo ilalagay yung 300,000 na ano, rider.
1: Hindi, tsaka yung mga pasahero nila, partner. Ako in all, alam mo, sumasakay ako dyan.
0: Ah, talaga?
1: O, kasi nung una, kaya ako sumasakay, sinubukan ko lang kung gaano ka-safe.
0: Uh-oh.
1: In all fairness, yung driver, pagsakay mo, nakaalalay agad sa'yo, tapos napakamagalang magsalita,
0: uh-oh,
1: tapos pag tinignan mo, kapag nagbiyahe sila, sumusunod sa traffic rules, wala yung singit-singit.
0: Uh-oh.
1: Yung in fairness, at least doon sa mga nasakya ko, hindi lang isang isandaang beses.
0: Ah, talaga? O, yun naman pala.
1: Mabilis pa.
0: No? Maganda pala ang experience mo dyan, partner. So, kaya naman din ang mga pasahero ay dyan
1: nasa
0: na.
1: Nasa kanila, mura pa.
0: Tapos mabilis.
1: Hindi ka pa malilate.
0: Mabilis. Eh, kaya nga, hindi ko maintindihan din kung bakit inupuan. Hindi na nga lang inupuan eh, yung kaso nila. Hinigaan. Dahil ayaw.
1: At hindi lang hinigaan, partner.
0: Ano ba?
1: Nagkumot pa. Ano pa? Binuksan pa yung aircon para mahimbing ang tulog.
0: Tinodo pa.
1: Tinodo. Eto sila ngayon. Anong mangyayari sa amin?
0: Kaya
1: parang that's the question. Kasi importante pa rin na may protection yung driver at yung kanilang, lalo na yung kanilang pasahero. Dapat may regulation.
0: Eto,
1: pinapayagan na nga ngayon eh. Bakit hindi nyo pa i-regulate?
0: Bakit hindi nga ang gulo-gulo ng buhay nila? Oo. Eh sir, papaano ngayon, may crisis nga tayo, ano po, yung ibang mga kasamahan ninyo sa sektor ay nabigyan po ng ayuda, yung sinasabi nyo kanina. Kayo po ba ay may ilang nakuha na ayuda? Or maski kahit konting tulong, or kahit konting, ano ba ang promise, pangako, natutulungan kayo?
19: Ako naman, nakatanggap naman po ako, at nagpapasalamat po ako sa gobyerno at sa mga taxpayers dahil sa buwis nila, nakatanggap po namin. At, ginagawa naman ng DSWD lahat ng magagawa nila. Sa totoo eh, magkakaroon uli ng ano, payment o ng payout sa susunod na linggo, magsisimula ng Lunes hanggang Biyernes sa iba't ibang mga kumpanya na ano na nag sumama para magpasa ng mga pangalan ng mga rider.
1: Mm. Pero yung mga rider natin, Sir Romeo, yung mga listahan ninyo nabigyan na lahat, wala tayong naging problema?
0: Oo.
19: Hindi pa namin talaga ano, hindi pa namin talaga masabi na walang magiging problema. Kasi nung mga last meeting sa DSWD, nagpasa na daw sila lahat. So, hindi pa rin sigurado kung yung ba lahat na 'yon o may tinatago pa rin sila. Kasi lahat nga sila takot eh. Takot ma-penalty sila dahil nga lumagpas sila sa itinuturing na caping daw. Pero sabi ko nga, ang sabi naman ng gobyerno, itulungan lahat eh. Di ipasa niyo lahat ng pangalan.
1: Oo. Kasi kaso, natatakot na baka masilip. Diba kung sinabi sa inyo, per company, 10 lang. Eh, nagpasa ka ng 11. Bakit sa'yo, 12? Eh, hanggang...
0: Mas malaking problema yun. Oh.
1: So ngayon, hindi mabibigyan yung pang-11 at pang-12. Diba, sir? Ganun?
19: Opo, ganun ang mangyayari. Pero, ang alam ko ngayon, meron pa rin talagang hindi mabibigyan.
0: Okay.
19: Kasi nung last meeting sa DSWD, meron pa rin kumpanya na hindi pumunta eh, para ipasa yung pangalan ng mga rider nila.
0: Tama.
19: So, at nakakalungkot na binigyan na sila ng DSWD ng pagkakataon na mabigyan ng tulong ang rider
1: nila.
19: Pero meron talaga mga kumpanya na pabaya eh.
1: Hindi
19: at
1: sila
19: dapat
1: nag-cooperate.
19: Dyan, yan, pinapasara eh. Oh.
0: Oo. So sa ganyang klaseng sitwasyon at meron pa tayong krisis, meron ba sa inyong sahanay ninyo ay kumakalas na lang? Ayaw na mag-bumiyahe, ayaw na gumakas.
1: Kesa mahuli ako na mahuli, ang mahal pa, tapos yung gas, ang mahal pa, huwag na muna ako bumiyahe.
0: Oo.
19: Ang totoo, meron na po talaga mga tumitigil sa pagbiyahe. Particular yung mga part-timer.
1: Mm.
19: Dahil hindi na rin talaga nakakatulong sa kanila yung dagdag na kita. Dahil wala na pong kinikita. Mantakin mo sa taas ng parang gasolina at sa taas ng spare parts, talagang para ka na lang nag-pre-ride. namamasyal ka na lang na may sakay ka na ibang tao sa motosiklo mo.
1: At sa taas ng temperatura.
0: Ay, naku. At saka hindi po pwedeng mamasyal-masyal lang tayo ngayon. Kailangan natin kumita ng kumita.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Sa mahal ng presyo ng bilihin ngayon. So, paano
19: po? Sobrang mahal po.
0: Opo. So, sa ngayon, ano sa palagay ninyo, yung pwede pa ninyong gawin? Kasi parang lahat nagawa na ninyo, naghintay, nagmakaawa, lahat na eh. So, ano po ang ating panawagan?
19: Oo, kahit ano naman, wala naman pong katagang sabi sa marunong umintindi. Kasi kahit anong sabihin ko po at patuloy kong pakiusap, panalangin, kung ang ano po, bingi po eh, parang tuod eh, wala po akong magagawa. Pero lagi ko lang ang hiling sana eh, tuluyan ng masaligal itong uri ng hanap buhay nito. Dahil kung tutusin eh, hindi naman dadami po yan kung hindi naman yan ano, epektibo. Nagkataon na talagang ang politika sa Pilipinas eh napakasaya eh. Pag gustong ano, magpa-grandstanding, andyan yung mga mukha eh.
0: Oo.
19: Pero pagka tutulungan ka, parang hindi ka man lang matapik eh. Pero nagpapasalamat po kami sa gaya ni Congressman Rog, One Rider. Ipinasa nila nung 19th Congress yan eh. Hindi lang umabot ng 28th Congress eh. Nagpapasalamat din naman kami kay Senator J.B. Hersito na palaging tumutulong sa amin. Ang problema, lagi lang inaabot sa kapos. Kasi talagang hindi napapansin eh, ang motorcycle taxi. Napapansin lang siya pagka may problema na. Pero pagka yung smooth pa at humihingi pa ng tulong, ayaw tulungan eh. Nagtataka ako eh.
0: Okay.
19: Ngayon, umiingay na naman ang ano namin, ang uri ng transportasyon namin dahil sa ayuda. Dahil sa hindi lahat nagbigyan. Kung tutulungin eh, kung smooth lang, makalimutan na naman kami ang hanay namin.
1: Importante kasi talaga may regulation, partner. Totoo at merong naman agency na titingin at titimon sa kanila para alam nila kung ano yung gagawin nila.
0: Otherwise, hanggang labo, saan sila. Labo-labo. Tsaka talo. Talo sila kung ganyan na malabo pa sa patis ang regulasyon.
1: Tsaka diba, wala silang franchise, pinapayagan naman sila. Hindi naman sila inuhuli dahil binigyan sila ng pagkakataong bumiyahe. Kung binigyan mo na ng pagkakataong bumiyahe, bakit hindi nyo pa i-regulate?
0: Bakit hindi ituloy-tuloy? Ito, doon yun na.
1: Oo. So ano, hintayin daw ulit nila Sir Romeo yung ano, 2028.
0: Ako, wag naman.
1: Bago sila mapag-usapan na naman.
19: Pero, itindan mo na sino yata yung malakas ang kartada eh.
1: Meron ba kayong, Sir Romeo, meron ba kayong huling pakikipag-usap, let's say with LTFRB, para dito, sa policy na to, kung kailan nila paplansyahin ninyo?
19: Kami po, nung last hearing sa Senado, sa protect hearing ni Senator Vingachalya, nagbigay na sila ng polisiya na magkaroon ng authority to travel. So, yun naman, ang inihiling ko sa bawat isa sa amin na right, ibigay yung bawat prangkisa o yung authority to travel sa bawat isa. Huwag ibigay sa kumpanya. Kasi pag binigay sa kumpanya, baka magkaroon lang kami ng employee-employer relationship eh, at ayaw namin yun. Ang gusto namin talaga, kami ang boss ng ano namin, ng trabaho namin. Kami may prangkisa, ibigay sa amin, kami pipili anong kumpanya ang gusto namin pagserbisyoan dahil sila ang mag-offer sa amin ng kung anong maganda ng benepisyo. Meron ba silang insurance? Meron ba silang tulong? Meron ba silang mga kung ano-anong mga bagay na pwede namin pakinabangan? Habang kami naglilingkod sa aming pasahero at saka sa kumpanya nila. Yun ang gusto namin maabot eh. Na malaya kami kasi wala naman kaming iniinisaan ng benepisyo eh. Wala naman kaming SSS. Wala naman kaming pag-ibig. Wala naman kaming PhilHealth. So sariling kaya namin to. Kaya nga kami, umi-extend kami ng oras. Umahaba kami sa normal na paghahanap buhay. Dahil ito yung uri ng pagnenegosyo na rin namin. Yun ang uri ng setup nitong MC Taxi eh.
0: Pero ano naman, sorry partner, tapusin ko to. Ano naman ang garantiya ng publiko na magiging maayos din kayo?
1: Kahit wala pang final regulation.
0: Correct.
19: Ang ito po eh, ang MC Taxi ay isang uri ng serbisyo publiko. At alam naman po ng mga hanay namin na ito ay isang uri ng paglilingkod sa kapwa-tao. Ngayon, kung meron man sa hanay namin na sumasablay o gumagawa ng bagay na hindi naman sa kanila itinuturo ng mga kumpanya, eh ito naman ay talagang dapat managot at alisin ang hanay namin. Dahil talaga nakakaiya eh. Mantakin mo, wala naman sinabi kayong mambastos. Bastos kayo sa pasahero. Wala naman sinabi na, wala naman itinuro sa inyo na maging ano kayo, bargas kayo. Pero bargas kayo sa mga pagbaka parang, it's ano eh, it's kahit maturo ng kumpanya, kung walang yaya yung rider, dapat yan talaga inaalis sa hanay na ito. Para ang manatili dito, yun talagang willing at gustong maglingkod ng masaya sa puso nila.
0: Yung
19: hindi
0: maayos.
19: Yung dahil napipilitan dahil sa kita lang.
1: Tsaka partner, minsan kasi, di ba, Sir Romeo, binibigyan sila ng cap. Sabihin na natin per company, 10.
0: Okay.
1: Pero may isa doon minsan, kahit na narehistro, hindi na babiyahe. Tinamad ng bumiyahe. Sayang naman yung spot slot niya. Yun, slot niya. Hindi punuan mo ng isa. Tapos biglang, hindi, biyahe na nga ulit ako. Ganun yung nangyayari. So, dapat siya mga ganyang issue na re-resolve para hindi naiipit.
0: Correct.
1: Kung ano ang dapat gawin sa mga policy. Plus, health benefits, ha?
0: Yun.
1: Na mga rider din natin. Importante. Dahil exposed sila. Tsaka, dalawa lang ang gulong nila. Diba? Balance sa pinag-uusapan natin dyan.
0: Kaya nga, sabi ko, nakikipagpatintero kay kamatayan, eh. Diba? Paglabas mo. Sa oras na lumabas at bumiyahe sila.
19: Ang nakakalungkot lang po sa amin, sa hanay namin, meron ng mga naging PWD. Meron naputulan ng paa, naputulan ng balikat, ng ano. Pero, up nun, tanggal na sila sa ganitong ano, hanap buhay. So, ano yung position din ang makukuha ng mga kapwa ko right here?
1: Correct, correct. Pero, pag-usapan natin yung pasahero, Sir Romeo. Kumusta yung mga pasahero ngayon? Lagi bang may booking kayo? Dahil nagmahal, wala muna nag-ride sa inyo? Nabawasan?
19: Ang totoo, nabawasan naman na talaga. Dahil nga sa kahit paano, mataas pa rin naman kami kumpara sa pampublikong transportasyon. Kaya pinagkaiba lang naman kasi ng MC Taxi. Sa pampublikong transportasyon, ito ay door-to-door kami,
1: Opo.
19: Kung regular kang sumasakay sa public transport, sasakay ka ng 3 beses, sa amin, kung saan ka sumakay, at ibababa ka dun sa destination na gusto mo. Yun ang kumbinyente sa aming alternatibong transportasyon.
0: Point to point.
1: Correct. Kahit
19: point to point po kami. Kumpara mo sa public transportation, pupunta ka pa rin sa terminal bago ka makasakay. Kami po, paglabas mo ng pinto, sasakay ka namin. Dadaling ka namin sa destination na gusto mo.
1: Okay. Diba? At pag maliliit yung mga iskinita, kaya
0: ipasod. Oo nga. Kung saan-saan pwede dumaan. Iskinita.
1: Ano yun, sir?
19: Huwag na po talaga na. Dahil nga talaga, marami na rin po hindi bumabiyahe.
1: Okay.
19: Hindi na rin nila kayang isa pala rin kung uri ng hanap buhay na.
1: Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Actually, tinatawagan namin ngayon ng LTFRB. Ang sabi po ni Asek Bigor, may meeting daw sila bukas, isasalang natin ulit. Para maipaliwanag yung sitwasyon ng ating mga kasamahan dyan sa motorcycle taxi. For the meantime, sir, maraming salamat.
0: Thank you po, Sir Romeo.
19: Maraming salamat po, Ka Robert at Ma'am Doris, at sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na marinig sa inyo po.
1: Ayun.
0: Okay.
1: Thank you. Si Sir Romeo Maglungsod, at chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines. Dahil dyan, partner.
0: Parang napagod ka. Parang diba? Sumakay parang, ka ng ano.
1: Hindi, parang kasing pinapayagan yung bumiyahe. Gobyerno, pinapayagan yung bumiyahe mga walang prangkisa.
0: Bahala na si Batman.
1: Sila nga mismo nagre-request. I-regulate yun na kami.
0: Kaya nga, diba? Parang baliktad na nga yung sitwasyon. Sila yung nagmamakaawa. Samantalang yung iba na gusto nung i-regulate.
1: Umiiwas.
0: Umiiwas.
1: Sila, eto na po, kami na po. Please naman,
2: Panahon, patrol!
1: Dito muna tayo. Ma-regulate kaya natin yung init, partner.
0: Ayan lang nga. Diyos ko po. Lalo umiinit.
1: Kaya nakausapin po natin. Ay, favorite mo to?
0: Ah, talaga?
1: Alam mo pangalan? Obet? Oo.
0: Obet Badrina ba yan?
1: Oo, nare-recall mo ba? Kilala mo pa?
0: Kami ang kinalimutan niya.
1: Ah, ganun ba? Sir Obet, magandang umaga. Kinalimutan mo na daw.
4: Magandang umaga po, katukayong Sir Robert. And si Ma'am Doris, ang pinakapaborito ko at pinakamagandang anchor po.
1: Aha.
4: So narito na po yung lagay ng ating panahon.
0: Teka lang.
1: Ito. Akala niya makakalusot siya,
0: Makakalusot.
1: Dire-diretso.
4: Ano naman? Kinakabahan ako ngayon.
0: Hindi, wag kang kabahan. Pero ito ay katotohanan. Alam mo ba, partner? Ayan si Obet Madrid. Sasabihin ako ang paborito.
1: Oo.
0: Pero kagagaling niya doon sa ibang istasyon.
1: Paborito din niya. Pero sino ang pinaka-paborito mo, Obet? Sumagot ka. As of 8:50 ngayong umaga, ang pinaka.
0: Pinaka-paborito
4: po sa buong universe, Miss Doris.
1: Ayun na.
4: pala. Okay na po ba? Pwede na po ba ako mag...
1: Approved na ba? Approved na, partner?
0: Sige, may konti na pinatawad ko na.
1: Go ahead, Sir Alvin.
4: Sige po. So, unahin ko muna po, no. Una, meron po tayong low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po, itong LPA na to, maliit naman yung posibilidad na maging bagyo, pero maaari itong magdala ng maulap na kalungat. Actually, nagpapaulan ito ngayon sa ilang bahagi ng Kabisayan, particular yung Central at Eastern Visayas, kasama yung Negros Island region. Gayun din po sa Macaraga, Northern Mindanao, Davao region at Zamboanga Peninsula. So itong low pressure area na malapit po sa may hinatuan Surigao del Sur, again, maliit yung posibilidad na maging bagyo. Pero po, Ma'am Doris at Sir Robert, meron tayong minomonitor na bagyo ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung huling lokasyon nitong bagyo na to, as of 4 a.m., ay nasa 1,995 km east, northeastern Mindanao. Meron na po itong international name na Hagupit. Ayan. So, si Tropical Storm Hagupit, may lakas siya na 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman sa 8 kilometers per hour at kasalukuyang kumikilos, pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Base po sa ating latest track na inisyo po, posible itong pasok ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado pa naman, no? Sabado ng gabi or Sunday ng umaga. So, masasabi natin at least pwede pa din masabi na within the or the next 2 to 3 days ay wala naman pa itong magiging direktang epekto sa ating bansa sa ngayon po, no? At nakikita din natin na from tropical storm, posible po na once na pumasok ito ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility at pangalanan nating Kaloy, so ito po yung magiging ikatlong bagyo natin for this year at pinakauna sa buwan ng Mayo, ay nakikita po natin na posibleng humina po ito once na pumasok na ng PAR. So sa ngayon, medyo maliit pa yung posibilidad din na ito ay mag-landfall base din sa ating latest na track. So may posibilidad either maluso po ito or mag-recurve po. So, pero those are still possibilities pa rin po. Pero sa ngayon nga, medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon ito ng landfall. Again, yan po yung ating scenario ngayon. Sige po. Dito po sa Metro Manila naman at sa nalalabing bahagi ng bansa, nabanggit po kanina, medyo maulan sa may eastern section ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, mainit pa rin po yung panahon, no? Yung ating heat index nga ay aabot po ng hanggang 41 degrees Celsius. Pinakamainit naman ngayon base sa ating heat index sa San Jose Occidental Mindoro at dito sa may Baybay, sa may Burongan sa Eastern Samar, aabot ng hanggang 43 degrees Celsius. So danger category po iyon. So mainam po again, pinapaalala ng pag-asa, uminom na maraming tubig, iwasang lumabas sa hapon, tanghali hanggang hapon kung kailan nararanasan po yon. So generally po, fair weather pa rin tayo sa malaking bahagi nating bansa. Mainit na panahon pa rin po ang mararanasan. Ma'am Doris and Sir Robert.
0: Oo. Pero Obet, yung pagkaganyan, sabi mo nga meron kayong namataan na papasok. Pero hindi pa naman sigurado, no? Pero yung bang ganyang klaseng sitwasyon, ay hindi ba makakapagpababa nung temperatura natin? Kung meron mga aaligid.
4: Opo. Sa ngayon po kasi, sigurado po tayo papasok na ito ng PAR, pero wala po kasi siyang masyadong magiging epekto sa ating bansa. Ngayon, may mga instances po, Ma'am Doris and Robert, kapag ganitong time, kapag malakas yung bagyo sa record, minsan natitrigger niya yung southwest monsoon o habagat. Pero in this case kasi, medyo mahina yung bagyo, so mukhang maliit pa yung posibilidad na matrigger niya yung habagat. Kasi po, kung hindi man tumama sa ating bansa at biglang matrigger niya yung habagat, yan, pwede pong magkaroon na ng mga pag-ulan the next few days. Pero sa ngayon nga, dahil nga seemingly na base sa data natin, medyo hihina siya. So baka hindi masyadong maka-apekto ito sa pagdadala ng pag-ulan sa ating, lalo na dito sa may western section ng Luzon at Visayas.
1: Okay. Oh, yan ma, i-expected nyo yan at detalyado.
0: Yeah.
1: Kompleto. Mula kay Obet.
0: Sigurado. Kaya lang, meron lang konting sablay. Joke lang.
1: Detalyado, di ba? Kompleto eh.
0: Oo nga. Diba? Ano pa? Wala ka lang hanapin pa.
1: Pati yung presentation niya, buhay na buhay, partner. Magigising ka talaga, makikinig ka talaga. Sir Obet, maraming salamat bukas ulit.
0: Maraming salamat
4: po sa inyo at magandang umaga.
1: Okay, magandang umaga. Sige daw, Obet Badrina, mula po sa Pag-asa. Samantala,
6: ASEAN Summit 2026.
7: ASEAN Summit 2026.
6: The DZMM updates.
1: Partner, dito muna tayo.
0: Alis muna tayo. Biyahe.
1: Biyahe tayo. Cebu, biyahe. Cebu.
0: Okay, okay.
1: Ilalabas na po, yung ilalabas na pahayag ng ASEAN kaugnay ng krisis sa Middle East, hindi makakaapekto sa relasyon ng Amerika sa rehiyon. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, direkta sa Cebu na magko-cover ng ASEAN Summit. Oh. Si Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
7: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris. Maayong aga, maayong buntag mula dito sa Cebu. Mulang maigit ang problema ang Pilipinas sa planong paglalabas ng pahayag ng ASEAN kaugnay ng krisis sa Middle East. Ito ay sa kabila ng aktibong pagpartisipasyon ng Amerika sa giyera ng Israel at Iran. Sa press briefing dito sa Cebu, sinabi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN spokesperson Dominic Imperial na kumpiyansa ang Pilipinas sa magiging interasyon ng ASEAN kung paano tutugon ang regional bloc sa krisis. Walaan niya silang nakikitang problema o balakid kahit pa malapit na kaalyado ng ASEAN ng Estados Unidos dahil magandang ipinapakitang commitment o katapatan ng 12 bansang miyembro ng ASEAN para makatugunan ang epekto ng krisis. Binigyang diin ni Imperial na tanging layan ang ilalabas na statement na makabuo ng mga hakbang na talaga makatutulong sa kasalukuyang sitwasyon at sa mga posibleng panibagong krisis sa hinaharap. Mahalaga rin anya ito bilang Pilipinas ang chairman ng ASEAN ngayong taon kung saan prioridad ang pagsusulong ng sentralidad ng regional bloc. Nilinaw din Imperial na hindi pa naman pinalang ilalabas na statement ng ASEAN sa Middle East crisis dahil kailangan pang kumbinsihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kapwa leader sa magiging laman ng pahayag. Samantala, Doris at Robert, magiging abala na sa ilang aktibidad kaugnay ng ASEAN ngayong araw ng Huwebes si Pangulong Marcos matapos ang dumating sa Cebu Miyerkules ng gabi. Ngayong umaga ay haharap sa pribadong pulong muna ang Pangulo bago dumalo sa isang bilateral meeting kasama ang Prime Minister ng Vietnam mamayang hapon. Susundan naman niya ng East ASEAN Growth Asia Area Summit sa pagitan ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas kung saan inaasahang pag-uusapan ang direksyon sa pagpapaangat ng kalakalan, investment, turismo at infrastructure development sa mga liblib at mahihirap na lugar sa apat na bansa. Ngayong araw din ay inaasahan ang pagdating ng iba pang leader mula sa iba't ibang ASEAN member states. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores, mula dyan sa Cebu.
9: ASEAN Summit 2026.
22: ASEAN Summit 2026.
9: The DZMM Updates.
1: So paano, partner?
0: Bakit?
1: Nilipad na tayo.
0: Oh,
1: punta na tayo doon.
0: Tara na.
1: Tara na. Mauna ni.
0: Ano ibig sabihin lang? Mauna ni.
1: Eto na nga.
0: Ayun.
1: Oh.
0: Ano sa dapat? Eh kung mga Marites na nag-usapan.
1: Ay, yan ang sabihin mo.
0: Mauna ni.
1: Oo. Alam mo ba? Mauna ni. Maayong buntag. Muna na kepo.
0: Muna na kepo.
1: Ay, o paano partner?
0: Eh wala na eh.
1: Wala na.
0: Eh,
1: oras na oh.
0: Tayong ano
1: Magbababay na tayo. Ay, batiin ko lang partner ha ng belated happy birthday bago tayo tuluyang magbabay.
0: Oh.
1: Bati ko lang ng belated happy birthday si Miss Madonna Lapus Pelayo ng McKinley Street, Paralaya, Candaba, Pampanga. Happy birthday!
0: Happy birthday, syempre pa kay Nadia Trinidad.
1: Ay, birthday!
0: Oh, birthday ni Nadia Trinidad. Hindi ko lang alam kung kailan niya isiset ang papiging niya.
1: Punta tayo dyan.
0: Ader, mauna ni. Ipapasarado daw niya ang buong isgera.
1: I like it. Gusto ko yan. Mukhang napakaraming pagkain niya.
0: Correct.
1: Mag-i-enjoy tayo dyan. Kaya naman!
0: Kaya naman!
1: Bye!
0: Bye-bye!
1: Doggy Wawaw, let's go, let's go, let's go!

Bigorna, Robert Mata, Pandem ng Bayan! Pandem ng Bayan! Sa DZMM!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras, alas 9, eksakto en punto.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, ibinalik na sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula sa National Treasury kasunod ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Nagpasalamat ang state health insurer sa utos ng Pangulo at tiniyak na gagamitin ang pondo para mas mapabuti ang mga benepisyo at mabilis na maihatid ito sa publiko. Kinilala rin ng PhilHealth ang Department of Finance sa mabilis na pagbabalik ng pondo. Desyembre noong nakaraang taon, nang katika ng Korte Suprema ang mga pinagsamang petisyon na ipawalang bisa ang utos ng Department of Finance na ilipat ang naturang pondo ng PhilHealth sa National Treasury at iginiit na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang kagawaran. Samantala sa showbiz, kinumpirma ni Filipina actress Lovie Poe ang pagiging bahagi niya sa international thriller film na Ignition kasama si Game of Thrones star Maisie Williams at Rory Kinnear. Sa social media, ibinahagi ni Lovie ang career milestone matapos ipasilip ang first look ng pelikula na ipinakilala sa Cannes Film Festival. Sa panulat at direksyon ni James Erskine, susundan ng pelikula ang kwento ng isang babae na hindi sinasadyang masangkot sa terrorist plot na umiikot sa paranoia, teknolohiya at paghahanap ng katotohanan.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon!
4: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: lovely Thursday morning sa ating mga kapamilya. Kumusta naman po kayo? Kami po ay kasama ninyo ngayon, bukas at hanggang sa susunod pang panahon. Oh, diba? Wala, gusto ko kasi ang kanta na yan dahil happy lang talaga ako para sa isang magandang araw natin. Para di naman natin maisip lagi yung mga problema natin dito sa ating bansang Pilipinas, sa ating bansang tinatangi, partner.
1: Yeah, I'm so happy na you played that song. Kasi that means na finally, nabibridge na natin yung generation gap.
0: Natin. Oo. Marami naman talaga kasi, di ba sabi nila, music is, timeless. Diba?
1: And it's universal.
0: Yes.
1: Build, sabi nga ng mga DJs nung araw, build me app.
0: Better cap. With all American accents and all the lines.
1: Doon po panahon na yun eh. It's pesos.
0: Di ba lang peso na lang tayo?
1: Ngayon, pesos na lang talaga. Di ba? Pero noon talaga, pesos. At saka, Bacardi.
0: Gamini yan, gano'n?
1: Yeah. Hindi ibig sabihin na magaling kang umingles. Hindi ka na kurap.
0: Ay! Bakit nanggaling sa kurap? Punta sa kurap! Ang pag-i-English nere na ang ating pag-i-enjoy ng araw na ito, no? Thursday kasi, pag Thursday, medyo palubat na tayo niyan, eh.
1: Oo. Pero, ang dami talagang

0: nilalabas mo.
1: Nilalabas mo. Tama, tama. At pinepedel mo.
0: Oo, tama, tama.
1: Oo, kaya dito po,
0: dito sigurado, kumpirmado.
1: Yan, o, kailangan po natin ng ganun. Kailangan na beyond suspicion.
0: Yes.
1: Beyond doubt. Mm-hmm. Oo, alam naman ninyo yun eh, mm-hmm. Di ba? Sabi nga nung in-interview kanina,
0: oo.
1: Kapag legitimate na news network ka, oo, eh maraming mag-ipaglalaban ka,
0: mm-hmm.
1: Dahil inaapi ka,
0: mm-hmm.
1: Oo, or pinagpaplanuhan ka,
0: mm-hmm.
1: Ganon. Pero kung may duda, sandali. Dito muna tayo sa ano, sa bakod.
0: Tama, dadahan.
1: Fence sitter.
0: Huwag agad maniwala.
1: Oo. Tsaka ano eh, kung minsan, ang gagaling mag-ano eh, very, very vocal,
0: eloquent,
1: very eloquent, di ba? Na napapahinuhod ka. Ay, ang galing umingles eh.
0: Oo.
1: Oo, eh, siguro tama yung sinasabi kasi ang galing umingles.
0: Mai-impress ka agad eh.
1: Oo, tsaka diba? Kung maglatag ng mga statements at tsaka ano, no? Sasabi mo na, o nga, no? 1 + 1 = 3.
0: Napakagaling nila.
1: Now, alam natin kung anong pinag-uusapan natin. Pero at the same time, let due process reign.
0: Ayan. Uso yan ngayon eh. Paulit-ulit natin sinasabi ang due process.
1: Yes.
0: Diba? Para naman mabigyan talaga natin ang sapat na panahon ang isang tao na ihayag, ilahad ang kanyang mga saloobin. Katulad na ng paghihintay natin dun sa sinasabi nilang mga ebidensya na meron sila at 90-minute video nga na sinasabi nilang dahilan ng yung kasi parang naging leverage yun eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pag whatever happens to me, ilabas ang 90-minute video na yan, napunot dulo no sinasabing 350 million pesos.
1: Wow.
0: Na extortion na amount.
1: Ayan, sikat na naman ang maleta.
0: Oh, kaya nga, na worth 24,000.
1: Each?
0: Each.
1: Oh my gosh.
0: Oh, di ba? Sabi, ang mahal naman ang maleta na
1: yun. Yun ang budget ko for traveling.
0: Tama. Diba, abot ka na nga ng 5 days niya ng local travel eh. Kung tipid-tipid ka talaga.
1: Oo. So, yun po. Marami tayong aabangan dahil ilalabas ba o hindi?
0: Mm-mm.
1: Yung sinasabing ano,
0: 90-minute video, expose.
1: Yes. Oo. The smoking gun.
0: Oo.
1: Tama ba yun?
0: Hindi ko alam. Hindi ako marunong gumamit ng smoking gun kaya hindi ko sinasabi. Narinig ko lang. Di ba kasi meron din silang paratang kay Kong Terry Redon.
1: Isa pa
0: yun. Na ilalabas din nila. Na ilang araw na, wala pa rin namang nailalabas.
1: Oo. Tapos, on another subject, meron na namang mga nagsasabi ngayon na, kung ipasa ng kamera yung impeachment sa Senado, hindi naman gagalaw sa Senado. hindi naman ma-constitute na trial court yan, impeachment trial court yan. Dahil marami daw doon sa mga kontrabulate nagsasabi na ayaw namin eh.
0: Yun na yung kanila dahil opposition, kukontra na silang ituloy ang impeachment trial na yan.
1: Ayan, yung hindi dahil sa minority ka,
0: oo.
1: Ay o-oppose ka ng o-oppose.
0: Oo.
1: Ayan. Sabi nga ni Congresswoman De Lima, sabi niya, hindi ka minority nun.
0: Oo.
1: Obstructionist ka.
0: Tama.
1: Yun.
0: So, at medyo, wala naman due process niyan kung gano'n, di ba? Ito naman tayo eh.
1: Diba? Kaya nga ang panawagan ng marami, vote according to your conscience.
0: Ayan.
1: Oo.
0: Hindi puro wisely. Sino yung wisely na yan? According to your conscience talaga, totoo yan partner. Lalo na ngayon na pera ng accountability ang usapan dyan.
1: Speaking of which, isa sa mga headlines natin ngayon, ang bagong another record high sa ating national debt.
0: Parang palagi na lang tumataas yan. Nagsimula tayong mag-state na itong record high, 13 trillion pesos pa lang. Di ba? Ngayon, magkano na ba yung record high na yan?
1: Aba!
0: 18 trillion pesos.
1: Oo, nung nagbibilang tayo nun, nasa 11 lang eh.
0: Tama, di ba? Na parang nagugulat na tayo, hala, laki na, 11, 13 trillion.
1: So, you connect the dots, mga kapamilya, kasi bisyo.
0: Dahil buwan lang naman
1: i-connect nyo yung dots. Na nawawalan tayo.

0: kayo ng bilyon-bilyon, mm-hmm. as a matter of fact, baka nga trillion pa, mm-hmm. sa bawat annual national budget, mm-hmm. may nawawala dyan, malaking bahagdan, mm-hmm. because of corruption.
1: Mm-hmm.
0: So, to add insult to injury, mm-hmm. hindi pa nasusolusyunan yung pagdanak ng mga pondo dahil sa korupsyon.
1: Mm-hmm.
0: Uutang na naman tayo eh.
1: Ayan ang masakit. Kasi,
0: diba? Para pagtakpan, mm-hmm. yung nawawala dahil sa korupsyon, uutang ulit tayo.
1: Kaya nga.
0: I mean, diba, where's the logic in that?
1: Tama. Kaya utang na loob talaga. Bumawi tayo sa eleksyon dahil kapangyarihan natin, iupo ang dapat nating iupo. Yun lang naman ang lagi. Pag lagi tayo nagtatanong, partner, di ba, ano gagawin natin? Ano last resort natin? Paano natin isusumbong? Sa election lang po talaga yan.
0: Oo.
1: So parang delayed pa nga eh. Delayed pa ang mangyayaring parusa. Dahil di naman sila mabibigyan ngayon ng parusa ng kung anumang body ang meron sila, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So maghihintay tayo na sa susunod na eleksyon, tayo na ang magtatanggal ng mga hindi natin dapat iupo.
0: Ang dami-dami pong mga nangyayari.
1: Mm-hmm.
0: At ang ugat, yung boto tayo ng boto eh. Mm-hmm. Sa hindi naman dapat talagang iboto eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo eh. Hindi natin sinasabing merong, wala, lahat sila ay walang karapatan na nandyan, di ba? At di, wala silang karapatan na tawaging the honorable.
1: Oh.
0: Hindi ganun. Pero, mangilan-ngilan lang talaga. Ayan o. Nagbabatuhan ngayon ng akusasyon sa kamera, di ba?
1: Nagbago na raw kasi.
0: Ayan na.
1: Mga ganyan. Mm. O, wag na tayo magbago, dito na lang tayo agad sa ating mga balita ngayong araw na ito.
0: Ito na.
1: Mm-hmm.
0: Mga headlines sa Balita Patan on a Thursday. Utang ng Pilipinas lumobo sa bagong record high na 18.49 trillion pesos noong Marso.
1: The impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na isama na sa calendar of business ng Kamara. Pero Senado posibleng hindi mag-convene bilang impeachment court.
0: Samantala, 500 million pesos na allocables o pondong inilaan para kay Senador Marcoleta, ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson. Marcoleta tinawag na malisyoso ang akusasyon.
1: Bilang ng mga Pilipino walang trabaho, bahagyang bumaba. Pero mga underemployed o may trabaho pero hindi sapat ang kita, nadagdagan.
0: Sa Albay naman, mahigit 100 paaralan na apektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Paglilinis ng abo sa ilang lugar, posibleng tumagal pa ng isang linggo.
1: At sa labas ng bansa, 26 patay, mahigit 60 sugatan sa pagsabog sa pabrika ng paputok sa Hunan Province, China.
0: Balita Patan!
1: At hindi lang dyan natatapos ang ating mga report, pero time check muna tayo, partner.
0: Oras, alas 9:15.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Kuha tayo ng report mula sa ating mga Radyo Patrol.
0: Grupo ng healthcare workers nagtipon sa Maynila bilang pagdiriwang ng National Health Workers Day. Balitang kumpirmado, sigurado, manggagaling mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Good morning, Tricia.
3: Good morning, Peter Adrika. Nakarating na sa Menzola ang hani ng nurses at yung pang healthcare worker. Nagmarasa sila, Peter Adrika, mula sa Tapat University of Santo Tomas hanggang dito nga sa May Menzola Peace Arch para magprotesta kasabay ng pagdiriwang ng National Health Workers Day. Marami sa mga manggagawang sektor ng kalusugan ay mula sa mga government hospital, habang yung iba ay mula sa pribado na. Yung ibang kasamahan ng grupo nagpaskil rin ng panawagan habang nakasakay sa motorsiklo. Ang sigaw nila ngayong araw ay paabutin sana sa 36,000 pesos ang entry salary para sa mga public at private health worker mula sa 14,000 to 15,000 pesos lamang buwan-buwan at 50,000 pesos entry salary naman para sa mga nurse at ibang allied health professional. Bukod pa yan, doon sa hiling nila na maibigay na sana yung productivity-based bonus mula pa noong 2022. Ito rin napapanood rin nila sa nararanasang krisis ng bansa, bunsod ng tension sa Maroist. Hindi rin pabor yung grupo Peter Atika sa mga sinasagawang balikatan exercises kasamang US dahil tingin nila ay posibleng magamit ang Pilipinas sa umunoy babang planong agresyon ng Estados Unidos kung patuloy na may military bases dito. Sa ngayon, Peter Atika, nandito na sa May Peace Arch, naging mabilis lamang yung kanilang pagmarsa, wala mang 30 minuto nang makarating sila dito. Nakaantabay na rin yung hanay ng pulis sa magkabilang bahagi ng Peace Arch. Kanina kita na pong weso na doon sa likod ng mga concrete barrier. Itong mga pulis Maynila may dalang shield. At wala naman ako nakita nga may daladala silang baton. Samantala, yung daloy ng trapiko dito, gaya ng mga nakaraang rally, yung sitwasyon dito medyo bumibigat lamang yung daloy ng trapiko. Particular yung mga motorista nang gagaling sa may Casal, pati yung mga nanggagaling mula doon sa may Recto de Victoria na papunta sa may Legarda, sa may Bustillos, sa Maynila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo reporting.
1: Mga ngahoy ng tanso, baka tanso kinakahoy o
0: hindi, yun ang term lang
1: yun, ayon no? Pala yun, nangangahoy ng tanso o bakal naglipana sa nasunog na residential area sa Barangay San Antonio, Parañaque City. Ang detalye hatin sa atin ni Zeus Legaspi. Zeus.
4: Peter at Rica, nagmisto ng junk shop ang nasunog na hiler ng mga bahay sa Lower Barangay San Antonio, Parañaque City. Dumagsa kasi ang mga scrapper o mga lakal na ang ilan ay may dalapang timbangan at mga sako. Ang ilan sa mga scrapper, kanya-kanyang tangay ng mapakikinabangan, lalo ang tanso o copper wiring, mga nasunog na appliance at gamit sa bahay, maging mga yero at alambre. Ayon sa mga nakausap nating scrapper na tumangging humarap sa kamera, nagtungo sila rito sa pinangyarihan ng sunog nang marinig ang balita dahil alam na may mapagkakakitaan sa lugar. Sabi naman ang nakausap nating pulis, illegal at may tuturing itong pagnanakaw. Depensa ng mga mangangakal, hindi naman ito illegal kung mismo mga residente ang nagbebenta sa kanilang mga gamit. Pero aminadong wala silang paraan para masigurong hindi galing sa nakaw ang binibili. Pedro at Rica, doon nga sa may hilera ng mga bahay na aabot sa 100 istruktura ito, no, ayon doon sa barangay na tinupok ng apoy doon sa Lower Barangay, Barangay San Antonio, Parañaque City, ay maraming mga residente. Yung iba naman, ayon doon sa mga nakausap nating residente, ay dayo lamang doon na nagtutungo doon nga sa mga bahay na nasunugan at kinukuha yung kanilang mga gamit at yung mga pwede pang mapakinabangan, lalo yung mga bakal at yung mga copper wiring. Kanina, nandun na rin, pumunta doon sa mismong eskinita, papasok doon sa mga nasunog na bahay, yung pulis at mga tauan ng BFP para sawayin itong mga ito. Dahil anila, bukod sa illegal, ay nakahahamba lang ito doon sa kanilang trabaho dahil patuloy pa rin inapula yung sunog. Peter at Rica, kaninang mag-aalas 6 ng umaga, far under control yung huling update ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP nga, ay aabot ng 500 hanggang 600 na mga tao yung apektado ng sunog na ito. Aabot naman sa 900,000 pesos yung initial nilang estimate o pantataya doon sa pinsalang dulot ng sunog. Mga residente na nasunugan, Peter at Rica, ay mananatili muna sa San Antonio Elementary School habang ayon doon sa mga tao ng barangay, bubuksan din yung sports complex ng Parañaque City dahil alam nilang hindi magkakasya yung nasa 500 tao o 500 pamilya doon sa elementary school lamang.
0: Ayun, 500 pamilya pala, no, na ay, napakarami. Di bali kung times 5 yun, 2,500 individuals, more or less, ano?
4: Tama ka dyan, Peter at Rica. Wala pa yung huling bilang mula dun sa barangay dahil tinuro tayo nung BFP sa barangay, ano, para malaman yung huling bilang ng mga nasunugang residente. Pero ongoing pa yung assessment din ng barangay. Yung estimate lamang ng Bureau for Protection yung meron tayo na 500 to 600 affected families.
0: Okay. Tinitingnan ko yung video na padala mo, ano, Sus. Nabanggit mo rin kasi yung tanso at saka bakal. Siyempre, nasusunog din yan. Wala bang problema sa toxicity yung naaamoy mo mula dyan sa mga nasunog na mga kabahayan?
4: Peter at Rica, ano, nung naglilibot nga tayo dun sa mismong pinangyarihan na sunog, mga bandang alas 8 lamang yan kanina, makapal pa rin yung usok. At dun sa usok, Peter at Rica, halo-halo yung naamoy natin. Mabigat din sa dibdib yung mismong usok, Peter at Rica, dahil amoy kemikal. At yung amoy ng nasusunog na kuryente, kung familiar tayo doon, Peter at Rica, maamoy talaga. Kahit malayo ka pa lamang, ilang kanto ka pa lamang mula dun sa pinangyarihan na sunog, ay talagang nasa hangin na, dala na ng hangin yung ganong amoy.
1: Oo. Nagkaroon ba ng control, pagputol ng kuryente doon sa ilang bahagi ng affected area para makaiwas din tayo sa possible na emergency kung kunyari maapektuhan yung power lines.
4: Peter Atricano, yung nakausap natin ilang residente na hindi naman nadamay sa sunog pero ilang kanto lamang ilayo mula doon sa pinangyarihan ng sunog. Ang sabi nila sa atin ay noong madaling araw, nawalan sila ng supply ng kuryente, naibalik na yung supply ng kuryente dun sa ilang mga bahay. Habang yung iba naman ay iniintay pa habang sinisikap ng power provider na maibalik yung kanilang electrical supply.
1: Alright, sige. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Extra, please.
4: Maraming salamat, Peter Atrica. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron, Zeus Legaspi, TVMM.
5: Stock may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras ng nagmamadaling umaga, 9:22.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Pag-usapan na agad natin na ang maaring mangyari next week. Ay, di pa pala maari, no? Inaabangan natin ang update next week dahil pagdating daw ng mga May 11, eh maari na itong dalihin. Kasi nasa House of Rules na, tama ba yon?
0: Nasa Committee of Rules.
1: Oo. Nasa Lower House Committee of Rules na itong pagsischedule. Kung kailan pagbobotohan nga ng plenary yung committee report para nga maipadadala na ba ito o hindi sa Senate. For the Senate to convene into an impeachment trial court. Ito po yung pinag-uusapan natin sa Vice Presidente Sara Duterte. Pero marami rin po yung mga umiikot na mga balita dahil may mga senador na nagsasabi na dahil nga po sila ay miyembro ng oposisyon, ang kanilang obligasyon ay kumontra, pati na rin ang pagkontra sa pag-convene ng Senate as an impeachment court, eh kanila daw pong gagawin. Eto ba ay may pinanggagalingan talaga? O, marami po tayong pag-uusapan tungkol dito. Kasama ang ating defense lawyer ng Corona Impeachment Trial, isa rin po siyang managing partner ng Tranquil Law. Kasama po natin on Zoom, Attorney Tranquil Salvador III joining us. Good morning, Attorney. Peter Atrica po sa programang Balita Patan.
6: Good morning, Peter Enrica, and good morning sa lahat ng nanonood sa inyo.
0: Good morning, Attorney, and it's good to have you with us kasi marami kaming katanungan po tungkol dito sa proseso. Ano po? So, I think it's water under the bridge, or more or less alam natin na itatransmit na yan, na mananalo, makukuha yung 106 votes para itransmit nga po doon sa plenaryo ng Kamara yung impeachment complaint laban kay VP Sara papunta ng Senado. Ang tanong po kung halimbawa lang po na ma-constitute nga na trial court ang Senado, can they do it overnight?
6: It's a very good question. Recently, the Supreme Court, parang nakaraang linggo, naglabas ng desisyon sa Canarillo versus Senate. Okay? Dinimanda niya ang Senate dahil naalala mo noong nakaraang taon, gusto niya i-compel ng by mandamus na mag-constitute agad yung impeachment court. Ngayon, sasagutin kong diretso yung tanong mo, pwede bang bukas? Yan ay nasa sa kanila ayon sa circumstances ng kasong kinaharap nila. Dahil sa kasong yun ng Hinerillo, sinabi, hindi necessarily it is they respected branch ng gobyerno na ang legislatura at sila ang magsasabi kung kailan sila magsisimula. Hindi yan nangangulog ang bukas na o 3 months later, hindi po yon. Sila magsasabi ayon sa circumstances, maaring short period, maaring long period, yun ang pagkilala sa separate power ng ating Senado.
0: May binabanggit din po na meron pang mga proseso para magprepara o maghanda ang Senado. Merong issuance of summons, merong pang pre-trial na hindi rin namin naintindihan.
6: Paki-explain
0: nga po, Attorney, please.
6: Liwanagin ko lang po ito. This is on the assumption na next week, boboto ang plenaryo na House of Representatives at katulad nga na nasabi ni Peter na parang water down the bridge. Kasi nga, palagi ko kaya mo tinitingnan na ganyan yan, kasi yung lamang sa Committee on Justice, 52 na eh, unanimous.
0: Opo.
6: Mga 50 na lang mahigit ang kailangan nila. Mm-hmm. And ayon sa mga, of course, meron yan, dahil this is a political process also, malamang ay naalalaman ninyo kung ano yung mga posisyon ng mga kongresista, di ba? So, initingnan natin, maaaring ganun. Pinagbotohan nila, in fact, nag-prepare na sila ng articles of impeachment. Naalala niyo yun.
0: Okay.
6: Meron silang report and resolution, tapos ito na yung dadalhin sa plenaryo, binigyan na nila ng kopya lahat ng mga congressmen ng kopya para mabasa nila, para walang masabi na hindi nila sinunod ang due process, hindi nila ginalang ito, para sa botohan, inaasahan natin na March 11, isa-isa silang magsasalita kung ano boto nila. Now, move forward, sabihin natin na nakuha yung at least one-third na yan. Mm-hmm. Sabi mo nga, ano pa yung mga hakbang? Ganito po yan. Ang susunod na maging hakbang yan ay ipadadala at tanggapin ng Secretary General ng Senado. Pagtanggap po niyan, natural po ipa-forward yan sa Senate President. Mm-hmm. Ang kailangan po, they are not yet an impeachment court. So in which case, they will have to be constituted as an impeachment court ayon sa sabi ng batas. Ano ang gagawin dito? Sila po ay panunumpahin. Naalala po ninyo noon,
0: yes po,
6: iba ang kulay ng kanilang damit. Hindi ko alam kung nagpapasukat na sila ngayon o gagawin nila yan pag natanggap nila yung complaint. Baka naman sinasabi, pinipreempt nila, di po ba?
0: Yes.
6: Susumpa po sila, yan, di ba? Nakabi sila, susumpa po sila. Tapos doon magiging na silang ano, impeachment court. Now, liliwaganagin natin, maganda yung binanggit mo. Unahin natin yung nakalagay sa rules of impeachment ng Senado. Kasi may nabasa ang, may nabanggit kang pre-trial.
0: Opo.
6: Alam niyo po, pag babasahin niyo yung rules ng impeachment ng Senado, ay walang pre-trial. Pero noong nakaraang taon, sinabi ng Senate President na para sa orderly proceedings, hindi naman magkaroon ng pre-trial.
0: Mm-hmm.
6: Ano po ba ang nangyayari sa pre-trial para maintindihan na po ng ating mga babayan? Ano po yan? Umaapir ang mga parties, tapos hinahanda po nila yung kanilang mga dokumento. Lahat ng dokumento yung pipresenta nila sa trial para po mamarkahan na yon, hindi na po matatagalan pa doon sa abang pinipresenta ang testigo tsaka minamarkahan isa-isa.
0: Mm-hmm.
6: Tapos po yung kabilang bahagi, kabilang panig ay ano? Mababayaan lang tingnan, o, is this a faithful reproduction of the original? Okay, this is a faithful reproduction of the original. So lahat po yan. Tapos po kung mga admissions, ano ba yung mga bagay na hindi na natin patutunayan pa? Admitted ba natin na nangyari itong incident nito? Admitted ba natin na ikakilala mo si Madriaga? Admitted ba natin na gano'n? May mga gano'n sa pre-trial po. Tapos meron yan ang proposed stipulation at kung ano pa yung na-admit na nila. Tapos po, ang pinaka-critical dyan, i-identify nila yung issues.
0: Mm-hmm.
6: Ano ba yung mga issues na tatalakayin dito? Kasi po, di ba pag titingnan nyo yung social media, ang ating mga balibalita, parang ano ba? So sa aking pananong po, ang mga issues na harapin nila is yung una, yung use of confidential funds. Palagay ko, harapin nila yun. Sasabihin nila ito, material na issue. Inaasahan ko pa rin na sasabihin nila yung kay testimonya ni Madriaga, yung pagpapadala niya ng pera sa mga public officers. Yan po yan. Palagay ko yan. Tapos po yung sinasabi nila, pag ang congressista po magsasalita, sasabihin nila, unexplained wealth. Okay?
0: Mm-hmm.
6: Ang ibig po sabihin yung sinasabi nila yung inflow at outflow dun sa so-called funds ng pangalawang pangulo. Yan po yun. Sabi na dineklara ng AMLC, Anti-Money Laundering Council na representative. At yung panghuli po na issue na sa tingin kong harapin nila dyan, yung grave threats, yung sinasabi lang grave threats sa Pangulo. So pag na-identify po yan, asukin gawin nila yan, pwede nila gawin yan. Depende kasi yun sa Senate President dahil wala specifically dun sa House Rules nila. Sabihin ng Senate Press, nagginawa nila yan, maglalabas sila po ng ano, pre-trial order. So yun na po ang magiging parameter ng kanilang pag-uusapan. Eh, bago ko po makalimutan, din sa pre-trial order na identify nila kung sino ang testigo nila.
0: Ah.
6: Ang proposal, ito. Kung mga lima, Madriaga, ito, si Benaventura, sabihin nila lahat yan. Tapos sa depensa, sabihin rin nila kung mga testigo nila. Maganda ho yun, in a sense, para wala nang gulatan. Di ba? Alam
0: okay.
6: Na ako nagpipresenta. Pero hindi po nangyari yan kay ano ha, doon kay Chief Justice Corona, hindi po nangyari yan.
0: Okay, so ibig sabihin, kailangan talagang disclosure on both the defense
6: kasi papaliwanag ko na ang direksyon na ho kasi ngayon ng judicial system ang posiya sa pag-attend ng justice, ilabas mo na ang iyong mga baraha. Ilabas mo na ang iyong ebidensya. Kung sa tingin mo naman, matiba yan, wala kang dapat ikatakot. Doon na po yung direksyon kasi ngayon. Kahit sa mga courts, ganyan na yan. Ngayon po, ipagpatuloy ko lamang, may nasabi kayo na ano, di ba, yung mag-i-issue po sila ng writ of summons, kanabanggit ninyo. Pasasagutin muli ang pangalawang pangulo. Basta muli yun. So, may 10 araw siya para sumagot at yung plaintiff, yung nagdidemanda, prosecution, eh, kung di ako nagkakamali, 5 araw para sila mag-reply. Matapos po doon, ay pagkatapos na yan, ay pwede na nilang simulan ang paglilitis. Tandaan po ninyo, kung naalala nyo noon, na ang paglilitis ay laging hapon, alas 2 ng hapon, di po ba?
0: Yes, yes.
6: At alas 2 ng hapon po yan kasi nakalagay sa rules po nila yan. Tapos po yan, maaaring araw-araw, ayon rin sa rules nila, except holidays. Ayan po yan. Na may mga iba magtatanong na at hindi po pwede. Ngayon magtatanong, eh yan na lang ba gagawin nila? Pag-impeachment na lang. Eh nasa sa kanila po yan, how they will schedule their, ano?
1: Oo.
6: Yan tapos nila. Pwede naman sila magtrabaho sa umaga.
1: Mm-hmm.
6: Tapos mag-impeachment sila sa hapon. Ginagawa rin po yun. Mm-hmm. So yan pong aspeto na yan, magpipresenta. Tapos po, ang pinaka-critical po riyan sa aking pananaw, yung Senate President po kasi magpipreside. Siya po magpipreside. So kung may mga objection, siya mag-rule nun.
0: Yeah.
6: Medyo oho, siya mag-rule nun. Kasi po, siya ang huwes eh. Siya ang ano, presiding officer eh.
1: Mm-hmm.
6: Although lahat sila judges, di po ba? Pero pag may mga issues na sa tingin niya kailangan pagbotohan, ilalatag niya sa floor.
1: Mm-hmm.
6: Objection na ganito.
1: Mm-hmm.
6: O, magbotohan natin. Tapos siyempre, oh, pag may mga panig yung mga senador, ibibigyan sila ng mga 2 minuto para magsalita. Sabi na, 2 minutes. Okay. Lasa sinasabi nila, bigyan nyo sila ng chance. Ganon. Tsaka sila magbobotohan.
1: Mm-hmm.
6: May mga instances rin po yan, na mga contentious yung mga motion. Nabibigyan na mas mahabang panahon ng mga parties.
1: Mm-hmm.
6: Depende how contentious, eh, kung di ako nagkakamali ayon sa rules nila, eh, mapwedeng maximum na 1 oras habang magsagutan yung 2 panig.
1: Mm-hmm.
6: So yan po ang mga inaasahan po natin katulad ng sinasabi po ninyo.
1: Opo. Katulad po ng sinabi niyo, Attorney Tranquil, para may paglilinaw lang din po, no? Do they have to be convened as an impeachment court bago nila pag-usapan yung issue na ni-raise ni Senator Robin Padilla na bilang miyembro ng oposisyon, ang oposisyon daw po ay may obligasyong kumontra sa mga bagay-bagay, particular na rin dahil oposisyon sila, kukontrahin nila ang pag-convene ng Senate as an impeachment court.
6: Opo. Ano yan ha? Wala, yung ito pong aking sagot ay magiging isang opinion.
1: Mm-hmm.
6: Dahil po wala yan sa saligang batas specifically. Kasi po ang nakalagay sa saligang batas na pag na-forward na yung articles of impeachment, sila po ay within the time na reasonable time na nadedetermine ng Senado ay magko-constitute na po sila bilang impeachment court. Now, i-paint natin yung scenario yung sinasabi ninyo. Ayaw namin, sabi ng minorya. Eh, ako po inaasahan ko yan kung ganyan ang kanila magiging posisyon, hindi nila hayaang mag-constitute ang impeachment court. Ibig sabihin, tatawa, makikipag-debate sila sa floor para hindi ma-constitute yun.
1: Mm-hmm.
6: Kasi pag inalaw nila na ma-constitute yun, tuloy-tuloy na yun. Tuloy na ho yun.
1: Mm-hmm.
6: So, ang tingin ko, ang inaasahan ko, ito eh, akin lang observation, ang aking pananaw po dyan, eh, baka harapin nila yan bago pa ma-constitute ang impeachment court. So, titingnan natin yan kung gaano kabilis mangyayari, sila ba'y mag-object kagad o ang Senate President ay ma-constitute yan tapos pasusumpain lahat.
1: Mm-hmm.
6: Kasi maaaring pwede pa rin nilang pag-usapan as an impeachment court. Kung itutuloy, kaya lang mangyayari ho niyan, naalala nyo parang nangyari na rin last year yan.
0: Yes.
6: So sabihin lang, hindi natin dapat pag-usapan yan ngayon, hindi pa naman tayo court eh. Kung meron tayong jurisdiction, o wala, o itutuloy natin, o wala. Mm-hmm. Ganun po kasi, ang hukuman kasi parang niya masabi na siya ay may kakayahan na hawakan ng isang kaso, kailangan isa siyang hukuman. Mm-hmm. Di po ba?
1: Mm-hmm.
6: Para sabihin ko, wala akong jurisdiction. Because at that point in time, hindi pa sila constituted. Kaya po dalawa ang view dyan. Depende kung ano ang objective mo.
1: Mm-hmm.
6: Kung yung objective na iba na hindi na ma-constitute, yung minorya, eh, ngayon pala, babakbaka na nila yan. Mm-hmm. Pag naman yung iba, syempre gusto ko ma-constitute yan. Dahil alam nila, pag nag-usap-usap lang yan, pag nagbotohan, tuloy-tuloy na.
1: Mm-hmm.
6: Ganun po yun. Basta na-constitute yan. Pag nagbotohan, tuloy na yan. Hindi na ma-atrasan yan.
1: Mm-hmm.
6: Ganun po yun. At dagdag po natin para sa kalaman ng mga kababayan natin, eh, paano ko naisipan niya na di na ako atin ang Vice Presidente?
1: Mm-hmm.
6: Hindi na rin atin ang aking mga abogado. Nakalagay rin po sa rules nila yun.
1: Mm-hmm.
6: Itutuloy nila yan. Pwede nila ituloy yan.
1: Mm-hmm.
6: Itutuloy nila yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ilan po ang dapat na bumoto ng
1: in favor of
0: not constituting an impeachment court para mapahinto ngayon? Is it simple majority?
6: Ay, yan na nga sinasabi ko. Kung ganun, hindi po kasi yan sakop. Kung bago ma-constitute yon, eh, hindi naman yan ukol dun sa liability ng isang impeachable officer. Eh kung ano ho yung requirement nila to pass on something on a motion.
1: Mm-hmm.
6: O di ba? Kung ano yung requirement nila. Kung so, requirement nila ay majority, eh magagawa nila yon. Kaya lang, siyempre, magre-react ang tao. So sabihin ng tao, eh, itinulak na yan sa inyo eh.
1: Oo.
6: Constitutional duty yan. Ako, mag-aaway na naman yan.
1: Dribble-dribble na naman
6: constitutional,
1: yan.
6: That's your constitutional duty. Mm. You will have to convene. Kaya nga ito, it is some sort of an issue of first impression pag ginawa nila yan.
1: Mm-hmm.
6: Kasi po, kung makikita ninyo, kahit nung kay Presidente Erap, natuloy. Di po ba? Mm. Yung kay Chief Justice Corona, natuloy. Basta na i-forward na yung articles of impeachment, it is the constitutional duty of the Senate. Mm-hmm. To proceed. Yun ang nangyayari. Nakita nyo, yung mga lahat ng umabot sa trial,
1: yeah.
6: Ang nauulang naman yung kay Chief Justice Corona, pero yung kay dating President Erap, ay umabot sa trial, pero hindi po nabuo. Hindi po ba? Ito kay Chief Justice Corona, nabuo. Ito po hindi natin alam kung ano namang mangyayari, kung ito ba ay mag-raise ng mga issues, ng mga questions, nag-iiba po.
1: Dahil po ito ay legislative process, ang impeachment, ano po, yung paglilinaw po dito sa gray area kung gaano kadami ang boboto or not, if itutuloy nila into an impeachment court, sino po ang dapat mag-decide dito? Them po ba as a legislative body with the Senate President sitting, or can they raise this to the Supreme Court para bigyan ng paglilinaw ang spirit of the law?
6: Ganito po yan. Sabi ko nga kanina, yung mga gustong hindi tumuloy, doon pa lang, hindi pa lang ma-constitute marami na yan. Mag-raise na sila ng issues.
1: Mm.
6: At kung pwede sabi lang, pagbutuhan, huwag na natin constitute. But again, that goes back to their constitutional duty, nakalagay sa aliging kontas. Pag naman hung na-constitute na yon, which is the ideal situation, nakatumpa na sila, doon na nila pagbubutuhan yon. Majority, pagbutuhan nila.
1: Mm-hmm.
6: Pero po itong tanong nyo is very important. Yan ba ay maaring i-raise nila sa ating Korte Suprema? Bigyan ko muna ako maintindihan kasi sabihin na puro namang Korte Suprema. Di ba? Ginasabi ng iba, puro namang ganito eh.
1: Mm-hmm.
6: Liwanagin ko lang po. Ang power ng Supreme Court ayon sa saligang batas, Rule 8, Section 1, is that if there is an action filed against any agency of the government for actual controversy, no? If there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Now, i-zero-in natin yung tinatanong ninyo. Sabi ninyo, eh, ayaw nila. Can that be a question? That could be a grave abuse of discretion. Mm-hmm. Kasi, let's paint the scenario. Nakuha nila yung boto. Hindi kami magkoconstitute. Di ba? Hindi kami magkoconstitute. Can that be a question? Sa pananaw ko po, ayun po. Kung hindi nila gagawin, ang tanong kasi dyan, they are not constituted, the impeachment court, is that grave abuse of discretion.
1: Mm-hmm.
6: Yan, issue. O, dapat ba tumalima sila, usundin lang nila ang saligan po? Yan po mga usapin po niya.
0: Ayan. Okay, let's talk about the legalities. Ano po? Dahil nung mga nakarang impeachment trial, ano po, I remember na si Senate President Juan Ponce Enrile, siyempre ang tumatayong parang Chief Justice, di po ba? In this
6: tumatayong kung presiding judge.
0: Opo.
6: Presiding judge ng proseso.
0: Tama po.
6: Opo.
0: In this particular case, ang Senate President po, si Tito Soto is not a lawyer.
6: Opo.
0: At tapos yung deputy is also not a lawyer. So
6: opo.
0: ano po ang magiging epekto noon kung meron man?
6: May challenge po sa kanila yan kasi ang pananaw ko, syempre natural, ang Senate President kukuha yan ng team niya. Yung team niya mag-guide sa kanya na ganito yan, pag objection, siguro bago magsimula yan, ibibrief yan ng legal team niya. So sabi niya ganito yan, pag nagpresenta ng ganito, pwede mong ma-determine mo naman na objectionable, kunyari relevancy, pwede mo nang i-resolve. Ngayon, kunyari, medyo maselan. Kasi ako, ganun gagawin ko eh. Sasabihin ko sa kanya eh. Sasabihin ko, kunyari, nakita niya maselan. Dalhin mo sa floor. Bayaan mo yung baba, tapos pag-uusapan nila, pagbobotohan nila. Kaya lang nga, ang downside nun, medyo babagal sila.
0: Yeah.
6: Yun lang ang downside. Babagal sila kasi bawat issue, kung bawat issue ng objection, eh, pag-uusapan nila, eh, ilatagbo sa baba. But for him, that is the safer ground. Eh. Kasi kung hindi, sasabihin tayo, ba't ka rule na rule? Bakit gagawin, yeah. Diba? Yan yan ang tao eh.
0: Opo.
6: The safer route for him is to do that. Kaya lang, the downside of that would be, ang downside nun, baka bumagal. Opo. Kasi sa ayon sa rules nila, sa pag nag-comment ang bawat senador, 2 minutes eh.
0: Opo.
6: Sabi nila, I will comment.
0: Yeah. One last po, attorney. Opo. Dito papasok yung sinasabi nila na impeachment manager. Parang ngayon ko lang kasi narinig ito eh. Opo.
6: Ano po yan? Hindi yung prosecution manager ng House of Representatives po yun.
0: Aha.
6: Meron lang manager. Okay. Hindi po yung manager in a sense na naisip natin. Ano?
0: Mm-hmm.
6: Yan po yung yan po yung nagmamanage ng sino magpupresenta na una.
0: Mm-hmm.
6: Ano yung mga, hindi lamang po yung legal, hindi lang yung procedural,
0: oo,
6: pati po yung ano, yung mga administrative requirements nila.
0: O mm-hmm,
6: pagpa-produce sa paper, pagpa-filing, ano ba yung mga kakainin ninyo, alam niyo lahat yun.
0: Okay.
6: Prosecution manager yan.
0: Ayun.
6: Meron po sila.
0: Ang Senado meron din nito kasi parang ang tinitingnan nila ngayon si Senator Kiko Pangilinan.
6: Baka nga gagawin. Kaya gusto nila yon. Unique po yon kasi nga baka kaya gusto nila doon si Senator Kiko kasi abogado siya.
0: Opo, opo, opo.
6: And then siya yung magiging impeachment manager. O baka gawin nila parang ganitong sistema. Ito pa lang thought ko, no?
0: Oo.
6: Baka sabihin na para mas mabilis. Kung impeachment manager siya, ang gagawin nila, di ang presiding officer, mandate ng Constitution, si Senate President Kiko.
0: Mm-hmm.
6: Ah, hindi si Senate President Tito pala.
0: Mm-hmm.
6: Sasabihin niya, kung may impeachment manager, pwede silang mag-usap. Okay, I will rule.
0: Mm-hmm.
6: Yeah. Ayun lang, hindi ko alam paano nila gagawin. Pero naisip ko, kasi that will be faster.
0: Mm-hmm.
6: And then, in the eyes of the public, syempre, sa mata ng publiko, dahil si Senator Kiko ay isang abogado, parang magkakaroon ng level of comfort yung publiko. Ah, abogado
0: yun. Yeah, oo, yeah.
6: Oo. Diba? Yun palagi ko. Not that sinasabi natin, hindi kaya ng Senate. Kaya ng Senate President sa tagal
0: niyang
6: nangyayon. Kaya lang, syempre may mga legal terms, may mga legal processes, may mga objections, how to rule on it.
0: Yeah.
6: Ano yan eh? Medyo technical.
0: O yung mga legal maneuverings.
1: Mm-hmm.
6: Yeah.
1: Yeah. Kailangan natin ng maneuver doon.
0: Maraming salamat po sa crash course. Dito sa impeachment. We appreciate your time, sir.
6: Good morning po.
1: Thank you, Attorney Tranquil.
0: Si Attorney Tranquil.
1: Salvador, the
0: thing. Yeah, very tranquil. Yeah.
1: Kaya nga, kalmado-kalmado.
0: Attorney Tranquil Salvador III, defense lawyer po during the Corona impeachment trial at managing partner ng Tranquil Law.
1: Ayan, 9:43 na nagmamadali morning. Magbabalik ang programa.
0: Balitapatan.
5: Balita ang sigurado. Kumpirmado. Balita Patan! Basta EMTZMM!
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L, the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: TTZMM, numero uno sa aksyon! Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: DZMM Numero uno sa aksyon!
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
12: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: Ito po ang DZMM.
13: ZMM!
14: Nasaan yung ano?
1: Oh.
14: Saan ba dito yun?
1: Ito ba? Ito?
14: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina eh.
1: Ano ba anak? Ito oh.
14: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
15: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina,
0: Happy Mother's Day mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. DZMM. Tibay at lakas manindigan. Balita patan.
1: May panahon pa tayo, 9:46 pa, para pag-usapan nga po itong kumakalat na panibagong, hindi naman to bagong sakit. Matagal na itong sakit, pero ngayon na yun, it's being put into the spotlight at sa ating mga isipan dahil meron po isang cruise ship doon nga sa Cape Verde na nakastranded ngayon. Ang huling balita ko nga dito, may dalawang pumanaw na dahil sa hantavirus na tinatawag na nagmumula nga po sa mga daga. Nadagdagan pala po, partner, tatlo na pala ngayon. Oo, tatlo na at marami pa po at marami po sila doon ang stranded in quarantine para nga po i-contact trace kung sino pa ang maaaring mahawa nitong sakit na ito dahil ito pala ay marami ring modes of transition sa daga, pwede ring sa airborne kapag na-disturb yung pupo ng daga, no, and everything else. But to explain further kung ano nga ba itong hantavirus, kasama natin na isang infectious disease specialist, a director po ng Institute of Molecular Biology and Biotechnology sa National Institutes of Health ng UP Manila. Kasama natin Dr. Edsel Salvanya. Dr. Edsel, good morning. Peter at Rica po sa programang Balita Patan.
13: Hi, Tita Enrica. Good morning sa lahat ng nanonood na nakikinig.
1: Thank you, Dr. Edsel. From what I've heard, galing po kay USEC Albert Domingo, wala naman po pala tayong fear pa dito sa Pilipinas. May last possible pa nga po, no, hindi confirmed, but possible, possible hantavirus. No, 1992 pa daw po, pero dahil sa tagal noon, hindi pa na-confirm. Ngayon naman po, parang wala pa naman pong threat dito sa ating bansa. Tama po ba ito, Dr. Salvanya?
13: Oh yeah, tama po yun. Sa ngayon, wala naman tayong nare-report na hantavirus infections dito sa Pilipinas. At actually, yung klase ng hantavirus natin dito sa Pilipinas, na yun nga, nakita nila based on antibodies noong 1992, no, is yung tinatawag na old world hantavirus na bagamat nakamamatay, mas mild po yun compared dun sa mga nakikitang hantavirus dyan sa mga Americas. Yung tinatawag dyan sa mga hantavirus na yan, yung Sin Nombre at yung Andes. Yung Andes nga yung iniisip nila na nangyayari dun ngayon sa cruise ship.
1: Mm. Pero bakit ganun, Doc Edsel? Napaisip lang ako, partner. Ang dami ng daga sa Pilipinas. Bakit yung Leptospirosis mariosep lang ang ating pinoproblema? Di ba ang leptospirosis lamang? Pero hindi yung hantavirus, hindi pa ito nakarating dito sa atin.
13: Well, ganito po yan. Yung mga daga kasi, iba-ibang species rin yan. Mm. So meron po talaga mga species ng daga, lalo na yung mga nasa bukid, na mas susceptible sa different kinds of hantavirus.
0: Hello?
13: Ang hantavirus in general, hindi lang yan isang virus. Pamilya po yan ng mga viruses. Yung meron po yan mga pangalan, yung hantaan virus. Yun po yung pinakauna kasi nakita siya sa Hanta River dyan sa May Korea.
1: Mm-hmm.
13: Meron po yang yung Pumala, meron yan yung yung Sinombre tsaka yung Andy. So hindi po siya isang virus lang. Mm-hmm. Kaya yung mga virus na yan, meron talaga silang mas gusto na mga hosts na mga klaseng daga.
0: Mm-hmm.
13: So yung dito, medyo hindi niya siguro masyadong gusto. Kaya
1: yes, natin
13: masyado nakikita. Kasi yung daga natin dito, siguro puno ng leptospirosis, ayaw nila doon.
1: Uh-oh.
13: So parang ganun po yung may pinipili po siya mga species ng daga. Kaya dito hindi natin nakikita. At kung meron man dito, ang itsura kasi ng sintomas niyan, parang leptospirosis. So baka na natatabunan lang. At yung klase ng hantavirus natin dito sa Pilipinas ay hindi kasing delikado nung kumakalat ngayon doon sa cruise ship na sinabi na ng WHO is probably Andes na nanggaling po sa South America.
1: Mm-hmm.
0: Well, my first question, Doc, is meron na bang vaccine laban dito?
13: Well, sa ngayon, wala po tayong bakuna kasi yun nga, hindi lang ito isang virus, multiple viruses. Pero meron naman po mga efforts na mag-develop ng vaccine At yung nga, yung maganda rin kasi like yung ginamit natin sa COVID, yung mRNA technology, baka mas mabilis makagawa ng vaccine against this. Mahirap kasi, so dalawang kailangan mong gawin sa bakuna. Unang-una, gumawa ka ng bakuna na mukhang tinatawag na antigenic, gumagawa ng antibodies. Pangalawa, kailangan mo siya i-test. Eh dahil napaka-konti ng kaso ng hantavirus, hindi mo basta-basta siya matitest para makita kung gumagana o hindi. Bagamat yun nga, magiging if ever, like yung ngayon, kung magkaroon ng mga maliliit na outbreak na yan, magiging emergency use po yan. Hindi po yan yung tinatawag na parang clinical trial dahil napaka-konti po talaga ng mga kaso sa ngayon.
0: Po, napunit nyo kanina yung, ano, yung mga daga no sa kabukiran.
1: Sa kabukiran!
0: ang tawag namin dun eh, dagang bukid.
1: Ah.
0: O, eh, kinakain po yun eh.
1: Oh.
0: Oo, may mga lugar na kinakain yan dahil malinis daw, dahil ang kinakain yan ay mga palay o kung ano man yung mga tinatanim. You're saying, doctor, na delikado yan, hindi dapat ginagawa yon.
13: Well, sa unang-una, hindi naman lahat ng daga sa bukid ay may infected ng hantavirus. Bagamat ang hantavirus kasi pag nasa rodents, nasa daga, hindi po nagkakasintomas yung daga. Pero hindi naman yan makukuha sa pagkain ng daga. Ang nangyayari dyan usually is pag dumumi yung daga, tapos natuyo yung dumi, tapos para nagiging ano siya, parang alikabok, pwede siyang ma-inhale. Yun po usually yung mode of infection. Kagatin ka ng daga or anything, baka hindi ka magka-hantavirus. Pero yun very specific kasi pag merong dried mouse feces na na-aerosolize or dried rat urine or saliva na na-aerosolize, dun usually yung mode of transmission. It's not very efficient po. So unang-una, hindi lahat ng dagang bukid merong hantavirus. At pangalawa, hindi ganong kadaling i-transmit to humans. Bagamat nangyayari, pag yun nga, very specific yung situation na nag-dry yung dumi ng infected na dagang bukid at nasinghot ng isang tao.
0: Yun. Eh, paano kung niluto mo na? Hindi ba namamatay na lahat yun?
13: Oh, usually, hindi po matalaga ganun nakakahawa na madali nila mahawa. Except for itong ang tinatawag na hantavirus na Andes hantavirus. Sa lahat ng hantavirus na meron tayo, ito lang po yung merong nakita ang human-to-human transmission. Bagamat konti lang rin ito, less than 300 cases overall sa buong mundo. Nung una po kasi siyang na-discover, yun nga, nagkaroon ng limited human-to-human transmission. At ang nakikita dito ngayon sa cruise ship, mukhang kailangan very close contact po talaga. Hindi po ito COVID na dumaan ka lang nakahawa ka na ng limang tao. Ito po usually talaga intense na yung close contact po talaga. So nagkakaroon lang po talaga, maalas lang po talaga yung nangyari dun sa cruise ship.
1: Pero kasi Dr. Edsel, buong cruise ship nila, 'di ba, naka-lockdown sila ngayon dahil nga tinetrace pa nila pati yung mga close contact nitong possibly nagkaroon ng hantavirus. Kung hindi naman po pala ganun katindi yung pagkakahawa, yung human-to-human transmission, ano po, how come yung doon po sa cruise ship, medyo stark na yung nangyayari sa kanila dahil nga, dire na yung nangyayari sa kanila dahil nga may tatlo na pong pumanaw and sabi may ibang seriously ill na rin.
13: Opo, yun po kasi yung problema sa hantavirus, lalo na yung tinatawag na New World hantavirus, yung sa Amerika, mataas po talaga mortality nito. Pag nagkaroon ka ng sintomas, chances are ang mortality rate niyan from 35 to 60%. Yung sa atin dito sa Pilipinas na and sa Asia na types of hantavirus, mga 1 to 15%, mataas pa rin pero hindi kasing taas nung sa Amerika. Bagamat yun nga, hindi ganun ka-efficient yung transmission, usually sa close contact. Pero kasi kung mahawa ka, mataas ang chance na mamatay ka talaga, lalo na kung may comorbid conditions ka. Pangalawa is it can take up to 6 to 8 weeks na mag-incubate yung virus. In other words, na-expose ka, pero hindi ka basta-basta agad magkakaroon ng sintomas. Magkakaroon ng sintomas weeks before. Kaya kailangan nilang i-quarantine dahil inoobserbahan nila. Pero yung actually pag may sintomas ka na, dun ka lang usually nakakahawa pag may lagnat. And it only lasts mga one day. So parang konti lang yung chance na mahawa yung ibang tao. Pero once nahawa ka, hindi mo yan malalaman hanggang ilang linggo pagkatapos.
1: Oo, pero hindi naman po pala nila need ma-quarantine until 8 weeks. Kung,
13: oh, well, sa ngayon, up to 8 weeks. Kasi yung iba, pwede silang mag-manifest 1 week pa lang.
1: Yeah.
13: So, kailangan talaga nilang i-quarantine hanggang outside the incubation period
1: ang
13: na yung mga
1: tanggal,
13: tao. Kaya ang pinag-uusapan nila, at least 45 days i-quarantine lahat ng nasa ship.
0: Wow. Mm-hmm. Eh, pag-usapan nga po natin yung mga symptoms.
1: Oo.
0: Oo, ano ba yung mga what to watch out for?
13: Well, ang karamihan pa rin ng hantavirus, katulad lang yan ng trangkaso, yung tinatawag na flu-like illness. So may lagnat, pwedeng may sipon, pwedeng masakit yung mga kasukasuan, masakit yung kalamnan. It's only a certain percentage of them that will go on to yung tinatawag na HPS or yung hantavirus pulmonary syndrome na nakamamatay. Otherwise, mahirap siya sabihin. Kaya nga dito, yung sa atin naman, hindi siya hantavirus pulmonary syndrome. Yung dito sa Asia, ang nangyayari yung tinatawag na hantavirus hemorrhagic fever and renal syndrome. Yun, parang leptospirosis yun.
1: Mm-hmm.
13: Hindi mo halos malalaman kung hindi ka nag-specific testing. And yun nga, mas mababa yung mortality rate nun, bagamat problema pa rin. So ito, ang mangyayari dyan sa cruise ship, binabantayan talaga nila bawat isa dyan. Kung oras na magkakaroon ng lagnat dun sa mga cruise ship, yun, titingnan talaga nila kung yun na po talaga yung infection. Lalo na kung maging severe, kailangan po talaga ng nai-hospital yung pasyenteng yun.
1: Opo, Dr. Edsel, partner, may nabasa ako eh. Hindi ko alam kung tama po ba yun. Merong hemorrhagic factor din pala itong sakit na ito pag nag-worsen na siya.
13: Yun po yung sa old world, yung dito po sa atin sa Asia, na mukhang dengue, mukhang leptospirosis. Pero yun nga yung mas mahinang klase ng hantavirus eh. Kung ikukumpara doon sa Amerika, yung ito, yung Andes, parang ano yan, masamang COVID. Yung nagpuputi mm-hmm. talaga yung baga at hindi makahinga yung isang tao.
0: Oh, meron pong parte ng report na binabasa namin ni Rica, meron yatang husband and wife na nagkaroon ng transmission dahil nasa isang cabin lang sila doon sa barko pinag-uusapan, ano?
13: Yes po, yun po yung sinatawag na close contact po talaga. Namatay yung husband, pero hindi pa nila alam na hanta. Tapos actually, pinaalis rin nila yung wife kasi para iuwi yung bangkay, yung pala na-infect na siya. Nalaman na lang nila na hanta dahil may isa pang pasyente na dinala sa South Africa at yun po yung nag-test positive. Eh, nung nagkasakit na tong wife na to, eventually namatay rin nung tinest nila, hanta rin po.
0: So, does it take intimacy o pakikipagtalik para magkaroon ng human-to-human,
13: transmission? Hindi po yun klaro. Kasi yun nga, itong Andes na hantavirus, ito lang yung alam natin na hantavirus na pwedeng makapaghawa sa ibang tao, pero hindi ano kung paano sila nahahawa eh. Maaring airborne, maaring close contact, maaring sexual. So pinag-aaralan pa rin nila dahil hindi siya, ganun nga eh, yung nakakahawa lang siya unang-una pag nilalagnat. And that only usually lasts one day.
0: Mm-hmm.
13: And pangalawa is yung mode of transmission is not clear. Maaring may airborne component yan. Pero anong part ng airborne component? Is it sa sipon? Is it sa paghatching? Is it sa dumi na namuurin at naging parang dust, parang sa daga, yun po yung mga malaking question mark ngayon kung papaano talaga yung human-to-human transmission, bagamat it doesn't seem to be very efficient kung ikukumpara natin, say, doon sa COVID, na yun nga, dumaan ka lang, lima na yun na hawahan mo.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Pero for now po, para lang din ma-appease ang ating mga kababayan, hindi naman po tayo in any threat dito sa tinatawag na hantavirus.
13: Yes po. Actually, sinabi nga rin naman ng WHO na mababa po ang pandemic threat nitong hantavirus because nga hindi siya ganun ka-efficiently transmitted at nakakahawa lamang siya kung may sintomas ang tao at yung time na nagkakaroon ng sintomas yung tao, lalo na yung lagnat, maikli lang po talaga yun.
1: Mm-hmm. Alright, with that, we'll let you go, Dr.
0: Maraming
1: Edsel Salbanya.
0: Salamat
1: po.
0: Talaga naman, basta't may virus. Naka-report agad.
1: Dr. Edsel talaga din. Bila infectious disease specialist. Salamat, Dr. Edsel. Good morning.
13: Thank you po. Stay safe at magandang umaga sa lahat.
1: Thank you po. Ayan po ang ating infectious disease specialist, director ng National Institute of Health, UP Manila, sa Institute of Molecular Biology and Biotechnology. Ang Gabayan with Daddy Benefe. susunod.
0: Ay, nandiyan daw si Danny.
1: Andiyan na. Yes. Kasi kahapon lang siya wala. Yeah. Pero bago tayo matapos, babatiin ko na ng happy 75th birthday ang aking mudang, ang aking mother nature, ang aking mama bells. Happy birthday, my love you.
0: Happy birthday and
15: happy birthday!
0: Happy Mother's Day.
1: Ay, oo nga po kasi itong weekend ngayon pong, pala.
0: Hindi, sa Sunday.
1: Oo, itong weekend
0: nga. Oo nga, May 10. May 10. So lahat po sa lahat kay nanay, yes. Mommy, mama, inang. Lahat po kayo.
1: Batiin niyo yung mga ina niyo ha, para sa Mother's Day. Yeah.
0: Hindi sapat ang salamat.
1: Oo. Ano, cash? We like it, but we love cash more. Tara, 1 in the morning, kabayan, susunod na. Nakasama niyo po, Rica Lazo.
0: Peter Musngi.
1: God bless everyone, Ihan.
0: Thank you and good night.

0: na Peter Musni at Rica Lazo sa Balitapatan!
1: Balitapatan!
0: Balitapatan sa DZMM!

0: Anita Gallón.
1: Kapamilya, sa sports, halos 100% ng handa ang pagdaraos ng palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ayon sa provincial government, nasa huling bahagi na nga po ang paghahanda sa playing venues at billeting quarters. Magpapakalat din ng rescue at medical teams, gayon din ng mga ambulansya sa billeting areas at playing venues. Para matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok, aabot sa 20,000 atleta, coach at officials ang inaasahan sa palarong pambansa na aarangkada sa May 24. Sa ibang balita, walang supply ng kuryente sa katabing mga establishmento ng mga nasunog na tindahan sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
2: Rica, bagamat hindi natupok ng apoy ang katabing mga tindahan, apektado ang mga negosyo tulad ng pawn shop at pizza restaurant nang kawalan ng kuryente dahil sa sunog. Nakaabang rin ang ilang mga empleyado ng mga nasa ating establishmento sa labas kung kailan maibabalik ang supply ng kuryente sa lugar. Kinukumpuni na ng mga tauhan ng Meralco ang mga naapektuhang kawad ng kuryente sa harap ng nasunog na tindahan. Patuloy pa ang investigasyon ng Quezon City Fire Department sa pinagmula ng apoy na tumupok sa 5 business establishments sa bahagi ng Holy Spirit Drive, Quezon City. Ayon kay Fire Inspector Baldovino ng Station 2, tinatayang nasa 230,000 pesos ang halaga ng mga napinsalang gamit at ari-arian sa sumiklab na sunog kaninang madaling araw. At kapapasok lamang na balita, Rica, naitala ng Philippine Statistics Authority ang GDP o Gross Domestic Product ng bansa para sa first quarter ng 2026 sa 2.8%. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang yan maya-maya lamang dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30. Yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Kapamilya, isang endemic na hayop sa Mindanao ang muling namataan sa Mount Apo. Biodiversity Survey na idinokumento ng Department of Environment and Natural Resources, SOCSRGEN, ang Mindanao Tree Shrew o tingkulit sa Mount Apo Natural Park sa Cotabato. Ayon nga po sa mga researcher, mahalaga ang presensya ng hayop dahil nagsisilbi itong tagapangalaga ng balanse sa kalikasan bilang isa sa mga taga-control ng insekto at tagakalat ng binhi. Ipinapakita rin sa bagong tala na mas malawak pa kesa sa inaasahan ang tirahan nito na patunay na malawak, malusog at mayaman ang biodiversity sa Mount Apo.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: At abangan mamaya sa headline ngayon, tatlo patay sa sunog sa Taguig, sunog sa Miklab din sa Paranaque. Bobotong pabor sa impeachment ni VP Sara, posibleng umabot sa 180 ayon sa isang House leader. At ilang lugar sa Visayas at Mindanao, posibleng ulanin dahil sa low pressure area. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon!

0: kabayan. Kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.
1: Isang magandang Webes na umaga sa inyo lahat, mga televiewers, ha, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman po ako, Danny Buenafe, para sa programang Kabayan. Today is May 7, 2026. Ang bilis ng araw at mainit pa rin ang panahon. Ha, mga kapamilya, oh, kung nasaan man kayong panig ng mundo, eto, tune in na kayo sa isang oras na naman ng ating mga talakayan. Mainit to, ha, mamaya may guest na naman tayo, yung political analyst na laging inaabangan sa social media at sa mga podcast. At alamin natin itong mga latest na mga approval ratings ng ating mga matataas na opisyal. Okay? So ang DCMM Radio Patrol sa Istrenta ay napakikigan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa A-band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at napapanood sa buong mundo sa pamagitan ng The Filipino Channel at I1TFC. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. I-like at mag-subscribe, ha, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mga mensahe, komento, aba, dito lang sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Oh, ayun. Magal, oh. Oh, sige. Okay, thank you, ah. At least, naalala na at least may Viber number tayo dun sa mga gusto mag-participate. Anyway, ah, puntahan na natin ang ating mga field reports. Pilipinas, iginit ang mas mahigpit na pagtutulungan at pagkakaisa ng ASEAN para makabangon sa geopolitical challenges. Ayan, nasa Cebu ang aming kasama. Ah, ang balitang kumpirmado mula kay Christian Yusores mula Cebu. Christian.
2: ASEAN Summit 2026.
3: ASEAN Summit 2026.
2: The DZMM Updates.
4: Dani, mas kailangan ng magtulungan at pagkaisa ng mga bansa sa timog silangang Asia para makaahon sa mga hamong dulot ng iba't ibang problemang dulot ng geopolitical tension sa labas ng rehiyon. Ito ang binigyang diin ng Pilipinas sa harap ng epektong dulot ng krisis sa Middle East, sa seguridad ng enerhiya at pagkain sa Southeast Asian region. Sa press briefing dito sa Cebu, sinabi ni Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Gepdi na sinusubok ng gyera sa gitnang silangan ang katatagan at pagbangon ekonomiya ng iba't ibang bansa, kabilang na ang mga estado sa ASEAN. Binibigyang diin anya ng sitwasyon ang kahalagahan ng pagpapalalim ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon dahil tila hindi na nagiging sapat ang kanya-kanyang responding ginagawa ng bawat bansa. Dapat na anyang pagtibayin ang koordinasyon ng ASEAN

0: partikular sa seguridad ng pagkain at enerhiya, logistics at pagbago ng supply chain. Kasalalayan niya sa pagkakaisa at kooperasyon ng mga bansa at patatagan ng ASEAN at napatunay na ito dahil sa mga benepisyo na pakinabangan ng rehiyon, kabilang na ang Pilipinas sa dekadang tagal ng ASEAN integration, kabilang ang mas inklusibong kalakalan na nagbigay ng mga nagbigay sa mga negosyo at pagsaka ng access sa mas malaking merkado at pagpasok ng malalaking negosyo sa mga regional value chains. Ayon kay GEPTI, mas nabibigyang halaga ngayon ang importansya ng ASEAN dahil sa panahon ng krisis, dahil ito ang may kapangyarihan makapagbigay ng platforma sa katatagan ng isang matatag na rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, PZMM.
1: Thank you, Christian. Ang oras natin, 10:13 in the morning.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Meron pa tayo report, paano kala magkaroon ng nationwide at comprehensive program para sa mga batang may special needs? Inihain sa kamera. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Pamela Vasquez. Pam?
3: Wolf Dani, inihain sa Kamara ang House Bill 6309 na tututok sa maagang pagtukoy at agarang intervention para sa mga batang may autism at iba pang special needs. Nais din ang panukalang gawing abot-kaya at accessible ang screening, diagnosis at therapy na karaniwang mabigat sa bulsa o hindi kaya sakop ng skill health. Batay sa mga pag-aaral, nakatutulong ang early screening at intervention sa mga batang nasa preschool age para mapabuti ang kanilang communication at social skills. Nasa isa sa pito o 5.1 million na batang Pilipino ang namumuhay ng may kapansanan ayon sa pinakahuling datos ng PhilHealth. Ayon kay Paranaque City 2nd District Representative Brian Yamtuan, na nagsusulo ng panukala na mahalagang magkaroon ng hakbangang pamahalaan para matiyak ang papakanan ng mga bata at makapagbigay ng abot-kayang medical support kahit barangay o community level pa lamang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. O umano'y pamumuliti ka raw at diskriminasyon sa pamahagi ng ayuda at subsidiya ng gobyerno, abay, pinaimbestigahan. Yan ang balitang ihatid naman sa atin ni Robert Mano. Robert?
4: Dali na kain si Senator Loren de Garda ng resolusyon na humihiling na imbestigahan ang anya ireklamo ng pamumulitika diskriminasyon sa pagpapatupad ng mga cash assistance at subsidy programs ng gobyerno. Sa resolusyon number 381 ni Legarda, hihilingin ng Senado sa Office of the President na magsagawa ng patas at independent na investigasyon. Pinaaral din sa komite ng Senado para makapaglatag ng kailangang batas upang matiyak ang on-time ang bigayan ng ayuda, ligtas sa beneficiaries mula sa panganib at hirap sa pagpila para sa ayuda at upang matiyak na hindi ito papasukan ng politika at palakasan at walang duplikasyon ang mga programa. Kabilang sa iimbestigahan o pinaiimbestigahan, ang di umano ay di pagsama sa 84 na barangay sa Taal at Tasugpo, Batangas mula sa distribusyon ng pang-ayuda sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program kung saan binibigyan ng ngayon ang mga barangay ng pondo para sa pamamahagi ng bigas at educational assistance sa kanilang nasasakupan. Sa mga nabigyan ng pondo at ayuda, makikita umano na may logo ng Executive Secretary at ng Provincial Government at may kasama pa umanong slogan sa resolusyon. Isinaad na nagdudulot ito ng pagkabahala sa posibleng diskriminasyon sa programa at sa impluwensya rito ng lokal na politika, kaya dapat alamin kung ganito rin ang nangyayari sa iba pang lugar upang maipahinto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Thank you very much, Radyo Patrol, Robert Mano. Ito pa, report. Kakulangan sa tubig, dinadaing ng mga evacuees sa apektado dito sa sunog sa barangay San Antonio, Paranaque City. Alamin natin yan mula sa ating kasamang si Zeus Legazpi. Zeus?
5: Dani, panandali ang nananatili sa San Antonio Elementary School ang aabot sa 600 pamilyang biktima ng sunog sa barangay San Antonio, Paranaque City. Puno ng mga lumikas sa mga koridor at classroom ng 4 na palapag na eskwelahan. Dahil ng mga evacuee, pagamat may mga electric fan, mainit pa rin at nakakahapo ang sitwasyon sa evacuation center dahil na rin sa dami ng mga nananatili rito. karamihan din nila sa mga palikuran, mahina o wala talaga supply ng tubig. Laluan nila itong mahirap para sa mga senior citizen tulad na lamang ng nakapanayam nating si Nanay Teresita. Narito ang kanyang pahayag.
6: Kami may tubig daw po sa taas, pero hindi lahat ng CR may tubig. Yung dito sa amin banda walang tubig. May CR pero walang tubig. May CR sana kanina, walang tubig. Kaya hindi ako naka-CR.
5: Nani, ayon naman sa mga tauhan ng Parañaque City LGU, posibleng wala o mahina ang supply ng tubig sa evacuation center dahil patuloy pang ginagamit ng mga bumbero itong ang tubig. Sa panahong umalis sa mga fire truck at masigurong hindi na muling sisiklab ang sunog sa lugar, babalik naman anya ang supply ng tubig. Aminado rin ang mga tauhan ng Barangay San Antonio LGU na hindi sasapat ang eskwelahan bilang evacuation center, kaya bubuksan na rin sa mga lumikas ang Katbing Sports Complex. Hindi na mga apektadong residente sa lokal na pamahalaan ng Parañaque ang mga kutsyon at hygiene kit para kahit papaano ay mas komportable ang pananatili sa evacuation center. Humihiling din sila mabigyan ng makakain at inuming tubig. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you very much, Zeus Legazpi. Abogado na gumamit ng Peking Mandatory Continuing Legal Education Number at tinanggalan ng lisensya ng Korte Suprema. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Steve Ra. Steve, go.
7: Danny Pilataw, disbarred ng Supreme Court sa tapos ng King MCLA o client number ng client to reading sa Korte Division. Tulog
1: ka sa Attorney
7: Jose. Go.
1: Steve. Nako, medyo hindi maganda ho yung signal natin kay Steve. Unahin muna natin itong isang report. Siguro balikan natin mamaya si Steve. Ito, mula naman kay Marlene Padiernos, 6 arestado sa pinaiiral na gun ban sa Region 7 dahil sa 48th ASEAN Summit. Marlene, go!
8: Ni arestado ng mga tauhan ng Police Regional Office 7 ang 6 na individual na lumabag sa umiiral na gun ban sa lugar bilang bahagi ng seguridad sa 48th ASEAN Leaders Summit. Sa ulat 9 na baril ang nakumpiska sa seryeng operasyon ng mga otoridad mula nang ipatupad ang gun ban noong May 4. Tatlo sa mga ito ang voluntaryong isinuko, 5 ang nasamsam sa police response operations, habang isa naman ang nakumpiska sa isinagawang bypass operation. Dahil itong maiwasan ang anumang banta sa seguridad habang isinasagawa ang ASEAN Summit. Ayon naman kay Pro 7 Acting Regional Director, Police Brigadier General Arnold Abad, naka-full-scale security operations na ang kanilang hanay, katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tiyakin ang mahigpit pagkapatupad ng gun ban at mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga delegado at publiko sa panahon ng summit. Magiging epektibo ang gun ban hanggang May 11 sa Lapu-Lapu City, Mandaue City, Cebu City at buong probinsya ng Cebu. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ito, balikan lang natin si Steve Rush, yung abogado na tinanggalan ng lisensya ng Korte Suprema. Steve, go!
7: Yes, Daddy, pinatawan nga ng Disbarment ng Supreme Court ang isang abogado matapos nitong gumamit ng Peking MCLE o Mandatory Continuing Legal Education Compliance Number sa mga inihali itong pleadings sa Korte. Sa isang per-crew decision, tuloy ang tinanggal sa hanay ng mga abogado si Attorney Jose Hidalgo dahil sa dishonesty o hindi tapat na pag-uugali na paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Lumabas kasi sa record na kinatawan ni Hidalgo ang isang akuso sa kasong malicious prosecution sa Regional Trial Court sa Binyan City kung saan inilagay nito sa kanyang pleading ang isang CLE compliance number na kalaunay na patunayang hindi totoo. Nagaya na motion ang abogado na nagreklamo upang ibabura sa record ang sagot ni Hidalgo matapos lumabas ang sertifikasyon ng MCLE office na wala itong record ng pagsunod sa MCLE requirements mula pa noong unang compliance period hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito pinagpura ng korte ang motion at tinatasan si Hidalgo na magpaliwala kung hindi siya dapat makontent dahil sa paggamit ng maling number. Matapos ang investigasyon, sinabi ng Integrated Part of the Philippines na sadyang gumamit si Hidalgo ng Peking MCLE compliance number kaya tinirecommend ang kanyang disbarment. Ayon sa Korte Suprema, ang paglagay ng maling impormasyon sa pleadings ay malinaw na bad faith o dishonesty at nagpapakita ng kawalan ng respeto sa korte at sa mga alituntunin to. Binigyan din ng SC na naapektuhan maging ang interes ng kliyente ni Hidalgo matapos mabura sa record ang kanilang sinampagsagot at motion. Bukod sa disbarment, pinagmulta rin si Hidalgo ng 35,000 pesos dahil sa hindi nito pagsunod sa mga kautusan ng IDP kaugnay ng administrative case laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DCMM.
1: Maraming salamat Steve Raz at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
9: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta.
1: Ang oras natin, 10:22 in the morning.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programang Kabayan at alamin natin ang latest dyan sa Albay na talaga namang marami ang naapektuhan nitong ashfall, no? At tuloy-tuloy pa rin ang tulong na ipinapaabot ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. At sa puntong ito ay makakausap natin sa linya ng telepono si Mayor Victor Perete, siya ang Mayor ng Daraga Albay. Mayor, good morning ho, si Danny Buenafe sa Kabayan.
11: Good morning po. Good morning.
1: Oo, thank you very much, Mayor. So for now, alam ko ay abala kayo at isa ang sa mga lugar na dinaklara ay sinilalim si State of Calamity itong, di ba, yung lugar ninyo dyan sa Daraga. For now, kamusta naman ang lagay ng ating mga kababayan doon, Mayor?
11: Sa ngayon, okay pa naman, ano? Ang kinakatakutan natin dito, sir, yung... Mm-hmm. Baka malakas ng ulan, may parating naman pating bagyo, ano?
1: Umuulan lately.
11: Sana hindi sana tamaan tayo, ano? Okay. Kaya lang, siyempre, hindi mawawala yung takot ng mga residente. So, dahil yung deposit niya na nandito sa baba, dito sa isang barangay, naka-standby yung binaba na deposit dito ng pyroclastic material sa barangay Misi.
1: Pero Mayor, di ba, kahit papano, nakakatulong din yung pag-ulan dahil kung matindi yung ashfall. Pero ang mabigat daw dyan, pag tumigas eh. Di ba? Para mas matigas pa sa simento. Yun ang mahirap. Lalo na nasa clearing operation kayo ng mga kalye. Tama ba, Mayor?
11: Opo, opo. Yung ashfall po sa amin, hindi masyado.
1: Ah, okay.
11: Doon po yun sa isang munisipyo. Yung deposit lang, dito yung bumagsak sa amin yung... ano yan, yung pyroclastic material, yung debris. Kaya yun din ang kinakatakutan namin. Kaya lang sabi ng mga eksperto dito, yung PBOC, na ano yan, huwag gagalawin. Kasi doon siya nakadeposit ngayon sa bumagsak sa isang gali namin. Kaya baka umulan, lumakas, baka ibuhos. Sana sabi mo nga, tumigas, hindi na gumalaw. Ano? Oo, kaya lang, siyempre. Siyempre sir, maghahanap na naman ng bagong daanan, yung tubig. Yung
1: tubig,
11: no?
1: Pagdadalaw yan. Tama?
11: Opo, opo. Opo.
1: Okay, so for now, ilan ho ba ang barangay ang apektado dyan sa Daraga ho? Sa area nyo?
11: Dito, mga limang barangay po ang apektado dito. Yung kaya po.
1: Okay.
11: Opo, opo.
1: So when you say limang barangay, meron ho ba tayong inilikas ng mga residente doon na pansamantala sa isang evacuation center o paano ang sitwasyon nila?
11: Dito po kasi ay yung may sinatawag kaming 6 kilometer danger zone.
1: Okay.
11: Dito po sa 6 kilometer danger zone, nailikas na po yan, may mga permanent house or evacuation center.
1: Okay, kasi nasa
11: po
1: danger
11: sila.
1: Zone nga, no?
11: Oo. Opo, opo. Yung dito sa baba, yung 7 to 8, dito po marami pong nakatira. Ang sa 6 kilometer, yung iba kasi, pumapasok dahil nga yung mga farmers, nandyan po yung mga sa kanilang saka, kaya minsan hindi natin naiwasan, lumulusot. Kaya lang talaga sa ngayon, ang yung security po namin, pinapaikting po namin na wala talagang papasok dahil po yun ang advice ng mga eksperto dyan na talagang no human activity po.
1: Kaya nga, nakausap ko rin nakaraan si Governor Rosal, pati ito mga magsasaka na umiinda rin dahil parang nawala na sila ng hanap buhay din dahil hindi nila matamnan na yung kanilang, di ba, yung pinagtatanim, yung kung saan sila nagtatanim, wala silang alternative. For na ho ba dyan, Mayor, dyan sa Daraga, marami ho ba yung mga ganun, sitwasyon na magsasaka na hindi lang daw kasi pwede yung ayuda lang kasi parang livelihood nila apektado na. Wala na silang the way to survive, lalo na kung nandiyan sila sa 6 kilometer danger zone.
11: Opo, tama ka po. Sa yung ang iniisip namin, kung ano yung intervention na gagawin namin,
1: oo,
11: sa tulong siguro ng mga national agencies, para matabigyan sila ng permanent na trabaho, hindi yung ayuda-ayuda, parang hindi, yes, hindi po maganda pakinggan.
1: Oo. Kasi ang problema, katulad niya, yung mga anak nila, hindi nga makapasok sa mga eskwelahan. Eh, yung mga eskwelahan ho ba dyan, dyan sa Daraga, kamusta naman ho? Ano ba? Nagpa-function pa ho ba as of now? O anong ano ang sitwasyon?
11: Normal pa naman po dito sa amin.
1: Okay.
11: Sa ngayon, karamihan, nasa vacation pa rin. Yung mga kuleyo, ganun pa rin, normal pa rin.
1: Mm-hmm.
11: At wala naman masyadong epekto sa dito sa amin. Yung lang ang pinaproblema namin, yung farmers talaga.
1: Oo, magsaka. Oo. Alam ko meron yata ang pagpupulong na gagawin. O ginawa ng pagpupulong si Governor Rizal kahapon yata. Ha? Siguro naging bahagi kayo ng pagpupulong. Ano ho ba ang pwedeng mabigay for those who are in the 6-kilometer danger zone? Kasi hanggat nakataas, di ba ano pa rin ho, alert level 3? Tama, Mayor?
11: Opo.
1: So ngayon, ano ba ang ano ngayon? Ang let's say update. As we speak daw, meron pa bang activity na inaasahan ng PIVOLCS dyan sa Bulkang Mayon?
11: Dati kasi sir, nagpagbuga ng Mayon, mayroon ng ginagawang alternative livelihood.
1: Okay.
11: Kaya lang talaga hindi masustain, sir, kasi yung pag-aari ng mga LTUs na mga lupa dito, limited lang. Ano kaya nga nag-iisip kami na bumili ng mga lupa para talaga doon na sila muna magsasa at maipagpatuloy yung paghanap buhay po nila.
1: Yung outside the danger, doon sila magsaka para ibig sabihin, i-reassign nyo lang sila doon sa area na pwede sila makapagtrabaho uli. Kasi hindi na pwede dyan hanggat may alert level.
11: With technical support sa DA para mas maganda yung ani.
1: Eh, dyan ba sa area nyo, sa Daraga, ano bang may datos ho ba kayo, Mayor, kung mga ilan ang mga magsasaka na for now, talagang problemado kayo na tulungan? Alternative
11: dito sa amin, siguro mga 400 plus yung apektado dun sa ibang barangay.
1: Marami rin.
11: Opo.
1: So kung ganyan, nawala din silang, let's say, maiproduce ng mga agricultural products, eh kamusta naman ho yung mga ano, syempre yung mga pananim no na apektuhan. Kamusta naman ho yung ano, ang presyo ng mga bilihin niyo diyan lalo na sa gulay?
11: Syempre apektado tayo ng supply, magmamahal na naman kasi dito po sa
1: pero hindi pa ba nagmahal? Magmamahal pa lang o nagmahal na?
11: Magmamahal po 'yon kasi may mga natitira pa silang mga produkto na pwede po ibenta. Mm-hmm. Kasi po diyan po sa surrounding po ng Mayon, fertile po yung kuan dyan. Ang ganda po dyan talagang taniman. Kaya maganda po yung anin nila dyan palagi.
1: Tama.
11: Yung ang iniisip namin. Kaya nga, yung proposal ko, yun ang iniisip ko sanang maibigay sa kanila.
1: Mm-hmm. Tapos marami rin, Mayor, di ba yung nagiging problema, yung marami rin mga hayop na namatay? Lalo na mga kalabaw, di ba? Naapektuhan talaga yung magsasaka doon. Ngayon ho ba marami rin nangyayari pa bang ganyan?
11: Mayroon po yung nung last sa week na nangyaring pagpagsak ng deposit, meron din. Pero konti lang naman, kasi nakababa na rin yung ibang mga hayop dyan. Kaya nga, nag-iisip kami kung saan namin ipupula lahat ng mga hayop dyan na para mapakinabangan at hindi naman ma-disgrasya ulit.
1: Mm-hmm. Sa ngayon ho ba, meron pa ho bang experience? Let's say, walang nangyayaring pag-ulan. Meron pa rin bang mga pagbubuga o yung sabi nila, ashfall? Ngayon?
11: Mayroon pa rin? Pabukso-bukso rin eh. Minsan puputok, minsan. Oo. At patuloy pa rin, medyo paunti-unti, pero hindi natin ma-predict kasi kung kailan mahihinto po ito.
1: Oo. Ang amin, ngayon yata yung meeting, lito mga farmers with Governor Rizal. So, siguro maaalamin ninyo no, kung ano mga posibleng pwedeng assistance na siguro on top of cash. Meron pa talagang maibigay. Ang hinihingi kasi, naalala ko, yung sinabi ng mga magsasaka na nakausap namin noon, sakop nyo yun eh. Yung kusana, mayroon kooperatiba sila, yung COPRA, at saka yung sabi nila, isa pa nilang pananim na pwede. May binanggit siya na isa pang produkto na parang somehow alternative kasi huwag silang aasa doon na sa 6-kilometer danger zone.
11: Meron po silang kooperatiba dito at talagang tinutukan din namin.
1: Mm-hmm.
11: Kaya sabi ko kaya lang yun nga saan sila sasaka, yun ang problema.
1: Oo. Yung ba, yung nakausap namin, yung si Glenn Resuena, yung chairman ng BEC Farmers, kailan
11: oo,
1: yun?
11: Oo, yun ang magandang kakanyan. Yan talaga yung presidente ng association doon.
1: Okay. So yan, under sa inyan. Kasakop niyang yung area opo, niya, opo. Yung Miisin. Yung Miisin.
11: Oo, si Glenn.
1: Okay. So siya yung nakausap namin. Tapos, siyempre, nung nandoon din sa linya si Governor, nagkausap siya. Kaya, alam ko, sinet nga yung meeting. So ngayon pala naka-schedule. So I'm sure, Mayor, maalalaman niyo yung doon, no? Development.
11: Waiting ako sa, tawag ni Governor kung matutuloy ngayong araw. Kasi waiting din yung mga taga,
1: okay.
11: Yung si Glenn, yung MEC Farmers.
1: Oo. Kasi malaki pala din yung grupo na yon. So sabi niyo nga, mga 400 yung mga farmers. Eh yung kamusta naman yung lagay? Alam ko, meron mga i-distribute na mga N95, di ba? Yung mga face mask. Eh, kamusta naman o yung pagkalat ng mga posibleng sakit dahil sa ash fall?
11: Sa ngayon, wala dito masyado sa aming lugar.
1: Okay.
11: Pero nakapag-distribute din kami sa tulong ng mga ibang mga agencies. Pero sa LGU, sapat na rin yung naibigay din namin.
1: Mm-hmm.
11: Waiting kami sa order ng gobernador. Sabi niyo may meeting kami ngayon.
1: Mm-hmm. Ang DSW din ho, alam ko kasi kabilang nga kayo dyan sa state of calamity sa area ng Albay, nandyan din, may presence ho ba sila in terms of, let's say, distributing food packs dun sa apektado?
11: Opo, opo. Waiting din kami ngayon. Ngayon na araw nga, mag-distribute kami ng rice.
1: Ah, okay.
11: Galing din sa provincial government of Albay.
1: Oo.
11: At sa mga affected dun sa limang barangay po.
1: Okay. Para lang dun, no, for the benefit dun sa mga nakikinig sa atin ngayon, eh, apart from sa area ho ni Mayor, dyan sa Daraga, ang mga apektado rin ay yung mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Ginobatan, Tabaco, Legazpi, at Ligao. Tama, Mayor, no? Yun, no?
11: Tama po, tama po.
1: O, nasa state of calamity lahat yun, di ba?
11: Opo, opo.
1: Tapos sa area nyo, limang barangay, tapos sa limang barangay na yun, eh, halos 400 to 500 na magsasaka ang kailangan magkaroon ng intervention, matulungan kung paano sila mabubuhay.
11: Opo nga, yan ang pinoproblema natin.
1: Oo.
11: Sana, baka mamaya, waiting kami para mag-exchange ng ideas kung paano talaga.
1: Pero ngayon, alam ko dyan sa Daraga, Mayor, meron din kayo mga tourism, yung mga di ba, mga destination. Siyempre, ngayon, suspendido lahat yan. So, how are they coping with this? Wala ho mga turista ngayon sa mga lugar nyo, pupunta dyan?
11: Mayroon naman kasi nasa outside naman ng danger zone yun. TV lang, nililimit lang namin ng distance ng ng mga turista.
1: Okay, so hindi nyo naman pinagbabawalan ng mga turista makapasok sa area nyo habang may problema?
11: Hindi pa, okay. Dito. Safe lang naman, safe naman dito sa amin.
1: Okay. Tapos ba yung datos na malaki din ang damage sa inyong mga pananim dyan sa Daraga?
11: Opo, yung doon sa limang barangay. Kaya talagang hindi makakapag-saka.
1: So, yung mga eskwelahan ninyo, mga estudyante, they are now binigyan na pamahagian nitong N95 mask para at least
11: opo. Nakakapag-distribute kami last week pa lang.
1: Okay, so nag-hold pa rin ang classes sila ngayon kahit may ganyan na sabi mo, pabugso-bugso itong ash fall eh.
11: Opo, yung ash fall kasi doon po yun sa Kamalig, Municipality of Kamalig and Ginobatan.
1: Oo. Pero dyan sa Daraga, mga ilang eskwela ho ba yung apektado sa inyo?
11: Mga limang barangay. Anim, limang barangay. Opo.
1: Okay.
11: Mostly elementary and high school.
1: And we're talking about how many students, Mayor?
11: Libo po yan. Libo po.
1: Libo? Malaki din, ano?
11: Opo.
1: Okay. So, alam ko na nakaraan, naririnig ko yung report ni Irene Perole. Ibig sabihin, may mga pag-ulan. Ano ba ang projection ng pag-asa? Meron ho ba mga pag-ulan today or tomorrow?
11: Today may pabukso-bukso na pag-ulan. Ang kinakatakutan natin dito, di ba may LPA tayo?
1: Low pressure.
11: Baka bumagsak o dumaan dito sa Bicol area.
1: Okay.
11: Siyempre, yun ang kinakatakot namin pa rin.
1: So may mga paghahanda naman, no? Siguro kayong sinasagot.
11: Apo.
1: Okay.
12: Apo.
1: Nako, Mayor, maraming salamat. At syempre, pa, from time to time, kukuha kami ng ano, update from your end.
12: Okay po, tawag lang po kayo sa akin.
1: Sige.
12: Po, po. Thank you po.
1: Salamat. Yan ho si Mayor Victor Perete ng Daraga Albay. Isa ho yung sa mga lugar na isinilalim no, sa state of calamity. Bunga ho itong ashfall na dala ng Bulkang Mayon. Okay, ang oras, 10:37 in the morning.
10: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Oh, magko-commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil meron pa ho tayong makakausap. Interesting subject ho ito dito sa programang Kabayan.
13: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Basta AM, DZMM!
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: DZMM, numero uno sa aksyon!
14: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silima rin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
15: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: May Silimarin, may multivitamins pa.
17: Yan, ang Liver Aid Pro.
16: Tulong sa pangangalaga ng atay.
17: Liver up na tayo
16: with Liver Aid Pro.
13: Ito po ang DZMM. DZMM.
18: Kahapon, nakamove on ako sa sakit. Pero bakit ngayon, pumabalik? Sabay-sabay pa, kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
19: Rexino Forte!
18: Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Abangan sa Private Confessions.
22: Sa gitna ng katahimikan, doon ko naintindihan na ang tunay na panalo ay hindi yung nakuha mo ang lahat, kundi yung kahit nasaktan ka, kahit pinagdamutan ka, pinili mo pa maging mabuti. Dahil ang yaman na hawak mo sa kamay ay kayang mawala. Pero ang kabutihang hawak mo sa puso, yun ang tunay na hindi mananakaw ng kahit sino.
21: Private Confessions. Private Confessions.
13: Basta AM, DZMM. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
1: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap na ho natin via Zoom. Sana hindi maputol ang ating signal dahil ito interesting. Pag ito kausap ko, laging maraming mga pwede tayo mapupulot dahil malalim ang mga pagtalakay nito. Isa to sa mga binibili ba ng marami, mga nasa podcast, di ba? Social media following, di ba? Grabe, grabe ang ano nito. Kaya gustong-gusto ko pag nakakausap ito, no? Long time no see. Actually, no here. From our, tinatawag siya kasi, self-styled political analyst. Walang iba kundi si Ronald Llamas. Ronald, kumusta? Danny Buenafe.
23: Magandang umaga, Danny. Long time no see. Grabe naman yung introduction mo. Kapaliit. No?
1: Kaya
23: hindi
1: nga,
23: tayo self-styled political analyst, self-styled political heckler.
1: Ganun ba? Lagi narinig ko na yung political heckler. Pero syempre, importante yung mga binibitawan mo lately, narinig ko na naman sa mga iba't ibang podcast. The most in demand, di ba? Na talaga namang biginigay sa mga traditional at saka yung mga platforms na sinasabi nating totoong media. Di ba, Ronald? So, eto. Ronald, itanong ko lang kasi ayoko na masyadong talakayin itong issue ng sa impeachment kasi hindi naman tayo parehong abogado, no? Pero parang mukha namang uusad na talaga 'to no? At makakakuha, ang huli ko nga naririnig 180 na raw ang posibleng sumuporta diyan at bukang madadala na 'yan diyan sa Senado, 'di ba?
23: Tama mo.
1: Okay, so ibig sabihin, wag na tayo mag-ano doon dahil pagbubotohan pa yan sa plenaryo, Ang gusto kong alamin sa'yo, dahil ito parang expertise mo talaga eh, yung nangyayari mga approval tsaka trust rating lately, lalo na ng Pulse Asia, di ba? Kung magkakaroon daw ng presidential, yun nga, one-on-one, face-off, whatever, kung ngayon ay si, ano raw, di ba, si VP Sara against kay, di ba, Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo. Kung mag-election daw, pareho silang 46%. So, sa mangyayari, let's say, live stream ito, mga hearing-hearing o trial na ulit, hindi? Tingin mo, magbabago ang mga numero, Ronald?
23: Definitely, Danny. Una, ang tinitingnan natin, hindi naman yung absolute numbers lang. Tinitingnan natin yung movement of numbers. Saan ba siya nanggaling? Halimbawa, si Vice President Sara, nanggaling siya sa high of more than 80%.
1: Ganun ba siya taas dati? 80?
23: So, ibig sabihin, medyo dumaus-dus po baba.
1: Okay.
23: Nitong mga nakaraang taon, no? So medyo nangalahati, mahigit kalahati yung binaba. Ikalawa, siya pa lang ang nag-announce na tatakbo siya as president.
1: Yes.
23: All the others ay either hindi nag-announce o sinabing hindi sila tatakbo. At least hindi pa. Halimbawa, si Rafi Tulfo, nakakausap natin yan. Ako, I am almost 100% sure hindi yan tatakbo. No? Pero yung mga unang surveys katulad nito, more than a year ago, ay ahead pa nga statistically si Rafi Tulfo kay Sara. Ibig sabihin, hindi invincible si Sara. Yung kasi yung kine-create na image, invincibility. Ngayon, nakikitang image ay competitiveness. No? Ikatlo, ay yung iba, nagsisimulang tumaas. Halimbawa, si former Vice President Lenny Robredo, tumataas siya by more than 3 times doon sa pinanggalingan niya several surveys ago. Halimbawa, sa Okta, tumaas siya 3 beses from their own survey a month ago. So, medyo tumataas siya kahit sinasabi niya
1: na hindi tatakbo.
23: Okay. No? So, may ganung klaseng dynamics dito sa mga surveys na ito. So, ang nakikita natin, at best, nagpa-plateau si Vice President Sara. At worst, bumababa siya by increments. Hindi naman dramatic pa, pero bumababa siya. At ayun nga, itong mga surveys na ito, panghuli, ay nangyari bago nitong impeachment. Bago lumabas si Madriaga, bago lumabas yung AMLAC, bago lumabas yung grave threats. So malamang magbabago pa yan sa susunod na survey cycle.
1: Okay. Which is about May or June, end of May or June. So yes, pwede nakapactor in na dyan. Ito sigurong pagdating na sa trial sa Senado. Magre-reflect
23: yes
1: na sa Halina survey.
23: Yes, sa May 11, sa Lunes. Yes. No? Yan na yung impeachment.
1: Okay.
23: Pero mahalaga kasi yung Justice Committee hearings. Doon lumabas sa usapin ng probable cause yung mga ebidensya. Bagamat hindi pa ito full-blown trial. Aakit pa yan kasi sa Senado. Yung lumabas dito, mga patikim pa lang. Pero kahit ito mga patikim, may pagka-game changer. Lalo na yung AMLAC.
1: Oo. Kaya nga, so nakita natin ang masyadong mga malalaking mga revelation. Sabi nga lang, mga smoking gun, itong mga grave threats. Sabi nga ni Senator, ni Congresswoman Laila, talagang yun lang eh. Very obvious na talagang game changer. Tapos ito kang AMLAC nga na 6.7 billion. Tapos wala pa yung Madriaga doon. Tapos yung earlier, yung confidential funds. So,
23: Tama, Danny, no? At parang hindi eh.
1: Oo.
23: No? Diba, confidential fund, may basihan yan eh. COA yan eh. Yung disallowance, no? Yung kay Madriaga, medyo nagkamali siguro sila. Dininay ni Vice President
1: nakakilala sila.
23: Absolutely, nakilala niya.
1: Yeah.
23: Na-meet, na hindi pa niya na-meet. Pero may resibo eh. May resibo, may pictures, may birthday greeting, may video, etc.
1: Okay.
23: Yung sa kwa naman, sa AMLAC, may resibo rin eh. Diba? May resibo, billion-billion yung dumaan. Ang paliwanag lang nila ay others. Medyo very lame yung paliwanag na yon at dapat hindi buksan. So medyo hindi naman nila dinedenay na meron ng bilyones na pumasok.
1: Okay.
23: No? At ikatlo, yung grave threats, na-splice daw. Dani, napanood naman natin lahat di ba? Yung grave threats. Napanood naman ng buong mundo. So hindi ganun kagaling yung pagsagot. No? Kaya patuloy silang lulubog, tingin ko, sa mga susunod na survey dahil yung management ng issue medyo sablay.
1: Okay. So, for now kasi, habang tumataas ang numero ni Tulfo at saka ni Lenny Robredo, both of them naman eh, pareho nagsabi, hindi sila tatakbo. Ang tanong dyan, can they field up a single candidate na everybody will support? Let's say, lahat ng mga anti-Duterte, yung binabanggit mo rin noon to eh, yung broader coalition against the Duterte group. So, is this something na tingin mo mas magiging may batayan lalo kung tutulungan pa sila ng, let's say, the present administration?
23: Well, ang tingin ko, lahat ng mga non-Duterte ay kahit hindi naman sila ganun katalino, hindi naman sila ganun kabobo para isipin na more than one candidate ay makakatalo kay Sara. Tingin ko lahat naman sila, ang tingin, isa lang dapat.
1: Isa lang, ano
23: naman. Kakaroon ba ng koalisyon? I doubt it.
1: Mm-hmm.
23: Paano nga, may mga bagahe ang bawat isa, may mga dynamics. So malamang ay may unwritten agreement na isa lang ang kandidato. At for now, yung lumalabas na viable na kayang lumaban kay Sara ay si Vice President Lenny Robredo. Mm-hmm. Kahit sinasabi niya na hindi pa siya tatakbo dahil pangit naman na sabihin niya na tatakbo siya, eh wala pang 10 buwan na nanalo siya sa Naga. Mm-hmm. Diba? Hindi maganda
1: tama,
23: naman.
1: Tama, kaya nga.
23: No? So, kung sakali yung mga tiga-Naga at yung mga ibang mga mamamayan ay magkakaroon ng clamor, tingin ko mag-o-open naman siya.
1: Mm-hmm.
23: Tingin ko yung mga Tulpo, no, as a brand, as a group, ay open sila na mag-unite with Lenny. Nababanggit naman nila yan eh. No? Mm-hmm. So, possibly, in the future, magkakaroon ka ng not really a coalition, no, an alignment of mm-hmm. only one presidential and vice presidential candidate. Ibang usapin yung Senado. No? Ibang usapin yung Senado. Pero yan ay hindi magiging formal coalition between the government and the Pink Lawans. No? Yan mm-hmm. ay more parang unwritten agreement na isa lang ang kandidato. No, mm-hmm. kung ano magiging specifics niyan, hindi natin alam.
1: Mm-hmm.
23: Hindi naman tayo kasama diyan, Daniel. Nanonood lang naman tayo, di ba?
1: Meron lang tayo, meron.
23: Oo.
1: Pero if ever, kasi ito naririnig ko lang ha, mga comments ng iba, whoever will be, let's say, single candidate, no? Yung endorsement by the president himself may not help. Tingin mo anong ang basa mo sa mga ganung mga let's say pronouncement na or buti kung i-endorse siya mas malakas o it could backlash?
23: Well, it could dahil medyo mababa yung approval ratings ng presidente.
1: Okay.
23: Pero nagsisimula naman siyang tumaas ng paunti-unti.
1: Yes.
23: Pero ang crucial dito, magpapahuli ba sila ng big fish? No?
1: Dahil so dapat para may compromise, no? Para makabawi, baka makaredeem ng kanyang sayon, good points. Ganon?
23: Ayun, yung big fish. Dahil puro dilis lang yung nahuhuli. Wala yung malalaking isda. Wala yung mga sharks, no?
1: Mm-hmm.
23: Ikalawa, depende kung paano yung handling nila sa economic crisis natin.
1: Mm-hmm.
23: Halimbawa, nadoble ang inflation from 2% to 4%. Mm-hmm. Tapos ngayon, almost 8%. So, anong gagawin nila dyan? No? Wow. Kung yan ay mag-deteriorate, hindi value-added yung endorsement ng presidente.
1: Uh-huh.
23: No? So, baka kung yan ay mag-worsen, baka tumahimik na lang ang presidente. Pero alam ng presidente na yung kanyang political as well as physical survival ay nakatali doon sa matatalo si Sara. Kung mananalo si Sara, iyari sila, lagot sila.
1: Uh-huh.
23: No? So may ganong klaseng dynamics na nangyayari.
1: Tama, tama.
23: Kaya hindi necessary yung any formal endorsement. Huwag na lang sila magpatakbo.
1: Okay.
23: Dahil kung isa lang ang tatakbo, malaki ang chance na kayang talunin si Sara dahil bumababa yung numero niya at tumataas yung iba.
1: Oo. So interesting ito mga political developments, no, moving forward, no.
23: Paano
1: makakabawi in terms of earning pogi points ang presidente? Well, siguro ito mga nangyayaring mga raid ng NBI would help, pero tinitingnan natin, iba-iba rin kasi. Eh, ito kasi battle of political narratives na nakikita natin. Iba kasi ngayon. Ronald, kasi iba eh, kasi nung panahon natin nung kumukover ako nung kila ERAP at saka kumukover ako kay Corona, wala yung social media component eh. Diba? Nag-iba yung ating kaya ngayon, nasa sayo na to validate kung anong tamang istorya ang dapat sundin mo, 'di ba?
23: Yes, ngayon kasi sa panahon ng social media, pwedeng overnight magbago yung numero
1: tama,
23: mo.
1: Tama, kaya nga bilis.
23: So, kung may susulpot na scandal o kung may susulpot na defining moment, bigla kang maangat eh. Diba? Yun yung kaibahan ngayon eh.
1: So magaling kung sinong operator na magaling, 'di ba? Yun ang ganun eh, nangyayari, napapaniwala eh. 'Di ba?
23: Yes, without double check. Different factors 'yan eh, no? Halimbawa, yung 15 million na bumoto kay Lenny last nung 2022, hindi naman yan lilipat sa iba. Nandiyan yan. Kailangan lang madagdagan, no?
1: Okay.
23: At yun siguro yung mga strategy nung mga nasa Pinklawan. Kung sakaling tatakbo si Lenny.
1: Okay.
23: Paano dadagdagan yung 15 million? Lalo na yung unit team na wasak na at yung marami sa unit team disenchanted sa nangyari sa kanilang unit team. So pwede siyang makakuha ron. Pwede rin siyang makakutkot doon sa Sara base dahil yung Sara base medyo nag-aalinlangan din yung iba dahil dito sa lumalabas na ebidensya.
1: Okay.
23: So, ibig sabihin, marami pang mga variables, marami pang factors na pwedeng maka-apekto. Paano may 2 taon pa eh. Pero crucial itong 2026.
1: Okay.
23: Dahil dito nangyayari yung unprecedented corruption scandal, dito nangyayari yung unprecedented economic crisis, dito nangyayari itong unprecedented impeachment ng isang vice president. So, kung paano yan mako-consummate, that will affect 2028. Kaya in a way, 2026 will determine 2028.
1: Okay. Ito, interesting kasi sabi mo nga, na-expose, di ba, lately, ito mga nangyayari sa impeachment hearings sa House Justice Committee, if ever mag-improve pa lalo ang ratings, let's say, ni Tulfo or ni, ano, na vote na ayaw naman tumakbo ni former Vice President Lenny Robredo, at bumaba ang bilang naman ni Vice President Sara, ikaw, matagal ka na sa politika, do you think that, yun nga, VP Lenny might reconsider even if there is a declaration already from the Naga people na, okay, patakbuhin siya?
23: Tingin ko, may ganun naman ang possibility. Although, hindi ko naman isa-second guess yung decision o yung niisip ni Vice President Lenny Robredo. Pero noong 2016, last minute din siya nagpasya eh. Dahil ayaw talaga niya tumakbo as Vice President. Pero eventually, because of a higher calling, tumakbo siya at nanalo siya.
1: So,
23: noong
1: 2022,
23: last minute din siya nag-file, di ba? Kaya nga yun minsan yung binabanat sa kanya eh. Pero yan ay dahil sa kanyang character. Hindi siya strategy eh. Yung Kendi Gong kasi dati, strategy eh. Diba? Mahigit 10 taon, sinasabi niya hindi siya tatakbo. Kahit may plano na siya na tumakbo. Ito kay Lenny iba. Talagang ayaw niya ng kapangyarihan eh. At baka, sa panahon ngayon, ganong klaseng tao ang kailangan natin. Yung walang lust for power.
1: Reluctant candidate? Pwede ba natin tawagan ganon?
23: Reluctant?
1: Ayaw naman niya talaga eh, di ba? Kasi gusto niya pagsilbihan Naga.
23: Kasi yung may lust for power, may lust for wealth din eh. Diba?
1: Okay.
23: So baka ganun ang kailangan natin ngayon, lalo na dito sa unprecedented corruption scandal. No, na yung hindi uhaw sa kapangyarihan, para hindi uhaw sa kayamanan.
1: Okay.
23: No, yung katulad lang natin yung lifestyle, yung paukay-ukay lang, no, pasakay-sakay lang.
1: Konting session lang ng mga kwentuhan, mga ganun, di ba?
23: Yung ganun lang, no?
1: Meron.
23: Gilid, no?
1: Anyway, ito, kasi nung may huling statement na inilabas si VP Sara, na siguro nabasa mo rin ito, sabi niya, di ba, sinulat daw ng Diyos yung kung matutuloy ang impeachment. So may mga nag-react, sabi niya, bakit naman ini-invoke pang Diyos sa kanyang parang kahihinatnan, if ever?
23: Yes, marami na kasing problema yung Diyos eh, wag na natin dagdagan. No? Sana wag din natin hikayatin si Satanas na tumulong sa atin, no?
1: Mm-hmm.
23: Tayo na lang ang mag-usap, lalo na yung mamamayang Pilipino.
1: Okay. Anyway, ito, hihimayin ko lang, ha? Meron pa naman tayo a few minutes. Alam mo naman, talaga hinabaan namin to para sa iyo. So, gusto ko kasi, himayin natin yung dynamics, do? Kasi sa Balanced Luzon, pareho lang sila, halos. Si Sara at saka si yung head-on ni Rafi Tulfo. Pero napansin ko sa ABC, mas medyo angat si Rafi Tulfo. ABC, class ABC, favored si Tulfo, 49, at sa guest 29% si Duterte. Tapos sa class D, si BP Duterte got 48% while si Tulfo got 47%. So dikit sila sa class D. Eh ngayon sa class E, doon medyo nagkalayo na. Class E, talagang 63% si BP Sara as against kay Tulfo na 32%. Ano ang tingin mo dapat trabahuhin dito in terms of, let's say, kasi may mga bailiwick na yung mga yan eh, di ba, Ronald?
23: Yes. Ay, una, ay sikmura. Dahil sa lahat ng surveys ngayon lumalabas, ito yung concern ng tao. No? Yung inflation, yung trabaho, yung sahod, yung pagkain, yung sikmura. So, kung sino man ang gustong tumaas sa 2028, kailangan siya yung matugunan niya yung ganyang klaseng insecurity ng mga tao, lalo na sa E. Pero Danny, ang pinakamalaki kasi yung D eh.
1: No? Yung D.
23: Yan yung pinakamalaki. No?
1: Mga nadikit sila, eh. Dikit sila dito sa huling survey. 48-47. So, class D.
23: Yan yung pinakamalaki. Kaya dyan yung bakbakan. No? Yung ABC, maliit lang yun eh.
1: Oo.
23: No?
1: Karamihan nga doon sa ABC, hindi bumoboto eh.
23: Yeah. So, yan yung bakbakan, yung D. Tapos, ang bakbakan din, yung corridor, yung L2L, Luzon Corridor, yan ang pinakamalaki.
1: Ah, okay.
23: Almost 60% yan, no?
1: Pangasinan to.
23: Pero magiging Bicol. Battleground yung Central Visayas.
1: Okay. No,
23: dahil solid si Sara sa Mindanao, tingin ko, kung sakali mababawasan yan, hindi dramatic. Pero, hindi siya lamang sa Luzon at saka NCR. Meron siyang presence pero hindi siya lamang.
1: Okay.
23: So magiging battleground will be the Central Visayas.
1: Okay. No?
23: Pero kung titignan mo rin Danny, yung ibang survey. Well, ito yung survey sa presidential preference. Pero may ibang survey na pwedeng makaapekto. Yung pwedeng ma-weaponize at makaapekto dito sa presidential preference. Ano yan? Halimbawa, yung survey sa impeachment. Visayas ang pinakamalaki.
1: Gusto nila ituloy, di ba?
23: 84% ay gustong matuloy ang impeachment.
1: Okay.
23: No?
1: Yan yung mga Bacolod. Alam po, di ba? Negros Island. Yan.
23: Kanyan, ha? Ibig sabihin, nagbabago yung Visayas na dati ay bailiwick ng mga Duterte. No? So, yung Luzon, expected, mataas talaga yan. Pero nakakagulat yung Visayas. Siya yung pinakamataas. At nakakagulat din yung sa Mindanao, 61% yung gusto nang magkaroon ng impeachment. So, ibig sabihin, hindi pa nila nadidikit yan doon sa presidential preference. Pag naidikit yan, baka bumaba pa si Sara. Ikalawa, yung sa West Philippine Sea.
1: Ayun.
23: Although 90% ng mga tao ay pro-West Philippine Sea. Mahigit kalahati ng supporters ni Sara, pro-West Philippine Sea. Pero hindi pa nila nadidikit kay Sara na si Sara ay may pagka-pro-China. So, ito yung mga ibang issues
1: mga na in the dynamics na dapat to consider.
23: Pwedeng maka-apekto doon sa preference kay Sara at yung preference sa iba.
1: Sa future
23: kung magkagamit nila. Hindi pa na ididikit, Danny.
1: Yeah.
23: No? Hindi pa na ididikit.
1: Nako. Sir, nako, masyadong marami tayo na cover. Pero maraming salamat sa oras na ibinahagi muli sa amin dito sa DZMM Teleradio. Thank you, ha.
23: Anytime, Danny. Regards sa lahat.
1: Pag off-cam uli, planuhin natin yung ating ano. Anyway, maraming salamat sa ating, sabi nga, professional heckler, hindi political analyst. Yan ho, walang iba kundi ang most in-demand nga na talaga namang inahabol na maraming mga platforms. Si Ronald Llamas, dating political advisor ng Aquino Administration. Okay, ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ko bukas sa programang Kabayan. Susunod ho, Ninya Corpus, nagsiservisyo at Jet Batalyones. Bye-bye!

0: Time check ang oras natin, 11:02 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo Ninya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Ngayon po ay Thursday. Ayan ha, May 7, 2026. Siyempre ito po ang DZMM Radio Patrol 630 na papakinggan sa Metro at Mega Manila. Siyempre, 630 sa AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At kasama ko ngayong umaga, drum roll please.
1: Mag-expect na naman sila na something special.
0: Na naman sila. Naimbaga bigat, partner. Yes. Kasama ko ngayon si Piolo Pascual. De partner Jack, good morning.
1: Si Jack Matalyones, isang mainit na Thursday morning sa inyo. Napakainit partner kanina. Nag-iisip nga ako kanina kung ano susuot ko eh. Dahil hindi ka pwede mag-dark dahil mainit na, nag-absorb na. So, nag-isip ako something like, kanina punta nga ako sa chapel natin eh. Pinawisan na ako mula dito.
0: Naglakad ka lang?
1: Yeah, eh. Oo. Tsaka mainit sa chapel natin
0: ang dito lapit, ngayon. Yeah, ang lapit. Ang lapit. Kala ko magsa-SpongeBob ka eh.
1: Hindi. Dati yun sa previous life ko yun.
0: Iba ka na ba ngayon? Mature ka na.
1: Nag-mature na. Ready na ako sa mature roles.
0: Pero gusto ko yung beige. Yeah, light color, no? Kasi although, ang sabi naman ng iba, pag dark color ang siluot mo, mas nakaka- harang siya sa UV rays, sa sunlight.
1: Yes, pero ang sabi nag-absorb ba?
0: Ina-absorb nung damit.
1: Oo, yun.
0: So at least hindi mapupunta raw sa skin mo. Or mas matatakpan niya. Yung light, sabi ni, well, alam mo, iba-iba, pero sabi ng doktor, nakausap namin
1: depende
0: ha.
1: Depende sa mga kausap mo.
0: Hindi, oo, iba-iba. Pero ang sabi ng doktor, mas lalong papasok yung UV UV sa iyong damit kapag light. Oo, yun ang sabi niya. Kaya, depende sa'yo. Pero yung feeling naman kasi ng pagiging cool, mas okay pag light, di ba?
1: Totoo naman. Iba talaga yung pakinam na pag medyo dark, tsaka yung makapal yung tela.
0: Yung makapal.
1: Oo, dumidikit sa balat eh. Hindi komportable.
0: Oo, kaya importante nga raw ang sunblock.
1: Kala ko dati, magsa-sunblock ka lang pagpunta ka sa mga beach. Hindi pala, pang-araw-araw pala yan, no?
0: Oo, lalo na ngayon. At lalo na kung kayo po ay laging nasa labas, naglalakad, nagko-commute.
1: Yeah, oo.
0: Yun nga lang, kasi ayaw nila malagkit eh.
1: Oo, may binili sa akin na sabi ko, meron palang ganito yung pang-araw.
0: Parang gel-like. May spray din.
1: Meron pa yung parang stick.
0: Meron siya. Din. So, may mga options na po at iba-iba rin naman ang presyo. Pero importante kasi napakainit nga po ng panahon. Kaya mamaya, pag-uusapan natin yung mga pagkain na healthy sa panahon ng tag-init.
1: Ano nga ba yung healthy?
0: Ano nga ba ang healthy? Kumain pa naman ako ng halo-halo nung isang araw.
1: Well, ako, kailan ko lang inubos yung bagnet na galing sa'yo.
0: Oh, talaga?
1: Ito pa naman, tumitibok pa naman yung puso ko.
0: Huwag mo sabihin yan sa cardiologist natin ngayong umaga.
1: Hindi pa naman yata siya nakikinig. Baka ma-share muna tayo on air.
0: Kumain ka ng bagnet na imas, di bagnet?
1: Hindi, dapat alamin muna sino yung source.

0: Mga pero juice na pampalamig.
1: Localized talaga, doon lang, hindi siya kalat sa ano.
0: Hindi, kasi
1: Manila
0: yung,
1: lang talaga.
0: Yung test nila ay doon lang sa area nila. Pero malamang sa hindi, kahit saan partner, basta uh-oh, street food eh. Uh-oh, kailangan totoo na mag-ingat ka.
1: So yun yung mga melon, mga sagugulaman.
0: Lahat
1: na
0: yung
1: ano,
0: oh, sagugulaman.
1: Actually, kahit yung bumili ka ng, ano, ng buko, hindi naman purong buko yun eh. May halong tubig yun eh.
0: At asukal, partner.
1: Yes. Diba? Ang dami asukal, one time, ng white sugar. Nung, ano, parang Binondo, parang Chinese New Year sa Binondo, mayroon silang binibenta nun na, ano, tawag, I forgot ko nung tawag eh. Hindi magic sugar eh, parang magic water. Parang kulay tubig siya, pero matamis. Binibenta nila doon. Tapos gulaman na, ano, very transparent na ano. Pero basically, ganun din yung lasa. Pero I'm sure hindi healthy yun. Dahil anong chemical yung hinalo nila doon.
0: At saka yung mga kulay rin, di ba? Basta mas makulay, mas marami kang nilagay. Yeah, unless it's the natural color nung pagkain na yun. Pero yun nga, na bahala rin talaga ako. At reminder po sa lahat, because yung UP Manila study na to, pinapakita niya na huwag kayo mag-trust right away doon sa mga street food. At reminder sa mga street food vendors po natin, to make sure yung pong binebenta ninyo ay malinis. Kasi or kailangan merong ano eh, seal ng something eh. Diba?
1: Kaya nga.
0: Kailangan may nakalagay doon na pumasa kayo sa food standards. Bakit sa ibang bansa, partner? Kunyari nasa Thailand ka or nasa Vietnam.
1: Street food nila.
0: Bakit okay tayong kumain ng street food doon?
1: Dito no? Medyo nag-aalaman
0: kayo. Oo, very strict kasi sila dyan, partner. Hindi ka dapat magkasakit dyan. Eh mamaya pag magkaroon ka ng food poisoning, edi dagdag gastos sa, di ba, para sa'yo at sa pamilya mo.
1: Tsaka yun nga eh, actually yun yung mga nagtitinda dito sa paligid natin, South Triangle. Pag madadaanan mo kung saan nila ginagawa yan, dyan lang sa isang street dyan. Nandun lang sila sa gilid ng kalye. Well, sana malinis na ano. Pero masarap naman. I mean, di mo naman din ano, kahit ano pa yun, kahit nakita mo paano niluto, pero once na magkaroon ka ng craving, kakainin mo yun. Eh, di ba?
0: Oo, ang importante, yung pong ating, siguro yung LGU rin, dapat mag-inspect at mag-check.
1: Sanitary, ano,
0: oo,
1: department.
0: Para rin kasi yan sa kanilang mga constituents, syempre. Kaya kailangan na bigyan sila ng paalala at i-check random. Test mo, malinis ba to?
1: Lalo na yung mga malapit sa mga eskwelahan, sa elementary. Kasi patok sa mga bata yan eh. Yung mga street food na yan, doon sa labas ng mismong eskwelahan. Dapat yun ang talaga dapat na check.
0: Totoo yan. Kasi ako may pamangkin sa UP Manila. Uh-huh. Kaya chinek yun ang, kasi UP Manila, nandun rin naman ang PGH, medical school. So they regularly test it. And lagi sinasabi ng pamangkin ko na nag-aaral dyan. Laging may bacteria yung tinetest nila kasi biology ang kinukuha niyang course, ano? So nakikita nila na sobrang dumi raw ng mga binebenta. Kaya magdalawang isip po kayo. Oo.
1: Diyan nga sa atin, di ba, may regular, doon sa tapat ng office natin, may regular nagbebenta dyan ng mga...
0: Bibili ako dyan.
1: Bumibili din ako regular. Kaya lang noong last week, absent siya eh, wala yung regular nagbebenta. May pumalit. Alam mo, hindi masarap yung pugo.
0: Talaga?
1: Yung pugo na, yung pumalit na lalaki.
0: Mahilig kami sa fishbowl eh.
1: Hindi ko nagustuhan yung pugo na binenta niya. Parang medyo luma. Hindi katulad nung original na nagbenta. Oo. Reliever lang siya eh. Pero
0: may
1: parang,
0: reliever.
1: Iba yung kulay nung cart eh. At iba din yung lasa. Sabi ko, parang di yata, maano yun.
0: Oo, kaya ako rin naman, paminsan bumibili rin ako.
1: So, pagpunta ng UP, di ba? Sarap no, pagpunta ka ng UP,
0: food,
1: kakain
0: minsan
1: ka ng fishbowl.
0: Fishball, squid ball,
1: pancit canton, kahit
0: tsaka,
1: ka
0: quick, yeah, at saka yung mga, ano nga bang tawag doon sa mga bulaklak, chicharong bulaklak?
1: Okay, mga isaw.
0: Yun
1: isaw,
0: ang hindi ko kinakain.
1: Ah, hindi ka.
0: And then pagpaminsan, pagbibili ako dyan.
1: Ako pinapaluto ko mabuti pag isa.
0: O, tinitaw ko yung mantika kung hindi ba brown kasi baka paulit-ulit na ginamit.
1: Dapat ko
0: yung unang bumili. Or ako, may feeling ako ha, na mas safe yung talagang pinrito sa very high heat. Kasi mga pampalamig, eh, hindi mo naman mapiprito yun. Iinitin mo ba yan para mamatay yung bacteria diba?
1: Hindi eh, diba?
0: Plus the ice na ginamit, dapat malinis yan. Oo.
1: Nung bata kami magkakapatid, pinagbabawalan kami ng dad ko na fishball, kumain ng fishball. Kasi ang sabi niya, one time daw nakita siya nagbebenta ng fishball, natutulog kasi nakapatong yung pasakalan. So inassume
0: for
1: niya
0: sure
1: lahat ganon. So pag kami magkakapatid, pag nakita namin na sa malayo pa lang nandiyan na, papasok na kami, tatapon na namin. Kung hindi naman namin naubos yung fishball, papasok kami, papagalitan kami. Kasi tanaw na sa malayo naman kung parating na eh.
0: Eh, feeling ko noong unang panahon, mas malinis. Noong unang panahon, ang tanda. Noong panahon natin, noong mas bata, parang mas malinis eh.
1: Oo.
0: Oo, no?

0: diba? Or, at saka kilala mo, nasa neighborhood.
1: Mm-mm.
0: Eh ngayon kasi kung san-san, kailangan kilala mo, alam mo. Yeah. At saka may seal sila, kailangan may nakalagay na na-inspect sila at
1: yeah,
0: malinis yung kanilang.
1: Yan, eh. Diba? Diba? Naka-post may, naman yan. Eh. Yung
0: parang may sticker
1: sanitary
0: or something.
1: Permit.
0: Sanitary permit. Yeah. Yes. Diba? So, ayan, hanapan nyo sila niyan. Parang ano, wow naman yung mga vendors na natin. No? Pero parang hindi masira ang business natin.
1: Mm-mm.
0: Siguraduhin naman po natin na malinis yung ating binebenta.
1: Mm-hmm.
0: O kawawa naman yung magkakasakit. Diba? Eh, sa hirap ng buhay ngayon,
1: mm-hmm.
0: pag ikaw ay nagkasakit, magastos.
1: Lakad ka nga lang konti, may masarap na kalamares eh. Diba ito yung binibila natin ng ano. Doon lakad ka konti, may masarap na kalamares naman.
0: Talaga? Na parang street food din.
1: Yeah, masarap.
0: Mahal pa naman ang kalamares.
1: Masarap siya, parang 4 piso yata isa. So,
0: ang isa?
1: Yeah, so bumibili ako lagi 5 dahil 20 pesos lang yun. Masarap yun. Sige, mamaya.
0: Magdala ka naman mamaya, partner.
1: Sige.
0: Okay, so mamaya po, makakasama kasi natin ang interventional cardiologist na si Dr. Jeffrey De Jesus para po sa ating doktor serbisyo. So kung may questions po kayo para sa ating cardiologist, ay ihanda nyo na po yan at i-text kami sa Viber 0919-278-3000. At mamaya, makakasama rin po natin sa studio ang Executive Director ng CICC, DICT po, Yusek Aboy Paraiso, tungkol po dito sa NASH. Ano ba itong NASH partner?
1: Mm-hmm. Ano siya? National Anti-Scam Hub. Diba?
0: Mm-hmm.
1: So,
0: santo? Ano
1: parang
0: to?
1: Kinonsolidate yata nila.
0: Oo.
1: Parang pinagsama-sama, I think yan yata, yung pinagsama-sama yung mga complaints. Kasi
0: mm-hmm.
1: nga, diba, para hindi ka nalilito kanino ka ba lalapit kun sa anti-cybercrime ba sa PNP. Well, ito
0: sa
1: mukhang
0: NBI,
1: isa.
0: Or NBI,
1: oo. So, siguro ito, mamaya malalaman natin iba pang
0: sa
1: details.
0: Sa DOJ, pwede rin, di ba? So, anyway, alamin po natin mamaya, ano ba yung pinakamagandang paraan na makakonect po tayo sa ating mga otoridad kapag kayo ay na-scam.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka, paalala, ha, namamayagpag na naman po ang mga scammer, whether mga love scam or kung ano-ano pang scam dyan.
1: Tsaka, naalala mo yung nag-guess natin, sabi, pag dumaan dito, pag misa may dumaan yung sasakyan,
0: may nare-receive tayong text.
1: Oo, may nare-receive na text.
0: Meron yung machine.
1: Naka-text blast, yeah.
0: Oo, yung hina-hijack
1: mobile
0: kanila.
1: Mobile pala yun, no? Mobile,
0: oo,
1: no? Magaling.
0: Sa mga kotse yan, partner.
1: Oo, nasa kotse pala
0: yun. So, iba-ibang lugar, i-hijack kanila. Bigla ka na lang may mare-receive. Oh, galing sa banko ko. Galing talaga sa banko mo.
1: Oo, tsaka ilalagay lang nila yung prompt, kunyari, mag-start ba sa 0917 or 09, ano yung number mo, then lahat kayo makakatanggap.
0: Oo, kaya kahit po galing sa minsan sa inyong banko, naha-hijack po kasi yung linya. Kaya, kunyari, example lang, galing kala mo, galing talaga sa Globe, BDO, BPI, Metrobank, whatever, akala mo galing sa kanila, hindi po.
1: Mm-hmm.
0: Oo, naha-hijack lang po yung line.
1: Uh-oh.
0: Okay. So, ayan po mamaya, baka may questions rin po kayo para po sa ating Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Nandito po ang kanilang Executive Director. And before I go to our gap,
1: mm-hmm.
0: gusto ko lang pong pasalamatan yung ating mga doktor, ang ating mga magigiting na doktor
1: mm-hmm.
0: mula po sa Philippine College of Physicians. Ako po ay nagpapasalamat sa Presidential Award na ibinigay po sa atin kagabi.
1: Diyan congratulations,
0: po
1: partner. Nakita mo yung post mo.
0: Yeah, Convention Center. Ang nagbigay po ay ang kanilang immediate past president na po. Kaka-turnover lang ata kagabi na si Dr. Nemencio Nicodemus Jr., ang immediate past president ng PCP. At yung incoming president po nila, ayan po, nakita nyo kanina sa litrato, yan po si Dr. Maaladin Birwar.
1: Mm-hmm.
0: Siya naman po ay presidente ngayon ng Philippine College of Physicians. At sa lahat po, andyan din si Dr. Dennis.
1: Nandyan din siya.
0: Si Dr. Dennis, I think, was elected also as one of the board of regents.
1: Mm-hmm.
0: And then, andyan din si Dr. Ian Kua. Nakita ko rin po.
1: Mm-hmm.
0: At lahat ng mga magigiting nating doktor, andyan po sila. So, sa mga nakaraang araw, nagkaroon po ng convention. So, yung mga magagaling natin na doktor sa buong Pilipinas po, gathered.
1: Nag-converge sila doon sa mga
0: Para po sa kanilang convention dyan sa SMX Convention Center. So, congratulations po sa mga bagong fellows
1: mm-hmm.
0: ng Philippine College of Physicians. And also, again, I would like to say thank you so much. Nakaka-humble po at saka deeply appreciated yung award po natin para sa responsible journalism and para po sa tamang pamamahayag pagdating po sa medical information, misinformation. Nilalabanan natin yan. At fake news pagdating po sa kalusugan. Dahil ang fake news po, lalong-lalo na pagdating sa medisina, nakamamatay.
1: Hindi pwede yun. Na, ano. Well, you deserve that, partner naman. Yan, alam ko, isa naman sa mga advocacies mo yan. Di ba sa mga
0: health
1: programs
0: po.
1: Mo.
0: Naku tayo, partner. Kasi kasama rin kita. Partner ko rin sina Partner Jack, sina Migs, ading Migs Bustos, dito po sa programa kung saan kausap natin palagi yung mga doktor po natin sa Doktor Servicio segment para magbigay po ng tamang impormasyon at libreng konsultasyon sa ating mga kababayan at kaservisyo.
1: Oh, congratulations. Ay, buti umabot ka.
0: Buti nga umabot
1: after
0: ako.
1: After ng show natin, alam kong...
0: gabi na. Oh, actually.
1: Gutom na gutom ka na nga rin.
0: Gutom
1: nun,
0: na
1: diba?
0: Ako.
1: Pero
0: hindi. Kailan,
1: buti umabot ka.
0: I owe it to our doctors at least to show up, to show them our appreciation for the time and effort. Whenever we call them po,
1: available lang.
0: Nako, napaka-busy po ng ating mga doktor. So, pag nandito po sila, talagang sobra kaming nagpapasalamat dahil marami po kayong natutulungan. So, maraming salamat po sa ating mga Pilipinong doktor sa buong bansa.
1: Mabuhay kayo.
0: Ang oras po natin, 11:19 ng umaga. Magbabalik po ang nagseserbisyo ni Nya Corpus at Jack Batalyones.
2: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liveraid Pro!
6: May Silimarin, may multivitamins pa!
7: Liver up na tayo!
6: With Liveraid Pro!
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Basta AMMM!
10: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Kids, mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
12: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus, tamang laro, tamang panalo.
13: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Responsible gaming at bagcore.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: DZMM numero uno sa aksyon. Basta AM DZMM.
1: Ang oras natin, 11:22 ng umaga.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Okay, at sabi ko nga, ang ating mga magigiting na doktor, isa sa kanila, nandito ngayong umaga sa aming studio, siya po ay walang iba kundi ang interventional cardiologist na si Dr. Jeffrey De Jesus. Magandang umaga, Doc Jeff.
2: Magandang umaga, Ninya. Magandang umaga, Jack.
3: Magandang umaga, Doc.
1: Okay, si Doc Jeffrey ngayon ay nakabarong.
3: Oo,
1: di ba?
3: Mainit eh.
1: Totoo.
3: Tingnan, diba?
1: Partner, magbarong ka nga din. Ha? Hindi lang pag Monday. Parang gobyerno, ano?
3: Magsusot ako, sige, isa sa mga ano natin.
1: At Nina Inabel Barong, ha?
3: Oo naman.
1: Yung barong na brand ko. Hindi. Well, Doc Jeffrey, unang-una, congratulations pala sa naging convention ninyo, no? At itong Philippine College of Physicians, PCP. Ngayong linggo, parang ang dami nangyari.
2: Puro activity yun. So, actually, if active ka sa social media ng mga doktor, nakita mo yung convention ng mga nephrologists,
3: okay,
2: convention ng mga pediatrics, then kami ngayon mga internists, next week magiging convention naman namin ng mga cardiologists.
1: Okay, pero yung Philippine College of Physicians, iba-ibang specialty yan.
2: Kasi pagka naging MD ka, nag board exam ka sa PRC, after nun pipili ka ng specialty mo. Kung gusto mong maging internist, yun yung member ka lahat ng PCP, internist. Gusto mo mag-surgery, pwede kang sumali sa college ng surgeons.
1: Okay, ang internist, iba-iba po yan, cardiologist.
2: Oo, yun pa lang yung isang stepping stone mo para makuha mo yung specialty na gusto mo. So internist, parang parang specialized ka na nagdi-deal ka, specialty siya na nagdi-deal doon sa mga internal organs.
3: Oh.
2: Yung dermatologist, externist siya kasi nagdi-deal siya sa organ na outside ng body. So external medicine siya. Kami internal medicine, puso, kidney, utak.
1: So andiyan ang mga neurologist kasama diyan
2: kasi partially membership, pero may sarili na silang society ngayon.
1: Nandiyan yung nephrologist, di ba? Yung sa kidney,
2: sa tiyan,
1: okay,
2: sa puso,
1: endocrinologist.
2: Sa mga endocrine organs, lahat ng organs.
3: Yung sa bones ganyan.
2: Rheumatologist na ba 'yun?
1: Doon din ba 'yan sa Philippine College of Physicians?
2: Sa lahat ng internal organs covered 'yan ng PCP.
1: Kaya nakita ko si Dr. Mitos Cabral, na meron siyang parang talk or presentation. Si Doc Mitos Cabral ay isang endocrinologist like Dr. Nemi Nicodemus. Uh-huh. Nakita ko si Dr. Brian Cabral, nagsalita rin, nephrologist. Dr. Ian Kua, 'di ba? Si Dr. Ian Kua, gastroenterologist. Dr. Dennis Ngo.
2: Sa chan din siya.
1: Na gastro rin siya. Oh, at iba pa, nakita ko lahat sila katulong na listahan ng magagaling na doktor para akong na starstruck.
2: United Colors.
3: Sana wala nagkasakit kagabi dahil lahat sila nandun.
1: At eto pa, meron parang may mahuhulog doon yung photographer. Sabi ko, naku, okay yan pag nahulog ka lahat daming, to, parang may 1,000 na doktor.
2: I think at one point may around 14,000 attendees dun sa convention na yun eh.
1: Wow! Kinuha nyo ngayon buong convention center.
2: Kulang pa yun. Daming doktor eh.
3: Annual yun.
2: Buong Pilipinas yun. I think after a few years, mag-host na rin yung Philippines sa World Congress ng Internal Medicine. So it's a big honor for the society.
1: Wow! Kasi nakita ko, partner, may mga hotel pa, may mga shuttle pa. Talagang it's a big thing.
2: Kasi syempre may mga attendees from Visayas, Mindanao, and out of town. Talagang well-attended yung convention na yun.
1: Kaya congratulations sa bumubuo ng Philippine College of Physicians, PCP, at sa pumumunungan ni Dr. Nicodemus. Ano? Mm-hmm. And now the new president is Dr. Birwar.
2: Mm-hmm. Nephrologist naman.
1: Oo. Batiin ko rin yung aking cardiologist, Dr. Lenny Iboyundi. Nagpunta ba si Doc Lenny rin doon? Okay. Wala, kakatuwa lahat kayo.
3: Lahat.
1: Ang galing-galing. Mas starstruck ka, partner eh. Lahat ng rockstar doctors
3: nandun,
1: partner. Kaya okay lang ako mahilo dun eh. Kuya, dahil...
3: Doc Tony, di ba sa cardio ba?
1: Cardio, Doc Tony. Diachon.
2: Magkakaroon din kami ng convention 2 weeks from now. Sa PHA naman.
1: Oh, dati president rin siya eh. Noon. Mm. Oo. Oh. Okay. Well, anyway, Doc Jeffrey, dahil napakainit po ngayon. Oo. Kumusta ang ating puso kapag mainit ang panahon?
2: Well, narinig ko 'yung usapan niyo kanina eh, 'yung sa UV rays eh. So, medyo nalito rin ako ng konti dun eh. Actually, binasa ko siya. Kasi for most of my patients, nirecommend ko talaga wear light-colored clothing. Ang goal namin is to prevent yung heat stroke eh. Yun yung problem ng mga patients ngayon, lalo na kung medyo may edad ka, meron kang mga maintenance medication, mataas yung likelihood na bumaba yung BP mo eh. Mahilo ka, bumagsak yung BP dahil doon sa heat stroke. Pero yung light color clothing, nakaka-protect siya against UV rays.
3: Mm-hmm.
2: So, irradiation na pwede mag-cause ng cancer. But for heat stroke, ang pire-prevent namin kasi yung radiant heat. Mm-hmm. Yung heat na, na degenerate ng sunlight. Mm-hmm. So, pagka nakatapat ka sa araw, hindi lang UV rays kasi na kukuha mo. Nakukuha mo rin yung radiant heat ng sun.
3: Ah, okay.
2: So, for us, pinakamaganda pa rin light color clothing.
3: Mm-hmm.
2: Then, syempre, dapat presko. Medyo, medyo maluwag siya.
3: Loose siya.
2: Yung fibers niya, natural yung fibers, para maka-absorb siya ng pawis.
1: Yung cotton, partner. Yeah, I think kung cotton, linen katulad ni Doc, nakabarong, di ba?
2: Primer cotton ako underneath nito.
1: Yes, cotton underneath. So, maganda yung, at saka, yung mga barong po, talagang natural fibers din yan.
2: Dinesign talaga. Ito yung clothing ng mga ninuno natin, wala pang aircon ng araw.
1: Diba? Baka dapat wala na lang undershirt, ano?
2: Makati siya. Pero noong araw, di ba, wala namang aircon. Ito yung, wala namang nabibiling magandang damit nun, except ito lang ang pinaka-presko na damit natin nung araw.
3: Pero ano, Doc, partner, no? Yung heat stroke ba, pwede mo lang yan makuha ng yung mga sabi alas 10 ng umaga or pwede ka rin ma-heat stroke na umaga? Kasi nga may friend kami ni partner na nagbabike, tapos nag-collapse siya. Well,
1: stroke po raw or na heart attack. So, he collapsed. 7
3: ng umaga yata or 6?
1: Oh, 5:30 ng umaga. 5:30.
2: Well, syempre, ang heat stroke, iba yan sa ordinary stroke. Eh. Dapat, ang component yan may heat. So, talagang dapat iba nung nagbabike siya, mainit siya para consider mo na heat stroke. Na heat stroke siya. Maraming factors na nakaka-contribute doon. Baka yung hindi siya masyado uminom ng maraming tubig during that time, makapal yung damit niya, or mainit doon sa lugar na pinuntahan niya.
3: Pero Doc, di ba yung cycling gear, hindi naman siya yung nga cotton or
1: diba
3: ano.
1: Spandex? I mean, di ba?
2: Medyo polyester siya.
1: Polyester.
3: Pero hindi nag-absorb ng pawis siya, di ba?
2: Not so much, pero kung titingnan nyo naman, kasi nagbabike ka ng, kung dire-diretso ka lang naman nagbabike, mabilis matuyo yung pawis kasi hindi nga ina-absorb ng polyester fiber, pero natutuyo naman dahil mabilis ka magbike.
3: Uh-huh.
2: Ang problema, kung mabagal ka magbike, naka-steady ka lang, traffic, syempre makukuha mo lahat ng heat. Hindi mo kagad matutuyo or hindi ka kagad matutuyan ng pawis.
3: Mm.
1: Yun nga po, marami kasi sa ating mga kababayan na hihilig nga rin ngayon sa mga outdoor sports.
3: Uh-huh.
1: And pag summer, di ba, parang lumalabas rin sila. Pero itong tao nga na to, 5:30 po siya nung umaga
3: nagbike. Lagi siya nagbabike.
1: Tsaka lagi siya nagbabike. So parang, ano po kaya ang pwede pang posibleng nangyari? Kasi ang sabi, nag-collapse na lang. And then sa kasamaang palad nga po, ay binawian po siya ng buhay.
3: Pero never siya nagkaroon ng atake or stroke previous.
1: Parang first time.
2: Yeah, first time. Mas malaki yung possibility na pagka ganun, early morning, heart attack pa rin yun.
3: Okay.
2: Pwedeng nagkaroon siya ng irregular heartbeat during that time. Or dahil mataas sa adrenaline, kung very active siya sa sport, mataas ang adrenaline niya early morning, pwedeng na either totoo siyang na-stroke or talagang inatake siya sa puso. But heat stroke, ang component talaga nun, yung kasamang heat.
3: Okay.
1: So pwede po na ma-heart attack ka dahil sa heat stroke? Pwede po ba yun?
2: Well, precipitating factor lang. Mm-hmm. Pero masyadong malas naman nata yung taong yun na damay-damay yun. Pero usually, magkaiba kasi sila ng pathophysiology or cause. Eh. So, yung heat stroke, sa dehydration yun, lumalapot yung dugo. Yung heart attack, may nagbarang ugat.
1: Okay. So, magkaiba yan.
2: Magkaiba talaga.
1: Confused. Kasi
2: pero baka dahil sa stress, pwedeng mangyaring magkaroon ka ng heart attack during that time. Pero theoretical lang masyado yun. And masyadong circumstantial.
3: Pero yun nga, ano, inisip ko, partner, nun. Kung kala ko porket active ka, di ba sabi, lagi nagbabike. Diba? Hindi ka, parang safe ka na dahil healthy
1: hindi
3: ka.
1: Siya,
3: eh.
1: Hindi siya babagsak, ano pala, diba?
3: Not a guarantee.
2: Actually, yung, kung titingnan nyo yung mga kung titingnan yung mga pasyente namin ina-admit sa hospital, yung bigla na lang nagkaka-heart attack, bumabata siya ng bumabata eh. So,
1: yun
2: hindi
1: nga,
2: naman guarantee, hindi naman lagi na porke matanda, yun lang ang aatakin sa puso. Maraming pasyente kami, 30, 40 years old. Uh-oh. Minsan, less than 30 years old pa. Magugulat kayo. Depende yun sa lifestyle eh, and genetics ng pasyente.
3: Ah, okay. So,
1: may connection ba ito sa COVID? Kasi people are, di ba, yung parang may enlarged heart or irregular heartbeat after COVID.
2: As of now, wala pa kaming nakitang direct link dun sa mga recent events na heart attack. But, though yung nung time ng COVID, meron talagang mga pasyente nagkaroon ng myocarditis at humina at nagkaroon ng problem yung heart nila. Pero
1: ano
2: with regard
1: yun?
2: Sa heart attack, parang wala pa kaming nakikitang connection.
1: What is myocarditis? I heard that kasi parang naging issue po yan nung panahon ng COVID. Mm-hmm. And sa lahat ng nagka-COVID, maaaring mangyari rin yun sa kanila as a side effect or something.
2: Matunog na matunog yung word na myocarditis during that time kasi yun yung sinisisi nila because yung virus nasisira niya yung muscle ng puso. Mm-hmm. So aside from getting infection, getting lung infection, pneumonia dun sa COVID, isa yun sa biniblame namin na cause kung bakit biglan lang humihina yung puso habang nagkakaroon ng critical illness yung patient. Humihina yung puso, lumalaki yung puso.
1: Pwede bang ma-reverse yun?
2: For most of the patient, kailangan kasi matanggal muna yung cause ng problem. If viral yung cause ng problem, you have to treat the viral problem.
1: And ngayon po, sa mga panahon ngayon, ano po ang advice ninyo sa mga kababayan po natin? Dahil wala nang pinipiling edad ngayon din eh. Bata, matanda, biglang
3: lalo
1: na heart attack.
3: Lalo na sa diet din siguro.
2: Actually, dapat talaga may awareness tayo eh. Yun yung pinaka-importante. Hindi guarantee na nag-exercise kayo araw-araw, healthy living, hindi guarantee yun na walang chance na magkaroon ka heart attack. Kaya pinapaalala ko lagi doon sa mga pasyente ko, doon sa mga kamag-anak nila na magpa-check up. May mga test kaming ginagawa para ma-screen yung mga pasyente, malaman namin kung sino yung may potential na heart attack, potential na magkaroon ng stroke or heart attack. Kasi meron diyan nag-exercise araw-araw, tama naman yung kinakain, pero dahil sa genes nila, dahil sa family history nila, o kaya may at one point nagkaroon sila ng masasamang bisyo, smoking, alcohol, pero tumigil na sila. Pero hindi na alam na may consequence pala yun. Mayroon palang damage na ginawa dun sa puso nila o dun sa ugat ng puso nila.
3: Pero with regards sa diet, ito ngayon sa topic natin talaga, ano yung mga sinasabi nila ngayon tang inet, yung mga parang friendly sa ating heart na ano?
2: Siyempre, pagka tag-init, iwasan mo pa rin yung maaalat na pagkain. Kasi talagang, kung nadidehydrate ka na, tapos maaalat pang pagkain kinakain mo, lalo kang ma-dehydrate dun. Drink water. Pag nauhaw ka, siyempre, water pa rin ang pinaka-importante. Tubig, ha? Hindi juice, hindi mga soda, hindi kape. Hindi alcohol.
3: Yung kape naman yung juice pwede.
2: Hindi kasama. Tubig lang.
3: Tubig lang.
1: Kasi, so yung, kunyari ako, nagkape, hindi ko kaya, walang kape ngayon, kailangan bawiin ko yun with, water. Kasi nakaka-dehydrate or...
2: Kasi ang coffee, nakaka-dehydrate. Diuretic.
1: Like, what else is diuretic na inumin do?
2: Alcohol.
1: Pag umiinom.
2: Mataas sa sugar.
3: Totoo ba yun, Doc? Pag kumain ko, kunyari, lechon or bagnet, tapos sundan mo lang ng pineapple juice, safe ka na. Hindi.
2: Hindi. Pero ninja, pengin ng bagnet mo, ha?
1: Sure, Doc. Ano lang naman, 1,000 per kilo, joke?
3: Talagang ninamnam ko yun. Ina-use ko pagkakahati.
2: Actually, buti na banggit mo yun, Jack. Kasi laging, ganyan lagi hirit ng mga pasyente ko. Eh. Dok, mataas ang BP ko kagabi, pero Nag-pineapple juice ako.
1: Ano ba yan?
3: Sabi kasi nga eh. Ewan ko eh. Ba't sa ilan, narinig ko na lang yun eh. May pineapple. Hindi, sige, mag-lecture ako. Pero may pineapple juice.
2: Ewan ko. Magaling kasi yung advertising ng pineapple juice na yun. Kaya okay.
1: Pero wala lahat ng tao. Oo, si Kesho raw nakakapagpababa ng
3: restaurant. Wala na mga
2: akala gamot yun. Nag-drawing ng puso sa likod ng label nila. Akala na lahat ng tao gamot na siya sa puso.
1: Actually, maraming nalilin lang dyan. Dapat hindi po. Mali po yun. Teka
2: mali
1: lang.
2: Talaga.
1: Kasi mga senior citizens.
3: Dito mo, isa ako sa naloko eh.
1: Lolo, lola, tito at tita ko, may mga ganung pineapple juice sa kanila. Sabi ko, hindi ho ba na ang taas ng sugar niya?
2: Diba? Diabetic na naka-pineapple juice.
1: Oh, so it's a myth.
2: Yes, yes. And partly yung good marketing yun. Good marketing. But hindi healthy talaga yun.
1: Okay, maganda yung tanong mo na yun, ha, partner. Ano pa ba yung mga myths na maganda pong itama ngayon para sa ating mga kababayan?
2: Well, yung mga patient ko, kadalasan yan, magtatanong yan, ano magandang replacement sa sugar? Oh, magkakape ka. So, magtatanong yan, okay ba itong coco sugar?
3: Sasabihin ko,
2: naku, parehas lang, sugar din yan. O kaya, brown sugar naman eh.
3: Yun.
2: Sugar pa rin.
3: Ganun din. Ay, kala ko pa naman naka-ano na ako. Kala ko naka-healthy na ako.
1: At least mas healthy pa rin siya kasi 'di ba may cocoa sugar, may isa pang klase ng sugar.
2: Brown sugar. Tapos may iba.
3: Yung cocoa ba yung muscovado?
1: Muscovado. Meron din
2: ba ano pa? Honey o
1: honey.
3: Asukal din.
1: Asukal pa rin. Pero baka mas healthy naman 'to.
2: Hindi.
1: Pareho lang.
2: Ang lagi ko sinasabi, sorry, pero sa mga pasyente ko, pagka nagtanong, Dok, sabi ni ganito-ganito, healthy yung honey. Sasabihin ko lang naman, asukal lang naman talaga yung honey. Ang nagsabi lang na talagang healthy yung honey, yung mga bubuyog.
3: Kung hindi ka bubuyog, hindi healthy
1: siya yan. Basta, in moderation pa rin lahat, Dok. I mean,
2: yeah, definitely. Uh-oh. Kailangan talaga in moderation. So, pwede naman sila mag-fruits paminsan-minsan, matamis din ng fruits.
3: Uh-oh.
2: Pwede rin sila kumain ng, kung gusto nila kumain ng matatamis, pero talagang minimize nila kasi yung sugar talaga, yun yung nagiging dahilan ng diabetes. Uh-oh. At mataas na cholesterol.
3: Dok, yung pakwan ba mataas sa sugar?
2: Oo nga eh, sapsalay pakwan ngayon eh. Pero sa lahat ng prutas, actually, yun yung pinakamaraming sugar.
1: Pakwan? Watermelon?
2: Hindi mo lang nilalasa kasi may water siya eh.
1: Parang water eh.
2: Mataas din. Pinya, kasunod.
1: Saging.
2: Saging medyo okay lang. Avocado medyo okay lang. Pero again, kahit na anong fruit in moderation. Kasi may mga patient naman ako, okay naman pala nang sinabi ni Doc, banana. Pero ilang banana kinakain sa araw. Banana na lang kinakain
3: nila.
2: In moderation pa rin. Lalo na narinig nila may potassium yung banana. Sasabihin na nakakababa ng BP ang potassium. Ilang banana naman pala yung kinain nila. So masama rin yun.
1: Nakakababa pala ng BP ang banana.
2: Yung potassium
1: sa banana.
2: Hindi, pero hindi sa banana.
1: Hindi sa banana.
2: Pagka kasi mababa potassium, mas mataas yung risk mo for hypertension. Kinokorrect talaga namin yung mga mabababang potassium.
1: Saan ko pwedeng kunin yung potassium para...
2: marami namang vegetable, fruits na may potassium. Mostly, actually, yung fruits may potassium.
3: Okay.
1: Bago tayo magpaalam-paalala about hypertension, kasi yan high blood ngayong panahon ng tag-init.
2: Sa ngayong tag-init, syempre importante na iniiwasan pa rin natin yung maalat na pagkain, iwasan natin yung matatamis na pagkain, and of course, kailangan mag-follow up kayo sa mga doktor. Kasi actually, ang karaniwan na na-encounter kong problem ngayon sa tag-init, lalo na doon sa mga pasyenteng may high blood, is mas bumababa yung actually BP nila kasi mainit, pinapawisan sila. Lalo na yung mga naka-diuretic. So, binabantayan talaga namin. Most of the time, natanggal namin yung mga gamot na pampaihi this summer. Dahil nga, mas marami nagko-complain sa akin. Parang nahihilo, mababa BP nila. Nagkakataon, medyo pagka nag-summer talaga, less yung naiinom nilang tubig, mas bumababa yung blood pressure nila.
1: And masama rin yun.
2: Masama, syempre.
1: So, I
2: would suggest pagka naka-encounter sila ng problem na ganun, visit their doctors and ask them kung pwede bang i-adjust yung gamot nila, lalo na napakainit ngayon eh, para lang hindi na ma-encounter yung problem na yun. Wala namang perfect na medicine, that's why kailangan nagre-regular follow-up sila sa mga doktor nila.
1: Yan. Okay. So, kung may high blood, may low blood, delikado rin.
3: Oo, hindi rin. Ano, yeah. Hindi din maganda.
2: Actually, na-encounter ko yun sa mga pasyente ko galing states. Hindi sila sanay sa weather dito. Nag-iba na yun. So, mahilig sila magbigay ng diuretic, pampaihi dun sa mga medications sila sa states. So, pagdating dito, sobrang baba ng BP nila. Kasi kainit eh. Pinapawisan na sila. Tapos naka-diuretic pa sila.
1: Ayun. So, okay. Tandaan po natin, kailangan tayong wag dehydrated. Uminom ng maraming tubig.
3: Tsaka everything in moderation. Di ba? Yes. Sa mga frutas. Tsaka yung pineapple juice. Hindi totoo yun.
1: except bagnet, ha? Except bagnet.
3: Hindi gamot sa puso. Okay. pineapple juice.
1: Okay. Maraming salamat, Dr. Jeffrey De Jesus, ang ating interventional cardiologist, for being our doctor. Servicio of the day. Thank you, Doc.
2: Thank you. Thank you.
1: Ayan, mamaya abangan po ang ating live interview. Kasama po ang Executive Director ng CICC Cybercrime Investigation and Coordinating Center, walang iba kundi si Yusek Aboy Paraiso. Magbabalik po kami maya-maya lang. Oras po natin, 11:43 ng umaga.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM DZMM.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
10: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
11: Abangan sa Private Confessions.
12: Sa gitna ng katahimikan, doon ko naintindihan na ang tunay na panalo ay hindi yung nakuha mo ang lahat, kundi yung kahit nasaktan ka, kahit pinagdamutan ka, pinili mo pang maging mabuti. Dahil ang yaman na hawak mo sa kamay ay kayang mawala. Pero ang kabutihang hawak mo sa puso, yun ang tunay na hindi mananakaw ng kahit sino.
4: Private Confessions. Private Confessions. Basta AM DZMM.
3: Oras, 11:46 ng umaga.
13: Oras sa tinsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
14: May bisita, upo po kayo. Ang ating KOTD Kaservisyo of the Day.
1: Nako, kasama natin ang action star partner ng CICC. Ang executive director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, walang iba kundi si Yusek Aboy Paraiso. Good morning, sir.
6: Good morning, Jack. Good morning, Nina. Thank you for having me here again sa show nyo sa servisyo of the day.
1: Yes. Salamat po. Well, unahin na natin tong good news. Ano ba itong NASH? National Anti-Scam Hub.
6: So this is an initiative of our administration, our government, para pag-isahin na yung efforts of government kasi masyadong segmented, masyadong compartmentalized yung pagsugpo at saka yung pag-address natin sa scams. So under this initiative, sama-sama na ho kami ni PAOK, ni Transnational Crimes, the Center for Transnational Crime, kasi kaya alam na natin talaga ang pinaka-challenge natin, borderless ang cybercrime. So si CICC, si DTI, si NTC, si PNP, si NBI, si even si Banco Central of the Philippines is part of this initiative sa NASH. So even yung mga financial transactions, mahahabol na natin kung if it's in accordance with yung sa tiyatawag natin na AFASA law natin.
3: Kumbaga, sir, hindi na kasi, di ba, usually pag na-scam, hindi ila ko lalapit sa NBI, sa anti-cybercrime. Ngayon, may iisa na lang.
6: Iisa na lang. Pag-iisahin na natin yung efforts natin. Tapos, lahat kami, nasa isang kwarto lang. Parang kami, sa CICC, ang magiging pinaka-contribution namin is to provide the center and provide the system para doon magre-report yung mga kababayan natin. Tapos, iti-trickle down natin doon sa mga agency. Okay. Tayo yung triaging.
3: Kailan, sir, nag-start to at gaano karami kagad yung
6: nagsimula yung talks namin mga bandang January pero yung conceptualization nito last year pa tapos now we just signed the MOA sa Office of the Executive Secretary. Hopefully by June yung dry run and July full blast na yung National Anti-Scam Hub natin.
3: Sa ngayon, sir, on the average gaano karami ang
6: so sa CICC lang kasi on the average medyo mababa siya. So if we're at 10,000, 12,000 right now, so we're on average mga 3,000 complaints a month.
3: Pero marami na rin. Mostly financial.
6: Financial, minsan yung mga nababash, tapos pumasok din minsan yung mga kasi kada panahon iba-iba yung mga scams . So right now ang pinaka-prevalent ngayon yung mga vacation scams, yung mga online lending scams at saka yung mga yung
3: trabaho,
6: shopping scam.
3: Yung trabaho, di ba? Yung alukin ka ng
1: hanggang ngayon partner. Nakakatanggap ako sa Viber kung gusto ko raw kumita ng ganito.
3: Magla-like ka lang daw, di ba?
1: Tapos merong may link. And then may picture ng babae na kala mo, di ba? Malay mo yung picture na yun ay kinuha lang sa kung saan.
6: Buti na lang hindi ganun, di maakit si Jack sa mga ganung mga pictures ka.
3: Wala sa akin yan.
1: Wala
3: sa akin.
1: Yung malaking leak. Dami,
3: wala sa akin yung pinapansin yan.
1: Na-scam.
3: Hindi ako nasisilaw sa ganyan.
1: So, sige nga po, ano ba yung mga red flags para hindi tayo ma-scam?
6: So, marami naman red flags yan. Unang-una, pag nakakatanggap, parati ito pa rin ang nagiging problema natin hanggang hindi natin nasa sunset or talaga natatanggal yung 2G and 3G technology natin is yung mga text scams natin. Ang pinaka-red flag dyan, pag may hyperlink, bawal na kasi talaga yan. Sinabi na ng ating National Telecommunications Commission sa pamamagitan ni Comela Lopez, bawal na. Pag may link yan, scam na kagad dyan. Second, pag may pressure. Sasabihin, itong discount na to ngayong araw lang na to or itong booking mo ngayong araw lang na to or makiklaim mo lang yung reward mo ngayong araw na to. So may pressure talaga. Tapos
3: may points din sinasabi yan, di ba?
6: May mga maraming kasi identified na kasi ngayon nagagamit na rin yung AI to identify tsaka to profile us . So alam nila saan tayo vulnerable na scams, kung vulnerable ka sa love scams, sa commercial scams, doon sa mga budol scams na mga discounts. So napipinpoint
1: na yun. Hindi nilang AI kunyari. Jack Batalyones, ganyan.
6: Love scam.
1: Love. Bilis na sagot niya.
3: Talaga yun.
1: Sa akin yun.
3: Nalala mo dati pinag-debate yan natin, may nag-text sa akin tapos sinagot ko ng who's this, sabi ni partner, pa-who's this.
1: Sabi ko nga.
3: Mali mo kilala ko.
1: Sige na nga. Pero I know that you're in a happy, healthy, loving relationship. Di ba, partner? Kaya, niloloko lang namin si Jack, ha? Okay. I just want to focus on the time element na sinasabi niyo. Pag nagmamadali, kailangan bayaran mo na ngayon. Ngayon na. Or else forfeited. Scam yan.
6: Scam yan talaga. Kasi, there's a pressure that's involved. Kasi nga, kailangan mo magbayad ka agad. Kasi, nakita namin, yung mga ginagamit na rin ng payment systems, QR coded lang. May timeline din yan. Kanina ba, nagbigay sa'yo ng QR code. Good for 2 minutes, 3 minutes lang din yan eh. So, alam namin, pag nakuli namin yung mga nakapag-report sa amin, matatanggal kagad namin yung mga bank accounts na yan, yung mga GCash accounts na yan. So, nagmamadali rin sila to fully maximize yung mga dummy accounts nila. Kasi, kasi according to the FASAL, sasabihin lang sa amin ni magsusumbong lang kami kay BSP, sasabihin niya, banko, i-disclose mo yung pangalan ng account, tapos si BSP naman, tatanggalin yung account. Same thing goes with yung mga payment wallets natin, GCash, Maya. So, pwede natin pa-hold yung mga transactions na yan.
1: Yeah, like even if banko, for example, sa isang pero papaano kung legitimate naman po yung account tas na-hijack or something or binili or ewan ko for
3: yung
1: some reason,
3: mismong, kunyari, nakuha. Doon sa wallet yung account talaga dahil yun yung nag-update sa'yo. Pero biglang nasingitan ng ganun.
6: So, there are two things. Yung una yung kay Ninya na pag legitimate account nung umpisa pero na-hijack.
1: Or binili. Or di ba binili ng scammer?
6: Di parang nasa scammer na rin yun. So, we are within our mandate para itigil talaga yan to close that account down. Ang sinasabi mo siguro nagiging problema is the attribution. Kasi ang lalabas na may-ari pa rin ng account, yung original na may-ari ng account.
1: Na hindi naman scammer.
6: So, doon ang nangyayari yun. So, pero yung sa amin, mas importante sa amin, intervention muna para hindi na magamit yung account for scams.
3: Okay.
6: Tapos yung sinasabi mo naman, Jack, na parang andun pa rin. Na, tama, prevalent pa rin yung hina-hijack yung mga text message threads natin. Na, eto, panay bangko ko lang to, pero biglang may sumingit na may hyperlink. Yan yung sinasabi natin na problema pa rin natin doon sa IMSI catcher na hanggat hindi natin na shutdown ang 2G and 3G technology.
3: Andiyan
6: pa rin sila.
1: Pwede po bang i-shutdown ang 2G and 3G technology? Kawawa naman po yung mga kababayan natin na nasa scam. Karamihan nga po yung nangangailangan pa. Sila talaga
3: yung
1: yung mga vulnerable talaga. Kailan po ba?
6: So, right now, parang at the end of the year, if I'm not mistaken, masasara na yung 3G technology and the telcos are asking na by middle of next year hanggang third quarter next year, isara yung 2G technology. And we have to be realistic here na talaga naman kailangan ng investment para isara to. At kailangan nating abisuhan yung mga maapektuhan. Ano yung mga maapektuhan? Yung gumagamit pa rin mga analog na phone sa probinsya. Mm. Yung mga kababayan natin nasa laylayan na ganun lang ang kaya. So we have to advise them and then come up with a plan for them to transition into 4G capable smartphones or 4G capable phones.
1: Wait, so pag analog, talagang 2G, 3G.
6: Yeah.
1: Kasi ako naman, kunyari magulang ka, gusto ko bigyan analog lang yung anak ko. So hindi pala mag-work yun
6: hindi
1: kapag tinanggal mo yung 2G, 3G technology.
6: Tama. Tapos isa pa maapektuhan, yung mga POS systems, yung mga points of contact, points yung POS natin, points of service natin, yung mga ginagamitan ng credit card sa
3: Dama yun.
6: So, kailangan mag-transition din. So,
1: sa ano? Ano naman ang...
6: Sa 2G rin sila naglalagay.
1: Pero ganun pa rin. May iba lang na machine or ibang technology.
6: Kailangan lang yung mga machines i-upgrade. May investment heavy rin kasi yung pagka-sa sunset ng mga
1: pero dapat po eh kasi sa ibang bansa naman
6: iba na
1: nakapag-move on na sila tayo lang.
3: Tsaka, tayo medyo pag-iwanan talaga.
6: Tingnan mo yung POS nila na may parang tablet na malalaki na sa ibang bansa. Hindi na yung credit card na swipe size sa atin. Bihira ko na rin makita sa ano yun.
3: Pero ano, Sir Abay, yung ano din, yung mga tumatawag na hindi mo alam yung number. Tama ba yun? Sabi na hindi rin daw safe yun eh.
6: Oo, pag hindi mo kilala yung number, dapat hindi mo na pinawag. Kasi iyan yung mga ina-advise natin na kailangan ugaliin. Una yung maging mapag-matsyag tayo. We have to tsaka mapagdudad sa lahat ng tumatawag sa atin. And everything we consume in the internet, nakakalungkot nga, no? Na parang zero trust policy na ini-implement natin sa internet. Even the news, even yung mga scams na yan. Then kailangan maging mapagdamot tayo. You don't give away your information kung hindi mo kilala. Tapos okay lang maging snub. Doon tayo papasok doon sa pag-ugali na mang-snub ka na pag hindi mo kakakilala. And fourth is kailangan mag-report ho tayo. Yan yung apat na M's na ina-advocate ni CICC.
3: Yun nga, yun. Hindi minsan may matatawag kasi numbers na hindi mo kilala. Pag,
1: mga nag-host this.
3: Well, minsan pa kasi pag hindi mo sinagot, sabi, ba't di mo sinasagot yan?
6: Suplado naman ang dating.
3: Pagalitan ka naman. Ba't di mo sinasagot yan?
1: Kaya nga, sinabi.
3: So, sasagutin mo naman, baka scam
1: eh. Okay lang maging snub.
6: Mag-snub. Okay lang maging snub.
1: Hindi naman maging snub. Mag-snub. Okay ba yun? Magkaiba. Well, what else? Yung, for example, may tatawag sa akin bangko. And then, so hindi pwedeng tumawag ang bangko?
6: Right now, hindi. Hindi talaga. Unless, Unless it is your account manager.
1: Or parang may mga ganon.
6: De, parang ako kasi, halimbawa, yung banko ko, meron akong nag-handle ng account ko na account manager.
1: Okay,
6: ko.
1: Yeah.
6: Yun. Yung
1: o, kasi
6: tumawa.
1: Special ka eh. Yeah. So, yun, meron kang ano. May sarili kang account manager talaga. Okay. Diba? Ganon yun, yung mga VIP.
6: Hindi ganon. Walang ganon. Hindi, pero kasi yun yung lang yung pwede tumawag sa'yo. Pero on a personal, ano rin, sa mga personal phones mo rin tatawag. Pero yung banko na bagyang cold call, hindi pwede yun. Even even yung mga mag-o-offer ng mga promos, hindi rin pinapayagan ng banko na magtumawag ka for the promos.
3: Saka hingin yung OTP mo.
1: Minsan, yung credit card, kesyo may bagong credit card. Yeah. You're entitled. Eh, iba excited. Oh, never pa ako nagka-credit card. Diba, parang pinapahirapan ka ng banko. Minsan, mahirap, maraming requirements. Pero biglang may tatawag sa'yo, eh, wala nang requirement. Magduda ka na.
6: Kaya nga, minsan, alam mo yun, because of these scams that's going on, even yung mga legitimate na nakikita mo sa mall na nag-offer ng credit card. Tapos,
1: talagang,
6: yung pinagdududa ko.
1: Ko rin yun.
3: Kulit eh.
6: Kasi ang kapalit, bigay mo lang yung existing credit card mo, kukunin lang namin yung details sa existing credit card mo. Meron ka ng credit card sa amin ulit. Sabi ko, because of your
1: legitimate
6: training.
1: Legitimate ba yun? Yung hindi pa nagdududa
6: ko. Apparently legitimate kasi nandun sa loob ng mall, di ba? Tsaka legitimate na banking institutions. Pero, because of your training, teka, hindi ko ibibigay yung bank details ko. Even if legitimate yung bank ko, hindi ko naman kilala yung kausap ko na agent eh.
1: True. Diba? Oh.
3: Kung gusto mo magkapayong,
6: Power bank.
3: Headphones.
1: Meron pa dyan, magsukat ka ng susukati namin paa mo. 50,000, diba? Tama yung pabango. Sa akin, scam lahat yun. Hindi naman pusa.
3: Hindi naman pag-isuplad, ha?
1: Ay, naman. Magdugan na kayo. Kasi mamaya, papasukati kayo. Mahal ma, or may pabango, ang mahal. Tsaka mamaya, may kaldero ka na. Iba yung mga tita ko, napabili ng mga kaldero. Dali mo mga ano po yun eh, hindi man scam, pero ano yun, dapat bawal rin yun, multi.
6: Pero kasi we're supporting also yung mga MSMEs natin eh, di ba? So these are part of that ecosystem eh. Yung mga startups, yung mga small business enterprises, yung mga mom and pop store, di ba? So ang hirap din na sabi mong ano, pero ang kailangan i-educate natin yung mga kababayan natin na maging potential victims nito. Sila dapat na may kakayahan mag-discern kung scam ba to or hindi. Yun.
3: Siguro bago matapos sir, ano yung tatawagan? Di ba para sa NASH? Saan sila, paano sila lalapit?
6: So yun ang maganda sa ating NASH, hindi nang bago yung number, yung pareho ang hotline 1326. So i-adapt lang ng ating National Scam Hub. Tapos ito na ang ang CICC na ho ang magtatanggap ng tawag, magdo-document. Tapos iti-triage na rin natin, ibig sabihin, titingnan natin saan dapat natin ibigay na ahensya to.
3: Alright.
6: Kung law enforcement na pakakagad to, or kung if involves transnational crimes, or involves mga financial scams na pwede pa natin ma-recover yung pera kasi because of the AFASA law, pwede pa natin ipahinto yung transaction eh. Halimbawa, na-scam ka tapos nakapagbayad ka.
3: Uh-huh.
6: Pwede mo ipahinto doon sa bangko mo, wag mo muna i-send. Or pag na-send na, sasabihin doon sa pinagsendan, bawal mong galawin yan. Diyan lang yan.
1: The possibility na makuha mo ulit yung pera.
6: It's greater now because of the passing of the Anti-Financial Crimes Act. Natin.
1: Kailan yan na-pass?
6: Last year lang.
1: Kasi may nagsabi nun ako, 90% hindi mo na makukuha, or 99% you won't get it back, sabi.
6: Para lang, magkaroon tayo ng context, pwede pa natin makuha yan as long as we act fast. Ibig sabihin nga,
3: ano window time?
6: Siguro mga within 12 hours, or minsan umabot pa ng 24 hours. Kasi nga, pwede mong ipahold doon sa bangko mo mismo para hindi niya na ituloy yung transaction, or kung natuloy yung transaction, at mahabol mo pa doon sa transferred bank, kaya pa nang ipahold doon sa transferred bank yun.
1: Ayan, kasi para naman yung ating mga kababayan, baka may pinagdaraanan na scam kayo, na may problema, hindi nyo alam, paano nyo yung maibalik ang pwede, pwede naman po
6: pwede
1: pala. Basta mabilis, ano po yung number ulit?
6: Hotline 1326 natin, so yan ho, at yan ang i-adapt natin sa ating National Anti-Scam Hub, so... Hopefully po, magkaroon na tayo. Kasi ang nagiging problema, nahihiya pa rin yung mga kababayan natin mag-report. Nahihiya sila. Tapos pinagdududahan nila.
1: May victim shaming.
6: Pinagdududahan nila kung may mangyari pa. At saka, matalino yung mga scammers eh. The amount is so insignificant na hassle pa pag pinursu mo pa yung ano eh.
3: Yung case.
6: Yung case eh, di ba? Ma-hassle ka pa. Kami naman, gusto namin pabilisin at saka pag-aanin yung user experience ng mga kababayan natin na hindi, mag-report ka lang na mag-report. Kami na bahala dito. Documentation, kami na bahala.
3: 24/7.
6: 24/7 to. Okay. And hopefully, matapos na, malapit na matapos ang ating action center dito sa may EDSA. So, pwede na pumunta yung mga kababayan natin doon.
1: Wow, baka ang haba ng pila dyan sa Action Center ng DICT or CICC, ano? Okay, 1-3-2-6, yan po ang hotline ng National Anti-Scam Hub or yep. NASH.
2: Yep.
1: Maraming salamat, Yusek Aboy.
6: Maraming salamat din po sa pag-ibig sa akin. Thank you
3: salamat. May tatanong pa ako sa inyo, mami.
1: May heart. Ano yung heart? Bakit?
6: Oo nga.
1: Yan ang bago ngayong... Ay, pati yung t-shirt niya.
3: Bagets na bagets.
1: Yusek Aboy, heart eh.
3: Bagets na bagets si sir.
1: Maraming salamat, Yusek Aboy Paraiso, ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Mabuhay po kayo. Thank you, sir.
3: Salamat, sir.
1: At ayan po ha, nagdaan na naman ng isang oras, parang ang dami nating napag-usapan, very productive na lunch. Ayan, para sa inyong lahat, magla-lunch na rin sa mga hindi pa nag-lunch. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo.
3: At ako naman si Jack Batallona, see you later sa Arangkada Balita.
1: Opo, 5:30 po yan dito po sa DZMM, Radyo sa IS 30. Bye!
3: Bye!
15: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:03.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Basta AM! DZMM!
3: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
4: Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Althea na pinamagatang Pinagkaisahan nila ako para sa mana. Hindi nila inasahan ang aking gagawin.
3: Private Confessions.
4: Tawagin niyo na lang akong Althea. May mga laban na hindi mo pinipili, pero ikaw ang napipiling humarap. Lumaki ako sa hirap, yung tipong sapat lang ang kinikita para maitawid ang bawat araw. Pero kahit ganoon, buo ang pamilya namin noon. May sigawan minsan, may tampuhan, pero may pagmamahalan pa rin. Hindi perpekto, pero sapat para maramdaman mong may uuwian ka. Hanggang sa nawala sila. Magsunod na taon nang pumanaw ang mga magulang ko. Parang unti-unting pinutol ang pundasyon ng buhay ko. At nang mawala ang huling haligi, doon nagsimulang gumuho ang lahat. Sa bahay na dati puno ng tawanan, napalitan ng bulungan, sumbatan, at lihim na inggitan. Dapat hati-hati tayo, sabi ng panganay kong kapatid isang gabi habang nakaupo kami sa lumang hapag. Pero ako ang nag-alaga sa kanila, sagot naman ang isa, mataas ang boses. Akong nagbayad ng ospital, dagdag pa ng isa. Tahimik lang ako sa sulok, nakikinig. Hindi ko alam kung kailan naging ganito, kung kailan natin ng pera ang pagmamahal. Hindi ko akalaing darating sa punto na pag-aawayan namin ang mga bagay na iniwan nila. Bahay, lupa, at kaunting ipon. Hindi yun kalakihan, pero sapat para sirain kami. Sa simula, akala ko maaayos pa. Pwede naman natin pag-usapan to ng maayos, sabi ko minsan, kalmado. Pero tiningnan lang nila ako. Parang wala akong karapatang magsalita. Wala ka namang ambag, sabi ng isa kong kapatid. Parang may tumama sa dibdib ko. Hindi po tahimik ako, wala na akong karapatan, sagot ko. Pinilit kong maging matapang. Pero sa loob ko, nanginginig ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaalala sa kanila na anak din ako. Nakasama ako sa lahat ng pinagdaanan namin. Doon ko unang naramdaman na hindi na kami pamilya. Kundi magkakaban. Habang tumatagal, mas lumalala ang sitwasyon. May mga papeles na hindi ko alam kung saan galing. May mga usapan na ako ang pinag-uusapan.

Mas madali? Para kanino? Tanong ko. Hindi sila sumagot. Parang gusto kong sumigaw. Karapatan ko yan, nanginginig kong sabi. Pero malikod lang sila. At doon ko naisip, kung hindi ako lalaban, wala talagang matira sa akin. Nagsimula akong magtanong. Naghanap ng tulong. Lumapit sa mga taong may alam sa batas. Nagbasa ako kahit hindi ko maintindihan sa umpisa. Paulit-ulit kong binasa hanggang maintindihan ko kahit kaunti. Hindi madali. Wala akong pera. Wala akong kakampi. Pero may isang bagay akong hawak. Katotohanan. May mga araw na pagod na ako. Yung tipong gusto ko na lang sumuko. May mga gabi na umiiyak akong mag-isa. Tinatanong ang sarili ko kung worth it pa ba ang lahat. Hindi mo na kailangang ipaglaban yan, sabi ng isa kong kamag-anak. Hayaan mo na, pamilya mo pa rin yan. Umiiyak ko. Kung pamilya sila, bakit ako ang unang tinanggal? Tahimik siya. Kasi hindi lang ito tungkol sa yaman, dagdag ko. Tungkol ito sa kung sino ako sa kanila. Unti-unti akong natutong lumaban. Hindi na yung tahimik lang sa sulok, kundi yung marunong ng magsalita. Yung marunong ng tumayo para sa sarili. Nagpunta ako sa mga opisina. Humarap sa mga abogado. Natutong magsalita nang hindi nanginginig. Kahit loob ko, takot pa rin ako. Isang araw matapos ang mahabang pagtatalo, diretsahan akong hinarap ng kapatid ko. Hanggang saan ka lalaban? Tanong niya halatang inis. Tiningnan ko siya. Diretso. Walang takot. Kahit sa loob ko may kaba. Hanggang makuha ko ang para sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata nila, hindi na yung dating tahimik, kundi isang taong hindi na nila kayang tapakan. Pero sa kabila ng tapang na ipinapakita ko, may mga sandali rin, nadudula ko. Isang gabi, nakamagsaskwato. Huwag ang lumang picture naming pamilya. Nakangiti kami lahat. Walang bait. Ang ingit. Ganit-friends na tayo, bulong ko. Doon ko narandaman ang bigat. Hindi ng iban, hindi ng pagkawala ng pamilya. Ni tatay, ni nanay.

0: blessed it with a kiss.
1: Sa gitna ng katahimikan, doon ko na pagtanto. Hindi lang pala yaman ang ipinaglalaban ko, kundi ang alaala ng mga magulang ko. Ang buhay ko sa pamilyang unti-unting nawawala, at ang sarili kong halaga. At kahit pagod na ako, hindi pa rin ako susuko. Dahil alam kong sa dulo ng laban na ito, hindi lang yaman ang makukuha ko, kundi ang sarili kong dignidad. At hindi pa ito ang katapusan, dahil ang pinakamabigat na laban,

pagkating pa lang. Pinag-agawan nila ang iniwang yaman. Pero hindi nila alam, may mas mahalagang bagay akong ipaglalaban.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM.
1: Basta AM DZMM.
2: Ang programang ito sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, MM!
8: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa maayos na liver function,
11: Liveraid Pro.
10: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
5: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Magrelax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Nasaan yung ano?
15: Oh,
14: ba dito yun?
15: Ito ba? Ito?
14: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina.
15: Ano ba anak? Ito oh.
14: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
5: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Maraming tugon,
12: may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
16: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
16: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Tatamaan po tayo ng presyo.
18: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
17: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
18: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
17: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
18: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
20: Hello, attorney!
21: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
20: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
16: Hello, attorney!
20: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
16: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.
1: AM DZMM.
12: Mga lihim na pilit ikinukubli. Private Confessions. Private Confessions sa DZMM.
22: Hindi naging madali ang mga sumunod na mga buwan. Sunod-sunod na hearing, mga papeles, mga tanong na paulit-ulit, mga tingin parang gusto kong durugin. Sa bawat pagpasok ko sa opisina ng abogado, dala ko ang pero mas malaki ang determinasyon ko. Hindi na ako yung dating tahimik na nakaupo lang sa sulok. Ako na yung lumalaban. Kung ito ang dokumento mo, sabi ng abogado ko isang araw, may laban ka. Napahawak ako sa dibdib ko. Salamat. Hindi ko alam kung kanino ko mas nagpapasalamat. Sa kanya o sa sarili kong hindi sumuko. Pero habang lumalalim ang kaso, mas lalong lumalala ang pagitan namin ng pamilya ko. Ginagawa mo kaming kalaban, sabi ng isa kong kapatid. Tahimik akong tumingin sa kanya. Hindi ako ang unang gumawa niyan. Alang sa pera, dagdag pa niya. Umiyak ako. Para sa karapatan. Hindi na siya sumagot. At doon tuluyang tinanggap, hindi na kami babalik sa dati. Pero kahit ganoon, ipinagpatuloy ko pa rin ang laban. Dumating ang araw ng desisyon. Tahimik ang buong silid. Parang bawat segundo mabigat. Nakawak ko sa upuan. Pinipilit pa kalmahin ang sarili ko. Hanggang sa binasa ang hatol. Sa unang mga salita pa lang, naramdaman ko na. Panloko. Parang tumigil ang mundo ko sandali. Hindi ako agad nakagalaw. Hindi agad nag-sink in sa akin. Congratulations, sabi ng abogado ko. Napaluha ako. Hindi dahil sa saya lang, kundi dahil sa lahat ng pinagdaanan ko. Sa wakas, napatunayan ko, may karapatan ako. May lugar ako. May halaga ako. Nasa akin ang malaking bahagi ng ari-arian. Yung bahay, yung lupa, yung lahat ng pinag-agawan namin. Nasa akin na. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may ibang katahimikan. Walang sigawan, walang galit. Parang may bahagi sa akin na hindi na naghahanap ng paghihiganti. Paglabas ko ng opisina, nakita ko sila, mga kapatid ko. Tahimik. Iba ang tingin nila ngayon. Hindi nagalit, kundi parang nahihiya. Lumapit ang isa. Althea, mahina niyang sabi. Hindi ako agad nagsalita. Pansya na. Simple lang ang salita, pero ramdam ko ang bigat. Ningnan ko siya. Matagal. Parang hinahanap ko kung totoo ba ang naririnig ko. Late na, sabi ko sa sarili ko. Pero sa halip na magalit, huminga na lang ako ng malalim. At doon ko napagtanto, wala akong kailangang patingin. Sa gitna ng kahimikan, doon ko naiintindihan na ang tunay na panalo ay hindi mo kuha mo ang lahat, kundi kahit nasaktan ka, kahit gumutan ka, pili mo maging mabuti. Dahil ang yaman na hawak mo sa kamay ay kayang mawala. Pero ang kabutihang hawak mo sa puso, yun ang tunay na hindi mananakaw ng kahit sino. O lang, sa huli. Siya. Ako. Pero totoo, pinili kong magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ayoko nang dalhin ang bigat ng galit. Ilang linggong lumipas, sinimula ayusin ang lahat. Hindi ko ibinenta ang bahay. Sa halip, inayos ko ito. Ipanan ulit, hindi ng away, kundi ng kapayapaan. Tinulungan ko rin sila, hindi dahil kailangan, kundi dahil kaya ko. May mga pagkakataong naiiyak ako habang nag-iisa. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa realization na kahit sinaktan nila ako, hindi ako naging katulad nila. Iba ang kahulugan ng kayamanan sa akin. Pamilya.

Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naiintindihan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kung paano ka tumayo, kahit paulit-ulit kang binagsak. Ngayon, may sarili na akong negosyo. May mga taong nagtatrabaho sa akin. May mga pamilyang natutulungan. At sa tuwing tinitingnan ko ang bahay na minsang naging dahilan ng pagkasira namin, napapangiti ako. Hindi dahil sa nanalo ko sa kanila, kundi dahil sa wakas, nanalo ako sa sarili ko. At doon ko natutunan, ang tunay na tagumpay ay hindi sa dami ng yaman na nakuha mo, kundi sa kabutihang pinili mong ibigay, kahit hindi mo ito natanggap noon. Sa huli, nakuha ko ang lahat ng ipinaglaban ko, pero mas pinili kong ibigay ang hindi nila kailanman naibigay sa akin. Kapatid.

0: Private Confessions, sa DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po namin, 12:35.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Numero uno sa aksyon!
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
5: Ano bang problema mo kay JR Gabriel? Bakit ba siya ang palagi mong sinisisi? Ako ang may gusto nito.
6: Ang pinupunto ko dito, pipili ka na nga lang ng ibo-boyfriend mo, hindi mo pa inayos.
5: At ngayon kine-question mo yung desisyon ko. Ganun ba yun, ha?
6: Oo, talagang kine-question ko. Dahil sa tuwing kasama mo yung JR na yan, hindi na kita kilala.
5: Kasi nagbabago ako. Kasi lumalawak ang mundo ko. Hindi katulad mo na halos ako lang ang palagi mong sinasamahan. Kaya ka nagkakaganyan eh. Siguro naiinggit ka sa akin, oh.
6: Hindi to inggit, Ashley. Pagmamalasakit to dahil kaibigan kita. Ngayon, kung patuloy kang magiging ganyan, mas mabuti pa sigurong doon ka na lang sa JR mo. Magsama kayong dalawa.
7: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
8: Ang nakaraan, high school nang unang maranasan ni Gabriel ang umibig sa kanyang kaibigan na si Ashley. Ngunit tulad ng ibang nagmamahal, parati siyang nauunahan ng kaba, takot at panahon upang magtapat ng pag-ibig. At nang malaman niyang may nobyo na ito, dito naman niya unang naranasan ang masaktan. Charo, kahit nasaktan ako at nakaramdam ng malaking panghihinayang, hindi ko pa rin nagawang kalimutan si Ashley. Nanatili akong best friend niya hanggang sa tumungtong kami ng kolehiyo. Parehas kami ng university na pinasukan. Parehas na course, kaya parating magkasama. Doon ay mas lalo ko siyang minahal at sa tuwing nakikita ko siyang kasama si Junior, nasasaktan ako ng palihim.
5: Tapos na ang lunchtime. May klase pa ako within 10 minutes. Ikaw?
9: Wala. Mamaya pang 2:30 yung klase ko eh, kaya baka dito muna ako tumambay.
5: Okay. Asha, mauna na ako sa'yo. Text na lang tayo.
9: Ah, nga pala. Hanggang anong oras nga ulit tapos ang klase mo? Eh, gusto ko kasing kumain tayo sa labas eh.
5: Ikaw talaga? Hindi mo naman sa akin sinabi agad. May gagawin ako mamaya eh.
9: Anong gagawin mo?
5: Nagkaroon na kasi kami ng usapan ni Gab na sabay kaming magre-review para sa isang major subject namin. Ayun, hindi ako pwede mamaya.
9: Si Gabriel na naman yung kasama mo.
5: Anong ibig sabihin yan? Huwag mong sabihin nagsiselos ka kay Gab.
9: Kahit sino naman boyfriend, magsiselos talaga sa kanya. Halos palagi na nga kayong magkasama eh.
5: Babe, malamang magkaparehas kami ng course. Talagang parati kaming magkasama. And besides, best friend ko si Gabriel.
9: Oh, eh akala ko ba iniiwasan ka niya?
5: May problema lang yung tao dati. Diba babe, huwag mong pagselosan si Gabriel. Magkaibigan lang kami.
9: Oo na, para sa'yo. Magkaibigan lang kayo. Pero para sa kanya, iba na yung ibig sabihin ng lahat.
5: Heto na naman ba tayo, JR? Pagdududahan mo na naman kami. Hindi ba malinaw sa'yo na ikaw ang mahal ko?
9: Natatakot lang ako magagaw ka niya sa akin. Mas matagal ka na niyang kilala. Mas nauna siyang naging parte ng buhay mo kaysa sa akin.
5: Pero ikaw naman ang nagpapaikot ng mundo ko. Sa tingin mo, sino ang mas matimbang sa inyong dalawa? Huwag ka nang magselos, okay? Ikaw lang ang mahal ko at ikaw lang ang mamahalin ko. Parati mong tatandaan yan.

0: na ba ang dalawang yon? Tanghali na. Mila! Gabriel! Ay bumaba na nga kayo riyan para makapag-agahan. Mahuhuli na naman kayo niyan sa pasok niyo eh.
1: Good morning, Lola.
0: Oh.
1: Good morning, Pa.
2: Good morning din, anak. Umupo ka na dyan, kumain ka na. Alas 8 ang pasok mo sa trabaho, di ba?
1: Ah, hindi na po. Naurong po ng alas 9, kaya okay lang na bumagal ang kilos ko. Ang sarap ng agahan natin, ha. Mapaparami ang kain ko nito.
0: Sinarapan ko talaga yan. Para hindi ka na sa opisina kumain. Gastos lang yon, apo. Eh, teka. Nasaan na yung kapatid mo? Bakit hindi pa bumababa?
1: Hindi po ba sa inyo nagpaalam? Umalis na kanina pang 6:30 ng umaga. May tatapusin daw po sila ni Ashley sa school, kaya dapat before 7, nasa school na po sila.
0: Abay, hindi nagpaalam sa akin ang batang yon.
2: Importante naman ang gagawin nila. Saka malamang kumain na yun sa labas. Pero teka, si Ashley baka mong kasama niya?
1: Opo, Pa.
2: Girlfriend na ba ni Gabriel si Ashley? Parati na lang sila magkasama, ha?
0: Ay, oo nga. Napansin ko rin yon. Parang lahat na lang yata ng project na sasabihin ni Gabriel. Si Ashley ang kasama niya.
1: Hindi po sila. May boyfriend po kaya si Ashley. Parang hindi na po kayo nasanay sa dalawang yon. Hindi na mapaghiwalay. Kaya nga medyo nagsaselos na kay Gabriel yung boyfriend eh.
0: Aba, pagsabihan mo yung kapatid mo, Mila. Baka masyadong nakakampante na magkaibigan sila ni Ashley.
2: Ma, wala namang masama sa ginagawa ng apo mo. Magkaibigan lang naman sila.
0: Oo nga, nandun ako. Eh kaso, may boyfriend na raw si Ashley. Baka naman mapaaway pa yung apo ko nang wala sa oras.
2: Eh kung awayin man ng lalaking yun si Gabriel, aba, siyang may diprensya at hindi ang anak ko. Masyado siyang malisyoso kung ganun.
1: Tama na po yan, Lola. Pa, alam naman po ni Gabriel ang limitasyon niya. Tsaka sinasabihan ko naman po yun.
2: Ay, yun naman pala. E di ayaan na lang natin sila. Malalaki na mga yan. Alam na nila ang tama at mali.
3: Magbabalik ang
4: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at bagcore.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Nasaan yung ano?
13: Oo.
12: Oh. Ba dito yun?
13: Ito ba? Ito?
12: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
13: Ano ba anak? Ito, oo. Oh.
14: Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
15: Ma, Nanay, Mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
16: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026.
17: Sa inyo pong pagtitiwala,
16: patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
17: Ano mga concerns? Ano mga issues?
16: Pagkakampi ng masang Pilipino.
17: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
16: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
17: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
16: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
18: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.
4: Maalaala mo kaya sa DZMM.
19: Nagseselos sa akin si Junior sa mga tingin at pakikitungo pa lang niya sa akin ay nahahalata ko na. Pero anong magagawa ko? Responsibilidad ko na alagaan at protektahan si Ashley. Lalo na at nakikita kong hindi siya ang lalaki para rito. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magbarkada, ang magbulakbol, at sa loob-loob ko, naiinis ako. Dahil sa dinami-dami na pwedeng mahalin ni Ashley, ang isang katulad ba ni Junior ang pinili niya.
20: Good morning po, Lola.
0: Oh, Ashley, ikaw pala yan. Halika-halika, pasok.
20: Salamat po. Good morning po, Tito.
2: Good morning din. Aga mo naman dumalaw. Si Gabriel ba ang hinahanap mo?
20: Opo. May usapan po kasi kami ngayong umaga. Tatapusin po namin yung report sa isang major subject po namin.
2: Nako, mukhang humihilik pa yata. Sandali lang, akating ko na.
20: Ay, salamat po.
0: Anong gusto mong inumin, ha, Ashley?
20: Ay, huwag na po, Lola. Okay lang po ako.
0: kumusta ka na? Aba, ha, balita ko. May boyfriend ka na raw.
20: Meron nga po. Kaklase po namin dati ni Gabriel nung high school.
0: Pinayagan ka na ba ng mama mo na makipag-boyfriend? Eh baka naman nililihim mo lang yan.
20: Hindi po. Alam po to ni mama. Pinapayagan naman po niya ako as long as priority pa rin po ang pag-aaral.
0: Mabuti naman kung ganun. Nako, huwag kayong gagaya sa ibang kabataan dyan. Na wala nang inatupag, kundi ang mag-boyfriend, o di kaya mag-girlfriend. Kaya ayon, mga hindi nakapagtapos.
20: Hindi po. Saka, nandiyan naman po si Gabriel eh. Kasama ko po parating mag-aral. Sa sobrang hilig po niyang mag-aral, nahahawa na rin po ako.
0: Natutuwa naman ako. At mabuting kaibigan sa'yo ang apo ko.
20: Oo naman po. Kung minsan nga lang po, masyadong mabait. Ayun, gusto niya. Siya lang ang gagawa ng lahat.
0: Eh, baka naman kasi ayaw kang pahirapan. Kaya ganun. basta ha, kahit na magtapos na kayo sa pag-aaral, huwag mong kalilimutan ang apo ko. Ha?
20: Oo naman po, Lola. Friends forever po kami niya ni Gabi.

0: JR.
1: Oh, Gabriel, ikaw pala yan. Si Ashley ba yung hinahanap mo? Nasa klase pa siya ngayon eh.
2: Ah, hindi. Ikaw talaga ang sandya ako.
1: Ako? Bakit? Ano meron?
2: Nabanggit sa akin ni Ashley na nagkaroon daw kayo ng problema dahil sa pagsama-sama niya sa akin.
1: Ah, wala na yan. Nagkaayos na kami.
2: Alam mo, gusto ko lang malaman mo na hanggang magkaibigan lang kaming dalawa. Wala kang dapat ikaselo sa akin.
1: Alam ko. Pero syempre, kahit naman ikaw yung nasa posisyon ko, maiinis ka rin eh. Kasi mas nabibigyan pa ng oras ng girlfriend mo yung kaibigan niya kaysa sa'yo.
2: Mahal ka ni Ashley.
1: Pero mahal mo ang girlfriend ko, diba?
2: Ano sinabi mo?
1: Sabi ko, mahal mo si Ashley. Kana magsinungaling pa sa akin, Gabriel.
2: Wala akong balak agawin siya sa'yo.
1: Alam ko. At maganda na rin na sa'yo nang galing yan. Kasi kahit anong mangyari, ako yung pipiliin niya.
2: Kung proud ka pala sa sarili mo dahil dyan sa sinabi mo, bakit ka pa rin nagsaselo sa'kin?
1: Kasi alam ko na kaya mong gumawa ng paraan para maagaw siya sa'kin. Pero huwag ka na mag-aksaya ng oras. Hindi mo rin naman magagawa yan.
2: Kinausap kita ng maayos tapos aangasan mo ko kaysa magpasalamat ka na lang?
1: At ano naman ang ipagpapasalamat ko sa'yo?
2: Na hanggang ngayon, hindi ko pa rin iniimpluwensyahan ang isip ni Ashley na hiwalayan ka. Mabuti ka kasing tao. Hindi ko ugali ang manira ng iba. Ito ang sasabihin ko sa'yo, ha? Isang beses mo lang siyang paiyakin. Sisiguraduhin kong yun ang magiging pinakamalaking pagkakamaling nagawa mo.
3: Magbabalik ang
4: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Nasaan yung ano?
7: Oh.
6: Saan ba dito yun?
7: Ito ba? Ito?
6: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina eh.
7: Ano ba anak? Ito oh.
6: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
4: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
9: DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
11: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, DZMM.
0: MMK sa DZMM.
12: Charo, sa pag-uusap namin iyon ni Junior, mas lalo akong nakaramdam ng inggit. Inggit dahil bakit siya pa ang minahal ni Ashley? Wala naman siyang magandang na idudulot sa kaibigan ko. Samantalang ako, heto, buong buhay ay kasama niya. Pero bakit ako ang hindi niya nakikita? Bakit hindi na napapansin na sa buhay kong ito, siya lang ang babaeng gustong mahalin ng puso ko?

0: Saan ba yung dalawang yan? Gabi na. Kailangan na namin umuwi.
1: Rab! Rab! Yuhu!
0: Ano nangyari kay Ashley? Bakit ganyan ang alasin yan?
2: Uminom lang uminom eh.
0: Tapos hindi mo man lang pinigilan? Akin na nga si Ashley. Iuuwi ko na siya sa bahay nila.
2: Ako na maghahatid. Kaya ko naman eh.
0: Ako na, JR. Ako ang nagpaalam sa kanya sa mga magulang niya. Kaya ako rin na magbabalik kay Ashley sa bahay nila.
2: Ako na nga sabi eh. Ako ang boyfriend niya. Kaya dapat ako yung maghahatid sa kanya.
0: Sige nga. Paano mo yan iaharap sa magulang niya na lasing na lasing? Samantalang nung sinundo ko yan sa bahay nila, hindi ang ganyan.
2: Anong pinapalabas mo ngayon? Kasalanan ko na nagpakalasing ng ganito si Ashley?
0: At bakit hindi ba? Ikaw ang boyfriend eh. Bakit hindi mo pinigilan? Kung talagang may malasakit ka sa girlfriend mo, hindi mo ahayaang maglasing niya ng sobra.
2: Pabida ka na naman eh. Pinapalabas mo na ako yung mali para sa paningin ng lahat, ikaw yung mabuting tao.
0: Totoo naman ah! Simula kasi nang naging boyfriend ka ni Ashley, nagkaganya na yan. Wala kang magandang naidudulot sa kanya.
2: Ano sabi mo?
0: Ang sabi ko, masamang impluensya ka kay Ashley. Baka naman pwedeng gampanan mo ang pagiging mabuting boyfriend mo sa kanya. Dahil kung hindi mo gagawin yon, ako mismo ang maglalayo sa'yo sa kanya.

0: ginagawa mo dito sa bahay? Di ba may lakad kayo ng boyfriend mo?
1: Mamaya pa naman yan eh. Pinuntahan muna kita ngayon. Gab, pasensya ka na sa nangyari kagabi ha. At gusto ko rin sabihin na huwag mong sisihin si JR sa nangyari. Kasalanan ko naman eh.
0: Yan. Tsaka magaling Ashley, ang pagtakpa ng pagkakamali ng boyfriend mo.
1: Gab, ako yung nagpakalasing, kaya kasalanan ko talaga yun.
0: Pero saang halos kasama mo nun? Ano lang naman yung pinigilan kanya sa pag-inom?
1: Eh, gusto ko lang naman kasing magsaya eh. Hindi naman masama yun, di ba?
0: Pero ako ang nagpaalam sa mga magulang mo. Siguro, inimpluwensyahan ka na naman ni JR, no? Ganyan ka naman eh. Kung anong sinabi ng isa, gagawin mo.
1: Hindi naman sa ganun. Pakinggan mo naman kasi ako.
0: Ako ang pakinggan mo, Ashley. Bago ka na. Pinababayaan mo na ang pag-aaral mo. Umiinom ka na. Alam mo, hindi na nga ako magtataka kung isang araw, sira na ang buhay mo dahil dyan sa JR na yan.
1: Ano bang problema mo kay JR, Gabriel? Bakit ba siya ang palagi mong sinisisi? Ako ang may gusto nito.
0: Ang pinupunto ko dito, pipili ka na lang ng ibo boyfriend mo. Hindi mo pa inayos.
1: At ngayon kine-question mo ang desisyon ko, ganun ba yon, ha?
0: Oo, talagang kine-question ko. Dahil sa tuwing kasama mo yung JR na yan, hindi na kita kilala.
1: Kasi nagbabago ako. Kasi lumalawak ang mundo ko. Hindi katulad mo na halos ako lang ang palagi mong sinasamahan. Kaya ka nagkakaganyan eh. Siguro naiinggit ka sa akin, oh.
0: Hindi to inggit, Ashley. Pagmamala sa akin to dahil kaibigan kita. Ngayon, kung patuloy kang magiging ganyan, mas mabuti pa siguro kung doon ka na lang sa JR mo. Magsama kayong dalawa.
2: Likas na sa atin na kapag nagmahal tayo, ay gusto nating protektahan ang mga taong mahal natin. Kapag ang isang tao ay nagmahal, gagawin niya ang kahit na ano, masiguro lang niya na hinding-hindi masasaktan ang taong dahilan ng bawat ngiti niya. Dito na nga kaya matatapos ang pagkakaibigan ni na Ashley at Gabriel? Magagawa nga kayang panindigan ni Gabriel na hayaan na lamang si Ashley? O tulad ng iba, patuloy pa rin niya itong babantayan kahit malayo pa siya rito. Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Love Letter dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago pagkatapos ng 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, binuhay ng samahan ng mga manggagawa ang hirit na 1,200 pesos na arawang sahod sa buong bansa sa harap ng pagsipa ng inflation sa 7.2% nitong Abril. Sinabi sa DZMM ni Federation of Free Workers Vice President Julius Cainglit na mistulang nasa pandemya ng inequality ang mga manggagawang naipit sa hindi nakabubuhay na sahod at napakataas na presyo ng bilihin. Naging pangkaraniwang kalakaran na anya ang pagsasangla ng ATM ng mga manggagawang lubog sa utang para mairaos ang kanilang pangangailangan. Dagdag ni Cainglit, 1989 pa huling nagkaroon ng malaking national legislated wage increase at hindi naman umano nagsara ang mga kumpanya noong ipatupad ito. Sa ibang balita, 3 ang arestado sa umunoy pagbebenta ng SMS blaster machine sa Paranaque at Cavite. Balita mula sa Campo Crame, hati ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
4: Patricia, sa kulungan na bagsak ng 3 individual na naaresto ng mga tauhan ng PNP ACG sa magkahiwalay na operasyon laban sa illegal na pagbebenta ng text blaster machine online. Ayon kay ACG Director Police Major General Wilson Asueta, 5 unit ng SMS blasting machines ang nakumpiska matapos itong mamonitor sa kanilang cyber patrolling na ibinibenta online. Unang naaresto sina alias Ali at Kara sa entrapment operation sa Broadco Avenue sa Paranaque City matapos bentahan ng SMS blaster machine ang undercover operative sa halagang 40,000 pesos kada unit, habang sa isang fast food restaurant naman sa Bucaor, Cavite, nahuli ang call center agent na si alias Jess na nagbebenta rin ng aparato sa halagang 20,000 pesos kada unit. Namabas sa investigasyon na mga pull-out items ang mga ito mula sa illegal na operasyon ng Pogo noon. Isa sa mga suspect ang nagsabing 6 na buwan na siya nag-buy and sell nito para kumita kahit batid ang illegal nito. Naharap naman ang suspect sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Sa showbiz, higit 50,000 fans ng K-pop supergroup na BTS ang nagtipon sa labas ng National Palace sa Mexico City bago ang 3-day concert stop sa bansa. Sinalubong ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang 7-member group at mula sa balkonahe ng palasyo, kumaway at nagpasalamat sa fans ang BTS. Sa salitang Espanyol, sinabi pa ni Kim Namjoon na mahal niya ang kanilang supporters. Ngayong araw hanggang May 10, magtatanghal ang grupo sa Mexico bilang bahagi ng kanilang comeback world tour.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Magandang Huwebes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
3: Hello po sa ating lahat. Happy Thursday, everyone! Ngayon po ay May 7, 2026. Kompleto po ang tambalang Aquino Del Prado. Hello, partner.
0: Yes, hello din.
3: Napakalamig sa mata ng kulay natin today.
0: Oo nga. Mm-hmm. Bagay na bagay sa'yo ang
3: very
0: royal blue.
3: Royal blue. Oh,
0: pero mas diba? Bagay yan kay Doc Dennis.
3: Oo. Nakita mo na ba kanina si Doc Dennis?
0: Pa.
3: Mukhang...
0: Hindi siya commoner, di ba?
3: Royal blue. But anyway, mga kapamilya, samahan niyo po kami sa isang very timely na pag-uusap po natin dito sa Ilaw Attorney hanggang alas 2 ng hapon. Hello po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26.
0: Hello din po sa lahat ng nakatutok sa The Filipino Channel, I1 TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, huwag po natin kakalimutan yung mga nasa kalsada nagiginig dito sa
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan, ikasana po natin yan dito sa program now ng aming mga numbers.
0: 0919-278-3000. Ayan po ang ating Televiber hotline.
3: Mm-hmm.
0: At pwede rin po kayong maging live caller sa 892-44101, locals 5671-5672 at 5673. Kaya po,
8: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
3: Sa oras po na 1:06 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
8: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
3: As promised po mga kapamilya, atin pong hihimayin ngayon ang step by the step na paraan po sa pag-a-apply ng isa pong prangkisa dito sa bansa. And we're discussing this kasunod po ng 6th anniversary din po no ng cease and desist order ng yes, National partner. Telecommunications Commission.
0: May 5, hindi natin yan makakalimutan.
3: Opo, 2020. Nung pinasara po, pinatay po ang signal namin sa Free TV ng ABS-CBN po noon. Ano? Pero syempre, mula noon hanggang ngayon, patuloy pa rin po kami sa paglilingkod sa inyong lahat. Pero syempre, maganda rin po na alam po natin ano po pa talaga ang proseso nito. Hindi naman po ito parang switch on-off lang dyan na
0: yes.
3: Pag bigla off, wala na. Hindi na tayo makakapunta sa air. At pag inon yan, ay agad-agad magkakaroon ka na ng signal mo.
0: Mm-hmm.
3: Meron po siyang pagdadaan ng masusing proseso. So pag iisa-isahin po ito, himayin po ito ni Attorney Noel Del Prado. So first question po muna natin dito, partner. Sino ang pupwedeng mag-apply ng prangkisa?
0: Okay.
3: For a broadcast,
0: okay. Pag sinabi nating mass media
3: Mm-mm.
0: na

0: prosesong pagdadaanan po dito. So we've established that part. May question po ako dito kasi nabanggit nyo na kailangan dadaan siya sa House Bill, dadaan siya sa Senate.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos po nun, kailangan pa rin po ba ng pirma ng Pangulo? Yes. Kasi parang batas siya, right?
1: Correct.
0: So, at, ang partner, Pangulong huling pipirma.
1: Yes, partner. Pero okay, kagaya ng ibang batas, partner, pag inihain sa kanya at hindi inaksyonan 30 days, it lapses into law. Pareho lang.
0: Oh,
1: kahit
0: matik.
1: Na anong...
0: Okay.
1: Oo, pero hindi pwede makarating kasi doon kung walang aksyon mula sa dalawang kapulungan. Oo.
0: Okay. Ibig sabihin po ba niya, next question ko, dahil batas po ito, someone from the Congress should sponsor the bill?
1: Correct. Ganun okay. din. Kahit na anong, pero dito, dahil ito ay mass media.
0: Yes, oo, okay? Paano yan?
1: So, kapag, di ba, merong privilege speech, sponsorship speech,
0: tama,
1: i-refer yan sa proper committee
0: okay.
1: for both houses.
0: Okay.
1: So, meron niyang proponent, meron niyang, kumbaga, principal author,
0: yes,
1: pero didinggin yan sa House Committee on Mass Media, or hindi ko na alam.
0: Okay.
1: Ah, House Committee on Legislative Franchises kasi
0: yes.
1: meron silang ganun. Ganun
0: very
1: din
0: familiar sa kanya.
1: Sa Senate.
0: Mm-hmm. Oo.
1: So, hiwalay yung takbo.
0: Mm-mm.
1: At kapag meron ng House version at meron ng Senate version, yan yung sinasabi mo kanina. Bicam.
0: Okay.
1: Reconciliation ng mga conflicting provisions and then enrolled bill endorsed to kumbaga pagbobotohan muna ng dalawang kapulungan yan to kumbaga sa plenaryo pagkatapos ng bicam at yun na pagkatapos nun yan enrolled bill submit office
0: Malacan
1: of the president
0: na.
1: Yes.
0: Paano po yun kasi natanong ko yung kailangan may mag-sponsor ng bill hindi naman po nila kailangan magbayad essentially dapat libre ang pag-a-apply for a legislative franchise.
1: Yes partner yan ay kumbaga meron ka na bang narinig na kumbaga kailangan mong magbayad ng para maipasa ang batas?
0: Wala eh. Oo.
1: Meron.
0: Essentially, dapat walang ganon.
1: Yes.
0: Ideally, in a very corrupt-free world,
1: yes,
0: wala po dapat bayad.
1: Correct.
0: Pag tayo po ay magpapasa ng batas.
1: Mm-hmm.
0: Because we're already paying them from yung taxpayers money na nagpapasweldo sa
1: correct
0: mga taong gumagawa ng mga batas na ito. Right. So, paano po ito? For example, ako, manalo ako, bigla magkaroon ako ng maraming pera, mali-malita. In 5 tranches, charot. Pamilyon.
1: Pamalimutan ko.
0: Sa pamahulugan ako ng
1: milyon. Okay na ako sa isang maleta.
0: At gusto ko magtayo ng sarili kong broadcasting company.
1: Okay.
0: Pwede po yun, no? Pwede po ba yun sa batas na kahit fresh na company, bagong tayong kumpanya, nagbabala ka pala, pwede ka na agad mag-apply o merong qualifications yan?
1: Kung tutuusin, tandaan natin, ha? Dahil nag-a-apply ka,
0: mm-mm,
1: kailangan mong maipa or mapatunayan sa Kongreso
0: okay
1: na mayroon kang kakayahan. Kasi partner,
0: mm-mm,
1: hindi naman ito basta lisensya.
0: Okay.
1: Ito ay responsibilidad.
0: Mm-mm.
1: At nakasaad doon yung mga limitasyon. Nakasaad sa ating konstitusyon. Ulitin natin, ha? Yung not more than 50 years, owned by Filipinos, pinapatakbo ng mga Pilipino. So, bawal kang magkaroon ng foreigner na mga opisyal.
0: Okay.
1: Okay?
0: Mm-mm.
1: So, ano pa? Nakalagay din doon, maximum 50 years.
0: Mm-mm.
1: So, hindi pwedeng more than 50 years. Ano pa yung limitasyon? Nakalagay din doon na yung batas na yan ay subject to modification, amendment,
0: okay,
1: and repeal.
0: Within those 25 years,
1: yes,
0: kung sakali
1: partner,
0: na.
1: Kasi nga, batas yan eh.
0: Okay.
1: So, kahit na anong batas, pwedeng baguhin, pwedeng i-repeal, pwedeng...
0: Na kung sino kongresista na mag-motion nun? Okay, alright.
1: To amend RA,
0: okay,
1: yung legislative franchise ng
0: okay
1: isang mass media corporation.
0: Next
1: partner
0: question dito. Mm-hmm. Kapag po binigyan ka ng prangkisa ng ating pong pamahalaan, yung general na po ito, naka-specify doon kung, for example, if you're a radio station,
1: yes,
0: na pang-station, pang-radio ka lang, or tas kapag TV ka, pang-TV ka lang, kapag gusto mo ba ng both, you have to apply for a separate franchise and then para po ba itong jeep, PUV sa may linya ka lang?
1: Okay, sa totoo, hindi ko pa yan na pag-aaralan pero may mga nakita akong sample niyan na kumbaga yung mga batas. So, aralin natin yan kasi kung tutuusin, meron din tayong kumbaga provision sa ating konstitusyon na pinagbabawal yung tinatawag na
0: monopoly.
1: Monopoly, tama ka partner.
0: Oo,
1: at meron din yan sa revised penal code yung nakalimutan ko yung eksaktong term kundi yung in restraint of trade.
0: Okay.
1: Ibig sabihin yung yan, yung pagkakartel, pag lalo na yung mm-hmm. kumbaga yung mga napakahalagang tinatawag dito public utilities, public services, mass media,
0: oo,
1: tubig,
0: electricity,
1: kuryente. Mm-hmm. So tandaan natin, yan yung kalinya nung mga legislative franchises for mass media corporations.
0: Okay.
1: At dagdag pa natin kasi partner, mm-mm, dito kagaya na sabi mo kanina, kapag meron na bang batas, pwede na mag-operate? Hindi pa.
0: Okay.
1: Kasi meron namang nilikha ang batas,
0: mm-mm,
1: na mga regulatory agencies, kagaya ng National Telecommunications Commission na siya namang nagtatraffic ng ating mga airwaves or yung tinatawag nating frequencies, hindi natin nakikita, pero yan yung kumbaga highway, dinadaanan niya ng mga signal sa ating mga radyo, teleradyo, TV. Oh. Bakit ka natatawa?
0: Pinagsasalamin sa harap mo, hindi niya yata napapansin.
1: Nagulat siya, nakamukha ko ng
0: nakita ko na sa harap mo, gumagano'n. Sabi ko, bakit siya nagsasalamin dito? Eh, shout out po sa mga Gen Z's po natin, mga estudyante nandito po sa hallway ngayon.
1: Hello,
0: hello, hello sa po sa inyong lahat. Tawa ako. Sabi niya, oh. Sabi ko, hindi niya yata napapansin, on air tayo dito sa DZMM. Kaway-kaway na po mga kapamilya. But anyway, going back to the franchise partner,
1: oh,
0: NTC.
1: NTC.
0: So aside from the legislative franchise, you have to apply for other permits, quote-unquote?
1: Oo, okay. Pero yun ang pansinin natin, partner. Pagtuunan natin ang pansin. Yung congressional or yung legislative franchise, yan yung inyong primary na license.
0: Okay.
1: To operate as
0: alright,
1: a mass media.
0: Okay.
1: Meron tinatawag na secondary license, yan naman yung ibinibigay
0: ni
1: ng
0: NTC.
1: NTC. Ang tawag doon, Certificate of Public Convenience.
0: Parang jeepney mga PUVs,
1: correct,
0: partner.
1: Kasi tandaan mo, yung CTC, mga jeepney at yung mga taxi, franchise din yan.
0: Oo nga.
1: Kaya lang, yung pag-grant ng franchise yan, ay idinelegate na ng Congress sa LTFRB. So, walang pinag-iba yan, partner. Pero, kagaya nun, halimbawa, yung pag-create ng NTC,
0: mm-mm,
1: i-delegate na ng Kongreso yung authority,
0: mm-mm,
1: na i-atado, mm-mm, or i-allocate yung mga frequencies.
0: Mm-mm.
1: So, channel 1, channel 2, channel 3, and so on. Kasi nga, finite yang, kumbaga, yung resource na signal, hindi pwedeng parang only signal, walang ganon, partner. So, pero doon sa dalawa,
0: mm-mm,
1: whether it's the legislative franchise from Congress, or the Certificate of Public Convenience ng NTC, yan pareho ay pribilehyo. At
0: okay,
1: malinaw yan doon sa batas,
0: mm-hmm,
1: malinaw din yan doon sa Certificate of Public Convenience, CPCN.
0: CPCN.
1: Oo, nang galing sa NTC. At sabi nga natin, naka-embed, nandun din yan, incorporated in the law,
0: mm-hmm,
1: na hindi ka rin pwedeng mag-violate ng batas. So partner, halimbawa, itong mm-hmm medyo controversial case,
0: mm-mm,
1: na merong nag-e-extort. Okay, posible yan ng mass media corporation or mass media
0: really
1: operation.
0: I don't really think, partner, that we could classify them as a corporation.
1: Example halimbawa, may ibang channel,
0: okay,
1: na merong mga,
0: okay,
1: paglabag sa batas.
0: Alright.
1: Yan yung...
0: At kahit anong klase ng paglabag ito sa batas.
1: Kahit anong klase, kasi nakalagay doon eh,
0: mm-mm,
1: na susundin mo lahat ng batas ng Pilipinas. Yan yung pwedeng mag-cancel, kumbaga,
0: okay,
1: paikliin yung term mo,
0: mm-mm,
1: nag-grant ka ng 25 years, hindi pa rin lisensya yan, gawin mo na kahit ano. Kung mapatunayang may paglabag ka sa batas,
0: yes,
1: yan ang tandaan mo, partner, balikan natin yung karanasan ng ABS-CBN. Ang daming allegation,
0: mm-hmm,
1: ng violations,
0: mm-hmm,
1: di ba? Hindi nagbabayad ng tax,
0: mm-hmm,
1: hindi nagbabayad ng tamang benepisyo sweldo ng mga empleyado,
0: oo,
1: at kung ano-ano pa.
0: Yan yung mga binatong allegations during,
1: correct,
0: the hearing, right?
1: At during the hearing,
0: okay,
1: yung mismong mga ahensya, BIR, sabi, walang deficiency tax.
0: Nagbabayad kami ng buwis.
1: Okay, ganun. Yung dole, C95, meron bang mga kaso pending ng ganito at ganyan?
0: Mm-mm.
1: Wala. So,
0: okay,
1: ibig sabihin, kaya yun ang kanilang, kumbaga, punto ng mga katanungan. Kasi kung may napatunayan sila...
0: Na paglabag.
1: Oo.
0: Okay, so technically,
1: yun,
0: go ahead, partner.
1: Yun yung pwede nilang maging
0: batayan
1: sa hindi pag-renew or pag-grant ng panibagong 25-year na congressional franchise.
0: Oo. And siguro po para malino lang din po, that's part of the process.
1: Yes.
0: Lahat naman yes. po siguro ng tao na hihingi po ng ganyong katinding kapangyarihan, no? It's 25 years of broadcast and malawak po ang signal.
1: Ganong katinding pribilehyo.
0: Oo, mm-hmm. responsibilidad as well.
1: Responsibilidad.
0: Kailangan po talaga dumaan yan sa masusing masusing proseso. Hindi lang po sa malalaking korporasyon, kundi sa mga kahit maliliit na korporasyon yan, kailangan po dumadaan lahat sa masusing proseso.
1: Mm-hmm.
0: Question ko po dito, for example po, you were given initially 25 years,
1: okay.
0: right? And you're nearing the deadline.
1: Mm-hmm.
0: Say 20 years na lang, you have 5 years na lang. Pwede ka na ba mag-apply no, for renewal?
1: Oo, oh, wala namang nakalagay.
0: Ah, wala namang
1: pero
0: nakalagay.
1: Ang
0: okay.
1: malinaw, pwede kang mag-apply kay before mag-expire. Kasi, kumbaga, anong mangyayari pagka biglang...
0: Pag crunch time mo gagawin,
1: kasi pag
0: pag
1: tumigil yung term mo, hindi ka na pwedeng mag-operate. Pero tandaan natin, yung mga ganitong sitwasyon, hindi po natin yan kontrolado.
0: Mm-hmm.
1: Bakit? Halimbawa, partner, yung pag-end ng term, halimbawa, co-extensive doon sa 3-year term ng Kongreso. So, talagang dapat bago mag-expire. Kasi tandaan natin, may transition lagi every 3 years sa Kongreso.
0: Oo, proseso niyan.
1: At alam din natin, hindi ganun kabilis magpasa ng batas. Minsan
0: yes.
1: nga, i-final ng sponsor, ng author, first day pa lang ng 3 years. Hindi yan. Posibleng hindi yan matapos. Kasi nga, kagaya nun, may first reading, may sponsorship speech,
0: Mm-mm.
1: may first reading, second reading, third reading.
0: Hindi, tsaka ang daming batas na pinapasa partner.
1: Correct.
0: Ang dami rin nilang ginagawa.
1: Oo.
0: So, you
1: even
0: know,
1: in the,
0: ipipila
1: kumbaga,
0: yan.
1: Kanya-kanyang congressional committees,
0: Mm-mm.
1: marami rin silang inaasikaso. At,
0: Mm-mm.
1: kumbaga, yun, okay. nag-aagawan din sila ng iba, miyembro ng maraming committee. So,
0: Mm-mm.
1: minsan hindi sila nakakabuo ng quorum to do business or even to vote to, kumbaga, endorse it to the plenary.
0: Okay, one last question bago po tayo mm-hmm. mag-commercial break. Kapag po ba na-reject na ang prangkisa na isang kumpanya, wala na po bang pag-asa uling ma-renew pa ito?
1: Ah, hindi. Kagaya din ng batas, kagaya niyan, partner. Just like any other law,
0: Mm-mm.
1: kung merong naghain sa Kongreso, yan ay didinggin nila. Pero yun ang kailangan nating ipaalala. Dahil ang pagpasa ng batas, hindi ito ministerial act.
0: Ano ibig sabihin nun? Matagal na tayo magkasama, partner. Matagal
1: okay.
0: na tayo magkasama. Oo.
1: Ibig sabihin, hindi yan kagaya halimbawa ng mayor's permit.
0: Mm-mm.
1: Bakit ko hinahalimbawa ang mayor's permit? Kasi ito yung mga permits na kapag kompleto ka
0: Mm-mm.
1: ng requirements 1 to 5, okay, ministerial duty na isuhan ka
0: okay.
1: ng mayor's permit. Hindi yan matter of discretion. Yun ang kumbaga, distinction,
0: Mm-mm.
1: ministerial o discretionary function. Ang pag-grant ng franchise ay discretionary function. Pero yung discretion, hindi naman unbridled, hindi unlimited. Kagaya nito, yung pinag-usapan natin ng mga limitasyon ng konstitusyon, yan, di ba? Not more than 50 years. Hindi pwedeng mga foreigners ang may-ari. Hindi pwedeng irrepealable yung batas.
0: Mm-mm.
1: At yun pa, isa, nakalimutan ko, hindi pwedeng exclusive.
0: Mm-mm.
1: So kasi kung ganun, pag isa lang ang mass media, monopolyo.
0: Di
1: ba? Kaya dapat,
0: at delikado. Delikado
1: kasi sila yung nagkocontrol ng lahat ng news, lahat ng information.
0: Ayun. Partner,
1: pero,
0: bago tayo hainan ng cease and desist order ni Sir Franco and Sir Dol na nandito ngayon sa ating harap. Magbibigdaan lang tayo sa ilang mga paalala. But thank you for answering that question because that has always been on my mind nung mga time na na-reject ang aming franchise noon. A few years back, sabi ko, makakabalik pa ba? Pero sabi nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa, never say never. Patuloy lang po tayo sa paglilingkod, mga kapamilya. Sa iyo po, magbibigdaan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Huwag mo kayo bibitiyan, ha? Magbabalik ang hello.
1: Attorney.
0: Nanako.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Basta AM, DZMM.
3: habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaksidente na pala ako.
4: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injuries. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injury ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmo-motorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po, si Sec. Ted Herbosa ng DOH. Be a health.
2: TTTZMM Numero uno sa aksyon.
5: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty, sorry di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
7: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro!
9: May Silimarin, may multivitamins pa!
10: Liver up na tayo!
9: With Liveraid Pro!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
12: The Secret of Health.
11: Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: TTTZMM Numero uno sa aksyon.
13: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
14: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Responsible gaming at pagcor.ph.
16: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Basta AM-DZMM.
11: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa
2: Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Contractor na si Curly Discaya balik detensyon na sa Senado matapos makapag-opera. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
17: Magandang hapon, Atty. At Liza. Balik detensyon sa Senado ang contractor na si Curly Discaya. Sabi ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, nabigyan na ng clearance si Discaya ng kanyang mga doktor kaya na-discharge na matapos na mailalim sa operasyon sa balikat noong isang linggo. Noong isang linggo rin ay pinayagan ng Senado kasunod ng pagsusuri ng Senate Doctor si Discaya na sumalang sa operasyon. Dito na sa kanyang detention cell sa Senado ipagpapatuloy ni Discaya ang kanyang pagpapagaling. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, Vietnamese na wanted ng Interpol, hinarang ng Bureau of Immigration sa NAIA Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa BI, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon.
10: Magandang hapon, Liza. Na 30 na harang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang isang 25 years old na Vietnamese na babae na may kinakaharap na kaso kaugnay ng illegal na droga matapos itong dumating sa NAIA. Kinilala ng BI ang pasahero na si Tran Thi Hoi Nam na na-intercept sa primary inspection line sa NAIA Terminal 1 madaling araw itong April 29 matapos makitaan ng immigration officers ng HIT mula sa Interpol habang dumarating mula Phnom Penh. Agad siyang isinilalim sa masusing verifikasyon na nagkumpirma na siya ay may aktibong Interpol Red Notice na inilabas ng mga otoridad ng Vietnam isang araw bago ang kanyang pagdating kaugnay nang umunoy pag-facilitate ng paggamit na pinagbabawal na gamot. Ayon sa BI Interpol Unit, lumalabas na tumakas ang babae matapos ang operasyon ng pulisya sa Vietnam noong 2022 kung saan iniugnay siya sa illegal na aktibidad ng droga. Agad na ipinalam ng BI sa National Central Bureau sa Hanoi ang kanyang pagkakaharang habang formal namang hiniling ng embahada ng Vietnam sa Maynila ang kanyang agarang pagpapauwi para harapin ang kaso. Noong April 30 naman ng umaga, ipinatapon na si Tran pabalik sa Hanoi sakay ng eroplano. Binigyan din ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na manatiling mahigpit ang ahensya laban sa transnational crime. Isinama na rin ang pangalan niya sa blacklist ng BI na nagbabawal sa kanyang muling pumapasok sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat Steve Ras at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
15: Huwag nang mag-atumili. Batas na ang nagsasabi. Hello, attorney!
1: Nagbabalik po ang tambal ng Aquino del Prado. Nasa linya na po natin si Sir Lolito ng Tarlac. Pero yung maganda hapon po, pero medyo na late po kayo ng isang araw.
0: Yan Lolito, yung topic yesterday.
1: Yan yung topic natin kahapon. Uh-oh. Maingay na kapitbahay.
0: Go ahead, sir.
1: Go ahead po.
18: Afternoon, attorney.
1: Opo, magandang hapon po. Go ahead po.
18: Ma'am Liza.
1: Partner.
0: Hi, sir. Yes, ano po yung katanungan, sir?
18: Tatanong ko, attorney, yung kasi sa umaga at hapon, nagpapatuloy yung malakas ng speaker.
1: Okay.
18: Di ba, go ahead. Hindi ba bawal yun?
1: Okay.
18: May sakit pa naman yung wife ko, mild stroke.
1: Naku.
18: Kasi yung bang 10 p.m. past 10 p.m. lang babawal yung maingay ang mga sounds, mga video, okay, mga ganun.
1: Okay.
18: Kasi naman speaker naman to, hindi naman video, okay, attorney.
1: Opo. So kung tutuusin, Sir Lolito, sabi nga natin kahapon dun sa ating talakayan tungkol sa nuisance, kung yan ay nakapeperwisyo po sa inyo, pwede nyo yang ireklamo unang-una sa barangay. Nasubukan nyo na po ba?
18: Sa barangay, attorney. Wala rin nangyari.
1: Ano pong nangyari? Pag sinasabi ninyo wala nangyari?
18: Wala. Pinunta ng kagawad. Hindi pa rin sila.
1: Kasi kung tutuusin po, kung tuloy-tuloy yan, kasi yung example po kahapon ng ating kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema, halimbawa po kayo talaga meron kayong pasyente kaka-recover lang from stroke. So, ano po ba mild stroke? So, paano po ba naapektuhan yung kanyang kalusugan?
18: Kasi tulog.
1: Sa pagtulog. So, kung tutuusin po, hindi na-actionan yan ng barangay. Pwede kayong dumulog sa inyong munisipyo or sa city hall para ireklamo po
18: ano,
1: yan.
18: Attorney,
1: opo.
18: Nung nagreklamo ako ng pagbarito pa yun,
1: opo.
18: Hindi pa na mild stroke yung wife ko. Nung na-mild stroke na siya itong Epil eh.
1: Pero saan po kayo nagreklamo? Sa barangay lang or sa city?
18: Sa barangay namin.
1: Okay.
18: Barangay Bilal.
1: Ngayon po, ang mungkahay ko, Sir Lolito, magreklamo po tayo sa city health or municipal health office po na nakasasako po sa inyong lugar. Hello, sir?
18: Sa ano? Kamiling, sa municipio ng Kamiling.
1: Opo, kasi sila po, unang-una, meron silang kayahang sukatin yung decibels. Kung nakikinig po kayo, yung decibel po, yung unit of measure sa ating pagdinig or yung tunog. At kumbaga, yan po, kung hindi nila pinapansin yung barangay, ito pong City Health ay pwedeng kumbaga mag-intervene at mag-abate ng nuisance summarily. Ibig sabihin, pag sinabing summarily, hindi na kayo dadaan ng korte. Kasi yung kahapon po na example natin, isa lang po yun sa posibleng legal na remedyo. Dudulog kayo sa korte para patunayan yung danyos, yung damages na naidulot sa inyo. Kagaya nun, sabi nyo, nagreklamo na kayo bago pa na-atake ang inyong asawa. Tama po ba? Yung pagkadinig ko kanina.
18: Tama, Tony.
1: Okay,
18: tama.
1: So, pero Tandaan kami po natin.
18: Kami pangayon sa Mrs. Cotone, naiingitan daw kami sa sounds niya. Naiingitan daw kami.
1: Naiingit daw po kayo sa sounds?
18: Oo.
1: Eh, pero siyempre, mula sa kanyang ano yun, imahinasyon. Pero,
18: siguro, Tony, mga magkukwarenta lang eh. Eh, ako 73 na ako, tapos yung wife ko, 71.
1: Oo. Oh.
18: Mas may maiingit doon sa mga sounds niya.
1: Opo, pero ganito po kasi, yung isa pong remedyo yan doon sa ating local health office at yung isa naman yung mas mahirap, ito yung magsasampa kayo sa korte ng action for damages resulting from yung nuisance o yung perwisyo ng ingay ng inyong kapitbahay. Pero doon kasi, Sir Lolito, halimbawa doon sa medical abstract o kaya medical findings ng doktor, parang medyo mahirap ikonekta yung sounds doon sa stroke. Pero kasi kailangan niya ng kumbaga patunay na mayroong causal relationship yung ingay doon sa medical condition na napagdaan. Partner?
0: Sir Lolito, upon researching po, ang Tarlac po ay may ordinansa regarding this.
1: Ayan,
0: isa nabawal po kayong mag-ingay kahit ano pa po ito, video, case, speaker, any kind of instruments kahit in residential areas.
18: Kahit na araw, ma'am.
0: Hindi po, unfortunate, sir, it's 10 p.m. to 8 a.m.
1: Ay, pero yung sabi ni Sir Lolito, after 10 p.m. na, pero
0: ayun,
1: anong, kasi sabi nila.
18: Hindi, ibig sabihin, tatarang sa inyo, Tony. Kung yun, 10 p.m. lang bababawal yung
1: mga hapon. Okay, kasi yun, 10 pero to 8 a.m. Kaninong website yun?
0: Nasa Tarlac LGU page to partner.
1: Pero Tarlac City ba yan or Tarlac Province?
18: Hold on. Kamiling Tarlac.
1: Oh, kasi oh, kung
0: unfortunately sir, no, it's for Tarlac City.
1: Tarlac City. Mm-hmm. So, pero city. Check din po natin sa Kamiling kung sir. Meron kayong lokal na ordinansa. Pero yan po karaniwan. Kagaya partner ng itong pinatutupad ng DILG, talagang 10 p.m. onwards po talaga yan. Pero kagaya ng sabi nga natin, kung nakapeperwisyo po sa inyo, kasi yung sinasabi ni partner, pwede ninyo silang ipahuli for violation of the ordinance kung lalampas sila doon sa 10 p.m. to 8 a.m. Pero kung
0: yun talaga siya,
1: pasok
0: partner,
1: doon oo. Sa 8 a.m. to 10 p.m. na araw, yan, eh, kumbaga, dyan ang legal na remedyo po ninyo dyan sa local health office po natin.
18: Mm-hmm. Hindi naman nagpapatugtog sa gabi ng mga pasante. Hanggang ano lang, hapon, mga alas 6 lang gabi, gano'n.
1: Mm-hmm.
18: Alas 4, alas 7, tapos sa umaga, mga 8 hanggang alas 12, bakali.
1: Opo, kasi nga po, kayo, yung sitwasyon po ninyo, meron kayong may sakit.
0: Okay.
1: Kaya, kumbaga, medyo sensitive ang kalagayan po ng inyong asawa. Pero
18: 71 na nga yan, Tony.
1: Opo.
0: Pero
1: kung nakikinig po kayo sa atin kahapon, yung pong laging pamantayan ng batas ay yung ito bang ingay ay yung tindi ng ingay ba ay unreasonable? At tandaan natin, isa din sa sinabi ng Korte Suprema, yung intensyon nitong kapitbahay, sinasadya po ba na talagang lakasan? Kasi kung tutuusin kung yan
18: sasadya
1: ay...
18: Sasadya siguro, Tony, kasi pwede namang hinaan kung gusto niya eh.
1: Kaya nga po, pero tandaan po natin yung intensyon po kasi ay hindi natin nababasa, nasa loob po yung naisip. Kumbaga yung ginagawa, overt acts, yan po yung pwede nating pagbatayan ng sasabihin natin, ito yung intention. Kasi pagkatapos namin magreklamo, lalong nilakasan. At isa pang question dyan, Sir Lolito, halimbawa, hindi lang naman kayo ang tanging kapitbahay nila, hindi po ba?
18: Pero maraming kong kapitbahay dito, mga dinig, mga dinig hanggang sa pang-walong bahay, ang layo.
1: Yan po, so kumbaga, yan din yung, kumbaga, kausapin ninyo rin yung inyong ibang kapitbahay, kasi kung sila rin ay napeperwisyo, yan ang inyong patunay na okay, ang pamantayan po kasi ng batas, isang reasonable person, isang makatwirang tao, maiisip niya, given all the circumstances na hindi makatwiran ang level ng noise na ito. Ito ay perwisyo ng maituturing. Pero kumbaga, Siyempre, medyo dagdag. Opo. Go ahead po.
18: Si Tony, ambawa, pinapakinggan ka rin. Hindi mo naman ito na pinapakinggan mo. Katulad, nakikinig ako sa inyo.
1: Oo.
18: Sa DCMM. Hindi ko naman pakinggan.
1: Naku.
18: Ay, ingayon ako pag nakabukas yung radio, yung speaker nila.
1: Ngayon po ba, naririnig,
18: mga...
1: may naririnig kayo nagpapatugtog sa kanila?
18: Ngayon wala pa. Baka mamaya pa kalasin.
0: Sir, ano po sabi Tony, ng barangay sa inyo?
18: Tony, bakit tapos.
0: Sir, sorry. Sir, ano po sabi ng barangay? Bakit hindi daw po nila ma-action na nito?
18: Eh, pinuntahan ng barangay, kinausap, pero sige pa rin eh.
0: Ah, so tinry ka usapin.
1: Oo, pero kasi nga, partner, dito sa barangay, susubukan lang kayo magkasundo. So kung hindi man lang siya pumunta doon, isin wala siya talagang intensyon na makipagkasundo. Ngayon, punta na kayo doon sa police regulatory na? Office na local health office para sila po ang makialam dyan. Kasi susukatin po nila yan at sila yung magdidesisyon. Kasi kung yung sa inyo, pwedeng sabihin na subjective. Pero kapag may findings na po yung local health office at sila po, may karapatan sila, may kapangyarihan na ipatigil po yan, i-abate ang nuisance na yan summarily. Ibig sabihin, may preliminary determination sila na yan ay hindi makatuwiran, yan ay labis-labis, yan ay nakapeperwisyo, nakaka-apekto sa kalusugan, lalo na nung mga kagaya ng inyong misis galing pa lang sa operasyon.
0: Okay po, sir.
1: Sir Lolito? Opo.
18: Sige, Tony,
1: sige lang po, tawag lang po.
18: Tony, nagtanong ako sa inyo noon ay sa SS. Tandaan pa niyo.
1: Opo, natatandaan
0: niyo.
1: Kaya
0: sir.
1: Nga,
0: opo.
1: Familiar po.
18: Hindi parang pwede mag, ano, nag-tension doon hanggang hindi tapos yung ano, kulang pa siya 5 buwan.
1: Oo, so naghuhulog pa rin po kayo voluntarily.
18: Hindi, Tony, ano, pensionado na.
1: Pensionado na. Okay.
18: Pensionado na.
0: Okay po.
1: Salamat po.
18: Hindi parang pwede mag-tension doon hanggang hindi tapos yung 5 buwan pa.
1: Ah, so bunuin pa rin po natin yan.
0: Konting teaser to sa attorney.
1: Oo, salamat po, Sir Lolito. Sa muling pagtawag po ninyo, tawag lang po kung may katanungan pa po tayo.
0: Opo, ayun po si Sir Lolito ng Tarlac. Ang kababayan ko pa, baka naman pwede ma-actionan po natin yan, mga kapamilya. Sa kayo po,
1: pwede ba nating i-suggest kay Sir Lolito na lakasan niya yung radyo para marinig yung boses natin?
0: Hindi, isa-sponsoran ko nga na 5 speakers eh. Kung gusto niya, buong bahay niya, surround sound system natin. Inisin mo.
1: At pag-uusapan natin itong noise na naririnig ng kanyang kapitbahay.
0: Hindi, pero apparently, I searched about this before tayo mag-commercial break. Meron pala siya, public disturbances under Article 155 ng Revised Penal Code.
1: Oh.
0: So, tingnan nyo kung ano bang pwedeng gawin. And, eto, nalaman ko ngayon, nasa Clean Air Act,
1: kasama.
0: Kinakategorize ang noise as
1: correct.
0: Pollution.
1: Correct.
0: So, 'di ba? Something to just think about kung gusto po ninyo na ihabla pa paabutin
1: pa. At yung Clean
0: pa
1: Air Act ang nagpapatupad niyan ay local health office.
0: Oh, 'yun. Talagang tama pa rin si Sir, doon ka pa rin babagsak eh sa mga local government units 'yung kung pwedeng ma-actionan kung hindi nadadaan sa maayos na usapan ano.
1: Mm-hmm.
0: Para namang klaseng kapitbahay 'yan, magbagong buhay na kayo, nakakaloka.
1: Manood kayo ng Hello Attorney para.
0: Manood kayo ng Hello Attorney.
1: Matuto kayo na maging mabuting kapitbahay para sa kaayusan.
0: Kaayusan! Ganon! Magbibigay na ulo kami sa ilang mga paalala mga kapamilya. At sa ating pong pagbabalik, basahin po natin yun sa mga messages. Ano? Wag po kayong BBT yung babalik ang Hello
1: Attorney.
19: Hello Attorney sa DZMM. Hello Attorney sa DZMM. Basta AM, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
20: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
21: kailangan ng gabay na maaasahan.
20: Ako po si Master James Alejandro.
21: At ako naman po si Ate Nems Turla.
19: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
20: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
21: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
19: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
22: Ang galing!
3: pang matagalan.
4: Parang tayo lang, han.
22: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
22: Siyempre, building a home with you.
3: Aww.
22: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
23: For liver health, level up na. Liverade Pro. Silima rin na, multivitamin spa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liverade Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverade Pro!
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May silimarin, may multivitamins pa.
24: Yan, ang Liverade Pro.
9: Tulong sa pangangalagan ng atay.
24: Liver up na tayo
9: with Liverade Pro.
25: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
26: Ako to, si Chang Ami.
25: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
27: Basta AM, DZMM.
28: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado.
0: Okay,
1: ang dami
0: partner
1: na nila dito, partner, sa ating YouTube Live.
0: As promised, meron lang po tayong katanungan kahapon, partner, na
1: sige,
0: hindi po natin nabasa. Pasensya na po. Ngayon po ibabasahin ko na po namin itong question po ninyo. Ito na. Mahina ang kalaban. Ayan, meron po kaming maliliit na lupang mamanahin sa magulang namin. Ang desisyon ng father ko, ibigay po ito sa dalawa kong kapatid. Sa akin, okay lang naman po ito, pero sabi ko, pag binenta nila, ikukuha po ako ng aking parte. Kung hindi ibibenta, tumira sila doon hanggat gusto nila. At hindi po ako titira doon. Pero paano po ba dapat ang hatian dito? Anim kami, pero apat na lang ang maghahati-hati. Kasi yung panganay namin, nakamanan na sa isang lupa na binenta, pinapirma at notarize ito para hindi na siya hahabol sa lupa doon sa family house nila.
1: Mm-hmm.
0: So, decision po ito na magulang namin. Isa pang question, legal po bang ginawa ng parents ko? At nasa tamang pag-iisip sila ng ginawa yon na yung kalahati ng family house binigay sa atin namin, may titulo na yon, nakapangalan sa atin namin. Kaya yung kalahati, apat na ang maghahati. So, ang kaso dito, isa kong kapatid naghahabol sa atin namin doon sa binigay sa kanya na solo.
1: Okay.
0: Na pamana. So, legal daw po ba yun?
1: Okay, himayin natin.
0: Mm-mm.
1: Ang legal doon sa lahat na narinig natin, okay, ang hindi may kakaila sa batas natin sa civil code, anim kayo magkakapatid, dapat anim kayo na maghahati at hating kapatid divided by 6 lahat sa lahat ng ari-arian, hindi sa isa, hindi sa dalawa.
0: Mm-mm.
1: Sa lahat, okay, pero okay, kung at yun ay ayon sa batas.
0: Mm-mm.
1: Kahit na may last will and testament dito, wala naman. Kahit may last will and testament na nabawasan yung 1/6 mo, o kaya totally nawala yung 1/6 mo, hindi yan valid. Kasi ang pwede lang ipamana through a last will and testament.
0: Mm-mm.
1: Ay yung free portion. Ibig sabihin yung libreng bahagi pagkatapos na maibigay sa lahat ng compulsory heirs yung kanilang legitimate. Yun yung 1/6 each. Okay,
0: mm-hmm.
1: Yung ginawa ng tatay na okay, yung una, yung dalawang panganay, binigyan na ng kanilang share at sinabi nila, pina-wave na sa kanila. Valid yon.
0: Okay.
1: Okay? Mm-hmm. Pero dito yung tanong, yung apat pa sila natitira pero gusto ng tatay sa dalawa lang ihatiin, yun ang hindi valid. Kasi kahit ilagay niya yan sa last will and testament, yung preterition doon sa dalawang heir na hindi nabigyan, bawal yan. At kung gusto maghabol nung dalawang yon, ay pwede sila maghabol. Imprescriptible ang cause of action o yung kaso ng paghahabol.
0: Okay.
1: Sa legitimate. Meron pa siyang isang, kumbaga, komplikasyon. Meron isang lupa na ibinigay na.
0: Mm-mm.
1: Kay ate.
0: Oo, natituluan so na yon.
1: Okay, so yun ba ang tanong, kasi ano yung documentation nun? Kasi halimbawa, pinalabas yon partner, na bentahan. O kaya sabihin na natin, talagang bentahan, nagbayad si ate para mabili yung lupa ng kanyang mga magulang. Ah, kung ganun ang sitwasyon, valid po yun. Kasi tandaan natin, habang buhay pa ang ating mga magulang, sila ang may authority, may kapangyarihan na gawin kahit ano, kahit ipamigay nila yan. Sa iba, ibenta nila yan, wala po kayong
0: magiging habol doon.
1: Yun yung general rule.
0: Okay.
1: Ang exception doon, kung yung ginawa na yun ay hindi totoo, pinalabas lang, nabentahan, pero wala namang inilabas si ate, at ginawa iyon para matanggalan ng legitimate ang iba, o kaya mabawasan ang legitimate ng ibang compulsory heirs. In that case, kung yun ang mapatutunayan ayon sa ebidensya, eh pwede pa rin maghabol. Di ba yung isa sa tanong niya, yung isang kapatid niya naghahabol doon sa share, doon sa nailipat na kay ate na lupa na hindi sila
0: nabigyan.
1: Nabigyan.
0: Tama.
1: So kung ganun ang nangyari, hindi talaga totoong bentahan, at ito ay circumvention ng batas sa legitim, yan, pwede pong maghabol. Malinaw po yan sa batas.
0: Pero at the end of the day, kumonsulta na sila.
1: Dapat. Kasi ang daming, ang daming komplikasyon. So, pwede siya maghabol dun sa lupa ni ate, pwede pa siya maghabol dun sa apat na lang sila. At ang malinaw lang dyan, yung waiver nung dalawang panganay, kung talagang nag-waive sila sa kanilang share.
0: So, apparently, hindi daw po binayaran ng ate niya yung lupa.
1: Binigay
0: ng parents out of the goodness of their hearts.
1: Okay. So, pero kailangan nating patunayan. Kasi kung nung panahon na binili ni ate, may kakayahan siya. So, paano mo sasabihin na wala siyang... Kasi yung deed of sale, may presumption of regularity yan. At yan ay notaryado, kasi hindi naman mapapalipat sa pangalan ni ate kung hindi yan notaryado. So, yun, on its face, valid yun. So, ang ebidensya mo, paano mo mapatutunayan na talagang walang exchange of money.
0: Ayun po. So, ma'am, I hope nakatulong po ang aming pong sagot sa inyo pong katanungan. Sa ngayon ay dadako tayo sa ilan po sa mga nagbe-message po sa aring live stream. Hello, hello. Sino ba mga nandito ngayon? Ang bagal kasi kailangan ko na
1: Architect
0: mag-upgrade
1: Marvin
0: ng premium
1: Riabad. Oo.
0: Na ano
1: yung... Nandyan din. So, si Alexander Alejandro, nandun siya nanonood sa may kabilang network. Salamat po at pinili nyo kami dito.
0: Nako kayo ha. Si Angelo Ilagan ay sabi niya, meron po isang incident na isang active legislative franchise holder ang na-renewed last 2019 pero napatunayan ng Congress na may violation. So, na-revoke.
1: Ayun, pwede
0: so,
1: yun.
0: So, yun po nangyayari. Mm-hmm. Lahat naman actually, hindi lang naman sa franchise na usapin to. Pag may nilabag ka sa batas, sa businesses, na talagang napapasara sila sa operasyon nila pag napatunayan.
1: Correct.
0: Ano? Opo.
1: Si so, Lovely Joy, nandiyan na din. Zach Tolentino from Austria.
0: Alexander Alejandro. Ah,
1: Josie
0: siya yun.
1: Rizal.
0: Si, it's me, Wilotsky, nanonood po mula hello, sa San Jose, Batangas.
1: Kelly Silavera, nandiyan na rin.
0: Si Agnes Reca. Ganyan din dito sa aming madaling araw. Maingay pa. Ay, naku, ano ba yan? Ang sakit sa ulo yan, hindi ka makakatulog.
1: Sarah C. from Los Angeles, California. Sana wala kayong kapitbahay na maingay. Louie Basco ay kapitbahay na maingay si Louie.
0: Ako ang kapitbahay mo na maingay. Sabot na to, partner. Si Miki Santa Ana, may pabigas ang LGU namin sa bawat bahay. Kailangan lang ng ID. Pinipicturean ng municipal staffs ang ID gamit ang personal cellphone nila. Is this okay or a violation of our data privacy?
1: Okay, tandaan po natin. Ang ating mga lokal na pamahalaan ay mayroong kapangyarihan magpatupad. Kagaya nito, ayuda. Di ba? So, pwede sila mag-require. Kasi partner, kung any ID yan, paano nila malalaman na ikaw talaga?
0: Ay residente, constituent
1: or,
0: nila.
1: Ikaw yung totoong tao. Di ba? So,
0: totoo.
1: At yan, kumbaga, pwede ninyo, karapatan ninyo as data subject, alamin para saan yun. Alam nyo, ayuda. Pero halimbawa, tapos na yung tapos na yung distribution, may karapatan kayo na i-demand na burahin na nila yung personal data ninyo. At isa yan sa karapatan ng data subjects under the Data Privacy Act.
0: I remember I interviewed the Secretary Rex Gatchalian, DSWD, about it. Kasi nga, ang dami ng babatikos dun sa pamimigay ng ayuda ngayong panahon na mataas ang produktong petrolyo. At sabi ng mga tao, ba't kasi pinapipila nyo po kami in person? Ipapwede naman, digitize natin to, digital payments alam, digital distributions. And what he said to me actually made sense. Kailangan mapatunayan, una, totoong tao kayo, para malagay namin kayo sa system. Kasi apparently, wala pa silang system na mga PUV drivers natin at saka transport network drivers. Sabi niya, so sa first tranche, iayusin muna namin, check muna namin kayo kung totoo kayong tao, ilalagay namin kayo sa system, give it, you're gonna give us the personal information, pero next time, and then we can use it for future ano purposes na mamimigay ng ayuda, i-digitize
1: magandang
0: na.
1: Magandang nabanggit mo yan. Kasi partner, tandaan natin, na-discuss na rin natin dito sa Hello Attorney, yung ating Philippine Statistics Authority ID, yung PhilSys ID natin.
0: Yeah.
1: Yan ang pangunahing layunin. Kasi kung meron kang PhilSys ID, national ID, yan ang iyong patunay. Yan, hindi nila pwedeng tanggihan.
0: Mm-mm.
1: Na yan ay totoo. Pero ang problema nga, hindi lahat ay merong PhilSys ID.
0: Wala ako.
1: Hindi man lang integrated sa sistema ng DSWD.
0: Oo.
1: Pero kung tutuusin mo, pagka PhilSys ID ang ipinresenta mo, pero it does not tackle yung issue ng personal appearance. Kasi pwedeng may ibang tao na gumamit ng ID mo, passing off as ikaw,
0: yeah,
1: sila ikaw.
0: Oh,
1: diba? So, iba pang issue yon. Pero kung tutuusin, yan yung purpose ng one single national ID. Para malaman na ikaw yung tao na nandun sa PhilSys ID.
0: Sana ma-polish po natin yan, no? Para po mas mabilis na ang pag-distribute ng mga ayuda or verifying information in the long run. But anyway, partner, meron na lang pa tayong 20 seconds dito.
1: Habol ko lang si Pamilya Corosa, Mike Jeanette Haraya Miguel at Ate Matilde. Hello, hello. At si Zosimo Gasmin, kahapon, hindi natin nabasa yung kanyang pagbati ng happy birthday sa kanyang maraming kamag-anak. Bukas po ulit. Sorry. Sir J. Ambrosio, hello, hello po sa inyo.
0: Si Ashley TV 123, nandito na rin. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin. Sumama sa aming isang oras na talakayan. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po sa Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
0: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
1: Tita Winnie Cordero
0: sa DZMM.
1: Action! Ngayon!
0: Ngayon! Ngayon! Bye!
1: Ingat, ingat.
4: Hello, Attorney. Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkot at babantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, itinuturing na person of interest ng National Bureau of Investigation ng online news anchor na si CJ Hero sa investigasyon sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Balita mula sa Pasay City, hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
4: Isa ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ipapatawag nila si CJ Hero na konektado sa Peanut Gallery Media Network o PGMN dahil ito ang nagtalakay ng sinasabing video na ginamit sa umano'y paninigil ni Franco Mabanta na sinasabing may-ari ng PGMN at abat pa na iba kay dating Speaker Martin Romualdez.
5: Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. So we are investigating, this is a continuing investigation. Tinitingnan namin yung mga participation ng mga individuals nung nandito sa PGMN.
4: Itibatibag kasama sa affidavit of complaint ang pangalan ng dating beauty queen pero hindi na ito isinama sa mga hinuli para maiwasang malagyan ng kulay ang operasyon ng ahensya. Sumailalim na umano sa inquest proceeding si Mabanta. Handa naman ng NBI na pakawalan si Mabanta sakaling mag-issue na ng rekomendasyon ng Pasig RTC para makapagpiyansa na ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner. Sa Quirino Province, sumuko sa otoridad ang dating leader ng New People's Army. Balita mula sa Quirino, hati ni Haris Julio. Haris.
6: Bit-bit ang kanyang armas, mga pampasabog at ilan pang gamit, voluntaryong sumuko sa pulisya si alias K. Benson. Ayon sa Quirino Police Provincial Office, dating platoon leader at insul officer ng Platoon Remo, Komiteng Probinsya Isabela sa ilalim ng Komiteng Rehiyon Cagayan Valley ng New People's Army, si K. Benson. Hanggang noong unang quarter ng taong 2020, nakalista siya sa Periodic Status Report on Threat Groups bilang miyembro ng Communist Terrorist Group. Itinuturing din na regional top 1 most wanted person si K. Benson dahil sa kinakaharap ng mga kasong 2 bilang ng murder, 2 bilang ng attempted murder, attempted homicide at 2 bilang ng direct assault. Sinilbihan siya ng warrant of arrest kaugnay ng mga kasong ito. Sumasa ilalim na ngayon sa mga proseso si K. Benson para harapin ang kanyang pananagutan sa batas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Haris Julio.
3: Maraming salamat, Haris Julio. Ilang araw bago ang Mother's Day, may mga nagpapareserve na ng bulaklak sa Dangwas sa Maynila. Ayon sa ilang tindera, inagahan ng ilan ang pagpapareserve ng bulaklak dahil mas muro pa ngayon ang presyo. Naglalaro sa 350 hanggang 400 pesos ang murang bouquet habang may bouquet din na 500 hanggang 700 pesos ang halaga tulad ng sunflower at carnations. Kung hindi naman type ang sariwang bulaklak, may mga uso ring fuzziwar flowers sa halagang 150 pesos. Sa Linggo, May 10, ipagdiriwang ang Mother's Day.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
7: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon ang aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. at ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Huwebes, ika-7 ng Mayo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalagiting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umagapay, handang umaksyon, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon Ngayon! Hi, Tita Winnie. It's mainit today, but I have to wear something kasi naka-t-shirt ako.
1: Aray ko! Ay. Napakadelinkwente naman na itsura ko.
0: Ang babae kasi, nakukuha niyo na blouse kayo eh. Di ba? Ang tawag sa akin, t-shirt. Yeah, yan. Meron t-shirt tayong lang. Naka-scrubs ako sa loob minsan eh. Kaya ayoko rin.
1: Mainit ngayon. Mm-mm. Ang super duper talaga mainit ngayon.
0: Ibang okay lang sa akin ng liwanag.
1: Hindi, masakit sa mata. Masakit sa balat, lahat. Tapos, ang hilig-hilig pa na na-experience mo ba yung medyo may ambon na malinggit, malinggit na ambon. Eh di syempre nakakadagdag yun ng init, para kang nagsasauna.
0: Para siyang pawis ng lupa. Imbis na makapag-refresh sa'yo, mas lalagkit.
1: Ganun talaga, wala tayong magagawa.
0: Oo naman.
1: Minom na maraming tubig, uuyuundok, parang para-parati mauhaw.
0: Diba? Nadidehydrate ka, and pati balat mo, mapapansin mo, parang napaka-dry, saka rough.
1: Bakit nga ba?
0: Eh, syempre, 70% water ang katawan natin eh. Okay. Eh, syempre, mag-evaporate din yan. Kahit na wala kang pawis na lumalabas sa'yo, eh, ina-absorb, kinukuha by in terms of radiant heat na kukuha sa'yo.
1: Ibig mong sabihin, habang halimbawa, ako eh naglalakad sa init ng araw, yung tubig sa katawan ko nag-evaporate din?
0: Yes. Kumbaga, hindi na siya umandar o tumaan sa face ng pawis, ilalabas pa lang siya, kinuha na siya ng araw, ng radiant.

0: Winnie?
1: Yung, nat- yung anak niya.
0: Mm-hmm. Ay, ako naman na hit and run. Ng
1: na hit and run ka na?
0: Oto.
1: Ah, sa oto. Kala ko naman ikaw, nang, ikaw ang ano.
0: Ah, hindi. Magaling ako makapagpatintero. Pero hindi. May kilala tayong doktor.
1: Talaga?
0: Na tumatawid mula sa ospital ko, sa kabila. May kwento ko sa iyo noong Disyembre. Pumilapon na ICU ng matagal. At sa awa ng Diyos, he is okay right now.
1: Ay, oo. Well, malaman po natin kung ano ang a-action na natin sa kasong yan. After that, syempre, magbubukas po ang ating klinika sa East Renta.
0: Yes, tatalakay natin, Tita Winnie, infertility.
1: Infertility.
0: Yung hirap sa pagbuntis.
1: Ah,
0: titingnan okay. natin, sino ba ang more common? Ano ang mga causes? Anong mga sanhi?
1: Ano, kung mas prone ang lalaki, mas
0: kasi ang lalaki ang tinitingnan yung punla niya, di ba? So sa component ng punla niya, titingnan yung mga motility at iba pa.
1: Correct.
0: Sa babae naman, maraming ibang issues din.
1: Yun.
0: Pero both, meron psychological aspect.
1: Ay, oo, malaki.
0: Malaki. Lalo na pag meron na nagbe-breathe sa'yo na parang hindi ka pa nabubuntis. Tatlong buwan na kayong kasal.
1: Yung biological clock sa babae.
0: Yes, it's a very important factor.
1: Actually, yan. I don't know if it is still a factor to consider at this age na marami ng improvement sa treatment, sa technology at sa gamot.
0: Yes. Meron nga.
1: Kasi before, wala yes. masyado.
0: Maraming treatment, microsurgery and everything.
1: Oh.
0: Pero at the end of the day, Tita Winnie, hormonal dependent yan. Mm. And hormone is body.
1: Correct.
0: And body is brain.
1: Ah.
0: And of course, again, back tayo sa mental state, psychological preparedness, and you know, yung stress and anxiety of not able to.
1: Nagtataka ako eh kasi yung
0: yung mga may gusto nahihirapan.
1: Oo.
0: Yung mga ayaw
1: may actually may ano may nakakapagtaka rin naman Dok. Meron akong kakilala no halos 10 taon hindi sila magkaanak. Ginawa na lahat yung nag-inseminate
0: yes.
1: something.
0: All procedures daw.
1: Oo, ang nangyayari ang dati, well a long time ago, this was in the 90s or early 2000.
0: Yes.
1: Ano pa? Hindi pa masyadong perfected yung in vitro fertilization. Kasi tapos kailangan kasi nakadepende rin sa babae.
0: Yes.
1: Ngayon, alam mo, de sobrang stress na si girl. Mm-hmm. Nag-resign siya, tapos nag-migrate sila sa New Zealand. Nabuntis.
0: Environment.
1: Gusto lang pala niya ng ano,
0: pwede.
1: Cow's milk at saka
0: ganun,
1: ng chocolate.
0: Minsan hangin din yan, saka environment.
1: Pwede talaga ba?
0: Oo naman, nutrition is a big factor yan.
1: Iba paano yung ibang mga tao na hindi naman afford
0: kaya titingnan natin, kaya natin pag-uusapan yan, titingnan natin, sometimes, alam mo na hirap ang pamilya. Huwag ka nang makialam.
1: Oh
0: hindi ba? Honestly, the in-law sometimes. Hindi ba pong nakirinig natin ang show ni Chang Ami? Yun, the mere fact na i-ask, oy, Tita Winnie, bakit hindi ka pa nabubuntis? 2 taon ka na kasal. Hindi mo ba alam na hirap ka rin? Hindi ba? And that is a mental stressor.
1: Totoo yan.
0: Big factor yan, Tita Winnie.
1: Totoo yan.
0: No?
1: Totoo yan.
0: Okay. Sa panghuli naman, after yung infertility natin, matutunghayan po natin ang kwento ng isang ama na nagkatrabaho bilang isang clown payaso para mataguyod ang kanyang anak. Punta na natin yung ano, yung kwento ni nanay, yung na hit and run.
1: Sige.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
3: Litong-lito?
4: Litong-lito?
3: Gulong-gulo?
4: Gulong-gulo?
3: Pinagpapasapasahan?
4: Pinagpapasapasahan?
3: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Ayan na nga mga kapamilya, may lumapit po sa ating programa na si Rona matapos mabangga na isang tricycle ang kanyang anak sa tapat na tapat ng eskwelahan, Tita Winnie, dyan sa Tondo. Noon, ika-28 ng Abril, bandang alas 12 ng tanghali.
1: Kainitan.
0: Hindi ba?

0: Ha? Pagkatapos ng insidente, hindi man lang umanong huminto ang driver, agad itong umalis. Para malaman natin...
1: Hit and run nga.
0: Ayun na nga. Para malaman natin ang buong kwento,
1: okay.
0: Makakausap natin sa linya si Rona.
1: Hi, Rona.
0: Rona, magandang hapon. Dr. Dennis po ito. Kasama natin si Tita Winnie dito sa Action Ngayon.
1: Oo, Rona. Ano nga eksaktong nangyari?
2: Bali, break time daw po kasi ng anak ko noon. Break time? Bali, tanghali daw po kasi yun. Pagbaba po nila ng school, pupunta po sila ng tindahan.
1: Okay.
2: Pagdating po doon sa tindahan, parang may hinihintay po ata silang binili nila. Bigla po may dumaan na tricycle. Isa po, parang nagsakay po ng dalawang pasahero.
1: Okay.
2: Tapos po, pagkasakay po ng pasahero na dalawa, bigla po umandar yung tricycle. Tapos na sanggi po yung anak ko, bali bumaliktad po yung anak ko. Tapos hinila na lang po ng kaklase niya dahil meron po kasunod na L3. Baka po kasi masalasahan. So, dali-dali po umalis yung tricycle driver.
1: So,
2: wala mo siyang pasabi.
1: Okay. Yung ano, yung pangyayari, nasa tabi ng kalsada.
0: Yung anak mo.
1: Yung anak mo. Patawid ba? Patawid?
2: Hindi po. Nasa gilid lang po
1: sila.
2: Nasa
1: gilid. Okay. Nasa gilid, may binibili. Tapos, parang sa video na nakita namin, parang nasagi ang anak mo. Kaya siya na bumagsak.
2: Opo, tumumba po sila. Dalawa po sila ng classmate niya. Yung kaklase niya po, bigla pong tumayo agad. Hinila po siya para po makatayo siya agad.
1: Oo nga. Okay, so hindi ba nahabol ang tricycle driver?
0: Wala bang sa mga tumulong sa tabi?
1: Anong
2: din po kasi sila, mami.
1: Wait lang. Una muna, Doc.
0: Yes.
1: Ano yung mga pinsalang natamo ng anak mo?
2: Bali, masakit po yung binti niya nung pag-uwi niya po kasi galing school. Doon na po siya nagkwento sa akin.
1: Okay.
2: Sabi niya, ma, sobrang sakit po ng binti ko. Nung tinignan ko, ang laki po ng pasa niya, dalawa, magkatabi. Sabi ko, paano yan? Tapos doon na po siya nagkwento sa akin. Siyempre ako po, ina po ako, talagang nag-alala po ako. Kaya kinabukasan ko pa po tinignan yung CCTV. Sabi ko po sa kanya, magpa-check up po kami.
1: Okay. Doc, wait lang ha. Doon sa CCTV kasi hindi masyadong maliwanag yung pangyayari. So, ano ang kwento ng anak mo, Rona? Paano ang bunggo na nangyari sa kanya?
2: Bali, nakatayo lang daw po sila sa gilid ng tindahan. Tapos po, bigla po siyang nagulat na lang na bigla po siyang bumagsak.
1: Hindi niya alam kung anong tumama, Rona. Rona, hindi niya alam kung anong tumama sa kanya. Nagulungan ba siya?
0: O yung cart, yung sidecar.
2: Yung parang tapalado po sa gilid ng tricycle yung tumama sa kanya kasi sobrang sakit daw po
0: Hindi, kasi yung tricycle, di ba, Tita Winnie, may parang cart yung sa tabi, yung sidecar. Din metal yan, bakal yun. At meron pang isang gulong sa tabi. Kasi yan ang nakaharap sa bata Di ba? Kaya nga, tinatanong ni Tita Winnie, Rona, ano ba ang sabi ng anak mo? Ano ang tumama? Yung mismong kariton o yung lalagyan ng tricycle o yung gulong?
2: Yung pinakagilid po. Sa gilid po kasi, di ba, 3 wheels po sila. Two sides po yung may side po siya sa gilid sa kabila, yung parang passenger seat banda.
1: Oo nga.
2: Ng tricycle.
1: Oo nga.
0: Kasi so, kung titingnan mo, Tita Winnie, yun ano, ang iniisip ko baka gulong. Dahil,
1: sa gilid
0: Number one, kasi below the knee.
1: Yes.
0: Pag below the knee, nagpreno pa si motor.
1: Oo nga.
0: Kaya bumaba below the knee.
1: Correct. So, tapos, ano na ang ginawa nyo? Dinala nyo ba siya sa doktor? Pinatingnan nyo ba yung mga pasa?
2: Yun po kasi ang balak ko po talaga na ipa-medical po kasi siya. Tsaka po yung mother ko, pinipilit po namin siya. Ang sabi po niya, ma, hindi ko po kayang maglakad. Tapos after po ng ilang araw, medyo sumasakit daw po yung binti niya, kaya hindi niya po kaya. Kasi po nag-work din po ako, kaya hindi ko po siya masyadong maasikaso.
0: Rona, Ang reklamo ni anak mo ay sakit lamang. Wala ka bang nakitang pamumula, pamamaga? Kasi walang dugo sa labas eh.
2: Parang may dugo nga po, ano po, kumikirot ba po yung loob eh? Tapos
0: hindi.
2: Po yung parang namamagay.
0: Ang tanong ko, anong nakita mo? May pagbabago ba?
1: Lumaki ba binti niya?
0: Oo, lumaki ba?
2: Hindi naman po.
0: May walang pagbabago sa kulay?
2: Yung kulay po niya, nagbago po. Naging medyo may yellowish na po siya ngayon eh.
1: Ah, okay, sige. Hindi tayo po pwedeng magbigay ng medical conclusion.
0: Wala, nando, wala. Oo.
1: Dahil hindi natin nakikita yung bata. Pero, nakausap natin, makakausap natin sa ating linya. Nandyan na ba, Doc?
0: Yes.
1: Si Police Major... Philip Ines, ang spokesperson and chief ng Public Information Office ng Manila Police District. Hello? Hello, Chief?
0: Good afternoon, sir.
1: Hello?
3: Yes, Tita Winnie, Dr. Dennis ang mapagpala at kalmadong umaga po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatagay-gay sa inyong programa ngayon.
1: Okay. Major, paano kaya natin matutulungan itong mag-ina na hit and run ng tricycle?
3: Yes, Tita Winnie, ang tanong ko po na ipagbigay alam po ba nila ito sa ating pong otoridad yung pangyayari?
1: Okay, Rona?
3: Nai-report po ba yung insidente?
1: Oo, Rona, nai-report nyo ba sa polis yung insidente?
2: Bali po, nai-report po namin sa may barangay po ng 151.
1: Barangay, 151. Barangay lang daw, Major?
3: Ma'am Rona, sa mga ganitong insidente po, kasi ito po ay traffic accident. Ito daw po ay inire-report po natin sa police para magkaroon po ng pag-iimbestiga at magkaroon po tayo ng titignan po natin doon sa pag-iimbestiga kung sino po yung driver ng tricycle at papanagot po natin sa batas.
1: Ay, so kailangan po siya magpunta dyan sa inyo, sir?
3: Actually, Tita Winnie, ang ating pong Manila Traffic Enforcement Unit ay located po ito dito po sa may, kung alam niyo po itong lugar po ng Manila North Cemetery, dito po yan matatagpuan sa may Bonifacio Drive.
0: Yes.
1: Apo.
3: Yung po ang mga nag-iimbestiga natin pagdating po dyan sa mga ganyang incidente po.
1: Ah, okay. So, Rona, pwede ka bang pumunta doon para mag-report? Kasi kung walang complaint na ifa-file, hindi nila maa-aksyonan.
2: Okay, sige po. Anong araw po ba pwedeng pumunta dun, ma'am?
3: Ay, ma'am Rona, makasingita po. 24 hours po yun, 24/7 po yun. Wala po tayong holiday dun. Anytime po, pwede po kayong pumunta dun. Ang kakailanganin lang po natin dun, magdala po kayo ng kopya ng CCTV kung meron po. At kumari po, siyempre po, ipamedical nyo rin yung anak nyo. Gagawin po kasi nating basis yan para po sa pagsasampan ng kaso.
1: Major, meron lang akong tawag dito, concern doon sa medico-legal. Kasi April 28 pa nangyari ang insidente. Ang petsa ngayon, Mayo 7 na. Meron po bang bearing pa yung medico-legal kung sakasakali?
3: Yes, Tita Winnie, possible po yun. Makikita naman po doon sa examen ng doktor na meron pong natamong trauma itong ating biktima kung meron man po. At titingnan din po yung kopya ng CCTV at pag nakuha po natin ang kapulisan yan, ipapaverify po natin sino pong registered owner dyan. At kung may nakakakilala naman po dito sa driver ng tricycle na binabanggit ng ina ng ating biktima,
1: Opo. Ay
3: madali na po yung ating pag-iimbestiga. Ang kailangan lang po natin dyan, makuha po natin itong mga pieces of evidence na to para magamit po natin sa proseso po ng pag-iimbestiga.
0: Okay, good.
1: Sige, Rona, narinig mo si Major.
2: Apa.
1: So, pupunta ka doon, dala mo lahat, pati yung video, yung picture. Patingnan mo na rin sa doktor,
0: we have 11 district hospitals sa Metro Manila.
1: Sa Tondo sila.
0: Yes, marami.
1: Oo.
0: Marami.
1: So, punta ka sa pinakamalapit na public hospital para sa medico-legal analysis para sa complaint mo kaila Major, ha?
2: Okay po, ma'am.
1: Okay, thank you. Thank you, Rona. Major, maraming salamat po. Paki-assistihan na lamang po sila, Rona, ha?
3: Yes po, Tita Winnie. Opo, Dok. Makakaaso po kayo. Kakagyat natin kung absent tungkol po dito.
0: Maraming salamat.
1: Thank you, sir. Bye-bye. Yan po si Police Major Philip Ines, ang spokesperson in chief ng Public Information Office ng Manila Police District. Thank you so
0: yan,
1: much.
0: Yan, Tito Yuin, alam mo yung medical recall report? Pwede naman after.
1: Oo,
0: ang pinakamaganda sana
1: wala
0: kung...
1: Wala bang ano?
0: Lag time?
1: Oo.
0: Hindi, kasi sabihin natin, eh, yung bata ay kailangan matreat.
1: Oo nga.
0: Eh, hindi natin ma-interview pa. Eh, sabi nga ni Nanay Rona, hanggang masakit. Ngayon, masakit.
1: Oo.
0: Yun lang, medyo ako, ang gusto ko malaman, wala tayong external na obvious injury. Kaya nga, yung pasa, pamamaga, pero meron siyang isang factor na binabanggit.
1: Mm.
0: Hindi makagamit ng kanyang extremity.
1: Mm, yung paa.
0: Hindi pa natin na-establish.
1: Masakit.
0: May fracture ba?
1: Hindi, hindi niya sinabi hindi makagamit. Masakit lang.
0: Masakit bawat tapak. Ibig sabihin, eh kung may biyak or whatever, inapplyan mo ng pressure eh.
1: Kaya lang doon kung mayroong biyak yan, di lumaki na yung binti nun.
0: Hindi naman. May ibang tao, pag maski na may, sabi natin, hairline fracture.
1: Hairline fracture.
0: Pag yan ay hindi natin inasakaso, ay, didiretso yan. Okay?
1: Oh.
0: So, yan, meron pa tayong follow-up. Tingnan natin kung ano nangyari
1: sige,
0: kaya.
1: Sige.
0: Samantala,
1: Ano, nakakaloka. Sorry lang,
0: yes.
1: Loka.
0: Yes, go, go.
1: Ewan ko kung sa site natin, kung makikita yung plate number ng tricycle, kasi hindi ko...
0: Honestly, hindi ko mismo nakita yung hit.
1: Ay, hindi mo nakita yung hit?
0: Hindi ko makita. Nakita ko yung bata, yung naka-white na nakadapa na eh. Nung tinutulungan na tumayo muli.
1: Okay.
0: In actual hit, ina-analyze ko kasi hinahanap ko or inaalam ko anong parte ng tricycle ang nag-hit.
1: Parang ano, Doc? Parang yung sa may gulong.
0: Gulong, ano?
1: Kasi kung i-analyze natin si, ano, si tricycle, eto yung, ano, yung sidecar.
0: Oo.
1: Eto yung gulong.
0: Yes, yung solo.
1: Yes. Di ba sa gulong may nakauslipa?
0: Yes.
1: Yung parang ganon, yung bakal na nagkokonekta doon sa gulong at saka doon sa
0: sidecar.
1: May palagay ko doon nag-umpisa.
0: Ako naman, pagtingin ko sa lesion or sa sugat ng bata.
1: Bilog-bilog eh.
0: Dalawa.
1: Oo nga.
0: Dalawa.
1: Oo.
0: Di nagpreno, yung preno, yung una yung sa ilalim.
1: Okay.
0: Umangat, pangalawa. Kasi ang preno will always bend your hood down, Tita Winnie.
1: Okay.
0: Di ba? So pag nag-hand hood down, mauuna yung below bago yung up.
1: Akala ko nga ano eh, nagulungan eh.
0: Hindi. Diba? Pag nagulungan yan, dapat meron makikita, may linya.
1: Diretso ang linya. Ito dalawang bump.
0: Tingnan natin kung anong sasabihin ng medical report na ito. Ay, nako.
1: Analyze
0: natin. Tita Winnie, oras!
1: Oras natin, 2:27.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Basta AMDZMM.
6: Mmm, smells good.
7: Tikman natin.
8: Sarap!
9: Yummy! Everest Refrigerators.
6: Love?
9: Ano ever best food mo in the world?
7: Of course! Yung ginawa natin together.
9: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
10: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
14: Ka! Kaya ba ganyan?
15: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
16: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
17: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
16: ikaw ang liwanag
17: sa Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
19: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
20: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
5: Basta AMDZMM.
0: Kuha muna tayo ng balita mula sa ating mga Radyo Patrol.
21: Asian Summit 2026.
22: Asian Summit 2026.
21: The DZMM Updates.
0: Pilipinas, Thailand at Cambodia haharap sa isang trilateral meeting ngayon araw. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Cebu, Radyo Patrol, Christian Yosores.
23: Bakbedis maghaharap sa isang trilateral meeting ang mga leader ng Pilipinas, Thailand at Cambodia na bahagi ng sidelines ng 48 ASEAN Summit and Related Meetings dito sa Cebu ngayong araw. Nakaschedule mamayang gabi ang paikapagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kina Thailand Prime Minister Anutin Chanivirakul at Cambodia Prime Minister Hun Manet na susundan ng isang press statement ng tatlong leader magkatapos ng meeting. Mag-aalas 2 ngayong hapon ang dumating dito sa Cebu ang punong ministro ng Cambodia habang mamayang hapon nakaschedule ang pagdating na mula naman sa Thailand. Noong Oktubre, magkahiwalay pang hinarap ni Pangulong Marcos ang dalawang opisyal sa pamamagitan ng bilateral meeting sa sidelines ng 47 ASEAN Summit sa Malaysia kung saan sumentro ang mga usapin sa kanilang interes na palawagin ng kooperasyon sa Pilipinas sa larangan ng turismo, kalakalan, investment at agricultural exchanges. May umiiral din kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia laban sa transnational crimes kasunod ng mga kaso ng mga Pilipinong nabibiktima sa mga scam hubs sa Cambodia. Napapanahon ang trilateral meeting dahil maraming Pilipino ang nagtatrabaho at nakatira sa dalawang bansa, gayon din ang pagresolba sa tensyon sa border ng Thailand at Cambodia na sumiklab noong nakaraang taon kung saan maraming namatay dahil sa pakbakal ng mga sundalo at sibilyan. Noong nakaraang ASEAN Summit din, dumagdapa ng joint declaration ang Bangkok at Phnom Penh na sinaksihan pa mismo ni US President Donald Trump para masaparas pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa border. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
21: ASEAN Summit 2026.
22: ASEAN Summit 2026.
21: The DZMM Updates.
1: Samantala, tuloy-tuloy pa po tayo sa mga balita. Inihain sa Kamara ang resolusyong nagkokondena sa naging paratang ni Batangas Representative Leandro Leviste kina Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
24: Yes, Tita Winnie at Doc Dennis, inihain ng mga mambabatas mula Batangas ang House Resolution 994 na nagpapahayag ng suporta sa mag-asawang Recto. Kasunod ito na naging privileged speech ni Leviste nitong Martes kung saan kanyang inungkat ang umunay ugnayan ni na Recto at CWS Party List Representative Edwin Gardiola sa usapin ng infrastructure project at nagdaang halalan. Ayon sa mga pumirma sa resolusyon na sina Representatives Ryan Recto, Amado Carlos Bulilia, King George Colyantes, Beverly Rose de Macuha at Jervy Luistro, walang batayan at malicious anila ang paratang ng batang mambabatas at anonymous o hindi kilala ang kanyang source. Wala rin umanong documentary evidences na magpapatunay at tira paninira lamang sa track record ng mag-asawa. Giit pa ng mga mambabatas na kahit may parliamentary immunity o privilege sa mga mambabatas ay hindi ito dapat sinasamantala. Paglalarawan pa nila na grave misuse of legislative authority ang naging asal ni Leviste sa kanyang privileged speech noong May 5. Samantala, update naman sa impeachment, kinumpirma naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona na sa kasalukuyan ay nasa 215-215 na House members anya ang sumusuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda itong pagbotohan sa susunod na linggo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Thank you, Pam!
0: Energy Secretary Sharon Garin, inireklamo si Congressman Leandro Leviste sa Department of Justice ng paglabag sa Public Service Act. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula DOJ, Radyo Patrol, Steve Raz.
25: Sa
2: Pero sila nagsamba ng reklamo sa Department of Justice si Energy Secretary Sharon Garin laban sa solar para sa Bayan Corporation sa panguna si Batangas Congressman Leandro Leviste ng paglabag sa public service tax. Matapos unang mabigo ang kumpanya, natuparin ng mga obligasyon nito sa ilalim ng prangkisa sa complaint affidavit iginit ng DOE na nabigyan ng kumpanya ng legislative franchise noong 2019 para magtayo at magpatakbo ng distributed energy resources at microgrids sa mga liblib at kulang sa serbisyong lugar sa bansa. Pero ayon sa DOE, walang record ng operasyon o kaukulang permit at lisensya mula sa ahensya at ibang regulatory bodies ng kumpanya at hindi rin umano ito nakapagsumite ng kinakailangang ulat kaugnay ng operasyon nito. Ayon sa DOE, ang kabiguan ng kumpanya na mag-operate ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang taon ay maaaring magresulta sa ipso facto revocation ng prangkisa bukod pa sa posibleng pananagutan sa ilalim ng Public Service Act. Ipinunti rin sa reklamo ng mga opisyal ng kumpanya ay maaaring managot ng personal kung matutunayang may knowing and willful neglect sa kanilang obligasyon bilang public service entity. Dagdag pa ng DOE, may kaugnayan din ang kaso sa mas malawak na layunin ng gobyerno na tiyakin ang maayos implementasyon ng mga proyekto sa enerhiya at mabilis pa ang electrification sa mga liblib na lugar sa bansa na kompromiso umano ang energy security ng bansa dahil sa bigo ang kumpanya na mag-supply ng kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Okay, bukas na po ang ating sa ilang sandali magbubukas na ang ating klinika sa Estrella, ha? At baka ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay infertility.
0: Yes.
1: Ayan. Baka may mga tanungan po kayo tungkol sa infertility o yung kakayahan ng makabuo ng baby.
0: Yes. Oo, nahirapan makabuo ng baby.
1: Oo, yun. Baka meron mo kayong gustong itanong tungkol diyan. Pwede kayo mag-send ng inyong mga questions sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
0: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 567-1567-2 at 5673. Sa ilang sandali, pabalik pa rin ang Aksyon Ngayon!
5: Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Basta AM, DZMM.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na!
6: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo!
6: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw,
20: have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
25: EO, love your eyes.
26: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
27: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
28: Responsible gaming at pagcor.ph.
29: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
30: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
31: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
32: kailangan ng gabay na maaasahan.
31: Ako po si Master James Alejandro.
32: At ako naman po si Ate Nems Turla.
30: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
31: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
32: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
30: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.
5: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Basta AM, DZMM.
30: Ang puso ng DZMM. Aksyon ngayon! bukas na ang Klinika 630 sa Aksyon Ngayon!
0: Bukas na ang Klinika 630, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, nandito ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Infertility. Bakit nga ba? Okay, lahat, let's qualify, Doc.
0: Mm-hmm.
1: Lahat ba ng tao ipinanganak na may kapasidad na mag-reproduce?
0: Yes, yes.
1: Ah, okay.
0: Kaya nga may dalawang kasarian tayo, lalaki, babae. In general, ha?
1: May
0: that's
1: sperm,
0: the gender.
1: May egg.
0: Yes. Dahil yung sperm ay galing sa lalaki,
1: okay.
0: Ang egg naman ay galing sa kababaihan.
1: Okay. Kailan nangyayari na hindi sila pwedeng mag-reproduce?
0: Pag may problema sa aparato. Doon tayo magkakaproblema.
1: Sa tutut at saka sa petsa?
0: Yes, yes. Kasi sabihin natin, sa lalaki, yung penis, di syempre, yung pinaka-cellular niya ay yung punla, sperm cells,
1: okay.
0: Spermatozoon.
1: Uh-uh.
0: Pero yung aparato niya, yung penis.
1: Okay.
0: Kung walang erection, walang pwedeng ibuo na sabihin natin, sexual intercourse.
1: Pag wala bang erection, hindi magkakaroon ng nilalabas yung sperm?
0: Wala. Labas, pwede. Because the sensation and the nerves will be affected. Kasi kulang sa engorgement ng blood eh.
1: Okay.
0: Okay.
1: Explain.
0: You will... Okay, dito yan.
1: Ano ba yun?
0: Ang sinasabi natin, ang kalalakihan, pag naging aroused or sexually excited, ang response is
1: erection.
0: Penile erection.
1: It is
0: normal. And then with penile erection, you have sexual intercourse because it will be easier to the female apparatus, which is the vaginal canal.
1: Okay.
0: Okay. The issue here, how can you insert something not yung tawag namin tumescence or erected. It's going to be difficult. That's the apparatus per se.
1: Okay.
0: Ang female naman, apparatus, is the female vaginal canal and of course, yung sa loob, the uterus, fallopian tube, and the ovary. Okay? The thing here is, the female vaginal canal is the recipient. Kung may lesion ka, dryness, pain, you will not accept.
1: You will be dry.
0: You will be dry.
1: Walang lubrication para makapasok na, si penis.
0: And it will create pain, Tita Winnie.
1: Oo nga.
0: So, apparatus-wise pa lang, ayaw mo. I-reject mo.
1: And there is also a psychological effect kasi mahirap si girl,
0: yes.
1: Si boy, medyo matuturn off, mawawala yung erection.
0: Sometimes, hindi ka magsasalita. Kasi baka mamaya sabihin mo.
1: Oo nga.
0: Hindi ko sasabihin, titiisin ko.
1: Oo, tama.
0: So, psychologically, you stress. Ano mangyayari? Kasi mister, ma-offend.
1: Correct.
0: Aray
1: correct.
0: Ko, ayaw ko. But that is the best. Because ang common denominator, ang common conclusion
1: is
0: open communication. Ayaw ko. Masakit. Gawan mo ng paraan.
1: Mega.
0: And that is only the apparatus, Tita Winnie.
1: Okay.
0: Pero yun sa infertility workup, kadalasan, given, halimbawa, may proper erection, may proper lubrication ang vaginal canal. Given na sabihin natin,
1: ang aparato ay maayos.
0: Maayos.
1: Okay.
0: Ang problema, yun mga ipinapadala ba, maayos. Kagaya ng mga cellula.
1: Bakit nga ba, okay, number one, sa lalaki, pasensya na po, ba't ba kailangan bilangin pa yung similya?
0: Dahil yung similya na yan, hindi naman lahat. Sabihin natin sila ang army natin, papunta sa loob ng matres.
1: Correct.
0: Okay?
1: Uh-oh.
0: Dahil doon, tanging isa lamang sa million-million na, yes, na makaka-touch sa isang itlog na para makabuo o maka-fertilize.
1: Okay, so kung makonti lang?
0: Kung konti lang?
1: Kulang? Kasi binibilang daw yun eh.
0: Kung pagdating sa gera, konti lang ang army mo, makakapag-gera ka ba ng husto? Hindi. Makaka-complete ka ba ng ambition mo? Hindi.
1: Parang mababa yung posibilidad na maka-reach sa egg.
0: Yes, dahil itong kanal ng female apparatus ay may mga sitwasyon o mga kondisyon na pwedeng maka-kill o pumatay ng selula ng semilya.
1: Ano yun?
0: Eh, kung acidity niya, yung mga
1: pH
0: ibang...
1: kahit may pH balance?
0: Yes, kahit meron kang sabihin natin, that's only the wash and the douche. Eh. Pero yung inside, Tita Winnie, meron yan, sabihin natin, physiological component na protection yan sa kababaihan.
1: Oo naman. Kasi mas dapat kami pinoprotektan kasi kami bukas.
0: Yes. That's why yung protection na yan, hostile yan sa punla o sinilya. Kaya nga, tanging isa lang ang makagago at makakakuha ng act of fertilization.
1: Okay, yun ang similya sa lalaki. Eh, yung egg naman sa babae.
0: Oh, well, sabihin natin, libo-libo ang similya, ha?
1: Oo, pero ang eggs kunti,
0: Hindi, ang problem, walang problema yan minsan, eh.
1: Ay, talaga. Ilan ang similya, ba ang egg ng babae?
0: Marami.
1: Marami
0: mayat
1: din.
0: Mayat-maya. Sa lalaki, ang problema, maski na maraming similya,
1: okay,
0: hindi naman lumalangoy. Walang bunto.
1: May quality factor pa rin. Quantity and quality.
0: Quantity and quality. The motility, yun si swim siya. Yun formation ng head niya. Kasi parang tadpole ang itsura.
1: Yes,
0: okay? So, kung may abnormality yan, ibig sabihin, bugok na itlog. Or parang hindi siya proper cell component. Therefore, it will not create the proper fertilization. So, yun yan.
1: Bakit nagkakagano?
0: Depende yan. Marami yan. Age is one.
1: Age.
0: Okay.
1: Eh, sabi nila, pag lalaki daw, wala naman problema sa age.
0: As far as erection is concerned, yes. Pero the sperm content and the sperm quality goes down also.
1: Eh, but si Rod Stewart, dekada ang bata na asawa. Ayun ba? Ganun ba, Dok?
0: Maybe one of them is very virile and fertile.
1: Kaya mas bata ang asawa,
0: pwede.
1: Pinipili.
0: Pwede.
1: Oh,
0: pero kita mo, kadalasan sa pamilya, sa kultura ng Pinoy, saan at kanino sinisisi ang hindi pagbubuo?
1: Babae.
0: Kaya nga gusto natin talakayin ito dahil equal. Equal ang kalalakihan at kababaihan sa kaso ng infertility.
1: Okay.
0: Okay? Sa kababaihan, Tita Winnie, sabi mo ang itlog. Minsan kasi sa babae, mayroong problema sa ovaryo. Kasi siya naglalabas ng egg. Hindi regular ang pag-release ng eggs. Yes, maraming eggs. Pero regular ka ba mag-release?
1: Yung cycle.
0: Yes. Mm-mm. Paano kung meron kang PCOS?
1: O nga.
0: Issue yun.
1: Bakit ang daming babae ngayon may PCOS?
0: Yan ang hindi ko masagot ng diretsahan. Dahil mismo sa clinic, nakikita ko sa pelvic ultrasound.
1: Meron.
0: Dumadami. At hindi yan ang main finding eh. Alam mo, minsan ang unang punta nila, Dok, abdominal pain. Siyempre, gastro ang punta.
1: Oh, naman.
0: Tapos later on, makita mo, irregular ang menses.
1: Okay.
0: Walang mens.
1: Oo.
0: Or makikita mo may hormonal imbalance.
1: Ah.
0: Yung mga hair distribution, secondary sexual development, may issue lahat.
1: Pero alam mo, Dok, dati na naman may mga ganyan na talagang sitwasyon. Eh.
0: Yes.
1: Kaya lang, wala pang masyadong pag-aaral para makapag-explain ng katulad ng sinasabi
0: mo.
1: Natutuwa naman ako ngayon, mga panahon na ito, na meron ng mga parang well-rounded na ang treatment sa, not treatment as in treatment.
0: Yes. But, analysis.
1: Sa pagbubuntis. Kung gustong magkaroon, kung gustong mabuntis ng isa ng mag-asawa.
0: Yes.
1: May mga preparasyon na available.
0: Mm-mm.
1: Merong mga yung proseso na
0: tama,
1: ia-advise sa inyo, 'di ba?
0: May mga modality.
1: Dati wala.
0: Wala. Walang options.
1: Oo.
0: Of course, meron tayong mga ibang aspeto, cultural, religious and everything, pero I speak of the medical.
1: Yes.
0: There are reasons why sometimes hindi tayo nagkakaroon ng pagbubuntis o pagbubuo or may infertility issue. Ang babae, mas maraming parts, hindi ba?
1: Yeah.
0: So, ovulation is one.
1: Yes.
0: Yung aparato, the uterus itself, yung bahay. Paano kung meron mayoma? Alam mo naman, medyo marami na mayoma ngayon. Yung fallopian tubes, hindi ba? O, kita mo, ikaw siyam.
1: Yes.
0: So, fallopian tube yung tubo. Dahil dito, lalabas mula sa ovary yung itlog, magbibiyahe yan sa fallopian tube yung tubo, papunta sa loob ng matres.
1: Yeah.
0: Doon, sa loob ng matres, imimit yung isang punla, isang similya na makabuo.
1: Para
0: one
1: makabuo
0: and only that will fertilize. That's why meron tayong two chromosomes. X mula sa babae, Y mula sa lalaki.
1: Ayan. May tanong si Pau. Sino kayang Pau ito? Mm-hmm. Too much stress po ba ay maaaring magdulot ng infertility?
0: Yes. Sinasabi natin palagi na ang stress is a factor dahil yung usapang emosyonal, yung stress, anxiety and pressure. In fact, the pressure of getting pregnant is also a source factor of anxiety.
1: Okay. Usually kasi, pasensya na po, I'm speaking in general.
0: Yes.
1: No gender, no pun intended to any gender. Mm-mm. Usually kasi, Doc, yung stress na yan, mm-mm, over pregnancy is directed to the female.
0: Female.
1: Pwede rin ba ito sa male?
0: Yes. Bakit? Pina-investigate mo ba? That's why tinanong kita, Tita Winnie, kanina. Sa Pinoy culture, sino ang sinisisi? Sino ang sinasabi natin may problema, mm-mm, pag hindi makabuo?
1: Oh,
0: kababaihan. Oh. And that's why sinasabi ko dito publicly sa ating kapamilya, ang mga kalalakihan is equally responsible.
1: Thank you.
0: Yes, and the family should support. Pag meron, sabihin natin, issues na hindi makabuo, huwag natin yung parang, oy, kumusta ka na? Ba't wala ka pang, hindi ka pa nakakabuo?
1: Oo, hindi. It's so unfair. Si Jack, ang loose-loose, hernia, po ba ay automatic na infertile na?
0: Hindi. Kasi ang usapang hernia, loose-loose is, meron bituka na lumabas sa inguinal ring o pumupunta sa loob ng scrotal sac o sa loob ng bayag.
1: Ah.
0: So, hindi siya makakaapekto sa pagbubuntis or sa problema ng lalaki.
1: Ah.
0: Dahil hernia is the going of a part or organ into another area. So, sa kasong ito, pinag-uusapan, yun, bituka.
1: Mm.
0: Pumasok sa inguinal ring, yung pinaka dito sa singit, pumasok sa loob ng supot o yun, bayag.
1: Eh, di ba sa scrotum nag-develop ang
0: similia? Pero hindi mo sinabing involved si testicles, si vas deferens.
1: Eh, ang treatment nun tatanggalin eh.
0: Hindi.
1: Hindi.
0: Ang tatanggalin mo dito, yung aayusin mo yung ring. Babalik mo yung ring, isasara mo yung ring kaunti, ipapatch mo, igagamoyin mo ng screen para ilabas, para hindi mag-lose.
1: Ayun. Okay, si Miko. Sorry po sa tanong ko. It's okay.
0: Mm-mm. Yeah, I get this question, Tita Ayan. Winnie. Sige.
1: Pero pag maliit daw ba ang ari, malaki ang tsansa na baog?
0: No, hindi. Dahil sabihin natin, yung penile size ay walang kinalaman. Bottom line, it's all about yung kanyang similia.
1: Ayan. Okay. Si Ricky, namamana ba ang infertility?
0: Hindi exactly namamana, pero sa kababaihan, nagkakaproblema sa yung mga irregularity.
1: Yes,
0: di ba?
1: Yes, yes.
0: Irregular si nanay, pati ako, nagiging irregular. Parang ganun. Meron kaunting relasyon.
1: In this era,
0: yes,
1: Doc, masasabi mo ba na mas maganda ang trato sa problema ng infertility ngayon?
0: I would say yes. Trato in terms of emotional, familial, or medical. Sabihin natin, pero Tita Winnie, when we say infertility, ibig sabihin yung regular na mag-contact sa loob ng isang taon.
1: Okay.
0: Okay? Sa isang kababaihan at kalalakihan.
1: Okay.
0: Pero pag ang kababaihan, girl, is 35 years old and up, 6 months na hindi makabuo, we already consider infertility. So the quality, again, is affected by age.
1: Yes.
0: Okay? 35 female, 6 months. Uh-huh. Now, going back to your question, ako ba, tayo ba, mas improve? Yes. Mas hinaharap natin ang usapang infertility.
1: Okay.
0: Yes. So, pag pinag-uusapan, meron tayong nahahanap na solusyon. Open ka eh. Dahil hinarap mo ang infertility state, lalaki, pa-test. Babae, test. Sabay. Hindi ko iniisa one by one. Okay?
1: Uh-oh.
0: Just porque may nakita ako sa babae, siguradong wala problema sa lalaki. No, I will always do the couple at the same time.
1: What is your opinion about freezing eggs and sperm?
0: You always have the option to do what you like.
1: Paano yun, Doc? Anong edad ba dapat?
0: Well, kung sa tingin mo, wala ka pang suitable partner ngayon, mm-hmm, when at your young age, kaya nga ginamit natin 35 ang female, any age before that, you store and start creating your own process, your physiologic freezing.
1: Long time ago, the pinakamaganda daw na timing between the ages of 23 to 30 years old. Ganun pa rin bang?
0: Yes, that's why that's the ideal age for pregnancy. Pwede natin pag-usapan nga yan eh. Dahil minsan tinatanong sa akin, ano bang ideal age of pregnancy? Of course, it entails a lot. Pero kung age lang ang binabanggit mo, yun, Tita Winnie. That's why pinanggit mo 23 or 22 up to 30.
1: Mm-mm.
0: Because that is when, sabi natin, fertile phase is the best.
1: Yeah.
0: Di ba? Number two, this is when you are already stable.
1: Yes. Financially. And,
0: that's why, yan ang maganda sa usapang.
1: Emotionally.
0: Yes, yan ang usapang infertility. Kasama yan, Tita Winnie.
1: Okay.
0: Minsan kasi, they want, but they cannot afford it.
1: Oo nga.
0: Diba? So, yung mental state, nakaka-affect yung physiologic phase.
1: Right. Naku, baka kayo nabitin. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Maraming salamat. Una sa lahat, Tita Winnie, maraming salamat sa lahat ng followers natin sa ating
1: Facebook
0: at page.
1: TikTok.
0: Umabot na po tayo sa 10,000 followers. Maraming salamat. Kaya kung gusto niyo ipagpatuloy natin ang huntahan usapang medical sa ating mga social media pages, mag-search lang sa ating username at Doc Dennis Official. Yung Dennis ko po ay isang N lamang, mga kapamilya. Mag-follow, mag-like, mag-share para pa sa ibang mga questions natin, mga medical na at makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.
1: Ay, teka lang, Doc. Ako'y magbabawit. Ako may kasalanan sa akin ating kay Mate Salviejo. Birthday po kasi kahapon ng isa sa mga founders ng Artistang Artlets. Ang Artistang Artlets po ay official theater guild ng College of Arts and Letters sa UST. Si Miss Imelda Dominguez. Siya po ay Batch 82 Journalism. Happy birthday. Belated happy birthday, Miss Imelda Dominguez.
7: Happy birthday!
1: At birthday, nag-birthday din kahapon yung pinsan ko, si Ate Bessie Francisco. Birthday naman ng kanyang mga anak, si Nomer, ang kanyang kambal na si Jamie and Jeffrey. Happy birthday, nasa California sila. Tapos si Jeffrey is in New York. Tapos itong pamangkin ko naman sa pinsan, si Leah De Jesus, nagbe-birthday din. Happy birthday sa inyo lahat!
0: Happy birthday! Pero Tita Winnie, along that line, bigyan mo ako ng pagkakataon pasalamatan yung Philippine College of Physicians.
1: Sige, go.
0: Katatapos lang namin ng convention kagabi, binigyan ako o ginawad sa akin ang Presidential Award of the Philippine College of Physicians mula sa presidente na si Dr. Nemencio Nicodemus, and of course yung incoming and bagong hinalal na presidente ng Philippine College of Physicians, si Dr. Maaladin Biruwar, the first Muslim president of the Philippine College of Physicians, or PCT.
1: Congratulations.
0: And I was surprised also, very surprised, or nabigla din ako with a pleasant surprise kasi ako po ay pumasok na halal bilang one of the board regents ng board ng Philippine College of Physicians for the next year. Nandun po tayo para magtrabaho, para tumulong. Itong PCP po ay para sa mga internal medicine, internist. Alam mo yung convention namin, more than 16,000 ang pumunta, Tita Winnie.
1: Si Ed, kasi nung makalawa, sabi mo 13,500 pa lang. 16,000
0: kagabi, just sa business meeting ay inilabas na ang detalye.
1: Sa bago mong role, anong mga undertakings?
0: May mga committees tayo na i-handle. Siguro one of them, since I am an anchor and I am a kapamilya, I will ask for the media, and of course, para ma-relay natin sa ating mga kapamilya and people, ano ba ang importansya ng medicine, ang kalusugan, at mag-disseminate tayo ng proper information.
1: Wow.
0: Walang fake news, walang false information.
1: Okay.
0: Kaya parang dito sa ating klinika sa Estrenta, gusto natin yung tunay, walang peke.
1: Aha.
0: Yung para alam ng tao, dahil minsan ang wrong idea gives you wrong treatment.
1: Wait, May naaamoy akong politika, Dok, ano, sa mga in the future. Baka merong papalitan mo ng kalihim.
0: Hindi naman. Pero tutulong tayo. Tutulong tayo. Kasi kaibigan...
1: Baka hindi na kita marunin.
0: Ah, hindi. Kaibigan natin si Secretary Ted. Anytime gustong kailangan tayo ng DOH, tutulong tayo dito sa Action Ngayon and of course sa Philippine College of Physicians. All the time, anytime.
1: Well, congratulations, Doc. You deserve it.
0: Thank you.
1: You're at the prime of your career right now. What can you say?
0: I'm very happy and I'm very thankful. Very I cannot ask for more.
1: Tito excited Rini. To sit?
0: Excited because it has a lot of work. It is really work
1: and baka mamaya hindi na kita makita dito sa programa.
0: Pero alam nila, alas dos, alas tres, hanggang alas tres, and nandito ako.
1: Ayun ah.
0: Sabi ko si Tita Winnie, I will not be happy.
1: Promise ah.
0: Yes.
1: Okay. Very good. Sige, may bukas pa tayo, mga kapamilya. So, antabayanan niyo po muli. Kami, ako po, ang inyong Tita Winnie Cordero.
0: Ako po, ang inyong kapamilya si Doc Dennis. Dito lang yan sa
1: Action
0: Ngayon. Bye-bye!
7: At Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
8: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:02 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, namataan ang ilang research vessel ng China sa bahagi ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Tizon. Bert.
4: Trisha, kabilang sa mga na-monitor ng Philippine Coast Guard ang China Oceanographic Research Vessel na siyang Yangfong 33 na nakahimpil sa loob ng 7 nautical miles kanluran ng Rozul Reef habang nakapagpapakawala ng service boat patungo sa naturang reef. Kasabay nito, namataan din ang isang Chinese Coast Guard vessel at 13 Chinese Maritime Militia vessels na nakapwesto sa paligid ng Rozul Reef. Batay sa monitoring ng Canada's Dark Vessel Detection System, mula pa noong April 15 ay umiikot na umano ang Chinese research vessel sa iba't ibang bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone kabilang Ayungan Shoal, Escoda Shoal, Panganiban Reef at Quirinos Atoll. Sa parehong flight operation, namataan din ng PCG ang 28 Chinese Maritime Militia vessels na magkatabing nakaangkla malapit sa K1 at K2 sa paligid ng Pag-asa Island. Ayon sa PCG, malinaw na paglabag ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS dahil walang pahintulot ang China na magsagawa ng marine scientific research sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon. Sa ibang balita, tuloy-tuloy ang mahigpit na seguridad sa huling araw ng paghahain ng kandidatura sa pagka-district representative ng Basilan sa BARM parliamentary elections. Balita mula sa Basilan, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
5: Mula Mayo 5-7 pa lamang ang naghahain ng kanilang Certificate of Candidacy bilang District Representative ng Basilan para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Tinukoy ni Provincial Election Supervisor Attorney Roberto de la Peña ang mga bayan ng Albarca at Tipo-Tipo bilang mga tentative areas of concern dahil umano sa presensya ng mga armadong grupo. Pero tiwala ang opisyal na magkakaroon ng sapat na seguridad dahil tanging BARM lang ang may halalan sa Setyembre. May 248,248 na botante sa Basilan na boboto sa mahigit 500 clustered precincts. Ayon sa COMELEC, nakatakda silang magsagawa ng voter education sa mga darating na linggo para matiyak na alam ng mga botante kung ano ang dapat gagawin sa kauna-unahang parliamentary elections. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
3: Salamat, Queenie Casimiro. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste sinampahan ng reklamong kaugnay ng umano'y paglabag sa Public Service Act. 7 tripulanteng Pilipino sugatan sa inataking cargo ship sa Strait of Hormuz. At bahay ng It's Showtime host na si Teddy Corpus nilooban. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon.
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Good afternoon!

Magandang afternoon, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Narito na naman po ang inyong Chang Ami. Handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan dito po sa programang Ako To, si Chang Ami. Alam niyo na this, dahil ano man pong usapin sa buhay, sa bahay, sa trabaho, sa eskwelahan, sa relasyon, sa inyo pong mental health, ay dito po yan natin na pag-uusapan sa loob ng isang oras sa ating pong programa. At kayo po ang bida sa ating pong kwentuhan at talakayan every day. Dahil gusto ho namin, pare-pareho ho tayo, magkaroon ng malusog na isip, puso at emosyon. At tayo rin po ay nagsusulong ng tamang komunikasyon para po sa matatag na relasyon. At tayo po ay syempre very, very fortunate dahil tayo po yung mga nakakasamang eksperto dito po sa ating programa na libre pong nagbibigay.

po nasa paaralan ay always nakatutok sa 630 kHz sa AM band po yan. Tayo po'y napapakinggan sa Metro at Mega Manila. Magandang hapon din sa ating pong mga kababayan sa lahat po ng mga Pilipina all over the world. Magandang araw po sa inyo. Salamat dahil kahit anong oras dyan sa lugar ninyo ay sinasamahan po ninyo ako. Yung mga nakatutok po sa The Filipino Channel at ganun din sa iWant. Thank you dahil alam nyo ba, oy, next month mag-iisang taon na po ang ating programa. Kaya thank you. Yung mga team online, yung ating pong maliit na community sa online, nakakatuwa kasi dumadami tayo sa Facebook, o nariyan po tayo, at ganun din sa YouTube. Hanapin nyo lamang po DZMM Dela Radio. Shoutout naman sa aking kaibigan na si Lorraine at sa The Trunk Ladies, yung kanyang mga staff doon. Dahil nung isang araw pala, nagme-message sila sa ating Facebook account. Eh, hindi naman ako nakamonitor. Dahil ako yung telepono ko dito yung nakamonitor palagi sa YouTube. Kaya nako, hindi ko sila nabate. Pasensya na po. Tayo po ay May 7, 2026, napakarami pong nagbe-birthday na malapit sa aking puso ngayong araw na ito. Isa na dyan ay ang aking pong makeup artist sa kabuhayang swak na swak na si Mylene Concepcion. Mylene, happy birthday! Sa atin din pong kasama noong araw sa Radio Romance at dito rin po sa DZMM, si Yay! Christina, happy birthday! Kahapon birthday din ang ating kaibigan na si Ray Llanada. Belated happy birthday! At sa akin naman pong eldest na anak na si Adi, ay nagbe-birthday po ngayon. Siya ay 29 years old. Baka po yung mga nakakaalala sa kanya, akala'y 7 years old pa rin po yung panganay kong anak. Lalo na sa social media, pag hinahanap po ninyo sa akin, ay may sarili na pong buhay. Adult na po siya. No, baka kasi nung iba tinatanong, asan po si Adi? O, meron na po siyang sariling bahay, ganyan. May sarili ng life, o, diba? Pero parang kailan lang, ay kalong-kalong ng nanay. Happy 29th birthday to you, my dear Kuya Adi. We love you from Papa Carlo, Kyle, and Seiya, syempre. Happy birthday, anak. At sa lahat po ng mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan today, happy birthday! Kumakaway na ang mga nasa team online. Nandiyan na si Mommy Tess Villamin. Advance happy Mother's Day din po sa inyo. Kay Virgo Profogo, akalain mo yun, Chang, meron ka ng 29 years old. Oo, meron akong nasa gitna ng millennial at Gen Z, tas may Gen Z ako, tas may Gen Alpha pa ako. O, diba? God is good. Donald Figueroa Bagawisa, Louis Basco, nagme-merienda na ng turon at mango graham shake. Ay, apakasarap naman ang kombinasyon. Matamis ang iyong hapon, Louis Basco. Marvin Riabad, driving to Antipolo for work. O, mag-ingat-ingat sa mga nagmamaneho po. Kay Kyle Chualyong, magandang hapon din. Kay Chris John Gatbonton, Miguel Andre Mira, watching from Claver, Surigao del Norte. Uuwi na ako sa bahay pagkatapos sa school. Thank you po and God bless. Maraming salamat. DZMM Teleradio version 2.0. Salamat sa pagbati na Happy Mother's Day at sa lahat po ng mga minamahal nating mga nanay. Happy Mother's Day. Mine Gail, good afternoon. Virgo Profogo, Josh Kyle Edip Official, Julius Bangalando, si Death Fox 6426. Kindly greet my son na si John Christopher, 42nd birthday niya today. Happy birthday kay Sir John Christopher. At para naman po sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong anong feels mo? Eto, marami po ang nag-request nito at marami ang makaka-relate. Lalo na po yung mga nanay na nanonood at nakikinig sa atin, yung mga nasa perimenopause at menopause moms. Ito po yung mahalaga.

0: Dahil na napag-alaman po natin sa ilang mga pag-aaral na nagkakaroon po pala ng clash of emotions at napakaraming clash. Oo, nag-aaway ang mga teenagers versus mga perimenopause at menopause moms. So madalas po nating nararanasan sa loob ng bahay yung mga clash o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga teenagers at ng kanilang mga nanay na dumadaan po sa perimenopause at menopause. So ang tanong, ano ba ang goal natin? E para daw po maiwasan yung clash at hindi pagkakaintindihan sa tahanan, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So ano nga ba makakatulong ang mas malalim na understanding at mahabang pasensya at maayos na komunikasyon? Yan po ang ating pag-uusapan sa ating pong anong feels mo, at mamaya po ng konti ay makakasama natin si Teacher Tina Zamora para po pag-usapan yan. At kung kayo po may mga katanungan, ngayon pa lang pwede na po kayong mag-Viber or mag-text sa 0919278300, at gagawin po ni Teacher Tina ang lahat ng kanyang makakaya para masagot po ang inyong mga concerns. Yes, Rachua, magandang hapon din sa iyo. Shout out daw sa kanyang pamilya. Po ang ating pag-uusapan ngayong hapon, at para naman po bukas sa ating Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin naman ang kwento ng isang babaeng pangarap maging ina. Ngunit masusubok ang kanyang katatagan, at paano nga ba niya tatanggapin ang pagkawala ng biyayang pinaka inaasam-asam niya? At paano nga ba siya magpapatuloy sa gitna ng sakit na kanyang nararamdaman? Ito po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Mahal, ano nangyari, mahal? Kung bakit ang daming dugo dito?
3: Mahal, si baby, mahal, parang...
2: Mahal, ang lakas ng bleeding mo. Tara na, Luis, papunta tayo sa ospital. Tara.
3: Mahal, nahihilo ko.
2: Mahal, gumising ka, Luis. Luis, tulong, tulong!
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami Presents bukas. At tayo po ay nariyan na rin sa Spotify. Pwede po ninyo kaming i-follow sa ating pong Spotify account. At meron lamang po tayong announcement dito araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado, sigurado at sa agarang pag-aksyon ng mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila. Palakpakan! Ay ba, congratulations! Ito po'y ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapamilya. Ito po yung 55 Blue TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang nito pong Marso 2026. Kaya maraming salamat and congratulations sa ating pong lahat. Kelly Sheila Avera, ayan, maraming salamat sa pagbati. At si Josh Kyle Edip Official, thank you. Tayo pong lahat yan. Kaya congratulations sa ating pong lahat. O bago lang po ang ating anong feels mo sa oras nating 3:18, bigyang daan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating pong Radyo Patrol. LTO o Land Transportation Office na mamahagi po ng face mask sa mga apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
4: Chang, magandang hapon. Haging Land Transportation Office na nibuhibong face mask sa mga residenteng apektado ng ashfall kasunod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, ito ay para maprotektahan ang kalusugan ng mga residente ng Albay sa mapanganib na effects ng volcanic ash. Bukod dito, magtutungo rin sa Bicol Region ng ilang traffic enforcers ng LTO para personal na dalhin ang 50,000 face masks sa tulong at tumulong sa pamamahagi nito. Ayon kay Assistant Secretary Marcos sa kanila, o bahagi na ng patuloy na advokasya ng LTO na hindi lamang nakatuon sa transportasyon, kundi maging aktibong katuwang din sa pagsubon sa mga sakuna at pangangailangan ng mamamayan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMF.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Sa ibang balita naman po, buwis na binabayaran ng mahihirap at middle class, maring bawasan ngayong panahon ng energy crisis ayon po sa kalihim ng ekonomiya. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, detalye.
1: Magandang hapon sa iyo, Chang Ami. Pabor si Energy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisahan na tapyasan ang mga tax o buwis, lalo na ang mga nagpapahirap sa mahihirap na middle class. Ngunit kinestyo naman ng kalihim ang panawagan ng ilang grupo tungkol sa pagtanggal ng buwis dahil saan niya kukunin ng gobyerno ang ipangpopondo sa mga proyekto nito na magiging kapaki-pakinabang sa publiko. Paliwanag ni Balisakan, hindi maaaring tuluyang tanggalin ang buwis dahil ang mga kitang nanggagaling dito ay kailangan ng pamahalaan para sa iba't ibang programa at proyekto. Narito ang kanyang pahayag.
5: I am in favor of reducing taxes, especially those that burden the poor and the middle class. But we have to find replacement for very much needed tax revenues.
1: Yan ang pahayag ni Secretary Arsenio Balisakan tungkol sa pagtatanggal ng tax para sa mga mahihirap at middle class sa kabila ng maaaring pagkalta sa buwis na binabayaran ng mahihirap at middle class. Iniit ng kalihim na kailangan pa rin humanap ang pamahalaan ng kapalit na pagkukunan ng pondo para sa mawawalang kita. Bunsod nito dahil kung hindi ay maaari ring maapektuhan ang mga serbisyo para sa taong bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Nico Bagsik. Isa pa hong balita, tatlong hinihinalang miyembro naman ng Ativan Gang arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid naman ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
6: Magandang hapon, siyang ami. Arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila ang tatlong hinihinalang miyembro ng Ativan Gang na nasa likod ng seri ng mga insidente ng pandodroga at pagnanakaw sa kanilang mga biktima. Ayon sa NCRPO, gumagamit ang naturang grupo ng Lorazepam o mas kilala bilang Ativan para patulugin ang kanilang mga target bago tangayin ang pera, mamahaling gadget at ma-access pa ang kanilang mga bank account. Sa operasyon sa Tondo, Manila, na-aresto ang isa sa mga suspect na 54-anes na babae na inubunay naman sa insidente ng pagnanakaw sa Santa Cruz kung saan isang hotel chef ang umunay din droga ng suspect, tsaka bago tangayin ang kanyang cellphone na nakakalaga ng 86,000 at ganyan rin ang kanyang 10,000 pesos na cash. Isa pang 42 years old na babae ang nadagit motoridad sa Makati City, sabisa naman niya ng warrant of arrest para sa kasong theft. Habang nahuli rin sa Maynila ang isang 37-year-old na taxi driver mula sa Tondo matapos makuhanan ng illegal na droga at itinuturing din na pangunahing transporter ng grupo tuwing isinasagawa ang kanilang krimen. Iniimbestigahan din ang koneksyon ng mga sospek sa kaso ng isa pang Singaporean national sa Binondo, Manila na umunoy na droga rin bago manakawan ng pera at magamit ng walang pahintulot ang kanyang bank account. Nahanap naman ngayon sa kasong iba't ibang mga kaso kabilang na ang theft, swindling related offenses at paglabag sa Republic Act 2165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga na-arestong suspect. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa 30.
0: Magbabalik po ang ako to si Chang Ami, sandali lamang.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex.
9: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
12: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Responsible gaming at Pagcor.ph.
14: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: TTTZMM. Numero uno sa aksyon.
16: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
17: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
19: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
20: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
15: Basta AM DZMM.
21: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
22: Ako to, si Chang Ami.
21: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
22: Ako to, si Chang Ami. May nakikinig,
0: may nagmamahal. Kayo po'y nakikinig at nanonood sa Ako to, si Chang Ami. Shoutout muna kay Sir Manny Conanan na nasa Virginia, USA. Magandang hapon din kay Agnes Reca, kay Nona Damian.
23: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Jericho Ferrer 165. Good afternoon din kay Mami Ligaya Chingtan, kay Kusinerong Hardinero. Sabi niya, halos araw-araw ako nag-spray ng tubig sa aming bubong to lessen down the heat. Oo nga po, napakainit. Si G. Canlas, good afternoon din. At kay lahat po nang nariyan sa ating live sa ating pong YouTube. So pag-uusapan po natin ngayong hapon sa anong feels mo, teenagers versus perimenopause moms. Paano ba maiiwasan ang clash o yung hindi pagkakaintindihan sa loob ng kanilang tahanan? Makasama po natin via Zoom si Teacher Tina Zamora, ang ating pong Family Life and Child Development Specialist, Parenting Expert, and PhD as in Candidate in Psychology. Kasi Teacher Tina. Hi, Teacher Tina. Magandang afternoon.
24: Hi, Chang Ami. Kumusta?
0: I miss
24: Happy
0: you.
24: Mother's Day.
0: Happy Mother's Day.
24: Nakaka-miss ka naman,
0: Oo,
24: Chang.
0: Oo nga. Na-miss ka rin namin, Teacher Tina, kaya agad-agad kailangan magkasama tayo ngayong hapon.
24: Of course.
0: Ito yung isang topic na matagal na natin pinag-uusapan na dalawa dahil tayo naman ay lagpas na ng perimenopause. Tama ba?
24: Correct. Alam mo bang perimenopause pa rin ako ngayon?
0: Ay, talaga ba?
24: Believe it or not, Diyos ko, Lord.
0: Wow. So, ano ba ang perimenopause? Para doon sa mga nanay na nakikinig sa atin. Ako, yung mga tatay makinig din, ha? At yung mga
24: makinig anak. Makinig din, ha? Mga tatay kasi parang bago lang din natin na pag-aralan to, Chang Ami. Yes. No? Kasi marami nang nag-uusap or nagsa-study about this phase in a woman's life. Usually, menopause lang ang pinag-uusapan eh.
0: Mm-hmm.
24: So, pag-usapan muna natin kung ano yung menopause. Ang menopause, isang taon po kayong wala na pong bisita or period.
0: Mm-hmm.
24: Buwan-buwan. At ang years prior to that, yun po ang perimenopause. So parang ito na po siyang ami, di ba, yung pakonti ko, nagiging irregular na ang iyong menstrual period.
0: Yes, yung iba naman ay parang biglang lumalakas, tapos mawawala, lalakas, mawawala, ganon. So parang nandyan na kayo sa stage ng perimenopause. Papunta na nga ako sa pagiging doktor nung inaral ko yan, Teacher Tina.
24: Oo, kasi yung mga nararamdaman pala ng mga kababaihan starting in their 40s or late 30s, eh perimenopausal symptoms na pala yun.
0: Yes.
24: So nagpupunta sila sa doktor na akala nila meron silang sakit na hindi mahanap ng doktor kasi lahat naman ng blood work, lahat ng tests na ginagawa, eh wala naman silang sakit.
0: Totoo.
24: Tapos kung ano-ano ang napiprescribe sa kanila, eh perimenopausal symptoms pala yun.
0: Yes, at karamihan dyan ay na-experience ko during pandemic. As in, hirap na hirap ako. Ang una kong naranasan ay hot flashes. Ayan naman ang pinaka-common na symptoms sa lahat.
24: Ako naman, ako frozen shoulder.
0: Nagkaroon din ako niyan nung pandemic.
24: Yan.
0: Frozen shoulder. At meron pa nga akong pinsan, talagang umabot sa puntong nagpa-opera, Teacher Tina.
24: Talaga? Mm-hmm. So hindi nila na misdiagnose ba ang kanyang perimenopause?
0: Ayun ang hindi ko lang din na itanong na sa kanya. Pero nung
24: kasi maraming ganoon eh, nagpupunta ng orthopedic doctors ang akala ang frozen shoulder nila is something else. Yung pala, yung loss of estrogen natin, eh parang nawawala yung mga langis sa ating mga joints.
0: Yes, kaya napakahalaga na tayo ay nag-uusap tungkol dito, pinag-uusapan, dahil talagang wala kasi dati mga ganyang impormasyon, Teacher Tina. Kaya ako
24: wala nung, talaga.
0: Oo, nung pandemic, nung naramdaman ko yun, nagbasa ako about it, tapos nagbasa rin ako tungkol sa perimenopause, at dun ko nga napag-alaman na kaya mo pang gumaling mula sa frozen shoulder kung ikaw ay mag-exercise, magte-therapy, at magpapatingin at magtatanong sa iyong OBGYN.
24: Alam mo, Chang Ami, nagpunta pa ako sa isang menopause festival sa ibang bansa para pag-aralan itong stage na ito. Kasi sa psychology na kinukuha ko, kasi it's developmental psychology from infancy to old age.
0: Mm-hmm.
24: So kailangan maintindihan ko yung bawat stage na yon.
0: Yes.
24: At mabuti na lang pinag-uusapan na talaga ito, kasi sabi mo nga dati, hindi ito pinag-uusapan. So akala ng mga babaeng nag-a-attend sa menopause festival na yun, either they're going crazy, nade-depress sila, bakit may nag-iba sa kanilang katawan.
0: Yung emotion,
24: hindi
0: sobra.
24: Nila alam, this is the preparation of their body for menopause.
0: Yes. And isa pa sa mga naging symptoms ko during pandemic ay yung emotion, Teacher Tina.
24: Nako.
0: Napapunta na ako sa halimaw sa banga. Masabi talaga ng mga anak ko, natatakan tuloy ako eh. Nagkaroon sila ng tawag sa akin. Mama mode. Kaya na si mama.
24: Ano daw?
0: Naka-mama mode.
24: Oh, mama mood. Oh, my gosh.
0: Kasi nga, pag gising pa lang, galit na, mainit ang
24: galit
0: ulo.
24: Galit ka na.
0: Tapos, pag hindi malinis ang bahay, nagwawala. Ang dami kong nasabi noon, Teacher Tina, part pala ng perimenopause yun.
24: Lahat ng sinabi mo ay sintomas ng perimenopause. Para kang nagti-teenager ulit. Kumbaga sa mga taong may edad na, tayo ang mga teenagers.
0: Oo, tapos may teenager kang anak.
24: So parang bumabalik tayo doon sa stage na yon. Eh lalong-lalo na pag meron kang anak na teenager, so nai-imagine mo yung clash ninyong dalawa.
0: Oo nga. At saka talagang, alam mo yun, mabuti na lang din at hindi mapagpatol yung asawa ko at mga anak ko sa akin. Yun nga, parang nasanay na sila na, naka-mama mode, magtatago na lang sila sa kwarto, kani-kanilang kwarto, Teacher Tina.
24: Para alam hindi, mo, napakaswerte mo
0: siya. Para hindi makasalubong ng mga anak.
24: Napakaswerte mo dahil puro lalaki. Kumbaga, para kang reyna na nag-iisang rose among the thorns.
0: Yes.
24: Na parang napagbigyan ka doon, ha? Napagbigyan ka doon.
0: Pero maraming nanay, Teacher Tina, ang sabi mo nga sa akin na ikuwento mo, nagka-clash. Bakit nga ba?
24: Alam mo, Chang Ami, yung stage kung nasaan ang perimenopausal woman, at ang stage kung nasaan ang teenager, parehong heightened ang emotions for different reasons. Yung teenager, nagiging mature na sila, umaakyat ang, may hormonal changes sila, tapos ang perimenopausal mother, nababawasan naman yung estrogen ninyo. So, meron ding hormonal imbalance na nangyayari. And ang hormonal imbalance affects you physically, emotionally, mentally. Kaya nasasabi mo nga na nung when you were going through the symptoms, lagi kang galit, maikli ang pasensya mo. Pero titingnan mo, parang ganun din ang nangyayari sa ating mga teenagers.
0: Mm.
24: So para kayong pareho ang hinahanap ninyo, pero kaya kayo nagka-clash kasi hindi nyo naiintindihan ang isa't isang pangangailangan.
0: Oo, yung isa pabawas ang hormone, yung correct. Isa pataas ng pataas kasi nga nag-a-adult, kumbaga nagiging adult. So ano yung mga karamihan based sa studies mo, Teacher Tina? Kasi ako nung nag-research din, napag-alaman ko na sa Amerika ngayon kung bakit sila very, very vocal in talking about menopause kasi napakaraming nanay ang, yun nga, nabanggit mo, nadidepress at karamihan sa kanila ay nakakalungkot na umaabot sa puntong nagsusuicide kasi hindi nila maintindihan yung kanilang emosyon.
24: Before that, no, at mataas din ang rate of asking for separations or divorce. True. When you reach this stage.
0: Mm-mm.
24: Kasi para bang, lalong-lalo na yung mga empty nesters, yung wala ng anak sa bahay.
0: Oo.
24: Isa pa yun, no? Kasi kung ang teenager mo, Chang Ami, ay nagtatanong on this, at this stage ng who am I for their identity, ang perimenopausal mother naman, who am I now?
0: Yes. Anong sabi ko?
24: Lalo-lalo na pag matatanda na yung mga anak mo, hindi ka na masyadong kailangan. Tapos, siguro yung asawa mo rin, magre-retire na rin o matatapos na rin. Lagi kayong magkasama. Dati, pareho kayo nagtatrabaho or may isang nagtatrabaho.
0: Yeah.
24: Ngayon, parang mas madalas na kayong magkasama sa bahay, naiirita ka na sa kanya, di ba? So, meron talagang big developmental stage. At sinabi mo nga, Chang Ami, na magandang napag-uusapan ito dahil yung mental health crisis ay hindi lang na-experience ng kabataan, kundi ng mga adults din. Lalong-lalo na after the pandemic, di ba? Or during the pandemic and after the pandemic na talagang close quarters tayo ng 24/7. Kaya siguro yung mga perimenopausal symptoms natin ay nagsilabasan nung time na yun eh.
0: Totoo. Naramdaman natin lahat ang pwedeng maramdaman. At umabot ako, Teacher Tina, sa punto na lumaki ako, naging manas ako. Yan, naramdaman ko lahat yan. Tapos ano pa ba? Parang merong gumagapang sa mukha ko na wala naman. May ganyang symptoms ako, ha? Tsaka meron din ako yung hirap akong matulog. Hanggang sa sinabi ko sa sarili ko, kailangan ko yatang aralin talaga ang sarili ko, ang katawan ko. Tama ba?
24: Buti yung sinabi mo yung tulog. Kasi yan talaga ang number one physical symptom of any mental health issue. Pag nawawala ng tulog, lalong-lalo na kung perimenopausal ka. Sa lahat ng mga nakikinig na perimenopausal ngayon, I am sure, para kayong may alarm clock ng 3 in the morning.
0: Yes.
24: Biglang nagigising kayo ng alas 3 ng umaga, hindi na kayo makatulog. Or hindi kayo makatulog at all. Kaya di ba sinasabi ng mga doktor, Chang Ami, kailangan dagdagan ng magnesium sa ating diet dahil yun ang pampakalma natin sa gabi. Kailangan nagpapalit na tayo ng routine sa gabi para mas encourage tayong mas maganda ang tulog. Kasi yung tulog po, ay napaka-crucial para sa perimenopausal mom at dun din po sa teenager. Ang sinasabi ko nga sa lahat ng magpapa-counseling sa amin, Chang Ami, tulog ang number one barometer na tinitingnan natin kung may issue ang isang teenager. Kasi dyan yung gadget nila, nasa kwarto kasi nila eh.
0: Totoo.
24: So minsan, hindi na sila tumitigil mag-gadget, hindi na sila nakakatulog. At pag hindi nakakatulog, unang-una, pag hindi nakakatulog ang nanay, tapos na ang araw natin. Ang mood natin from morning till night, iba na.
0: Oo.
24: Ganun din po ang isang estudyante o isang teenager. Pag wala pong tulog, ganun din po. Health-wise, physiologically, mentally, cloudy, may brain fog ka nga. Diba sinasabi mo,
0: Chang Ami,
24: na parang nakakalimutan mo na yung information or words. So, syempre, kung ikaw ang nanay, napufrustrate ka na ng ganun, tapos may inaalagaan kang teenager going through the same hormonal imbalance na medyo kailangan mas maraming pasensya. E kulang ka nga sa pasensya ngayon.
0: Oo, saan mo kukunin yun? Bibigyan. Sabi nga ng mga nanay, saan kamay pa ng Diyos ako kukuha ng pasensya? Diba ganyan mga linyahan ng mga nanay?
24: Oo, alam niyo po kung saan kayo kukuha niyan, Chang Ami, and I'm sure nakita mo yan nung nag-research ka. Sa ehersisyo.
0: Yes.
24: Sa paggalaw ng katawan, mga nanay. Alam niyo po, alam ko pong napakaganda ni Chang Ami at napakasarap pakinggan si Chang Ami at lahat ng programa ng Teleradyo. Pero ang gusto ko po sana ay pakinggan niyo yan habang naglalakad kayo.
0: Yan, totoo. Na
24: hindi kayo nakatingin, eh radyo naman tayo or YouTube. Ang suggestion nga, Chang Ami, eh, yung hindi naka-wire na earphones o mahabang earphones at malayo ang telepono sa inyo, ang cellphone sa inyo, mm-hmm, para naririnig nyo lang habang naglalakad kayo. At libre ang lakad, Chang Ami. Hindi mo na kailangan ng gym membership. Yan, alam niyo po kung bakit. Ang activity po ay, yun po ang nakaka-form, nakaka-reform ng ating brain at ang ating emotions. Mm-hmm. Napapansin mo, Chang Ami, pag mainit ang ulo mo, sasabihin mo, sandali lang, maglalakad lang ako ng 5 minutes. Talagang drastically bumababa yung anger, yung stress, yung anxiety. Mm-mm. Kasi yung breathing, pati yung breathing natin na nare-regularize natin.
0: At dyan ko nakilala, Teacher Tina, ang hormone na kung tawagin ay cortisol. Na napakalaki pala ng role sa mga kababaihan. Pero magbe-break muna tayo at bibitinin natin ang ating kwentuhan. At sa ating pagbabalik, iisa-isahin natin yan. Pati na rin yung iba't ibang mga challenges na pinagdaraanan ng ating mga teenagers. Para din makakuha pa tayo ng mas maraming impormasyon. Hindi yung lagi ang sagot lang okay. Di ba ganun, Teacher Tina? How's school today? Okay.
24: Nako, bibigyan kita ng tip dyan mamaya.
0: Oh, sige. Ayan. Abangan po ninyo, ha? Kasama po natin muli si Teacher Tina Zamora. Tayo po'y magbe-break lamang. Oras natin, 3:41 ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.

0: ito, si Chang Ami.
1: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May silimarin, may multivitamins pa.
4: Yan, ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
8: Ako to, si Chang Ami.
0: Nagbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. Naku, mainit na mainit ang ating kwentuhan. Sabi ni Dempsey De Jesus, agree po ako, Chang and teacher. Totally nabawasan po talaga ang stress at napalitan ng happiness. Kaya everyday walking or jogging, at least 30 minutes, malaking tulong po ang exercise talaga. Totoo naman yun, Teacher Tina. Actually, ako nga natutunan ko pa pag gising ko, ay lumalabas ako talaga ng bahay at medyo nagbibilad ako ng mga 5 to 10 minutes pag mga nagising ako ng alas 8 ng umaga. Okay yun, Teacher Tina, di ba? Vitamin D.
9: Vitamin D, kasi yun din ang nakita ng mga doktor sa studies, Chang Ami, na kulang sa mga perimenopausal women, ang vitamin D. So, importante pong naaarawan kayo araw-araw.
0: Yes, at yun din po ang makakatulong para bumaba yung cortisol hormone na siyang kaaway po natin.
9: Kaaway diba? Natin yan.
0: Kaaway natin yan. At ginawa ko din, Teacher Tina, nag-start ako nung Monday actually. Talagang ito, conscious effort na hindi ka muna titingin agad-agad sa cellphone mo. Kahit gusto mong malaman kung ano yung schedule mo, anong gagawin mo, mga magbigay ka ng at least 20 minutes. Pagkagising mo, huwag mo daw munang tignan kasi pag na-stress ka pala, aakyat na ulit yung cortisol mo.
9: At ang cortisol levels natin, Chang Ami, yan ang pinakamataas dyan sa umaga. So, dapat talaga, kung ano ang una mong ginagawa sa araw, yun ang nagdidikta ng buong araw mo. So kung ang una mong kinukuha ay ang phone mo na most of the people na mga kaserbisyo natin ngayon na nakikinig ay ginagawa.
0: Yeah.
9: Ang ididikta niyan yung napanood niyo sa TikTok, napanood niyo sa social media, yung email niyo, yun ang magdidikta. So imbis na mauna yung nasa listahan niyo, yun na yung magdidikta ng araw niyo.
0: At yun ay dapat iwasan natin talaga. Kaya yan ay conscious effort, di ba, Teacher Tina? O sa mga conscious teenagers effort. Naman, ano naman yung mga challenges na pinagdadaanan nila na kadalasan, hindi ito minsan ha, kadalasan ay hindi talaga naiintindihan ng mga magulang, lalo na ng nanay?
9: Hindi natin naiintindihan yung bugso ng damdamin o yung emotions nila o yung ayaw na nilang sumama sa atin, Chang Ami, pag lumalabas.
0: Oo, yan
9: mas
0: ay
9: gusto
0: talaga.
9: Na nilang kasama ang kanilang mga kaibigan.
0: True.
9: Lagi nang dumadalas ang pag-aaway o yung conflict. Yung dating teenager o yung dating batang halos anghel ang tingin sa inyo, laging nakabusangot sa inyo ngayon. At napakasimpleng tanong, mainit na kagad ang ulo sa inyo.
0: True.
9: So yun usually. Pero ang bad news, or baka naman good news to, Chang Ami, no? Yan po ay normal sa developmental stage ng adolescence. Dahil, nagmamature na sila, Chang Ami, ang gusto naman natin, magkaroon sila ng mga kaibigan.
0: Yeah.
9: At kung dapat hindi tayo nagtatampo, kahit matampuhin ng isang perimenopausal mommy, na minsan mas talagang mas gusto nila to go with their tribe. Kasi kailangan naman, ang mas mag-aalala ko kung walang kaibigan ang inyong teenager at kayo lang ang kaibigan niya. mas mag-aalala ako doon. O kaya eh, napapariwara at kung sino-sino ang kaibigan. Dapat napipili rin niya ang kaibigan niya. Yung sinabi mo kanina, Chang Ami, na pag tinanong mo ano nangyari sa school, halos hindi ka sagutin, halos hindi ka tingnan.
0: Ay, tip ka kasi ba dyan?
9: Hindi ka tinitingnan o tinitingnan lang yung gadget nila.
0: Oo, o kaya ngumunguya nung kinakain nila tapos nakayuko. Okay naman, mga ganyan.
9: Na parang binge, di ba? Hindi ka narinig.
0: Oo, gusto mo sabihin, bing-bing ka ba?
9: ang strategy dyan, Chang Ami, daw, paalam nyo po, mga magulang, alam ko po na basta hindi kayo dinidisrespect, no? Hindi kayo binabastos. Pwede nyo naman din calmly sabihin sa kanila, alam mo, anak, pag kinakausap kita tapos hindi ka sumasagot, sumasama ang loob ko. Huwag muna pagalit din.
0: Oo.
9: Alam ko, automatic sa atin na magalit ka agad dahil nababastusan tayo sa kanila, di ba, Chang Ami?
0: Mm-hmm.
9: Pero we need to step back. Kasi minsan ganun rin naman tayo eh. Yung perimenopausal, ang simpleng tanong, di ba? Pero ang init na ng ulo rin natin.
0: True. Naalala ko nga nung bata ako, sabi ko, dati naman humihingi lang ako ng 20 pesos na baon sa nanay ko. Bakit galit siya agad?
9: Galit siya kagad?
0: Oo, di ba? Parang ang taas na kagad ng ano, yung ganun na yung mga dialogue. Saan kamay pa ba ng Diyos sa kukukuha ganyan? Ang mga dialogue.
9: Tapos pag kinumpute mo ang edad ni Mama Dal.
0: Oo, nung mga panahon na yun, ay nasa menopause din nga. Diba?
9: Saktong, di ba? Saktong-sakto.
0: So, nung naging
9: so,
0: nanay ako, naisip
9: back.
0: Ko, oo, nang naging nanay ako, sabi ko, ngayon naiintindihan ko na si Mama Dal, ba't siya ganun? Diba?
9: You have to step back, huminga muna, dahil minsan kasi yung atake, hindi naman talaga atake. Nasa isip lang natin na atake yon. Eh, lalong-lalo na ang isang teenager na hindi rin kasi nila minsan ma-articulate ang gusto nilang ikwento sa inyo dahil madaming emosyon na nararamdaman ng isang teenager. Eh.
0: Oh,
9: so, pagtanong tayo ng tanong sa kanila.
0: Ang sunod-sunod.
9: Sunod-sunod. Parang naiinis na sila kaagad. Eh, ikaw rin nga naman, kung tanungin ka ng sunod-sunod, di ba maiinis ka rin?
0: Kaya ako go ahead, Teacher Tina. Okay.
9: So, mas mabuti, pag maglalaan talaga kayo ng oras ng pag-uusap, nakalmado pareho.
0: Ayan.
9: Huwag ka agad, kunyari, galing school.
0: Oo.
9: Alam mo, ang emotional and cognitive load galing eskwelahan, nakakapagod, Chang Ami. Ha? Tapos biglang, pag sundo mo sa anak mo sa kotse, kunyari, or sa tricycle, patanungin mo na kagad kung ano nangyari sa school. Hindi pa siya ready. Parang ikaw rin, Chang Ami, galing kang trabaho. Mabigat ang, madami kang ginawa sa trabaho mo. Pagdating mo ng bahay, tatanungin ka na kagad, Mami, nasan yung gunting? Mami, nasan yung pantalon ko? Dapat nalabhan na yun para bukas.
0: True.
9: Di ba gusto mo muna ng mga anak, mga 10 minutes muna tayong ceasefire?
0: Oo.
9: Para makahinga ko, makapahinga ko, at haharap ako sa iyo na mas mabuting mama.
0: Uh-oh.
9: Dahil nakakalmado na ang aking nerves.
0: Totoo.
9: Nababa ko na ang cortisol levels ko.
0: Ay, nako, oo, totoo yan. Ako nga minsan, napapasenyos lang ako ng gano'n. Wait lang, dito lang muna tayo sa isa. Okay, kay Kyle muna tayo. Wait, Seiya, huwag ka sumabay. Tapos tsaka ikaw ang susunod. Ganon.
9: Alam mo, pwede magandang naman. Lesson yon sa bata in terms of time management and regulation. Kasi kung nakikita nila ang nanay nila na nagre-regulate ng oras at nagmamanage ng oras, nagre-regulate ng emotions, ibig sabihin, kaya ko rin gawin to. Gagawin ko rin yon. Na kaya kong i-manage ang oras ko, huwag sabay-sabay. Para, hindi umakyat ang anger, hindi tumaas ang stress, hindi tumaas ang anxiety.
0: Tsaka siguro para hindi rin nagtatago yung mga anak sa atin.
9: Diba? Kasi dapat diba, Chang Ami, tayo ay hingahan ng ating mga anak. Yung nakakahinga sila in our presence. Most of the time, hindi sila nakakahinga dahil nararamdaman nila na i-interrogate sila, papahiyain sila, papagalitan
0: sila.
9: Maja-judge sila sa sasabihin nila. So, hindi ko na lang sasabihin.
0: Yeah.
9: Ngayon, sa mga perimenopausal naman na nanay, huwag po tayong matampuhin. Minsan kasi, Chang Ami, di ba, pag perimenopausal, matampuhin na tayo. Ah, ganun. Ayaw mo kong kasama. Pwes, pag nandiyan ka at gusto mo kong kausapin, ayaw rin kita kausap. Gumagante ang mga perimenopausal.
0: Sabi nga ni Maple, may mga dialogue pa daw na, huwag niyo kong masungit-sungitan ha, dahil isang beses hindi ako nagkulang sa inyo.
9: Pang-pelikula. Ng nanay yan.
0: True.
9: Yung anong mangyayari sa inyo pag nawala ako dito sa bahay?
0: Oo. Pag namatay ako, paano na lang kayo? Yan.
9: O, diba? O kaya lalo na pag ano, medyo nabuisit dahil walang ano, walang budget, walang panggastos. O di umiinit din ang ulo. So kung alam nyo na na yun ay isang senyales or nandun na kayo sa edad na perimenopausal kayo at naiintindihan ninyo na, ah, okay, kunwari, sa kakausapin mo yung sarili mo, no, Ami, ito ay galing doon, hihinga muna ako, hindi ito issue kunyari ni Kyle at ni Seiya, issue ko to.
0: Mm-mm.
9: So kailangan, kasi kayo yung adult eh.
0: Yeah.
9: So kailangan kayo yung mag-step back, magbilang, maghuminga, maglakad sa labas ng 5 mm-hmm. minutes bago pumasok sa pintuan para pag humarap po tayo sa ating mga anak, eh ready po tayo.
0: True.
9: Eh yung mga anak natin, wala pa sila sa ganun eh. Wala pa sila sa regulation na ganun. At minomodel natin yun para matuto silang dumating sa stage na yun.
0: Ah, kaya mahalaga din talaga na dapat eh, may conscious effort ang nanay na talagang, ay yun nga eh, ito ilang beses ko nang sinishare dito sa programa, nung natutunan ko yung magtanong ng ibang tanong sa mga anak pag uwi galing sa school, sinishare ko din yan kay Ogie kasi sinabihan din niya ako, naku, yung anak ko hindi na ako kinakausap. Sabi ko, try mo ibang topic naman. Kunyari, oh, meron ka bang nilibre sa school ngayon? Anak, kamusta? Meron ka bang kinain na masarap? May na-discover ka bang bagong food? Yung mga ganyan.
9: Ba't kayo nagtawanan?
0: Oo,
9: meron ba kayong pinagtawanan?
0: Binati ka bang security guard? O meron bang nahuli sa school nyo? Si Kyle nakakatawa, Mama, I have a funny story. Mga ganyan pa siya. Meron akong classmate.
9: Or totally, huwag pag-usapan ng school.
0: Oo, or meron diba? Siyang ano, yung, Mom, it's nakakatawa. Bakit nakakatawa? May nahuli sa classroom namin. Anong nangyari? Sabi ko naman, merong nagdala ng ano, ng alcoholic drink nilagay sa ganyan. Tapos pinas around. Pag pass around, inamoy ko lang, sabi ko, ang baho. Diba?
9: Mabuti na. Mabuti na, sensorial yung si Kyle.
0: Oo, kaya sabi niya, na pagka yung mga ganon, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, magkukwento kayo kay mama tsaka kay papa. Basta, dapat alam namin, kami yung kakampi nyo, dapat ina-assure silang ganon, ano, teacher?
9: Oo, kasi kung ina-assure sila, at the same time, kailangan rin natin kausapin ng ating mga sarili, na pag meron silang hindi sabihin, hindi tayo kaagad magre-react kung hindi naman ito detrimental to their health. Kasi they also have a right to privacy.
0: Yeah.
9: Kasi nagmamature na sila eh.
0: Mm-hmm.
9: So kung meron silang gustong i-withhold na hindi naman makakasakit sa inyo, sa pamilya ninyo, pabayaan na natin.
0: Yeah.
9: Yung iba kasing mga nanay, itong tinitingnan pa yung cellphone ng anak nila, binubuksan ang diary ng anak nila. Gagawin nyo lang po yan kung merong reason para mag-worry.
0: Yeah.
9: May pagkakaiba sa pag-uugali. Hindi na kayo kinakausap talaga. Hindi na kumakain, hindi na natutulog. Yun siguro kailangan natin sabihin, anak, kasi pag may mga ganyan na nakikita kong it's detrimental to your health, kailangan mag-step up ako dahil ang trabaho ko ay protektahan ka naman.
0: Mm-mm. Isa pang challenge, I guess, ng mga teenagers ngayon ay yung nakagawian natin nung araw na magpaalam ka sa daddy mo. Pag nagpaalam naman sa daddy, magpaalam ka sa mama mo. So, pasahan. So, hindi ngayon nung alam ng bata, sino ba ang susundin ko, Teacher Tina?
9: Alam mo, ang isang pamilya ay isang sistema, Chang Ami, na yan ang pinag-aaralan ko ngayon eh, isang system. At ang mga dimensions ng system na yan ay kayong mag-asawa, yung asawa mo at ang anak ninyo, ikaw at ang anak ninyo, at yung mga magkakapatid. Kailangan yun in sync mag-usap. Ibig sabihin, kayo ni Carlo, dapat nag-uusap kayo kung ano na yung values, rules, and regulations na magkakampi kayo. Ibig sabihin, pag tiningnan kayo ng anak ninyo, iisa lang ang sagot, whether I go to daddy or mommy.
0: Oo.
9: Kasi team Castillo kayo eh.
0: Oo.
9: Diba? So, para din, pag umalis ang anak, kasi ang gusto ninyo, Chang Ami, yung nagtuturo kayo ng values sa anak ninyo para kung wala kayo, alam kagad nila, Kyle at ni Seiya, ito ang paniniwala ng Team Castillo.
0: Oo.
9: So, pag inamoy ko yung thermos at naamoy ko ang alcohol, hindi ako iinom.
0: Oo. Tama.
9: So, wala kayo dun sa classroom, pero technically, parang sumunod siya sa inyo.
0: True.
9: Dahil alam niya, bawal yun eh. So, yun ang goal natin na pinapalaki natin sila in the event na wala na tayo at kaya pa rin nilang to go around life. So dapat lahat ng dimensions ng sistema ng pamilya ay nag-uusap, in sync.
0: Totoo.
9: So, hindi pwedeng mommy said and daddy said, ako yung good cop, ikaw yung bad cop. Kailangan Team Castillo kayo pag nag-ano. At kung mali man, kunyari, kasi may mga rules naman tayo at siyang amin na pinapalitan, di ba? Dahil syempre, habang lumalaki sila, yeah, pwedeng pinagbibigyan nyo na. Mm-hmm. Oo. Walang sumbatan yun kung may mali.
0: Kumbaga, kasi part ng learning yun.
9: Oo, nag-agree kayo na ito yung rule, medyo nagkamali, nagka-problema, which happens in every family, yeah, dapat united pa rin kayo in repair or reparation or reconciliation.
0: Totoo. At kapag sinabi ng inyong teenager na, bakit si ganitong kaklasiko pinayagan ng mommy't daddy niya? O iba yung, ang laging sagot namin ni Carlo dyan,
9: ano?
0: Iba ang parenting nila sa parenting natin. Meron tayong sariling set of rules dito. So nung pinayagan na finally si Kyle na makapag tricycle at mag-commute on his own dahil 17 na siya, syempre eto na, kumakatok na yung 13 years old. Mama, what about me? Sabing ganun. What do I need to do to prove to you that I can cross the street? Alam mo ang sagot ko, Teacher Tina?
9: Ano sagot mo? Gusto ko malaman.
0: Ay, si Mama ay merong rule at merong reason. Rule is 13 ka pa lang. Kailangan nating gawin yan pag nag-17 ka. Kasi pinayagan si Kuya Adi, 17. Pinayagan si Kuya Kyle, 17. So mag-aantay tayo na mag-17 ka.
9: Ang at saka, reason, pwede na nating sabihin kila Seiya, pwedeng magbago ang mundo. Kunwari, di ba? Kahit sabihin nating 17 si Adi, na nagulat ako na 29 years old na, nagulat ako na si Adi ay 29. So, kunwari, tapos si Kyle, 17. E paano pag 17 na siyang ami si Seiya at ang mundo ay iba?
0: Yes, pwedeng
9: mag-iba. Kailangan mo i-push back. So, sabihin mo, depende yan sa nangyayari, di ba? Ang kailangan natin ay hindi equality, dapat equity. Ibig sabihin, iniintindi natin ang sitwasyon bago kayo napapayagan. Kasi, minsan, ang sasabihin naman ng panganay, bakit ako kinailangan 17? Tapos 14 pa lang, pinayagan nyo na si Seiya. Kunwari. Sasabihin nyo, iba na ang mundo. Mas safe na tayo ngayon. Kunwari, lumipat kayo ng bahay. O kaya, di ba? May mga ganun situation eh.
0: Totoo yan.
9: At the same time, siyang Ami, yes, since nabanggit natin na 29 na si Adi, no? You are not the same mother when you were mothering Adi as you are mothering Seiya as a perimenopausal mother.
0: Yes, totoo yan.
9: Ibang-iba. So, ibig sabihin, you cannot say na pantay-pantay. Equity ang ating goal, hindi equality. Yes. Kasi ibang nanay ka nung panganay mo, ibang nanay ka sa bunso mo.
0: Totoo. Kaya sabi ko nga kay Seiya, merong dalawang R. May rule at may reason. Yung reason is we feel hindi pa safe para sa iyo. So, we will wait and check for the next time for you. Ay, naku, Teacher Tina!
9: Dadagdagan ko yung R mo para maging tatlo.
0: Ano yung isang R?
9: Ang isang R mo ay repair.
0: Na
9: minsan nagkakamali si Mama, minsan nagkakamali kayo. Ang importante, may repair. At ang pang-apat na R, reconciliation.
0: Yun.
9: Dahil hindi perfecto lahat ng pamilya, nagkakaproblema tayo, at ang importante, mapakita natin sa kanila, at ganon din ang teenagers. This is the stage na marami silang problema, pagkakamali, and reparation and reconciliation is very important to a teenager para maintindihan niya na mahal pa rin ako ng nanay ko at ng tatay ko kahit nagkakamali ako.
0: Yes. Nakukulang ang isang oras sa Safe Space X. Ako to, si Chang Ami. Naku, mukhang magkakaroon tayo ng series dito, Teacher Tina.
9: May collaboration.
0: Yes, may collaboration. At ito'y gagawin nating series dito sa ating programa. Kaya, thank you, Teacher Tina Zamora. Makakasama ka namin ulit. Sana, ha? Advance, happy Mother's Day.
9: Kailan ako humindi sa'yo, Diyos ko. Happy Mother's Day.
0: At maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod na po ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony V. Naku, sabi ni Mami Tess Villamin, ang galing ni Teacher Tina mag-advise. Yes, abangan niyo po next week ulit, ha?

0: Ngayon po ay araw na Webes, 7 ng buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating mga headlines sa hapon, petisyon para ipatigil ang impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte, ibinasura ng lokal na korte. VP Sara itinangging namato siya ng laptop sa katrabaho. Ekonomiya ng Pilipinas bumagal sa unang quarter ng taon. 7 tripulanting Pinoy sugatan sa pag-atake sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz. Kabi-kabilang sunog sumiklab sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. 3 patay. At Pinoy fashion spotted sa pelikulang The Devil Wears Prada 2. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, bumagal sa 2.8% ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng 2026. Mas mabagal ito ng 3% sa gross domestic product sa huling quarter ng 2025 at mas mababa sa 5.4% na paglago sa parehong panahon noong nakaraang taon. Biguri nitong maabot ang target ng pamahalaan ng 5-6% paglago. Ayon kay Secretary of Economy, Planning and Development Arsenio Balizacan, kabilang sa nag-ambag sa mabagal na paglago ng ekonomiya ang sigalot sa Middle East na nagpataas sa presyo ng mga produktong petrolyo at ang epekto pa rin ng flood control scandal sa mga namumuhunan. Nakatakdaan niya magpulong ang Development Budget Coordination Committee para i-adjust o ibaba ang target ngayong taon. Ibinasura ng korte ang petisyon ng asawa ni Vice President Duterte na si Attorney Man Scarpio na layong ipahinto ang impeachment proceedings sa Vice Presidente. Sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 81, iginiit na hindi pwedeng pakialaman ng hudikatura ang constitutional impeachment powers ng House of Representatives. Ibinasura ang petisyon dahil sa kawalan ng jurisdiction sa Petition for Prohibition with Prayer na inihain ni Carpio. Ibinasura rin ang hiling ni Carpio na writ of preliminary injunction laban kay Speaker Boji D., House Justice Committee Chair Jeremy Luistro at BIR Commissioner Charlito Mendoza. Nauna na nagsampa ng reklamo si Attorney Carpio laban sa ilang opisyal ng pamahalaan at ilang kongresista matapos isapubliko ang mga bank transactions nila ni VP Sara sa pagdinig ng House Justice Panel sa impeachment complaint laban sa vice noong April 22. Bumwelta naman ang ilang kongresista sa posibilidad na hindi mo na mag-convene ang Senado bilang impeachment court sakaling ma-transmit na ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Duterte. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na maaaring pagbotohan muna ng Senado kung magko-convene sila bilang impeachment court sa gitna ng posibilidad na harangin ng ilang senador. Iginiit naman ni Akbayan Congressman at House Justice Committee Member Shell Jokno na nakasaad sa konstitusyon na mandato ng Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling matanggap na nila ang Articles of Impeachment.
1: With due respect, I think the Constitution is very clear that when the articles arrive at the Senate, they must conduct a trial forthwith. Now, there's no room for discretion in that respect. Even if you read the oath that the senator judges took last year, they are required to act with impartiality.
0: At kaugnay niyan, posibleng malampasan ng napipintong botohan ng plenaryo sa Kamara sa Lunes ang naging bilang ng mga kongresistang sumuporta sa impeachment ni Vice Presidente Duterte noong nakaraang taon. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
2: Tony, sa harap ito ng mga konsultasyon ng House members mula sa iba't ibang partido at koalisyon. Una rito, sinabi ni Bicolsero Party List at House Justice Committee Member Terry Ridon na umabot na sa 250 na kongresista ang inaasahang papabor sa impeachment ng Vice Presidente. Ang nasabing bilang ay higit pa sa 2/3 ng kabuuang House members at kinakailangang boto na 106 o 1/3 para i-impeach si VP Duterte.
3: Ongoing consultations though with their party members?
4: Ongoing kasi consultations with the coalitions and the parties eh. So I think within the House Justice Committee members, meron kaming mga kanya-kanyang tala nung po nga mga bilang, nung po nga mga nag-signify po ng support no, for the impeachment of the Vice President.
2: Bagaman iba-ibaan niya ang naging patayan ng mga kongresista sa kanilang boto para sa Lunes, compelling o matibay

0: kasong mapasama ni Lumistro sa prosecution team ng Kamara. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Pinag-aaralan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya ang alok na tumayo bilang manager ng Senate Impeachment Court. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuya Robert.
2: Sa huli bukas si Senador Kiko Pangilinan sa alok na maging impeachment manager. Ang trabahong ito, sinabi ni Pangilinan, ang taga-bukas at taga-sara ng tindahan. Ibig sabihin, ang kanyang trabaho ay kahalintulad ng isang court administrator na magsisiguro na magiging maayos ang pagdinig. Pero dahil wala pa ang ganitong posisyon sa Senate rules, kailangan pa itong aprobahan. Kaya habang maaga ay pinag-aaralan na niya kung tuloy ang tatanggapin ito, lalo at may iba pa siyang pinagkakabalahan sa Senado, lalo ang mga komite na pinamumunuan niya.
3: Pinag-aaralan ko pa.
4: Okay. Ano considerations mo, sir?
5: Para tanggapin.
3: Yung workload ko sa Angry. Ayoko ma-discarril yung mga bills na pending, yung Agri-Coops, Agri-Extension Service, yung Agri-Com. So lahat agri dahil yun naman talaga ang ating dahilan ba tayo nanalo.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Itinagi naman ni Vice Presidente Duterte ang sinasabing pamamatun niya ng laptop sa isa niyang kasamahan o katrabaho. Kasunod ito ng pagkalat sa social media na binato umano ng laptop ni VP Sara ang kanyang impeachment defense spokesperson na si Attorney Michael Poa. Sa panayam sa The Hague, tinawag ng Vice na basura at chismis ang umunay pamamatun niya ng laptop. Ayon pa kay VP Sara, hindi siya gumagamit ng laptop dahil hindi siya marunong gumamit ng computer. Kung gagamit man siya ng laptop, iginiit ng Vice na ginagamit niya lang ito para sa mga Zoom meeting.
6: Sa aking trabaho, ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya. Mahal siya. And hindi ko siya itatapon basta-basta. Bakit private yung laptop ko? Hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop.
1: Iginiit din ni VP Sara na hindi siya kilalang vindictive o mapagiganti sa gitna ng kinakaharap na reklamong impeachment. Ayon sa Vice Presidente, matagal na siya sa politika at alam na mga taga Davao na kahit nagkaroon siya ng mabigat na kalaban sa politika ay hindi siya kilala bilang mapaghiganti. Inihain sa Kamara ang resolusyong layo na kundinahin ang alegasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto at sa misis nitong si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Kabilang sa mga pumirma sa resolusyon, ang anak na mag-asawang Recto na si Batangas Congressman Ryan Recto, gayon din ang ilang pang kongresista mula sa Batangas tulad nila King George Colyates at Jervin Luistro. Sa kanyang privilege speech no Martes, sinabi ni Leviste na pinondohan umano ni CWS Partyless Representative Edwin Guardiola ang kampanya ng pamilya ni Executive Secretary Recto at ni Governor Vilma Santos Recto noong 2025 elections. Sa resolusyon, iginiit na walang batayan at malisyoso ang paratang ni Leviste at anonymous o hindi naman kilala ang source ng kongresista. Wala rin umanong documentary evidence na susuporta sa alegasyon ni Leviste na sinasabing layon lang ding siraan ang track record ng mag-asawang Recto. Sa iba pa nating balita, nabisto ang ilegal na LPG refilling station sa isang planta sa Rodriguez Rizal. Ikinasa ang by-bust operation matapos maberipika ang impormasyong may ilegal na bentahan ng LPG sa lugar. Nasamsam sa operasyon ang mahigit 200 piraso ng tangke ng LPG, 2 storage tank at 2 bullet trailer na aabot sa mahigit 8 milyong piso. 3 ang arestado kabilang ang cashier, driver at gatekeeper ng planta habang patuloy na tinutugis ang may-ari ng negosyo. Ayon sa pulisya, walang permit mula sa Department of Energy ang nasabing planta. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa publiko na maging maingat sa pagbili ng LPG. Hawak na ng pulisya ang driver sa pinakahuling insidente ng gas and run sa Quezon City.

0: Atres ng Mayo, madaling araw nang nagpakarga ng gasolina ang suspect na sakay ng sedan, pero nang singilin na ng gasoline boy, biglang pinaharurot ang sasakyan. Depensa naman ang suspect na taranta umano siya dahil galit ang kanyang misis at may sakit ang kanilang anak. Nakilala ang suspect matapos makitang nakarehistro sa isang car financing company ang ginamit na kotse. Sumuko ang motorista. Ang sumukong motorista ay maaharap sa reklamong estafa. Desidido naman ang gasoline boy na magsampan ang kaso dahil sa naranasang trauma. Dalawang lalaki ang sumugod sa bahay ng nakagitgitang motorista sa North Sagaray, Bulacan. Balita mula sa Kamkrame at Iniradyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene!
1: Tony, arestado sa kinasang follow-up operasyon ng motoridad ang dalawang lalaki sumugod sa bahay ng kapwa motorista ang nakagitgitan nila sa kalsada sa barangay Minuyan, North Sagaray, Bulacan. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, officer in charge ng Bulacan Provincial Police Office, sakay ng motorsiklo ang dalawang suspect nang makagitgitan nila o magitit sila ng SUV na minamaneho naman ng biktima. Sinagan umano ng dalawang suspect ang sasakyan ng biktima hanggang sa bahay nito, pero nang makapag-usap ang biktima sa kanila para makapag-ayos sa barangay, ay lalong uminit ang ulo ng mga suspect na kalaunay nagsama pa ng rice bag na may dalang baril.
2: Hindi po umayon itong dalawang suspect, umalis po sila. Kala po naman itong mga biktima ay okay na po yung insidente. Bumalik po itong dalawang suspect, kasama na po itong may baril na katropa rin po nila. At sinisigawan na itong mga biktima at nagbabagtan.
1: Hindi umayong itong dalawang suspect, umalis sila. At sa ngayon ay patuloy na tinutugis ng motoridad ang rumesbak na suspect na may hawak na baril na tukoy na rin ang pagkakakilanlan. Naarap ngayon sa reklamong trespass to dwelling, grave threat at malicious mischief ang mga naarestong suspect sa Office of the Provincial Prosecutor sa Malolos City, Bulacan. Habang sinampahan din ang dagdag na reklamong paglabag sa Republic Act 10-591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang suspect na natili namang at large. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. 7 tripulanteng Pinoy ang sugatan sa pag-atake ng Iran sa isang French cargo ship sa Strait of Hormuz. Ayon kay Philippine Migrant Workers Secretary Hans Leo Capdac, 3 sa kanila ang malala ang natamong sugat pero nagpapagaling na sa hindi pinangalanang ospital. Nakikipag-ugnay na ang DMW sa pamilya ng mga Pilipinong marino. Itinanggi naman ng Department of Social Welfare and Development na namahagi ito ng mga aircon sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps. Kasunod ito ng pagkalat ng mga larawan online na pinaniniwala ang gawa ng artificial intelligence kung saan ipinakita umano na namamahagi ang DSWD ng aircon sa mga miyembro ng 4Ps. Dahil dito, nanawagan si DSWD spokesperson Irene Dumlao sa publiko na maging mas maingat at suriin ang lahat ng impormasyong nakukuha sa social media. At susunod, maglibin partner arestado sa pambubugaw ng minor de edad na anak. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!
3: Headline sa Hapon! Basta AM, DZMM.
4: Your bill, sir.
5: What? 14,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order for more. Dessert?
6: EO, love your eyes.
7: Ka, kaya ba ganyan?
8: Sige lang, direct. Kayang-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing, kaya.
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklapin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
11: ikaw ang liwanag sa bilin.
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
13: Napapaloot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
14: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
15: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Traffic report. Traffic report.
0: Mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila. Detalye hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
16: Tony, sa mga babagtas po natin mga kapamilya sa kahabaan ng Padre Borgo sa southbound lane ay asahan po ang slow-moving traffic. Pero bibilis po yan sa bahagi ng Back Avenue, particular sa panulukan ng Pedro Hill hanggang pagdating sa Padre Paura. Asahan din po ang banayan na takbo ng mga sasakyan sa kahabaan ng Espanya Boulevard at magtutuloy-tuloy yan hanggang Quezon Boulevard, gayon din sa northbound lane ng Padre Burgos. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 7 at 8, habang patuloy pa rin po na umiira ng no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Tatlo ang patay habang pito ang sugatan sa sunog na sumiklab sa barangay New Lower Bikutan sa Taguig City kahapon ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, hindi nakalabas sa mga biktima, kabilang ang mag-asawang senior citizen dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Sa Taguig pa rin, 11 pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog sa barangay Bagumbayan pasado alas 9 kagabi. Sinasabing pahirapan ang pag-apula sa apoy na itinaas sa 3rd alarma dahil sa kakulangan ng tubig. Sa Parañaque, mahigit 500 pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog sa residential area sa lower barangay ng San Antonio, Miyerkules ng gabi. Sa tala ng BFP, 2 ang sugatan habang 1 ang hinimatay sa apoy na tumupok sa 100 bahay. Sa Quezon City, 3 kainan, 1 pet shop at botika ang natupok sa sunog sa barangay Holy Spirit Huwebes ng madaling araw. Wala namang nasaktan pero maraming negosyante ang problemado. Humiling ang National Bureau of Investigation ng cyber warrant sa korte para mabuksan ang mga gadget ng inarestong founder ng online media network na si Franco Mabanta at 4 na iba pa. Balita hatin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
17: Tuni, humiling na ang NBI sa Pasig Regional Trial Court ng cyber warrant para magkaroon ng access sa gadgets ni Mabanta at 4 na iba pa na inaresto sa entrapment operation dahil sa tangkang paningigil kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, balak alamin ng ahensya kung sino-sino pa ang mga kinausap ng grupo ni Mabanta at posibleng mga naging biktima nito.
18: Pwede na namin actually buksan ngayon yan at tingnan sino yung mga kinausap, ano yung mga history na nangyari dyan, ano yung mga videos pa na nandiyan dyan, meron bang ibang mga naging biktima? But just the same, just to be sure, just to be fair, at huwag sabihin na politika, we are already applying for a cyber warrant to access all their gadgets para makita po namin.
17: Pagbubunyag ni Matibag, nakatanggap siya ng mensahe sa ilang individual matapos ang pagkaka-aresto ni Mabanta. Bagamat hindi pinangalanan, sinabi ni Matibag na parehong nasa pampubliko at pribadong sektor ang mga lumapit sa kanya na posibleng naging biktima ng grupo ni Mabanta. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Nagsalita na ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez sa pagkakaaresto ng online media network founder na si Franco Mabanta. Nagbabalik si Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
19: Tony, sa pahayag ng tagapagsalita ni Representative Romualdez sa si Attorney Elaine Atienza, binabaluktot umano ng media platform na Peanut Gallery Network ang kwento. Giit pa niya, ang isu ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag o karapatan ng sino mang punahin ng gobyerno, kundi kung may humingi ba ng pera kapalit ng katahimikan. Giit pa ni Attorney Atienza, ginawa lang ng kongresista ang nararapat sa mga taong nangingikin at ang ito ay i-report sa kinauukulan. Kung mayroon namang ebidensya sa mga maling gawain ng mga opisyal, marapat anyang isumite ito sa mga otoridad at ahiyang dumaan sa proseso sa halip na gawing leverage o alas kapalit ng pera dahil isang krimen ang pangingikila. Sa huli, pagpapasyahan anya ang kaso batay sa mga ebidensya at batas at hindi ang mga pinakakalat na anggulo sa social media. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
20: ASEAN Summit 2026.
21: ASEAN Summit 2026.
20: The DZMM Updates.
0: Binigyan din ng mga ASEAN Foreign Ministers ang panawagan sa mga leader sa gitnang silangan na resolbahin na ang giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Balita mula sa Cebu, atid ni Radyo Patrol Christian Yazares. Christian.
22: Sa pulong ng ASEAN Foreign at Economic Ministers nitong araw, binigyan din ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang panawagan ng ASEAN sa mga estado sa gitnang silangan na ipagpatuloy ang mga negosasyon para matigil na ang gera at makamit ang pagmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Ayon kay Secretary Lazaro, pareho nang nakaapektado o apektado ang ng gera ang politika at ekonomiya ng mga bansa at milyon-milyong mamamayan ng rehiyon ang naghihirap dahil sa epekto ng sitwasyon. Sa pagbubukas ng ASEAN Summit bukas, sinabi ng kalihim na walang ibang tututukan ang mga leader kundi ang talakayan tungkol sa enerhiya, pagkain at kaligtasan ng mamamayan. Gayon din naasahan ang paglalabas ng pahayag ng regional bloc tungkol sa giyera sa Middle East. Ito rin anya ang gagamiting pundasyon ng rehiyon para sa mas maagap na makatugon sa mga susunod na krisis. Samantala, Tony, ang kinatawa na lamang ng bansang Laos ang hinihintay para makumpleto ang 11 leader ng ASEAN para sa summit bukas. Sa ngayon naman ay nagpapatuloy ang East ASEAN Growth Area Special Summit ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang natapos na ang kanyang bilateral meeting sa leader ng Vietnam. Mamaya naman ay haharap si Pangulong Marcos sa trilateral meeting kasama ang mga leader ng Cambodia at Thailand. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Susiriin pa ng Department of Justice ang reklamo ni Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas Representative Leandro Leviste. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol Steve Rez. Steve!
23: Yes, Tony, nilinaw nga ng Department of Justice na hindi pa formal na inaidadakit o naitatala sa record ng kagawaran ang reklamong inihain ni Energy Secretary Sharon Garin laban sa solar para sa Bayan Corporation na pinangungunahan ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Paulio Martinez na sumasailalim pa sa evaluation ng reklamong may kaugnayan sa muna'y paglabag sa Public Service Act at iba pa. Ayon kay Martinez, kapag natapos ng pagsusuri at pinakitang sapat na batayan ng reklamo, tsaka pa lamang ito formal na may record para simulan ang preliminary investigation. Kahapon, pero sunod na naghahain ng reklamo sa DOJ si Energy Secretary Garin laban kay Leviste at iba pang opisyal ng kanilang kumpanya dahil umano sa kabiguang tuparin ang mga obligasyon sa parangkisa at pagkapagatid ng supply ng kuryente sa ilang lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Kinekwestiyon ng isang forensic pathologist ang paghawak ng bangkay at identification ng mga nasawi sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Balita mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
24: Tony, ayon sa forensic pathologist si Dr. Raquel Fortun, 5 na nasawi ang sinilalim sa autopsy. 2 babae at 3 lalaki na nasa edad 20s hanggang 40s. Anya, 1 sa 5 ang nauna nang nabigyan ng pangalan o kinilala bilang si Errol Wendell. Pero sa tulong ng kaanak at initial findings ng autopsy, hindi tumutugma ang damit, height at physical appearance ng bangkay kay Wendell. Kaya kinukonsidera na ito ngayon bilang unidentified adult male. Bukod dito, mariin din ang panawagan niya sa mga kaanak ng ilan pang nasawi na huwag i-cremate at kung maaari ay pasuri pa ang bangkay kahit yung mga nailibing na. Na-discovery kasing tatlo sa limang na autopsy ang may multiple gunshot wounds at may tama sa ulo. Isa rin sa mga kinukustong ngayon ni Dr. Fortune ay kung bakit sa likod ang tama ng mga nasawi kung confrontation ang nangyari. At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Arestado ang mag-live-in partner sa Mendez Cavite sa muling pagbebenta online ng malalaswang larawan at video ng minor na edad nilang anak na babae. Kinokonsensya pa umano ng mga suspect ang biktima na wala silang kakainin kapag hindi sumunod sa ipapagawa. Nasamsam sa ina ng bata ang kanyang cellphone na naglalaman ng malalaswang larawan at video ng biktima na ibinebenta niya sa mga dayuhang parokyano, habang ang stepfather ng bata ang tumatanggap ng bayad ng mga kliyente. Nasagip din ang mga otoridad ang dalawang kapatid na biktima na itinuturing na children at risk. Mga kapamilya, spotted ang ilang Pinoy touch sa sequel film na The Devil Wears Prada 2. Sa espasyo ng The Fashion Story, napansin na The Devil Wears Pinoy Made 2. Gaya ng sculptural black clutch na isang Filipino designer na kukumpleto sa runway look ng karakter ni Simone Ashley at si Lucy Liu, suot naman ang fashion pieces ng Filipino designer na si Monique Lhuillier. There's more! Dahil nagkaroon pa ng cameo ang Filipino hairstylist sa eksena kasama ang special guest ng pelikula. At yan ang headlines hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
1: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Ang oras, 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Adum, take more.
1: Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Winnie Delgado Jr.
2: Eh, umpisahan natin.
3: Ay, basura na yan!
2: Umpisa natin sa basura.
3: Oh. Ah, ito yung basurang pakinap.
2: Hindi, saka ito yata yung basura na masaya.
3: Ito yung basurang niyayakap.
2: Eh kasi po ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ni Attorney Man Scarpio ukol nga sa pagpapatigil ng isinasagawang impeachment hearings ng House Committee on Justice. Eh matatanda ang hiniling ng kampo ni Carpio ang pagpapalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa mga ginagawang pagdinig sa kamera. Binigyang diin ng korte na kumikilos ang Justice Committee sa kapangyarihan ng... Ano yan, kuyang? Madiin dyan eh.
3: Constitution!
2: Ayan. At may kapangyarihan nga silang magpalabas ng
3: subpoena. Ayan.
2: Oh.
3: Talaga may emphasis eh. May diin, no?
2: Eh mamaya...
3: May conviction.
2: Mamaya makakausap din natin si Attorney Jess Falsis. Eh, matatandaan nyo, last week siya rin yung nagsabi na forum shopping yan.
3: Ha?
2: Diba?
3: Saan nagsashopping? Para wala pa.
2: Sa Dahig.
3: Yung shopping na yan, hanggang ngayon hindi ko pa nakikita kung saan branch yan eh.
2: Hindi ba sa Dahig?
3: Ayan. 1-0.
2: 1-0.
3: 1-0.
2: Eh, well, ganyan talaga ang mundo.
3: Ano ba yung barking at the wrong trees? Ganun.
2: Eh, ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Kung ano pinagagawa nyo eh.
3: Hindi na lang parang tipong, sige, magkaalam, gano'n na lang.
2: Actually,
3: diba?
2: Yun nga yung pinagtataka ng mga abogadong kakilala natin.
3: Oh.
2: Bakit ayaw pa simulan yung trial? Para diba? Magkaalaman na nga.
3: Kung inosente diba? Kayo, di gano'n lang naman kasimple yun eh. Diba?
2: Na parehong-pareho din yung strategy dun sa Dahig.
3: Palibasa, diba? Palibasa siguro, sanay sila dun sa walang ano, walang proseso. May justice kaagad. Ay, iba naman yung kanilang, iba yung klase ng kanilang
2: tapos
3: justice.
2: Tapos na tayo dyan. Tagal nang tapos yan eh. Oy, special po tayo ngayong araw dahil nga may makakasama tayo dito live na live sa studio. Eh, simulan na natin, kuyang.
3: Mm-hmm.
2: Sige, do the honors. Sino ba kasama natin ngayon hapon?
3: Eto, napadalan to ng memo malamang eh, ng pictorial. Nakaasul eh. Live po sa ating studio si Senator Antonio Trillana. Senator, magandang hapon po.
4: Magandang hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kasamang Willie at sa ating mga listeners.
2: Opo, eh, umpisahan natin. Ito nga, ang take-off natin, itong...
3: Tanong natin muna siguro kung ano.
2: Ano ba tatanong natin?
3: After nung pagharap mo dun sa House Justice Committee, nilatag mo yung lahat ng mga sa tingin mo dapat na mailatag na. Ano nang sumunod sa isang Senator Antonio Trillanes?
4: After po noon ay syempre ang ina-anticipate natin kung ano yung magiging reaction ng mga ng publiko at ng mga kongresista. At base dun sa mga napulsuhan natin ay kumbaga game changer yung una yung kay Madriaga, mabigat na yon yung mga Mary Grace Piatos, mabigat. Then ito yung sa bank accounts, yung ill-gotten wealth, talagang ano siya. Nakita ko yung mga reaction ng mga kongresista doon, parang namangha sila no doon sa confirmation ng AMLAC. At talagang nagkaroon sila ng kumpiyansa na pagsulong nito at pag-transmit ito sa Senado. Tapos itong April 29 na-review kumbaga yung mga video ni Sarah nung nag-meltdown siya. At alam niyo yung video na yon, maaring yung mga those involved sa politika at kayong mga naka-expose sa media, sa news, nakita nyo yon, pero karamihan ng mga kababayan natin hindi napanood yon.
3: Mm-hmm.
4: Kaya maganda nang napaulit-ulit na nilalabas yon.
3: Mm-hmm. Nabanggit mo na rin lang si Madriaga. Pwede ba nating ikumpara ang isang Senator Trillanes kay Ramil Madriaga pagdating doon sa kung anong mga nalalaman sa pinagagawa ng mga Duterte?
4: Ito kasi si Ramil Madriaga, kung titignan mo siya, yung mga skeptics, ano yung mga neutral observers, parang ano ito, paano ka nasa loob, di ba? Pero nung lumabas yung mga retract, mga pictures ano, na nakita namin na nandoon talaga siya sa loob ng grupo. Mm. Tapos, most importantly, kilala niya si Colonel Nolasco na binibigyan ng pera doon sa confidential funds. So, kilala niya, kaibigan niya. So, nandoon siya sa pwesto na pwede niyang magawa yung mga sinasabi niyang ginawa niya.
3: Mm-hmm.
4: Importante po yun. So, yun sa kanya po kasi, whistleblower siya, insider siya. Yung sa akin naman pong mga revelasyon, through ito, naging repository ng information, nag-imbestiga. So, magkaiba yung pinanggagalingan namin. Pero, I believe, parehas mabigat.
3: Oh, so, kahit magkaiba yung pinanggalingan nyo, pag pinagbangga yung dalawa na yan, mas matibay yung ebidensya.
4: Opo. At sa tingin ko, pag titignan nyo lahat yung naipresenta during the impeachment hearings, mabigat lahat. Ano? Mm. Unang article kasi yung betrayal of public trust, yung dun sa mga, yung pagkatao ni Sara nung sinabi niyang nakakuha siya ng mercenaryong papatay kay presidente, kay first lady, tsaka kay dating speaker. Yun palang krimen yon. Pero the way she said it, makita mo talagang merong puot, may tama eh. Yun ang naging problema doon. Tapos, yung before that, yung sinabi niyang pupugutan niya, si President Marcos, na dahil lang dun sa isang bagay yung relo na pinag-usapan.
3: Yung sa graduation,
4: ang gigil daw siya, pupugutan niya ng ulo. Tapos gusto niyang hukayin yung bangkay ni President Marcos Sr. Tapos itapon sa West Philippine Sea. Makita mo yung psychological imbalance. And remember, ang pinag-usapan dito, fitness to hold public office, specifically the vice presidency. Dito mo makikita na hindi talaga to pwede, no? Tapos worse, kung by some God forbid magkaroon ng sitwasyon na kailangan niya mag-assume as president, biruin mo yung power ng presidency, ibibigay mo sa kamay ng isang Sara Duterte. Alam mo nga aabusuhin niya ito. Imi-misuse niya ito.
3: No, so, pero may pasabi na siya na hindi siya nababother kung siya man ay matanggal bilang vice president. Pero nadudum pa rin yung nauna niyang deklarasyon na interesado siya maging presidente sa 2028.
4: May kasabihan po dyan, ang tawag dyan yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib.
3: Mm-hmm.
4: Ganun sila na tipong parang alam niyo mayabang na wala akong pakialam dyan, hindi ako interesado dyan, ganyan. Ganyan din si Digong nun. Hindi ko naman, ayoko naman magpresidente, ganito, ganyan. Pero, and yet, while they are in power, talagang lasap na lasap nila kung paano mag-abuso ng kapangyarihan. Nakita nyo paano mag-power trip, paano, basta't iba itong pamilyang ito. Pinofile namin ito closely, kaya buti na lang at ito lumalabas na nga.
5: Mm-hmm. Pero itong sa pagpapatuloy nga ng impeachment, ito kaya yung nakikita nung solusyon? Parang matigil na yung mga nakikita nyo noon pa?
4: Most importantly, Sandro, itong impeachment kasi, this is an accountability mechanism.
3: Mm-hmm.
4: Hindi ito politika, hindi ito para pigilan ko sino-sino. But pag kami ginawa kang krimen, kailangan ka managot.
3: Mm-hmm.
4: Yung mga kababayan natin, pagka gumawa sila ng krimen, nananagot eh. Sa public officials, makita mo may graft case na 100,000 nakukulong.
3: Mm-hmm.
4: Dito, daang-daang milyon yung ninakaw. So, yun yon.
3: Mm-hmm.
4: Tapos, itong ang yung ginawa niyang pag-threaten sa presidente, alam niyo sa US kung gawin niya yon, talagang dinukot na siya ora mismo ng
3: right then and there.
4: Mm-hmm. So, kumaga dudukutin na yan ng Secret Service. Kasi iba talaga yung pagka hindi ordinaryong tao yung pinagbantaan niya.
3: Mm-hmm.
4: Presidente ng Pilipinas, First Lady, Speaker of the House. So, political leadership yan. So, merong angulo ng terorismo yan.
3: Mm-hmm.
4: So, yun ang isang mabigat. Then, itong corruption.
3: Mm-hmm.
4: Yung na-discovering mga bilyong-bilyong pera na nasa bank accounts nila, eh ito eh salungat ito doon sa pre-project nila na simple silang mga tao.
3: Mm-hmm. Alam mo, mabait pa Pilipinas eh. No, kasi yung binabanggit ni Senator Trillanes na kung sa US eh dinukutan ng Secret Service yan. Mm-hmm. Matatandaan mo dati, di ba? Nung panahon ng dating Pangulo Duterte, merong nagsalita against sa Pangulong Duterte.
4: Mm-hmm.
3: Eh di ba parang bumilang lang yata bumilang na ano, dinampot ka agad.
4: Oh, talagang dinampot nila kasi ganun talaga. Pagka kaya nga bawal ka magbanta, mag-threaten sa presidente ng Pilipinas at for that matter sa iba't ibang bansa ganun din yung patakaran nila. Pero ito hinayaan lang eh. Di ba? Kaya nga ito na yung pananagot niya doon kasi napalagpas yun noon nung nangyari yan, pero ngayon kailangan niya managot.
5: Mm-hmm. Eh tulad din ng sinasabi ng kampo ni VP Sara Duterte na parang fascinated daw kayo kasi yung ebidensya na inilabas niyo nung kayo'y humarap eh 10 years ago pa daw yun.
4: Pero ito po yan, continuing crime kasi yan. Tapos kaya nga kaakibat nito yung betrayal of public trust eh. Kasi nagtiwala sila sa kay Sara thinking na maayos siya. Pero ito ngayon lumalabas na siya ay kurakot, siya ay tumatanggap sa pera mula sa illegal na droga ito, mabigat ito. Talagang betrayal 'yon, lalo na sila, 'yun ang branding nila eh. Di ho ba? Simpleng mga tao tapos galit sa droga, ito baliktad. Yun ang betrayal of public trust. Kaya yung sila sinasabi nilang technicality na dapat yung actions lang nung 2022 nung siya ay vice president, yun lang dapat ang sakop, pwede yun sa mga official actions na questionable. Pero sa ganito, corruption, tapos mga high crimes, eh hindi po. Kasama yung continuing crime po yan.
3: Baka naman para sa kanila may effectivity yung mga ebidensya. Ah, hindi, panis na yung...
5: May expiry date? Ano yan?
3: May expiry date.
4: Yun po ang, for sure yan po ang gagamitin na estratehiya ng depensa na kailangan ang ebidensya lang yung simula 2022 hanggang present. Pero kailangan i-assert ng prosecution yung sal-in, yung ill-gotten wealth, continuing crime yan. Tapos kung nangurakot ka noon, hindi ka ibig sabihin absuelto na nung naging vice president ka, hindi.
3: Dahil lumipas na yung panahon.
4: Oo, tuloy-tuloy yung corruption na yan. Tsaka ultimately, ang sa mata ng publiko yan eh. Sila mag-uhusga, kasabay nila tayo makikita yung mga ebidensya.
5: Eh, itong mga sinasabi ng mga political analyst, Sentry, ito palang dahilan kung bakit maaga siyang nagpahayag ng kanyang pagkandidato sa 2028 para takutin yung mga congressman. Kasi nga naman, it's either kakampi kita o hindi. Kung kaya't itong mga kongresista, magdadalawang isip kasi pwedeng kapareho nung ginawa nung huling eleksyon. Ano, nagkaroon ng negative campaigning mula dyan sa kampo ni VP Sara Duterte. Yung mga nag-push talaga, nagsulong ng impeachment niya noong unang pagkakataon. Eh ano pong sa palagay ninyo, naging epektibo po ba yung ganyong estratehiya?
3: Tsaka factor ba yung ganong ano?
5: Oo,
3: strategy.
4: Alam nyo, kung wala kang depensa sa ebidensya, ganun na lang ang gagawin nyo. At initially, talaga marami ring kongresistang natakot na tipong, kasi yung simpleng implication niya na tipong, ako na siguradong magiging presidente na ako by 2028, kaya pagka nagkamali kayo, babalikan ko kayo. Parang ganun yung implication. Pero, di maraming natakot. So, in a way, naging effective nung simula. Pero nung lumabas yung mga ebidensya, I was there nung April 22, nung pumunta ako sa Kongreso, nakita ko yung reaction ng mga kongresista. Nakita nila yung smoking gun. Na alam nila, pag nakita ito nung general public sa Senado, sa impeachment trial, eh talagang bibitaw sila lahat kay Sara. Kaya yan, naging ano na, the tide has turned, so to speak.
3: And as a result, fast forward tayo, na pumasa sa Justice Committee itong mga articles na isinampa against VP Sara. mukhang uusad na sa plenary dahil plenaryo. Naikalendaryo na ng Committee on Rules. Anong po pwede nating asahan naman? Kasi yung sa plenary, hindi lang mga miyembro ng committee. Kumbaga buong miyembro na ng Kongreso. Anong nakikita mo dito, Senator?
4: Base po sa mga impormasyon na nakakalap natin, eh talagang lagpas na. Lagpas-lagpas na sila dun sa minimum requirement na one-third na mga miyembro ng House of Representatives ang kailangan to transmit. So, nalagpasan na nila yon, pero kailangan pa rin kasing pagdaanan yon eh. Obserbahan yung proseso, eventually matransmit nga sa Senado. So, yan ang inaasahan po natin sa May 11. But for sure, ngayon maraming taktika na ginagawa kung paano nila mapipigilan yon. Isa na nga yung na-mention nyo kanina, yung TRO, no? Pero wala na eh. So, tignan natin kung ano pa ang mga huling barahan nila.
5: Mm-hmm. Hindi po ba sa pag-usad nitong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, ang huhusgahan din ng taong bayan, hindi lang ang pangalawang pangulo, kundi yung dinaanan din ito, ang Kamara at ang Senado?
4: Actually, lahat dito ay babantayan ng publiko. Kasi itong mangyayari impeachment, this is democracy in action. Ano? Ito ay nakasaad sa ating saligang batas. Ito yung mga instrumento para mapanagot yung mga nagmamalabis. So, itong proseso na yan, nandiyan po yan. Kailangan natin pagdaanan yan. So, titignan ng mga tao yung ano ba ang mga akusasyon, kumbaga nilagin ano ba to, ni railroad ba ito ng house, titignan nila yung Senado kung ano ba ito, biased ba sila na hinaharang nila yung paglabas ng ebidensya kagaya nung panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. So, but ultimately nakatingin yung mga kababayan natin doon sa ebidensya. Titignan nila kung totoo bang nagkasala itong si VP Sara. So, yan, in its totality, that's how it should work.
3: Mm. All right. Lundag naman tayo. Sabihin natin sa Senado naman tayo. Naging part kayo ng opposition when you were at the Senate, tama ba?
4: Opo, opo.
3: Curious lang kasi ako dahil yung isang senador ngayon, active senator, who belongs to the opposition, ganun ba talaga ang trabaho ng isang nasa oposisyon na whatever, kung ano man ang iyain niya sa Senado, ang trabaho nila is to
5: kontra. Oo, kumontra na kumontra.
4: Hindi po, no? Kasi dapat yan, kung sa polisiya, titignan mo yung mga polisiya nakakatulong naman sa bayan, eh, ba't mo kukontrahin? Pero doon sa salungat, doon sa mga isinusulong yung advokasya, yun yung kukontrahin nyo. No, ako, alam nyo, when I was in the Senate, nung panahon ni Digong, ini-expect nila lahat ng gagawin ng Duterte administration, kinukontra ko. Pero alam nyo ba, ni isang budget ng Duterte administration, hindi ko kinontra. Dahil ito yung instrumento para ma-deliver yung serbisyo sa bayan. So, ang assumption kasi noon, yan yung priority ng administration. Kung saan yun, di yun. Yun yung may presumption of regularity ka. So, ako hindi ko, wala akong inupost ni isa doon. May mga pinalipat ako para yung mga kulang sa atensyon na kailangan mabigyan ng atensyon, napalipatan natin ng pondo. Pero yung pag-oppose in general, hindi. So, ganun dapat yon. Kumbaga, nakabantay ka lang kung merong pagmamalabis. Doon ka ngayon kukontra. Pero pagka wala at magbebenepisyo yung bayan, eh, hayaan mo. Ganun po yun.
3: Ang tinutukoy natin si Senator Robin Padilla. Pero, hindi kaya ngayon pa lang alam na natin, bagamat given na lang, di ba?
5: Kung ano yung magiging
3: boto niya. Parang ngayon pa lang pinaparamdam na niya kaagad.
4: Ganun po yan. Gagayang na nung nasabi ni Sandro kanina na hinuhusgahan lahat eh. So, sabay-sabay kasi tayong makikita yung ebidensya. Pag maliwanag yung ebidensya rito, na talaga nagkasala si Sara, pero nag-acquit pa rin sila, sa kanila magre-reflect yun. Sila rin ay mahuhusgahan na kahit pala kriminal, eh, kakampihan mo. Mm-hmm. So, anong klase ka? So, yun na lang po yun.
3: No. Mm-hmm. Ito yung sinasabi natin na, yung panunumpa, mm-hmm. di ba mag-ana, mag-oath ng oath, eh, di ba? Tungkol sa dapat ay makatarungan, makatwiran, mm-hmm. Nasa tama ebidensya, mm-hmm. neutral, etc. Pero at the end of the day, yung alliances eh. Mm-hmm. Di ba? Iyon ang parang nakikita nating mas ngayon pala parang tumitimbang na yung pagiging yung alyansa mm-hmm. niya doon sa ilang mga senators eh, di ba?
5: And kaya nga ang tanong, bayan o sarili?
3: Yan.
4: base naman po sa aking experience doon sa corona impeachment, doon sa bago pa magsimula yung corona impeachment, yung mga analysts ganun din, nagbibilangan, leaning, ilan yung leaning acquittal, leaning conviction. Sa unang bilang nila, talagang higit na mas marami yung leaning acquittal. Mm-hmm. Pero nung lumabas na yung ebidensya, nawala yun eh. Kinalaunan, 20 senators yung nag-convict, tatlo lang yung nag-acquit. So, nasira din yung pag-analyze nila nung una, na yung bilangan nila nung una. Kasi ang botohan, isa dulo. After presentation of evidence. Well, siguro yung iba talaga ay based talaga sa kanilang loyalty magde-decide. Pero yung mga bukas pang isipan, ay masisway yan ng ebidensya either way. Mm-hmm. Kaya importante pong matuloy po yung trial.
3: No, pero mm-hmm. yung difference kasi nung kay Corona tsaka ngayon kay BP Sara, si BP Sara is well known na may mm-hmm. mga kaalyado talaga, di ba? Mm-hmm. Unlike nung panahon ni Corona, hindi naman siya ganun ka ano, kalinsa.
5: Tsaka kapopular.
3: Kapopular.
5: Wala siyang political leverage na pwedeng sabihin dun sa mga ibang suporta sa kanya na pwede kitang siraan.
3: Mm-hmm. Pwede ba nating asahan mm-hmm. yung ganun?
4: Ganun po. Ang assumption still is pagka nilatag nyo yung mga senador, mm-hmm. kung i-analyze nyo ngayon, asan sila? Meron tayo sasabihin mga principal votes. Mm-hmm. Ito yung magbabase ng boto nila sa ebidensya. Sabihin mo nang nasa 10 yan. Meron namang mga unprincipled votes na tipong kahit makita on record na bumaril itong akusado ng sa EDSA, maliwanag na, i-acquit pa rin. Yun yung unprincipled votes. 5 yun. Mm-hmm. Meron kang siyam na ano, na sabihin nating transactional votes.
3: Okay.
4: Ito yung naaareglo, ika nga. Masakit man pakinggan, pero political reality dictates na ganun. Mm-hmm. Na ano sila, na pwede silang pumaling dito, depende sa ebidensya at dun sa areglo.
3: Mm-hmm. All right. Without naming names, Senator.
4: Apo.
3: Do you have some... May listahan ka ba sa isip mo kung sino-sino yung alam mong kahit magpitong tumbling mm-hmm. dyan sa Senado
5: hindi boboto?
3: Hindi boboto.
4: Mag-a-acquit. Lima po yan.
3: Okay.
4: So,
3: lima yung hindi?
4: Yung mag-a-acquit.
3: Yung mag-a-acquit. Lima.
4: Yan, lima yun.
5: Okay. Sure.
4: Sure na yan. Kaya nga kahit na ano nang ebidensya lumabas dyan, mag-a-acquit sila.
3: Okay. Okay.
4: So, meron 10 na... Ako, kumpiyansa ako na ito, titignan ito purely on evidence.
3: Mm-hmm.
4: Okay. Pag lumabas yung ebidensya and confident kami na lalabas yung ebidensya na makikita nila na talagang nag-commit ng krimen si Sara, mm-hmm. itong 10 na to mag-convict.
3: Okay.
4: Mm-hmm. Merong siyam na maraming political considerations.
3: Aha.
4: For example, merong may kaso.
3: Oo.
4: Di ba? Teka muna. Pwede kong pumunta dyan kung ayusin niyo yung kaso. Kung sabihin naman ni Sara, pagka ako naging presidente, papardon kita. O
3: i-acquit.
4: Bigyan kita amnesty. O kung ano man, i-acquit.
3: Mm-hmm.
4: Pwede rin siyang ganun. So yun. Yun yung mga komplikasyon dito.
3: Mm-hmm.
4: Regardless of the evidence yun. Ha? Pero, mas maganda kasi pagka lumabas yung ebidensya at makita ng mga kababayan natin na ay, talagang guilty pala. Mm-hmm. At yun nga yung sinasabi ko kanina doon sa corona impeachment. Maliwanag kasi nung lumabas yung mga bank accounts din, at yun nga, talagang maliwanag pa. Paano mm-hmm. mo pa sasabihin hindi? Ito lang yung diniclare, pero ganito mm-hmm. kalaki yung nadiskobre. So yun na yun.
3: Mm-hmm.
4: Di, mas mas mahihirapan silang mag-acquit pagka ganun yung ebidensya lumalabas.
3: Mm-hmm. So it serves the purpose talaga kung bakit this early nag-declare si Sarah. Natatakbo siya sa 2028. Kumbaga, pang isa sa mga pwedeng leverage niya.
4: Yes.
3: Diba?
4: Yun nga po mismo ang ginagamit niyang leverage. Tama po kayo. Kasi nung una, parang sa lahat ng service, talagang milya-milya labang niya eh.
3: Mm-hmm.
4: Eh, buti nga ngayon, may lumabas na survey na tabla.
3: Mm-hmm.
4: 46 all si Senator Rapi Tulfo, tsaka si, ano, si Sarah.
3: Mm-hmm.
4: So, ibig sabihin nun, eh, beatable siya.
3: Mm-hmm.
4: Hindi na siya invincible.
3: Mm-hmm.
4: Kaya ngayon, bago pa magsimula yung impeachment yan, pagka lumabas itong mga ebidensya, tatamaan yan, bababa yung numero niyan.
5: Mm-hmm. Eh, ang tanong, ito siguro pang huling tanong na lang po namin, Sentry, eh, yung nakikita kasi namin, tip of the iceberg lang. Kayo, nakita nyo na yung, if I'm not mistaken, pwedeng majority o yung bulto nung ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Sa tingin nyo kaya, masisway, mahahatak pakabilang dako yung perception ng mayorya ng mga Pilipino dun sa ebidensyang lalabas kapag natuloy na yung impeachment trial sa Senado?
4: Opo, ako ay very confident ganyan mangyayari dun po sa tatlong articles. Doon sa Vitrello Public Trust, yung video, yung sinasabi ko nga ho kanina, na tayo nakita natin at talagang kinilabutan tayo. Pero maraming Pilipino ang hindi nakapanood ng video na yun. Mapapanood nila yan dito sa trial. At sila mismo, makita nila yun. Ano na to? Game over. Yung kay Ramil Madriaga, bukod pa yan doon sa mga documentary evidence. Yung Mary Grace Piatos na, biruin mo, 450 million ay clearing mo, puro bogus na mga ano. So, maliwanag po yung dokumento doon. Tapos, ito nga, ill-gotten wealth. Na all this time, nagpustura sila na simple mga tao, kumakain sa karinderya, natutulog sa kulambo, tapos galit sa droga, pero dito lalabas. Billion-billion ang pera ni Sara Duterte at ni Man Scarpio. Tapos, meron pa silang pera na tinanggap mula sa drug lord. Pag gayan po ay lumabas, talagang marami hong magsasabing ay karapat-dapat lang makonvict.
3: So you're confident na dun sa mga accusations na ito, walang malalaglag?
4: Wala pong malalaglag. Lahat ito solid sa nakita ko, sa na-assess ko. At base dun sa reaction, hindi lang ng mga congressman, kundi yung mga kababayan natin na first time lang nila nakita yon. Talagang naano sila, nakumbinsi sila.
5: Siguro isa pang huling tanong, sa tingin nyo dapat pinabayaan na lang nila na nag-umusad yung unang impeachment kaysa hinayaan ito? Kasi parang mas matindi to eh, mas siksik at mas siniguro na talagang yung mga ebidensya at yung mga lalabas sa ebidensya eh yun yung pwedeng mag-convict.
4: In hindsight, yes. Ano? Tapos kanila pa yung mayorya noon sa Senado, talagang ano eh, they have all these things going for them. Kaso nga siguro yun ang tadhana, di ba? Talagang kung tinuloy nun, eh, baka ma-acquit. Eh ngayon, eh talagang siguro nasa ano eh, nasa plano na talagang ma-convict siya. So, yun po.
5: Alright. Sige po, marami pong salamat. Yan po si dating Senador Sunny Trillanes. Ayan, dati pong Senador. Maraming salamat, sir.
4: Maraming salamat po sa inyo.
3: Maraming salamat po.
6: Ano oras na, Kuya?
3: 2 minuto na, makalipas ang 5 ng hapon.
6: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
7: Basta AM, DZMM.
8: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
9: The morning news team you can trust for the news that really matter.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
11: na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan.
12: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes sa

0: Hanggang Biyernes kun, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake yung minabalita.
2: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Basta AM, DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anong oras na kuya?
1: 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
2: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Eh, ano na ba next, kuya? Maraming na aligaga kasi syempre pag nandyan ang dating senador, talagang alam mong mga pasabog yung mga binibitawang salita niya.
1: Hindi, at least once and for all eh. Magkaintindihan tayo lahat. Ganun lang kasimple yun eh, di ba? Eh, alam nga natin, pag may reklamo ka, o kaya meron kang dapat na gustong linawin, saan mo dapat linawin? Sa kapitbahay mo? Hindi. Punta ka sa korte. Sagutin mo kung ano yung mga ipinaparatang para naman at least magkalinawan, di ba?
0: Tama. O eto, tumawag muna tayo ng report! Sino bang nasa unang listahan, Kuya?
1: Bureau of Internal Revenue nagsampa ng reklamo sa Department of Justice laban sa Lobel Corporation dahil sa amanoy 262 million tax evasion. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula DOJ, Radyo Patrol, Steve Brass. Kami, Steve.
4: Wili na gaya ng kasong kriminal ang BIR sa DOJ laban sa Lobel Commodities Corporation at ang opisyal ito. Kaugnay ng mga tax evasion dahil sa maling paggamit ng VAT exemption sa importasyon ng palm olive oil na nagkasulo sa mayigit 262 million tax liability. Ayon sa BIR, saklaw ng reklamo ang importasyon ng kumpanya ng palm olive oil noong ikatlo at ikapat na quarter ng taxable year 2020. Nabigo mano ang kumpanya na magbayad ng kakulang value-added tax kahit na hindi ito natugunan ang mga legal na kondisyon para sa tax exemption na muna'y paglabag sa National Internal Revenue Code of 1997. Batang sa investigasyon ng BIR, hindi umano engaged sa manufacturing ang Lobel Corporation kaya malabong ginamit ang inangkat na palm oil para sa paggawa ng animal feed. Lumabas din sa investigasyon na ibinenta umano ang mga inangkat na produkto sa ibang kumpanyang hindi rin gumagawa ng animal feed. Sinabi rin ng Food and Drug Administration o FDA na wala itong record ng anumang kahilingan mula sa Lobel Corporation para sa sertifikasyon kaugnay na importasyon ito ng palm oil noong 2020. Dahil dito, sinabi ng BIR na dapat sa napatawan ng VAT ang mga importasyon ng kumpanya. Ayon pa sa ahensya, indikasyon naman o ng sinasadyang pag-iwas sa pagbabayad ng tamang buwis ang paulit-ulit na importasyon at hindi pagbabayad ng VAT kahit wala manong legal na basehan para sa exemption. Binigyan din naman ng BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na magpapatuloy ang ahensya sa pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga mapatutunayang sangkot sa mga scheme na nakakapento sa kita ng gobyerno at sa patas sistema ng pagpumuwis. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve!
0: O ito pa isa pang report, kuya, ang Philippine National Police handang sumuporta sa Department of Agriculture para sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crame, si Radyo Patrol Marlene Padyenos. Go ahead, Marlene.
5: Ipinag-utos si PNP Chief Police General Jose Melencio Mercatus Jr. ang pagkakaroon ng strategic deployment ng mga pulis sa mga pampublikong pamilihan at grocery stores sa buong bansa. Kasunod ito ng pahayag ng Department of Agriculture na pagpapasaklolo sa PNP at DTI para sa mahigpit na pag-abanday sa merkado sa gitna ng planong pagkapatupad ng price caps sa bigas. Bukod dito ay pinag-utos ni Chief PNP sa mga commander on the ground na makataugnayan sa mga local chief executives ukol dito para matiyak ang maayos at tuloy-tuloy na proseso ng inspeksyon. Nagabala rin si Narcates na pananagutin ang mga retailer na nalalabag sa kautosan habang hinimok din niya ang komunidad na manatiling mapagmatiyag at makapagtulungan sa mga otoridad sa panahon ng monitoring phase. Sa ngayon, hinihintay na lang ng DA ang lalabas na executive order ng pamahalaan para sa formal na pagpapatupad ng price ceiling sa mga inaangkat na bigas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padyenos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padyenos.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa 630.

0: patong-patong na projects? Sige lang, kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
2: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
3: ZTTZMM. Numero uno sa aksyon!
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Itakits mga kasambuhay.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Basta AM DZMM.
6: Anong take mo?
5: Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
7: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
8: Anong take mo?
7: Teka lang kuya, anong oras na ba?
9: 13 minuto na ho makalipas ang alas 5 ng hapon.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Bago natin tawagin yung ating ano, ang ating susunod na makakausap. Yung sa PGMN. Yan. Eh kasi mukhang lumalabas, gusto nilang baluktutin yung ano, yung naratibo. Doon sa kaso nito si Franco Mabanta. Ayon kasi kay Attorney Elaine Atienza, yung tagapagsalita ngayon ni late Representative Martin Romualdez. Hindi ito usapin ng press freedom kasi yun ang sinisigaw nila eh. Yung press freedom daw, pagsikil sa kalayaan ng pamamahayag yung o karapatang bumatiko sa gobyerno. Ang pangunahin tanong daw kasi, may hiningi bang pera? Di ba? Meron bang kapalit na pera? Kapalit ng pananahimik? Di umano, di ba? Dahil sa sinasabi, meron daw silang mga ebidensya, may mga ilalabas, di ba? Eh, sabi ni Attorney Atienza, ginawa lamang ni Representative Romualdez ang nararapat nang i-report nito ang insidenteng ito sa NBI na agad namang umaksyon alinsunod sa itinatakda ng batas. Dagdag pa niya, kung may hawak mang ebidensya laban sa mga opisyal ng gobyerno, dapat itong inilabas. Di ba? Inilabas ng diretso. Isinumite sa mga otoridad. At hindi ginamit na leverage.
7: Kaya nga.
9: Para mamera. Yun ho yung tunay na usapin dito eh.
7: Na hindi nila dininay.
9: Oh, eh, di ba? Napakalino naman eh, di ba? Oh, yun lang yun. Iginid din ng, ginid din ni Attorney Atienza, ang hindi paglalabas ng umano'y video expose, kahit matagal na itong handa, eh, hindi na pamamahayag, kundi pangingikil.
7: Ayan.
9: Ganun kasimple yun. Ganun kasimple yung... Sa huli, sabi ni Attorney Atienza, ang kaso ay dapat ibatay sa ebidensya at batas, hindi sa naratibo sa social media.
7: Ayun. Alam mo yan nga rin yung tanong ni Attorney Mel Santa Maria dahil kanina nag-message sa akin. In-explain niya, ano ba yung pinagkaiba ng instigation sa entrapment?
9: Okay.
7: Ayan. Eh hindi pipi ang batas at pagpapasya ng mismong Korte Suprema tungkol dyan.
9: May takip lang yung mata nun.
7: Ayun, dahil nga hindi, walang sinisino.
9: Wala sa sinisino eh, diba?
7: Kung sino ka man, ikaw man ay press.
9: Oo.
7: Ikaw ba ay reporter?
9: Kung nagkasala
7: ikaw
9: ka.
7: Ikaw man ay ganyan.
9: Kung nagkasala ka, gumawa ka ng labag sa batas. Ay, wala. Diba?
7: Hindi na kaya nga nakapiring si Lady Justice. Ito, kausapin natin, may makakasama tayong isa pang abogado. Ayan.

0: Si Attorney Jess Falsis, isa pong public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess.
1: Ito, hindi nakapiring ito eh. Marami nakikita ito eh.
0: Oo nga eh. Pati ka feeling ko may tog ay ito.
2: Good afternoon, good evening, good night, goodbye mga DBS.
0: Eh, unahin na po namin doon nga sa naging malaking balita ito. Nung isang araw pa, nung isang gabi pa, eh, ano pong take nyo dito sa nangyari sa PGMN?
2: Well, hindi nyo po natatanong, no? At baka pangalawang interview ko pa lang to na sasabihin. Ako po kasi na-invite po ko ng PGMN noong 2024 na maging anchor. So, hindi na po ako nagulat sa nangyari sa PGMN kasi nasabi na po sa akin yung business model nila noon.
0: Which is?
2: So, ang business model po nila noon nung nag-i-invite sila ng mga founding anchors. At isa sa kanilang founder, aside kay Franco na owner, ay si CJ Hero. Isa siya sa mga founding anchor ng PGMN. Mm-hmm. Ang offer sa mga sasali sa PGMN noon, yung monetization ng mga videos. So, gagawa ng videos, gagawa ng content. Pwede kang mag-free speech absolute. Kahit ano daw, sabihin mo, sinong atakihin mo, okay lang daw. Pag kumita yung video sa YouTube or sa Facebook, may share ka daw sa monetization.
0: Mm-hmm.
2: So, okay pa yon. Kasi ano naman yun eh, legit yun. Yung kikitain sa YouTube or kikitain sa Facebook, that's legitimate income as long as you pay taxes, no? The other thing na na-offer kasi nung meeting na yun, na-mention na sa akin no ni Mr. Franco Mabantay, and I was in that meeting, September 2024, along with CJ Hero and others, na bring up yung idea na kung meron kang political client na dadalhin or madadala sa PGMN, eh magkakaroon ka ng komisyon doon sa ibabayad ng political client. And you have to note, September 2024 was 6 to 8 months before the May 2025 elections last year. So, ang mindset talaga ng PGMN noon was to really get political client. Meaning mga magbabayad either to promote the candidate or to defeat or criticize or attack their opponent na candidate.
0: Oh.
2: And pag in-investigate siya ng NBI, makikita ng NBAN at saka may sinasabi na si NBI Director Melvin Matibag na tinitingnan nila kung merong pang ibang kaso at hindi lang si former Speaker Martin Romualdez ang kinikikilan. Meron na ding mga ibang attack videos na lumabas at mga promotion videos na lumabas under PGMN. That is what the NBI should investigate. Nagbayad ba itong mga politiko na ito either to promote themselves or to attack their opponent.
1: So, ano pala talaga ang lakad? ACDC?
2: Well, hindi ko kasi panahon yun eh. Basta ang term nung, ang discussion talaga na masasabi ko with my personal knowledge is na kung may political clients kang magadala, ay meron kang commission sa ibabayad ng political client.
1: Hindi, kasi kung from the beginning, ganun yung... ganun yung stilong gagawin nila, eh siguro hanggang ngayon ganun pa rin, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Well, ano na yan eh, risk keeps a locator. Ang sabi sa mga abogado, risk keeps a locator. The thing speaks for itself.
0: No.
2: So kung ano yung nasa YouTube channel nila, ano yung nasa Facebook nila, pag may makita kang pattern doon sa mga videos nila, it speaks for itself.
1: ACDC nga.
0: So hindi sila,
1: alam mo yung ACDC?
0: Sa tingin, oo, yung ano ibig sabihin na attack and collect.
1: Defend and collect.
0: Ayun.
2: Sir Willie, medyo ano na kasi, makalumang panahon na yan. Pero
1: wag naman yun. Wag naman, babira ka naman o. Alam nga ni Sandro eh.
2: Pasensya ka na kasi syempre, ano naman, yan yung history of journalism na may mga ibang journalist kuno or opinion or commentators na attack and collect, defend and collect. So, sa panahon ngayon, I think analogous yan or applicable, pero iba na din yung parang ano ngayon eh, yung mga terminologies.
0: Oo.
2: With all due respect, Sir Willie.
0: So, sa tingin nyo, hindi ito kapareho ng mga mainstream media, Attorney?
2: Ay, malayong-malayo. Ang PGMN is not a legitimate media company when... If you're talking about the concept of journalism, yung nag-aral ng journalism sa College, nag-a-apply ng principles and ethics of journalism. Ano, hindi ganun ang PGMN. Although media network siya, yes, because a media network is broad. It can encompass old or traditional media and new or social media. So, media network pa din siya, pero it's not a journalistic company. Mm. Even if it claims, PGMN claims na journalist si CJ Hero or best journalist, etc., etc., may mga ganun daw award. Si Professor Danilo Araw, who teaches in UP College of Mass Communication or Broadcast Communication, has already said that PGMN is not a media company in the sense of journalism.
1: Mm-hmm. Yan nga ang hirap eh, di ba? Nang umusbong yung
0: social media.
1: Social media, di ba? Yung iba naglagay lang ng tungkod do sa lamesa, nilagay na kunwari mikropono, nagsalita, journalist na.
0: Di tsaka sa mga press conference, kaya mga nakachaleko, di ba?
2: ako, Sir Willie, Sir Sandro, hindi ako journalist ha, pero nag-aral naman tayo ng mga concepts of journalism. And for you to really be a journalist, or yung company mo, yung media company to be journalistic, kailangan may editorial review yan. So, kapag ang content creator like CJ Hero or an anchor, sa pangalan ng, yan ang terminology sa PGMN, siya lang ang writer, researcher, anchor, and publisher / editor. Walang ibang nag-review nung kanyang ginawa, walang hierarchy of editing or reviewing kung ano ba talaga siya, pasado ba siya sa standards of journalism. Hindi yung journalism, that's content creation. And there's nothing wrong as well with content creation as long as you're not extorting.
1: Totoo
2: but
1: naman.
2: Ang journalism, kailangan may editorial review yan.
1: Yes.
2: Pag walang editorial review, yun ang pinaka-red flag na hindi siya journalism.
1: It's either one-man team o kaya wala siyang budget.
0: Ay, nako.
1: Masama tingin mo sa akin.
0: Ay, kasi... Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako. Yun lang ang mas pwede sabihin. Anyway, pero talo naman tayo, Attorney Jess, dahil nga itong mga nakalipas na araw din, ano, medyo ma-action din dyan sa Senado, dahil nga itong si Senador Panfilo Ping Lacson ay iniuugnay naman itong si Senador Rodante Marcoleta, dahil nga meron daw handwritten note mula kay dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral, na meron daw a handwritten note mula sa kanya na nagpapakita na merong 500 million pesos na allocables kay Senador Marcoleta. Ano pong take nyo dyan?
2: Well, una sana mapakita sa atin yan. Of course, naniniwala naman tayo kay Senator Ping Lacson, but to see is to believe. Kasi kapag handwritten talaga yan, sa sulat kamay ni Yusek Cabral na yumao na, at handwriting experts will validate or compare na totoo nga na handwriting style yon or sinulat yun ni Yusek Cabral, ano din yon, malaking pweba yon sa rules of evidence ng mga abogado. Handwritten notes are proof of genuineness talaga na ito yung intent, ito yung nilalaman nung usapan nila. Kasi handwritten galing mismo sa sulat kamay ng tao. So, kung totoo yan, kasi so far I have not seen a copy of the handwritten note, that should definitely be investigated. At lagot dyan si Senator Marcoleta kung totoo nga talaga yan.
1: Yung sinasabi ni Senator Lacson na si Senator Marcoleta daw wala sa hulog, hindi po totoo. Nahulog nga ho yung papel eh. Kaya nakita ho yung handwritten note.
0: Yun nga. So ano pong take nyo? So sa tingin nyo, dapat talaga makita ng publiko itong sinasabing handwritten note?
2: Kailangan makita as soon as possible. Lalo na kasi, let's just say magkaroon ng rigodon or magkaroon ng Senate coup d'etat. Kung may ganong aligasyon at ebidensya, never na dapat maging Blue Ribbon Committee Chairman si Senator Marcoleta, because how can people trust and believe any Senate investigation that he will handle if he was the chairman of the Senate Blue Ribbon, and siya mismo involved sa flood control sa allocables tsaka sa pork barrel.
1: Nung isang araw, pinagpipilitan niyang makapag-interpellate eh.
0: Mm-hmm.
1: Kay, after nung
0: privilege speech
1: si Senator Lacson, Hindi kaya may kinalaman ito do sa handwritten note? Mm-hmm. Dahil marami daw siyang gusto itanong eh. Hindi kaya sa tingin mo, Attorney Jess?
2: Sigurado, kasi nga nasa partial committee report or yung progress report na nilabas ni Senator Ping Lacson in his privilege speech na part dapat si Senator Marcoleta sa mga dapat investigahan or kasuhan. So I'm sure he wanted to defend himself, pero hindi niya yata gamay pa kasi bago siya sa Senado, no? Pero dapat sa House pa lang, ano na, gamay na ni Senator Marcoleta yung parliamentary rules na person who delivers a privilege speech does not have to yield the floor. Hindi niya kailangang i-entertain yung questions. It is just out of collegiality or kabaitan. Or kung talagang open sila, gusto nila magpatunong, choice nila yon. Pero hindi siya pwedeng pilitin. And in fairness kay Senator Marcoleta, in-acknowledge naman niya na alam niya na pwedeng hindi mag-yield ang isang senador. Ang sabi lang niya, nakakaduda, ang kine-criticize niya nun, may condition pa daw. Yung hindi pag-yield ni Senator Ping Lacson na magpapatanong lang si Senator Ping, mag-yield lang siya for questions kung napirmahan na daw yung committee report. So, sa tingin ko, tama naman doon si Senator Ping kasi bakit siya magpapatanong, magsasalag ng mga sagot tsaka tanong from other senators, eh hindi pa nga pirmado yung committee report. Yung ginawa lang niya is out of his own initiative kasi nga hinahanap na ng taong bayan. Ano na nangyari sa flood control hearing? Ano nang ginawa update ng Senado? So kailangan niya magbigay ng progress report.
1: At saka may kung may kundi
2: lang yung mga tanong ni Senator Marcoleta, kapag pirmado na yung partial report ng Blue Ribbon.
1: At saka kung may condition man si Senator Ping, eh, privilege speech niya yun eh.
0: Okay,
1: hindi ba? Walang basagan ng trip. Ganun lang kasi yun.
0: All right.
2: Correct. Konektado pa din yung kanyang privilege na not to yield ay privilege din niya to impose a condition.
1: O, nakapaloob yun dun sa ano eh. Dun sa proseso ng privilege speech eh, di ba?
0: Pwedeng tumanggi. All right. Maraming salamat, Attorney
1: Senator
0: Jess.
1: Senator. Attorney Jess.
0: Why not?
1: Senator tuloy, di ba? Attorney Jess, maraming salamat ah.
2: Maraming salamat, Sir Willie and Sir Zandro.
0: Ayan po si Attorney Jess Falsis III, isa pong public interest lawyer. Naku, araw-araw sa paghatid natin ng balita, kumpirmado, sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one sa cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue o yung dati pong Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026.
1: Paano naman kami?
0: Ganon-ganon lang ba yun?
1: Ganon-ganon lang ba yun? Babasahin na lang ba namin yan ng ganon-ganon lang?
0: Oy, susunod na po sa radio at digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel, at sa DZMM Facebook page.
0: Bye! Bye-bye! Happy weekend! Ay, hindi pa! Meron pa!
3: Bye-bye! ATM, anong take mo sa DZMM? Basta AM, DZMM! Mahalaga! Ora-orada, ibabalita!
4: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
3: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.
5: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
6: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
7: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
5: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
5: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
3: Masdan po ating bayan, anong iyong... Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with you. Respect.
8: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
3: Richard Heydarian.
9: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
3: Carlos Flores.
10: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
3: Cleve Arguelles.
11: Seryoso, sincero, at yung buong...
3: Dino De Leon.
12: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
3: No? At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
13: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
3: At Cheska Persia.
14: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
3: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sa bayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa Eastern, at FM Radio Regionals.

0: Mga kalangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Tingnan natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Shaw Boulevard. Unahin natin yung nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Shaw Boulevard. Yan yung mga galing ng Makati, galing ng Mandalu, yung papunta ng Quezon City at papunta ng San Juan. At sa nakita nga natin ngayon, pag-angat nyo mula dyan sa may Shaw Underpass ay bumper to bumper na ang traffic. Habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas Flyover, maging dun sa service road ay medyo mabagal na rin ang galaw ng mga sasakyan. Ngayon, kung southbound naman kayo, galing ng Cubao, galing ng San Juan area at papunta kayo ng Mandaluyong at papunta ng Makati, habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Underpass ay medyo moderate naman ang galaw ng mga sasakyan sa mga oras na ito.
1: May 7, 2026, Huwebes. Pinag-uusapan pa rin ngayon ang pagkaka-aresto kay Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng mga sinasabing makabagong media kung ikukumpara sa tradisyonal na media? Mamaya pag-usapan natin yan mula sa isang panauhin. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Mahigit 500 pamilya apektado ng malaking sunog na sumiklab sa Parañaque City kagabi. Driver na sangkot sa gas and run incident sa Quezon City, sumuko na sa mga otoridad. NBI, itinangging setup lang ang ginawang pag-aresto kay PGMN founder Franco Mabanta. Ekonomiya ng Pilipinas, bumaga ng paglago sa 2.8% sa unang bahagi ng 2026. Pinoy tennis ace Alex Yala pasok sa Italian Open round of 64.
3: She takes her opportunity.
1: Nawala ng tirahan ang daan-daang pamilya sa magkahiwalay na sunog na sumiklab sa Taguig at Parañaque City kagabi. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
4: Nabulabog ang gabi ng mga residente sa Parañaque at Taguig kasunod ng sumiklab na magkahiwalay na sunog. Aabot sa 500 hanggang 600 pamilya o katumbas ng 1,800 na individual ang nawala ng tirahan sa Lower Barangay, Barangay San Antonio, Parañaque City. Isa sa mga nasunugan si Dorindana Cadiente.
5: Yung sabi naman na nagsigaw na sunog na sunog na may nakita na kami talaga ng apoy kaya hindi na kami nakapagligpit. Kung anong kailangan namin.
4: Samantala, una munang iniligtas ni Christina Sansub ang 4 na alagang aso.
6: So wala na kami pong ibang nagawa. Bit-bit na lang po namin yung aso and then lumabas na po kami. Kasi marami na lang po kutukan. Yes, kasi ang aso po ay parang family na siya namin. So hindi na namin inano yung mga papeles o mga whatsoever. Basta yung mga aso namin safe.
4: Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog alas 11:12 kagabi at agad na itinaas sa unang alarma alas 11:16. Aabot sa humigit kumulang 100 fire trucks ng BFP at fire volunteers ang rumesponde sa sunog. Naging pahirapan para sa hanay ng bumbero apulahin ang sunog dahilan para itaas nila ito sa Task Force Alpha.
7: Nang una, yung lugar ay medyo masikip. Then, pangalawa, yung looban masyadong malalayo. So, umabot tayo sa 20 na putol ng fire hose para maabot yung ating nasusunog ng mga kabahayan.
4: Sa kanilang inisyal na investigasyon, nagsimula umano sa 2 o 3 palapag na bahay ang sunog. Sa tala naman ng Barangay San Antonio, aabot sa humigit kumulang 100 bahay ang tinupok ng apoy.
8: Actually po yung lower barangay po, considered po namin siya as high risk po para sa fire hazard po.
4: May naitala rin ng barangay DRRMO na 2 lalaki nagtamo ng minor injuries habang 1 babae naman ang hinimatay. Habang aabot naman sa 900,000 pesos ang naitala ng BFP sa mga ari-ari ang natupok. Nakontrol ng sunog alas 5:50 ng umaga. Samantala, tinupok din ng apoy ang ilang mga bahay sa 1 residential area sa barangay Bagong Bayan, Taguig City pasado alas 9 kagabi. Ayon sa BFP, nasa 6 na bahay ang nasunog kung saan 11 pamilya o 37 pitong individual ang naapektuhan. Wala namang naitalang sugatan o nasawi sa nangyaring sunog. Pansamantalang nananatili ang mga nasunugan sa mga itinalagang evacuation centers ng mga lungsod. Patuloy ang mapping operation ng BFP upang malaman na naging sanhi ng sunog at ang pinagmulan nito. Ako si Lesto Raler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Arestado ang isang babaeng nagtangkang hold-upin ng isang lotto booth sa Digos City, Davao del Sur gamit ang laruang baril. Sa inis ng biktimang kahera, sinabunutan niya ang suspect. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
9: Sa kulungan ang bagsak ng 40 anyos na byuda matapos mang-hold up sa booth ng isang small town lottery o STL sa Lapu-Lapu Extension, Barangay Zone 3, Digos City, Davao del Sur, Lunes ng hapon. Kinilala ang suspect na si Alias Parida na residente sa Kabakan, Cotabato, habang ang kanyang biktima ay kinilalang si Raymark Paraiso, 34 anyos. Sa investigasyon ng mga otoridad, nilapitan ng suspect ang binabantayang STL booth ng biktima at nagpapanggap na tataya ng loto, ngunit bigla itong nanutok ng baril at nagdeklara ng hold up sa biktima. Sa takot, agad na binigay ng biktima ang kanyang cellphone. Ngunit napansin itong laruan lang pala ang ginamit na baril ng suspect. Nakipagsabunutan ang biktima kaya nasukol ang suspect. Agad naman itong inaresto ng Romespondeg mga pulis. Una na rin umanong tinangkang hold up ng isang STL outlet umaga nung araw na yun, ngunit wala siyang nakuha kaya kinahaponan sa ibang booth naman siya ng hold up.
10: Na-inquest na po siya kahapon. Ang kaso niya is robbery with violence and intimidation against person. So generally, no bill recommended yun. Kasi ano yun eh, dalawang bisis siya ng hold up isang araw. Ang sabi niya na hospital lang yung anak, pumunta naman yung mga kamag-anak niya, yung kapatid niya. Hindi naman totoo.
9: Sa ngayon ay inaalam pa kung tunay bang may iniindang depression ang suspect. Ayon kasi sa kanyang mga kaanak, nag-iba ang ugali ng suspect matapos umanong masawi ang asawa nito. Mula sa Davao, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sumuko at humingi ng tawad ang driver na sangkot sa pinakahuling gas and run incident sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Nataranta lang daw siya kaya hindi nabayaran ang pinakargang gas. Nagbabalik si Lestor Aler.
4: Pasado alas 9 kagabi nang lumitaw sa Project 6 Police Station ang 38 taong gulang na driver na ito. Siya ang may-ari ng asul na kotse sa nag-viral na gas and run incident na tumakas matapos magpakarga ng 1,500 pesos na gas sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro sa Quezon City nitong nakaraang Sabado. Ayon sa pulisya, nag-back at forward tracking sila sa mga CCTV para matunto ng kotse.
11: Actually, dahil na-identify po natin through our coordination with other government agencies like LTO, nakuha po natin yung records niya, nakuha natin yung address niya. Pinuntahan po natin kanina sa Nueva Ecija. Unfortunately nga lang, wala siya doon.
4: Nang magharap sa presinto ang driver at ang gas attendant ng gasolinahan, labis ang paghingi ng tawad ng driver. Paliwanag niya, hindi niya intensyong hindi magbayad.
12: Natataranta po kasi ako para pa-uwi sa Nueva Ecija kasi po may sakit po yung kambal kong anak. Hinihika po.
4: Pero desidido pa rin ang gas attendant na sampahan ng kaso ang driver.
13: Malaki yung trauma na binigay niya sa akin. Nagtatrabaho lang po ako ng maayos tapos ganun pa yung mangyayari. Sir, lumaban po kayo ng patas.
4: Sasampahan ng reklamo estafa ang driver. Nagbigay naman ng tulong pinansyal ang pulisya sa biktima. Nakatanggap din siya ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Samantala, umiiral ngayon ang 3-strike policy sa PNP. Sa ilalim ng direktibang ito, maaaring ma-relieve o masibak sa pwesto ang isang police station commander oras na may maitalang tatlong magkakasunod na insidente ng gas and run sa kanyang nasasakupan. Ako si Lesto Raler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Pinabulaanan ng National Bureau of Investigation o NBI ang paratang ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta na set up ang pagkakaaresto sa kanya. Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta kanina, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na malinaw ang ebidensyang nagpapatunay na tinanggap ni Mabanta ang marked money mula sa mga ahente ng NBI. Hindi rin niya maaring magsagawa ng set up ang NBI dahil may pananagutan sila sa batas. Dagdag pa niya, hindi rin patas na gamitin ang freedom of the press sa pagdepensa sa pangingikil. Ayon sa NBI, 2 linggo rin ang inabot ng validation sa natanggap nilang reklamo bago isagawa ang operasyon kay Mabanta. Pinabulaanan rin niyang targeted ang PGMN o si Mabanta.
14: Kitang-kita naman, nakikipag-negosasyon, lumipat-lipat pa siya ng lugar, ako niya tinanggap yung pera. So, kung sinasabing set-up, paano magiging set-up, ay malinaw yung ebidensya. Napaka-unfair naman sa mga professional na mga kalalakihan, kababaihan ng National Bureau of Investigation, nasasabihin na ganun yung naging pagkilos. Yung records will show na ang pagkilos ng hindi palaging nakabase sa ebidensya at patas at professional na ginagawa ng ating mga ahente.
1: Itinanggi ng palasyo na may malalim na ugnayan o magkaibigan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang naarestong founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: Dumistansyang Malacañang kay Franco Mabanta, ang social media operator na inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI, kaugnay ng umano'y kasong pangingikil. Nang tanungin kung kilala ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mabanta, giit ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi siya kaibigan ng presidente. Hindi direktang sinagot ni Castro ang tanong kung nagtatrabaho ba si Mabanta sa Pangulo. Sa halip, nagpakita siya ng mga larawan ni Mabanta, kasama sina ex-president Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, at ilang kaalyado nila.
15: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
2: Dagdag pa ni Castro, ang Peanut Gallery Media Network o PGMN na itinatag ni Mabanta noong 2024 ay naglabas umano ng maraming artikulong kritikal sa administrasyong Marcos Jr. Sa kanyang social media account, may mga post si Mabanta na pinupuri si VP Sara at mga litrato na kasama ang dating Pangulo. Kinumpirma naman ng NBI na inaresto si Mabanta at apat iba pa sa isang entrapment operation matapos umano ang tangkang pangingiki laban kay Leyte 1st District Representative at dating Speaker Martin Romualdez. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Naging usap-usapan ang pag-aresto sa social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Para pag-usapan yan, makausap natin si Ginoong Danilo Araw, Professor ng Journalism sa UP Diliman. Magandang hapon po, Professor Araw, at welcome po sa Arangkada Balita.
16: Yes, magandang hapon po sa inyo, Jack at Minya. Salamat po sa imitasyon dito.
0: Professor, una-una, anong reaction nyo dito sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta na sinasabi ang founder ng sinasabing Peanut Gallery Media Network at sinasabi nga nila labag daw ito sa kanilang parang press freedom?
17: Freedom of the press. Yes.
16: Hindi po ito issue ng press freedom. Bagamat nakakagulat yung nangyari, kailangan po nating tanggapin yung realidad na wala naman sa periodismo yung tatanggapan ng pera kapalit ng hindi pag-ere o hindi pag-publish ng isang journalistic output. Mm-hmm. Unethical at unprofessional po yung ganong klaseng kalakaran. Ang kailangang sagutin ni Mabanta at kahit ng mismong PGMN, ano ba yung sinasabi nilang ebidensya na na-set up sila at may mali dun sa ginawa ng NBI. Nabasa ko po yung pahayag ng PGMN at ni Mabanta at blanket denial lamang ang kanilang ginawa po sa pag-handle sa issue. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na may pagsikil sa kalayaan sa pamamahayag bagamat tinatanggap natin na nangyayari siya sa kasalukuyan. Yung Negros 19 massacre ay may kasamang pinatay na periodista na si RJ Ledesma. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Frenchie May Cumpio na kasama ko po sa Alter Media at dating editor-in-chief ng Eastern Vista sa pagkakaalala ko. So, yun yung mga ehemplo po ng biktima ng press freedom violation and human rights violations po. Huwag na huwag sanang banggitin ni Mabanta yung pangalan niya kasabay ng pangalan po ni na RJ at ni Frenchie na sila po ang mga tunay na biktima. Si Franco, peking biktima po.
1: Mm-hmm. Yun nga po. Ano po ba ang masasabi ninyo, Professor, na litmus test para masabi na itong isang tao na to, kasi mga content creators ngayon, nagsasabi na sila rin ay isang journalist. Kailangan ba magpakita ng credentials, ipakita kung saan sila organisasyon?
0: Kabilang,
1: yung credible organization, dahil marami ring organisasyon dyan, katulad ng PGMN.
16: Magandang tanong po yan. Ang kailangan po nating tandaan, dahil meron po tayong kalayaan sa pamamahayag, kahit sino po ay pwedeng magtayo ng isang news media organization. And in fact, kahit isang tao lang yan, pwedeng mag-practice ng tinatawag po nating citizen journalism. Pero kaakibat po ng pag-maximize ng tinatawag nating kalayaan sa pamamahayag, ay yung pagiging responsable, yung pagyakap po sa pinakamataas na pamantayan ng periodismo, lalo na po yung journalism ethics. Ngayon, Aninya at Jack, related din naman sa nangyari kay Mabanta, yung babanggitin ko. Yung PGMN, mula nang naset up po ito ng July 2024, mahirap pong sabihin na responsable po sila. Kasi po, they engage in what we call disinformation, lalo na po sa issue po ng red tagging. At least dalawa sa mga anchor ng PGMN, wagas po kumang red tag. Tapos, yung pamamaraan ng kanilang pagkokomentaryo, hindi po ito alinsunod sa pamantayan ng periodismo o kahit ng dissenting pagpapahayag, puno po ito ng tinatawag na credentialism at saka yung argumentum ad misericordiam o yung appeal to emotion or sympathy. At yung isang pamamaraan din na hindi masyadong napapansin ng tao, yung tinatawag po na sea lioning o yung isang forma ng trolling na elegante at articulate yung paraan ng pagpapaliwanag mo pero sablay yung pagsusuri. Kumbaga, walang masyadong factual at contextual accuracy, dinadaan mo na lang sa sinda, dinadaan mo na lang sa mapanlikhang pananalita at mabulaklak na pananalita. So, yun po yung dahilan kung bakit dapat critical tayo sa media content na kinokonsumo po natin. Pagamat tanggap natin na news media organization yung PGMN, napaka-irresponsable naman po nito.
0: Pero Prof, partner, di ba, alam ko na isasagot dyan. Sasabihin, freedom of expression nila yun eh.
16: Yes. I mean,
0: yes, di ba? Yan, definitely. Gagamitin nila ang narrative po yan.
16: Well, yeah, that's... sorry, Ninya, may sasabihin ka.
1: Diyan, sasabihin ko lang po kasi hindi ko alam saan ang galing yung PGMN eh. Ano nga ba yun? Sino pa nagpa-fund sa kanila? Andiyan na ba sila, like for example, yung mga nandiyan na talaga matagal na institusyon na ng mga media organizations? Ito kasing PGMN, bigla na lang pong lumutang out of nowhere.
16: Parang ganun. Magandang punto po yan. Mamaya i-address natin yung pagiging bago ng PGMN. Pero maganda yung original na tanong ni Jack. Yung freedom of expression po kasi, hindi naman po absolute yan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng sumigaw ng sunog sa loob ng isang sinehan at sabihin mo na freedom of expression mo yon. Kasi pwedeng mag-cause ito ng stampede o baka may ma-injure pa kapag ka sumigaw ka ng sunog. So ganun din sa media. Kung ikaw nagsisinungaling, maku-call out at maku-call out ka talaga. Ito rin yung isang medyo... related na medyo lalabas lang tayo sa issue ng PGMN pansamantala, please forgive me. Delikado yung mga sinasabi ng isang nakatataas na official ngayon ng NBI na dahil sa nangyari sa pag-aresto kay Mabanta, dapat i-regulate na raw yung social media. Dapat makontrol na yung content. Delikado po yun kasi censorship na po yan. Ikalawa, yung parusa na ipinapataw sa fake news peddler, yung isa dating, sa pagkakaalala ko, taga EBS-CBN yung vlogger na inaresto dati, noon pa. Pero siya ay hindi na periodista ngayon. May iba pang mga vlogger na natethreaten for arrest because of fake news peddling, lalo na sa usapin ng kalusugan daw ni Marcos Jr. Delikado din po yan. Siyempre, napaka-satisfying na panoorin ng kinukulong yung mga fake news peddler na ito. Maraming inis na inis sa kanila, kasama na ako. Pero kailangan din nating tandaan na posible na gamitin yung ganitong klaseng sistema ng fake news peddling na ikukulong ka para i-crackdown naman sa mga susunod na araw o buwan o linggo yung mga lehitimong periodista na kritikal sa pagsusuri ng nangyayari, lalo na po kung ito ay medyo kontra sa gobyerno. Kaya kung may mga pagkakamali, halimbawa PGMN o yung iba pang mga hyper-partisan blogger, including yung recently na inaresto na dating taga-ABS-CBN, dapat po i-call out yan publicly, pero hindi po dapat kinukulong. At saka yung isa pang side note dito, we might end up making heroes or martyrs out of these people, lalo pa silang sisikat at magka-cry sila ng press freedom violation, political persecution dahil sa inaresto sila. So mas maganda na ang nahanglik po sana rito, mas i-call out na lang sila publicly. We need to implement the court of public opinion instead of the court of law. Ganon din sana sa PGMM at kay Mabanta. Pagamat kay Mabanta, habulin ko lang pala, yung extortion, dapat panagutin po niya yun. Yun yung kailangan sagutin niya.
1: Oo, kasi may hinihingi kang pabor, kapalit noong interview na yun.
16: Yes.
1: Kasi wala po kasing ganun sa totoong journalism. Ano po ang mga red flags na kailangan malaman ng publiko, no, para ma-determine kung ang isang news organization or isang tao ay lehitimong journalist?
16: Okay, dapat malinaw kung sino may-ari. Kasi punta na tayo dun sa tanong mo kanina ninya, ang hindi natin nasagot kanina. Yung tanong mo, sino may-ari ng PGMN? Malinaw lang so far yung ilang mga founder. Pero sino nagpipinansya sa kanila, hindi po masyadong malinaw yon. Ang mga promotional video nila, napaka-general. Yung isang anchor nila, sinasabi, taong bayan. Yung nagpupondo sa pamamagitan ng mga kontribusyon. Dapat malinaw sana yung accounting para dito. Dapat may malinaw na disclosure. So dapat may ganong klaseng transparency na ginagawa. Halimbawa, sa kaso ng ABS-CBN, alam natin kung sino may-ari, mga Lopez yan. Yung iba pang mga network, malinaw kung sino-sinong pamilya o sino-sinong korporasyon yung nagme-may-ari o yung mga may interest dun sa media organization na yon. Kaya yung sa PGMN, alam naman natin yung datos, July 2024, ito nagsimula. Kaya batang-bata pa ito, pero hindi naman porke bago pa, dapat na maging carefree at cavalier sa usapin ng kredibilidad. Dapat mas patunayan nga nila yung sarili nila na credible sila at kaya nilang makipagsabayan sa mga established na news media organization. Hindi nila ginagawa yon.
0: Prof, ganito, huling-huli, sorry, isisingit ko lang to. Alam natin noong panahon ni Duterte noong talagang, kumbaga, siniraan talaga nila yung traditional media, sinasabing doon galing ang fake news. Kaya umusbong yung mga tulad ng mga digital news like PGMN. Paano natin maibabalik yung tiwala ng publiko sa traditional na media?
16: Patuloy po nating gampanan yung responsableng pamamahayag at syempre hindi naman maiwasan natin yung mga pagkakamali every now and then. Dapat transparent tayo rito. Yung culture ng fact-checking kailangan ipagpatuloy po natin. Kung kinakailangan i-call out yung mga irresponsableng news media organization tulad ng PGMN, gawin po natin yon. Dapat na patuloy na na kasama sa routines yon ng mga periodista at news media organization. Syempre, yung continuous engagement sa mga social media platform, kinakailangan din pong mangyari kasi hindi po pwede yung sinasabi ng PGMN na freedom of expression absolutism na pinagpapantay mo yung mga sinungaling at yung mga nagsasabi ng totoo. Yung responsible gatekeeping, mahalaga pong i-implement yan. Hindi lang sa newsroom na normal na ginagawa, kundi pati na rin sa mga social media platform. Huling-huli, kailangan din po ng continuous media literacy and media education. Hindi po batas ang sagot para magkaroon ng mas mahusay na media. Hindi po regulation, kundi self-regulation po yung kinakailangan. Okay. Sorry po, medyo napahaba.
0: Okay lang po.
1: Sige sana po, balik po kayo, Prof. Marami pa actually gusto nga itanong sa inyo. Pero maraming salamat, Professor Danilo Arau.
0: Ingat po, sir.
16: Salamat po.
1: Samantala, Quezon City RTC binasura ang petisyong ipatigil ang anumang impeachment-related actions ng Kamara laban kay VP Sara.
0: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
18: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaksidente na pala ako.
19: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
21: Ang lamig!
22: Teka, yakapin kita.
21: Sarap ng feeling.
23: Everest Air Conditioner.
21: Han, ano ever best place mo in the world?
22: Siyempre, right here with you.
21: Aww.
23: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
24: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
25: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
26: What if your phone could be your front row seat?
27: Playtime Entertainment launches PT Idol.
26: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
27: Where talent takes the spotlight.
26: Search PT Idol on TikTok and follow today.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
29: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
29: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: Iginiit ng kampo ni late Representative Martin Romualdez na hindi pag-atake sa press freedom ang pag-aresto sa CEO at founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Sa pahayag ni Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez, sinabi niyang twisting the narrative o binabaluktot umano ng PGMN ang tunay na issue. Ayon kay Atienza, hindi tungkol sa karapatang pumuna sa gobyerno ang usapin, kundi may pangingikil ng pera kapalit ng pananahimik.
1: Sabi pa ni Atienza, ginawa lang ni Romualdez ang dapat gawin ng isang nasa kaparehong sitwasyon ang dumulog sa otoridad. Kumilos naman ang NBI ayon sa mandato nito. Tinutulan din ng kampo ni Romualdez ang sinasabing mga expose o material na hawak umano ng PGMN laban sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Atienza, kung may ebidensya man na anomalya, dapat ipaubaya sa mga tamang ahensya at hindi gamitin kapalit ng pera. Sa huli, ebidensya at due process pa rin ang mananaig at hindi ang mga baluktot na naratibo sa social media.
0: Matapos ang halos isang buwan, inaasahang maaapula na ang sunog sa Navota Sanitary Landfill bago matapos ang linggo. Ayon kay DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr., nasa 4 hanggang 5 araw na lang ang aabutin para tuluyang mapatay ang apoy. Ayon sa Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, dumami na ang supply ng lupang ginagamit sa fire suppression. Sa ngayon, nasa 80% ng kontrolado ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Katanggap-tanggap na rin ang kalidad ng hangin sa Metro Manila ayon sa datos ng DENR.
1: Ibinasura ng Korte sa Quezon City ang petisyon ni Attorney Manases Manscarpio na ipatigil ang impeachment proceedings laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Presiding Judge Madonna Echeverri na walang jurisdiction ang RTC sa kaso dahil ang impeachment ay nasa eksklusibong kapangyarihan ng Kamara sa ilalim ng konstitusyon. Tinanggihan din ng Korte ang hiling ni Carpio na maglabas ng writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Boji D, House Justice Committee Chair Jervil Luisro at BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Ayon sa Korte, lehitimo ang mga aksyon ng House Committee on Justice dahil ginagampanan nito ang constitutional duty sa pagtukoy kung may sapat na basihan para sa impeachment.
0: Posibleng makakuha ng hanggang 200 boto sa Kamara pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: Tiwala si Tingog Party List Congressman Jude Asidre na mas maraming kongresista ang nakumbinsing suportahan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Malaki aniya ang pagkakaiba ng naging proseso ngayon dahil mismong mga mambabatas ang nakasaksi at nakasuri sa mga ebidensya.
3: But this time, we had everything in full session, in full committee hearing, and the members themselves, kasi kahit hindi ka member ng committee, eh nandun ka naman na you were monitoring and everyone was able to see. In fact, after the second, the AMLAC, and the third hearings, mas dumami yung, kumbaga kung meron pang nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Dumami yung mas nakumbinse dahil sa ebidensya.
2: Posible pa nga ayon kay Asidre na umabot hanggang 215 ang makalap na boto. Sabi pa ni Asidre na sa loob ng party list block,
3: we had the chance to even invite the Makabayan Bloc to also present their appreciation of the evidence. And it was quite an engaging discussion. And as a result, at the moment, I think the count is at 47 if I'm not mistaken.
2: Umaasa si Asidre na kapag naipasa na ng Kamara ang Articles of Impeachment.
3: But syempre we appeal to the Senate to keep an open mind, to keep politics away. Although we know this is a political exercise, but I hope in the end what would be given greater weight and credence would be the evidence at hand.
4: Dr. Marcos,
2: Dagdag pa niya, umaasa ang publiko na matutuloy ang impeachment trial.
3: Sana ho ay hayaan nating magtuloy-tuloy ang proseso. Sana magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng trial at maihilad ang ebidensya. Kasi sa totoo lang ho, pagkakataon din naman ho ito sa ating Vice Presidente na sugutin at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya.
4: Ngayon,
2: ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kanina ay binasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang petisyon ni na Attorney Manz Carpio na humihirit na ibasura ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pag-usapan pa natin yan at iba pang mga issue kasama si Attorney Amando Virgil Ligutan, Senior Lecturer ng UP College of Law. Magandang gabi po, Attorney Ligutan, at welcome back sa Arangkada Balita.
5: Jack, magandang gabi sa kaninya.
1: Yes, unang-una, Attorney, ano yung reaction nyo dito sa latest development nga na binasura ng Quezon City RTC 81? Nagulat po ba kayo? Honestly, at may nakita pa ba kayo obstacle?
5: Honestly, it's not surprising. Hindi nakakagulat yung pagbasura ng RTC Branch 81 ng Quezon City sa naging petition for prohibition tsaka preliminary injunction ni Attorney Manz Carpio. Basically, sinasabi ng korte doon na wala namang nilabag yung Committee on Justice. Walang nilabag when it issued yung mga subpoena, no? Subpoena as regards yung income tsaka sal-en ng Vice President na kung saan maapektuhan yung mabubusisi, so to speak, yung income, assets, liabilities ng husband niya. So basically, yun yung point, no, na walang nilabag na batas yung Committee on Justice ng House, so walang basihan yung naging petition for prohibition or mandamus ng kampo ni Attorney Carpio. Yes.
0: And so tingin niyo po, bakit ganito, no? Well, I guess it's expected. And pilit na parang pinipigilan ang impeachment proceedings. Ano po ang basa niyo dito?
5: Alam mo, kung malakas yung ebidensya against you, tsaka alam mong papalabas yung mga ebidensya, you know, parang nagiging desperado yung isang partido. Kaya pumupunta sa Supreme Court, di ba? Alala niyo, parang ilang cases, sunod-sunod, tawag natin dyan, there is a flurry of cases filed, and then luckily sabi ng Supreme Court this time walang ruling in favor sa kampo ni Vice President, and lo and behold, Ninya at Jack, nagsilabasan yung mga pasabog, no? Usapan namin kanina, hindi nga lang mga smoking guns, parang successive mga nuclear bombs, di ba, yung mga sumabog, no? Parang napaka-telling naman na yung mga petition final sa isang prosesong constitutional tsaka legal, tsaka sasabog yung mga ebidensya. Siguro alam nilang lalabas at lalabas yung mga ebidensya. Kaya gusto nilang pigilan, so to speak, yung mga pasabog na yun. Yun yung reason, yun yung nakikita nating pattern. Alam mong papalabas, alam mong masisira yung pangalan mo, and then alam mong hindi mo madedepensahan yung sarili mo, you have only one recourse, go to court.
1: Pero hindi pa parang nawe-weaponize in a way ang Korte Suprema sa ganong way? Or talagang yun na yung last dish effort nila, mag-ano sa Constitution?
5: Pero Jack, no, although we are on the opposing side of this legal battle, in fairness naman, nasa Constitution din yan na yung isang partido po pwede pumunta sa Supreme Court. Pero sana naman, pag pumunta ka sa Supreme Court, at the same time, dapat depensahan mo yung sarili mo sa, for example, sa Committee on Justice, which hindi nila ginawa, Jack.
1: Pero yun nga, kasi sabi ni, di ba partner, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na posible pa rin na mapigilan sila na mag-convene pag nilapit nga sa Korte Suprema. Pero on what grounds? Kasi nasunod na yung proseso.
5: Okay, so I think yung punto ni Senator Lacson was yung Senado kasi as a body, as a collegial body, they have to decide kung tutuloy ba, kung may mag-uupos. Siguro narinig na natin, sabi ni Senator Robin Padilla, he will oppose. So pag may opposition kasi, obligado yung entire Senate to move to vote on the motion not to convene. Yun yung punto ni Senator Lacson. Pero siguro naman compared to yung naging sitwasyon natin last year, parang ang hirap namang hindi magpatuloy yung Senado. Despite and after yung mga pasabog sa House, do you think yung mga senador, these are also politicians, and then considering na there is an overwhelming majority of the Filipino, siguro 90%, iba nga 88%, 90%, pataas ng pataas yung gustong magka impeachment trial, do you think, Jack, tsaka ninya, magagawa pa ng Senado not to proceed? I don't think so.
0: Mm-hmm.

0: On paper, that's possible, pero napaka-improbable. Yung mga pangyayari the past 3 weeks, napaka-improbable. Parang close to impossible na. Close to impossible na na hindi magkukonvene. Kasi parang, sorry po, parang magiging ano yan eh, parang sampal sa mukha ng mga Pilipinong gusto magpatuloy yung impeachment trial kung yung Senado as a body will decide not to proceed to the trial.
1: Pero yun nga sir, eh, kung may konsensya sila at kahihiyan.
0: Yun nga.
2: Yun na nga. Eh, wala nga. Marami nang wala. But anyway, sabi ko nga, let's pray. Isa pa po sa mga naging issue dyan sa House Committee hearing ay yung hindi pagbukas ng mga tax record ni VP Sara. So, sa tingin niyo po ba mas maganda na ito ay buksan sa Senate trial na mismo? Or do you think naging missed opportunity ito nung hindi binuksan sa Kongreso pa lang?
0: Okay, so sa tingin ko, it was not a missed opportunity. Kaya nga sabi natin, kahit wala yung box, yung mahiwagang karton na yan, containing yung mga tax returns. Kahit wala yan, na-prove na eh, through the Committee on Justice, na may discrepancy on one hand sa naging declaration under oath ng Vice President as to her assets and liabilities, saka net worth, saka on the other hand, yung naging transaksyon sa mga banko niya. You know, pag may discrepancy, mag-a-arise na doon, Ninya, yung tinatawag natin na assumption na unexplained wealth yun. So enough na yun. Parang sabi ko nga, parang bonus round na lang yung box, yung mahiwagang green box na yan. But you know, I think karapatan tsaka yung taong bayan gusto nang mabuksan yung karton na yan, and it will happen in the impeachment trial sa Senado. I'm quite confident na mabubuksan yan in the impeachment trial, kasi pag sinopress yan, ako, parang magiging ano yan, alala niyo yung parang second envelope, di ba? Yung panahon ng impeachment trial, no? So, hindi po makakatulong sa kampo ng Vice President kung hindi mabubuksan yung mahiwagang karton na yan.
1: Pero pag alam ko pa ulit yung mga tanong na ganito, pero yun nga, pag nag-BTO, mahahabol ba siya kunya sakaling kakasuhan siya ng plunder?
0: Yes, pupwede pa, no? So, siguro yung tanong is, pupwede ba magpatuloy yung trial? Sa tingin natin, yes. Kasi nga parang yung penalty ng isang officer na may impeach, hindi tsaka makukonvict, hindi lang removal eh, perpetual disqualification. So pag nag-resign, yung isang impeachable offense while ongoing yung trial, mawawala yung removal. Pero yung kaakibat na penalty, which is perpetual disqualification, issue pa rin yan. So sa tingin ko, and I think may isa, according to Father Bernas, sa isa sa libro niya, kahit mag-resign, yung impeachable offense, pupwede pa rin magpatuloy yung trial, kasi nga dapat ma-determine ng Senate kung dapat ba siyang ma-perpetual disqualify from holding office.
2: Not necessarily if she's guilty or not.
0: Yes. Oh. Yes. Yun yung punto. And then I agree with that.
2: Oo, ang dami pwedeng mangyari po.
0: I know.
2: Ang daming schools of thought, ang daming arguments na pwedeng mangyari. Kaya hindi pa talaga eh. Na sabi mo very overwhelming nga po itong inaasahan nyo pala. Ilang boto ang inaasahan nyo sa Kongreso?
0: So the last count, parang it will be more than counting natin last year.
2: Talaga? More than 215?
0: Napaka-optimistic. Isang bagay na kinatutuwa ng ating mga complainants. Napaka-optimistic this time. Kasi siguro nagbunga yung mga pasabog during the three hearings sa Committee on Justice.
2: So, a last question doon sa Pulse Asia survey, 46-46 tie si Senator Tulfo and VP Sara. Do you think itong impeachment case will affect future surveys on the standing of VP Sara?
0: Definitely. I'm 110% sure about it na pag nagpatuloy yung trial, pag nakita ng publiko during the trial yung mga pasabog ulit, tsaka yung mga pasabog pa, definitely yung ratings ng Vice President will decrease. Sa pababa ng pababa yung magiging survey involving the Vice President.
2: And do you think the survey results will pressure the lawmakers to vote a certain way?
0: Yes. It's also yung impeachment trial, it's also a political exercise. So definitely, correct, yung pulso ng masa, pakikiramdaman yan ng mga membro ng Senado.
2: Alright, maraming salamat, Attorney Armando Virgil Ligutan. Thank you, sir.
0: Thank you so much. Good evening.
2: Handang-handa na si dating

0: Senator Antonio Trillanes na humarap sa Senado kapag nagsimula na ang pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Habang umani naman ng batiko si Senator Robin Padilla sa pahayag na trabaho ng minority bloc na kumontra sa Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
1: Approved.
2: Sapat ang mga ebidensya para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito ang matapang na pahayag ng dating Senador Antonio Trillanes nang kumpirmahin na naimbitahan na siya sa Senado para humarap sa impeachment trial laban kay VP Sara. Naniniwala din siya na dapat nang ma-freeze ang mga ari-arian ng bise.
3: Lagpas-lagpas na ang ebidensya na kailangan para ma-freeze yung mga accounts niya kasi maraming suspected ang lawful activity na tinatawag. Kaya kailangan maagad-agaran aksyonan ito at hindi lang yung kanya, pati yung mga accounts ng kanyang asawa na si Mans Capio.
2: Para kay Trillanes, dapat malaman ng taong bayan ang kanyang nalalaman sa pamilya Duterte.
3: Re-reviewin ko na lang ulit yung mga dokumento na ibigay sa amin ng 2016. So, ando doon na yung total ng deposito o mga pumasok doon sa account na yun na mahigit 2 bilyong piso at yung mga pera na nakuha ng bawat miyembro ng pamilya Duterte mula sa isang drug lord.
2: Inilarawan naman ni Trillanes ang mga dapat asahan na mula sa mga tatayong senator judges.
3: Meron dyan na sarado ng isipan na talagang sila ay mag-a-acquit kung anuman, kahit na anuman ang bigat ng ebidensya makita nila. Pero sa kabilang banda, marami din dyan yung principled votes na tinatawag. Na pag nakita nilang ebidensya, sila ay boboto ng tama. Then meron yung transactional votes. Pangit man pakinggan, pero ito yung mga kailangan areglohin. Ika nga.
2: Samantala, binatiko si Senator Robin Padilla sa pahayag niya kaugnay sa pagkontra ng minorya sa pag-convince sa Senado bilang impeachment court.
4: Trabaho po ng minority yon. Diyan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya.
5: So you will oppose the convening of the impeachment court?
4: Eh, natural lang yun. Natural niya yun. Yun ang parlamentaryong kayo naman.
2: Ayon kay Attorney Amanda Virgil Ligutan, labag ito sa interes ng nakakaraming Pilipino na sumusuporta sa pagpapatuloy ng paglilitis. Malinaw din aniya na pansariling interes ng Vice Presidente lamang ang pinoprotektahan ni Padilla. Kinwestyo naman ni Attorney Dino De Leon ang kakayanan bilang senador ni Padilla at sinabing nakakabahala ang umano'y kakulangan sa pag-unawa nito sa papel ng minorya. Giit pa ni De Leon, may mga pagkakataong dapat lampasan ng minority bloc ang kanilang political interest at makipagtulungan para sa ikabubuti ng bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Ibinunyag ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacso na nakatanggap umano ng nasa 500 million pesos na allocable si Senator Rodante Marcoleta mula sa mga infrastructure project. Ayon sa abogado ni Yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
7: Sa isang sulat kamay mula sa abogado ng Yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, lumabas umano na nakatanggap si Senator Rodante Marcoleta ng nasa 500 million pesos na allocables para sa mga proyekto. Ito ang ibinunyag ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson kahapon. Matatanda ang bahagi ng kontrobersiya sa maanumalyang flood control projects, ang allocables o bahagi ng budget ng DPWH para sa mga piling distrito ng mga kongresista. Ayon kay Lacson, hindi naman illegal na magkaroon ng allocables, pero tila hindi ito naaayon para sa isang mambabatas. Bukod sa sulat kamay ni Cabral, meron pa umanong ibang ebidensyang nakatakdang imbestigahan.
8: Actually, meron pa. Oh. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinubstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin.
7: Nagkaroon din anya ng sinasabing bukolan umano noong panahon ni Marcoleta bilang chairman ng Public Works Committee ng Commission on Appointments.
8: There's this story, no, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan na dahil kino-confirm yung DPWH Secretary, bigyan nyo kami ng projects. At hindi lang ako kasi marami kami rito. 12 kami rito sa panel ng CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project.
7: Ani Lacson, hindi pa naman pinaiimbestigahan si Marcoleta.
8: Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman, baka mayroong ghost doon. Yun ang mali, yun ang illegal, yun ang kriminal.
7: Patuloy namang umaasa si Lacson na makumpleto na ang siyam na pirma sa Partial Committee Report kaugnay ng maanomalyang flood control projects para rin magkaroon anya ng pagkakataon ng iba pang senador na magtanong at magsalita tungkol sa nilalaman nito. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nagsampa ng reklamo sa Department of Justice si Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at ilang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Kasama sa mga respondent ang mga opisyal at direktor ng kumpanya, mga miyembro ng pamilya Legarda at iba pang corporate officers. Ayon sa DOE, nabigyan ng legislative franchise ang SPSB noong 2019 upang magtayo at magpatupad ng mga renewable energy microgrid projects sa mga liblib at underserved areas sa bansa. Pero 7 taon na ang lumipas, bigo pa rin umano ang kumpanya na maisakatuparan ang mga ito. Posibleng may personal liability ang mga opisyal ng kumpanya dahil sa umano'y willful neglect at paglabag sa mga kondisyon ng franchise. Sa ilalim ng Public Service Act, ang mga mapapatunayang lumabag ay maaaring mapatawa ng multang umaabot sa 2 milyong piso at pagkakakulong.
6: Samantalang naghain ng resolusyon ang 5 mambabatas mula sa Batangas para kondenahin ang mga naging pahayag ni 1st District Representative Leandro Leviste sa plenaryo noong nakaraang Martes. Itinuturing nilang baseless, malicious at irresponsable ang mga akusasyon ni Leviste laban kina Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Inilarawan rin ni Leviste na isang peddler of fake news dahil sa pagpapakalat umano ng mga unverified claims. Binigyan din nila na bagaman pinoprotektahan ng parliamentary privilege ang mga mambabatas, hindi ito dapat gamitin para sa mga espekulasyon na. Kabilang sa mga naghain ng resolusyon, sina Ryan Recto, Amado Carlos Bulilia IV, King George Collantes, Beverly Rose Dimacuha at Jervil Luisro. Nag-ugat ito sa privilege speech ni Leviste kung saan idinawit niya ang mga Recto sa mga umano'y issue ng katiwalian, vote buying at pakikipagsabwatan sa mga kontratista.
0: Bumagal na ang paglago ng ekonomiya sa unang bahagi ng 2026 dahil sa walang patid na epekto ng krisis sa gitnang silangan sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinaka-mabagal na paglago ng ekonomiya simula noong 2021. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
9: Tila nanumbalik ang epekto ng pandemya sa ekonomiya nang maitala ang mas mabagal na paglago ng Gross Domestic Product o GDP sa unang quarter ng 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala lang ito sa 2.8% mula sa 5.4% noong 2025. Mas mabagal ito sa target ng gobyerno na hanggang 6% na paglago. Ito na ang pinakamabagal na paglago ng GDP simula noong 2021 sa kasagsagan ng pandemya. Ayon sa PSA, epekto ito ng oil shock mula sa gulo sa gitnang silangan, ang kontrobersya ng flood control at mas mabagal na rollout ng mga proyekto ng gobyerno ngayong 2026.
10: Yes, prices are elevated and the lingering effects of the oil price spikes in the past weeks are likely to persist in the weeks ahead. We expect to have some moderations and that developments in the global markets will continue to improve.
9: Bagaman nagtala ng paglago ang ilang sektor, bumagal naman ang paglago ng agrikultura. Kahapon, iniulat din ng PSA na bagamat nabawasan ang mga Pilipinong walang trabaho noong Marso sa 5%, kapansin-pansin pa rin ang dami ng mga nawalan ng trabaho, gaya na lang ng mga mangingisda na nabawasan sa 420,000.
11: Marine fishing ito, ito yung mga mangingisda natin na sa municipal fisher folks, so sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa kanila kasi nabawasan. Nakita natin itong fisheries production ay bumaba sa first quarter 2026 versus 2025 first quarter.
9: Sa kabila nito, nanindigan ng DepDev na wala pa sa stagflation ng ekonomiya dahil kontrolado pa ang pagbilis ng inflation at unemployment. Para maiwasan ito, tututukan ng gobyerno ang targeted na tulong sa pamamagitan ng uplift. Magsusulong din ang pamahalaan ng iba pang reforma para gawing epektibo at epesyente ang pagpapatupad ng programa sa bansa. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Nalampasan ni Pinoy tennis ace Alex Ayala ang unang round ng Italian Open nang manalo siya laban sa pambato ng Poland na si Magdalena Frech. Sa score na 6-0, 3-6 at 6-4, tinapos ni Ayala ang first round at sinabing malaking bagay ito dahil ito ang kauna-unahang panalo niya sa Roma. Laking pasasalamat din ni Ayala sa mga kababayan sa Italy na nanood ng kanyang match. Sunod niyang makakaharap sa Italian Open Round of 64 ang pambato ng China at kasalukuyang world number 33 na si Xin Yu Wang.
0: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Minya Corpus.
6: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
12: Time host Teddy Corpus, nilooban mahigit 10,000 pisong halaga ng mga gamit at cash, tinangay. Exclusive, mag-live-in partner na tiklo ng sumunod pambubugaw sa anak. Driver na sangkot sa insidente ng gas and run sa Quezon City, sumuko. NBI, iginiit na hindi set up ang pagkakaaresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Video na umano'y nagpapatuloy nito, inilabas. Vice President Sara Duterte, muling nanindigang walang ebidensya ang mga aligasyon sa impeachment complaints. Isyong nampato siya ng laptop, sinagot.
13: Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer.

0: Mulas, ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa insidente ng road rage. Matapos magkagitgitan sa daan, sinugod ng dalawang motorista kasama ang armado niyang kaibigan ang bahay ng nakaalitang SUV driver sa Norsagaray, Bulacan. Agad namang naaresto ang dalawang suspect habang tinutugis pa ang armadong lalaki. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Nabalot ng takot ang mga nakatira sa bahay na ito nang sugurin sila ng isang armadong lalaki sa Norsagaray, Bulacan noong Linggo ng hapon. Hinahanap nila ang driver ng SUV na nakaalitan umano sa daan. Maya-maya pa. Pinagahampas ng lalaki na kahubad ang hood ng sasakyan. At hinamon na lumabas ang naturang driver.
3: Mabalik sila, pumunta sila dito, nakatok kami dito. Sino ba yung mga tao na to?
2: Ayon sa pulisya, nag-ugat ang away dahil sa nangyari umanong gitgitan ng isang motorsiklo at ng SUV.
4: Nung nagkagitgitan po sila, binaba po nung kapatid, nung driver, itong salamin niya at nagsalita po at sinita po niya bakit gano'n ang nangyari. Eh, lalo naman pong hindi po umayos yung pagmamaneho ng mga nakamotor at lalo po nilang inipit itong naka-SUV.
2: Niyaya umano ng mga biktima ang mga nakamotor na ayusin na lang ang problema sa barangay pero hindi sila pumayag. Makalipas ang ilang minuto, doon na nag-amok ang lalaki sa labas ng bahay ng biktima. Kasamang rumesmak ang isang armadong lalaki na hindi pala kasama sa gitgitan.
4: Itong dalawa ay legendary nakainom. Dahil nga po yung may hawak ng baril, ay birthday niya kinabukasan. Na-identify na, naman na natin itong may hawak po ng baril. At nung pong hapon na yon, imbis na magkakausap po sa barangay, ayusin po yung insidente, hindi po sumipot itong mga suspects po na yon.
2: Agad namang inaresto ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa mga reklamong trespass to dwelling, grave threat at malicious mischief. Madadagdagan naman ang kaso ng pinaghahanap pang armadong lalaki dahil napag-alamang paso ng kanyang lisensya.
4: Meron pong nakarehistro sa kanyang baril, ngunit ito po ay expired pa noong 2016, kaya po siya ay nakasuhan ng violation ng 10591, RA 10591.
2: Nagpaalala naman ng pulisya na maging mahinahon sa pagmamaneho at agad na i-report sa kanila ang anumang insidente para maiwasan na lumala ang gulo. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Nilooban ng isang kawatan ang bahay ni its Showtime host Teddy Corpus sa Quezon City. Mahigit 10,000 pisong halaga na mga gamit at cash ang natangay ng suspect. Yan ang CCTV Patrol ni Allison Ko.
5: Bandang alas 3 ng madaling araw noong Linggo, inakyat ng lalaki ang balkonahe sa ikalawang palapag ng bahay ng its Showtime host na si Teddy Corpus para makapasok. Sa kuha ng CCTV sa loob ng bahay, may binuksan pang pinto ang suspect bago naglibot at naghalungkat ng mga gamit sa loob ng bahay. Natangay niya ang isang gadget, cash at mga charger. Nagpunta pa ang suspect sa unang palapag ng bahay at sinubukang buksan ang isang nakakandadong pinto. Nang mabigo, bumalik siya sa second floor at doon dumaan palabas. Sandali siyang nanatili sa loob ng gate habang may mga dumara ang sasakyan bago tuluyang tumakas. Ayon kay Teddy, tulog sila ng kanyang pamilya sa ikatlong palapag nang mangyari ang pagnanakaw. Kinaumagahan na nila natuklasang na biktima sila ng akyat bahay.
6: Eh, pag umaga talaga, nagigaming ako sa umaga eh. So, ang layo kong ginagamit, yung iPad ko. So, that time, hinahanap ko yung iPad ko sa sala. Ba't wala sa sala? Tinignan ko sa Find My iPhone. Pagtingin ko, nasa pangatlong kanto namin yung iPad ko. So, dun ko na chinek yung buong CCTV namin. Meron ng lalaking nagbukas nung ano namin, nung pintuan.
5: Ayon kay Teddy, naisoli na sa kanya ng kapatid ng suspect ang gadget na ninakaw.
6: Bandang 4 a.m. kaninang umaga, may kumakatok sa gate namin sa labas. So, Takot na naman kami kasi, di ba, baka maulit eh. So, sabi ko, ano po yun? Sir, mga taga-barangay kami. Sir, nakita yung ano nyo, iPad nyo. Na-retrieve yung iPad nyo. Tumawag yung magnanakaw sa kapatid niyang lalaki. Yung kapatid na lalaki, tumawag sa kapatid niyang lalaki. Tapos, sinabi kung saan niya tinago yung iPad.
5: Dahil sa insidente, matinding pangamba ang nararamdaman ngayon ni Teddy para sa kanyang pamilya.
6: Natakot ako for my kids din. Kasi kung ako lang, mag-isa okay lang eh. Pero may anak akong babae. So, hindi pa naman naglalak yun.
5: Ayon sa Quezon City Police District Station 14, tukoy na nila ang suspect at patuloy ang pagtugis nila rito.
7: Kahapon po, May 6, 2026, we have already filed a criminal complaint against the suspect, which is identified naman din po nung mga witness natin. Kasi no, upon reporting po nung victim natin dito sa station, we conducted an immediate follow-up investigation po.
5: Desidido rin si Daddy na ituloy ang kaso laban sa suspect na napag-alamang dati nang nakasuhan ng robbery at possession of illegal firearms noong 2018. Alison Ko, ABS-CBN News.
8: Sumuko sa pulisya ang driver na sangkot sa panibagong insidente ng gas and run sa Quezon City. Humingi ng tawad ang driver sa tinakasang pump attendant pero desidido ang biktimang ituloy ang reklamo. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
9: Matapos magpakarga ng gasolina Linggo ng madaling araw, imbes magbayad, biglang harurot ang asul na kotseng ito sa isang gasolinahan sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Ayon sa pump attendant, halagang 1,500 pesos ang tinakasa ng driver.
10: Bigla na lang sinara yung bintana ng kotse, tapos biglang humarurot. Sinubukan ko pa pong habulin pero di ko na po naabutan.
9: Pero makalipas ang 3 araw, sumuko na sa pulisya ang driver. Naplakahan at natukoy ang pagkakakilanlan ng driver pero wala ito sa address niya sa Nueva Ecija. Nang makuha ang cellphone number, doon na siya nakausap ng mga pulis at napasuko. Humingi ng tawad ang driver nang sila'y magharap sa presinto nitong Miyerkules ng gabi. Pero desidido ang pump attendant na magsampa ng reklamo.
11: Hindi naman po talaga intention na gawin yun eh. Matataranta po kasi ako para pa uwi sa Nueva Ecija kasi po may sakit po yung kambal kong anak eh. Hinihikap.
10: Yung time na yun, di ako nakatulog eh. Parehas naman po tayo sir eh. May problema rin. Desidido po akong mag-file po ng ano. Dahil po nga sa di naman po mababayaran yung trauma ang ginawa niya sa akin.
9: Cargo ng pump attendant ang 1,500 pesos na halaga ng hindi binayarang gasolina. Pero laking pasasalamat niya dahil marami ang nagmalasakit para magbigay ng suporta.
10: Di naman daw nila ikakalta sa isang sahodan po. Bale, paunti-unti lang. Papasalamat po ako sa binigay po na tulong sa akin. Kahit 1,500 lang yung tinangay. Pero yung nabalik po sa akin, mas malaki po.
9: Ito na ang ikatlong insidente ng gas and run sa Quezon City.
12: Ang inyong kapulisan po ay humihingi at nagbibigay babala sa mga balak pang gumawa ng ganitong insidente dahil ito po ay nakakabala lalo na po sa mga tao na gusto lang naman ay magtrabaho ng marangal.
9: Maharap sa reklamong estafa ang driver. Nasa kustudiya na rin ng PNP ang ginamit niyang sasakyan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
8: Daan-daang pamilya ang naapektuhan sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Parañaque at Taguig. Natupok naman ang ilang establishmento na sumiklab na sunog sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
13: Walang naisalbang gamit ang ilang residente ng sumiklab ang sunog sa Barangay San Antonio sa Parañaque City nitong Miyerkules ng gabi.
14: Wala na kami pong na ibang nagawa. Bit-bit na lang po namin yung aso and then lumabas na po kami. Hindi na namin inano yung mga papeles o mga whatsoever, basta yung mga aso namin safe.
15: Siyempre, mahirap talaga kung anong gagawin namin dito ngayon. Saan kami titira? Panibagong bahay na naman. Gastos. Wala kaming kapira-pira.
13: Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 11 ng gabi at mabilis na kumalat dahilan upang itaas ito sa Task Force Alpha. Sa kabuuan, 9 na pong bumbero ang rumispond sa lugar. 25 mula sa BFP at 65 mula sa mga volunteer groups. Tinatayang nasa 500 hanggang 600 pamilya o nasa 1,800 individual ang apektado, habang ayon sa datos ng barangay, humigit kumulang 100 bahay ang natupok.
16: Yung lugar ay medyo masikip. At the same time, yung supply of water supply natin. Yung kalsada natin ay mayroong nakapark.
13: Magkuwahog naman ang mga bumbero sa pag-apula sa sunog na sumiklab sa Barangay Bagumbayan, Taguig City, pasado alas 9, Miyerkules ng gabi. Dahil sa laki ng apoy, itinas ito sa ikatlong alarma kaya rumispondi ang 56 na fire trucks mula sa BFP volunteer groups at fire brigades mula sa mga karating lungsod. Hamon para sa mga bumbero ang kakulangan ng tubig sa unang bahagi ng operasyon, kaya kinailangang itaas ang alarma para sa karagdagang tulong.
17: Bandang 10-11 po ay dahil nga po mas lumalaki pa, mas lumalawak po yung sunog natin ay tayo po ay nakapagdesisyon na itaas po natin yung ating alarma, 2/3 alarm po. Kailangan pa ng karagdagang unit na makakatulong sa atin para mas mapabilis yung pag-apula ng ating sunog.
13: Sa bahay ni Jomari Santos, pinaghihinala ang nagsimula ang sunog. Nasa trabaho siya nang mangyari ang sunog.
18: Bali, may tumawag po kasi sa akin ng 9:26. May umuusok daw po sa loob ng bahay. Pagpasok ko naman po doon, galing akong work, umakyat po ako dun sa may hagdan, umuusok pa lang po siya. Tapos nung sinisigawan na po ako ng tao sa labas kasi may apoy na po pala dun sa may bandang labas. Kaya nung biglang may pumutok, dun na po ako lumabas. Sobrang bilis po kasi ng pangyayari.
13: 6 na bahay ang natupok na tinitirhan ng 11 pamilya o nasa 37 individual. Tiniyak naman ng Taguig City LGU na may matutuluyan at matatanggap na tulong ang mga nasunugan.
19: Yung mga talagang walang matutuluyan ay ready naman po tayong i-welcome sila doon po sa ating evacuation center.
13: Walang nasaktan sa sunog na idineklara ng fire out dakong 12:58 AM ng Webes. Sa Quezon City naman, natupok ang 3 kainan, 1 pet shop at butika sa sunog na sumiklab sa Barangay Holy Spirit, Webes ng umaga. Umabot sa 2 alarm ang sunog na nirespondihan ng mahigit 30 fire trucks. Isa sa mga apektado ng sunog ay ang foreigner na may-ari ng isang kainan.
20: Actually, we are a refugee here. We've been repatriated from Gaza almost 2 years, and this is our main source of income, you know. So we are surviving day by day, to be honest with you.
13: Naapula din ang sunog ng 5:45 AM. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP para matukoy ang pinagmulan ng apoy at kabuuang pinsala. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
21: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kumalat online na nambato umano siya ng laptop sa isa sa kanyang abogado. Muli ring nanindigan ang bise na walang ebidensya ang mga inihayang reklamong impeachment laban sa kanya, bagay na dati nang dinepensahan ng ilang kongresista. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
22: Ilang araw bago pagbotohan ng mga kongresista sa plenaryo ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nanindigan siyang dapat ebidensya ang tingnan ng mga mambabatas sa kanilang pagboto sa isang panayam sa mga taga-suporta matapos dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, muling iginiit ng pangalawang pangulo na walang ebidensya at pawang mga alegasyon lang ang mga reklamong ipinupukol sa kanya, dati nang iginiit ng lider at mga miyembro ng House Justice Committee na nakabatay sa mga ebidensyang inilatag sa mga pagdinig ang pagdeklarang may sapat na batayan para usigin ang pangalawang pangulo. Pumalag din ang bise sa akusasyong boboto pabor sa kanyang impeachment ang ilang kongresista, dalalang takot na maghiganti siya.
23: Ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all. Yung nakalagay doon, is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
22: Sinagot din ni Duterte ang alegasyong takot umano ang ilang kongresista na mawalan ng budget, kaya umano sila boboto pabor sa impeachment.
23: Merong impeachment o wala, wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang MOOE sa mga congressman, hindi na magpo-function ang gobyerno.
24: Sa
22: Dati ng pinabulaanan ng mga kongresista ang nasabing paratang, pati ang alegasyong may dagdag budget ang mga magsusulong ng impeachment.
0: Gusto nilang palabasin na hindi kusa, hindi kanilang nasa loobin ang pagboto ng impeachment.
2: Wala po tayo na encounter, nakausap concerning allocations related to this impeachment process. So I deny that.
3: It's just an allegation and there is no proof regarding that. And I personally have not received any calls or any of my staff.
22: Pinasinungalingan naman ni Duterte ang kumalat sa social media na binato niya umano ng laptop ang tagapagsalita ng kanyang impeachment defense team na si Attorney Michael Poua, paliwanag ng bise. Kailanman, hindi siya namato ng laptop sa sinuman at wala rin anya itong idudulot na mabuti sa kanya at sa kapwa.
4: Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa sa minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting.
22: Dagdag ni Duterte, meron siyang personal na laptop pero hindi niya ito itatapon basta-basta dahil mahal umano ang bili niya rito.
4: Bakit private yung laptop ko? Hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop. Pag nasira yon, ako din yung gagastos sa bibili ng
22: Tingin ng pangalawang pangulo, bahagi ito ng anyay misinformation, disinformation at paninira ng mga kalabang hindi na niya pinangalanan.
4: Para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako? Ano pa ba? Bobo ako? Pro-China ako? Incompetent? Malabas din yan sa kanila. Dati, nagsasabi sila brat ako, pero ewan ko, tumitigil na sila ngayon. Ayun pala, corrupt, magnanakaw.
22: Sa kanyang pahayag sa ABS-CBN News, pinabulaanan din ni Poua ang espekulasyon na anya'y gawa-gawa lamang. Jorlyn Delgado, ABS-CBN News.
21: Ready na ba kayo sa mga showbiz ganap? Ihahatid yan ng ating celebrity star patroller, ang Gen Z Toto performer, walang iba, Alexa Ilacad. Welcome back sa TV Patrol, Alexa.
24: Maraming maraming salamat, Ate B. Nagbabalik ang isa sa mga well-loved kapamilya sitcoms na Home Along the Realest. Pero hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Para sa fans na naabutan nito, ang tanong nila, ano kaya ang kwentong tatakbuhin ng pamilya ni Kevin Cosme? Samantala, may rebelasyon ng batikang actress na si Dina Bonivie tungkol sa isang eksena sa upcoming series na Love is Never Enough. Alamin yan sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
25: Nagbabalik ka pamilya si Dina Bonivie. Kasama siya sa upcoming Prime Video original series na Love is Never Gone na pinagbibidahan ni Joshua Garcia at Ivana Alawi. Sa isang hospital scene nila ni Jameson Blake, nahirapan si Dina na itawid ang eksena.
26: Sabi ko direct, sabi ko I'm having flashbacks. Tapos, ganyan ako ng ganyan kasi nanginginig ako kasi I saw my husband die. Na he experienced 4 flatlines. After the 5th, yung 5th flatline, hindi na siya nag-survive. Pero it's so daunting and talagang traumatic for someone to ever witness a spouse's death.
25: Masaya si Dina na makatrabaho ang new generation of actors ng Kapamilya Network. Bukod kina Joshua at Ivana, pinuri rin ni Dina ang husay at professionalism ni na Piang Smith at JM Ibarra. Sa Biyernes, ang premiere ng Love is Never Gone sa Prime Video. Samantala, aarangkada na ang mas kapanapanabik na eksena sa mid-season ng The Secret sa Hotel 88.
27: Charing. Jaw-dropping.
28: Jaw-dropping.
27: Yes. Kaka-proud na umabot kami sa gantong level.
29: Parang dito ko rin nakita yung panibagong chapter because right. I think we came from, you know, the romance, yung lovey-dovey part, and then dito na talaga nakikita yung mystery.
28: That's
29: and
28: right.
29: The thrill.
25: Papapanood ang The Secret sa Hotel 88 7 days in advance sa iWant at gabi-gabi sa GMA Prime. Para sa mga batang 90s, sinong hindi makakaalala sa Home Along the Riles ng Comedy King na si Dolphy? At matapos ang 33 years, nagbabalik ang pamilya ni Kevin Cosme, hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Sa inilabas na trailer, makikitang nandoon pa rin si Azon, papel ni Nova Villa, kompleto pa rin ang mga anak ni Cosme, at nakatira pa rin sila sa tabi ng Riles. Pero tila nakakaintriga at nakakaantig ang mga linyang binitawan ni Azon.
1: Kebs, parang okay na sila. Ready na ako anytime.
25: Si Boy 2 Kizon ang nag-direct ng Home Along the Riles The Reunion na ipapalabas sa June 17. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol exclusive, mag-live-in partner na tiklo sa pambubugaw umano ng anak. Aso, malapit ang binaril ng angkas ng motorsiklo. At mga leader ng Timog Silangang Asya, nagdatingan na sa Cebu para sa ASEAN Summit. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: DTTZMM, numero uno sa aksyon!
7: Ang oras, 7 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: What if your phone could be your front row seat?
10: Playtime Entertainment launches PT Idol.
9: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
10: Where talent takes the spotlight.
9: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ka! Kaya ba ganyan?
12: Sige lang, direk! Kaya-kaya!
28: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
12: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklapin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
28: ikaw ang liwanag sa liloob.
12: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
30: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
6: DTTZMM, numero uno sa aksyon!
7: Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
31: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Ayuda sa mga mangingisda, pinadadagdagan ng ilang senador. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radio Patrol, Robert Mano. Robert?
32: Pinadadagdagan ni Senator Amy Marcos sa Department of Agriculture ang fuel subsidy para sa mga mangingisda dahil nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa mambabatas na Vice Chairperson ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, hindi sapat na tulong sa mga mangingisda ang one-time na 3,000 pesos kaya hindi lang presyo ng krudo ang mataas kundi pati yellow feed para sa isda at maging ang transportasyon. Pang tatlong araw lang anya na gasolina ang nasabing halaga dahil kada pagpalaot ng ordinaryong mangingisda, nasa 15 litro ng gasolina na nasa 85 pesos kada litro ang kailangan ng mga mangingisda para kumita, katumbas ito ng 1,275 pesos kada araw. Dahil nahihirapan sa presyo ng petrolyo, sa umano'y kulang na suporta ng gobyerno at pagpasok pa ng imported na isda, marami na umano'ng tumigil sa pangingisda. Bukod sa dagdag na cash assistance, nangalampag din ng senadora para alisin ang excise tax at value-added tax sa petrolyo para mapababa ang presyo nito. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
7: Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: TV Patrol sa DZMM.
3: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
4: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Responsible gaming at PAGCOR.PA.
2: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
14: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
17: Liver up na tayo
16: with Liveraid Pro.
0: TV Patrol sa DZMM.
18: Arestado ang mag-live-in partner sa Cavite na inilalako umano ang malalaswang larawan at video ng 11 anyos na anak online. Ayon sa pulisya, kinukonsyensya pa umano nila ang bata at wala silang kakainin kapag hindi sumunod sa ipinapagawa. Exclusive ng Papatrol, Karen De Guzman.
19: Bit-bit a search warrant. Pinasok ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center ang bahay nito sa Mendez, Cavite, kung saan ibinubugaw umano ng isang ina ang 11 anyos niyang anak online.
20: Ito yung pag-produce, pagkuha ng picture, pag-save ng mga pictures, ng masiselang picture ng mga bata. No, ito po ay pinagbabawal ng batas.
19: Nakumpirma ang pang-aabuso matapos makita sa gadget ng suspect ang malalaswang larawan at video ng bata na inilalako umano niya sa mga dayuhan.
23: Nag-show sila at siya yung nagdidirekta kung ano yung gagawin ng bata. Dito sa undercover natin, nagdemand siya ng $40 para magpadala ng video.
19: Kasama sa inaresto ang live-in partner ng suspect.
23: Siya yung recipient ng payment doon sa galing sa parokyano.
19: Nasa gitna ng mga otoridad ang biktima at ang dalawa pa niyang kapatid na itinuturing na children at risk. Ayon sa pulisya, alam ng bata na siya ay napagsasamantalahan pero wala anya siyang magawa dahil kinukonsensya umano siya ng kanyang mga magulang.
23: Binobombahan pa siya ng guilt. Ganun din yung sinasabi nitong mga magkakapatid na pag hindi ginawa, walang diaper yung kapatid, walang gatas, wala silang kakainin.
19: Sinampahan ng mga reklamong may kaugnayan sa online sexual abuse and exploitation of children ang mga suspect. Isa pa rin ang Pilipinas sa mga pangunahing pinagmumula ng child sexual abuse material sa buong mundo ayon sa mga otoridad. Tina-target ng mga online predator ang mga Pinoy dahil sa kahirapan ng bansa at sa dami ng laging naka-online. Madali rin anilang makipag-usap ang mga dayuhan sa mga Pilipino dahil sa kaalaman sa Ingles.
23: We still consider this as alarming para yung drive natin, yung mga programs natin, nakatutok pa rin kasi we value yung mga bata na nasisira ang buhay dahil dito sa pang-aabuso.
19: Bukas ang hotlines ng pulisya para tumanggap ng mga reklamo at impormasyon tungkol sa pang-aabuso sa mga bata. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
18: Binaghanap ngayon ng mga otoridad ang magkakaangkas na suspect matapos barilin ang isang aso sa Ramon Isabela. Sa kuha ng CCTV, binabaybay ng motorsiklo ang kahabaan ng Isabela Alfonso Road sa barangay Ambatali ng Tahulan at habulin ng dalawang aso. Nakalampas na ang mga suspect pero kalaunan ay bumalik sa lugar. Tinapatan ng rider ang mga aso at saka naman malapitang binaril ng angkas ang isa sa mga ito bago tumakas. Humingi ng tulong ang may-ari ng aso para makilala ang nasa likod ng pamamaril ng kanilang alaga.
7: Sunod-sunod po ang mga dadaluhang pulong ng mga leader ng Tibok Silangang ASEAN na lalahok sa ASEAN Summit sa Cebu. Live mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano na ang ginagawa ngayon ng mga leader?
1: Bernadette, nagpatawag ng trilateral summit si Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi kasama ang mga pinuno ng Thailand at Cambodia. Ito ay para pag-usapan ang matagal ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa dahil na rin sa border disputes kung saan nasa 100 na ang namatay at libo-libong mga sibilyan ang kinailangang lumikas. Inaasahan na magkakaroon ng pahayag ang tatlong leader matapos ang kanilang pagpupulong. Isa-isa nang nagdatingan sa bansa ang mga leader ng Timog Silangang Asya na lalahok sa ASEAN Summit 2026. Unang dumating Miyerkules ng gabi, si Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ng Brunei Darussalam na siyang piloto rin ng sarili niyang eroplano. Kasama niya ang kanyang anak na si Prince Abdul Mateen. Dumating na rin kagabi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siyang mangunguna sa summit. Ngayong Huwebes, sunod-sunod na ang pagdating mula kay Timor-Leste Prime Minister Kairala Sanana Gusmao, Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung, Indonesian President Prabowo Subianto, Cambodian Prime Minister Samdek Moha Borvor Thipaday Hunmanet, Malaysian Prime Minister Datu Seri Anwar Bin Ibrahim, Thai Prime Minister Anutin Charn Vicarul at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Dadalo ang lahat ng heads of state, maliban na lang sa Myanmar, nakakatawani ng permanent secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Ngayong Huwebes, sunod-sunod ang ministerial meetings, kasama ang Economic Community Council, Foreign Ministers at ang Political Security Community Council. Sentro pa rin ang usapan ang pagtugon ng rehiyon sa mga hamon dala ng giyera sa Middle East.
5: The ongoing crisis in the Middle East and its far-reaching repercussions, including the disruptions to energy flows, trade routes, food supply, chains, and the welfare of our nationals, remind us that developments beyond our region can have immediate and profound effects.
1: Prioridad din ng ASEAN ang pagsuporta sa mga MSME, kaya dapat anilang panatilihin ang free trade sa pagitan ng mga bansa.
8: Cebu is perhaps a fitting place for this. It has served as a gateway connecting markets, people, and ideas across our region. Even today, it remains a vital hub for trade and industry. It is a reminder that connectivity has always been central to our region's growth.
1: Isusulong din sa summit ang mas pinatibay na kooperasyon sa usapin ng mga katubigan. Sa pamamagitan ng isang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, kasama dito ang posibleng pagtatayo ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Bukod yan, isusulong din DEFA at maging ang mga hakbang sa pagturon sa cybersecurity at transnational crime. Ngayong Biyernes, isasagawa ang mismong Leaders Summit. Itatampok dito ang mga local textile mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para makita ng buong mundo. Si Francis Libiran ang nagdesign ng isusuot ni Pangulong Marcos at ang mga terno na isusuot ng Unang Ginang. Mismong ang Unang Ginang ang nanguna sa pagtiyak na magiging maayos ang summit at may pagmamalaki ang kultura ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Bernadette, kaninang hapon ay nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa Prime Minister ng Vietnam. At dito ay napag-usapan nila na magkaroon ng long-term rice trade agreement at magkaroon din ng kolaborasyon sa usapin naman ng turismo. Kanina ay pinangunahan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang special summit kasama ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Bernadette.
7: Maraming salamat, Jervis Manahan.
9: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang binabantayang low pressure area at bagyo?
10: Alvin, nakatawid na ng Mindanao ang low pressure area na dyan na po yan sa Mayoro Gulf. Huling namataan sa dagat na sakop ng bayan ng Picong, Lanao del Sur. Kita po natin makapal pa yung mga ulap sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya asahan pa ang mga pag-ulan sa mga lugar na ito hanggang bukas. Samantala, nananatili pa rin malayo sa bansa ang Tropical Storm Hagupit na mahigit 1,800 kilometers ang layo. Kasilangan po yan ng Mindanao na sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng malusaw na ang LTA habang kumikilos pa kanluran dyan sa May Sulu Sea, habang yung bagyong Hagupit po ay posibleng makapasok ng PAR sa pagitan ng Sabado ng gabi at ng Linggo ng umaga. Tawagin po ito sa local name na Kaloy kapag nasa loob na ng PAR. Sa ngayon ay nanatiling mababa ang tsansa ng pagtama ng bagyo sa lupa, pero posible po itong lumapit sa bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region sa kalagitnaan ng susunod pang linggo. Patuloy pong umatabay sa updates ukol sa bagyong ito dahil magbabago pa yung pinapakita nating forecast. Kung may ulan sa Visayas at Mindanao dahil sa LPA, mainit naman po at maalinsangan sa Luzon. 44 degrees Celsius yung pinakamataas na heat index na tala po iyan sa Apari, Cagayan, Batac City, Ilocos Norte, Dagupan City at San Jose Occidental, Mindoro. Bukas naman Biyernes, higit 20 lugar ang pwedeng makaranas ng danger level heat index, kasama po dyan ang Apari, Cagayan sa 45 degrees Celsius. 44 degrees Celsius naman sa Batac City, Dagupan City, Tuguegarao City at 43 degrees Celsius sa Morongan City, gayon din sa Cuyo, Palawan, Lawag City, San Jose Occidental, Mindoro at Sinait, Ilocos Sur. Dahil nga po mainit at halos walang ulan sa malaking bahagi ng Luzon, patuloy pang nabawasan at halos kalahating metro ng level ng tubig ang nabagsak po dyan sa May Angat Dam. Sa ngayon po ay nasa 181.35 meters ang taas, at kapag umabot ito sa minimum operating level na 180 meters ay posibleng bawasan muna ang alokasyon sa irigasyon mula sa Angat Dam. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 8 sa Mindanao, may aasahan pang mga pag-ulan sa umaga dyan po yan sa May Surigao del Sur at sa Zamboanga Peninsula. Sa tanghali, uulan din sa ilang bahagi ng Basilan at maging dito po sa May Davao del Norte. Mas maulan sa hapon dito sa May Zamboanga Peninsula, Lanao Provinces at Maguindanao Provinces, at uulan pa hanggang pagsapit ng gabi dyan sa Western at dito po sa Central Mindanao. Sa Visayas, magiging maaraw at mainit sa malaking bahagi maghapon, pero may mga aasahan pang pagulan, lalo bandang tanghali dito po sa may katimugang bahagi ng Negros Island Region, at sa gabi, ito po sa may Eastern Samar at Samar Province may aasahang mga pagulan. Sa Palawan, malalakas po ang ulan sa umaga hanggang tanghali sa gitnang bahagi ng probinsya, at tanghali naman hanggang pagsapit ng gabi meron ding mga pag-ulan dito sa Southern Palawan. Sa Luzon, magpapaulan ang easterlies sa umaga dito po sa hilagang bahagi ng Quezon Province at sa may Rizal, at pagsapit ng tanghali sa may Aurora at Quirino. Sa hapon, may thunderstorms, magpapaulan po iyan dito sa may Ilocos Region at sa hilagang bahagi ng Zambales, at sa gabi meron pang malakas na ulan sa may La Union. Pa'y naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius yung heat index, base po yan sa The Weather Company, at wala pa rin pong aasahang pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya!
11: Ari-arian, pananim at kabuhayan sa Kamalig at Ginobatan Albay ang napuruhan sa muling pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Bumisita po doon ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya para umagapay sa mga apektadong residente.
12: Laking panlulumo ng magsasakang si Johannes mula sa Kamalig, Albay, dahil ang dating malawak at masaganang taniman ng gulay halos wala nang mapakinabangan matapos matabunan ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon.
17: Siyempre nalungkot ako. Umiyak nga ako eh. Kasi naalala ko yung pagod, yung mga gastos.
12: Bukod sa mga pananim, ilang hayop na katuwang sa pagsasaka gaya ng baka at kalabaw ang namatay. At ang iba ay nawawala rin kasunod ng pag-alburuto ng Mayon.
21: Yung iba takot, yung iba din pangamba kasi yung mga tanim nila. And yung iba din nasasaktan kasi yung mga alagang hayop nila is namatay po. And may ilan din pong nawawala pa hanggang ngayon.
12: Gaya ng Kamalig, ang katabing bayan ng Ginubatan ay napuruhan din ng ashfall. Inaalala ni Thelma ang posibleng epekto ng abo sa kanyang kalusugan.
3: Ang una pong naisip ko ay nagdasal po ako. Ang sabi ko po, sana naman po, hindi naman po lumala itong nangyayari sa amin.
12: Bumisita ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa dalawang bayan sa Albay para maghatid ng tulong. Mahigit 800 pamilya ang nabigyan ng relief packs na naglalaman ng ilang pangunahing pangangailangan.
4: Maraming salamat po ABS-CBN Foundation sa ipinamahagi nyo na talagang mapapakinabangan ng mga kababayan natin.
3: Malaki pong pasasalamat ko, lalo na po noong pa na nagpumupunta kayo lagi dito, nagbibigay sa amin ng tulong.
18: At susunod, FBI nanindigang walang setup kaugnay sa pag-aresto sa vlogger na si Franco Mabanta. At Alex Ayala naghahanda na para sa susunod na laban sa Italian Open. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: TZMM, numero uno sa aksyon!
7: Ang oras, 11 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
6: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment.

0: Pilipinas.
1: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
2: Ha? Huh? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
1: Ay, malabo.
2: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
1: Para malinaw.
3: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eye wear. Go to EO Executive Optical.
4: EO, love your eyes. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: DZMM. Numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
7: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Narito po ang ulat ng ating Radio Patrol. Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. may pinakamalaking sweldo bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Batay po yan sa ulat ng Commission on Audit. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
8: Nangunat si Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. sa listahan ng pinakamataas ang natanggap na compensation at benefits sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong 2025. Batay sa 2025 report ng Salaries and Allowances ng Commission on Audit o COA, umabot sa 6.66 million pesos na sweldo at allowances ang natanggap ni Solidum bilang kalihim ng Department of Science and Technology o DOST. Sumunod naman si dating Justice Secretary at ngayon ay Ombudsman ni Sus Crispin Limulya na may 5.976 million pesos at pangatlo si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na may 5.966 million pesos. Kabilang din sa top earners sa gabinete sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, TESDA Secretary Jose Francisco Benitez at Agriculture Secretary Francisco Teodoro Jr. at Health Secretary Teodoro Herbosa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly, DZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
6: Ang oras, alas 7.15 ng gabi.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: DZMM Numero uno sa aksyon!
10: Hello, attorney!
11: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
10: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
5: Hello, Attorney!
10: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
5: Aksyon Ngayon!
12: Aksyon Ngayon!
10: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon.

0: dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.
2: Walang set up. Yan po ang sagot ng National Bureau of Investigation sa reklamo ng kampo ng vlogger na si Franco Mabanta sa kanyang pagkakaaresto. Idinetalye pa ng NBI kung ano ang nangyari bago mahuli ang social media personality. Nagpapatrol, Gian Ambrosio.
3: Sa surveillance video nito na po ng isang NBI agent, na kunang nakikipag-usap si Peanut Gallery Media Network founder at chairman Roberto Franco Mabanta sa isang NBI agent na nagpanggap na tauhan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa isang hotel. Ayon sa NBI, pinag-uusapan nila rito ang 75 million pesos na ibibigay bilang paunang bayad mula sa 300 milyon pisong hinihingi umano ni Mabanta. Kapalit ng hindi paglabas ng kanila umanong expose laban kay Romualdez. Dala na umano ng mga ahente sa hotel ang isang duffel bag na may lamang 50 million pesos. Pero hindi umano tinanggap ni Mabanta ang bag dahil sa mga CCTV sa lugar. Sa halip, pinapunta sila ng Mabanta sa isang exclusive club sa Pasig City para doon na lang iabot ang bag at mga maleta ng pera sa kanyang staff. Noong gabing yun, dinala ng mga ahente ang pera sa Pasig. Pagdating sa exclusive club, tinawagan ng NBI ang kontak at tinutusan sila nito na ibaba ang mga maleta. Nang mabigay na ang maleta sa staff, nadiskubring naroon din sa lugar si Mabanta. Kit agad na nagpakilala mga ahente at inaresto ang lima. Sumugod na rin ang iba pang operatiba kasunod ng ilang miyembro ng media.
4: Pagdating namin kunin. Sir, related to the traction to me.
5: Are you angry or something? Or...
6: No.
3: Sabi ng NBI, ang papalit-palit na lugar para ma-deliver ang pera ay patunay na walang setup na nangyari na siyang ginigiit ni Mabanta.
7: Doon naman kayo eh, nung minuli yan, so you can answer kung sinetup, no? Kasi nakita mo yung tendency na to avoid yung ma-video, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman yata yun, nasasabihin natin si Rap. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos base sa ebidensya na naayos sa proseso.
3: Noong gabi din yun, ay isinampa ng NBI ang reklamong robbery with intimidation kay Mabanta at apat pang kasama. Sa pahayag, itinagi ni Mabanta ang paratang na extortion at sinabing wala silang nilabag na batas. Iginitin niya na sila ay pinatahimik dahil sa kanilang expose. Ayon naman kay Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni later Representative Martin Romualdez, binabaliktad ng PGMN ang kwento. Ang issue umano rito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag at karapatang punahin ang nasa gobyerno, kundi ang paghingi mo na ng pera kapalit ng katahimikan. Anya, ang ginawa lang ni Romualdez ay ipagbigay alam sa otoridad ang nangyari, na agad inaksyon na ng NBI batay sa kanilang mandato sa batas. Dagdag pa niya, kung ano man ang hawak na expose ng PGMN laban kay Romualdez ay hindi mahalaga sa inaakusang krimen laban kay Mabanta. Kung meron naman talaga sila ebidensya na anomalya, dapat ay nilabas nila ito at inihain sa tamang institusyon para maaksyonan. At hindi dapat ginamit para mangikil. Kumpiyansa naman ang kapo ni Mabanta na mababasura ang kaso laban sa kanilang kliyente.
8: The legal team is confident of what we have. We saw through the inquest last night, kasi yes, inquest sila last night, how weak the complaint is, the complaint affidavit, the evidence presented. We are very confident of our case and we are working so hard to get our clients out as soon as possible.
3: Sa ngayon, nag-apply na ang NBI ng cyber warrant para ma-examine nila mga nakumpiskang digital evidence mula sa entrapment operation. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
9: Sa ibang balita naman, muling sumiklab ang sagutan sa media ni na Senate President Pro Tempore, Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Mitsa nito ang Chairman's Progress Report ukol sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Nagpapatrol, RJ Cruz.
10: Bukod sa mga rekomendasyon kung sinong dapat pang imbestigahan, sinabi rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na iimbestigahan na nila ang mga tinatawag na allocable sa leadership fund, lalo na ang mga sulat na mga mababatas para sa mga flood control projects. Walang binanggit na pangalan pero kita sa slide presentation ni Lacson ang isang dokumento na may sulat kamay patungkol sa isang Kong Marcoleta.
11: Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas na maaaring pag-aralan para magpakita ng paper trail na nag-uugnay sa mga flood control projects. What you see here, Mr. President, are just random letters from our files.
10: Nang usisain ng media kinabukasan, kinumpirma ni Lacson na may ganun ngang dokumento na sulat kamay ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Nakasaad dito na may 500 milyong pisong halaga ng proyekto na nilaan kay Senador Dante Marcoleta. Dito na rin siya nagkwento ng mga narinig niya umano mula sa mga kongresista ng Commission on Appointments na pinamamahalaan noon ni Marcoleta.
12: Siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project.
13: Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, ginong Pangulo. Noon pa man, malinaw nang may pagtatangkang sirain, hindi lamang aking pangalan, kundi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan.
10: Bagamat ilinaw ni Lacson na hindi porket sumulat ang isang mababatas para sa proyekto ay may krimen na, dapat pa rin anya mag-imbestiga para tiyaking hindi nawaldas ang pera.
12: Pero kung parang whimsically, mag-request ka ng allocables, thinking na yung contractor mo yung mag-implement, that's wrong.
13: Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin?
10: Hindi rin pinalagpas ni Marcoleta ang pagpuna ni Lacson sa mga kasamahan na hindi pumirma sa partial committee report.
12: Ay tinransfer ko lang yung responsibility sa kanila. Kung gusto niyo pag-usapan natin na masinsinan nito, pumirma kayo. Pwede ka rin naman magpirma na hindi ka sang-ayon, all together, gidisent ka, at least pumirma ka.
13: Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report? Ang partial report ay unfinished report.
10: Pino na rin ni Marcoleta kung bakit wala ang ilang pangalan sa progress report ni Lacson.
13: Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarind Street na kung saan isang billion ang na-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz.
10: Pati ang inirekomendang klase ng investigasyon ni Lacson kay dating House Speaker Martin Romualdez may puna si Marcoleta.
13: Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng depresya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation.
12: Probably they have the evidence to, you know, yeah, to support their case, you know. Pero it's up to them.
10: Tingin ni Marcoleta, siya ang pinupunteriyan ni Lacson habang may iba pang dapat umanong ipatawag na hindi pinatawag.
13: Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan?
12: Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync. with reality.
10: Wala namang bagong pahayag si Lacson sa mga bagong sinabi ni Marcoleta sa plenaryo. RG Cruz, ABS-CBN News.
14: Balik na sa Senado ang kontraktor na si Curly Vizcaya matapos ma-ospital at maoperahan sa balikat noong nakaraang linggo. Kinumpirma ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na ibinalik na sa Senado si Vizcaya itong Huwebes ng umaga matapos bigyan ng clearance ng mga doktor. Sa Senado na ipagpapatuloy ni Vizcaya ang pagpapagaling. Nakaditini si Vizcaya kaugnay ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa mga manumalyang flood control projects.
15: Matapos ang buwena manong panalo ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Italian Open, naghahanda na siya ngayon para sa susunod na match laban sa number 31 seed player mula sa China. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
16: Buong araw ang mga laro sa Italian Open sa Foro Italico sa Roma. Dinagsa ang iconic Pietrangeli Court para sa dikit na laban ni Alex Ayala at Magdalena Freck na tumagal ng mahigit 2 oras. Exciting ang laro, lalo na sa final set. Matapos bumawi si Ayala mula sa score na 1-3 hanggang sa nagtagumpay sa score na 6-love, 3-6, 6-4. Emotional si Ayala at agad niyakap ang mga coach sa kanyang box. Sobrang saya rin ng mga Pinoy na bumiyahe pa mula sa iba't ibang siyudad ng Europa. Ikinagulat ni Alex ang ganitong buhos ng suporta mula sa mga kababayan.
17: Nagulat din ako, hindi ko inakala ng dami-dami Pinoy dito sa Rome. Pero I'm very happy. Maraming salamat.
16: Waited for this ball. Inamin ni Alex na sobrang hirap ang paghabol niya sa world number 45 na si Freck.
17: I'm really proud of myself because there were so many moments, especially in the third set, where she could have gone really far and maybe the match could have slipped from me, but I'm happy with how I held out and how I fought.
16: Masaya si Alex na nagbunga ang kanyang mga ensayo para mas lalong gumaling sa clay court.
17: And I think I've come a long way from last year. So yeah, it really means a lot because I think my team and I have really been working the past few weeks, and
18: yes,
17: I think that we've been able to put out just some things that we've been working on in competition.
18: Yeah.
16: Sunod na kalaban ni Ayala si Wang Fengyu, ang number 31 seed.
17: She's got a killer serve, killer ground strokes, very fit, and I think it will be a good match.
18: Okay.
17: I think it will be a good fight.
16: Huli niyang nakalaban si Wang sa Auckland noong Enero kung saan natalo siya sa 3 set.
19: Sa Biyernes, nakaschedule ang round of 64 match Ayala kontra Wang. At ang good news, maglalaro rin ng double si Alex dito sa Roma. Kapartner niya ang Amerikanang si Hailey Batsis. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Rome, Italy.
2: Susunod, malaki-laking rollback sa diesel at kerosene na mumuro sa susunod na linggo. At paglago ng ekonomiya, bumagal sa pinakamababang antas sa loob ng maraming taon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: What if your phone could be your front row seat?
22: Playtime Entertainment launches PT Idol.
21: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
22: Where talent takes the spotlight.
21: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
24: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay?
26: Liveraid Pro!
25: May Silimarin, may multivitamins pa!
26: Liver up na tayo!
25: With Liveraid Pro!
1: TTZMM, numero uno sa aksyon!
0: Narito po ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta at apat na iba pa inilipat na sa NBI Custodial Facility. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
4: Inilipat na si Peanut Gallery Media founder o Media Network founder na si Franco Mabanta sa NBI Custodial Facility sa Building 14 sa loob mismo yan ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Bukod kay Mabanta, kasama rin niyang inilipat ang apat na individual na kasamang inaresto ng NBI sa ikinasang entrapment operation noong Miyerkules matapos umanong kikilan na naabot sa mahigit 300 million pesos si dating speaker at kasalukuyang First Lady District Representative Martin Romualdez, kapalit ng hindi pagalabas ng isang 90-minute video expose na mga umano'y kontrobersya sa malawakang korupsyon ng dating House Speaker na harap sa reklamong robbery by extortion in relation to violation of the Cybercrime Prevention Act si Mabanta at ang apat pang individual. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Ang oras, alas 7:33 ng gabi.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita. Balita. Tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan. Tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Tapatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Sa pagpapatalsik sa pwesto at habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang tungkulin sa gobyerno, hinihiling din sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na panagutin sa batas ang pangalawang pangulo sa Lunes pagbobotohan kung iaakyat ito ng Kamara sa Senado. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
18: Naipamahagi na sa mga miyembro ng Kamara ang kopya ng committee report at House resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 57 members at ex-official members ng House Committee on Justice ang pumirma rito, kung saan nakasaad na nakitaan ng komite ng probable cause o sapat na dahilan para i-impeach si Duterte. Ayon sa Articles of Impeachment, suportado ng ebidensya ang mga alegasyong culpable violation of the Constitution, bribery at graft and corruption, high crimes at betrayal of public trust laban kay Duterte. Apat na articles ang tinukoy dito, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman, kabiguang ideklara lahat ng ari-arian sa kanyang cell ends, at kabiguang bitawan ng kanyang business interests bago manungkulan bilang bise. Pasok din ang umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd para labagin ang procurement laws at pangungontrata para ipapatay umano ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hinihiling ng articles of impeachment sa Senado na pagkatapos ng paglilitis, ideklara si Duterte na guilty sa mga nabanggit na artikulo, tanggalin siya sa opisina at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno at panagutin sa sinasabing mga paglabag sa batas. Para umakyat ang naturang articles of impeachment sa Senado, hindi bababa sa 106 o one-third na miyembro ng Kamara ang kailangang bumoto pabor dito.
3: The reason why it is historic, unprecedented, first time, no? Is because this is an offshoot of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representatives case, which pertains to the first impeachment complaint filed back in the 19th Congress. And of course, I am ready for interpellation.
18: Sa grupo ng Party District Representatives sa Kamara, mayorya ang naghayag ng suporta sa impeachment.
8: At the moment, I think the count is at 47, if I'm not mistaken. 47 out of 60 plus party list group, 62, 63 party list representatives in Congress.
18: Ganito rin ang naunang pahayag ng tatlong pinakamalalaking partido sa Kamara. Kaya naniniwala ang isang mambabatas na posibleng pareho ang bilang ng pabor na boto sa Lunes sa naging boto sa reklamong impeachment laban kay Duterte noong 19th Congress na 215.
9: This actually approximates the previous 215 vote in last year's impeachment. And finally, this is more than two-thirds already of all House members signifying support to the impeachment.
18: Vivian Gulia, ABS-CBN News.
11: Bumagal ang paglago ng ekonomiya sa pinakamababang anta sa loob ng maraming taon. Pero hindi basta-bastang inaasahang makababawi ang ekonomiya dahil sa epekto ng gulo sa Middle East at ang paparating na El Nino. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
12: Pagbebenta ng halo-halo ang pinagkakakitaan ni Jocelyn matapos mag-resign bilang kasambahay dahil sa sakit sa likod. Pero hindi anya pwedeng mabakante, lalo't nagtataasan ang presyo ng mga bilihin.
13: Talagang kailangan may pinagkakakitaan.
12: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang paglago ng ekonomiya o gross domestic product sa 2.8% nitong unang quarter ng taon. Mas mababa ito kaysa sa 5.4% noong nakaraang taon. Tatlo ang itinuturong dahilan. Una, ang patuloy na epekto ng flood control scandal sa pananaw ng mga mamimili at negosyante. Pangalawa, ang delay sa pag-aproba at release ng 2026 national budget na nakaantala sa ilang proyekto. At ang may pinakamalaking epekto, ang gulo sa Middle East.
26: Negative talaga na medyo tatlong quarters na sa ating production side ay construction at yung manufacturing has been slowing down.
12: Nasa 4.5% lang ang paglago ng services industry pero negative ang growth sa agriculture at sa industry sector.
27: Ang 2.8% GDP rate ang pinakamababang growth rate ng bansa simula pa ng first quarter ng 2021 kung saan nagkaroon ng negative 3.8% growth sa gitna ng pandemya. Pero kung tatanggalin ang pandemic period, ang 2.8% na ang pinakamababang growth rate sa loob ng higit 16 na taon kung saan nagkaroon ng GDP na 1.8% noong fourth quarter ng 2009.
12: At dahil hindi pa tapos ang gulo sa Middle East, inaasahang hindi na makakamit ang growth target na 5-6% ngayong taon, lalo't nagbabadya ang El Nino.
28: Even as the Middle East conflict ends today, the lingering effects of the oil prices and the supply chain disruptions will persist in the coming months.
12: Ayon kay Balisakan, tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para matulungan ang mga pinaka-apektado gaya ng pamamahagi ng ayuda sa mga drivers at diskwento sa pasahe. Dismayado sa resulta ng GDP ang isang business group.
29: Our GDP for the last quarter was 2.8. Kind of disappointing. Our exporters was pretty high, $112 billion. Our BPO increased also to $40 billion.
12: Sa hina ng ekonomiya ngayon, isa lang maipapayo ni Balisakan.
28: Lahat tayo magtitipid kahit sa gobyerno, ipinag-utos na ni Presidente na walang troubles muna.
12: Inaasahan ng pag-aaralang muli at babaguhin ang pamahalaan ng growth target ngayong taon, lalo't sumirit din ang inflation sa bansa. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
0: Kinumpirma po ng Department of Justice ang paghahain ng reklamo ni Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas First District. Sinabi ito ng DOJ isang araw matapos magtungo ni Garin sa tanggapan bagamat tikom siya sa pakay ng kanyang pagbisita roon. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Attorney Polo Martinez, under evaluation ang reklamo ng kalihim. At kung sakaling sasapat ang mga ebidensya, sakala mang-anya magsasagawa ng paunang investigasyon. Ayon naman kay Leviste, ang tanging kopya ng reklamo na nakita niya ay ang lumabas sa report ng media. At batay anya dito, mahina ang reklamo laban sa kanya.
2: May makasaysayang achievement ang OPM singer at hitmaker ng Dilaw, Namumula at Kahel na Langit na si Maki. Inanunsyo niya sa kanyang social media na pumalo na sa 1 billion ang kanyang all-time stream sa Spotify. Nitong Pebrero, inilabas ni Maki ang live version ng kanyang Color Coaster album sa digital streaming platforms. Tampok dito ang 10 songs mula sa original na Color Coaster album. Matapos naman ang Color Coaster One More Ride concert sa Araneta Coliseum, ikinakasa na rin ang kanyang international tour na may stop sa Singapore at Indonesia. Ngayon din sa North America, Australia at New Zealand.
0: Susunod! Bini di pa rin makapaniwala sa pagkilalang iginawad ng Senado. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
14: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil
1: Ako to, si Chang Ami. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
16: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
17: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
19: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This!
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Namumuro ang malaki-laking rollback sa diesel at kerosene sa Martes dahil nagtuloy-tuloy po ang pagbagsak ng presyo ng dalawang produkto sa unang tatlong araw ng kalakalan sa world market. Habang namumuro namang tumaas ang singil ng Meralco sa paparating na bill dahil sa inaasang paglakas ng konsumo sa kuryente dahil sa tindi ng init. Nagre-reklamo si Lizelle dahil tumaas ang bill nila sa kuryente pero noong nakaraang linggo, nagpakabit pa sila ng aircon dahil hindi na nila kaya ang init. Umuupa kasi sila sa ika-apat na floor ng bahay na ito na masikip at sa pool ng singaw ng yero sa kabilang bahay. Kaya nag-aalala si Lizelle na lalong lulobo ang bill nila sa Meralco.
1: Hindi namin alam kung ano resulta nito. Baka maging 5,000 to. Or baka hindi lang.
0: Isa sa mga opsyon ni Lizelle ay huwag na munang magbayad ng kuryente dahil sa bagong patakaran ng gobyerno na bawal ang putulan o disconnection ng kuryente hanggang July 2026. Ang problema niya, magkakapatong-patong din ang kanyang bayarin sa loob ng 3 buwan. Kaya sisikapin pa rin ni Lizelle na makahanap ng pambayad imbis na magpatong-patong ang bayarin.
1: Obligado ka nga. Parang inaano mo na, imbis sa pagkain, kuryente mo na. 1D18 mo na.
0: Pero sa June billing pa naman papatak ang gamit sa aircon ni Lizelle. Ang dapat niyang paghandaan ay ang bayarin ngayong buwan na hindi pa alam ng Meralco kung tataas o bababa.
2: It can go either way. But of course, nandun yung pressure for prices to go up simply because mukhang mas mabigat yung factor nung pagbaba ng pera natin at saka yung Middle East situation.
0: Nilinaw din ang Meralco na kasali pa rin sa babayaran ng mga consumer ang kontrobersyal na other charges na nag-viral sa dami na nagre-reklamong ito ang nagpapataas ng kanilang bayarin. Pero nanindigan ang Meralco na hindi ito ang nagpapalobo sa bill ng kuryente.
2: The only major driver of electricity rates is the generation charge.
0: Samantala, batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market, lagpas 5 pesos nang ibinagsak sa presyo ng diesel, mahigit 6 pesos naman sa kerosene. Pero ang gasolina, nasa 2 pesos pa rin ang itinaas sa world market.
3: Yung diesel po, malaki po yung posibilidad na talagang rollback po. Ano? Actually, dun sa kung MAPS lang, baka madagdagan pa po yan. Ano? Lalong lumaki pa po ano? Yung magiging potential rollback, including kerosene.
0: Pero bakit nga ba pababa ang presyo ng diesel pero pataas naman ang gasolina? Paliwanag ni Belias, bagamat parehong galing sa krudo, magkaiba kasi ang demand profile ng dalawa. Mas malakas ang bentahan ng gasolina ngayon dahil ito ang mas ginagamit sa biyahe sa paparating na summer season sa Amerika at Europa.
3: Although hindi pa talaga sabihin natin officially open yung driving season kung tawagin doon sa Northern Hemisphere, pero syempre nagkakaroon na ng stockpiling yan. So effectively, lumalaki po yung demand ng gasolina.
0: Sa Pilipinas, mas mahal ng diesel kaysa gasolina, bagamat parehong nasa 80 peso level ang presyo nito sa ngayon. Sa kabila ng serye ng rollback, hindi pa rin bumabalik sa dating presyong 50 hanggang 60 pesos kada litro ang diesel at gasolina bago sumiklab ang giyera sa gitnang silangan.
4: Sa Cloud 9 pa rin ang dini matapos silang gawaran ng pagkilala ng Senado dahil sa makisaysayang Coachella performance. Looking forward na ang 8 para sa mga susunod na proyekto at pagtatanghal. Nagpapatrol, MJ Felipe.
5: Makasaysayan para sa 8 miyembro ng Bini ang pag-imbita sa kanila sa Senado para sa pag-adopt ng Senate Resolution 370 na kumikilala sa kanila kasunod ng matagumpay na pagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival noong isang buwan. Kwento ni Senator Bam Aquino, ang sponsor ng Senate Resolution, tunay na may pagmamalaki ang ginawa ng Nation's Girl Group.
6: Yung performance ng Bini sa Coachella really created waves in the entertainment industry and talagang brought out our Filipino pride. Nakakatuwa talaga na nandun sila in such a big setting, a global setting, at halatang halata sa kanilang performance na proud na proud sila sa pagiging Pilipino.
7: Meron talaga kaming goal, meron kaming stand na talagang gusto namin. Everywhere we go, we bring our Filipinism with us.
5: Punong-puno rin ng saya at pride ng girls sa pag-congratulate sa kanila ng mga senador.
7: Yung joke namin na kaninong panaginip, parang hindi namin akalain na, alam mo yun, na-recognize yung hard work nga ng Beanie.
8: Hindi ko po alam anong iisipin ko nung time na yon, pero I know that I'm so grateful.
7: So thank you po sa pagkilala kasi yun, parang na-validate din lahat ng hard work and parang malaking bagay to sa amin.
8: It's a good feeling po, so we're just so happy to be here.
5: Sa lakas ng OPM ngayon, naniniwala si Senator Bam na panahon na para pagtuunan ng pondo at tulong ang Pinoy creative industry na kung tawagin ay soft power, bagay na sinang-ayunan din ng Beanie.
7: I believe na dapat talagang ma-share to all of the artists, hindi lang OPM artists but also lahat ng mga creatives out there na walang means, walang kakayahan, walang outlet, platform for it. Naniniwala po kaming lahat na ang laki talaga ng potential ng mga Pilipino, lahat ng artists, ang daming kaya pang ibigay and ipakita out there globally.
9: Now is the time na talagang mag-go tayo sa global scene. Dapat di tayo matakot, wag nating ikahiya na kung sino tayo dahil lalaban ang mga Pinoy.
5: At pagdating naman sa petisyon ng Blooms na gawing ambassador ng turismo ang Beanie, reaksyon ni Senator Bam.
6: Let's do it! Let's do it! Diba? Gawin natin. No? I think Beanie and so many other Filipino artists can be sila yung ilabas natin at pakita natin sa mundo. They're the best foot forward for the rest of the world.
5: Looking forward na ang Beanie sa kaliwat kanang imbitasyon sa loob at labas ng Pilipinas. MJ Felipe, ABS-CBN News.
10: Ito na nga po ang ikatlong beses na nakasama natin si Alexa dito sa TV Party.
6: Wow! Napakabait na bata.
10: Naku, huwag ka mag-asawa ah.
7: Oh, ayoko, call me and I'll be there.
10: Oh, at trending nga daw ang digital series ninyo na The Chambermaid's Daughter.
7: Huh? Paano niyo ito pinaghahandaan?
10: Yeah.
7: Nag-workshop po kami ni Jello of BGYO. We had a couple workshops. And then, we're very lucky kasi very hands-on po yung director namin. And the whole set po, ang ganda po ng vibes. Good vibes lang talaga. Kaya naging natural po yung chemistry and yung naging kinalabasan po no The Chambermaid's Daughter.
10: Nakakakilig, oh.
2: No, oh.
10: Parang teaser pa lang nakita ko, oh. Na,
11: yung Jello, yan yung newscast din dito.
2: Oh, you're right.
11: So, parang Koreano.
10: Yeah.
2: Yes.
11: Ayan.
2: Ang cute.
7: I think, Jesus.
2: Ang ganda.
7: Bakit naman nilabas sa TV Patrol?
11: Yes. Yung
2: kiss. Ang cute. Ay, ang ganda.
11: Ay, matangkad nga.
7: Opo. Maliit lang din po talaga ako.
11: Thank Pero you. Napakagandang bata nito, Karen. Ano?
7: Salamat po.
2: Natural beauty.
11: Pero diba? Bago sila dahil ang ASAP magbabago ng time slot. Kasali
2: okay.
11: Ka doon.
2: Invite. Kailan ba to?
7: Ano? Ayan, I'm inviting everyone to join our live concert experience sa ASAP XP on May 10 at the Araneta Coliseum. ASAP XP is bigger, brighter, and closer to you than ever.
10: Ito.
7: Because we've got two unique shows and two unique experiences. Show 1 is at 12 noon and show 2 is at 7 p.m. At marami po kaming explosive treats at very exciting guests na makakasama. Kaya sana po ay magkita-kita po tayo sa The Big Dome on Yay! May 10. Wow. Tickets are available at ticketnet.com.ph. Kaya grab yours now! And on May 7, catch ASAP XP on its new time slot. ASAP XP on prime time every Sunday na po yan, 5:30 p.m. Sa All TV 2, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at syempre po sa iWon.
2: Okay.
7: Yay, thank you.
2: Ang tanong ko lang quickly, alam mo bang dahilan bakit lumipat ng 5:30? Malaking shift yun ah.
11: Oo, from noon time
2: from a lunch show to parang prime time evening show. Kinwento ba sa inyo?
7: Not exactly po. Pero siguro dahil ang ASAP XP po ay parang XP means experience. So parang na po siya
10: concert experience.
7: Panggabi na talaga.
10: Siguro po. Ganda.
2: Alright.
11: Set sa Araneta, yung dalawang time slot, magkaiba.
10: For the vibes.
11: Magkaiba yun. Kasi dalawang shows, right?
7: Opo, magkaiba po yung shows.
2: Pero same, yun lang yun. That's not one time.
11: One time yun.
7: One day lang
11: po. So, dalawang time slots.
7: Opo. Two shows po siya.
11: Ano?
7: 12 and 7.
11: Pero the same artists yun.
7: Secret po.
2: But wait, not televised or televised?
7: Ay, televised din po.
2: Yung 12 at 7?
11: Oh.
12: Wow!
13: Ang alam natin, no? Starting May 17 pa po yung 5:30 p.m.
11: Okay.
13: Time.
11: May special doon.
12: Tama daw.
11: But not live.
12: Fairness.
11: Manood tayo.
13: Alam mo? Yes po!
11: Meeting!
12: Ang gusto ko lang sabihin ito, ABS-CBN, iba ka.
11: Ibang mag-shift.
12: Diba? Iba ka.
11: Mag-adapt.
13: Play. Play.
12: Wait, paka-explain.
13: Talagpak yan.
12: Parang clap po ito. Ba yun?
11: Ah, ganun. Ano tawag?
13: Slay.
11: Slay.
12: Slay.
13: Slay. Slay. You ate that.
12: Ah, really? Yan ba yun ngayon?
13: Opo.
12: Oh my gosh. I am old.
11: Paano?
12: Sabi niya.
13: Miss Karen.
12: Ano?
13: Slay.
12: Slay.
11: Ah, parang may P. Slay. Slay.
12: Slay.
13: Depende na po sa inyo.
11: Slay.
12: So, now. At yan, ang mga balitang binabantayan namin para sa inyo.
11: Hi ka ba?
12: Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
13: Play. Kalakas tuloy-tuloy.
11: Kasi may tea.
13: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din po ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Fur-fur. Ako pa si Bernadette Sabrano.
11: Ano
12: yung fur-fur?
13: For real. For real.
11: For real. Well,
12: my God. Si ano ba ito?
11: Wala naman akong alam
12: ka. How did you know fur-fur?
11: Bata pa siya eh. Kumpara sa amin.
13: We're all in the same age group here.
11: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Uy! Sa All TV!
13: Two!
11: Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at...
13: Magandang gabi, bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong Webes.
1: 3 minuto makalipas ang 8:00 ng gabi.
2: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. At samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Catalas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. At Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga Pilipinong pawis sa pawis.
1: Yeah.
0: Spot Report na po. Ako po, Jeff Caparas.
1: Ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Partner, pawis sa pawis ka. No? Ang init eh.
1: Talaga naman, partner. Kaya nga kahit aircon ngayon dito sa loob.
0: Ayun.
1: May nakakatutok pa rin electric fan sa ating dalawa.
0: Ayan. Sa akin lalo dito, yung pala, ang problema lang, nakasaksak pala sa 110 yung electric fan sa likod. Akala ko sumusuko na sa mga hamon ng buhay.
1: Kala ko naghihingalo na rin siya.
0: Nasaksak lang pala sa 110. Na-figure out ni Papa Sam.
1: Si Papa, ang galing talaga ni Papa Sam.
0: Oo. Palagay ko nung nadikit ang daliri niya dun sa outlet. Aba, hindi ako nakuryente. 110 lang ito.
1: mahina.
0: Thank you, Papa Sam. Mayroon ako electric fan sa likod ngayon.
1: Yeah.
0: Anyway, partner, mas pinagpawisan ako nung nabasa ko na meron pala akong utang na 164,006.91.
1: Saan?
0: Ayan, kasi nga, di ba? Bawat Pilipina, partner, may utang na 164,006.91. Dahil nga, partner, ang utang pala natin ng buong Pilipinas, umabot na pala sa 18.49 trilyon. Ayun. Kaya pala may mga nais magkaroon ng maleta.
1: May mga nais mahatiran.
0: Na mga maleta. Grabe, ano? Anyway, partner, ano ba nangyari nung mga araw na wala ako? Yan ang matitinding nangyari sa NBI, di ba?
1: Meron na aresto, partner, na founder ng isang digital news media.
0: Banggitin mo na. Ano yon? Founder siya, partner, ng Peanut PG. Gallery Media Network. Kayaan, si Roberto Franco Mabanta. Inaresto siya ng mga NBI. Nasa item natin yung partner.
1: Meron pang isa, partner, yung sa gas and rent incident, kinakainit ng ulo natin na nakaraan.
0: Ayun,
1: sumuko na. At ang kanyang dahilan daw siya napatakbo, yung magkaaway daw sila ng misis niya.
0: Tumutugma doon sa sinabi.
1: May sakit daw kasi yung kanyang kambal, kaya siya'y tuliro ng mga panahon. Pero ang question, bakit kailangan tumagal pa na ilang araw bago mag-.
0: Yan ang sinasabi ko, partner, time is of the essence, hindi ba? Parang yung nakaraan na gas and rent din sa Quezon City.
1: Yes.
0: Siya nasabi niya yung gipit na rin, di ba? Dahil matrikula ng anak, kaya niya nagawa yon. Pero yun naman ay 5,700 mahigit yun yung SUV.
1: Yeah.
0: Tapos yung sumunod naman, yung na-cover ko naman, gas and run din, nahiram yung sasakyan niya. Pangalawang owner na siya. Tapos yung nang hiram,
1: mga friends niya.
0: Lulong, partner. Lulong sa iskater ng binabanggit, partner, manghihiram daw ulit.
1: Kanya talagang dahilan, partner. Pero bottom line po, mali po yung inyong ginawa.
0: Mali.
1: Itong recently, partner, na insidente ng gas and run, syempre kahit na hindi na siningil dun sa gasoline boy yung 1,500, hindi na siningil, hindi na kinaltas ng kumpanya, at nagsorry na si suspect, tuloy pa rin ang kaso. Yun na
0: dapat,
1: ang sabi,
0: partner,
1: ng biktima, dahil syempre, partner, trauma. At saka dapat maganda rin yun para hindi na pamarisan talaga ng ibang mga magbabalak po.
0: Di ba yung unang gas and run, partner, yung 5,000 mahigit ang ginase yung pump attendant noon, parang, di ba sabi niya, trauma ako. Feeling ko po kada may magpapagasolina ay tatakbo. Hindi lahat gano'n. Ano gusto niyong gawin ba nila? Doon sa mga masasamang law, ano gusto niyong maglatag ng spike? o card muna, eh, ang problema pala pag card muna partner, mamaya peki rin naman, ano? Di ba?
1: O di kaya huwag muna tanggalin yung ano, yung hose.
0: Ba, edi gas and run na partner eh, malaking damage naman yun. Mahihigit yun eh. Mahihigit yun eh.
1: Or,
0: spike na lang.
1: Alam mo, mayroong payo si ano eh.
0: Sino?
1: Si yung isang, nakalimutan ko pangalan, pero isang official, isang police.
0: Ano sabi
1: may
0: niya?
1: May payo siya na mas maganda maglagay muna ng cone.
0: Yun nga, cone.
1: Sa harapan, para talagang sure ball.
0: Or, o kaya kalso, partner, ano? Yung mga pang truck.
1: Yung pang anan sa gulo.
0: Mga pang truck. O kaya,
1: huwag naman spike ko.
0: I-tire lock mo muna. Hindi, spike. Total, tatakbuhan mo kami. O, magkano ang gulong?
1: Para ma-flat agad.
0: Magkano ang gulong? Sige, okay. Subukan mo. O, diba? Subukan nyo. Huwag naman na sana umabot sa ganon. Tama na ho ha, tama na sa mga nakikinig at nagbabalak pa.
1: Tama.
0: Mas maigi na ho na choose the, kumbaga, ano bang sa panahon ngayon, partner, imagine mo, may kanya-kanya tayong utang.
1: Kakabanggit mo lang, partner. Kaya nalaman tuloy
0: natin mga
1: panapakaroon ng utang din sila.
0: Nung ini-scroll ko, paano naging? Eh, updated naman ang bayad ko, partner, sa mga bills ko. Tsaka sa mga credit card ko, partner.
1: Yan na.
0: No, inuuna ko yan eh. Mahirap ang magkautang.
1: Correct.
0: Diba? Tsaka malulubog ka na malulubog. Kaya minsan ngayon, partner, kapag kami binabayaran ka, dyan masusukat ang determinasyon mo. Kasi mamimili ka sa need tsaka want eh, di ba? O ito ba yung need ko o want ko ito?
1: Correct. Andai pa naman nauuso ngayon ng mga bagay-bagay na nakaka-akit, di ba?
0: Yan. Tsaka minsan eh, bawasan nyo ang social media. Maniwala kayo sa akin. Nakikinig ho sila sa inyo. Tanda mo partner, minsan may ano dati, nagugulat ako. Nabanggit ko lang na mukhang pang tatlong taon na yung baterya ng sasakyan ko eh. Maya-maya partner, nasa algorithm ko na.
1: Wow.
0: Nag-aalok na kagad. Nakikinig sila sa inyo. Kaya ingat-ingat ho kayo dyan. Iwasan nyo na ha. Magdisiplina kayo ng
1: kumbaga,
0: konti.
1: Kumbaga partner, nangyari sa'yo, tukso nang lumalabas.
0: Minsan kasi, ano partner eh, bored ka lang. Siyempre, kahit scroll mo, makikita mo yung pinapangarap mo dating relo, halimbawa na. No? O kaya bag o sapatos, maaakit ka.
1: Yeah.
0: Sa kabila ng napakarami mo sapatos na hindi mo naman nasusuot, mapapabili ka tuloy.
1: Ako,
0: panandalian lang yon.
1: Ako na partner, lagi ako biktima naman sa pagkain.
0: Yan ka na naman.
1: Yung mga nagmumukbang partner na talagang ang sarap-sarap ng pagkain nila.
0: Mukha lang yung partner. Pinagmumukha lang nila masarap yun. Kasi trabaho nila yun eh. Eh lalo na midnight ka nag-i-scroll. Pigilan mo, Martin. Pigilan mo na.
1: Pikit.
0: Matulog ka na lang. Mag-play ka na lang ng lalabay, ha? Anyway, napaparami na ang hunta natin, Martin. Eh pasadahan na ho namin, ha? Ito na po ang mga balita sa nakalipas na oras.
3: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Ay sa unang bugsuhan na aming balitaan, itinanggi ng National Bureau of Investigation na setup ang pagkakaaresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Ay sinabi po sa DZMM ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakita sa inilabas na video ng kawanihan ang mismong pagtanggap ng kampo ni Mabanta sa Mark Money mula sa undercover agent na nagpanggap na tauhan ni dating Speaker Martin Romualdez. Tumagal din aniya ng 2 linggong surveillance kaya hindi setup ang operasyon. Ay nanindigan din si Matibag na hindi pang bubusal sa malayang pamamahayag ang operasyon dahil may nilabag na batas si Mabanta. Una nang itinanggi ni Mabanta ang sinasabing extortion kay Romualdez at iginiit na pinatahimik lang siya dahil sa nalalapit na paglabas ng kanilang ulat na magdidiinumano sa mambabata sa anomalya. Eh partner, sabi pa ni NBI Director, paano raw magiging setup ng nakailang

0: lehitimo media, di ba?
1: Bakit ngayon lang?
0: Oo, yun ang sabi lang, allegedly. Mm-mm. Eh kami ho, pag may breaking news, inilalabas namin after ng vetting.
1: Correct, oo.
0: Oo, di ba?
1: Kasi nga, di ba nga, sinasabi na yung basta yan. May nangyari.
0: Naka-report agad sa DCF. Pipindutin ko na yung mamaya pagka-report din na. Ano. Go ahead, partner. Next item.
1: Samantala, mga kapamilya, bumagal naman sa 2.8% ang ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng 2026. Masamagal ito ng 3% sa gross domestic product sa huling quarter ng 2025 at masambaba sa 5.4% na paglago sa parehong panahon noong nakaraang taon. Dugo rin itong maabot ang target ng pamahalaan na 5-6% ang paglago. Ayon naman kay Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, kabilang sa nag-ambag sa mabagal na paglago ng ekonomiya ang sigalot sa Middle East na nagpataas sa presyo ng mga produktong petrolyo at ang epekto pa rin ng flood control scandal sa mga namumuhunan. Nagkatakdaan niyang magpulong ang Development Budget Coordination Committee o DBCC para i-adjust o ibaba ang target ngayong taon.
0: Sa ibang balita, naibaba na mula sa cruise ship ang dalawang pasyenteng may sakit at isa pang hinihinalang nagkaroon ng kontak sa nagpositibong kaso ng hantavirus. Ayon po sa World Health Organization, sinundo ng medical plane ang tatlo mula sa MV Hondius sa Cape Verde sa West Africa at dinala sa the Netherlands at Spain. Kinumpirma ng mga eksperto na pambihirang strain ng hantavirus ang na-detect sa cruise ship na pwedeng makahawa o maka-human to human transmission. Pero isinantabi ng WHO na mauwi ito sa global outbreak tulad ng COVID-19 pandemic. Dalawa ang kinumpirmang kaso ng hantavirus sa barko, kabilang ang isa sa dalawang namatay. Samantala, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi nahawa ng hantavirus ang 38 Pilipinong crew ng cruise ship. Hindi pa naman aniyatiya kung kailan makababalik sa bansa ang mga Pilipinong crew, lalo't kailangan pang dumaan ang mga ito sa medical procedure.
1: Nabisto naman ang illegal na refilling station ng liquefied petroleum gas sa isang planta sa Rodriguez Rizal. Ikinasa ang bypass operation matapos maberipika ang impormasyong may illegal na bentahan ng LPG sa lugar. Nasamsam sa operasyon ang mahigit 200 piraso ng tangke ng LPG, 2 storage tank at 2 bullet trailer na aabot sa mahigit 8 milyong piso. 3 ang arestado kabilang ang cashier, driver at gatekeeper ng planta habang patuloy na tinutugis ang may-ari ng negosyo. Ayon sa pulisya, walang permit mula sa Department of Energy ang nasabing planta. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa publikong maging maingat sa pagbili ng LPG.
0: Arestado naman ang mag-live-in partner sa Mendez, Cavite na umano'y nagbebenta online ng malalaswang larawan at video ng menor de edad nilang anak na babae. Haba? Kinokonsensya pa umano ng mga sospek ang biktima na wala silang kakainin kapag hindi sumunod sa ipinapagawa. Nasamsam sa ina ng bata ang kanyang cellphone na naglalaman ng malalaswang larawan at video ng biktima na ibinebenta niya sa mga dayuhang parokyano. Habang ang stepfather ng bata ang tumatanggap ng bayad ng mga kliyente. Nasagip din sa operasyon ang 2 kapatid ng biktima na itinuturing na children at risk. Ay, kayong mga magulang ha, hindi ho hiniling ng bata na sila ipanganak dito sa mundong ito ha.
1: At hindi nila responsibilidad ang pangkain ninyo sa araw-araw.
0: Yan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ho kayo responsibilidad ng mga anak ninyo. Di ba? Responsibilidad ninyo ang mga anak ninyo.
1: Correct.
0: Ha? Marami ho, partner, kung gugustuhin nyo, marami ho, pwede ho kayo mamasukang maging labandera. Magbenta ng kung ano-ano dyan. Hindi ba? Wag naman yung laman. Ano? Magbenta ho kayo ng mga meat products, partner. Di ba?
1: Mga tosino.
0: Yeah, mga ganyan. May paraan ho eh. Wag ho yan. Wag ho yan ang gawin yung option. Kawawa ho ang bata. Hindi ho yan eh. After ho yung ma-aresto kayo o kaya sumailalim sa counseling ang bata tapos na. Hindi ho. Dinadala ho nila yan habang buhay.
1: Ang trauma. Andyan.
0: Habang buhay ho. Yan. Anyway, partner.
1: Samantala, 3 naman ang patay habang 7 ang sugatan sa sunog na sumiklab sa barangay New Lower Bicutan sa Taguig City kahapon ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, hindi nakalabas ang mga biktima kabilang ang mag-asawang senior citizen dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng sunog. Sa Taguig pa rin, 11 pamilya naman ang nawalan ng bahay sa isa pang sunog sa barangay Bagong Bayan pasado alas 9 kagabi. Sinasabing pahirapan ang pag-apula sa apoy na itinataas naman sa 3 alarma dahil sa kakulangan ng tubig sa paranyan.

0: Ake, mahigit 500 pamilya naman ang nawala ng bahay sa sunog sa residential area sa lower barangay ng San Antonio, Miyerkules ng gabi. Sa tala ng BFP, dalawa ang sugatan habang isa ang hinimatay sa apoy na tumupok sa 100 bahay. Itinaas pa sa Task Force Alpha ang sunog. Sa Quezon City, 3 kainan, 1 pet shop at butika ang natupok sa sunog sa barangay Holy Spirit, Webes ng Madaling Araw. Sunod-sunod ah, wala namang nasaktan pero maraming negosyante ang problemado. Paalala naman ng BFP, lalo ngayong summer season, huwag iwanang nakasaksak ang mga dekoryenteng gamit sa bahay.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: Hi partner, balita naman sa labas ng himpilan. Land Transportation Office pinapatawag at pinagpapaliwanag ang rehistradong may-ari at driver ng sedan na sangkot sa viral na gas and run sa Quezon City. Alin doon? Aling gas and run kaya partner? Tatlo yun eh ha? Yan detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away. Kelly?
3: Jeff Marlin, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang rehistradong may-ari at driver ng isang sedan na sangkot sa viral na gas and run na naganap sa isang gasoline station sa Quezon City nitong May 3. Sa bisa ng show cause order, inatasan ng ahensang mga ito na humarap sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division ng LTO Central Office sa May 13 para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat o siya dapat managot sa kasong improper person to operate a motor vehicle. Nakasaabin sa kautusan na ang hindi pagdalo sa itinakdang pagdinig ay tuturing na pagdalikod sa kanilang karapatang marinig at magdidesisyon ang tanggapan batay sa mga umiiral na ebidensya. Sa ngayon, nakaalarma na ang sasakyan habang sinuspindin ng 10 araw ang lisensya ng driver ng sedan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacaylao, hindi nila kukonsintihin ang mga irresponsibleng kilos ng mga motorista na nagdudulot ng abala sa ibang tao. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMF.
2: Thank you, Kelly Cordero!
0: Samantalang COMELEC naman inaprubahan ang pagbabago sa Parliamentary Sectoral Representatives sa Bangsamoro Elections. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
4: Marlene, inaprubahan na ng COMELEC and Bank ang rekomendasyon ng Bangsamoro Elections Special Task Force kaugnay sa eleksyon ng Parliamentary Sectoral Representatives para sa settler community sector sa ilalim ng bagong polisiya maaari ng maghain ng dalawang kandidato ang mga accredited organizations sa settler community sector para maisama sa official ballot. Ayon sa COMELEC, ang naunang dalawang pangalan o first and second rank nominees mula sa isinumiting listahan ng nominees ang kikilalanin opisyal na kandidato. Nilinaw rin ng komisyon na personal at hiwalay ang kandidatura ng bawat nominee, kaya boboto ng individual ang mga botante. Maaari rin bumoto ng hanggang 2 kandidato ang mga rehistradong botante para sa naturang sektor. Binago rin ng COMELEC ang ilang bahagi ng Resolution 11216 upang umayon sa bagong patakaran, kabilang ang mga provision sa official ballot, substitution ng nominees at pagsusumite ng mga larawan ng kandidato. Ayon sa komisyon, layon ng hakbang na mas malinaw na maipatupad ang Bangsamoro Electoral Code at magbigay ng tamang gabay sa mga botante at kandidato sa nalalapit na barm election. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Thank you mga Radyo Patrol. Yung palang recent partner ay papatawag. Yeah. Yung dati ba'y naipatawag din ni ano?
0: Ang alam ko dati may naging resolution na dun sa mga previous na kaso ng gas and run eh.
2: Oo. Hindi naman talaga nararapat yung ganun.
0: Hindi naman talaga kahit sa kahit anong dahilan. Kahit sa may sakit yung anak, wala pang matrikula, hindi talaga tama.
2: Mga abuso pa, ano? Mahirap po yung ganyan. Anyway, partner, sino mga nag-attendance check na sa atin ngayong Webes? Sino?
0: Of course, andyan si Alia Sir Gabby Hans Tarambisa.
2: Okay.
0: Watching sa atin. Si Madam Tina Verinia nanonood sa atin, partner. Si Madam Lina ho, ang ating Tres Marias, Nona Damian, at si Maria Dulce Orate.
2: Okay.
0: Aya and Jean, watching. Eric Araulio, isa pa tong gas and run. Hindi niya daw sinasadya yung ginawa
2: lagi
0: niya.
2: Naman ganyan.
0: Ano yun, sabi ni Eric Araulio.
2: Diba?
0: Si Agnes Reca naman, watching din sa atin, pati si Jill Borjal. At of course, andyan na rin partner si...
2: Beth Kamaing, nabanggit mo ba?
0: Beth Kamaing. Yeah.
2: From Marikina City. Si, wow. Si Jir Borahalo, ibinabati kay mga RPs. So. Pati tayo, partner. Ha? Teka muna. Eh, sa cross-stream natin, check natin sa ABS-CBN cross-stream. Ito, ha? Sino nandiyan eh? No, si Arno... Paano ba to? Balobaw. Ayun wow. Na andun, partner. Tsaka si Eric Degorio. Nanonood siya mula sa Inopakan. Leyte. Ayan, ha? Kaya papakabait kayo dyan sa lugar na yan.
0: Ito, partner, may say si Pinoy ako. Ang sabi niya,
2: sabi?
0: Hindi lang pala sasakyan ang dapat tignan bago bumiyahe, pati driver condition. Ang pagpapagasolina, tapos tumakbo sa dyalan talaga yan. Huwag nang gayahin pa dahil habang buhay niyang nakatitak sa kanya.
2: Ayun nga eh, magkakatroma yung mga pampatendan. Eh di ba, di ba ako nagkakamalit dito unang natin napakinggan yung incident?
0: Yes,
2: ni-report ni Jom.
0: Si Jom ang
2: good job si Jom
0: yan.
2: Yun eh. Good job si Jom. Iba yung pampatendan, talaga ang dami niyang karga sa buhay. Anak, kapatid, magulang, hindi ba?
0: Breadwinner siya.
2: Breadwinner.
0: Kaya yung 1,500 po na barya lang sa ilan, para po doon sa biktima, talagang malaking bagay na po yun. At good thing partner, hindi siningil sa kanya, hindi binawas sa kanyang
2: good.
0: Sahod. At nagtulong-tulong din yung mga pulis para matulungan.
2: At saka partner, naging practice na yan. Yung sa unang incidenteng na ibalita natin sa TV Patrol, tapos dito sa yung unang gas and run niya na naging viral talagang tunay. Eh maraming nagpaabot ng tulong partner, 'di ba? Balita ko mga anchors natin, lahat.
0: Marami pa rin mga good heart partner hanggang ngayon. Diba? Yun nga lang may ilan-ilan talaga mga ay, mapanlamang sa kapwa.
2: Ay, partner. Teka, ito si at Enlim dash WS9781 Highway Ice sa inyo. Inaantay ko bago ako mag-work. Ayun. Sino inaantay mo ba? Kami? O may inaantay ka?
0: Malisyos.
2: Binigyan ng kulang. Grabe ka naman. Mamaya papalinaw natin. Ayan ka na. Ayun, kawawa naman. Ayun, nag-reply ulit siya. Iba. Pero nag-commento na siya. Kawawa naman yung gasoline boy. Di naman malaking sahod niya. Oo nga. Kasi dapat yung driver nagkusa na lang bumalik. Kung bumalik ka kaagad, tekat, nakakalimutan ko.
0: Hindi na lumaki,
2: diba? Ang sisti kasi, akala niyo makakalusot kayo Di ba?
0: At saka, I mean, kung honest mistake naman, partner. Sabi natin may sakit yung kambal mo. Sige, so
2: meron bang dishonest mistake, partner?
0: Kasi kasunin mo muna, partner. Tapos, pag okay na, balikan mo.
2: Teka pala, nakalimutan. Hindi pa yata ako nakapagba. Diba? Anyway, partner, sinasa sila na lang nagdadan. Anyway, partner, bago tayo mag-break, si Marvin Riabal, ito na, present na. Attendance check sa Kabisyo. Kabisyo alas 8 ito si Architect sa North Caloocan. Ang mga pag-uusapan dito sa programa ngayong Thursday edition, yun nga pong road rage naman ito. Hindi naman ito gas and run, pero road rage sa Bulacan.
0: Ang
2: lala nito. Dalawa na ang arestado. Ipapadetalya natin kay PD Bulacan, kay Colonel J. Baybayan. Tapos yung sa Quezon City rin, di ba? Ito nga, si Gas and Run Boy.
0: Ha? Gas and Boy.
2: Yan ang mga pag-uusapan sa programa. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang Spot Report sa oras na 8:25.
1: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Basta AM, DZMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: What if your phone could be your front row seat?
10: Playtime Entertainment launches PT Idol.
9: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
10: Where talent takes the spotlight.
9: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
12: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
13: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
14: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Your bill, sir.
17: What? 40,000 pesos for dinner?
16: 1,400 only, sir.
18: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
16: Your bill, sir.
17: Hmm. Order for more. Dessert?
18: EO. Love your eyes.
12: Basta AM DZMM.
2: Ang oras, 8:28.
5: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po, Jeff Caparas.
0: Ako naman si Marlene Padierno.
2: Ay, grabe, partner, yung insidente dyan sa Norsagaray, Bulacan. Oh, ano? Oh. Imagine mo, na-videohan nung nasa loob ng bahay.
0: Correct.
2: Eh, bigla na lang pagsilip niya doon sa kanyang bintana.
0: Hmm.
2: Ay, meron ng isang lalaking mayroong
0: may dalang baril,
2: armado.
0: Correct.
2: Di ba? At ang pinagsimulan pala,
0: road rage,
2: partner, sa away trafiko, nagkagit-gitan umano, no?
0: Yes. Ito ang road rage na umabot hanggang bahay, partner.
2: Umabot hanggang bahay. Ako, partner, nilagay ko yung sarili ko doon sa...
0: Biktima?
2: Doon sa biktima.
0: Mm-mm.
2: Sipin mo, akala mo'y tapos na.
0: Mm-mm.
2: Tapos susundan ka, ano?
0: Mababalik.
2: Para alamin natin, partner, ang detalye niyan, ay nasa linya na natin si Police Colonel Jay Baybayan, ang Provincial Director po ng Bulacan. Magandang gabi po, PD, Jeff Caparas po, at Marlene Pajernos. Welcome po sa Spot Report, Colonel.
19: Yes, sir. At magandang gabi po sa inyo at sa ating mga nakikinig po.
2: Alright, sir. Pakikwentuhan nga ho muna kami dun sa ating mga nanonood at nakikinig na ngayon lang ho narinig itong balitang ito. Ano nangyari at nauwi ho dun sa pagpunta sa bahay? Ano nangyari prior? Go ahead, oh.
19: Ayan, sir. Ito pong dalawang suspect po ay nakasakay sa isang motorsiklo at nakasabay nga po nila sa daan. Ito naman pong biktima na driver ng isang SUV, nakasama po niya yung kapatid. At doon nga po, nagkaroon po ng gitgitan. Allegedly, itong nakamotor po ay gumitgit sa ating biktima.
2: Mm-hmm.
19: At doon nga, nagkaroon ng hindi pagkakaanawaan. Pinaba po ng kapatid ng driver yung bintana. At medyo pinagsabihan po yung dalawang nakaangkas.
2: Mm-hmm.
19: Na nakasakay sa motor.
2: Okay.
19: Ano po? At yun nga, sinundan sila yung suspect hanggang doon na sa bahay, nakarating sa bahay. Kaya po nalaman nila yung bahay ng ating biktima.
2: Mm-hmm.
19: At doon nga po, mula sa di kalayuan, ay kumakaway itong isa sa mga suspect.
2: Oh.
19: At sinabihan sila na lumapit at magkaroon ng pag-uusap. Ngunit nung lumapit po itong kapatid ng biktima ay bigla pong nagkaroon ng hindi pagkakanawan at nagkaroon sila ng sakitan.
2: Doon sa...
19: Umawat itong biktima.
2: Mm-mm.
19: At sinabi naman na ayusin na lang sa barangay. Yun po yung kanilang usapan.
2: Mm-mm.
19: Ngunit ito pong mga suspects ay hindi po sumangayon at umalis. At yun nga, pagkaalis po nila, ay kumuha po pala ng isang kasama.
2: Rice
19: at responde. Yun na nga po yung isa sa mga suspect na may dala pong baril.
2: So ibig sabihin, Colonel, nagkaroon ng pisikalan doon sa kung saan sila huminto na kalsada, kung saan nagkaroon ng road rage. Doon ho ba nagka-pisikalan?
19: Hindi po. Noong sinundan po sila sa kanilang bahay,
2: okay.
19: Huminto po sa di kalayuan at kinawayan po sila na lumapit. Yun po.
2: So ibig sabihin, no, yung sinasabing simula nung away, sandali lang yon, side swipe, nagkabukas ng bintana habang umaandar. Parang ganun ba nangyari?
19: Opo. Sinundan na sila hanggang doon sa makarating sa bahay.
2: Gano'n ho kalayo yung kung saan daw ho nangyari yung sitahan, yung road rage? Gano'n ho kalayo mula doon sa bahay?
19: Siguro po, mga almost 2 kilometers po.
2: Malayo din. Talagang intensyon, ano. Tapos, saan ho nila nakuha pala yung, ano, yung debaril? Kasi pinapakita ho namin yung video na meron ho talagang may hawak ng baril, eh.
0: O, tsaka ang bilis naman
2: ang bilis.
0: Naka-rest back.
2: Saan nakuha? Oo.
19: Opo. Kasi po, magkakasama po sila prior nung nangyari po incident, eh. Kasi po, nag-celebrate po kasi sila ng birthday nung suspect na may baril. Kasi kinabukasan po birthday niya, eh. Kaya nagkaroon po ng konting inuman.
2: So mga lasing, yan na nga ba
19: sinasabi? Yan po, nakainom po itong ating mga suspect.
0: Colonel, si Marlene po ito, na-chat niyo na ho yung background ng dalawang suspect na na-aresto ninyo? Ano ho ang background? May kinasangkot na ba sila dating mga kaso?
2: Ba't sila may kilalang may baril?
19: Ito pong dalawang suspect po na nakasakay sa motor, ni-record check natin at napagalaman po natin na ito po ay may warrant po pala.
2: Sus Maria,
19: sir. Warrant po pares. Sa kasong theft po sa Pasay City.
0: Aba, malakas talaga ang loob, partner.
2: Na-identify nyo na, Colonel, yung may baril.
0: Oo,
2: sino
0: yung
2: man yun?
19: Yes, sir. Na-identify po natin at yun nga, kinasuna natin siya ng violation ng RA 10591. At yung tatlong kaso pa na kanyang ginakasanggutan, doon po yung trespass to dwelling, grade threat,
2: at saka
19: malicious po. So, paninira po ng mga gamit po ng mga biktima.
0: Pero, sir, bakit may baril itong isa sa kanil, yung Romesbak? Ano bang trabaho niya? But siya, kasi understand parang lisensyado, sir, nakarehistro yung baril. Tama ba?
19: Nakarehistro po yung baril sa pangalan niya, pero expired na po yung registration.
0: Bakit
19: po
0: baril,
19: noong 2016.
2: Mm-hmm.
19: At nung binirecord check po natin yung sa LTAF niya, wala po siyang record po sa LTAF. Kaya po nakasuhan po siya ng violation po ng RA-10591.
0: Pero na-check niyo na, sir, ano yung anong profile nung Romesbak? Bakit siya may baril?
19: Ayon po sa ating pag-imbestiga, siya po ay isang driver po, no, ng isang driver po na isang may ari po na isang company.
2: Yun na po.
19: Yun yung trabaho niya. Ngayon hindi na po siya pumapasok at doon sa kanyang trabaho.
2: Baka nagiging security din, ano, Colonel, ano. Kung nanonood yung may baril, partner, ako may papayo ko lang, ano? Makipag-ugnayan ka na sa Bulacan, okay. PPO. Si Colonel baybayan ng PD. No, Colonel, ano, matutuntun nyo ito, naniniwala ako. Naniniwala ako, matutuntun nyo ito, eh. Anyway, paano nyo na-aresto yung dalawa pala?
19: Actually po, during the, nung nag-report na po ang ating mga biktima, sa ating presinto ay agad-agad po respond din naman itong mga tawanan natin. At dahil sa mga informasyon na na-receive natin, ay agad po na-aresto itong dalawa at natuntun po.
2: Yan. Anong sabi? Anong sabi nila?
19: At yun nga po, during the interview, ay sinabi po na dahil nga, nagkayanitan po sila dahil sagit-gitan nga po ano nangyari.
2: Ayan. Magsisisi na sila ngayon yan, Colonel. Ano? Isipin nyo, eh. Mukhang nakainom talaga dahil birthday nga noong may baril. Ano? Tapos, ang ginawa, nung nandun sila sa labas ng bahay nitong biktima, Colonel, sinira ho yung SUV, ano? So, ano ang damage ng SUV?
19: May UP po, yung SUV. At yun po nga, na UP yung sa may kahapon, may pag po ng body ng UP po.
2: Grabe.
19: At yung ibang gamit po ay nasira din po.
0: Grabe yung init ng ulo nila.
2: Grabe,
0: no? To the point na habulin nila hanggang bahay.
2: No, hindi mo pinalagpas, ano? Tapos na, eh. Hindi mo talaga pinalagpas, ano?
0: At nangarap pa ng
2: back up. Oo. Colonel.
19: Yes po, at yun nga, siguro sa...
2: Grabe, no?
19: Dahil po naka-inom po at sa init ng panahon, hindi pagkakaintindihan, kaya po siguro na nagresulta po ng ganong insidente.
2: Nung napanood ko yung video...
19: Po kami po,
2: Colonel, nung napanood ko yung video, kinatakot ko. Buti hindi pinaulanan ng bala,
0: yes,
2: no?
0: Yes, totoo.
2: Sino ho mga kasama nung biktima ho sa bahay? May bata? May asawa siya?
19: Actually po, yung kasama niya sa bahay, yung hipag po, asawa po ng kapatid niya, yun po yung kumuha po ng video para po maging ebidensya po laban po sa mga suspect.
2: Ang lakas ng ebidensyang ito, kaya nila, kitang-kita.
0: Kita, pati yung mga sinasabi, opo, partner, yung pagbabanta na naririnig doon sa video.
2: Pati yung sa pintuan, hindi ba?
0: Correct, oo. Colonel, hindi ba dagdag violation din yung pagdadrive na lang lasing?
2: Patong-patong na yan.
19: Opo, at tinitignan po natin at na medical po naman natin yung mga suspects. At yun nga po, pwede po natin dagdagan po ng mga kaso.
2: Oo.
19: At yun po, pinag-aaralan po natin.
2: Okay, anong masasabi nyo, Colonel, doon sa may baril ho? Napaso ang lisensya ng kanyang baril, tapos kitang-kita pa sa video ngayon. Ano ang mensahe nyo? Maipapayo nyo sa kanya? Mas maigi kung gawin niya. Go ahead po, Colonel.
19: Doon po sa ating na-identify po na suspect, siguro kung nakikinig man siya o malaman po niya yung ating panawagan, ay mas mabuti po siguro pumunta po sa amin at voluntaryo na pong sumuko para po maliwanagan po yung kanyang kaso at kung ano man po yung magiging resulta ng ating investigasyon ay harapin niya po. At yun naman po ay ginawa niya. Maliwanag po at kanyang ginawa na labag sa bata.
2: Eh, Colonel, yung palang biktima, kasi identified yung bahay niya eh. Paano kaya ito? Nagpaabot na ba siya ng kumbaga, security nga ho? Paano ho kaya ito?
19: Sa ngayon po ay palagi naman po nating binibigyan ng patrolya o sa kanyang lugar. At inassure po naman natin na 24/7 ay pwede po siyang tumawag sa atin o pang kung anong pang tulong na may bigay ay handa po namin ibigay sa kanya po.
2: Iyon. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Colonel J. Baybayan, ang Provincial Director ng Bulacan. Maraming salamat, PD.
0: Thank
2: mag-iingat
0: po.
2: Sir.
19: Yes, sir. Ma'am, maraming salamat din po at mabuhay po tayong lahat.
12: DTZMM numero uno sa aksyon.
2: Grabe yun, no? Grabe.
0: Sabi ni Eric Araulio, nakahiram lang yan ng tapang sa alak.
2: Eh, yun na nga. Yan. Eh, yun naman palagi, di ba? Kapag kami alak, hindi din nalasat yan. Direkta sa ulo. Tsaka partner, sobra naman ang ego mo, no? Parang dalawang kilometro ang layo, sinundan mo pa?
0: Parang partner, lumalabas eh, mayabang sila. Bukod siya nakainom, meron sila
2: hindi tropang, nila kaya.
0: Tropang may
2: dalang barelo. Diba? Ego nga, partner. Eh. Masyadong mataas ang ego, no? Eh, paano ngayon kayong dalawa? Himas rehas muna. Diba? Tapos eh, ito namang di barel, partner, kagaya ng sinabi ko, partner, hindi mo na itatanong. Eh si bago mag-PD yan si Colonel Baybayan ay intel yan ng Central Luzon. Kaya dun sa may baril ay kayang-kaya. Kayang-kaya.
0: Huwag ka na magtago.
2: Huwag ka na magtago. Pero partner, harapin mo rin yan. Either or, partner, dapat ma-aresto ka eh. Kasi tsaka hindi ka dapat mabigyan ng lisensya ng baril. Tsaka pagdusahan mo rin, partner.
0: Hindi rin dapat mabigyan ng baril kung ganyan kainit ang ulo mo.
2: Nakakatakot, partner, yung gano'ng sinundan nyo pa, di ba?
0: Eh, kasi anong mararamdaman ng mga kaanak niya, pati yung mga kapitbahay, partner, syempre, yung threat, yung banta, yung takot ng mga tao doon sa lugar, hindi lang doon sa mga biktima, kundi sa mga taga-residente rin talaga, di ba?
2: Tsaka partner, kaya ko rin naidagdag na mukhang hindi siya dapat talagang humawak ng baril. Kamo na yung dalawang nakamotor, hindi ba? Wala namang baril yun noong una. Lumapit sa iyo. lumapit sa iyo, partner. Ikaw na sana ang kumalma.
0: Correct.
2: Pare, ya mo na yun, di ba? Ya mo na yun.
0: Hindi, ano daw sila, one for all for one
2: ano
0: daw
2: tayo,
0: sila.
2: Partner, ano tayo, partner, pare, tayo yung nagkakasayang birthday ko bukas, di ba? Pwede naman ganun eh, no? Di ba? So, ayan, nagpadala kayo. Ayan ka na naman sa stapler, partner eh.
0: Alam mo, partner.
2: Sa mga nakikinig ko, noong Lunes, bago ako mag-leave, dahil ihatid ko ng aking nanay, Ab, makinig ka rito. Kinakalibit na naman yung stapler. Noong Lunes, nasugatan na, napagano na isya. Ngayon, nakita ko na naman,
0: inayos ko lang.
2: Bilhan natin ng stress ball, Abraham. Ako na, sagot ko na. Bilhan natin ng stress ball para yun ang kanyang kinukot-kot-kot-kot. Eh kasi mga kaserbisyo sa mga nakikinig sa radyo, si partner Marlene, napag-tripa na naman niya yung stapler ng aming mga script. Tapos eh, kapag nasa...
0: Natapos ko na.
2: Eh, nung Lunes, magtatapos na't lahat ang programa na nasaktan mo pa ang sarili. Oh, comment ulit, partner, bago tayo mag-gap. Sino nandyan? Sino nandyan?
0: Ina, partner, dito siya na si N. Lim WS 9781. Uso naman yan. Maraming mayabang kasi merong barel. Dito nga sa Cavite, kahit kabataan, nakainom. Okay na sa mga magulang nila.
2: Aba?
0: Hindi rin, susunod sa curfew.
2: Saan sa Cavite yan? Saan sa Cavite?
0: Yung kasama ko po dito, taga Cavite po ito.
2: Saan sa Cavite yan?
0: Isumbong niyo po sa kanya.
2: Ayan, saan sa Cavite yan? Para may pagbigay alam natin kung may mga debaril na ganyan eh. Bay, delikado yan. Delikado yan.
0: Sabi pa niya, partner, maraming merong baril na walang lisensya. Dapat bago na magbigay ng lisensya ng baril, suriin muna kung tama o hindi. Actually, meron naman po talaga ganun proseso. Dumadaan pa nga sa psychological
2: neuro
0: test. Neuro test. Yung mga kukuha ng lisensya, yung mga kukuha ng LTAP tsaka PTC4. It's just that, may mga tao kasi na, kagaya nitong insidente na to, yung lalaki may barel, paso na yung kanyang rehistro. Ibig sabihin,
2: lisensya, rehistro. Wala. O, yari. 10591 na yan.
0: Dagdag violation din yan.
2: Diyos ko po. Diyos ko po naman. Di ba? Dahil sa bugso ng damdaming, hindi nyo napigilan. Hindi ka, kamukha nga nung...
0: Dahil sa bugso ng damdaming na hindi naman niya away.
2: Hindi niya. Sumausaw ka. Salit na inawat mo nga. Kumbaga, be the bigger person, partner. Ha? Anyway, partner, ay sinisignal na tayo, partner. Ha? Susunod po namin pag-uusapan eh, yung update niya ho, at anong nangyari doon sa gas and run. Yung pinakahuling gas and run incident dito ho sa Quezon City.
0: Correct.
2: May makakausap po tayo mula sa QCPD. Kaya dyan lamang ho kayo. Magbabalik pa ba ang spot report? Baka lipo sa ilang paalala.
20: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report. Basta AM DZMM.
21: Ang husay.
22: So easy to use. Everest washing machine.
23: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
21: Siyempre, it's you, babe.
22: Aww.
23: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
24: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
25: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
27: Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
28: What if your phone could be your front row seat?
10: Playtime Entertainment launches PT Idol.
28: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
10: Where talent takes the spotlight.
28: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
29: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
20: Basta AM DZMM. Balita,
29: balita,
20: siyasa,
29: siyasa,
20: katotohanan,
29: katotohanan,
20: spot, report,
29: spot, report.
2: Nagbabalik po ang spot report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
0: At ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padierno.
2: Ang oras natin, partner?
0: 8:46.
2: Partner, ito sinasabi ni NLIM-WS9781. Baka raw balikan siya at puro senior at super ang kasa. Ano ba yun?
0: Ano?
2: Super AMG? Ano ba yun? Ewan ko. Eh, basta eh, pwede mo naman niyang i-ano, enlim sa aming Viber.
0: Hindi kasi ano sinabi niya yung sa kanila doon sa Cavite.
2: Basta i-Viber mo yan, 0919-2783-1000.
0: Para maipaabot natin sa mga ano.
2: Maipaabot lang natin, papaikutan natin. Okay. Delicate siyang ganyan eh. Maganda yung may mga ganyan impormasyon. Tsaka partner, alam nyo, eh, dyan ho sa aming Viber number sa 0919-2783-1000. Kung anong mga concern ninyo, eh, kung may mabasa ho ang aming mga researcher dyan, eh, pwede ho namin yung, ipapaabot natin ang inyong mga concern. Okay.
0: At saka meron tayong programa din, partner, bukod sa Spot Report. May mga programa din tayo talaga.
2: May papasa natin.
0: May paabot na nga tulong.
2: Ano to? Na si Marvin Reyabad, may naalala siya, partner.
0: Ano yan?
2: Naalala ko lang bigla. Kamusta na kaya si... Sino ba yun?
0: Sino yung Agila, partner? Ah. Parang counterpart ni Pastor Tibulo. Counterpart talaga.
2: Oo nga.
0: Parang, di ba?
2: Yun, i-greet daw natin, partner, si Loy ng Cubao. Ayun, nanonood siya ng Spot Report. Siya ay nag-message sa Viber. Ay, Loy ng Cubao! O, di ba, partner? Sino pa partner nandyan? Habang hinihintay natin yung ating susunod na panauhin kung hindi na biglang naging busy.
0: Okay.
2: Kasi minsan, syempre partner, ang trabaho ng police, paminsan biglang may maiseset ka na. Halimbawa, nag-commit ka na halimbawa sa atin.
0: Correct.
2: Biglang halimbawa magpapatawag si Ardi, magpapatawag si Didi.
0: Mm-hmm.
2: Maiintindihan mo naman kapag hindi sila nakakasagot.
0: Correct.
2: Tapos biglang makakansin. Maiintindihan mo naman yun. Diba? Mm-hmm. Syempre naman mauna
0: yung... Kaya kapon partner, dapat nakakausap namin yung spokesperson ng Task Force Central Visayas
2: si Colonel Molitas.
0: Patungkol dun sa preparation at sitwasyon sa ASEAN sa amin
2: ngayon.
0: Pero hindi siya nakasagot. Kasi nung kinagabihan na partner, nagsimula na magsidatingan yung mga world leaders.
2: Maintindihan mo yan. Meron pa partner, hindi ko alam tayo na ba ang magkasama noon? Daily Spot Report na ba yun? Nung Sabado edition pa yun. Meron akong meron tayo naging guest, hindi ba? Biglang dumating si BBF.
0: Ay, oo.
2: Diba?
0: Sama tayo.
2: Ah, si ano pala yun, partner? Kamusta ka na, General Fajardo? Jean Fajardo? Siya yun. Naalala ko bigla, no? Kamusta ka na ba?
0: Yeah.
2: Kamusta ka nag-a?
0: Partner, diba? Meron dito, si Alvin Rojas. Sabi, Sir Jeff.
2: Sir Jeff. Alvin! Diba?
0: To si Mike.
2: Alvin!
0: Rojas. Sir Jeff. Sir Jeff.
2: Alvin. Ayan, naka-ready na, partner. Ayan, nasa linya na natin si Police Major Jennifer Ganaban, ang hepe ng Public Information Office ng QCPD.
0: Mm-hmm.
2: Magandang gabi, Major Jeff Caparas po at Marlene. Welcome po sa programa.
0: Hi po.
1: Hello, Sir Jeff and Ma'am Marlene. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat po ng inyong tagapaginig.
2: Ang pinakihintay ng lahat, Major, doon sa nakatutok doon sa gas and run. Anong sabi nung driver nung siya ay sumukong kusa?
1: Ang sabi po niya
2: Major? Major, medyo pit lang konti. Medyo pit lang konti, nagchat-chappy lang. Hello?
1: Hello, sir.
2: Ayan, loud and clear. Major, you were saying. Ang sabi niya?
1: Yes, sir. Opo, ang sabi po ng driver kagabi nung sumuko po siya sa station is tuliro daw po siya nung mga oras na yon. Kaya hindi na niya napansin kung pumasok yung payment niya o hindi. Dahil may mga concerns daw siya at kausap niya yung asawa niya during that time.
0: Pero anong reason niya, Major? Bakit bigla siya sumuko? At bakit daw ngayon lang siya sumuko?
1: Accordingly po, is maliban po sa pinuntahan na po siya ng ating mga kapulisan doon sa bahay po nila, is kinonvince din po siya ng pamilya niya na makipag-cooperate na siya sa mga pulis para matapos yung problema niya doon sa insidente.
2: So walang balak, pinuntahan niyo pa eh. Ano, Major?
1: Opo, kasi kahapon sir, nung ma-identify po natin yung plate number and registration, kung kanino po naka-register, pumunta po kaagad yung mga police po natin para alamin yung totoo kung kanino po talaga naka-register at saka sino yung nag-drive. So, nalaman nga po natin na registered ito doon sa pangalan ng asawa niya. Yung babae po ang naka-register and ang driver po, yung lalaki.
2: Kita mo, nilagay mo pa sa alanganin yung pangalan ng asawa mo, pambihira. Nakailang araw ba ito, Major, bago siya sumuko? Parang dalawa, no?
1: May 3 po and kahapon po is 6.
2: O, tatlo. Tatlong
1: so,
2: araw.
1: So, 3 days Opo.
2: Eh, imposible namang hindi mo malalaman. Eh, kalat-kalat sa balita.
0: Kasi
2: eh.
0: Sa SOCMED, kita na yan.
2: Tapos eh, anong sabi? Natakot, ganon. Baka hindi ka agad sumuko.
1: Opo, yun din lang sabi niya na medyo natakot na siya. At yun nga, may inaayos sila ng pamilya niya.
2: Mm-hmm.
1: Kaya hindi siya kaagad lumapit. Pero siguro nung kahapon po kasi nag-viral na yung issue, marami nang lumabas na mga balita, kaya siguro na-convince na po siya ng kanyang pamilya at ayun nga, lumapit na po siya sa atin, sa kapulisan.
2: Ma'am, ano pala ang reaksyon ni Didi tsaka ng buong QCPD? Doon ba may sinabi si General Tuanyo, partner, yung sa mga station commanders?
0: Merong three strike
2: policy. Ano ang nangyari ma'am doon? Anong reaksyon ho ng QCPD doon?
1: Yes sir, opo. Welcome naman po ng QCPD yung directive ng ating pamunuan. Kaya nag-direct din po yung ating DD sa lahat ng station commanders na paigtingin po yung police visibility natin at pagbabantay sa mga establishment to include na po dito yung mga gasoline stations para hindi na po maulit yung ganun na insidente.
2: Mama, nag-reach out na ba kayo sa mga management ng gasoline na ha?
0: Correct.
2: Kumbaga para maging proactive
0: tsaka
2: lang.
0: Tsaka sunod-sunod kasi.
2: Lagyan na ang diba? Spike nga. Lagyan na ang spike.
0: Sunod-sunod kasi yung mga ganda. Paano siya matutunan?
1: May mga ano na ano po ba? Tayo. May mga actions na po tayo. Katunayan yung mga stations po natin is nag-reach out na doon sa mga gasoline stations sa kanilang mga areas. Meron pong offline Bandilio kung saan nagbibigay po ng safety tips, crime prevention tips, ang ating mga police. And kasama na rin po doon yung pakikipag-ugnayan po dito sa mga may-ari ng gasoline stations. Sharing po doon sa mga safety measures na pwede pa pong idagdag sa kanilang mga establishment.
2: Siguro, no? Boss Ab, ano, kung alam ba, papagasolina ka, babao mo na bintana.
0: Picture lang kita.
2: O kaya i-televise partner sa mga pader ng gasolinahan, i-projector mo, no? Gumagana ho ang CCTV namin. Malinaw ho ito. Pwedeng ganun, ano, Major?
1: Yes, sir. Opo, ang paalala nga po natin kung saan na pwede ay yung CCTV nila is nakatutok po mismo doon sa kung saan itigil yung sasakyan at magpapakarga para po pagbaba ng bintana, hagip po kaagad yung mukha. Hindi natin maiwasan na may mga insidente ganito. Ang mahirap po is hindi talaga makuhanan ng CCTV yung kanilang mukha. Ganun na din yung plate number ng sasakyan.
2: Hindi ba?
0: Major, sa ngayon po nasaan na itong suspect, itong driver? At the same time, sabi ni Radyo Patrol Kelly kanina, pinapatawag na siya ng LTO. So, asan po siya ngayon? In custody ba ng QCPD?
1: Hindi po, ma'am, kasi ang filing po natin is regular filing. After niyang magpakita po doon. Baka nakauwi na po ito ngayon. And yun nga po, nag-request din yung QCPD sa LTO for show cause order. Kaya po siguro pinapatawag na din po siya.
2: Pero ma'am, sila ho nung pump attendant, pinatawad na ba sa nung pump attendant?
0: Oo nga.
1: Kagabi sir, mukhang nag-usap naman po sila. Kaya lang parang firm na po itong decision nung pump attendant na itutuloy niya yung pag-file niya ng kaso dahil maliban nga sa naabala din siya at nagkaroon din siya ng kumbaga nag-alala siya kasi nakataya po yung sahod niya dito nung time na yun na hindi pa sumusuko itong suspect.
0: Diba? Sa simpleng bagay lang na tinakbuhan niya yung bayad niya, nadagdagan yung problema niya. Sabi niya may problema siya sa pamilya. Nadagdagan pa ng problema na may kaso.
2: Saka nilagay mo sa alanganin yung misis mo. Correct. Nakapangalan din doon. Sa misis pala nakapangalan yung kotse. Hindi ba? Major, mabilis lang ho pala. Ano na ang update doon sa kaso ni Teddy Corpus? Naakit ba yata?
1: Yes sir, nung nag-report naman po siya is narespondehan sa agad ng ating kapulisan kaya nakapag-file na din po ng karampatang kaso doon sa suspect. Since identified naman po siya dahil malinaw po yung kuha ng CCTV.
2: Kitang-kita yung mukha. Go ahead partner, last.
0: Ma'am, ako last naman, masasagoy din ako ng very very light. Kamustahin ko po yung investigasyon doon sa Perry Mariano case, yung shooting incident yan sa Timog Avenue. Ano pong development?
1: Yun ma'am, sa ngayon ongoing pa rin po yung follow-up natin. Ang latest update, yun pong nabanggit po sa ng ating chief PIO nung nakaraan na identified po natin yeah. yung isa through fingerprint examination. However, sa ngayon po, baka pwedeng wag muna nating ilabas yung identity niya dahil ongoing nga po yung follow-up na hopefully makuha natin itong mga suspect na ito.
2: Understood po yan, Police Major Jennifer Apo. Ganaman. Maraming salamat po sa inyong oras, Major Ganaman. Mag-iingat po palagi.
1: Yes, sir.
0: Thank you, ma'am.
1: Thank you po. Maraming salamat din po sa inyo.
12: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Hi partner, announcement, go ahead.
0: Araw-araw sa pag-atid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit po ng DZMM Radio ang pagiging number one
2: palakpakan.
0: Cable news channel
2: palakpakan.
0: Sa Metro at Mega Manila ayon po yan sa 55 Blue o dati pong Kantar Media Philippines at TV audience measurement sa buong taon na 2025 hanggang sa March 2026.
2: Nakalain mo yun. Ano? Nakamit na natin ang number one sa cable news channel sa Metro Man at Mega Manila. Ayan ha. Yung
0: hindi ako binigyan ng palakpak. Walang makatira.
2: Ayan.
0: Hindi ako binigyan ng palakpak ng Jello.
2: Hindi, busy si Jello eh. Busy si, ano, si... si Don ang nag-abot. So, bago siya makarating doon, no? Tsaka kinakausap
0: pa. Sige na nga, patawarin ko na.
2: Number one tayo, number one. Diba?
0: Congratulations! Kaservisyo!
2: Yan! Tutok lang ko kayo palagi, ha? Tsaka, bayad kayo ng cable.
0: Lagi na kayo mapapanood. Bayad naman po to, yan.
2: Para lagi kinyo ko kami mapapanood. Oh, diba? Sa radyo, sa mga, kung hindi kami number one, antayin nyo.
0: Darating tayo dyan.
2: Antayin nyo. Dahan-dahan lang ho.
0: Hindi kaya gayahan nyo sila na si Madam Nina ho na nanonood ng TV, nanonood ng radio, tapos nanonood sa
2: cellphone. Yan ang talagang diba? No, thank you talaga.
0: Oh, thank you!
2: Ay, partner nga pala eh, di ba, ano, bumibubulong pala ako
0: sa'yo.
2: Nasa Spotify na rin tayo.
0: Ay, talaga ba? Ah,
2: nasa Spotify na tayo. Yung sabi sa akin kanina.
0: Para.
2: Eh, last na attendance check partner, yung mga humabol, mga na-late, pero kabisyo alas 8, go ahead, sino mga nandiyan?
0: Si Josh Kyle, Edip Official, watching sa atin. Ito yung nasa Facebook partner. Wait lang. 8:58, wait lang.
2: Kaya yan, oh. 10.
0: Ay, naka-pressure. Si Mike Janie Acosta Udal, watching.
2: Thank you.
0: Ako, Alvin Rojas, nanonood, partner.
2: Ayan. Si Jonathan Havilo nandito partner. Ayun oh, humabol siya oh. Viewers in Canada, gising Pilipinas, Kabayan, Kapamilya Daily Mas, TV Patrol World, sa TFC, ayan oh. Alam na this, oh yan oh. Kaya pala siya nakatutok na siya sa Alam na this. Sa DZMM Teleradio, ayun, sa Canada siya, ha? At nagpasalamat din partner si ANG, no? Salamat sa lahat ng nakatutok sa DZM. Salamat din sa iyo, hindi ba?
0: Thank you
2: po sa inyo. Eh, salamat po at talagang patuloy. Ayun, thank you. Ayun. Si Louie Vasco, partner. Nakahumabol, mukhang nalid si Louie.
0: Thank you, humabol.
2: Humabol, ayan. Si Josh Carl Edip, salamat
0: Jericho
2: sa mga...
0: Jericho Ferrer, watching sa atin.
2: Si Kapitan Kawit, ayan. Ayan, kahit sino na nag-apply ng baril, pwede makapasa sa Neurotest. Pero yung afterwards sa sitwasyon, ng mainit na sitwasyon, hindi control ang sitwasyon. Yun nga, nagbabago, partner. Diba, okay ka ngayon. Kaya nga, di ba si Sir Boy Evangelista, pinopropose niya na... Ewan ko ba, nakakalimutan ko, pero pinopropose niya na dapat regular ang pagpapanyuro.
0: Yeah,
2: kasi partner, okay ka nung nagkumuha ka, nag-apply ka for the LTAP, pero may mangyayari sa'yo, di ba? Merong, alam mo yan, along the way sa trabaho, sa personal na buhay. Anyway, wala na tayong oras, partner. Eh, dito po sa SPOT Report.
0: Sergeant Putik, baka magtampo.
2: Yan o, no? Sa SPOT Report, partner.
0: Una ang kaligtasan
2: muli
0: mo.
2: Muli po, ako po, Jeff Caparas.
0: Ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padierno.
2: Susunod na programang Alam na Days, kasama si Napapa Awel Paz at DJ Jayo. Ingat kayo kapamilya, saan man kayo naroon.
0: Bye!

alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 9:02 na.
2: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
3: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
4: Sure na!
3: Alam na!
4: Alam na!
3: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: ito na nga po ang programang maghahatid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin ang hindi magpapahuli. Ako po ang inyong ever lovable magician ng pegay. Magician ng pegay. Papa!
1: At ako naman po ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest sa showbiz chika. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
0: Ho! Namimiss na natin siya sa GMM, no?
1: Malapit diba? Na malapit.
0: Ayan
1: na po. Yes. Hindi lang po ako pwede ngayon kasi syempre, sabi po ng personal doctor ko.
0: Ay, wow! Wow, may personal doctor. Para personal trainer lang ang dating, ha?
1: Ayoko na.
0: Wow. Ayun naman.
1: Hindi, sabi sa akin kasi ni Baba.
0: Baba!
1: Mali. Ang taas, diba? Hindi, ang sabi kasi, diba, alagaan ko muna yung health ko.
0: Yes.
1: Once I'm okay na, and then, pwede na akong bumalik. Kumbaga, naghihintay lang ako ng clearance for me to be able to be cleared.
0: Wow, galing naman. Sa NBI mo kunin yan, ba? Para clear na clear ka.
1: Totoo, no? Yung may mga hip.
0: Yes.
1: Alam mo yung mga kababayan natin at mga kaservisyo natin at mga kapamilya natin, diba kapag kayong pangalan mo very common?
0: Nako, kabahan ka na.
1: Correct, kasi pag may kaso yung kapangalan mo, kung Ruel, ganyan.
0: Bakit mo sinabi ang totoo kong pangalan?
1: Hinari yun, hindi ko sinabi pangalan.
0: Lord Jaire?
1: Di ba kunyari, totoo, Ruel, pag maraming Ruel, kasi may mga hits sila, di ba?
0: Yes.
1: Kailangan nilang i-check, ulitin.
0: Totoo yun.
1: Buti na lang ako, wala akong masyadong kapangalan. Oo.
0: At wala masyadong kapangalan sina Ann Angelo Recalde, Kim Royce Mantua, Erwin Punti, tsaka si Jobert Hatol.
1: Yes.
0: Walang kapangalan niya.
1: Maraming kapangalan doon talaga yung Jobert.
0: Jobert.
1: Diba? Yung Kim.
0: Yan, yung Kim.
1: Oo. Pero yung Ann.
0: Ay, naku,
1: tapos
0: wala.
1: Tapos si Angelo.
0: Oo, mga
1: hindi ko alam sa nanay noon kung babae ba yung anak niya dapat.
0: Kasi nung tinatanong nga ng nurse ko, ano pong pangalan? Eh, hilo pa yung nanay. Angelo.
1: Yes. Naisulat ganun.
0: Naisulat. Ann Angelo. Yun.
1: Di ba meron nga yung sa ano, sa yung classmate ko,
0: yes,
1: ang pangalan niya, Emma Non.
0: Yun.
1: Yung pala, yung Emma Non na yun, pag binitad mo, no name.
0: Yes. Ganyan pala. Ay, pero kami ha, may titulo kami.
1: Talaga.
0: Eh, lahat nga ang titulo, sinasabayan pa, di ba? Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz,
2: balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na bis.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bis.
0: Narito na ang mga ulo ng pinakabinantayan at inantabayan ng showbiz. Unahin na natin aktres na si Jeneline Mercado bukas sa posibilidad ng panibagong baby ng mister na si Dennis Trillo. At panibagong film project naman ni Lovie Poe kinumpirma.
1: Samantala, mga kapamilya at mga kaservisyo home along the Riles, the reunion, mapapanood na sa mga sinihan sa Hunyo.
2: Alam na this!
1: At sa showbiz overseas, K-pop supergroup BTS, sinalubong ng libo-libong fans sa Mexico City.
2: Alam na this!
0: Diretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga libalitang showbiz sa pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, ilang araw bago ang Mother's Day, ibinahagi ng aktres na si Jeneline Mercado at makinig ka Mama Jai, celebrity entrepreneur na si Miss Rhea Tan, ang kahalagahan ng balanse sa pagitan ng pagiging ina at career. Sa panayam, sinabi ni Jeneline, walang masama sa pagbabalik trabaho ng mga ina basta't hindi napapabayaan ang pamilya. Sang-ayon naman si Miss Rhea Tan na mahalagang mabigyan ng oras ang pamilya. Pero iginiit niyang hindi dapat husgahan ang mga inang pinipiling magtrabaho para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Samantala, inamin din ni Jeneline na bukas pa rin siya sa posibilidad na magkaroon sila ng asawang si Dennis Trillo na isa pang anak. Pero sa ngayon ay nakatuon muna sila sa pagpapalaki sa kanilang anak na si Dylan.
3: I love the beast!
1: You know what?
0: Oy! What? Ano naman,
1: you know, pag ganun ka. Paano, you know what?
0: Mm-mm.
1: I was there.
0: Oh, yes. Yeah. With Kimmy Fierce. Yes. I saw the pictures.
1: And the rest of the gang.
0: Oh, the gang!
1: The gang.
0: Mga gang yan, ha?
1: Hindi. Di ba, group? Parang ganun.
0: Group! Okay, yun.
1: Alam mo, nakakatuwa, no? Yes. Kahapon, ginanap niya nga na sabing press con, uh-huh, kung saan isa sa mga pinaka naging katanungan ng mga kaibigan, mm-hmm, from the press,
0: yes,
1: is yung pagiging isang ina. Kasi di ba, yes, parang nauna na nga na ito, wowie!
0: Di ba naman, in-introduce, yes, na yung, opo, guest. All, oh, rise for the one and the only. Mamaya, introduce ka namin ng bonggang bongga.
1: Daddy Wowie is in the house.
0: Yes, yes, today, today, and
1: but
0: tomorrow.
1: But going back,
0: oh, yun,
1: to Honolulu,
0: ooh,
1: just diba, to give you the Maui Wowie. Di ba?
0: Kilikili.
1: Papa, ayun, parang nagkaroon ng pagtutuon bukod, mm-mm, sa produktong kanilang bagong renewal of contract in Endorso. Dahil ng ilang araw na lang ay Mother's Day.
0: Yes.
1: Di ba? Parang all about sa pagiging isang ina, ang naging yung topic ng mga kaibigan natin sa press.
0: Yes.
1: Sabi ko nga, one thing that I really love about ngayon, ha, sa panahon, uh-oh, na to, dati pagka nagkatanong yung press ng mga hindi matitinig na mga questions,
0: yes,
1: diba, parang walang magawa artista.
0: Oo.
1: Pero ngayon, kapag nagtatanong na parang Jeline ganito ganyan, yes, sabi niya, huwag na yan ate.
0: Oo,
1: huwag
0: naman
1: na po yan ate, ganon.
0: Dinaanan, diba, niya na lahat yan. Ako, ilang dekada na yan eh. Ibang tanong naman, diba?
1: Truly.
0: Kaya congratulations.
1: Remarkable. Tama.
0: Yan. At basta mga working moms mabuhay and happy Mother's Day na po kagad. At eksakto, mamaya pang Mother's Day ang ating special guests, ha?
1: Totoo. Mm. Samantala, sa oras na 9:10, from one career moms to another, kinumpirma naman ni Filipina actress Lovie Poe ang pagiging bahagi niya sa international thriller film na Ignition, kasama sina Game of Thrones star Maisie Williams at Rory Kinnear. Sa social media, ibinahagi nga po ni Lovie ang career milestone matapos na ipasilip ang first look ng pelikula na ipinakilala sa Cannes Film Festival sa panulat at direksyon ni James Erskine. Susundan nga po ang pelikula o ng pelikulang kwento ng isang babae na hindi sinasadyang masangkot sa terrorist plot na umiikot sa paranoia, teknolohiya at paghahanap ng katotohanan.
3: I love that.
1: Congratulations, yeah, kay Lovie.
0: Napakagandang career move niya at achievement. Pang-international na ang The Lovie po.
1: Correct.
0: Kaya good luck at sana mapanood natin yan dito sa Pilipinas at sana magkaroon ng premiere dito at yung mga artista kasama. Okay. Siyempre, may balita ka daw sa Home Along the Realest?
1: Totoo. Oh. Siyempre naman, madalas sa kwentuhan natin si Boy 2.
0: Uy!
1: Yes, si Boy 2.
0: Hi, Boy 2, Kingzone.
1: Hi, Boy 2.
0: Magaling na filmographer yan.
1: Actually, di ba, bukod sa pagiging isang child star,
0: star, correct,
1: nag-direct na siya ngayon.
0: Yes.
1: Isa rin siyang entrepreneur.
0: Yes.
1: Siyempre naman, kasama rin sa paggawa ng Home Along. Hindi ko alam kung writer ba siya dito or consultant siya, ang boss ko.
0: Yes.
1: Si Kuya Randy,
0: Randy
1: Sir
0: Reyes.
1: Randy Reyes.
0: Yes.
1: Di ba? Ito na nga po ang balita patungkol sa Home Along. Mapapanood na ang pelikulang Home Along The Realest, The Reunion sa mga sinihan sa Pilipinas sa June 17. Sa teaser, ipinakita ang buhay ng iconic na pamilya Cosme matapos ang pagpanaw ni Kevin na karakter na ginagampanan ng King of Comedy, Tito Dolphy.

0: Napakahusay yes. daw po ng Optimum star na si Miss Claudine Barreto yes. sa pelikulang ito. At abangan nila, may cameo role dyan ang aking kasamang DJ
1: yes.
0: na si DJ Manu Henyo.
1: Wow!
0: Yes.
1: Alam mo, ang ganda nung quality nung pelikula. Sa trailer pa lang, alam mo na maglinaw, parang HD yata yan eh. Panoorin mo, tsaka doon sa trailer pa lang, marami na kagad nakakami sa Pamilya Cosme. The return of the Home Along the Real. Yan, the reunion.
0: May narinig ako, Papa Awel. Originally, ito daw dapat ay
1: MMFF?
0: Isinumite. Sinubukang isumite or they tried, alam yes. ko, na ipasa sa last year's Metro Manila Film Fest. I just don't know what happened. Pero syempre, di ba, lahat naman ay nangyayari sa will yes. ni Lord talaga yes. na baka hindi ka pang Metro Manila Film Fest, pero ito ay pwede talagang ipalabas na yes. ngayong Hunyo, June, di ba?
1: Yes. Correct. Yun naman. Kaya abangan po yan. Pero eto na po, dahil punong-puno po tayo, siksikliglig ang ating mga guests at taguumapaw. Nandito na po ating inabang ang showbiz, Holly Hollywood!
0: Oh my!
1: Ayan. Kasi yung guest natin, napakalaki naman ng boses.
0: Totoo.
1: Kaya yun lang ang maitatapat ko sa kanya.
0: At napakahusay.
1: Napakahusay.
0: Super, Papa A.
1: Mang Hosel.
0: Hindi lang yan, Papa A. Diba? Yung magaling.
1: Ano ba ganun? Yes!
0: Pag alam mo.
1: Ay, X-Factor kung X-Factor yan.
0: True. At saka hindi, pinapanood ko yan. Sumusupport kasi ako, diba? Kasi yes. yung mga ate ko, ang ate Buba, ang ate Pisita ko.
1: Yes.
0: Napapanood ko sila doon sa ano sa kanilang pinagpa-performance,
1: yes.
0: Papa A. Alam mo, sabi ko talaga, grabe. Grabe, idol talaga yung mga level of yung performer na kagaya nila.
1: Yan ang tinatawag na pure talent. Di ba naman? Pero eto na, diretso na natin para makasama na agad natin sila dahil higit 50,000 fans ng K-pop supergroup na BTS ang nagtipon sa labas ng National Palace sa Mexico City bago ang 3-day concert stop sa bansa. Sinalubong ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang 7-member group at mula sa balkonahe ng palasyo, kumaway at nagpasalamat sa fans ang BTS. Sa salitang Espanyol, sinabi pa ni Kim Namjoon na mahal niya ang kanilang supporters. Ngayong araw hanggang May 10, magtatanghal ang grupo sa Mexico bilang bahagi ng kanilang comeback world tour. Matatanda ang bumalik sa music scene ng BTS noong Marso matapos ang halos 4 taong hiatus para sa mandatory military service sa South Korea.
2: Along the dish!
1: Ayan na, ang dami talagang tao, hindi mahulugan ng karayom talaga. Ay, kita mo naman, o bilangin mo nga, 1, 2, 3, ang dami, hindi ko mabilang sa dami. Kaya sana, bonggam-bongga na ang 2027 dito ang BTS. Yun na yun. Samantala sa oras na
0: 9:15 sa buong kapuluan ng Pilipinas.
1: Nako ha, bago natin introduce ang ating special guest. Kuya Zaki, bibigyan na ba natin ang ating report?
0: Pero bago yan, Papa Awel, maraming salamat muna. Announcement, araw-araw na nga po sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit na nga po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026.
1: Yes, congratulations sa atin at syempre maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Ayan, Zach, okay na ba? Okay. Mamaya po, abangan po natin sa ating pagbabalik. Makakasama po natin, nako, legend kung legend ito. Dahil kung kahapon meron tayong Miss Joy Cancio, ito yung mga sabayan ng mga BMW dancers, yes. Dyna, Vicor, ganun. May mga solid gold pa yan. At ito, Mama Jaya, pag sumipa ang Daddy Wawi ng paa, tiptoe talaga ganyan, abot hanggang kisame. Ganun, kataas yan.
0: Kumbaga parang flying kick.
1: Ay, of course. score. Naku, off score? Ito na nga, makakasama natin mamaya ang talent manager, choreographer, and dance director na si
0: Wawi Rojas.
1: At syempre, ang singer, performer, and comedian na gumulat at nagpahanga sa atin sa X Factor. Naku, siya na ngayon na isang bongga kanay kung meron tayong bongga kadyay na si
0: Osa.
1: Yes. Maganda yung may papiyok ha. Ano kasi na nakabara? Para may peste.

0: Tinatawa ako. Hindi ko alam kasi kung babanggitin ko yung Osang o yung Jeff Osang Sullivan.
1: Kailangan nyo pong pangalan kasi yung cheque doon nakapangalan. Dapat mga ganun. Kaya ka na ngayon.
0: Ano ba nasabi ko ba yung Jeff or Osang na lang?
1: Pero may in love naman tayo sa isang recording artist, ambassador, and TV commercial model na si Josh Medina. Lahat ng iyan sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
0: Alam Nyo Na.
1: Alam Na Din.

0: Basta AM DZMM.
1: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Responsible gaming at Pagcor.ph.
3: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-Strenta. Una sa balita, una sa public service.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: May slim rin. May multivitamins pa.
9: Yan, ang Liveride Pro.
8: Tulong sa pangangalaga ng atay.
9: Liver up na tayo.
8: With Liveride Pro.
9: May slim rin.
8: May multivitamins pa.
9: Yan, ang Liveride Pro.
8: Tulong sa pangangalaga ng atay.
9: Liver up na tayo.
8: With Liveride Pro.
0: Basta AM DZMM.

0: Alam na dis sa DZMM.
1: At nagbabalik po ang Alam Ko Na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this. Kasama pa rin pong ever laughable, ever lovable, Papa A, Awal Paz.
2: At syempre naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho.
1: Lalong nagpapungay nung mata nung sinabihan ni Daddy Wawi na maganda. May pagganyan.
2: Hindi.
1: Pero dahil po dyan, meron muna po tayong pararaan ng mahalagang report.
2: Pilipinas, mamagitan para maayos ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Narito nga po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cebu, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
3: Magandang gabi DJ Jai at Papa Awel. Ginamit ng Pilipinas ang pagkakataon bilang chairman ng ASEAN ngayong taon para mamagitan at maresolba ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Nagharap sa isang trilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit dito sa Cebu ngayong gabi sila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Cambodia Prime Minister Hun Manet at Thailand Prime Minister Anutin Chambirakul at tinalakay ang tensyon sa border ng dalawang bansa. Sa press conference matapos ang meeting, sinabi ng Pangulo na nagkasundo ang dalawang opisyal na atasan ng kanilang mga foreign ministers na ipagpatuloy ang dialogo para sa kapayapaan at kaayusan ng kanilang mga bansa. Sumang-ayon din niya ang Thailand at Cambodia na direktang magdiskusyon sa paglikha ng matibay na hakbang para mapigilan ang paglala ng tensyon at makamit ang kapayapaan at kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Ayon kay Pangulong Marcos, patunay ang isinagawang meeting sa pagpapahalaga ng ASEAN sa respeto, tiwala, pagbubuklod at pag-intindi sa bawat isa. Pinagtibay din sa pulong ang kahalagahan ng patuloy na pagtatrabaho ng ASEAN Observer Team para bantayan, beripikahin at mag-ulat sa pagpapatupad ng mga mapagkakasundo ang kaugnay ng border issue. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang tapat na pagtulong sa Thailand at Cambodia para sa tuloy-tuloy na dialogo at kooperasyon tungo sa pagtupad sa mga napagkasunduan bilang pangako rin sa kapayapaan at sa kanilang rehiyon. Papaawin at DJ Jai ang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Cambodia at Thailand ngayong gabi. Ang pinakahuling aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong Webes ng gabi bago ang formal na pabubukas-bukas ng 48th ASEAN Summit dito sa Cebu. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Salamat, Christian Yusores!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
0: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam na dis! Live!
1: At live na live ang mga idols natin. Ako hindi na nga magkamayaw dito sa loob ng studio. Meron na nagbabalitaktakan kung may gawa ba o walang gawa. Kaya gawin na natin itong guesting na ito. Kasama nga po, isa-isa natin sila nagsama sa isang frame. Josmig Medina, Osang at Daddy Wawi Rojas!
6: Yes, hello!
1: Diba, nakakatuwa naman.
7: Hello po.
1: Why? Talaga naman, sinabi lang cute sila. Isa-isa lang muna natin sila.
7: Good evening, Daddy Wawi.
6: You look beautiful and gorgeous tonight.
7: Yes. Siyempre naman, Daddy, wala to.
1: Oo, may tanong ka kagad, Daddy Wawi.
6: Magandang mo
1: talaga ang lahi nyo. May tanong ka ulit. May tatanong ka.
7: Wala siyang tatanong. Wala. Tayo magtatanong.
1: At tayo magtatanong.
7: Bisita sila.
1: O yan. After Daddy Wawi, Joss Mig, please.
8: Magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Ayun.
7: Ang gawa po ni Joss Mig.
1: Oo, ang dami ng brands na in-endorse niya. Tapos nagmodel-model. Tapos ngayon, recording artist na, ha? Diba naman?
6: Bawal kahit yung brand.
1: Bawal. Bawal po sabihin ang brand. Yung bigla kayong ma-eject dyan. Ganon, tatansig po kayo.
7: Palatas. Lalamunin ang lupa.
1: Sa NLEX na po kayo dadamputin. Yun.
7: Totoo.
1: Hanapin na po kayo. Correct yan. At syempre, eto na nga po ang nag-iisang osang The Rock Diva.
9: Yes, hello. Hello sa inyo lahat. Grabe. Iba na boses mo ngayon.
1: Yan na, diba? yun
9: medyo
1: na
9: malaki na.
1: Kung hey Pachoy!
7: Kung hey Pachoy, mga
1: kapamilya. Oo, ayun na naman. Sino po ang gustong magpahula sa akin? Ay, hindi ba?
7: Kaya ka
1: ang
7: feng shui.
9: Mag-blue ka.
1: Blue, ay, gusto ko nga.
9: Mag-ribbon, di ba?
1: Gusto ko, gusto ko
9: try
1: nga.
9: Try mo lang.
1: Try ko lang. Uy, pero ang saya natin, nakasama namin kay kagabi lang, di ba? Trending ang Joy Cancio.
9: Oo, nakita ko, Miss Joy. At nag-ano pa kayo, ha?
1: Oh,
9: may pa-dance-dance pa kayong dalawa.
1: Of course.
7: Saka yung Miss Universe 2026, Bea Milian Wendorski.
1: Correct. Wow. Her fourth time here kasi meron ditong tradition sa amin. Paglalaban ka palang beauty queen ka, pagbalik mo may corona ka na.
7: Yes,
1: hindi yung pa yun. Yes! Nag-guest sa amin.
9: Ano mo talaga siya pag nakasahid?
7: Alam mo.
9: Ayan, ganyan.
7: Alam mo.
1: Ayan.
9: Pati yung chin, di ba?
7: Walang chin. Oo. Lahat nakita niyo talaga. Alam mo. Mom.
1: May pag-mom talaga.
7: You're getting into my nerves.
1: Wow!
7: Yun
1: lang. Diba? Pero eto talaga, ha? Ang dami nagkakagulong ngayon sa worldwide dahil sa TFC live tayo. Ganda sa iWant at sa more than 1.5 million subscribers at sa YouTube. 700 plus ng ating Facebook, ha? At syempre, sa Teleradio at sa Radio 630. Ikaw ba daw talaga noon yung napapanood nila sa Germ Special? Germ Special pa talaga ang term, ha? Tsaka ano, That's no, Entertainment.
9: Diba? Oo. Discorama naman.
1: Discorama. Disco, mas luma pa. Black and white pa TV. Oo. Pero ang sa totoo, ito talaga, lagi naman paulit-ulit pinagmamalaki natin kung bakit merong naging artistang Isko Moreno at ngayon Yorme na tatlong dekada na mahigit because of Daddy Wawi Rojas. Diba? Balikan nga natin para sa mga Gen Z ngayon na mga nanonood ngayon. Kasi mga mamshis at papshis, alam na yan eh. Paano ba na-discover ang isang Isko Moreno bago pa siya mag-artista?
9: Na-discover ko siya sa Tundo.
1: Oo.
9: Sa Lamay ng Patay. Kasi yung ate ko namatay. Hindi naman mayaman yun. Patay gutom yun.
1: Why? Ano ba?
9: Sa kalsada nakaburon.
1: Oo.
9: Tapos kapitbahay niya rin si Isko.
1: Mm-mm.
9: Tapos nandun sila, naglalaro sila ng Tone 8, mga bat 15 years old siya noon. Ang ingay-ingay. Nakuha niya yung ano ko, nakuha ko yung
1: attention,
9: nakuha niya attention ko.
1: Mm-mm.
9: At that time, naghanap ako ng mga dancers ng mga bagets.
1: Mm-mm.
9: So, binigyan ko siya ng card. Sabi ko, baka gusto mong mag-audition.
1: Yan.
9: Pero, basta iba itsura niya noon, ma'am.
1: Correct.
9: Blondie yung buhok, tapos may mga anan dito. Tapos
1: sige, siraan mo pa.
9: Tinatanong-tanong
1: mo. Oo nga pala, ganun. At pinakilala siya sa Dots Entertainment na nakamaskara, di ba? Mm. Yung hindi muna siya, may pa-reveal.
9: Hindi, iba yun.
1: Ah, iba yan.
9: Medyo mataba na siya yung dinala ko sa Dots.
1: Actually,
9: hindi naman siya pang Dots talaga. By accident.
1: By accident.
9: Pinag-audition ko siya doon.
1: Na-accidente pa pala.
7: Hindi siya na-accidente. By accident.
1: Ay, yun pala.
9: Yung choreographer ng Dots Entertainment.
1: At saka, hindi lang siya, sabihin na natin, ipagmalaki na natin, choreographer si Daddy Wawi ng Dots Entertainment. Tapos Germ Special, yan di ba?
9: GMA Super Show,
1: ganun.
9: Lahat ng mga big events, like Correct. FAMAS,
1: Mm-mm.
9: concerts.
1: Correct. At ikaw mismo ay dancer ng BMW.
9: Movie producer din.
1: Di ba? Yan ba ang reason at ikaw din nakadiscover sa ating napakagwapong Joss Mig Medina?
9: Ito ba yung accident din?
1: Na-accidente na naman.
9: Amisyosang, by accident din.
1: Ang laking accidente. Kasi bongga ang kanyang career,
9: yes.
1: Di ba? Josh? Anong gusto mo tawag sa Josh? Mig o Medina?
7: Josh Mig. Hindi. Josh Mig.
1: Josh Mig, yun. Napaka swerte mo dahil so, under ka ng BMW 8
9: yes,
1: Productions, Entertainment. Oo. Anong pakiramdam mo? Artista ka na. Recording
10: una
1: artist
10: po,
1: pa.
10: Sobrang swerte ko po. Si Daddy Wawi po yung manager ko. Lahat po binigay niya sa akin. Yung makakaya niya po. Yun po. Kaya po, every projects po, sinisigurado ko na magagawa ko yung best.
9: Di ba? Pag mga baguhan, ganyan
1: mga salita. Abangan natin. Pabahala na natin.
7: Fast forward, diba?
1: Okay, after 10 years, guess ka ulit, ha?
7: I need to grow as a person.
1: Yes, ganyan. Diba,
7: marami akong natutunan sa kanya, pero ang tao talaga, siya diba, kailangan.
9: Diba, ganyan din grow ganyan, sa manager mo?
1: Ay, hindi! Hindi ganyan! Maayos kami! Oo, bago ako naging kay Direk Mato Viera, hindi ako na ganyan.
9: Nalokas sa awin!
1: Tinapos ko lang maayos yung kontrata ko sa Adi Wow.
9: Ikaw naman.
1: Mukhang papunta na ng blind item ito na inaano natin na iniiwasan natin.
7: Okay, ay,
1: okay lang yan.
9: Kaya nyo ba?
1: Kaya yan. Okay. Pero ito kaya yun kaya natin ng superpower na talent ni Osa.
9: Yes, hello po. Di ba babaeng babae?
7: From hello, hello po.
1: Pero talaga matagal ka nang namamayagpag sa mundo ng stand-up comedy.
11: Yes, opo.
1: Ganyan. Tapos Since
11: 2001 ako nag-start.
1: Oo.
11: Then nag-audition ako sa The Library.
1: Mm-mm.
11: Yung The Library is ano doon lahat ng mga ano mga komedyante na kilala ngayon. Tama. Like Vice Ganda, who Terry Honor, Philip Lazaro, Jan I de las Aras, Alan K.
1: Yes.
11: So parang ako yata yung ano
7: Ray Kilay.
11: Ako ya Ray Kilay, yes. Ako yata yung
1: Vibora.
11: Vibora.
9: Patalam na alam mo.
7: Hindi kasi mga friends natin
11: sila. Tropa.
7: Mamu Andrew Dereal.
1: Yes, Mamu Andrew. Ka,
7: diba? Pero kasi nung bata po ako, nandun na po ako lagi talaga.
9: Ang bata pa nung nakachero ka.
7: Yes.
1: Yun, diba? Oo.
11: Tapos yun po, ako po yung ano, ako po yung pinaka parang nag-audition na pumasok sa butas ng karayom.
1: At nagkasya ka?
11: Yes.
9: Kalaki mo yan.
11: Bayad pa kasi ako dati before.
9: Oo.
1: Diba? O Daddy Wawi, sinabi ko sa iyo dati.
11: Nakita niyo yung picture ko eh.
1: Yeah.
11: Tapos, syempre, ibig sabihin na parang butas ng karayom na pumasok. Kasi, ang mga manonood sa iyo, hindi mga ordinaryong audience.
1: Totoo.
11: Komedyante. At andun sila lahat. Vice Ganda.
1: Yes.
11: Lahat ng mga magagaling na entertainer.
1: Who's who? So, paano
11: mo mapapasaya yun? Ikomedyante na yun.
1: Correct.
11: So, yun po. So, nung after na nag-audition, hindi ako makapaniwala na nakapasok ako. Tapos, napasaya ko sila lahat. Tapos, tatlo kami nun eh.
1: Correct.
11: Ako lang yung natira.
1: Oo. Parang naisip rin natin kung paano mo pinasaya yung sa X Factor. Kasi may gulat factor ka nun eh. Hindi mo inaasahan, babaeng babae, biglang, di ba? Saan mo kinukuha? Talent ba talaga yan? Or pinractice mo pa rin? Or somebody discovered it for you? Uy, subukan mo to para maiba ka sa mundo ng stand-up comedy.
11: Ano po, pinag-isipan ko siya. Kasi nung time na nasa comedy bar ako, meron na kasing ano, nung nakapasok ako is, hindi talaga ganito yung boses ko. Boses babae ako.
1: Oh, oh.
11: At ang makinakanta ko mga Marimar, mga Talia talaga.
1: Yeah,
11: oo, okay. Malayo, di ba? Mga Espanyol na ako, kaya nila ako pinili kasi wala pa kumagawa na ganun. So, nung time na yun, nanalo ko ng Entertainer of the Year to 2011 kasi sabay kami ni Petit, nagtay kami dalawa. Pinag-show kami. Tapos sabi ko, gusto ko kakaiba naman ang gagawin ko. So, nagtry ako mag-rock na hindi ko alam na aksidente rin na nagganoon pala yung boses ko. Kaya pala mag-growl. Tapos hanggang sa nadire-diretso na sabi ko, sige, may Anton Diva na, Regine Velasquez, mayroon ng Poca, Lani Misalucha, Mary Kilay, Jaya. So, try ko naman mag-rock. So, yun nga po, dun siya nabuo.
1: Yes, go.
9: Kasi may napanood din akong parang ganyan, babaeng babae, tapos biglang naglalaki, nag-Tom Jones. Sino ba mas original?
11: Ako na una sa
9: kanila. Ikaw ba o sila?
1: Yung tatlo?
9: O mistress? O ikaw?
11: Ako na una, year 2012.
9: Hindi ka na nabigyan exposure?
11: Afternoon. Hindi kasi afternoon, dire-diretso na yung show ko ng iba-ibang bansa, naka 20
9: because
11: countries ako.
9: Wow. Because of X Factor.
11: Opo.
9: Doon ka nagsimula.
11: Hindi, doon ako nakilala.
9: Nakilala. Kasi
11: viral kasi yung video.
9: Televised.
11: Yes.
1: Oh, oh.
9: So ikaw original, hindi yung tatlong mistress. Tama ba?
11: Kailan ba sila? Year 2012 ako, tapos siguro mga 2 years before, and then sa PGT sila.
1: Oo.
11: Opo.
9: Nauna sila na-expose kaysa sa'yo.
7: Sinabi
11: ko dito,
7: Daddy Wawi, si Kampalat.
1: Alam mo, gabi-gabi namin kayo pinapanood. Kayo ang paborito naming panood na talk show.
9: Sabi ba sa inyo kung kakayanin nyo?
1: Hindi namin kinaya, di ba? May guess pa ha? Hindi pa namin natatanong ang bongga kanay.
9: Okay, sige, go.
1: Pero siyempre, lagi natin kinukwento yung mga nakikinig sa radyo at sa manood. Sige, sinasabi nyo, maganda yung boses, malaki yung boses, ay ipakita mo nga. Isample na kagad natin.
9: Patunayan mo kagad, go!
1: Yung nagpasikat kay Osang.
11: Yung,
9: chorus na.
11: Napakaganda po nito. Talagang special tong kantang to. Para sa mga nanay.
9: Ang mga bonggang nanay.
11: Bonggang nanay. Okay, para sa inyo. Ready?
9: Go!
11: Bawat galaw mo, buhay na buhay.

0: Bongga kanay sa kanyang pagmamahal, ang buhay may saya.
1: Yes. Mapapanood niyo po linggo-linggo ang Bongga Kanay dito po sa DZM.
2: Bongga Kajay yon.
1: Bongga Kajay.
3: Bongga Kajay.
4: 12:30 p.m. and every Sunday.
1: Ayun. Oh, kasi meron siya ng Bongga Kanay. Oo, yun. Uy, ang ganda. Siyempre, creation mo to.
4: Yes.
1: Bakit ka nag-create ng ganitong kanta? At bakit pang Mother's Day ang ano mo?
2: Wala, bigla lang naisip, may accident din.
1: Oh, ang daming accident.
2: Accident prone area ito. Tapos naghanap ako ng singer. May accident din. Kaka-scroll ko. Sabi ko, si Osang kaya? I-try ko. Nag-inarty pa. Pag-iisipan pa daw niya.
1: Finally, kasi yung boses sa kanya sa Bongga Kanay. Eh, kasi techno-rock diva ito
2: So kasi, nag-try kami. Take one lang. Ang laki ng tinipid ko sa recording.
1: Talaga naman.
4: Kasi per hour eh.
1: Akala ko per kilo.
2: Hindi. Ay, iba ba yun?
1: Ah, di ba yun? Iba yun? Per hour pala. Di ba naman?
2: Swak sa boses niya talaga.
1: Correct. At nag-ano, may sagutan sila ni JM.
2: Actually, Josh siya ang pop rock. May version, dalawang version.
1: Okay.
2: Isang rock talaga.
4: Ilan taon na si Josh?
1: Oo. Ilan?
3: 16 years old.
1: 16 years old. Oo. Patnubay ng magulang kailangan. Andito naman ang kanyang parent. Correct. Ang kanyang guardian. Oo, guardian. Yun. Thank you very much. Ganyan. Siyempre, may mga kanya-kanya kayong projects, di ba? Na mga abangan. This is the time now para ma-promote nyo ito. Promote kasi abangan kayo, lalo saan-saan yan? Meron bang grand launch yan?
2: Kanina, nag-launch na kami sa... Pwede bang banggitin?
1: Sige po, go.
2: Sa GMA 7.
1: Yan.
2: TikTok lock.
1: Wow. And
2: then, meron na rin siyang guesting or itbulong. Laga.
1: Uh-uh.
2: And then, yung May 9 nyo.
5: May 9, ayan po, sa UP Diliman. Uh-uh. Ano po ito, as isa sa mga parang project pasumba ng mga nanay.
1: Wow! Mother's Day.
2: And then, sa Mrs. Universe, this June. This June. Si Osang tinatawag.
1: Diba naman? Manager kasi, ikaw may hawak ng schedule kasi.
2: Baka pagalitan mo naman kasi
1: ako. Alam, hindi naman. Oo.
2: Naalala ko tuloy yung nahulog ka dun sa...
1: Huwag ka maingat!
2: Nagsushooting
1: kami. Nagsushooting kami.
2: Ang landi-landi. Ganyan. Project mo ako. Project, hangin. Bundok yun na hais. Bundok. Sa 10-wheeler.
1: Oo.
2: Sa ano? Urong. Nahulog. Asa na si ano? Pakita na kagalan siya.
1: Nalaglan. Tapos sabi ni Direk, take na tayo. Iika-ika ko. Nag-take kami.
4: Kailan yan?
1: Movie natin
2: two years ago.
1: Yes, 2 years ago. Ganyan. Sa Mindanao area, umakit talaga tayo ng bundok nun, di ba?
2: Siguro mga 10 feet yung ano niya.
1: Actually, nilaglagan ko. Mataas.
2: Kaya ka ba?
1: Ganda maingay.
2: Kaya napilay.
1: Guest ka dito, di ba, Daddy Mari? Di ba guest ka?
2: Sabi po.
1: Nagpa-promote
2: ka. Di ba sabi ko niya kung kakayanin mo ako?
1: Kaya naman. O sige naman. Pero eto na, syempre pag Daddy Wawi Ross, ang dami talagang artistang nakakabit sa'yo, ganyan. Di ba? Pag sabing Daddy Wawi, lahat na from Concert Kabit? King to... Hindi, yung nakadikit yung pangalan, ganyan. Pero ang nagtanong kasi, before kami sumalang dito talaga, si Isko Moreno lang ba daw ang nag-iisa mong hinandal? Syempre si Joss.
2: No, I handled also Glydel Mercado, which I made her grand slam yung best supporting actress.
1: Oh, di ba magandang trivia?
2: Ang dami. Oh. Alencia, yeah. Carla Estrada, Troy Montero, ang pangatlo kong si Mika, kailang lumaki ulo, tsugi ka agad.
1: Di ba may pagkakas?
2: Mahabang story. Ayan, gusto mong balikan?
1: Sige na, sige na. Go diretso tayo.
2: Marami pang iba.
1: Marami pang iba, di ba?
2: And then yung mga produce ng concert local and abroad.
1: Nako. Nako, ang daming gusto mag-subscribe sa inyo. Please promote your respective social media accounts.
5: Bongga Kanay, available na po siya sa any platform ng social media. And Spotify, yan. Pwede nyo na po siya i-download.
2: At yung music video,
5: ayan. Tapos, pakinggan nyo rin po ang version ng pop rock, ayan, ni Josh Mig.
1: Ayun.
5: Ng Bongga Kanay, para sa mga bagets naman to.
2: Parang awa nyo na po, ano po natin, ang itangkilikin po natin ng Bongga Kanay.
1: Ang ganda ng
2: para dun sa may mga nanay na at doon sa mga anak na may mga bonggang nanay.
1: Tama.
2: You download it and din sayawan nyo. Yes. May TikTok na rin doon. Bigalo nyo sa mga nanay nyo. Sa mga bonggang-bonggang yung nanay. Kung hindi bonggang nanay nyo, huwag nyo nang sayawan.
1: Hindi, tsaka yung mga tatay na nagpe-play din ng role as nanay.
2: Nanay,
1: kasi
2: yes.
1: May mga tatay ang mga na Becky. Nanay din. Yes, mga tatay at nanay. Oh. O Josh Meek, ikaw ang iyo pong social media account, please.
3: You can follow my Facebook page, mm-hmm. Josh Meek Medina, mm-hmm. and my TikTok and IG, Miggy Medina.
1: Ayun. Ako, very nice awesome. Naman.
5: Awesome. Yes, ang akin namang regular show ko, mapapanood niyo po ako sa Comedy Bar ni Mr. Alan K, ang Clowns Republic. Mm-mm. At syempre, meron din akong page sa Facebook, Rockers, at syempre ang aking TikTok sa Tosang Rock Diva.
1: Oo. Oh, oh.
5: Pwede niyo kayo follow no, para malaman niyo yung mga gigs, ang mga shows ko.
1: Ayan, yes. Napakahusay. Opo. Napakahusay.
2: This is the best song talaga for your mother.
1: Correct. Napo. Mag-TikTok na kayo, isama niyo si nanay, sabay ninyo, mag-dance TikTok yes. kayo, bongga kanay. Di ba naman?
2: Hanapin niyo lang yun sa TikTok at yes. yun lang kayo masusundan.
1: Yes.
2: Kayong dalawa mamaya ha, mag-bongga kanay.
1: Yes. Naku, maraming salamat, Daddy. Wow.
2: So, tayo.
1: Josh Meek and
2: darong oras ang biyahe ko.
1: At kanina pa siya nandito, 6:30, andito na siya. Yes. Wow naman.
3: Talaga.
1: Di ba naman?
2: Pababan ka na dyan. Pagbawasan
1: na late. Ay, maraming salamat daw po. Nanonood po lahat ngayon ng mga Manilenyo sa inyo.
2: Binabati ko pala si Mayor Scumoreno, si Councilor Joaquin Dumagoso.
1: Nako,
2: ha, dalawa na.
6: Nako, si Joaquin, lagi namin kasama yan sa TikTok. Nagkukulitan kami niya ni Joaquin sa TikTok. Ganyan. Oo, District 1. Yes. Yes.
2: Sa lahat ng mga nanay, yes. Happy Mother's Day.
5: Happy Mother's Day.
1: Happy Mother's Day. Salamat sa bongga kanay.
2: Especially sa asawa ni Isko, si Dainy. Yes.
1: Ayun.
6: At sa kanyang panganay na ano, si Patrick.
1: Yes. Oh,
6: hindi kasi boss ko dati sila Patrick tsaka
2: boss
6: sila.
2: Boss lang.
1: Yes.
6: Boss ko, okay. Ayun na. Naman.
1: O yan.
2: Wow, yun.
1: Yes. Wow. At kung may gwapo po, meron tayong maganda at sexy na makakasama pa dahil susunod na ang beauty queen and content creator na si
6: Lars Pacheco.
1: Para lahat mapasabi ng alam ko na.
6: Alam nyo na.
1: Alam na din.
7: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM. Basta AM, DZMM. For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May silimarin, may multivitamins pa.
10: Yan, ang Liver Aid Pro.
9: Tulong sa pangangalaga ng atay.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
7: Basta AM-MM!
11: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
9: Liver Aid Pro.
10: May silimarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
13: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
13: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi. At malaman ang mga tamang impormasyon.
13: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.
1: Mga kapamilya, ang oras sa buong kapuluan ay 9:44 ng gabi.
14: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really great desserts.
15: Basta A-list sa showbiz.
16: Alam na this.
1: At nagbabalik po ang alam na this. Kasama pa rin pong ever lockable, ever lovable, Papa Awal Paz.
6: Kailin ka bonding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
1: Mga kapamilya, bago po ang napakaganda at napakasexy at napakatalinong guest natin, bigyan daan muna natin ng mahalagang report na ito. PGMN founder Franco Mabanta at apat na iba pa nasa NBI custodial facility na sa Muntinlupa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
17: Papa Awel, Mama Jaiho, nasa custodial facility na si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at ang apat na iba pang inaresto ng NBI sa isang entrapment operation. Matapos umanong kikila ng mahigit sa 300 million pesos, kapalit ng hindi paglalabas ng isang 90-minute video expose ng umano'y ebidensya sa malawakang korupsyon ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kanina ay namataan natin ang ilang miyembro ng legal counsel ni Mabanta at ng apat na kasama niyang inaresto. Pagpasok ng mga abogado ay nagtungo sila sa holding facility kung saan nag-aantay si Mabanta at nagkaroon pa ng pagkakataon na nag-akap ang mga ito. Sa mga sandaling ito ay kinakausap ng kanilang legal counsel si Attorney Bernice Rodriguez, yung kanyang mga kliyente, at dahil nga mahigpit ang seguridad sa loob ng custodial facility ay hindi pinapayagan na makapasok ang mga miyembro ng media. Inaasahan naman na magbibigay ng panayam ang legal counsel ni Mabanta na si Attorney Bernice Rodriguez makalipas lamang ilang sandali, kasi sa mga sandaling ito ay nag-uusap pa rin si Attorney Rodriguez at yung kanyang mga kliyente, si Mabanta at yung apat na iba pang inaresto ng NBI. So yan muna ang update mula rito sa Muntinlupa City. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
6: Maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Bert Dizon.
13: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
16: Alam na this!
1: At nagpapatuloy nga po ang Alam na This. Naku, excited kami ni Mama Jaiho sa pagbabalik ng ating special guest. Kahanga-hanga talaga ang kanyang talino. Ganda. And it's about time na magkaroon naman siya ng sarili niyang talk show, ang With Lars. Kaya Mama Jai, nandito ng ating beauty queen and content creator na si
6: Lars Pacheco. Hello. Ito na. O, batiin mo lahat ng mga fans mo, Lars.
18: Hi, my waters. Ayan, sa lahat na nanonood ngayong gabi, hello po sa inyong lahat. Magandang gabi.
1: Yes! Naku, mas pinagandang pa ang gabi ngayon. Dahil syempre, ang mga fans mo noon sa Miss Q&A pala, ay, bet ko talaga yan. Napakagaling, di ba? Ang dami nang nangyari since all your achievements, pati ang yung mga air national stints, di ba? Diretso na tayo dito sa iyong program.
18: Yes.
1: Paano mo na-conceptualize ito? Kano idea to? May nag-suggest ba sa'yo or was it your original idea?
18: Actually, it's my original idea kasi once I competed in Miss International Queen Philippines 2023, mm-mm, parang that's the end na of my pageant journey eh, kasi I've represented Philippines na.
1: Yes.
18: Parang inisip ko, wala na akong masasalihan pang iba kasi parang that's the top na eh ng trans pageantry.
1: Mm-mm.
18: So parang I want something na parang iba naman, mm-hmm, di ba? Kasi kung wala na akong pageant, so ano yung gagawin ko sa life, di ba?
1: Mag-host sa mga pageants.
18: Pwede, di ba? So I do some appearances as judge, host, ganyan.
6: Mm-mm. Hindi, tsaka at the same time, di ba? I remember before nakapag-guest ako sa Showtime Online, parang isa kayo sa mga original host talaga bago pa yung mga ngayong nag-host.
18: Correct, totoo.
6: Di ba? Meron kayong mga naging experiences kasi kayo yung mga parang naging contestant sa mga naging patimpalak sa Showtime.
18: Yes, yes.
1: Panahon pa nila Kuya Kim at Yenza.
18: Totoo.
1: Di ba? Ang saya-saya niyo noon.
6: Tama, di ba?
18: Totoo, totoo.
6: I remember, the first time na nakilala ko si Lars, nag-judge ako sa Tondo.
1: Wow.
6: Di ba? Nag-judge ako. Baby girl ka pa nga noon.
18: Bagets.
6: As in, bagets na bagets ka pa noon.
1: Nene.
6: Nene. Pero Ine. Sobrang ganda na talaga nitong si Lord.
1: Hanggang ngayon naman, no?
6: Hanggang sa nirepresent niya ang Philippines sa Miss International Queen, di ba? Mm. And sabi mo nga, parang tapos ka na dun sa era of your pageant journey. Mm-hmm. Ganyan. Ngayon, as host ka naman.
18: Yes.
6: Siyempre, di ba? Sa pagiging host, ikaw ba nagkaroon ka ng pa-workshop, training, nag-seek ka ba for help? Kasi siyempre, hindi ganun ka help, hindi ganun ka dali ang mag-host talaga. Lalo na kapag ka depende pa sa mood ng guest mo.
18: Totoo, ganyan. Totoo. Yung workshop wala, pero I've tried once kasi parang nasa isang event ako and then yung host, hindi siya dumating.
1: Mm-mm.
18: So parang impromptu, parang oh, ikaw Lars, do the hosting, ganyan. So parang na-challenge ako and then it turned out great naman. So parang okay, kaya ko pala. So parang after nun, parang tumatanggap na rin ako ng mga hosting, ganyan, sa pageants, ganyan, mm-hmm, events and all. So parang ah, okay, sige, kaya ko rin naman palang mag-hosting ng mga events, ganyan.
6: Totoo. Sa May 8 ang pilot episode.
18: Tomorrow!
6: Yes! Oh, yes, May 8 tomorrow. At ang pinag-uusapan na, kasi kanina nakita ko na yung pinaka-trailer or teaser.
1: Yes.
6: Ang mga kasama niya ay ang trending na marunong ka bang sumayaw, Lars.
1: Oh, diba? Diba? Oh.
18: Grabe na.
6: Makakasama niya si Ann Patricia Lorenzo na kung, yes, saan naging grand title ng Miss Q&A kasabay niya sa MIQ before na matinding awayan online.
18: Totoo. Yes. Very controversial.
6: Ang naging experience mo sa pakikipag one-on-one in-depth interview with, of course, parang kayong pinagbabangga talaga palagi.
18: Totoo. Parang nung feud namin before 2023, parang hindi ko na ma-imagine na parang magkikita pa kami ulit.
1: Mm-mm.
18: And having a talk show, ay parang siya yung pilot episode guest, mm-mm, ko. So parang it feels good lang na parang, ah, talaga, time heals all wounds. So, parang gano'n.
1: Correct. Alam mo, nakakatuwa at nakaka-excite yung pilot episode mo, ha? Kasi yung 3 segments, kaabang-bang-bang.
6: Yes,
1: nakakatuwa kasi, di ba? O, ito, Daldalan with Lars. Yung dal spelling ng dal, D-O-L-L.
6: Oo.
1: Anong mga Daldalan with Lars? Anong mga pag-uusapan dito?
18: Actually, sa Daldalan, just the typical interview question and answer, life challenges, success, how you, mm-mm, started, if you're a CEO or if you're an artist, ganyan.
1: Yes.
18: So yun, parang typical na question and answer lang with the guest.
1: Oh. Eh, ito namang mirror, mirror on the wall. This is your Lars chance. Ano naman to?
18: So parang kasi, favorite line ko before, nung bata pa ako, marang mirror, mirror on the wall, who's, mm-mm, the fairest of them all.
1: Uh-oh.
18: So parang in-incorporate ko siya dun sa talk show na I want something na makaka-relate yung guest. Like, mm-mm, if you flash a video or a photo na something important sa kanya. Parang, ano yung Lars... If this is your Lars chance to say something to that photo, parang ano yon?
1: Ang witty. Ganon. Oh, eto pa. Wish ko Lars. Ayaw. Ano ito?
6: Yeah, wish ko Lars.
1: Oh, wish ko Lars. So,
18: that's the last segment. Parang pinakalas. And I want kasi, di ba yung mga different talk shows, parang chikahan lang, ganyan. And then it tapos na. So, dito, sa so, Wish ko Lars, meron kaming, like, for example, content creator yung guest.
1: Mm-mm.
18: And diba, usually, kapag mga content creators, meron yung mga fans na parang, pwede nyo po ba akong bigyan ng ganito? Pwede nyo pa akong i-shout out?
6: O
18: ganyan.
6: Kaya arbor po yung jacket nyo.
18: Oo, ganon. So, parang I want that segment na ma-fulfill yung mga...
6: Fantasy
18: ng mga fanay, di ba? Yeah, na yung guest yung makakapagbigay nun.
1: Oh,
18: or ako, ganun.
1: Oh, eto na, syempre kami ni Mama Jaiho, alam namin paano mag-handle ng program. For example, itong 1 hour, bitin na bitin kami.
18: Mm-hmm.
1: Ikaw may 3 segments. Gano'ng katagal itong with Lars na program mo?
18: Actually, merong something special dun sa show namin. Kasi... Once na na-reach na namin, like for example, 7 minute lang yung per segment.
1: Yes.
18: May mag-OMG sound. Like, okay. Parang wang-wang siya. You have to stop and then proceed to the next segment. So sometimes kulang talaga.
1: Diba?
18: Lalo na pag-interesting yung usapan.
1: Totoo.
18: Dun sa sa guest.
1: Correct. Mukhang puro daldalan. Daldalan talaga all throughout yung tatlong segments na yan, di ba? Naku, isa samantalin rin namin dahil nandito ka naman. And of course, ikaw ay napaka-relevant, Lars. At ang mga opinion mo ay talagang tinatanggap at inaabangan, di ba ganyan? Baka may opinion ka naman or anong stand mo, POV mo. Siyempre, nag-host ang Marina Summers, di ba?
6: Doon
1: sa Miss Universe, trans woman. Tapos nakatanggap pa siya ng mga pangbaba sa parehong community. Ganun. Anong stand mo dito?
18: Well, unang-una, kaya hindi natatanggap ang LGBT community kasi mismo tayo inside the community, tayo yung naghihilahan.
1: Yeah.
18: Tayo yung nagsisiraan eh. Kasi parang, there are people na when they see people succeed, they want parang to put them down. Mm. Diba? Hindi ba pwedeng lahat tayo umangat and lahat tayo maging masaya. With Marina Summers hosting the Miss Universe, it's a win. Not mm-hmm. just for her, but for the whole community. Kasi who would have thought na merong isang organization or isang pageant na talagang big deal pageant sa Pilipinas na magbibigay ng tiwala sa isang trans woman, 'di ba? Usually ang nabibigyan lang ng opportunities is yung mga babae, mga lalaki, yung mga kilala talaga and mm-mm. all. Pero siya to host it alone herself, 'di ba? Parang usually before parang may mga babaeng host pero may mga co-host sila.
1: Mm-mm.
18: Pero to entrust the Miss Universe organization to entrust Marina Summers to do it alone, parang mm-mm. grabe yung tiwala nila, 'di ba? And correct. That alone is a win for the community. So parang yung mga ibang nagsasabing bagot or parang tsaka or bakit
2: sino ba yun?
18: Nag-public apology naman na si Angel Galang. So ano na natin, 'di ba?
1: Pinangalanan talaga. Kami ingat na hindi pa pangalanan nung nag-uusap, pero at least ayan na. Pero sabi mo naman nag-apologize.
18: The public apology na, and also Maxi naman din. Parang as a kuya talaga ng pamilya. Hi Maxi. Siya talaga yung nag-guide sa correct. Sister niya.
1: Oo. Ayan, syempre, halos na-try mo na. Sabi mo nga, end of journey na ng iyong pageant world, ganyan-ganyan. At eto na, talk show na. At syempre, napatunayan mo na rin na nag-host ka rin sa It's Showtime. Eh, pati ba yung iba pang larangan ng entertainment industry, papasukin mo din?
18: I'm very glad, Papa Owell, that I signed with Star Image.
1: Ayan na.
18: I signed with Star Image last year. Mm-mm. And then, sabi ko nga, parang, ako kasi, optimistic akong tao. Like, mm-hmm. I really want to learn new things. Mm-hmm. Like, if nagawa ko na to, parang I want to try others. Mm-hmm. So, I tried then. We had a series entitled She Loves Me, He Loves Me Not. So, parang I'm trying to do acting, ganyan. You know, hosting and all. So, parang sige kung kaya mo, girl.
2: Nabanggit mo yung series. Yeah, syempre, isa sa ano, malapit na kaibigan ko yan, si Matt Cruz.
18: Si Matt.
2: Kamusta kayo? Ano na ba talagang real score ninyo? Kasi maraming fans ninyo. Of course, nagtaabang kayo ba'y mag-jowa na? Madalas kayong nakikita na very sweet sa inyong mga contents. On and off ka. May mga nahuhuli kayong mga videos.
1: Mm-mm.
2: Oo. Siya na ba ang bagong nagpapatibok sa iyong puso?
18: Well, Matt is my workmate and also nagkakaintindihan kami sa kung ano mang dapat namin pagkaintindihan. Parang yun lang muna.
1: Oo. Kumbaga, masaya kayo na masaya magkatrabaho kami, kayo.
18: Magkatrabaho
1: workmate with workmate. Workmate na si ano kay workmate kay workmate, di ba naman? So ayan, eh ang iba pang industriya, kunwari balak mo rin ba mag news presenter kasi di ba nag-host na si Marina Summers ng pag si Akalad Karen naman ay yan broadcasting naman. Gusto mo pa rin bang i-try yun kasi syempre you continue to grow.
18: Yes.
1: Parang hindi naman syempre parang bawal magsabi ng huli yung last word na ay ayoko na mag-pageant. Eh paano kung hilahin ka na naman, balik ka na naman,
18: diba?
1: Sa pageant?
18: Ganun lang, parang sometimes pag hinahanap ng katawan mo, you still join pero like not the focus, yung iba na yung ano mo, yung priorities mo as a tao.
1: Correct. O yun. So ang iyong With Lars na talk show ay iikot sa entertainment, inspiration and advocacy. Nakubalikan nga natin yung syempre yung entertainment, alam na natin yan. You can provide inspiration. Yes, of course naman, your stories. Ano yung advocacy mo dito?
18: So, class 2024, I confessed that I get addicted to online gambling.
1: Okay.
18: Yeah, that was 2024. Mm-mm. And right after that, I realized na parang hindi ka talaga mananalo sa sugal, kahit anong sugal pa yan, whether it's online or physical casino, ganyan. So, I advocate against online gambling since 2024 up until now. That I really encourage people not to try it. Kasi sometimes people say na, okay, may control naman kami, ikaw kasi wala. That's why you lost. Still, dadating kasi yung peak nung point sa buhay mo na you lost control. Pag na-addict ka na, like, if you get addicted to it. So, parang ako, I share my experiences as someone na talagang na-hook into it. Na parang don't try it. And also, I encourage din yung mga ibang influencers na sige, if you want to promote, go promote. Pero don't fool your followers na they can win talaga.
1: Yun, at least ayan na. Ang maganda yan dahil yan na yung panawagan. Na, dahil based on experience. Correct, yun.
19: Saka hindi lahat matapang ha, at may courage na i-reveal. Hindi lahat matapang at may courage na i-reveal yung kanilang naging experience talaga. Kasi diba, lalo pag public figure ka, sasabihin na parang, ay, paano ka naging public figure? Ikaw mismo, eh, nagkakamali. Diba?
1: Correct.
19: Dun, masasabi na isa kang mahusay na ano, na nakakapag-influence to your listener by using your platform.
1: Correct. Nakakatuwa. Nako, eto na, last na for me. Kasi syempre, oportunidad na to para sa isang Lars Pacheco. I want to know your insights naman. Lalaban tayo sa Puerto Rico, Miss Universe, si Bea Milan Wendorski. Ano ang iyong ano, ang iyong vibes dyan sa kanyang pag-compete?
18: As I see her as a Latina slayer talaga. Okay. Like parang every time she's out and she steps out of the room, parang hindi pwedeng hindi mo siya mapapansin. Mm-hmm. Hindi mo siya makikita. Actually, during her journey sa MUPH 2026, parang somehow she's an 80% clear winner na.
1: Yeah.
18: 'Di ba? Magkakatalo na lang sa fate and destiny that night, pero still the stars align for her. And I think ang tagal na nating walang crown, so parang it's time now for 2026 to get back ours.
1: Yeah. Nako, babalikan natin yung statement ni Lars pag nakuha na natin ang fifth crown para sa Miss Universe. Correct, thank you very much, Lars.
18: Thank
1: please
18: so
1: promote
18: much.
1: With Lars and ang iba mo pang ganaps at syempre social media account.
18: Ayan, mga kapamilya, iniimbitahan ko po kayong manood ng With Lars, My New Chapter, a talk show wherein we will discuss at pagdadaldalan natin ang mga inspirasyon, iba't ibang kwento ng buhay ng mga influencers. Kahit maging normal na tao, pwedeng mag-guest. So With Lars, ayan, abangan nyo po yan. Pilot episode po namin, May 8, 2026, 6:30 p.m. sa Star Image Digital Network, also on Spotify, Facebook, and YouTube. Ayan, dyan nyo po yan mapapanood. And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa mga projects namin with Star Image. And of course, Star Image, thank you so much. And Papa Owell and Mami Jaiho.
1: Yes. Thank you very much, Lars. You made our evening extra special.
19: Napaka-sweet girl niya. Kasi yun naman talaga yung branding mo, di ba?
1: Yeah. Prim and proper.
19: Yes, totoo
1: diba? Yan. Girl na girl.
19: Truly.
1: Babaeng babae. Maraming salamat, thank Lars you. Pacheco. Nakuabangan natin yan yung kanyang launch, premiere ng kanyang With Lars.
19: At saka napansin ng mga netizens sa ating YouTube channel. Yes. Sabi nila, RGB ang color nyo to na.
1: Correct. Okay.
19: Very EDSTs and red, green and blue.
1: Kapamilya forever. Love. And I love my family. Yes. Nako, nag-practice ba ang Lars Pacheco ng Alam na Diyes?
19: Nako, parang feeling ko kayang-kaya niya.
1: Kayang-kaya niya yan. Dahil nagdaan na nga pong isang oras ng balitang showbiz ng walang mintis.
19: Advance, happy fiesta po sa lahat ng mga taga-apalit sa may Makabebe, Pampanga. Siyempre naman, kami po ang mga ultimate source sa mga pinakamaiinit na ganap sa inyong mga paboritong artista.
1: Susunod na pong inaabang ang Love Connect with DJ Monica na napakaganda, pretty, na parang pang ano din to, pang beauty pageant. Then ako pong inyong ever laughable, ever lovable, Papa Owl Paz.
19: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ko po, si Jaiho.
1: Sabay po kayo, alam ko na.
19: Alam nyo na.
18: Alam na din.
19: Love it. Yeah.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ang KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 4 na minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
2: The Love Guru is on the air.
3: The Love Guru is on the air.
2: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US-certified matchmaker na si Coach V.
3: Vanessa Antonio.
2: Vanessa Antonio sa Love Connect.
3: Love Connect.
2: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

Good evening po, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Hello, hello kayo dyan. Ang aking mga beshi sa Love Connect. Kailangan ba talagang may isinusuko para masabing mahal mo ang isang tao? Talaga lang ha? Kailangan ba talaga yan? Minsan kasi, no, sinasabi nila, di ba? Love and pain, they go hand in hand. But how true is it? Tara, kwentuhan tayo. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line or Viber line. I-type lamang po ang inyong pangalan at huwag niyo pong kakaligtaan ang inyong lokasyon. We would like to know where you are from. Kwento niyo na rin kung kayo po ay nanonood via DZMM Teleradio sa cable. Di kaya naman sa Channel 31 PRTV Prime Media. Or baka naman kayo ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30, 630 kHz on your AM band. Yan po, the number one AM station in all the land. Once again, our question of the evening. Katanungan po natin ngayong gabi, kailangan ba talagang may isinusuko para masabing mahal mo ang isang tao? Kailangan ba talaga yan? Talaga bang kailangan? May sacrifice for love? Aha. Sa ating topic for tonight, ito po ang ating paksa. Can love exist without sacrifices? Pwede ba yun? Love without sacrifices? Tell us what you think. Viber line 0919-278-3000 at yung aming hotline po, wide open para sa inyo. Kung mas tipo ba niyong magte-telebabad tayo, di ba? Uy, gusto ko yan. 8924-4101, napiyok pa. Locals 5671-5672-5673. Yan, ganyan ako ka-excited. Para ako nagbibinata. Napipiyok. Can love exist, mga kapamilya, without sacrifice? Hala? Alam niyo po, yan pong pagmamahal. Medyo ano na yan eh. Medyo sa isip ng mga tao, eh talagang hindi pwede kung walang kahit katiting na sakit at sakripisyo. Pero baka naman pwede yung wala naman talagang sakripisyo, di ba? Yung smooth sailing lang, kumbaga. Yung caring-caring mo lang dahil chill-chill lang kayo. Madalas kasi nating marinig na kapag mahal mo, handa kang magsakripisyo. Parang na-program na, no, yung ating mga utak mula pa ng pagkabata. Dahil sa mga napapanood natin, na rom-com, hala. Papanood natin mga K-drama, di ba? May mga sakripisyo for love. Yung mga narinig.

na pagod na, hala, tuloy-tuloy pa rin. Diba nga, may kanta nga ang Apo Hiking Society, tuyo ng damdamin, diba? Wala na siyang maibuga, ika nga ng Apo Hiking Society. Sobrang sakripisyo na. Tuyo ng damdamin niya. Para bang naging sukatan sa totoong pagmamahal kung gaano karami ang kaya mong tiisin? Kailangan ba talagang may isinusuko para masabi mong mahal mo ang isang tao? Diba? Kailangan ba talaga yon? Kuya Rodel, kailangan ba talaga yon? Nakatawa lang siya. Or is this a misconception when it comes to love? Oh, so pag-isipan natin at sabihin niyo sa amin kung ano po ang inyong pananaw. 0919-278-3000. Hello, hello sa aming napakagandang makeup artist. Dito sa DZMM, nako, nakikinig siya. Sabi ko nga sa kanya, she always makes me look more confident than I feel. Si Tita Jocelyn Katindig, hello, hello, Miss Jo, kumusta ka dyan? Medyo nagre-ready na siya matulog eh, oo. Kasi alam mo, may bago siyang ano eh, may bago siyang baby girl na apo. Ay, baby boy pala. Congratulations, Miss Jo. O ito, sa totoo lang ano, maraming tao ang nalilito dito sa paksa natin ngayong gabi, yung love with or without sacrifices. May mga relasyon na puro bigaya na lang, puro compromise na lang, walang katapusang pagbibigay. Pero meron din namang nauuwi na, you know, yung isang tao na lang ang umiintindi habang unti-unti na siyang nawawalan ng pagmamahal. Hanggang saan ba ang dapat talaga? Kasi minsan, sa sobrang gusto nating mapanatili ang isang relationship, tayo na lang pala parage ang nag-a-adjust, tayo parati ang nagbibigay. Kasi aminin, takot tayong mawala ang relationship, takot tayong mapag-isa. Kaya parati na lang tayo ang nagsasabing, okay lang, carry lang, sige pa, kaya pa. Ngayong gabi sa Love Connect, posible bang mag-exist ang love na wala namang ganitong pagpapahirap? Walang sacrifice. Is it possible? Yes? No? Tell us about what you think. 0919-278-3000. Pangalan, lokasyon, at ang inyong pananaw. Hotline po natin, 8924-4101, locals, tatlo po yan, 5671, 5672, at 5673. Sa ngalan po ng ating Coach Ganda, yan ang tawag ko sa kanya dahil napakaganda naman talaga, no? Si Coach V. Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica ng programang Maritres. Oo, pansamantalang makakasama ninyo ngayong gabi mula alas 10 hanggang hating gabi. Oo, at ano po ha, hindi po ako love expert and relationship expert tulad po ng ating ano, mahal na Coach V. Pero nag-graduate naman ako ng BS in Behavioral Science, so meron naman po tayong nalalaman kahit katiting sa human relationships and human behavior, no? Pero base din ito, mga beshi, sa aking personal experiences, ha? Payong kaibigan lang. Oh, sige. Kumusta kayo dyan? I hope you are doing A-okay, no? Mga kapamilya, ang temperatura natin ngayon mismo, kung medyo nagpapaypay na kayo dyan, dahil init na init kayo, nako, hindi kayo nag-iisa dahil 30 to 31 degrees Celsius. Ngayon, ang ating temperatura, hay, nako. Alam niyo po dito sa studio, minsan di na kaya ng air conditioner, may electric fan po kami dyan sa likod namin. Ganyan kainit, hindi kayo nag-iisa.

Nako, kaya chill-chill lang tayo ha, dito sa Love Connect. Matitugtugan natin ngayong gabi, chill-chill lang para mag-cool off tayo. We will cool down. You know, ngayong mainit na Webes ng gabi. Kasi maganda yung chill-chill lang, no? Pati yung mga music natin para matulungan ko kayo to relax. Matulungan ko kayo to enjoy. Matulungan ko kayo to de-stress. Before you, kumbaga tawag nga nila eh, before you call it a day and hit the sack. Hit the sack o di kaya ay matulog. Oo, kasi yung sack, di ba, ano po yan, ano? Sa army, di ba, yung sack. Yung tulugan nila yan eh, kaya tawag nila eh, hit the sack. O, di ba? Yan ang idiom natin for tonight. At bago kayo mag-hit ng sack at matulog, aba, makinig muna kayo. Kasi napakaganda ng ating kwentuhan ngayon. Our question of the night, kailangan ba talagang may isusuko para masabing mahal mo ang isang tao? O, di ba? Ano nga ba ang ibig sabihin ng sacrifice sa isang relasyon? Kung nanonood kayo sa teleradyo, DZMM teleradyo, hello, hello. O di ba may air quotes na naman ako pag sinabi kong sacrifice. Kasi meron po itong pros and cons. May mga ikinabubuti, ikinasasama din. Pero ano nga ba ibig sabihin yan, yung sacrifice sa relationship? Kapag sinasabing sacrifice, mga kapamilya, hindi lang ito tungkol sa malalaking bagay gaya ng pagsuko ng pangarap, paglayo sa pamilya. Lalo na yung mga may LDR, alam nila yan. Eventually, malaking sacrifice, diba? May isa sa inyo magdedesisyon kung sino ang lalayo sa pamilya, sa kaibigan, sa trabaho para puntahan yung kanilang ka-LDR kapag nagdesisyon na silang magpunta sa altar. Oh, malalaking sakripisyo po yan, pero hindi po lahat tungkol dyan. Ito pa isang sacrifice. Kapag nagdesisyon na kayong magkaanak, aba, sino ang mananatili sa bahay? Ngayon po, mga araw na to, hindi lang po mga babae. Sometimes, hindi lang po housewife. Meron na po tayong tinatawag na house husbands. So, sino ang magsasakripisyo ng trabaho para yung isa manatili sa bahay para alagaan ang inyong chikiting? These are big sacrifices, pero meron din pong mga maliliit na sakripisyo. Diyan po nagsisimula yan. Alam niyo na, pag-a-adjust at paglalaan ng oras. Pag-intindi sa mood ng partner, nako, kapag pinipms si misis. O kaya, pag pinipms si girlfriend. Totoo po yan. Kailangan pagpasensyahan. Kasi ang hormones, it is all over the place. Hindi po maiwasan na medyo masungit. O, ang mga kababaihan dyan, huwag nyo namang gagawing excuse yon para magsungit, ha? Mahirap na nga eh, na tayo eh, may mood swings eh, no? Gagawin mo pang rason. So ayan, mga maliliit yan na pag-sacrifice at pag-adjust, no? Yung mga ganyan. Normal lang ito dahil sa isang relasyon, iba tayong tao, di ba? At hindi lang ito tungkol sa ako, kundi tayo. Pero mahalaga ding maintindihan natin na hindi lahat ng sacrifice ay healthy. Meron din pong tinatawag na toxic sacrifice. Pag-uusapan natin yan. Ano ang mga toxic? Ano ang mga healthy? Ano ang boundaries? Where do you draw the line? Meron pong difference, no? Between compromise and sacrifice. Medyo fine line yan eh, no? Napakanipis ng linya. Nagse-separate sa kompromiso at sa sakripisyo.
Pero kailangan po malaman ninyo kung ano pong linya yan at hindi nyo i-cross from compromise to sacrifice. Yung compromise po, ibig sabihin dalawa kayo. Diba? Parang happy-happy lang kasi you and your partner, you are willing to meet halfway. Ika nga ni Kenny Loggins eh, meet me halfway. Diba? May kantang ganyan. Uy, sino may alam nun? Meet me halfway. Across the line. Diba? Yan ang compromise when you meet each other halfway. But, may but ha? Kapag ka na-cross na ang linya from compromise to sacrifice, nakaw. Ang hirap. Kasi ibig sabihin yan, ikaw na lang ng ikaw ang nagbibigay. Ikaw na lang ng ikaw ang nauubusan. Wala nang healthy adjustment. Forced suffering na po ang tawag dyan. Kailangan, para healthy, may giving, di ba? Na bukal sa loob. Wala pong resentment yon kapag bukal sa loob natin ang pagbibigay. Kapag po may resentment na, nako, hindi na po healthy. Kaya ayan, pag-uusapan natin yan ngayong gabi. At magpapatugtog din kami ng mga tugtugin para mag-chill-chill tayo tonight. Yung iba medyo swak na swak dun sa ating topic for tonight. Ang katanungan natin ngayong gabi, kailangan ba talagang may isusuko o may isinusuko all the time para masabing mahal mo ang isang tao? Seriously? Is that necessary? Or, baka pwede namang love with no sacrifice? Tell us about what you think. Hello, hello! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Now, we would like to hear from you, diba? 0919-278-3000. Yan naman, give us your name, give us your location, and yung pong pananaw ninyo. Ang paksa po natin ngayong gabi, love without sacrifices. Does it exist? Is it possible? Pwede ba yun? O, diba? Hello kay Adrian. Present siya ngayong gabi. Hello. Ay naman. Oo, ang sweet nga. Oo, sabi ni Adrian. Oo, ang sweet talaga ng compliment ni Papa Awel kanina. Maraming salamat, Papa Awel. Nako, napakalambing. Thank you very, very much. Hello, Ads. Hello, Bunso. Ito pong si Ads, dun po sa dati kong radio station, nakilala ko siya doon, tagapakinig na namin. At naging magkaibigan na kami, para akong tita niya. Kasi ang tawag ko dyan, Bunso. He is old enough to be or young enough to be my son. Pero para kaming barkada. Hello, sweetie. How are you doing? Si Adrian Conoza. Oo. Mwah! Thank you so much for tuning in, honey. Okay, so tell us what you think. In the meantime, we will be taking a short music break. Diba? Sa ating topic, diba? Kailangan ba talagang may isinusuko para masabing tunay na pagmamahal ang ibinibigay mo? Will you give it your all till they take your breath away? Here's Claire Marlowe telling us more about it right here on Love Connect, DZMM.

0: ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Basta AM DZMM.
2: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Basta AM-MM!
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
1: Basta AM DZMM.
9: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
12: Panahon, panahon, patrol!
13: Nagbabalik po ang Love Connect. Samantala, kumuha muna tayo ng update mula sa Pag-asa kaugnay ng binabantayang sama ng panahon. Nasa linya si Lori de la Cruz, ang Pag-asa weather forecaster. Magandang magandang gabi, Miss de la Cruz.
14: Magandang gabi din po sa inyo, Mama, sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Update muna dito sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita sa layong sa coastal waters ng Pikong Lanao del Sur. At ito po ay nadudulot pa rin ng mga pag-ulan sa Central Visayas, sa Banga Peninsula, Bangsamoro, Palawan, Negros Oriental, Siquijor, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Sultan Pudarat. At sa Metro Manila naman, natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasan pa ng liban sa mga localized thunderstorms. Para sa heat index natin, kanina po sa Metro Manila, ay umabot po sa 41 degrees Celsius ang maximum heat index at bukas gayon din po ang ating inaasahan. Yung bagyo naman na nasa labas ng FAR, huling nakita sa layang 1,840 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at ito po ay pwedeng pumasok sa ating area of responsibility ngayong weekend and then posibleng magkaroon ng direct effect sa eastern section ng Visayas at southern Luzon by early next week. Pero sa kasalukuyan, wala pa naman po tayong, kumbaga, mas maganda po mag-monitor sa magiging update ng Pag-asa dahil mataas pa ang uncertainty. Dahil malayo pa po ito. So, yan mo lang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
13: Thank you very much, Miss Lori de la Cruz ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Maraming salamat.
12: Panahon, panahon, patrol!
13: At magbabalik na po.
9: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
13: Diba masyado ako excited? O inuuna ako pa yung stinger? Ano ba yan? Exciting kasi ang topic natin ngayong gabi. That is why I'm so excited. O diba? And I just can't hide it. Ang katanungan natin ngayong gabi, kailangan ba talagang may isinusuko para masabing mahal mo ang isang tao? Love without sacrifices. Does it exist? Pwede ba yon? Keri ba yan? Sabihin niyo po sa amin ang inyong pananaw tungkol dito. Tell us all about it. DZMM Viber Line po. 0919-278-3000 o di kaya naman kung mas type ninyo ang ating old-fashioned landline. Aba, eh, malamang Gen Xer ka o kaya boomer ka, di ba? So, eto na. Thank you very much, Zach. Oy, ang dami na nating mensahe. Bigay sa amin ang ating napakapoging prod assistant na si Zach. Babasahin natin yan little by little. In the meantime, yung ating, ano ba sinasabi ko, yung ating hotline. Oo. 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Baka gusto nyo pong ilagay kayo on the air. Gusto nyo ng kachika ngayong gabi. Tawag lang po kayo o kaya eh, magmensahe kayo sa amin. Kami po ang tatawag sa inyo. Miss Alexis Araneta. Good friend of mine. She is listening all the way from Tagaytay. Ellie girl, how is the weather in Tagaytay? And you do not know how blessed you are, how lucky you are to be there. Ah, nasa Tagaytay ako mga last month po, kasama yung mga kaibigan ko. Nako, ang saya. Ang init kasi sa Maynila. Sabi ni Ali, I think it's not necessarily a question of do you need to sacrifice to prove love. Pero, just the fact that there are times where as individuals with different priorities, o diba, iba-iba kayo ng plano, prioridad sa buhay, you have to find a way to make it work. And ito na nga ang magic word dyan eh, compromise, diba? Hindi naman sacrifice. Diba, there's a fine line but a big difference between compromise and sacrifice. Now, sabi nga niya, yun nga, for example, if one of you lives abroad, uy, parang nakaka-relate si Ali girl. LDR eh. Diba? And you decide to live with them. You go live with them. That is a big sacrifice. Ika nga, sinabi natin yan kanina. On a smaller scale, it could be a guy watching your chick flicks just to spend time with you. Mga ganon. Diba? Hindi lang puro barilan. Manunood din ng Serendipity. Uy. Manunood din ng You've Got Mail. Manunood din ng Crazy Stupid Love. Ay, ayan. Mga chick flick mo, diba? The important thing is, both of you and not just one person, alam mo na yan, make those compromises. And you don't lose yourself. Hindi kayo nawawala in the process. Thank you so much, Ali girl. Always love your answers, honey. At eto naman, ang iba pa nating mga ano, mensahe sa inyo dyan, nakakatuwa. Ang katanungan po natin ngayong gabi, kailangan ba talagang may isinusuko para lang masabing mahal mo ang isang tao? Love without sacrifices, is it real? Does it exist? Sabi ni Jessa ng Cebu City, para sa akin, oo, DJ Monica. Kasi kapag mahal mo ang isang tao, hindi pwedeng puro sarili lang ang iniisip mo. Agree naman ako dyan, Jessa. May mga pagkakataon talagang kailangan mong magsakripisyo. Kumbaga, oras mo, pride, o minsan yung mga bagay na gusto mo. I-sacrifice lang para mapanatili yung relationship. Hindi naman ibig sabihin na uubusin mo na ang sarili mo, pero natural lang, DJ Monica, na may sinusukong konti para sa totoong minamahal mo. Uy, parang nakikinikinita ako eh. Parang nararamdaman ko, speaking from experience siya. Yikes. Sana all. Happy in a relationship kahit may sacrifice. Sabi ni Mark of Davao, hindi ako agree, Monica. O ayan, sige, magtalo kayo ni Jessa. Siya kasi oo eh. Si Mark, hindi daw siya agree. At bakit naman, Mark? Hindi porket walang isinusuko, eh kulang na agad yung pagmamahal. Ah, so sabi niya talagang dapat may isusuko ka kahit papano. Minsan kasi ang tunay na pagmamahal, tinatanggap ka kung ano ka at hindi hinihingi na baguhin mo yung buong pagkatao mo. Mark, hindi lang minsan, palagi dapat ito. Kahit minsan, hindi mo dapat sinasakripisyo kung sino ka. Para sa pagmamahal at para sa partner mo, promise. O, diba? So, kailangan always true to yourself, ha? Eto pa, sabi ni Ayen ng Pampanga. Ayen, magaling ka ba magluto? Kasi miss ko na yung mga pagkain kapampangan. Ang sarap? Oo, kung masarap magluto si Ayen. At may mister na siya. Kudos to you, sir. Whoever you are. Iba talaga yung may asawa kang masarap magluto. Kaya nag-aanap ako ng ano eh, ng boyfriend, ng jowa na masarap magluto. Sawa na ako na ako lang ang nagluluto. Siya naman. Sabi ni Ayen ng Pampanga, DJ Monica, tingin ko depende yon sa sitwasyon. Kasi may relasyon na kailangan talaga ng compromise para mag-work. Pero hindi naman dapat umabot sa point na mawawala na yung respeto mo sa sarili mo. Ang pagmamahal, hindi lang puro sakripisyo, dapat may balance din. How nice! O, diba? Totoo yan. Alam mo, from the very first day last week, no? Nung Lunes last week na nag-start akong mag-pinchit dito para kay Coach Ganda, eh, parati kong sinasabi yan. Kasi I had to learn this the hard way, mga kapamilya, no? Kaya sinasabi ko na sa inyo yung payo, payong kaibigan para kayo, you don't have to learn it the hard way like I did. Na ang dami kong sakripisyo sa relationship bago ko natutunan, kailangan may self-respect. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo yan kasi po kayo, our beautiful kapamilya at kaserbisyo, our beautiful inside and out, listeners and viewers, you deserve respect as much as you give respect. Diba? Si Rico ng Iloilo, si May ng Batangas, and Ken of ano, CDO, Cagayan de Oro. Ayan, ang dami pa nating mga messages. Nakakatuwa. Babasahin natin yung mga sagot nila mamaya. Ah. Ang katanungan po natin ngayong gabi, kailangan ba talagang may isinusuko? Para lamang masabing tunay ang pagmamahal mo sa isang tao? Aba, talaga ba yan? Ang ating paksa, love without sacrifices, does it exist? Huh? Pwede ba yon? Is it out there? Tell us all about what you think. Importante po sa amin yung inyong pananaw. 0919-278-3000. Si Gabriel Gonzalez, nako, ang ating ano, no? Radio Patrol reporter. Na-meet ko siya for the first time in person. Napakapoging bata. Si Gab. Gab, Godspeed to you, no? In the next chapter of your life. Thank you so much sa iyong servisyo. Okay, ngayon, balik tayo sa ating paksa bago tayo mag-music break. Oy, nay, napakaganda nung nakaready para sa inyo. Natugtugan natin maya't maya. Pero for now, bakit parang konektado ang love at sacrifice? That is the misconception eh, that they always go hand in hand. Kung walang pagmamahal, walang sakripisyo. Yan ang misconception kasi minsan pwede namang walang sakripisyo, di ba? Minsan naman puro sakripisyo, wala namang pagmamahal. Uy, Ang dami nating messages, Zach. Nakaka-relate sila, diba? Oo, gustong-gusto ko yan pag nakaka-relate sila. O, ayan, from Lara, Paolo, Trisha, Nico, Faith, and Jerome all the way from Palawan. Babasahin natin yung mga messages niya maya-maya. Pero ito, konektado talaga ang love and sacrifice. Kasi alam nyo, mga kaibigan, lumaki tayo sa ideya na ang totoong pagmamahal po ay may kasamang pagtitiis. Alam nyo kung sino may kasalanan niyan? Mga pelikula. Hindi nga, totoo. Ang mga love songs. Ayan, medyo na-program yung ating pag-iisip na kailangan parating magbibigay ka hanggang wala nang matira sa'yo. Yan, oo. Pero, ito ang totoo dyan. Alam mo? Kasi, hindi porket nahihirapan ka ng totoo sa buhay mo ay tututs na yung pagmamahal nyo. You cannot measure the success of a relationship with your sacrifice. Diba? Let us stop po, mga kapamilya. Itigil po natin na i-romanticize yung pain sa relationships. Because we can have it all if we want it. And it doesn't always have to hurt to be in love, ika nga ni Gino Vanelli. It hurts to be in love. Sabihin natin kay paring Gino Vanelli, not always. Diba? Misconception talaga yan eh. Posibleng mag-coexist ang love without sacrifices. Without, ha? Sabi nga ni Rico ng Iloilo, nako, kahit simpleng pagtitiis o pag-a-adjust, sakripisyo pa rin yon. Kapag mahal mo yung tao, willing kang iset aside minsan yung ego mo, that is true. Para mas maintindihan siya, hindi madaling gawin. Uy, parang nakaka-relate si Rico. Ang dami nakaka-relate sa atin ngayon? Oo. O, diba? Hindi naman dapat iset aside ang iyong pagiging tao, ang iyong self-respect. But according to Rico, sometimes talaga, may balance talaga, sacrifice and love. Oy, totoo yan. Sabi ni Maine ng Batangas, para sa akin, hindi Ate Monica, kasi ang tunay na pagmamahal, hindi dapat palaging may kapalit o may kailangang mawawala sa iyo. Tuwan-tuwa ako, naririnig ko yung iba-ibang points of view. Thank you so much, Maine. And all the way from Cagayan de Oro, si Ken. Hello, Ken. Eto na naman si Ken sa kanyang POV. Point of view. DJ Monica, naniniwala ako na may konting sakripisyo talaga sa pagmamahal. Kahit sa pamilya, kaibigan, ganun eh. Sabi niya, ganun eh. O, diba? Hindi laging masaya at convenient ang relasyon, kaya kailangan minsan marunong po tayong magsakripisyo. Agree ako sa iyo dyan, Ken. Ang dami pa nating mga messages, nakakatuwa. O, itong topic na that Kuya Ab. Kuya Ab, eh, diba? Si Sir Ab, our executive producer, came up with. Naku, napakaganda. Sir Ab, ang daming nakaka-relate. Oo, congratulations with the topic. Sige, we will read your other messages maya't maya lamang po, no? In the meantime, talaga nga bang kailangan sa bawat relasyon meron talagang nagsasakripisyo? Hindi ba pwedeng love without sacrifices? Minsan kasi ang hirap eh, di ba? Ng pagmamahal kapag ka puro sakripisyo na lang. Minsan naman, yung sakripisyo natin dyan, nagsisimula kasi unrequited yung pagmamahal. Uy, talagang sakripisyo yan kasi crush mo pero parang hindi ka crush. Ano ba yan? At masasabi mo na lang, is it okay if I call you mine? Uy, si Paul McCrane telling you more about it right here on Love 101.3.

0: I love you.
1: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ang KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, eksakto, alas 11 ng gabi.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
2: Basta AM DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-Strenda. Una sa balita, una sa public service.
8: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Basta AM DZMM.
11: Ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antonio sa Love Connect.
0: Magandang gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo. Sa ngalan po ni Coach V, ang ating US Certified Matchmaker. You've got DJ Monica, o diba? Payong kaibigan ang ibinibigay, payong beshi. Ang ating katanungan ngayong gabi, kailangan ba talaga lang in every relationship? Do we have to sacrifice? Baka pwedeng wag na. Love without sacrifices, does it exist? Meron ba talaga? Is there such a thing? Or posible bang magkaroon ng love without any sacrifice? O diba? Ang sabi ng mga eksperto, sa realidad, mahirap magkaroon ng relasyon na kahit konti hindi ka nagsasakripisyo. Talagang kailangan mag-a-adjust, mag-give way. We are different people. We have different attitudes, different personalities. We need to meet halfway. So medyo mahirap po, yung kahit konti eh, hindi kayo nagsasakripisyo. Kahit slight lang. Sabi ni Lara ng Quezon City, hindi lahat kailangan isuko para masabing mahal mo ang isang tao. O, diba? Tama nga naman. Huwag naman lahat. Minsan kasi ginagamit yung sakripisyo para ma-justify yung toxic na trato ng partner mo. Bad na yan, ha? At para sa kanya, sabi ni Lara, mas mahalaga yung respeto, consistency, and peace of mind kesa puro tiis ng tiis ng tiis. Medyo nagigets kita, Lara. Mm-mm. Tama ka dyan. Sabi naman ni Paolo ng Baguio. Hello, Paolo. Sa tingin ko, DJ Monica, kasama talaga sa pagmamahal yung willingness na magsakripisyo. Hindi man malaking bagay agad ang sinasakripisyo, lalo na kung gusto nyo na magtagal kayo, talagang meron at meron yan. At ito pa, doon mo makikita kung gaano mo siya pinapahalagahan kapag ka... Teka, ano ba ito? Paano pag may adjustments kang ginagawa dahil importante yon sa tao? Okay, so in other words, sinasabi ni Paolo, kailangan may adjustment, may sakripisyo. O, diba? Doon mo makikita kung gaano mo siya pinapahalagahan. And before we get to our caller, si Ate Mel ng Pampanga. Oo, bago natin kausapin si Mel, sabi ni Trisha ng Laguna, DJ Monica, para sa akin, oo, pero may limitasyon. Okay, ang galing. May limitasyon daw. Kasi hindi may iwasan na merong mga bagay kang bibit, you know, meron kang mga bagay na talagang isasakripisyo for the relationship. Lalo na kung gusto ninyo na pangmatagalan kayo. Pero kapag palagi na lang, nako, mawawala ang self-respect mo. Hmm, ibang usapan na yan, sabi ni Trisha ng Laguna. Trisha, I agree with you so much. Meron pa tayong mga mensahe galing kay Nico ng General Santos. Galing Bulacan, si Faith. And from Palawan, it is Jerome. Oh, we're gonna read your messages maya't maya, ah. Pero ngayon, ah, Quezon City pala, si Beshi ito. Si Beshi, oo, hindi Pampanga. Oo, from Quezon City, si, ano, si Mel. Hello, Mel, are you there? My Beshi.
12: Hello, good evening. Akala ko sige Pampanga na akong bigla.
0: Akala ko naman either. Sorry daw, sabi ng...
12: Oo,
0: nagsasorry daw, sabi ng aming, ano, aming prod assistant na si Zach. Zach, it's okay. It happens to the best of us. Nako, we live and learn, we make mistakes, and we ano, we just, ano, learn. Oh, okay lang yon. Oh, si Beshi pala to. Akala ko, Beshi, bigla kang nag-move sa Pampanga o di kaya naman, oh, iba ng Mel ito.
12: Okay naman, no problem. Mukhang masarap ang pagkain doon, sabi mo eh.
0: Oo, ang sarap ang pagkain sa mga kapampangan dishes. Oo.
12: Ay, nako.
0: Nako, Beshi. Mm-hmm. Talaga
12: ang
0: naman.
12: Ang ganda ng playlist mo talaga.
0: Oy.
12: Ito ang gusto ko kahapon, kagabi pa.
0: Oh, Beshi tayo eh. Pareho tayong taste.
12: Oh,
0: even in music. Correct. Oo, pareho na experience. Medyo-medyo, pati yung taste in music. Kumusta, Beshi, ngayong
12: ay,
0: ano?
12: Ay, naku, napaka-init.
0: Diba?
12: Parang hindi ko ma... Ito nga, halos asakali na ako. Lumabas ako dito sa harap kasi.
0: Oo, ayan.
12: Nahinga ko naman yung aircon maghapon. Maya-maya ako bubuksan pag midnight na.
0: Oo. Alam, ano, I can feel for you kasi talagang... Kapag ngayon pa, 'di ba, may power crisis tayo.
12: Oo,
0: lahat tumataas ang presyo ng lahat. Hindi naman pwede nakabukas ang aircon buong araw. Ayan na, nakikisali si Doggy.
12: 'Yun ang problema. Paano 'yan, 'di ko pipigil yung mga aso.
0: Oo, sa iyo ba 'yan o sa kapitbahay mo?
12: Yan, lahat. Kapitbahay. Andito nga ako sa harap na upo.
0: Oo. Ano, para mahangin.
12: Sa loob. Oo.
0: Mm-mm. O so ay
12: pero naririnig mo naman ako.
0: Naririnig naman kita, Besh.
12: Kesa sa mga aso.
0: Oo, okay lang yun. O, di kita mo ha, pati yung mga aso, gustong sumali on the air. Oo, sila ay nagdu-duet dyan. O, di bale, naririnig pa kita. O, Besh, kailan ba, kailangan ba talaga parate? May sakripisyo in a relationship? Hmm, alam ko ikaw, marami kang nasakripisyo eh, di ba?
12: Oo, pero sana wala na lang, di ba?
0: Di ba?
12: Ang hirap naman kasi, parang minsan, yung bang pinapapili ka ba? Alet yung love o yung...
0: Oo, parang does it have to be this or that?
12: Oo, okay.
0: Hindi ba pwedeng, di ba?
12: Oo, yung wag na lang kuan, may isasakripisyo yung... Parang okay na lang yun.
0: Oo, para sana pwedeng... pwedeng ano no, pwedeng true love but with no pain, sacrifices. Pero kailangan eh,
12: hindi
0: beshi.
12: Pwede, oo, nga, totoo yan. Kagaya ko before nung sa hubby ko.
0: Mm-mm, tell us about it. Sige.
12: Ayun, ang pinakiusap lang naman niya, kung ako pwedeng hindi na ako mag-work pag nag-asawa, pag kinasal na kami.
0: Oo, malaking sacrifice 'yon.
12: Oo nga, kakaumpisa ko lang.
0: Mm.
12: Parang nag-umpisa pa, parang ma-enjoy ko pa lang yung trabaho, 'di ba?
0: Ano ang pakiramdam mo nang tinanong ni hubby kung pwedeng wag na muna, honey?
12: Parang sa kanya, baka pwede namang guwan para magkaroon naman akong peace of mind. Ganyan. Kasi alam na niya, may ex ako. Parang siya kasi ang nangyari dyan, parang yung time na may ano kami ni ex, merong kami LQ.
0: Mm.
12: Sinamantala niya na ano, na umentra siya na ganyan ganito, ganyan. O ako naman, nagpadala naman ganyan. Eh agad-agad, talagang proposal agad, inano niya agad kasalan, ganyan. Tapos, kasama yun, sabi niya, baka naman, ano, para magkaroon daw siyang peace of mind na nandun lang ako sa bahay.
0: Ah, so ginusto niya yon hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil gusto niya ng peace of mind na ano, na hindi ka ganun ba, sa bahay ka lang?
12: Oo, kasi dun sa work ko before, parang nakikita niya dun si ex, sinusundo ako, nakikita ng dad niya, kasi ang pinakabot ko yung dad niya. Yun
0: okay.
12: Na nangyari. So, sabi naman ng mama ko, pumayag na lang ang daw ako kasi nga naman, total, sabi niya, kung kaya naman niyang anuhin yung buhay niyo, lahat ganyan. Siguro, kung matagal-tagal na medyo okay na, kailangan na mag-work, pakasakali, sabi ganun. Pero sa ngayon siguro, sundin mo na lang muna siya. So, yun ang nangyari. At ano naman, maganda naman.
0: How did you feel nung ano, how nung give up mo yung trabaho mo, may resentment ba na nangyari?
12: Hindi rin naman kasi, kumbaga hindi pa naman kasi ako nagtatagal din, 'di ba? Parang hindi pa naman siya ganun, hindi ko pa siya ganun kagusto rin yung trabaho, kakumpisa ko nga lang.
0: Okay.
12: Kaya para sa akin din, hindi naman masama loob ko na

0: not only for our finances, no, but also to build our self-esteem.
1: Totoo yan.
0: Oo. Hindi pwede yung parate porque kababae mong tao, eh, dependent ka dun sa, ano, dun sa lalaki, ano?
1: Oo nga.
0: Oo. We need to also have our own money. So that we have freedom. May freedom po.
1: Mm-mm. Kaya ang ginawa niya, para di ako manip, tsaka magkaroon din ng work, syempre magkaroon ka rin ng, ano mo, mga SSS, mga ganyan.
0: Mm-mm.
1: Nag-set up siya ng ano, kasi meron sila yung group, yung sa mga radio com, mga ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Ginawa na lang niya, nag-set up sa bahay, ako na lang yung operator ng radio group.
0: Okay.
1: Ganun na lang ang ginawa niya.
0: Oh,
1: sinisweldohan ako ng group.
0: Uy, so
1: pero
0: kahit
1: sa bahay lang ako.
0: Oo, pero kahit pa paano, may trabaho pa rin.
1: May trabaho ko. Siyempre, nakamonitor din ako dun sa radio araw-araw. Sa bahay nga lang yun.
0: Tapos, go.
1: Ayun, ang problema nga, nung nagkasakit na siya, malapit na siyang ano, siyempre, na-turn over sa akin yung business, ang ganyan-ganito. Dun naman, parang late na ako lumaban sa buhay. Parang ganyan pa.
0: Mm-mm. So, okay, this is medyo sensitive tong tanong, ano, kung ayaw mong sagutin. Okay lang, Beshi, sabihin mo lang, ha, if it's too personal. Kasi, ang nangyari, ano, pareho tayong byuda, eh, di ba?
1: Oo.
0: Na, pareho na tayong nabiyuda ngayon. Yung mga ginive up mo para sa kanya, yung trabaho mo, no, that's the biggest thing. Pagkatapos nung pumanaw na siya, very sorry to say, ngayon yung kakasabi mo lang, medyo tuloy, medyo feeling mo ba nangapa ka? Dahil biglang ngayon you have to na do everything for yourself, dahil sinanay ka niya na medyo na-spoil ka na siya gumagawa lahat.
1: Parang hindi naman, kasi yung naging sakit niya, hindi naman bigla, no? Na mawawala siya. So, parang sinanay na niya ako kung paano i-handle yung, ano. Siyempre, yung work niya sa office, hindi yon. Pero nag-ano kasi kami ng business while nagpapamilya kami, nag-umpisa kami ng business, ganyan.
0: Mm-mm.
1: Parang tinrain niya ako, tinrain kung paano yung ganyan. At saka, tapos na yung mga bata. Graduate na silang lahat.
0: Uy, ang ganda. Oo,
1: kaya
0: graduate
1: ano na siya. Hindi naman ako nahirapan.
0: Mm-mm.
1: Kasi meron naman akong mga kasamang tao na kumalali, ganyan.
0: Mm-mm.
1: Okay naman siya.
0: Oh, that's good. Yung adjustment mo, okay naman.
1: Mm-mm. Okay naman siya. Kasi nakasanayan ko na rin, hindi naman niya iniwan na basta-basta mag-i-turn over na ganyan.
0: Mm-mm.
1: Kinano na ako.
0: Oo.
1: Inanay na rin. At saka hindi naman ganun ka ano yung business. Yung hindi naman kailangan ng sobrang kaalaman.
0: Mm-mm.
1: Simple lang.
0: Nakakatuwa naman si husband na talagang ano, na-anticipate na niya, kaya tinulungan ka na niya, no? Para maghanda. Oo. Nakakalungkot isipin, pero talagang I admire him, ano? Na talagang,
1: ay, naku, totoo yan. Ang dami talagang kwan sa kanya. Ang daming, kahit wala na siya ngayon, i-compare nila lagi si ex na ganyan. Ako, walang pangalawang Gloria.
0: Diyos ko, si ex who ghosted you, pwede ba yon? Huwag i-compare. O, diba? Parang ang layo.
1: Kaya nga, inaano nila ako nung bumalik si ex na, naku, mag-isip-isip ka. Walang pangalawang Gloria. Ginaganyan nila ako. Ako tuloy talaga nag-hesitate. Hindi ko malam kung decision gagawin ko sa buhay.
0: Oo.
1: Ay, naku. So, talagang ito siguro. Kailangan na talaga na nagkaroon na rin ng dahilan.
0: Oo, but like what I told you, I don't know kung maalala mo last week, diba? Sabi ko sa'yo, you know, I really applaud you for trying to love again. Kasi the grief, no, that we go through sa pagpanaw ng ating pinakamamahal sa buhay, mahirap malagpasan yon. And, mahirap, kasi grief, di ba, do you agree with me, Beshi, yung grief, it never goes away.
1: Oo,
0: mga kapamilya, alam mo, ang grief para pong panahon yan, eh. Minsan may bagyo, iiyak ka.
1: Oo.
0: Pero minsan naman, parang ito, nagpo-programa ako, tapos maalala ko na lang.
1: Oo.
0: You know, yung mga nawalay sa akin na pumanaw na, mama ko, papa ko, yung asawa ko.
1: Pareho tayo.
0: Oo, tapos bigla na lang parang gusto mong umiyak. parang panahon po yan, pabugso-bugso.

0: Totoo yun. Mm-hmm. Oo.
1: So,
0: talagang may araw talaga na parang yung madidepress ka talaga.
1: Correct.
0: Lalo na yung ganito, yung bigla ako naiwan. Ako yung pinakamatanda. Dati ako yung pinakabata sa kanila. Tapos nawala silang sunod-sunod. Yung ganyan.
1: Oo. Yung parang out of the clear blue sky, walang-wala, bigla na lang uulan.
0: Uulan.
1: Alam mo yun? Yung gano'n. Talagang, oo. Kaya kung kayo po dyan, pinagdadaanan nyo yan, nag-grieve kayo, be kind to yourself. Kasi, you need to give yourself grace to go through all of the, all of the stages of grief. Minsan nga, nagagalit tayo di ba?
0: Oo. Bigla na lang. Nag-iiba yung
1: correct
0: natin.
1: Oo, stage ng grief po yan, yung anger. Kailangan bigyan natin yung sarili natin ng grace to go through that. Beshi, gusto kitang yakapin. Ako, sa totoo lang, I'm sending you a virtual hug. Ngayon.
0: Okay lang yun.
1: Oo, kasi
0: imagine natin na
1: nag-hug tayo. Oo, kasi iba yung pinagdaanan mo and here you are, still living your life and being happy. Oo.
0: Isipin mo naman dadaan lang. Yung bagyo nga, totoo, dumadaan. Hindi mo akalaan, may dumaan bagyo. Pag umaga,
1: diba?
0: Magpaliwalas na naman yung araw.
1: Oo,
0: diba?
1: Totoo yan.
0: Ganun na lang isipin natin. Tsaka hindi ibibigay ni Lord yung ganito kung di natin kaya. Kaya, para matuwa si Lord sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag dito, yung bigyan tayo ng lakas, pagdasal na lang natin, na magampanan natin itong naging sa atin, binigay sa ating kwan.
1: Yes, binigay sa atin, binibigyan tayo ng challenges, pero binibigyan tayo ng tools para, we
0: kung
1: can
0: natin.
1: Oo, sa pagbango natin muli. Oo. Maraming salamat, Mel.
0: Thank you, Tin. At nagkaroon na naman ako ng chance makatawag sa'yo.
1: Oo. Hi, nako, Mel. Dibale, pag tayo ay nagkita one day, I will give you a very tight hug. Kasi, alam mo, talagang you are an inspiration. Hindi lang sa kababaihan, no, kundi sa sangkatauhan. Talagang men and women alike should be inspired by your strength.
0: Oo, parang ikaw din yan. Attraction ka rin sa ere talaga.
1: Mutual admiration society tayo. Nako, meron ba tayong Mel? Requested song?
0: Baka pwede yung Sweet Love ni Anita Baker.
1: Uy, naman! Sweet Love ni Anita Baker. Meron akong kaibigan na kikinig, si Alexis. Matutuwa yun sa Sweet Love ni Anita Baker.
0: Talaga.
1: I have a feeling she's gonna like that song. Pare-pareho talaga tayong gusto. Ang daming magaganda ni Anita?
0: Oo, totoo.
1: Si Maring Anita. Thank you, Beshi.
0: Thank you rin.
1: Mwah.
0: Nice talking to you again.
1: Nice talking to you, Beshi.
0: Okay. Bye-bye.
1: You sleep well. Bye.
0: Okay. Likewise. Thank you. Bye.
1: Ang daming pinagdaanan, pero kita mo naman, no? Ang lakas pa rin. Yan naman si Beshi Mel of Quezon City. Do we have Sweet Baby? Sweet Love pala ni Anita Baker. Meron ba tayo nun? Hahanapin natin, ha? Kung meron. Ayan, meron! I can see it. Thank you so much, sweetie Zach. Oo, thank you. Ayan na, ang kanta ni Beshi. Oo, sabay maya-maya, magla-love confession tayo, ha? But in the meantime, we are gonna play this song. Dahil sa mga sakripisyo, meron pa ring sweet love na dapat, di ba? Sa Love Connect. Ito na si Anita Baker coming at ya and telling you all about that sweet, sweet love right here on DZMM.

0: ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Basta AM, DZMM.
2: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulong sa pangangalagan ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
1: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro.
4: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
1: Basta AM, DZMM.
0: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.
7: Uy, sana lang. Kasing ganda at kasing sexy ko, si Coach V. DJ Monica po, pansamantalang humahalili kay Vanessa Antonio. At ito na po ang part ng ating programa na pinamagatang Love Confessions.
0: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
7: DJ Monica, gusto ko lang sana humingi ng advice kasi medyo nalilito ako ngayon kung valid ba talaga itong nararamdaman ko o baka naman nag-overthink lang ako. Ang pangalan ko ay Rose at ang boyfriend ko ngayon ay 43 years old. Preference ko naman talaga ever since ang older men. Oy, parang yung topic natin kagabi, no? May-December romance. Someone who is older. Minsan talaga type nila yon. Oo, may mga ganyan. Hindi naman issue sa akin ang age gap namin. Nagkakilala kami sa dating app at mag-one month pa lang kami na nag-uusap pero hindi kami nag-meet in person. So far, honestly, wala naman akong nakikitang problema. He is single. No kids. Never married daw, sabi niya. At consistent naman yung mga kwento niya sa simula. Bakit sa simula lang? Friends na rin kami sa Facebook. At feeling ko, legit naman talaga yung account niya kasi mukhang main account niya ito. Nakalagay nga, single siya. Visible yung mga relatives niya at may mga interactions din siya with his family members on his Facebook page. Iniisa-isa ko yung profile niya hanggang posts niya noong 2011. Nako, nagde-detective si ate girl. Oo, sabi naman niya, yung sinasabi naman niya ay medyo consistent dun sa mga posts niya. Kasi medyo praning ako. naging detective ako talaga. Wala talaga akong nakikitang kahina-hinala. Puro family pictures, travels, hobbies, at normal life updates lang. Walang traces ng wife, wala namang traces ng anak, o kahit suspicious na babae sa buhay niya. Ako lang talaga. Actually, sobrang daming green flags niya. Kaya siguro minsan natatakot din ako. Calm siya kausap, consistent, he is sweet, ma-effort, hindi nawawala. At yung effort niya sa akin at hindi yung tipong puro salita lamang siya. Araw-araw kaming nag-uusap since work from home siya dati at mag-isa lang din siya sa kanilang bahay. Hindi rin siya secretive, open naman siya sa past relationships at sa buhay niya in general. Sa totoo lang, wala pa siyang binibigay na reason para pagdudahan ko siya. Pero, eto na. Ito yung hindi mawala sa isip ko. Posible ba talagang may lalaking 43 years old? Guwapo naman? Maayos kausap? Stable? Tapos genuinely single? With no sabet at all? Parang minsan, napapaisip ako kung kulang ba talaga yung pagiging detective ko. Nasanay lang ba ako sa panahon ngayon na parang lagi na lang may catch ang mga tao? Ayoko naman maging toxic o paranoid. Pero syempre, gusto ko rin 100% sure ako bago ako tuluyang magtiwala ng sobra. Normal lang ba itong nafe-feel ko, DJ Monica? Kahit wala naman talaga siyang ginagawa para pagdudahan ko siya? May mga bagay ba na dapat i-check ko fully before trusting him completely? Kulang pa ba ang pagiging detective ko? Posible ba talagang may taong sobrang green flag at wala ka nang masasabing red flag sa kanya? O am I in trouble? Please help me, Rose. Rose, first of all, I'd like to say thank you for your honesty, because what you are going through, it's kinda normal. I-explain ko kung bakit, ha, maya-maya. Pero medyo hindi rin normal. Normal na hindi what you're going through. It is normal in the sense that yung tayo pong merong trauma from childhood, ang tawag po dyan ay complex PTSD, no? CPTSD, complex post-traumatic stress disorder, mula ng pagkabata. Sanay po kasi tayo sa gulo, sa chaos, no? Nung pagkabata natin, siguro nag-aaway si mommy, si daddy, ganyan. Kaya talagang sanay tayo na may gulo. Gusto natin yung relationship na medyo may gulo. Hindi tayo fully aware, but we kinda like a relationship. Not naman like, pero sanay lang tayo. Nakasanayan natin yung medyo chaotic yung buhay natin. So, in that sense, medyo what you're going through is natural. Not normal, but natural. But yung iyong pag-iimbestiga, medyo tigil-tigilan mo na yan. Ika nga ni Ate Monica eh, wag nang maging 007. Kasi kailangan pa irallin ang trust. Because without trust, ikaw din ang maloloka. You are gonna go out of your head trying to find out if there's something wrong. Kapag po kasi tayo, yung experiences natin, no, nung lumalaki tayo, ay puro chaotic, dramatic, ganyan. Hindi po natin alam, pero gusto natin may drama sa buhay parati. Oo, totoo po yan. Nako, sabi po yan ng mga psychology experts, no? We are so used to drama. May kaibigan akong ganyan, pinagsasabihan ko paminsan-minsan kasi medyo kailangan komplikado sa kanya lahat dahil lumaki siyang medyo komplikado yung kanyang buhay, no? Sa family. So, yes, it is valid what you are going through, na you are anticipating, ika nga sa English, at the other shoe to drop. Masyadong smooth sailing. Baka may maging mali. Kasi sanay ako parating may mali eh. May drama, may problema. But you have to learn to trust, because without trust, you cannot fully give your love and you cannot fully accept love that is given to you in return. So we have to learn to trust. against all odds. Dahil alam mo, minsan naman talaga, kahit sabihin mong it seems like they are too good to be true, minsan talaga lang na they are a good person. Talaga lang na this is a good kind of love that you found. Talaga lang na this is something that is, you know, what they call a once-in-a-lifetime love. And you have to learn to let yourself trust again and fall in love again. Here's Rosel Nava for you. Bakit nga ba mahal na mahal kita? Sa Love Connect, DZMM.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Final stretch na po ng Love Connect at 14 to go before midnight, no? At samantala, kumuha muna tayo ng balita. Isang lugar sa Pasay, Paranaque at Muntinlupa City nakaranas ng mahina at kawalan ng supply ng tubig. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Muntinlupa, hatid ni Radio Patrol Gabriel Gonzalez. Gabriel?
2: Yes, DJ Monica, nakaranas ngayon ng kawalan o mahinang supply ng tubig ang ilang lugar sa Pasay, Paranaque at Muntinlupa. Kabilang dito ang Barangay 201 sa Pasay, Barangay Sukat sa Muntinlupa at Barangay BF Hopes, Don Bosco, Marcelo Green, Merville, Moonwalk, San Antonio at San Martin de Porres sa Paranaque City. Ayon sa Maynila, dito'y dahil sa mataas na demand sa Villamor Pumping Station and Reservoir na pinagkukunan ng tubig ng mga nasabing lugar. Nag-deploy na ng water tanks ang Maynila para umalalay sa mga residenteng naapektuhan. Inaasang bubuti ang sitwasyon bukas ng alas 6 ng umaga. Samantala, DJ Monica, nananatili sa loob ng NBI Detention Facility ang kampo ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta, kabilang ang kanyang abogadong si Attorney Bernice Rodriguez. Inaasang magbibigay ng panayam sa media ang kampo ni Mabanta. At yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DCML.
1: Gabriel, tuwan-tuwa. Ako nakilala kita for the first time in person. Thank you so much, Gabriel.
2: Maraming salamat, DJ Monica. Balik sa inyo.
1: At yan naman po ang ating balitang kumpirmado, sigurado.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DCML. Radio Patrol sa Istretta.
1: Welcome back po sa Love Connect. Oh, 12 minutes na lang bago si Kuya Dan. Remember your music. In the meantime, basahin natin itong mga mensahe, no, bago tayo magpaalam. Si Nico ng General Santos, sa ating katanungan ngayong gabi, kailangan ba talagang may isusuko para masabing mahal mo ang isang tao? Is that necessary or pwede ba namang love without sacrifices? Sabi ni Nico ng General Santos City, no for me. Oh, ayan, no daw. A big N-O. Kasi ang pagmamahal hindi nasusukat sa dami ng tiniis mo or isinuko mo. Minsan, mas mahal mo yung tao kapag pinipili mong maging totoo kaysa pilitin mong baguhin ang sarili mo para lang maipasaya siya. Tama naman. I do agree. Thank you so much, Nico. And Faith of Bulacan. Monica, naniniwala ako na may sakripisyo kahit papano. Pero, hindi dapat sa pilitan. Oo, we were talking about it earlier, di ba? Compromise versus sacrifice. Sa pilitan na, sakripisyo na, kapag hindi kayo nagmi-meet halfway. Minsan, mas mahal mo yung tao kapag pinipili mong maging... Ah, teka. Kapag mahal mo pala, nabasa ko uli yung kay Nico, eto na, yung kay Faith. Kapag mahal mo kasi, kusa kang magbibigay ng effort at oras nang hindi mabigat sa iyong pakiramdam. Ang problema lang kapag isang tao na lang yung nag-a-adjust, ay nako, ang laki na ng problema natin dyan. Thank you so much, Faith, for giving your point of view. And from Jerome of Palawan, para sa akin, hindi naman requirement ang may isusuko para lang masabing mahal mo ang isang tao. Sabi nga ni Jerome, ang tunay na pagmamahal dapat hindi nakakapagod. Patunayan, araw-araw na ginawa ng Diyos. I do agree. Love should make you feel lighter. It shouldn't make you feel heavier. Ang pagmamahal po at sakripisyo, mga kapamilya at kaserbisyo, ay kaakibat lamang. Sometimes it is unavoidable in a relationship. Actually, not sometimes. Most of the time, may sacrifices talaga in a relationship. Pero hindi ibig sabihin na habang may nasasaktan, habang may pain, may sacrifice, lalong tumitindi ang pag-ibig. Nope, hindi po ito sukatan. Pain and sacrifice, it is not a measure of real love. Darating talaga ang panahon na kailangan nating mag-adjust, umintindi, at magsakripisyo para sa taong mahal natin. Hindi lang po ito sa mga relasyon, ano? Pati po sa magkakaibigan. Kasi iba-iba tayong tao, iba-iba tayong personalidad. Sometimes, we really have to adjust with one another. Make room for our differences. Love, whether it's platonic, among friends, or romantic, requires a bit of adjustment and acceptance. Kaya talaga namang, ang tunay na pag-ibig, hindi ka lang pinaparamdam na mahal ka, kundi pinaparamdam din itong ligtas ka, may halaga ka, at hindi mo kailangang sirain ang iyong sarili para manatili dito sa relationship na ito. Payong kaibigan lang po, pero totoo po yan. Ika nga, di ba? Love knows no bounds. Totoo yan, love knows no bounds. Pero, teka, ito pa. But, love also knows how to give and how to keep boundaries. Importanteng-importante po yan. Diba, na meron pa rin tayong boundaries. Maraming salamat sa pag-join sa atin, no? Ngayong gabi, sa ating topic na love without sacrifices. Does it exist? Ha? Pwede ba yon? Pwedeng-pwede po. Mga kapamilya at kaservisyo, love without sacrifices. Pero, more often than not, we have to give a bit, just a bit of sacrifice in order to accommodate each other's differences. Diba sinabi ko na to, kapag po pare-pareho tayo, eh napaka-boring po ng buhay at ng mundo. Can you imagine a world na generic po tayo lahat? Para tayong mga Martians, ano? Pare-parehong suot, pare-parehong uniform, pare-parehong hairstyle, pare-parehong ugali, pare-parehong gusto natin kainin. Nako! Napaka-boring po ng buhay kapag kaganyan. Kailangan naman po, eh medyo may differences tayo kahit papano. Diyan po natin nakikita ang kulay ng buhay sa ating mga pagkakaiba. Our differences, what makes us unique is what makes us interesting as individuals.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12:01.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang magumaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwedeng-pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang kwentong commute mo?

0: Swabbing Umaga, May 8, 2026. Oy, it's a Friday na, mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome sa ating favorite morning, Tambayan. Alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama nag-iisang Balbas Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. May OPM pa. Meron pa tayong babasahin mamaya ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, hindi mawawala ang topic nating pagsasaluhan ngayong TGIF. Thank God, it's Friday na mga kapamilya. Bago lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok nanonood sa atin sa mga sandaling ito sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway, kaway, kaway. Hello, hello. Ganon din po sa lahat ng mga naka-ihit, no? At hindi na pinipihit pa sa iba. Kayo man ay nakikinig sa inyong mga tahanan, sa kalsada o sa opisina, welcome po sa ating programa. 4 na oras na kwentuhan at tugtugan. Good morning po sa mga nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol 630. Isang linggo na naman ang ating halos mabubuo ng pinagsamahan tuwing ganitong oras. Kaya, kumusta po kayo? Oo, sana okay na okay ang inyong araw at ang inyong kahapon, no? Kung anong mga pinagagawa natin kahapon. Sana okay ang linggong ito, no? Hindi masyado. Though, generally, maraming nangyayari sa bansa. Pero sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, sana okay tayong lahat, no? Patiin din natin lahat ng mga nagtatrabaho po sa mga sandaling ito na naka-work from home at naka-graveyard shift din dyan. Good morning po. Ready na ba kayo? Ready na ba kayong sumama sa ating kwentuhan? O kung inaantok-antok kayo, pwedeng magkape. Oo. Pangalawa, pwedeng samahan si Kuya Dan dito sa programa. Pangatlo, pwedeng kayong tumawag para, di ba, mas nakakagising yun kapag ka nagkukwentuhan tayo. Ano ang bago sa inyo ngayong araw na ito, ha? Ano ang mga nangyari, no? Lahat ng yan, pwedeng-pwede naman nating pagkumustahan dito sa programa. Pero, meron tayong topic na pagkukwentuhan. Okay? Ano nga bang pag-uusapan natin? Ang katanungan ni Kuya Dan, ito malapit sa puso ko itong topic na to. Dahil, lagi ko itong ginagawa dati. At actually, hanggang ngayon naman. Pero, mas lalo dati nung mga panahon na wala pa akong sariling sasakyan. Pero kasi ang ganda rin eh, no, yung may art siya eh, para sa akin, Nax, may art. Pero dito sa Pilipinas, medyo hindi ganoon kagandang kalagayan. Pero ano nga ba ang tanong ni Kuya Dan? Ang tanong ni Kuya Dan, anong hindi mo malilimutang commute experience? Okay? Ibig sabihin yung mga kwento na nangyari habang ikaw ay nasa daan, papasok ng trabaho, pauwi galing school, lahat, no? Kahit ano pa yan. Kasi dati, no, mga 2016 hanggang mga 2018, nung first year ko nagtatrabaho dito sa ABS-CBN, wala pa ako, kasi motor ang una ko talagang binili, kasi sabi ko, talagang pag nakaipon ako, bibili talaga ako ng motor, kasi nga, para sa akin, una, mahilig talaga ako magmotor. Pangalawa, feeling ko yun yung pinakamabilis na transportation system na kaya kong ma-afford that time at makakarating ako sa pupuntahan ko ng mabilis. Bilang, alam niyo naman si Kuya Dan ninyo, rakititong tito ng Sampaloc, Manila. So, pero bago yun, bago ako makabili ng motor ko, talagang grabe ako mag-commute. Kasi nga, ang nature ng ginagawa ko ay, diba? Lipat-lipat ako ng studio dati noong 2016 hanggang ngayon naman, no. Kunyari may dab ako sa Quezon City, tapos lilipat ako sa Makati, tapos babalik ulit ako ng Quezon City. So, talagang pabalik-balik akong ganoon. So, yung mga panahon na yon, grabe ang pag-commute ko, no. Lahat na sakyan ko na, as in MRT, LRT, bus, jeep, tricycle, habal-habal, ano pa ba? Kung ano man, pedicab, yan, mga lahat na. At ako yung tao kasi na nag-i-enjoy ako sa ganun eh. Hindi ko ini-enjoy or hindi ako natutuwa sa sistema natin dito sa Pilipinas kasi hindi naman katuwa-tuwa. Pero nag-i-enjoy akong makakita ng ibang tao, no, sa ibang lugar, no, kung ano yung kinikilos nila, ano yung, kasi ang totoo niyan, pag nagko-commute tayo, meron tayong mga kwentong naririnig sa paligid. Hindi man minsan unintentionally, pero minsan intentionally rin nakikinig. Pero maraming kwento ng tao na matatagpuan natin sa paligid kapag tayo nagko-commute. tayo personally, meron tayong mga sariling kwento kapag nagko-commute tayo or nag-commute tayo dati, mga dating kwento. So, yan ang pagkwentuhan natin ngayong umagang ito, ha. Pwede mong i-viber yan sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Kung ikaw naman ay online na sa mga sandaling ito, pwedeng-pwede kang pumunta sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Yan po ang spelling, okay? Teen, okay? Okay naman ng tubig. Inom kanila si Teen. At mag-comment po kayo dyan, mag-PM, babasahin natin, okay? So, yun ang ating pagkukwentuhan. Pwedeng past experience, pwedeng recent experience, basta kahit ano na natatandaan ninyo na pwedeng nakakatawa or nakaka-inspire or kung ano man. Tsaka, di ba nga, sabi ko sa inyo, no, ako dito sa, ako personally, pagka wala na akong maisip na, halimbawa dito sa RYM, minsan pagka sabi, at may pag-uusapan na naman namin sa RYM, ano naman kaya ikukwento ko sa kanila. Alam nyo, naggagala lang ako sa kalsada. Nagko-commute ako, nag-jeep ako, kung saan man. Kasi, ano eh, yung kwento kasi ng tao nasa labas eh, no? Nasa kalsada minsan. Minsan makakatabi mo or minsan makikita mo lang sa daan, tapos parang feeling mo gumagawa ka na ng istorya sa isip mo, 'di ba? So ganoon akong klaseng tao, kaya yung idea ng pagko-commute ay gustong-gusto ko, for me para siyang storytelling. Pero yung experience ng pagko-commute dito sa Pilipinas ay hindi nakakatuwa. Oh, again, pwedeng tumawag sa 8924-4101. Locals, 5671, 5672, at 5673. Wala pa bang sumasakay, isa? Ah, isa pa lang. Oh, tawag na po kayo. Mamaya, maiiwanan na naman kayo ng jeep natin dito sa RYM. Oh, maluwag pa daw ho ang linya, pwedeng-pwede pang tumawag. 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Again, pwedeng yung technique, sabi ko sa inyo, di ba? Yung sabi, mag-text kayo sa 0919-278-3000, sabihin nyo, gusto ko pong tumawag kay Kuya Dan. No? Tapos kukontakin kayo nung mga kasama namin dito, okay? Ni Tim, tsaka ni Sak. Pwede na ba yun? Alright, sige. Ipadala nyo na ang inyong mga kasagutan. Babasahin at pagkukwentuhan natin mamaya. Yan. Oras natin, 12:30 na po ng umaga. Sabi ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pinakasariwang mga balita. Balita. Tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan. Tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Tapatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
4: Araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
2: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng Consumer Protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Basta AM, DZMM.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Music from Gino Vannelli. I Just Wanna Stop Sailing ni Christopher Cross. Guilty by Barbara Streisand and Barry Gibb. And Sweet Love ni Anita Baker ang ating napakinggan. Sa oras po natin, 10 minutes eksakto bago mag-alauna ng umaga. Sabi ni Miss Fatty, feeling ko mellow midweek ang Kuya Dan sa WRR nung college ako. Kasi classical music doon tugtugan. Magandang morning sa mga nag-e-enjoy sa ating playlist ngayong umagang ito. Ang katanungan ni Kuya Dan, mga hindi mo malilimutang commute experience. Kahit saan, no? Kahit anong klase ng sasakyan ng inyong nasakyan. Yan ang pwedeng-pwede niyong ikwento kay Kuya Dan, sabi dito ni Jask. Nasa na yun? Ang entry ko po ay nung tumingin ako sa salamin. Hala, commute ako. Ano nangyari sa'yo? Commute ka, ha? Ha? Gigigil ako sa'yo, Jask. Commute daw siya pag tingin niya sa salamin. Parang, ah, commute ako. Oh. Sabi nung Sabado pa, dapat na entry yan eh. Wala. Hindi na. Oo, yung joke time dapat kayo nag-entry. Yung joke time ka dapat nag-entry niyan. Wala. Hindi na pwede. Sabi dito ni Marvin, puno na agad. O, kasi sabi ko sa inyo eh. Kanina medyo maluwag pa. O, tinan mo, napuno na ka agad. Kaya dahil dyan, kausapin na natin ang ating first caller from Pampanga. Nasa linya natin si Ate Tess. Ate Tess, good morning. Hello.
2: Hi, Kuya Dan. Good morning.
1: Hello. Good morning. Kumusta ka, Ate Tess?
2: Happy Friday. Everyone.
1: Yeah.
2: Thank you to you, Kuya Dan.
1: Salamat. Biyernes na ulit, ano, Ate Tess. Uh-huh.
2: Parang ang hina ng dating mo ngayon, Kuya Dan, sa akin.
1: Mahina ba ang dating ko, Ate Tess? Kumusta ito, ha? Malakas na ba ang dating ko para sa'yo? Okay na ba ito?
2: Okay na, Kuya Dan. Buti na lang, nakasabit ako ngayon sa gym.
1: Yan, tama. Actually, ikaw nga, parang nasa front seat ka nga ngayon, Ate Tess. Eh. Number one ka nga ngayon dito. So,
2: oo nga eh.
1: Welcome aboard sa ating jeep ngayong umagang ito sa RYM. Ikaw eh, ano ba ang mga pinag-aabalahan mo nitong linggo? Meron ba o same-same?
2: Same lang, Kuya Dan. Kaya lang, hindi ako makapaglinis araw. Super init.
1: Ay!
2: Matagal akong pawis ko. Kaya madaling araw akong naglilinis habang nakikinig sa'yo.
1: Sinabi mo pa. Actually, tama yun. No? Pagka nararamdaman ninyo super init, huwag na rin kayong dumagdag ng init sa katawan. Huwag na magkikilos masyado dahil baka maano kayo. Yung exhaustion.
2: Nakakapanlambot, Kuya Dan.
1: Oo, at saka magtubig ng magtubig. Okay, alam mo yung kahit mag-electric pan ka, mainit yung buga ng electric pan, no?
2: Oo nga eh. Ay, nung isang araw, katatapos ko lang maglaba dahil wala akong tulog kasi nga malisangan. Wala, napaupo na lang ako. Tapos nung medyo ano na ako sa pag-upo, napahiga naman ako talaga, natulog ako.
1: Oo, ayaan yun na kasi, ay, katulad yan, kung gising ka naman ng madaling araw, okay pa ngayon kasi kahit papano hindi lumalaban yung init, di ba? Pero pagka talagang umaga, ay nako, pagkakainit talaga, sinabi mo pa.
2: Ay, sobra.
1: Tubig-tubig na lang tayo.
2: Tubig pa lang.
1: Mm-mm. Oo nga. Pero grabe na parang last year, parang ganit, mainit din, pero parang iba yung init ng ngayong taong ito.
2: Mas mainit na yun, Kuya Dan, sa totoo lang.
1: Mm-mm. Kasi nga, hindi ko alam. Sana ano, no? Sana naman yung saktuhan lang. Oo, yung saktuhang init lang, di ba? Yung nakakatuyo ng damit, pero hindi nakakatuyo ng balat. At ganong init lang.
2: Tama.
1: All right.
2: At nakakatuyo ng lalamunan. Sa totoo lang, medyo may ubo na naman ako ngayon.
1: May ano? Ubo?
2: Ubo.
1: Ako. Uso yan. Oh, eh, dahil dyan, uminom na maraming tubig, Ate Tess, no? Ikaw ba, malamig ka ba magtubig o yung ano lang, room temperature
2: hindi,
1: lang?
2: Hindi ako pwedeng uminom na malamig dahil kumakanta kasi ako, Kuya Dan.
1: Ay, oo nga pala. Ang vocal cords ay hindi pa pwedeng mapasma. tama, alright. O ito, Ate Tess, ang ating topic today, mga kwentong commute. Ikaw ba, nung nung wala ka pa dyan sa Pampanga, nung siguro kadalagahan mo, ano ba ang mga na-experience mong
2: kwento? Alam mo, Kuya Dan, yung kwento ko, hindi nakakatawa, hindi nakaka-inspire, sa totoo lang.
1: Ano?
2: Yung isa dito sa Pampanga, yung isa sa Metro Manila.
1: Okay.
2: Dyan sa Metro Manila.
1: So, hindi nakakatawa, hindi nakaka-inspire, nakakatakot, nakakainis, yes. Ano?
2: Yung diyan sa Pampanga, ay diyan sa Metro Manila, nakakatakot talaga.
1: Okay, sige nga.
2: Dito naman sa Pampanga, nakakagigil.
1: Oh, saan muna unahin natin?
2: Dito siguro sa Pampanga, kasi yung unang pangyayari.
1: Sige, go.
2: Umpisa ko ng kuya dahil. Orchid High School pa lang yung anak ko noon, yung Bumto, siya yung guide ko sa, ano, pag nag-service ako, home service kasi ako eh. Hindi, pauwi na kami dito sa Angeles, galing kami ng San Fernando. So, sumakay kami ng jeep. Nandun kami sa, ano, Bungad, yung Cebu Batao, nandun kami sa mismong pagbaba, kasi puno na.
1: Correct, correct.
2: Edi pinakiabot ko na lang yung bayad ko. Usually gano'n naman talaga pagka nasa malayo ka, di ba? May aabot ng bayad mo.
1: Oo, oh, dapat. Lalo sa jeep.
2: Oo, ang sasabihin. Ito daw po yung bayad. Edi, sakto naman yung ano ko, yung binayad ko kasi may barya talaga ako eh.
1: Mm-hmm.
2: Bah! Nung pababa na kami kasi yung iba, nagbabaan na dahil ano siya, nasa Angeles na kami. Hindi sinyal pa ako ng driver. Oh, yung bayad nyo.
1: Hindi umabot kasi yung bayad nyo. Ano nangyari?
2: Ha?
1: Bakit kayo sinigil? Hindi ba umabot yung pinaabot nyo?
2: Umabot naman kasi narinig po naman na ano, sinimusik na ako ng buhok. Ano yung kasama ko nga yung anak kong bunso.
1: Mm-hmm.
2: Bali siya yung business na nagbayad ako.
1: Uh-huh.
2: Saka meron pang pasahero naman, siguro 4 pa kami. Eh sabi ko, nagbayad na ako. Hindi ka pa nagbayad. Sabi ko, nagbayad na po ako, sir. Sabi niya, ganyan. Yun naman mga kasama ko doon. Hindi naman kumikibo.
1: Mm-hmm.
2: Siguro yung kumuha ng bayad ko para iabot na sa driver, baka bumaba na.
1: Mm-hmm.
2: E di, yung mga pasahero, nakikinig lang. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ako magbabayad. Ito nga yung batang kasama ko. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, kuya, the story ah.
1: Anong sabi ng anak mo?
2: Edi eto na, kasi blind niya ako, di ba? Nakikita naman na blind ako, no? Sabi niya, hindi ka pa nagbayad. Sabi ko, sir, nagbayad na ako. Sabi ko, may trabaho po ako, masahista ako. Masahista ka pala, sabi yung ganyan. Teka lang, sabi ko, ano ang tingin niya sa akin katulad ng iba? Kasi Kuya Dan, sorry sa iba na nakikinig. Kasi yung kuminsan kasi sa mga massage unit, nagkakaroon ng dirty massage.
1: Ay, dirty massage?
2: Akala nila, lahat ng masahista, pumapayag sa ganon. Ako hindi, sabi ko. Ako nagtatrabaho, ako ng malinis, sabi ko. Personalan, walang trabaho. Hanggang sa bumaba ako, talak ako ng talak, kuya. Kasi inanin yung pagkatao ko eh. Yung alam mo yon, inis mo yung pagkatao ko dahil... Akala niya, masahista ako, patulad ako ng iba, kasi daw siya, nagpapamasahe, ganun din daw, pumapayag na may extra service.
1: Nako. Parang wala naman sa hulog si Manong Driver dun sa part na yun, ano? Pero ang tanong ko, anong sabi nung anak mo na nakakita na nag... I mean, syempre siya yung, di ba, kasama mo?
2: Sinabi niya. Nagbayad na po yung mama ko.
1: Parang nantitrip yun. Na yung driver nun, ano? Parang nang pa-power trip na sa inyo.
2: Dito naman sa ano, sa diyan sa Metro Manila. Ano 'yon? 2014. Edi yung anak kong pangalawa, dinala ko sa heart center kasi may sakit nga siya sa puso. Ang sabi kasi ng doktor dito, ipa to the echo for sure kasi ECG lang. Ngayon, nung dinala ko siya sa Philippine Heart Center, hindi naman siguro masama magbanggit ng lugar. Nung pauwi na kami, sumakay kami ng bus. Alam mo nangyari, Kuya Dan? Pinauna ko yung pasyente ko, kasama yung husband niya. Ako yung muli. Tatlo lang kami. Alam mo, Kuya Dan, tumatak bumababa pa lang ako, nasabit yung isa kong paa.
1: Nako.
2: Tumatakbo na yung bus, hindi pa ako nakakababa.
1: Mm-mm, no.
2: Muntik na ako na aksidente ng kuya dyan, sa totoo lang, kaya dapat babalik pa kami sa health center, hindi kami nakabalik na. Kasi parang natakot ako, alam mo yun?
1: Bakit, dito, hindi ba, bakit nauna yung ano, yung anak mo at saka asawa? Nakasakay na sila?
2: Kasi nauna ko talaga yung pasyente ko. Kasi, ako yung muling bababa kasi inaalalayan ko ano kuya dahil.
1: Oo,
2: may umaalalay sa harapan at ako yung umaalalay sa likuran.
1: Oo, correct. Oo, ako.
2: Ang problema, agad tumakbo yung driver, ay yung bus. Yung isa kong paa nakasabit. Bali ako, nakakapit lang ako dun sa body ng bus. Pero kung di ako nakakapit, ewan ko kung meron pa ang yung pausap ngayon.
1: Hindi ka pa, hindi ka naman natumba or kung napaano.
2: Hindi naman, kasi sumigaw yung ano eh, yung conductor. Oh, hindi pa nakakababa.
1: Oo nga.
2: Sabi yung ganyan.
1: May mga ganun din talaga kasi, yung mga nagmamadali umalis. Kasi,
2: at kasero yung mga driver dyan ha, sa, ano, sa EDSA.
1: Nasabi siya yun.
2: Sa totoo lang.
1: Anong yan, 2014? So, yan yung malamang yung bus ay nasa outer lane pa. Kasi ngayon, Ate Tess, nasa ano na ngayon, nasa may inner lane na lahat ng bus. Wala nang bumabiyahe na nang nami-mic up sa gilid. So, kasi yung usually dati, yung mga bus na ganyan, yun yung mga tumitigil na lang bigla, no? Yung kung saan-saan nag-i-stop at saka nagsasakay.
2: Oo.
1: So, mga nagmamadali talaga yan. Kaya malamang kung kaya biglang umalis yan. Ano yan eh, yung hindi nasa, wala sa tamang sakay at babaan yun, nag-pick up ng tao, kaya ganun. Pero ngayon, in fairness naman, nasa gitnang ano na ngayon, nasa gitnang part na ng EDSA ang mga bus ngayon, Ate Tess, nagbago na ang ano. Pero naiintindihan ko yan, kasi dati ganyan talaga ang sistema ng ano eh, lalo na pagdating sa bus dito sa EDSA. So buti na lang, di ka napaano, Ate Tess.
2: Oo nga, talagang lakas ang resistance ako kasi talaga nakakapit ako. Biruin mo na medyo, malayo na yun na yung, nakaladkad ako, medyo malayo na yun na siya kuya. Ganun, tapansin ng conductor talaga. Sumisigaw kasi ako, sabi ko, di pa ako nakakababa.
1: Dapat sinabihan mo na isang,
2: kaya sumigaw din yung conductor. Hindi pa nakakababa yung pasahero. Sabi niya, kinatok na ganun yung ano, ewan ko kung anong kinatok ng conductor.
1: Ba't sinabi?
2: Para huminto yung driver.
1: Sumigaw ka ng, sandali! Hindi pa nga nakakasakay. At sumigaw ka na, sandali, nagmamadali! San pupunta, ha? Ginanan mo ng isang malupit eh, para...
2: Nakakainis!
1: Pero, hindi naman yun ang last time na, I mean, sumakay ka pa naman. Kasi syempre, traumatic para
2: hindi
1: sa iyo.
2: Hindi na ako bumalik sa, ano, hindi na ako bumalik sa Metro Manila, sabi ko nga, talagang ano, yun ang, yung dito, yung unang kwento sa kayan, ang hindi ko talaga makakalimutan. Unforgettable!
1: Traumatic, naging traumatic tuloy kay Ate Tess yung experience. Kaya pala napalipat ng Pampanga, yung sinasabi ko sa iyo eh. Kaya ang layo tuloy ng nalipatan ni Ate Tess kasi naman nagmamadali eh. Pero buti na lang.
2: Hindi talaga naka-based naman na kami dito sa Pampanga noong 1986.
1: Akala ko dahil dun sa nagmamadaling bus driver. Pero maraming thank you sa pagkakwento, Ate Tess. At sana eh, lagi kang mag-iingat, no? Lalo na ngayon, medyo, syempre, kung 2014 yun, medyo mabilis-bilis ka pa, eh, paano ko ngayon yun? Ako, hindi na pwede, no?
2: Ay, oo.
1: Okay.
2: May edad na si Lola mo.
1: Siyang tunay. Pero maraming thank you sa pagtawag. Bati ka muna, Ate Tess.
2: Una sa lahat, maraming salamat, Kuya Dan, ha? Kahit hindi ako nakakapasok, napapakinggan ko pa rin. Napapasama sa playlist mo yung mga favorite song ko talaga. Salamat sa inyo lahat dyan.
1: No problem.
2: Lalo na sa bago niyong kasama. At good morning si Ma'am Angelica. Hey, Mami Arlene, advance happy Mother's Day po.
1: Ay, oo nga, no? Advance happy Mother's Day.
2: Mother's Day na sa, ano, sa Sunday.
1: Isang tunay.
2: At good morning sa aking mga friends, Ate Mel, good morning. At sa aking kaibigan, Simpulas, good morning. Sa mga bumabati sa akin, si Nanay Store ng Tarlac, ng Victoria Tarlac. Si Jay, ng Taguig, si JR, salamat sa pagbati kay Jess, kumusta na lang kay Norma, Sir Joel, good morning po sa inyong lahat na nakikinig at nanonood sa DJMM Radio Patrol sa I-30 at DJMM Teleradio at sa aking sweetheart na si Cesar ng Cavite. Thank you so much, Kuya Dan. Pasensya ka na kasi true story yung kwento ko. Kaya parang talaga ang nagigigil
1: ako. True din ang gigil. No problem. Yun nga maganda doon para talagang totoong experience mo talaga. Maraming salamat. Ate, tapos yung song request mo ba? Nandito na? Nakaload na?
2: Oh, yung is?
1: Ng bread. Alright.
2: Ng bread.
1: Okay.
2: Thank you.
1: Good morning.
2: Bye-bye.
1: From Pampanga, si Ate Tess. Dati 'yon yung sistema dati ng pagsakay ng mga pasahero ng bus dati sa EDSA. Yung kaya sobrang traffic lalo dati sa EDSA. Eh. Kasi yung mga bus parang akala mo mga jeep lang sila, kaliliit. Actually pati nga jeep nakaka-traffic eh. Basta 'yun yung biglang tumitigil, biglang gumigilid pag may nakita mga taong naghihintay. Kaya nga sabi ko sa inyo, 'di ba, ever since naman sobrang pinupuri ko itong yung bus lane. In fairness sa lahat ng mga nangyari dyan sa EDSA, yung bus lane ang pinakamagandang nangyari dyan. Though, syempre, hindi naman may iwasan, nagtatraffic pa rin minsan kasi nagkakapang-abot-pang-abot yung mga bus, lalo na kapag rush hour kasi, hindi ko alam, for some reason, siguro natatagalan magsakay at magbaba. Pero, still, pa rin siya, malaking ginhawa pa rin kahit papano, lalo sa mga commuter kasi yun nga, para siyang MRT din, pero nasa baba at saka mas mabilis yung palit ng mga, ng mga baso. Maraming salamat sa nakaisip niya. At saka bakit mataas ba ang araw? Saka, ano ba nangyayari sa atin dito? Nakashade yung kasama ko dito. Nakashade si Sak dito ng 12, ng 1:05 AM. Oo, nakashade siya ng black na para bang nakatutok sa kanya ang sikat ng araw. Shades ba yan ni Don? Isa rin yan eh. Hindi ko din malaman sa inyo eh. Sa Remember Your Music pa talaga kayo nagsha-shades eh, no? Nang black na black. Oo, yan. Lakas din ang trip na itong mga to dito eh. Oh. Ganda, huh? 106 na po. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 107.

0: sa reklamong extortion ng anchor ng PGMN na si CJ Hero.
1: Ay, wala muna maglilipat ng channel ha, walang BBTU, babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita. Pero sa mga may pasok pa rin ho dyan, at medyo binubulungan na ng katamaran dahil it's Friday. Ay, baka naman patalo pa kayo ng Friday ng katamaran ha. Nakakompleto na ng mula Lunes hanggang Webes, sayang naman.
0: Isang araw na lang naman eh, iunat yun na yung mga paanan nyo at mga kamay. Mag-stretching na kayo para yung dugo ninyo magising.
1: Maghilamos na't magkapinat para ikaw ngay medyo ganaganahan ng kaunting gumaya.
0: At magka-energy.
1: Energy, energy. Oras po muna natin, babalik po kami, magbe-break lang ng sandali. Antimanong oras natin.
0: Aba, 5:18.
1: Tanghali na pala.
2: Papasada na ang Pasada Balita. Basta AM, DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Basta AM, DZMM!
6: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na!
7: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
6: Ay, malabo!
7: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
6: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Leo, love your eyes.
6: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
13: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.
14: Papasada na ang Pasada Balita.
1: Balik na tayo sa mga balita. Oras po natin, 5:21. Nagsampan ang Department of Energy ng reklamo sa Department of Justice laban kay Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Dawit din sa reklamong paglabag sa Public Service Act ang limang opisyal ng kumpanyang Solar para sa Bayan Corporation. Sa reklamong nilagdaan ni Energy Secretary Sharon Garin, inakusahan ng kumpanyang nabigo sa pagtatayo at pagbibigay ng kuryente sa mga consumer alinsunod sa nakataas sa prangkisa o nakasaad sa prangkisa ng kumpanya noong 2019. Natuklas ang walang record ng Energy Department ng aplikasyon ng kumpanya para sa permit at lisensya. Tanging aplikasyon lang ng kumpanya ang Solar Energy Service Contract para sa Palawan Solar Project sa Occidental Mindoro. Pero nabigo ang kumpanyang magsumite ng katibayang ipinatutupad ang kontrata. Sa pahayag, iginiit naman ni Leviste na mahina at walang basihan ang kinakaharap na reklamo. Nauna nang nilinaw ng kongresista na defunct o wala ng operasyon simula pa noong 2022 ang kumpanyang solar para sa bayan na nakakuha ng prangkisa mula sa Kongreso.
0: Pinaiimbestigahan sa Senado ang implementasyon

0: Presentasyon ng cash assistance at subsidy program ng pamahalaan. Kasunod ito ng alegasyong 84 na barangay sa bayan ng Taal at Nasugbu sa Batangas ang hindi isinama sa pamamahagi ng ayuda dahil sa sinasabing local political considerations. Kalakip ng resolusyon ni Senator Loren Legarda ang mga larawan na pamamahagi ng rice packs sa Batangas sa sinasabing may logo ng Executive Secretary at lokal na pamahalaan. Sinitari ni Legarda ang sinasabing delay at hindi kompletong listahan sa pamamahagi ng fuel subsidy na una nang isinulong ng anak ni Legarda na si Batangas Congressman Leandro Leviste sa Kamara ang kaparehong resolusyon. Samantala, naghain naman ang resolusyon ng ilang kongresista mula sa Batangas para kondenahin ang aligasyon ni Leviste laban kina Executive Secretary Ralph Recto at Mrs. na si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Sa privilege speech noong Martes, sinabi ni Leviste na pinondohan ni CWS Party Leader Representative Edwin Garjola ang kampanya ng pamilya ni Recto at Santos noong 2025 elections, na una nang iginiit ng ilang kongresista na posibleng maging batayan para sa ethics complaint ang mga pahayag ni Leviste.
1: Ibinalik na sa Senate Detention Facility ang contractor na si Curly Discaya matapos umailalim sa operasyon sa balikat. Pinayagan ng mga doktor na ipagpatuloy ni Discaya ang recovery sa loob na ng Senado. Setyembre, ipinakontem si Discaya dahil sa sinasabing pagsisinungaling sa pagdinig kaugnay ng maanomalyang flood control projects noong nakaraang taon. Nauna nang hiniling sa Office of the Ombudsman na kasuhan si Curly Discaya dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa 96.5 million pesos na peking flood control project sa Davao Occidental. Ang naturang proyekto rin ang dahilan kung bakit sinampahan ng kasong graft at malversation ng misis ni Curly na si Sara Discaya na nakakulong naman sa Lapu-Lapu City Jail diha sa Cebu.
0: Dumating na sa Pilipinas ang leader ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa Asian Summit 2026. Magsisilbing host ang Pilipinas ng pagtitipon kung saan tatalakayin ang pagtugon sa krisis sa Middle East. Inaasahan pag-uusapan din ang Code of Conduct sa South China Sea, pero hiwalay ang isasagawang negosasyon para maisapinal. Kagabi nagpatawag ng pulong si Pangulo Marcos ng Trilateral Summit kasama ang mga leader ng Thailand at Cambodia para talakayin ang matagal ng sigalo tinggil sa border. Ngayong araw isasagawa ang Leader Summit kung saan itatampok ang local textile mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
1: Oras natin, 5:25.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon. Pasada
1: Banda. Namataan ng 40 barko. Ganong karami ang barko nila. Barko po ng China na nagkukumpulan sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Nakita rin sa pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard ang research vessel ng China na nagsasagawa ng illegal na pagsasaliksik. Sinasabing nagsagawa ng survey activities ang barko sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas mula nang umalis sa China noong April 15. Ayon sa Philippine Coast Guard, paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang aktibidad ng China dahil wala namang pahintulot mula sa Pilipinas ang pagsasagawa ng marine scientific research.
0: Inumpirma naman ang Department of Migrant Workers na ligtas sa hantavirus ang 38 Pilipinong crew ng cruise ship na MV Hondius. Galing Argentina ang barkong may sakay na may 100 pasahero nang makaranas ng sintomas. Ang ilang pasahero kaya isinailalim sa quarantine sa Cape Verde. Ayon sa Department of Migrant Workers, patuloy na binabantayan ang kalagayan ng mga tripulanteng Pilipino. Pero hindi patiya kung kailan makakauwi ng Pilipinas sa mga Pilipino dahil kailangan pang sumailalim sa medical protocols. Nauna nang pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko sa antivirus dahil wala pang naitatalang kaso dito sa Pilipinas.
1: At sa oras po naman nating 5:26 na, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita. Probinsya. Pasada balita.
1: Sa ating pasada probinsya, patay ang 38 taong gulang na ginang matapos saksakin ng mister ng kanyang hipag sa Negros Oriental. Sa imbestigasyon, pinasok ng lasing na suspect ang bahay ng biktima at sinisingil ang 500 pisong pagkakautang. Hindi ho nakapagbayad ang biktima kaya sinaksak na lamang sa batok ng suspect. Curiosip 500, buhay ang kapalit. Sugatan din ng 16 na taong gulang na anak ng biktima matapos ding saksakin ng lasing na suspect. Agad namang naareso ang suspect na maharap sa kasong homicide.
0: Sa Bacolod City naman, patay ang 77 na taong gulang na lola matapos matrap sa nasunog na bahay sa Barangay Alihis. Nahirapan ang biktima makakyat sa pader palabas ang compound kaya sinabihan ang mister na iligtas na lang ang kanyang sarili. Sumabog na power bank ang inihinala pinagmula ng apoy na tumupok sa 6 na bahay.
1: Samantala sa Cavite, arestado ang isang ginang dahil sa pambubugaw sa 11 taong gulang na babaeng anak online.
0: Grabe yan.
1: Sa bisa ng search warrant, pinasok ang bahay kung saan nasamsamang gadget na naglalaman ng malalaswang larawan at video ng biktimang inilalako sa mga dayuhan. Dinampot din ang live-in partner ng ginang na sinasabing tumatanggap ng bayad mula sa mga parokyano. Nasagip sa operasyon ng biktima at 2 pang kapatid.
0: Sa Rizal, 3 ang arestado sa pagpapatakbo ng ilegal na LPG refilling station sa Rodriguez. Dinampot sa bypass operation ng mga suspect kabilang ang driver, cashier at gatekeeper. Napag-alamang walang kaukulang permit ang planta kung saan nasamsama mahigit 200 tanke ng LPG, 2 storage tank at 2 bullet trailer na nagkakahalaga ng mahigit 8 milyong piso. Nakakulong na ang mga suspect habang tinutugis pa may-ari ng refilling station.
1: Sa Cagayan de Oro City, halos 8 milyong pisong halaga ng shabu na samsam. Mula Cagayan de Oro, magbabalita si Hernel Tokmo.
3: Timbog ang isang high-value target at 2 pang individual sa joint by-bust operation ng mga otoridad sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City nitong Miyerkules. Pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit ang operasyon, katuwang ang City Mobile Force Company at Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 na kumpiska sa mga suspect ang mga pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 7.7 milyon pesos. Nakakulong na ang mga suspect na maharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
1: Dagan salamat, Hernel!
0: Sa Albay naman, tulong pinansyal sa mga manggagawang na apektuhan ng ashfall. Inihahanda na balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
4: Matapos ang pulong kahapon ni Dolly Bicol Regional Director Imelda Gatinao at Albay Governor Noel Rosal, agad sinimulan ang pagtukoy sa mga manggagawang matinding na apektuhan ng pag-ulan ng abo dulot ng usun mula sa Bulkang Mayo noong Mayo 2 sa Albay. Una nang inanunsyo ng gobernador na mayroong 150 million pesos na inaprubahang pondo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa Albay sa pamamagitan ng tupad program ng Dolly. Target na mabigyan ng programa ang nasa 20,655 na manggagawa kung saan bawat isa ay makakatanggap ng ting 4,550 pesos. Malaking tulong dun ito para mabilis na makabalik sa normal ang mga lugar na binalot ng abo. Kaugnay nito, pinamamadali sa Albay Provincial Agriculture's Office at Provincial Employment Services Office o PESO ang assessment sa mga benepisyaryo upang masimulan kaagad ang proyekto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Ay
1: baka kayo po'y nalilingat na tanghali na, 5:31 na po. Sa oras nating yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Irrigation project sa Bulacan, inaasang makatutulong sa mga magsasaka ngayong tag-init. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Magandang morning, Tata Rod.
5: Good morning, Johnson. Robert, sa dinaranas ngayong panahon ng tag-init, kumpiyansa ang National Irrigation Administration sa gitnang Luzon na malaki ang maitulong ng Bulo Small River, Small Reservoir Irrigation Project sa Malibay, San Miguel, Bulacan para sa sapat na patubig. Ayon sa NIA, Sa panahon ng dry cropping season, malaki ang magiging mahalagang papel nito sa pagpapataas ng ani at patuloy na nagpapatatag ng produksyon ng palay dahil sa patuloy na regular at sapat na patubig sa panahon ng tag-araw. Sumasakop ito sa kabuang 420 hektaryang service area na mayroong benepisyaryong umabot sa 271 mga magsasaka. Nagagamit din ang patubig sa aquaculture activity sa lugar. Dahil sa epektibong koordinasyon ng NIA sa mga Irrigators Association, malaki ang nagiging papel ng mga kaanib sa bawat yugto ng proyekto mula sa planning hanggang sa implementasyon, monitoring at maintenance ng mga proyekto. Resulta, produktibong ani sa panig ng mga magsasaka hindi lamang sa rice harvest kundi maging sa mga peach growers. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Tata Rod!
0: Laguna Public Information Office nagpaliwanag sa kilos protesta ng mga magsasaka. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, kay Noel!
6: Good morning. Ginais ng Laguna Public Information Office o PIO na sinubukan itong kunin ang panig ni Board Member Carla Adahar Lahara kaugnay ng protesta ng mga magsasaka ng Barangay Imok, Kalawan, Laguna noong Mayo 5, taliwas sa pahayag ng bukal na hindi siya nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ayon sa PIO, matagal silang kumatok sa tanggapan ni Adahar Lahara, ngunit hindi sila pinagbuksan. Meron din anya silang video bilang patuloy ng kanilang tangtangkunan siya ng reaksyon. Nag-ugat ang usapin sa protesta ng mga magsasaka kamakalawa na nananawagang huwag bawiin ang kanilang Certificate of Land Ownership Award o CLOA kung saan iniuugnay nila si Adahar Lahara sa hakbang na ipinagpawalang visa ito. Depensa ng PIO, ang kanilang inilabas na ulat ay isang straight news o developing story na nakatuon lamang sa aktwal na pangyayari at walang kinikilig ng panig. Iginit din ang tanggapan na hindi nila sinasabi na si Adahar Lahara ang nagkansela ng CLOA. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Papasada na ang Pasada Balita.
1: Oras po natin, 5:34, at sa oras nating yan, ito na po sila.
2: Metro Pasada!
1: Sa atin namang Metro Pasada, minor de edad na sangkot sa panggagahasa sa Taguig City, itinurn over na sa DSWD. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Magandang morning, Tricia!
7: Good morning, Johnson at Robert. Natunton at nirescue ng PNP ang 17-anyos na binatilyo sa kanyang bahay sa Barangay West Rembo sa Taguig matapos masangkot sa panggagahasa. Isinilbi sa kanyang warrant, ilabas ng korte ng Taguig dahil sa 2 counts ng rape na walang inirekomendang piyansa. Itinurn over ang lalaki sa Department of Social Welfare and Development at dadalhin sa Bahay Pag-asa Center sa Barangay Wawa sa Taguig para sa kuukulang disposisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, Trisha.
0: Samantala, suspek sa pagpatay sa Rizal, tinutugis. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, Gab.
8: Good morning, Johnson at Robert. Nagsasagawa na ng CCTV forward at backtracking ang Rodriguez Rizal Police para matukoy at matugis ang suspek na namaril sa dalawang biktima sa Barangay San Isidro Rodriguez Rizal noong gabi ng May 6. Sa inisyal na investigasyon, nagsumbong ang isang concerned citizen sa pulisya patungkol sa insidente ng pamamaril sa kanilang lugar sa Hovel 3. Nang punta ng mga operatiba, inabutan na lamang ang dalawang biktima na duguan at wala ng buhay. Ayon sa Rodriguez Municipal Police Station, inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Nagsanipwersa na ang Rodriguez Rizal Police at Rizal Provincial Forensic Unit para maresolba ang kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
0: Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.
1: Dalawang most wanted na arasto naman sa Paranaque City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus!
9: Good morning, John Surat Robert. Batay sa ulat ng Southern Police District, sa bahagi ng Lopez High na Street, Barangay San Junicio nila natuntun ang 68-anyos na lalaking kinilala bilang top 4 most wanted lugar. Naharap ang suspect na si Alias Isidro sa kasong Astro Plasivusness at tatlong araw ng pinaghahanap ng mga otoridad. 200,000 piso ang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Sa Barangay San Antonio naman natuntun ng Paranaque City Police ang 24-anyos na lalaking top 6 most wanted sa lungsod. Lascivious conduct at pang-abuso ng minor de edad ang isinampang kaso laban sa suspect na may inangkandang piyansa na 180,000 pesos. Nakapiit sa Paranaque Police Custodial Facility ang mga suspect habang hinihintay ang araw ng kanilang pagharap sa korte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
1: Thank you, Zeus, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita! Pasada Balita!
1: Ay, maganda-maganda umaga po muna sa ating mga kapamilyang nasa YouTube. Meron po tayo ngayong 16 million live viewers sa
10: Good
1: YouTube.
10: Morning.
1: Pati na rin ho sa ating mga kapamilya sa abroad, saan mang panig kayo ng mundo nanonood. Maganda umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ano yung mga nagtuturo po dyan sa mga university, mga doktor. At teka, batiin natin si Tita Christy Galvez at si Ma'am Len Reyes. Maganda-magandang morning sa mga suki po natin. Si Father Tony Herente, nagmamagandang morning din. Ay, si Louie Bascong agang naglilinis na naman ng bahay sa Valenzuela, no?
0: Tapos mamaya ay nagdadrive na.
1: Tapos o kaya mamaya ay nagmimerienda naman ng pandesal.
0: Okay, sasabihin niya, sarap ng halo-halo. Wala naman nakakarating dito.
1: Oo nga, hindi naman natin alam kung masarap talaga.
0: Kaya huwag natin babatiin yung Louie Bascong. Magandang morning kay Sir Tix Pakapak at magandang morning din kay Professor Gabby Lopez at kay Jepoy Mangay sa Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna.
1: Si Sara Concepcion from LA, nagmamagandang morning da din. Pati si Elsie Balion Florentin, magandang morning. Ay, teka, sa oras po nating 5:39, eto po muna.
2: Kakaibalita!
11: Kakaibang balita!
1: Sa ating kakaibalita, nasagi po ang 72 years old na teacher, guro. Ito po'y sa Amerika, na inatake sa puso. Alam niyo ko anong ginagawa nung inatake sa puso ni teacher? Habang nagtuturo ng senyales ng heart attack.
0: Coincidence ba ito?
1: Sabi ni teacher, these are the signs of heart attack.
0: Number one.
1: Parang napaka-ironic nga naman ang kanyang tinuturo ay senyales ng heart attack. Tsaka naman siya inatake sa puso.
0: Ayan, sabi ng mga estudyante.
1: Ito nang sabi ng mga estudyante. Oh my God! Sabi ng mga estudyante. Siyempre nagulat.
0: Oh my God!
1: Nasa kasagsagan po ng pagtuturo si Professor Carl... si Carl? Si Professor Carl Arps nang bigla pong makaranas ng pagkahilo at inatake na nga sa puso.
0: Alaka.
1: Agad namang rumesponde ang mga estudyante at ginamit ang natutunan nila sa CPR class para iligtas yung kanilang teacher.
0: Aba, very good naman pala.
1: Kaya importante na nakikinig talaga.
0: Practical ito.
1: Oo.
0: Napagtuturo talaga.
1: Yung application on the spot na on the spot,
0: ginawa.
1: Ano? Kaya importante pong nakikinig talaga sa mga turo ng teacher, hindi nagbubulakbol. Kung hindi nakinig yung mga yun, makakapag-CPR ba sa kanilang teacher at mailigtas si teacher.
0: At malaman ba nilang inatake sa puso yun?
1: Masabihin
0: nila, gutom lang yan.
1: Ay, naantok lang yan si ma'am, si sir. Ayon po kay Professor Carl, huling naalala niyang pagkahilo hanggang sa magising, nasakay na po siya ng ambulansya. Matapos umailalim naman sa, tingnan nyo, umabot pa pala sa triple bypass surgery, ay nakalabas naman na ng ospital ang propesor at nagpasalamat sa kanyang mga estudyanteng nakinig dahil nailigtas siya sa kamatayan.
0: Very good. Maganda yun, itinuturo at na-i-apply yung itinuturo.
1: At natutunan.
0: Oo, diba? Ginagamit nila habang sinisipyar. Oh my gosh, oh my gosh!
1: Sabi nila, oh my gosh, oh my gosh. Nailigtas naman po yung kanilang profesor.
0: Very good!
1: At yan po mga kapamilya, ang kakaibalitang tampok ngayong Friday!
10: kay balita.
11: Kakaibang balita.
10: Pasada balita.
1: Ay teka, pag-uusapan po natin mamaya ang ating mga kapamilya dyan sa Albay. Ay di ba nag-aalburuto ang bulkang Mayon?
0: Mm-hmm.
1: Ay syempre merong mga magsasaka po doon na ang kanilang mga pananim ay baka nabalot na ng abo.
0: Kita ko yung ibang video, partner, talagang yung mga magsasaka, inuuga yung halaman nila ng mga ganun, mga tanim nila para malaglag yung abo.
1: Yung mga tanim na sili. Mamaya makikipagkwentuhan tayo sa kanilang provincial agriculturist. Gaano ba kalaki na ang pinsala ng pag-aalburuto ng bulkan na yan sa sektor po ng agrikultura at anong mga programa na po pwedeng ma-avail ang ating mga kababayan dyan. Baka naman merong mga assistance. At saka kung tatagal pa, ay papaano ang mga magsasaka. Mamaya po yan, magbe-break lang kami sandali. Makakakwentuhan po natin si Daryl John Buenconsejo, ang provincial agriculturist ng Albay. Miya-miya lang ng kaunti, pero oras po muna natin. Antimanong oras.
0: Aba, 5:43 na.
10: Pilipinas, pasada balita na. Pasada balita. Basta AM, DZMM.
12: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
13: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Nasaan yung ano?
17: Saan
16: ba dito yun?
17: Ito ba? Ito?
16: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina.
17: Ano ba anak? Ito oh.
16: Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
18: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Pinakasariwang mga balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na isyu ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
19: Basta AM, DZMM.
10: Pasada balita. Pasada balita.
20: Good morning.
10: DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Nasa linya na po natin si Daryl John Buenconsejo, ang provincial agriculturist ng Albay. Gaano ba kalaki na kalawak ang epekto ng pag-aalburuto ng bulkang Mayon sa ating mga kapamilyang magsasaka dyan sa Albay? Sir Daryl, marhay na aga. Magandang umaga po sa inyo, Johnson and Roberts sa DZMM Teleradio. Good morning po mga taga-Albay.
0: Good morning, sir. Bye.
21: Sir Johnson, good morning, and Sir Robert, good morning po, and sa lahat po na nakikinig ng ating programa po, magandang umaga po.
1: Opo, dun sa mga unang balitang narinig namin, siyempre may mga nangamatay ng alagang hayop, ang mga pananim, siyempre balut na ng abo. Kumusta ho ba, gaano kalaki na ang naging pinsala ng pag-aalburuto ng Mayon sa ating mga kababayang magsasaka dyan sa inyo?
21: Opo, so bali po sa ating updated report po, as of May 7, 2026 po, kahapon, meron na po tayong apektadong almost 471 na magsasaka na na-assess po natin, and meron po tayong totally damaged area of 169.4 sa lahat ng commodities po natin, and umaamount po ito ng almost 43,191,416.99. So yung una pong report natin noong May 5 is almost 7 million lang po. But after po ng dalawang araw ng assessment, yung mga agriculture extension workers po natin na nasa ground, umabot na po ito ng almost 43 million po na damages po sa sektor ng agrikultura.
1: Opo. Ano ho bang kalimitang pananim na ating makababayan dyan sa Albay bukod sa sili, syempre?
21: Opo. Yung isa sa medyo malaki din na pinsala sa rice sector po natin, then meron din po tayong itala sa corn na 4 hectares and karamihan po talaga yung ating high value crops or ating mga gulayin. Almost 26.19 hectares po yung apektado.
0: Sir Daryl, sa ganitong pagkakataon, halimbawa, yung bawat mga magsasaka, binabanggit nyo na sa 470 plus sila, 471. Paano yung intervention na ibinibigay ninyo ngayon? Kasi number one, halimbawa, namatay yung mga pananim nila. Pero yung abo din na nandun sa mga lupa nila, paano nila aayusin yun para hindi rin naman makapinsala doon sa mga susunod nilang pananim?
21: So sa ngayon po, ang ginagawa po natin, kasi at risk pa po yung lugar, kasi yung ibang mga pananim po nila, taniman po nila is nasa loob po ng 6 km permanent danger zone.
0: Mm-hmm.
21: So hindi po tayo doon nakakaakyat sa ngayon.
0: Okay.
21: Yung iba naman po na nandun sa labas, na beyond 6, nasa 7 po, yun po yung tinitingnan natin. At mabuti nga po dito at umuulan na, medyo napa-flashing na po yung ating mga abo doon sa kanilang mga lupain. Pero ang usually ginagawa po namin dyan, meron po kami mga recommendation like pwede po nila yun, yun nga, ma-flashing para hindi po tumigas yung lupa. And we can also apply yung ating mga soil enhancer po para at least ma-enhance po yung kanilang mga lupa. And sa ngayon po, yung ating mga unang tulong na ibinigay po sa pamumuno ng Provincial Government of Albay, namigay na po tayo kahapon ng 10 kilong bigas para po sa ating mga apektadong magsasaka. Hanggang ngayong araw po, naglilibot po kami. And may mga intervention na po kaming gagawin sa susunod pong mga araw, like yun nga pong financial assistance galing po sa DSWD and yung tupad program po para po sa immediate augmentation ng kanilang mga livelihood po.
1: Opo. Sir Daryl, sa palay halimbawa, panahon ba ng anihan ngayon at yung bang mga pananim na palay ay kumbaga ay nasa stage na ng pag-aani or pwede bang maisalba pa kung sakasakali?
21: Yes po. Kasi po dito po sa amin, tatlong distrito kami, may first and second and third district. Now, una pong mag-harvest dyan, yung first district, medyo okay na po sila. Ang medyo late lang po, kasi late din sila magtanim, nasa dry season period po kasi tayo ngayon.
1: Opo.
21: Yung second and third district po. Sa aming pong assessment, marami na rin po yung mga nakapag-harvest.
0: Mm-hmm.
21: And ito pong mga naitala nating damage. Yung iba po dito is pahinog na sana yung kanilang mga palay. Kaso yun nga po, naabot po ng ash fall. May mga iba po naman po na naisalba pa, pero yung iba po talaga na medyo malapit dun sa may paana ng mayon, yun po yung tinamaan ng medyo makapal na ash fall. Hindi na po natin yun maisasalba pa, sir.
1: Ayan. Kung halimbawa po naman ay yung mga alagang hayop na ating mga kababayan dyan sa Albay, gano'ng karami, gano'ng ang assessment na ninyo na naging damage ng pag-aalboruto ng vulkan?
21: Sa ngayon po, yung reported pa lang po, isang munisipyo pa lang po, yung LGU Kamali, may namatay po na 5 baka at 2 kalabaw. So, yung iba po kasing mga animals po dito, simula po nung January na pumutok yung mayon, nasa mga pooling areas na po yung ating mga alagang hayop. So, yun pong mga namatay, may iba po doon na pumunta po doon sa, o binalik nila doon sa 6 km permanent danger zone kasi siguro nagkampante yung ating mga magsasaka
0: na
21: hindi na puputok. Kasi medyo matagal din na parang konti-konti lang yung binubuga ng ating mga mayon. But yun nga po, last Saturday, binigla po tayo.
0: Opo. Sa ganyang pagkakataon, sir, ano ang mga alternative na binibigay natin sa mga magsasaka? Eh, hindi sila pwedeng magsaka, hindi sila pwedeng magtanim muna, hindi sila pwede pumasok doon sa danger zone. Ano yung ibang options na meron ang Albay para sa kanila?
21: Opo. So, yung mga nasa evacuation areas po, marami po tayong mga binigay sa kanilang mga programa. Like yun nga po, Cash for Work program, yung sa Tupad, and may mga ibang areas po na nakapag-establish po tayo ng mga communal garden para po meron silang pagkukunan ng pagkain. So yun po yung mga ginagawa po natin. And dun po sa ating mga pooling areas, kasi po separate office po yung umahawak niyan sa ating livestock,
0: okay.
21: Yung Albay Veterinary Office po namin. Ang alam ko po is namibigay po tayo ng mga feed assistance po dun sa mga pooling areas para po may mga pagkain din yung ating mga alagang hayop.
0: Sir Daryl, may mga nakaiwan pa ba na mga pananim ngayon at paano yung advice naman ninyo sa kanila, lalo't ito nga, hindi pa tayo sigurado nakakalma na itong mayon?
21: Opo, meron pa po no, dun sa taas. Kaso ngayon po, bawal nga po dun yung pagpunta kasi di natin alam.
0: Mm-hmm.
21: Medyo at risk pa po yung ating mga taniman. So sa ngayon po, ang sinasabi lang po natin sa ating mga magsasaka, once na maging stable na din po, may mga nakaabang na din po tayong programa para po makapag-simula ulit sila. So meron po tayong nakaabang na mga intervention like inputs, fertilizer and other planting materials na pwede pong ibigay sa kanila once na kumalma na po si Mayon para po makapagsimula ulit sila ng kanilang hanap buhay.
1: Opo. Sa inyong observation, kapag ho ba humupa na halimbawa ang pag-aalboruto ng bulkan, di syempre nandyan ang mga iniwang abo. Yun ho bang, kumbaga, kalidad ng lupa ay mas gumaganda para sa mga magsasaka?
21: Kasi po, yun po talaga yung isang kagandahan din dito. Kaya marami yung nagtatanim dyan sa may paanan ng Mayon. Because mataba po talaga yung lupa dyan.
0: Uh-huh.
21: Kaya yun din po yung ating, ano, kahit hindi ka na po maglagay ng abono or medyo maraming fertilizer, talagang gumaganda po yung ating mga pananim.
1: Opo, kahapon may nabanggit din ng DSWD na meron silang cash for work para sa mga apektado ng pag-aalboruto ng bulkan. So iba pa yon doon sa pantawid na binabanggit mo kanina?
21: Yun na po yun, yung ating, kasi dito collaboration po tayo. Yung sa cash for work po na ibibigay ng DSWD, amounting to 10,000 plus po. Simula po next week, mamimigay na po tayo. Meron po tayong naitala na 6,411 farmers beneficiary po dito sa programong ito po.
1: Ay ano daw gagawin sa cash for work? Kung anong kapalit ng 10,000 mahigit?
0: Anong trabaho?
21: Bali, ano po yun, sir? Yung unang ginawa po ng DSWD, yung cash for work po, yun yung nagtrabaho po sila, yung mga nasa evacuation areas. Pero ito pong ipamimigay, parang cash assistance na po ito para makapagsimula ulit sila ng kanilang livelihood. Kasi sa ngayon po, wala po silang income kasi nga naubos yung kanilang mga pananim po. Cash okay. assistant po yung tawag po
1: dito.
0: Sa ganito ba, sir, na nangyayari with this incident, na, yung possibility na magtaas yung agri-products coming from Albay, kumusta? Meron bang ganun?
21: Opo, possible po yun kasi meron naman kaming mga monitoring activities po. May mga agriculture extension workers po na binababa po sa ating mga palengke at sa mga bagsakan para po tingnan yung ating mga presyo ng mga primary commodities po natin. Pero dito nga po, isang practice po ng sa ating probinsya, para po matulungan yung ating mga magsasaka, yung provincial government of Albay po, binibili po natin yung mga produkto na produce po ng ating mga farmers. At yun din po yung ating ibinibigay na relief sa mga evacuation areas para hindi po yung palagi nalang dilata or mga ibang produkto ang kanilang nakakain. At least mga fresh vegetable at fresh products yung pwede nilang makain po.
0: Sir Daryl, syempre kung magbabalik tanim sila, halimbawa may mga napisala silang pananim at ready na ulit yung kanilang mga lupain, yung irrigation natin dyan, kumusta? Naapektuhan ba?
21: Yung, kasi po dito po sa medyo may paanan ng Mayon, bihira po dito yung mga irrigation areas. Nasa lowland areas po yung ating mga irrigation. Pero sa aming monitoring activities naman, okay naman po yung iba. Kasi almost sa LGU po kasi, communal irrigation lang po yung aming tinitingnan.
0: Okay.
21: Yung medyo mga malalaking irrigation, sa NIA na po yan, sir.
0: Mm-mm. Pero mahalaga, meron silang magagamit at hindi na pinsala para naman pagbalik nila sa pagtatanim, may tubig ulit na magdidilig doon sa kanilang mga pananim. Ano, sir?
21: Yes po. May mga abang naman tayong mga ibang water source like yung STUP, yung shallow tube well and other agriculture infra that supports po sa kanilang pagkukunan ng tubig bukod po doon sa irrigation.
0: Okay. Sir, last lang sa akin. Bigyan mo lang kami ng idea. Halimbawa, nagkalma na yung Mayon, hindi na pumutok, ito yung effect sa kanila. Gaano katagal bago makarecover tayo yung agri dyan sa inyo sa Albay, gaano yung time frame ninyo para makapagtanim ulit yung mga kababayan natin dyan?
21: So, dito po kasi, simula po nung pumuputok na yung mayong, medyo sanay na rin po yung ating mga magsasaka dahil sa mga ganitong pinsala. Ano, hindi nga lang po mayon yung aming iniisip kasi po sa isang taon, maraming bagyong dumadaan sa amin. So, medyo resilient po yung aming mga magsasaka dito sa tulong din po ng gobyerno. Palagi po tayong nakamonitor para tingnan kung pwede na po ulit sila magtanim. So, sa recovery period po, siguro aabutin to ng mga ilang buwan. And sa tingin ko naman po, sa pagtulong-tulong ng ating mga iba-ibang ahensya, makakapag-recover po agad po yung aming mga magsasaka po.
1: Opo. Sir Daryl, kung production po halimbawa ng sili from Albay ang pag-uusapan, gaano kalaki ba ang naiko-contribute ng mga magtatanim ng sili dyan sa inyo?
21: Medyo malaki din po kasi yung mga magsisili po sa amin dito, kalimitan is nasa 3rd district po. Meron din naman po sa 1st district pero mas marami po sa Kamsur areas po. Dito sa Albay, siguro mga konting porsyento lang po yung aming naiaambag.
1: Opo, so ibig sabihin, magkakaroon ba ng epekto yung halimbawa yan? Bagamat maliit na porsyento lang ikamo, magkakaroon kaya ng epekto sa presyuhan sa mga palengke?
21: Opo, pero sa ngayon po, sa monitoring namin, nakapag-harvest na rin po yung aming mga sili. Kasi usually, yung planting po nila is December hanggang March po. Yung mga ngayong season, yung iba na lang po na hindi po na-harvest po nila.
1: Alright. Sige, baka may mensahe po kayo sa inyo mga kababayang magsasaka po dyan, naghahanap ng po pwedeng malapitan o kaya ng po pwedeng mahinga ng tulong sa gitna po ng hindi pa humuhupang pag-aalboruto ng vulkan. Saan ba po pwedeng lumapit sa inyo?
21: Opo, so sa ating po mga magsasaka na kailangan ng tulong o may mga suggestion or mga pangangailangan po, lumapit lang po kayo sa pinakamalapit na Municipal Agriculture Office or sa aming pong opisina, yan po sa Kamalig, Albay, para po maidulog po yung inyong mga pangangailangan. Kasi po dito sir, naka-network naman kami sa lahat ng mga LGUs po para po mas mapabilis yung ating serbisyo sa ating mga magsasaka at mga mangingisda.
1: Alright. Marahin na aga, sir. Diyos mabalas. Mag-iingat po kayo, ha?
0: Salamat, sir.
21: Maraming salamat po, Sir Johnson and Sir Robert po.
1: Thank you, si Daryl John Buencusejo. Siya po ang Provincial Agriculturist ng Albay. Talagang medyo matagal pa nga siguro, pero ang kagandahan naman yan, sabi niya, di ba, kapag humupa ang pag-aalboruto ng vulkan, yung kalidad ng lupa, mas maganda.
0: Mas gumaganda.
1: Kaya lang, matagal pa yun.
0: Mm-mm. Tataniman mo, ang problema dun, yung nasira ang inabutan nung ashfall.
1: Yung mga naipangutang ng puhunan para sa pagtatanim ng palay, ng sili, ng mais. Wala na, ganun ho talaga.
0: Hindi ko natanong.
1: Ano?
0: Yung supply ng sili. Baka nabawasan yung
1: nakapag-ani naman
0: ice cream nilang
1: yung sili ice cream, no? O, ano? Masarap ba yun?
0: Masarap na try ko. Minsan sasabi mo, ayoko. Tapos pag tinry mo,
1: okay naman.
0: Tinry ko lang, konti lang, tapos maya-maya kukuha ka ulit, tapos maya
1: kukuha. Ay, yung mga sinantula masarap nila dyan.
0: Ay, oo.
1: Bicol Express, yung laing. Ako.
0: Bali, o, diba parang kailan lang tayo nag-cover doon?
1: Oo. Pero hindi ganyang umabot sa puntong ang pag-aalboruto ng vulkan. Kahit pa paano na mga panahong yun, hayahay ka lang.
0: Diba? Hindi kasi yun doon, sa gabi nakikita mo, diba?
1: May crater glow lang. Hanggang ganun lang. Pero walang ganyang katindi ng pinsala.
0: Ako, may incidente kapag na-cover nun eh.
1: Oo,
0: diba?
1: Ay, di bali ho, mga kapamilya, sabi nga ni Sir Daryl kanina, sanay naman na sila. Pero sana po sa lalong madaling panahon ay makarecover pong ating mga kapamilya dyan sa Albay at para makapag-back to normal na ang kanilang pamumuhay.
0: Magiligtas po kayo, ha? Huwag kayong papasok doon sa ipinagbabawal na mga lugar. Huwag po kayong manghinayang kasi ang buhay po natin isa lang yan, ha?
1: Wala nang kapalit ho yan. Ay, paano? Muli maraming salamat, ha, sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan. Auntie Mano, Robert Mano, maraming salamat.
0: Thank you, maraming salamat. Ulit. Isang privilegio.
1: Asan ba si Christian kasi?
0: Abay, nasa Cebu, sa ASEAN Summit 2026.
1: Balita ko sa Cebu, masarap daw ang ano doon, ang
0: may lechon, may mga dried
1: mangoes.
0: Yung
1: otap, masarap din daw doon.
0: Saan? Naririnig ko kami.
1: Adanggit daw, masarap din daw.
0: Tsaka yung pusit, dried pusit.
1: Sabi nga.
0: Hindi ko lang alam kung matikman natin.
1: Ayun lang. Ay, papano? Muli maraming salamat. Walang maglilipat ng channel. Walang BBTV. Susunod ng Gising Pilipinas. With Alvin El Chico. Happy weekend!

0: itong babaeng to. Helen, ikaw pala yun. Dahil hindi ka nagpapakita, Ellen, para sa'yo to. 6:03 in the morning, gising na, bango na, Friday na!
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman.
2: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
4: Gising na!
5: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
3: Gising!
2: Gising Pilipinas!
6: Good morning! Good morning!
0: It's a Friday! Hey! Weekend vibes na. Ay, wala tayo sombrero ngayon dahil weekend. Inaayos, ano? Gising na, bango na. Mr. Gising, reporting in the morning. Arriba-arriba, narito na mga may inip na balita ngayong Biyernes sa Gising, Pilipinas. Posibleng umabot sa 215 na mga kongresista ang sumuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaparehas ito ng bilang ng mga kongresistang bumoto pabor sa reklamo laban sa Vice Presidente noong 19th Congress. Nauna nang inirefer ng plenaryo sa Committee on Rules ang inaprubahang report ng House Justice Committee kasama ang resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista sa Lunes para mai-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mayorya ng mga party list at malalaking partido sa Kamara ang nagpahayag ng suporta sa impeachment laban kay VP Sara. Sa ngayon, nabigyan ang mga kongresista ng kopya ng committee report at resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment kabilang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Nakapaloob din sa Articles of Impeachment ang hiling sa Senado ideklarang guilty ang Vice Presidente, gayon din ang pagtanggal sa pwesto at habang buhay na pagbawalang maupo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Hindi nababahala si Vice President Sara Duterte sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto. Sa panayam sa The Netherlands, sinabi ni VP Sara na maaari pa rin siyang magsilbi sa publiko kahit wala na sa pamahalaan. Iginit din ni VP Sara na hindi niya gustong maging presidente at hindi siya gigil na manatiling vice presidente. Pero nanindigan ng vice presidente na walang ebidensya ang kinakaharap na impeachment complaint. Itinanggi naman ni VP Sara ang sinasabing pamamatunyan ng laptop sa nagpagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay VP Sara, hindi niya itatapon ang mamahaling personal laptop at hindi siya marunong gumamit ng computer. Nananaiginiit ni Poa na gawa-gawa lang ang mga kumakalat na aligasyon sa social media. Samantala, posibleng tumulog sa Korte Suprema ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Capio kasunod ito ng pagbasura ng Quezon City Regional Trial Court sa petisyon ni Capio na layong ipahintong impeachment proceedings ng House Justice Committee. Sa desisyon, hindi maaaring makialam ang hudikatura sa kapangyarihan ng Kamara kaugnay ng impeachment. Ibinasura rin ang argumentong walang jurisdiction ng House Justice Committee kay Carpio, gayon din sa mga dokumentong iniuugnay sa mag-asawa at iginiit na may kapangyarihan ng komiteng magpalabas ng sabina. Naniniwala ang ilang kongresistang hindi papaboran ng Supreme Court ang pagdulog ni Carpio dahil nakasaad sa batas na may exclusive power ang Kamara hinggil sa impeachment. Alas 6:07, inilipat na sa NBI detention facility sa Muntinlupa City ang naarestong social media personality na si Franco Mabanta. Dinampot sa Makati City si Mabanta at apat pang kasabwat dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Si Mabanta ang founder at chairman ng Peanut Gallery Media Network na nagtangkang mangikil ng 300 milyong piso kay Romualdez para hindi palabas ang content na sinasabing nag-uugnay sa kongresista sa flood control projects. Nauna ay giniit ng PGMN na set up ang pag-aresto at hindi may palabas ang sinasabing video o para hindi may palabas ang sinasabing video ni Romualdez. Pero nanindigan si NBI Director Melvin Matibag na lehitimo operasyong nakabatay sa mga ebidensya. Iginit din ang kampo ni Romualdez na pangingikil. ang ginawa ni Mabanta at hindi trabaho ng isang mamamahayag. Isinailalim na sa inquest proceedings ang grupo ni Mabanta na naharap sa reklamong robbery at extortion. Itinuturing naman ng NBI na person of interest sa reklamong extortion ang anchor ng PGMN na si CJ Hiro. Sa iba pang balita, nagsampal Department of Energy ng reklamo sa Department of Justice laban kay Batangas Congressman Leandro Legarda Laviste. Dawit din sa reklamong paglabag sa Public Service Act ang limang opisyal ng kumpanyang solar para sa Bayan Corporation. Sa reklamong nilagdaan ni Energy Secretary Sharon Garin, inakusahan ang kumpanyang nabigo sa pagtatayo at pagbibigay ng kuryente sa mga consumer alinsunod sa nakasaad sa prangkisa ng kumpanya noong 2019. Natuklasang walang record ang Energy Department ng aplikasyon ng kumpanya para sa permit, lisensya at kaparehong regulatory consent para gampanan ang obligasyon sa ilalim ng batas. Ang tanging aplikasyon ng kumpanya, ang Solar Energy Service Contract para sa Paluan Solar Power sa Oriental Mindoro. Pero nabigo ang kumpanyang magsumiti ng katibayang ipinatutupad ang Solar Energy Service Contract. Sa pahayag, iginit naman ni Leviste na mahina at walang pasihan ang kinakaharap na reklamo. Nauna nang nilinaw ng kongresista na defunct o wala ng operasyon simula pa noong 2022 ang kumpanyang solar para sa bayan na nakakuha ng prangkisa sa Kongreso. Paimbestigahan sa Senado ang implementasyon ng cash assistance at subsidy program ng pamahalaan. Kasunod ito ng aligasyon o aligasyong 84 na barangay sa bayan ng Taal at Nasugbu sa Batangas ang hindi isinama sa pamahagi ng ayuda dahil sa sinasabing local political considerations. Kalakip ng resolusyon ni Senador Loren Legarda ang mga larawan ng pamamahagi ng rice packs na Batangas na sinasabing may logo ng executive secretary at lokal na pamahalaan. Hello? Sinita rin ni Legarda ang sinasabing delay at hindi kumpletong listahan sa pamamahagi ng fuel subsidy. Nauna nang isinulong ng anak ni Legarda na si Batangas Congressman Leandro Laviste sa Kamara ang kaparehong resolusyon. Samantala, naghain ang resolusyon ng ilang kongresista mula sa Batangas para kundinahin ang alegasyon ni Laviste laban kina Executive Secretary Ralph Recto at misis na si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Sa privilege speech noong Martes, sinabi ni Laviste na pinunduhan ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola ang kampanya ng pamilya ni Recto at Santos noong 2025 elections. Nauna na iginiit ng ilang kongresista na posible maging batayan para sa ethics complaint ang mga pahayag ni Leviste. 10 minuto makalipas ay 6 ng umaga, gising na, bango na. Alam nyo bang si DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang highest paid cabinet member noong nakarang taon? Sa report ng salaries and allowances ng Commission on Audit, umabot po ng 6.6 million pesos ang total pay ni Solidum kada taon. So i-divide nyo po yan ng 12 para makuha ninyo yung buwanan, more or less. Mas mataas ito kumpara sa 6.3 million pesos noong 2024 at 6 million pesos noong 2023. Pumangalawa si dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nakakuha naman ng 5.9 million pesos. Kabilang dito ang 4 million pesos noong nakaupo pang Justice Secretary at 2 milyong piso noong maupong Ombudsman. Pumatlo si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na sinundan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Namumuro na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, 5 pesos and 20 centavos na ang ibinaba sa presyo ng diesel at 6 na piso at 70 sentimo naman sa kerosene, habang tumaas ng 2 piso ang gasolina. Yan po sa first 3 trading days. Pero na po tayong sa first 4 trading days, mamaya ibabalita natin sa Radyo Patrol Balita alas 7. Pero hindi pa kasama ang presyuhan ngayong araw, gayon din ang risk premium cost na ipinapato po ng mga kumpanya ng langis. Posible ring tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Bunso dito ng pagtaas ng demand dahil sa tag-init presyuhan sa spot market at paghina ng piso. Nauna nang kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng umabot ng piso kada kilowatt hour ang dagdag singil sa Mayo. Matatandang umabot ng 53 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil ng Meralco para sa billing nung nakaraang buwan. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.8% ang gross domestic product na mas mababa kumpara sa 5.4% noong nakarang taon. Itong pinakamabagal na paglago ng ekonomiya sa loob na 16 na taon kung tatanggalin ang pandemic period. Puso rito ng gulo sa Middle East at epekto ng flood control projects sa pananaw ng mga mamimili at negosyante, gayon din ang delay sa pagpapalabas ng 2026 National Budget. Kaya naantalang ilang proyekto. Aminado ang Department of Economy, Planning and Development na hindi na maabot ang 5-6% target growth ngayong taon dahil hindi pa tapos ang gulo sa Middle East at nagbabadya pa ang El Nino. Inaasahan pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Huli itong namataan sa bahagi ng Lano del Sur at posibleng malusaw pagtawid ng Mindanao. Posible namang pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Linggo ng umaga ang bagyong tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin mainit at malinsang ang panahon. 43 degrees Celsius ang inaasahang heat index o init na mararamdaman sa Lawag City, Dagupan City, Tuguegarao City, Apari, sa Cagayan, Cavite City, Cuyo sa Palawan at Borongan sa Eastern Samar. 42 degrees Celsius naman sa sampupang lugar habang 41 degrees Celsius dito sa Metro Manila. Standby Radyo Patrol, umabot na ng 7 milyong pisong pinsala na malawakang ashfall sa agrikultura ng Albay. Sa tala ng Office of Civil Defense, halos 200 magsasaka at 80 hektarya ng sakahan ang naapektuhan na ibinugang abo ng bulkang Mayon. Inalerto naman ang bayan ng Kamalig at ginubatan sa posibleng lahar flow dahil sa inaasang pagulang dulot ng bagyong Kaloy. Isinailalim na sa Blue Alert ang ilang barangay para paghandaan ang posibleng pagragasan ng lahar. Pinayuhan naman ang mga barangay na magsagawa ng preemptive evacuation sakaling kailanganin. 6:14, dumating na sa Pilipinas ang leader ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit 2026. Magsisilbing host ng Pilipinas ng pagtitipon kung saan tatalakayin ang pagdugon sa krisis sa Middle East. Inaasahang pag-usapan din ang Code of Conduct sa South China Sea, pero hiwalay ang isasagawang negosasyon para maisapinal. Kagabi, nagpatawag si Pangulong Marcos ng Trilateral Summit kasama ang mga leader ng Thailand at Cambodia para talakayin ang sigalot sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa matagal ng away hinggil sa border. Ngayong araw isasagawang Leader Summit kung saan itatampok ang mga local textile mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At taugnay po niyan, nasa Cebu, si Christian Yusores. Taugnay po sa 48th ASEAN Summit. Go, Christian!
3: ASEAN Summit 2026.
5: ASEAN Summit 2026.
3: The DCMM Updates.
7: Ka-Alvin, formal lang magbubukas ngayong araw ang 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related meetings dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Batay sa inilabas na schedule ng Malacanang, Alvin, alas 9 ang opening ceremony na gaganapin sa Mactan Expo. Isa-isang dadating sa venue ang mga leader na susundan ng opening ceremony. Bandang alas 10 ng umaga naman ang mismong highlight ng summit kung saan maghaharap sa plenary session ang lahat ng ASEAN leader. Dito inaasahang ilalatag ng ASEAN 2026 chairman na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mahahalagang agenda, particular na ang paglalabas ng statement o pahayag ng regional bloc kaugnay na nangyayaring krisis sa gitnang silangan. Isusulong din ni Pangulong Marcos ang pag-amyenda sa ASEAN Charter bilang pagpapatibay ng institusyon at bilang suporta sa pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN. Kabilang din sa importanteng outcome documents na i-endorso ng Pangulo sa konsiderasyon ng mga kapwa leader ang deklarasyon para sa maritime cooperation. Pagdating naman sa usapin ng Code of Conduct sa South China Sea, Alvin, sinabi ng Department of Foreign Affairs na inaasahang matatalakay pa rin ang usapin ng Code of Conduct, pero ito ay sa ilalim na lamang ng specific agenda at hindi talaga magiging bahagi o magiging sentro ng mga talakayan ng mga leader. Kompletong dumating mula noong Miyerkules yung mga leader mula sa 11 ASEAN member states, kabilang na si Pangulo Marcos na siyang ang chairman ng ASEAN 2026, habang ang permanent secretary ng Foreign Ministry ang dumalo para naman sa Myanmar. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na hindi nagbago ang posisyon ng ASEAN leaders na huwag imbitahan ang leader ng Myanmar dahil sa kasalukuyan pang sitwasyon sa kanilang bansa. Kaya yung kanilang permanent secretary ng Foreign Ministry ang inimbitahang kinatawan. Magkakaroon din

0: ng Mactan Expo dahil nga ngayong umaga ang summit at inaasahan na ang paisa-isang pagdating ng mga leader dyan sa Lapu-Lapu City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Christian Yosores, live and direct from Cebu.
2: ASEAN Summit 2026.
3: ASEAN Summit 2026.
2: The DZMM Updates.
1: Magandang umaga muna kay sino bang una sa pila? Si Grace San Mateo. Magandang umaga si Grace. Ganon din kay Mark Hernandez, kay Ted Kua, Paulo Balden ng Vera Catanduanes, at si Dr. Angelo Librojo. O teka muna, isunod natin kasi marami pa Radyo Patrol. Naku, ito mamimiss ko. Last day niya sa trabaho. Ay, kaya kung saan mapupunta Gabriel Gonzalez, galingan mo ah. You make DZMM proud. Ha? Gabriel Gonzalez in the house. Go, Gigi!
4: Magandang umaga sa iyo, Alvin. Abiso mga kapamilya sa Quezon City, Angono at Binangonan na Rizal. Mag-ipon na po ng tubig dahil magpapatupad ng water service interruption ang Manila Water mamayang gabi. Sa Quezon City, mawawala ng tubig mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas, May 9, sa ilang bahagi ng Barangay Bahay Toro, San Vicente, Culiat, Ramon Magsaysay, Palong Bato, Pedro Cruz, San Juan, San Martin de Porres, San Roque at Obrero laging handa dahil sa isasagawang line meter replacement. Sa Rizal, Alvin, maaapektuhan ng testing ang Barangay San Carlos sa Binangonan habang mawawalan rin ng tubig sa ilang bahagi ng Barangay San Roque, Angono at Barangay Pag-asa sa Binangonan dahil sa isasagawang interconnection. Magkakaroon din ng water service interruption sa ilang lugar sa Pasig, Quezon City at Taguig sa May 12 hanggang 13. Para sa kumpletong detalye ng mga apektadong lugar at schedule ng interruption, bisitahin lamang ang Facebook page ng Manila Water. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
1: Hoy Gabriel, thank you ha. Maraming salamat and good luck kung saan ka man mapunta, saan ka man lilipat. Maraming salamat sa pagiging Radyo Patrol, Gab.
4: Maraming salamat, Alvin. Gagaya nga nung palagi nating sinasabi, to God be the glory always. It's my honor to be part of the Radyo Patrol, Alvin. I mean, yung aming mga sinundan, Alvin, I'm really speechless right now, Alvin, kasi tumatak na sa kasaysayan yung mga taong mga naging Radyo Patrol. So it's really my honor na maging bahagi ng team na ito, Alvin. At siguro, Alvin, bago ako magpaalam, matagal na kasing nagpapabati yung aking mga aking mga kamag-anak dun sa probinsya dahil palagi raw nakikinig sa atin. So binabati ko lang yung mga kamag-anak natin, mga lolo at lola sa Pangasinan, Bulacan, Pampanga at Zambales.
1: Alvin. Thank you, mabuhay ka. At maraming salamat. Thank you for your service. Gabriel Gonzalez signing off as Radyo Patrol. Thank you, mabuhay ka. Yan po si Gabriel Gonzalez, ganun talagang buhay, ano? Pasasaan ba't maliit na industry at magkikita-kita ulit tayo, Gabriel? A.K.A. Gigi, kung akong tatanungin. Zeus Ligaspi, go Zeus!
5: Good morning, Alvin. Dito sa Pasig Public Market, nagtaas na ang presyo ng mga bulaklak. Ngayong kaliwat kanan na rin ang mga order para sa pagdiriwang ng Flores de Mayo at Mother's Day. Ayon sa mga nagtitinda, pinakamabili ang rosas na 500 pesos ang isang bundle na isang dosenang pirasong dami. Mas mahal na ito ng 200 pesos kumpara noong bago pumasok ang buwan ng Mayo. Mabenta na rin anilang Malaysian moms na 300 pesos ang bundle, habang 400 pesos naman ang isang bundle ng Daisy. 100 pesos ang itinaas ng mga ito kumpara noong nakaraan linggo. Pinakamura ngayon ang sunflower na 80 pesos ang isang stem. Dagdag pa ng mga nagtitinda, inaasahan tataas pa ang presyo ng mga bulaklak bago matapos ang Mayo, lalo't mas dadami pa ang mga o-order para gamitin pang Santa Cruzan. Pwede rin anila magtungo rito sa palengke para makontrata ng flower shop na mismong gagawa ng flower arrangement sa karosa. Ang pinakamababang presyo sa ganitong serbisyo ay 25,000 pesos, depende sa klase ng bulaklak na gagamitin. Para makamura, payo ng mga nagtitinda ang mag-advance order ng maaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi.

0: ma'am.
1: Thank you. Maraming maraming salamat, Zeus de Gaspi. Punta natin si Manong Rod Izon from Pataan. Manong Rod, magandang umaga sa inyo, Manong Rod.
2: Good morning, Alvin. Nagsimula ng ipamahagi sa Zambales ang suportang pinansyal sa mga magsasaka at mga fisher folk sa pamagitan ng Department of Agriculture at Provincial Government. Unang nabigyan ang financial aid ang may 866 na mga magsasaka at mga fisher folk sa 14 na barangay ng bayan ng San Antonio. Sa ilalim ito ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. Sa Bataan, nagkaloob ng tulong pinansyal ng Department of Agriculture sa unang batch ng mga rehistradong magsasaka ng palay, mais at tubo sa ikalawang distrito. Sa Barangay City, 544 na benepisyaryo na bigyan ng tulong pinansyal. Nabigyan naman ang may 285 benepisyaryo sa Pilar at 284 sa Bayan ng Limay. Naunang tumanggap ng financial aid ang mga magsasaka at mga mangisda ng Maribeles, Morong, Bagak, Dinalupihan, Bataan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DCMM.
1: Thank you, Manong Rod Izon. Magana-magana umaga sa iyo, Vianna Villanosa at si Alfred Estilan at si Richard McBati na rin natin kahit wala pa dyan sa messenger. Magana-magana umaga sa iyo. Sunod natin si Arnel Ozaita. Go, Nel! Magana umaga sa iyo, Nel!
3: Yes, good morning, Alvin. Mainit na sinalubong ng Terminal Management Office, Romblon, at lokal na otoridad ang pagdating ng international cruise ship na MVSH Minerva sa Romblon. Kahapon namang lulan ng barko ang 97 dayuhang turista at 113 crew members na nagatid sa Pampang sa pamamagitan ng rubber boat at inasistahan naman ng PMO Romblon katuwang ang iba't ibang ahensya. Naglatag din ng Incident Command Post sa Romblon Fishport upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbisita ng mga turista. Nakaantabay rin ang mga sasakyan para sa pagbisita ng mga turista sa iba't ibang kilalang destinasyon at heritage site sa lalawigan. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy na nakakatulong ang pagdating ng mga international cruise ship na nagpapalakas ng turismo at kabuhayan sa Romblon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Magandang umaga kay Josh Kyle Edip na nagpapa-attendance check. Ganon din si Ma'am Elsie Balion Florentine. At si Elizabeth Rosal. Oh, pinapabati ang happy birthday ng kanyang pamangking si Vincent Rosal ng Subic, Baliwag, Bulacan. Today, May 8. Ayan, ha? Magandang umaga at happy birthday. Ganon din si Ma'am Sara Concepcion at si Ellie Trinidad. Isunod natin si Noel Alamar. Go, Noel!
4: Good morning, Alvin. Mahigit 300 katatubong manyan na dating kasati ng New People's Army ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan matapos silang magmalikloob sa gobyerno. Isinagawa ang pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng programang Distribution of Assistance for Former Members of Non-State Armed Groups na bahagi ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa o PDBBM. Sinangunahan ito ng DSWG, katulong ang pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Isinagawa ang matusong benepikasyon upang masiyak na kwalipikado silang tumanggap ng tulong sa ilalim ng programang pamana ng pamahalaan sa pakikipagtulungan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ang programa na suportahan ang ulit pagpangon ng mga dating rebelde at matulungan silang makapagsimula ng panibagong buhay kasama ang kanilang pamilya. Nagtaabot naman ang pasasalamat ng pamahalaang panlalawigan sa DSWD at Philippine Army sa patuloy na pakikipagtulungan upang maihatid ang kinakailangan tulong at serbisyo sa mga nagpapalit-loob sa gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga kay Mr. Zosimo Gasmin ng Mabalacat, Pampanga. Ganon din si Calvin. Ang dami nyo. Ma'am Lina Ho. Magandang umaga po. Happy Friday. May isa pa, may naiwan. Trisha Lindo. Kaugnay po sa presyo ng taho. Aba, tagal na, Trisha, matagal-tagal na kami hindi nakakain ng taho dito sa loob ng DZMM, ha? Kasi dati, meron dyan nagtitinda sa labas. Masarap. Yung pumalit, ang pangit. Hindi masarap yung lasa. Kaya dapat dalhan mo kami dito, Trisha, kahit mahal na yan, ha? Go, Trish!
5: Yes, good morning, Alvin. Nasa 6 hanggang 20 pesos ngayong tinaas ng ibang tendero dun sa presuhan ng kanilang tinitindang taho sa Maynila. dahil din sa lumulobong gasto sa sangkap at sa ginagamit na LPG. Ang tinderong si Ferdinand sa Blumentritt, niliitan na lang ang basong ginagamit at mula 9 pesos, tinaas niya na sa 15 pesos ang 5 ounce na baso ng taho, habang 30 pesos kung 10 ounce naman mula sa dating 10 piso. Dahil dito, aminado siya na kumakalahati na lang rin ang naiuwing kita sa maghapong paglalako. Narito ang kanyang pahayag.
0: Dati, ano ito, 9, ngayon, 15 na. Sago, lahat ng timpla ng tao, nagtaas na. Hindi ko mahirap, talaga mahirap ang buhay natin ngayon. Alam mo naman nangyayari sa mundo. Eh dati, kinikita ko 1,000 plus ngayon, 500, hirap pa. Kung hindi ka magyatsaga, walang kitain. Kasi naka-standby, may kasabihan na ang mayaman, lalong yayaman. Ang mahirap, lalong mag-iing.
5: Tumaas rin, Alvin, yung puhunan ng isa pang taho vendor sa Quiapo na si James, pero pinili nitong hindi magtaas ng peso para maibenta pa rin kahit papaano yung kanyang taho. Kwento rin niya na may mga bumibili sa kanya na nagre-reklamo at naghahanap ng 10 pisong peso, pero pilit niyang pinapaliwanag ang dagdag gastos nito sa paggawa. Sentimiento naman ni Robert na bumili ng taho na pang-almusal bago pumasok sa trabaho, na sana wag na munang magtaas ang iba ng preso dahil ipit rin silang nagtitipid. Narito kanyang pahayag.
6: Kumaan eh, huwag tatasan. Eh, kung may gagawa naman ang paraan nila, titipirin mo talaga yung ano mo eh. Kahit gusto mo mong bumili, kung talaga hindi naman kaya at sapat na yung budget mo, hindi ka nabibili. Hindi ka nakakain. Tama. So, isang parte na rin yung pag-titipid mo para sa ibang gastusin na rin.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisalindo, DZMM.
1: So nasaan nga yung taho? Ito siya.
5: Alin, ano yun?
1: Ah, bingi-bingihan. Pinagtatawa lang kanina kami, ha? Nasaan yung mga taho namin? Ang tagal na namin din nakakain ng taho na may arnibal, Trisha.
5: Sige, Alvin, kapag nakuha natin yung sweldo mamaya, nakakamuhin natin yung...
1: Sweldo ba mamaya? Ano ba pwede ngayon? Hindi, kami may sweldo. Eh, yung sweldo nyo ba, Jis din?
5: Oo, yung meet, 10 at
1: 10. Ah, oo nga pala. Si Rumaracket pala itong Trisha Lindo pala. Oo nga naman.
5: Pero may budget pang taho.
1: May budget. Then, niloloko ka lang namin. Kasi dati nga ikakoy na kumakain kaming taho. Ngayon, wala na eh. Hindi masyadong maganda yung nadideliver dyan sa labas eh. Eh, kaya ako baka may kilala kang mas masarap. Masarap ba yung taho dyan? Kumain ka ba?
5: Hindi ko pa natikman, Alvin eh. Ang natikman ko lang yung pandesal nung isang araw nung inikot natin yung malunggay cheese. Sa isang inipa.
1: Ayun. Ay, sige. Talam mo kami pag may time, ha? At may budget. Thank you. Maraming salamat. Trisha Lindo. Maraming salamat. Radyo Patrol.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Naninibago yung brayo na wala akong sunakap. Para hindi ikaw, eh, kasi may photoshoot. Eh, nakakaya naman, nakakap ako, diba? O yan, 6:31 na.
8: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Excited na ba kayong makuha ang electricity bill ninyo ngayong May? Aha, wala pa po ha, kasi wala pa po inaanunsyo Meralco. Although ang sabi ni Joe Saldarriaga kahapon sa atin, posibleng pababa, posibleng pataas. Pero ang kanyang leaning ay mukhang chances are baka pataas po. Kaya Diyos ko po, ang taas na nga ng April billing. Ang dami-dami pang chinacharge po sa atin, yung mga other charges. Akala nyo nag-ingay kayo ay mawawala, ay hindi po. Nandiyan pa rin yan sa paparating na May billing po natin. Kaya makakasama po natin si Pete Ilagan, ang presidente ng National Association of Electricity Consumers for Reform, so NASICOR, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday weekend na!
7: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
9: Your bill, sir.
10: What? 14,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO. Love your eyes.
12: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Responsible gaming at tagcore.ph.
14: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
16: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: May silimarin, may multivitamins pa.
18: Yan ang Liver Aid Pro.
17: Tulong sa pangangalagan ng atay.
18: Liver up na tayo
17: with Liver Aid Pro.
7: Basta AM, DZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
20: Kaya ko pa.
19: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
21: Kaya ko pa.
19: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
22: What if your phone could be your front row seat?
23: Playtime Entertainment launches PT Idol.
22: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
23: Where talent takes the spotlight.
22: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Basta AM DZMM. Gising Pilipinas!
24: Good morning!
7: Kasama si Alvin El Chico! Gising Pilipinas!
24: Good morning!
1: Magandang umaga kay Sir Pete Ilagan, ng President po ng National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASICOR. Sir Pete, good morning po.
25: Good morning, Alvin. At sa lahat ng mga iyong tagasunod, magandang umaga sa ating lahat.
1: Opo, ang sabi po ni Joe Saldarriaga ng Meralco kahapon, it can either go up or down, although mas mataas daw yung pressure ng pataas. Kaya baka makakita na naman tayo ng increased o higher electricity rates pagdating ng May billing natin. Anong reaksyon po ng NASICOR doon?
25: Hindi naman yan bago, Alvin. Alam naman natin na buwan-buwan ay nagbabago ang presyo ng kuryente dahil sa tinatawag na mga automatic adjustment dyan sa generation, sa transmission at saka sa systems loss. Yan ang buwan-buwan na nagbabago na wala sa control ng Meralco. Ang dapat ipaliwanag ng Meralco ay kung paano nila mapapababa ang presyo ng kanilang kuryente at hindi itong hihingi pa sila ng pagtaas sa kabila ng kanilang pag-refund na aabot na ngayon ng 81 billion. Yun ang dapat ipaliwanag ng Meralco kung paano pa nila mapapababa ang presyo nila sa kabila nitong patuloy na pag-refund nila sa mga consumers ng sobra nilang paniningil na dapat ay magdulot ng another na pagbaba ng presyo ng kuryente at hindi yung pagtaas.
1: So ibig sabihin, habang nagre-refund ang Meralco, humihirit din pala siya ng dagdag singil.
25: Tama ka dyan, Alvin, dahil meron silang pending application, humingi sila ng dagdag singil na 99 centavos kada kilowatt hour, almost 1 peso, that is 73% of their current average rate na 1 peso and 35 centavos. Gusto nilang maging 2 pesos and 34 centavos per kilowatt hour ito.
1: Eh pero ang alam ko niyan, hindi naman pina-actionan ng ERC anything na magpapataas ng singil sa kuryente, lalo pa nga't nasa energy emergency po tayo. So isinantabi po muna yan, Sir Pete.
25: Ongoing yan. Ongoing yung pagdinig ng kaso na yan dahil ang alam natin, gusto nilang habulin na ito ay ma-implement ngayong July 1. Kaya
1: okay.
25: Patuloy ang hearing ngayon dyan. Patuloy ang clarificatory hearing. Kaya patuloy ang palitan namin ng sagutan dyan sa kanilang mga pleadings at sa ating mga manifestation and motions.
1: So sinasabi ninyo, hindi dapat kahit sabihin mo pang tapos na ang crisis by July 1, pagpalagay natin natapos na, hindi pa rin dapat payagan ang Meralco na magtaas dahil as it is, mataas na nga yung singil niya.
25: Ay, yeah, tama ka, Alvin. At ang nagpapatunay dyan ay itong direktiba sa kanila ng commission na magsoli ng sobrang paniningil. Ibig sabihin, itong presyo ngayon na 1.35 ay dapat pang ibaba. At alalahanin natin na ito ay nagmula sa 1.38 peso pagkatapos mag-refund ng 67 billion. Ito ay pagkatapos mag-soli ng 48 billion, ibinaba ito from 1.38 to 1.35. At ngayon ito nasa 1.35 na ito, pinapag-refund pa sila ulit ng 14 billion. Pagkatapos ng 19.9 or almost 20 billion sa 1.35, pinapasoli pa sa kanila ang sobrang paniningil na 14 billion. Kaya natural lamang na dapat mas ibaba pa ng commission itong presyo nila na 1.35 ngayon.
1: So ibig sabihin, ang pangako ninyo sa mga consumer, Sir Pete, ay hanggat nandiyan kayo, haharangin ninyo. Kasi ngayon pa nga lang, di ba, nagbabiral nga po yung mga video dahil ang taas nga po ng singil sa kuryente. Tapos may hirit pa pala ang Meralco na itaas.
25: Tama. At ang ating objective dyan, Alvin, ay ibaba pa to sa current average rate na 1.35. Ang gusto natin ay mas mababa pa sa pag-ating pagsunod in pursuit of the economies of principle of economies of scale. Mm. Sila ang pinakamaraming customer base, dapat sila ang pinakamababa ang presyo. Mm. At atin ding inuusisa ngayon, yung presyo sa mga household consumers, sa mga residential, dahil sa sinasabi nilang 1 peso and 35 centavos ang average rate, pero ang lahat ng uri ng residential customers ay mas mataas sa 1.35. Ang pinakamataas dyan ay yung kumukonsumo ng 401 and above, nasa 2 pesos and 92 centavos per kilowatt hour, hindi 1.35. 2 pesos and 92 centavos ang binabayaran ng isang residential consumers na kumukonsumo ng 401 and above kilowatt hours a month.
1: Tama. Alam po ninyo, dapat maintindihan nyo yung sinasabi ni Sir Pete, hindi po pare-pareho ang rate natin lahat. At habang lumalaki po ang konsumo, kaya iba nagtataka, halay bakit ang rate ko ikamo, i-13 lang noong nakaraan, but ngayon nakalagay sa bill ko, 14 na. Eh kasi nga po, habang pataas ng palaki ng palaki ang konsumo ninyo, yung rate ninyo, yung distribution rate ninyo, yung napupunta sa Meralco, lumalaki rin. Tama ba, Sir Pete?
25: Tama yan. At ang isa pa nating dapat hilingin sa Meralco ay maging transparent sa kanilang monthly bill. Kasi alam natin na merong singil sa atin na tinatawag na market fees, pero hindi natin nakikita yan sa ating bill. Meron din silang charge na ancillary service, pero hindi rin natin nakikita yan sa ating bill. Meron pang isang kadagdagang charge na line rental, hindi rin natin nakikita yan sa bill. Kaya hindi natin nakikita yung seriousness ng Meralco at ng ibang utilities na maging tapat sa kanilang tungkulin, na maging malinaw ang kanilang pagpaniningil sa mga consumers.
1: Okay, ngayon dun sa issue naman ng other charges, panghuli na lang po ito, maubusan tayong oras, di ba nag-viral po yun? Yung mga ambag natin sa senior citizen, ambag natin sa renewable taxes, missionary electrification, ang dami po nyo, no? Other charges.
25: Napakarami.
1: Anong suggestion ng Nasi Cordon? Anong posisyon ninyo?
25: Ang sinasabi nga natin, upang mabigyan naman natin ng konting kaginawahan ng mga consumers, hindi sa pamamagitan ng pagpababa ng presyo ng kuryente. Kung hindi, malaman ng consumers kung totoong yung tulong na hinihingi sa kanila ay napupunta doon sa purpose ng paniningil. Hindi natin nalalaman, for example, yung paniningil sa Fit All, malaki yan. Magkano yung nakukolekta nila na buwan-buwan at magkano ang naibayad sa mga renewable energies? Wala tayong nakikitang accounting niyan doon sa GAP, doon sa stranded contract cost ng Napocor, sa missionary electrification. Ang daming paniningil na hindi natin nakikita kung magkano ang kanilang nasisingil na at magkano ang naibayad at kung mayroong balanse at kung mayroong pagkukulang. Dapat maalaman niya ng consumer sapagkat nagmumula sa kanila ang pag-subsidize dito sa mga singilin na ito. Ang pinakamagang magagawa ng mga utilities katulad ng Meralco na pinakadambuhala na monopolya sa ating bansa ay ipakita ang kalinawan ng paniningil na ito, ang transparency, sapagkat yan ang mag-establish ng kanilang tinatawag na pananagutan sa paniningil na ito bilang representante ng mga consumers na pinagkalooban ng prangkisa na sila ang bumili at maningil sa atin ng presyo ng kuryente.
1: Hindi, kaya lang baka kumapal naman, sabi ni ERC Chairman Nino Juan, pag nilagay natin lahat ng detaling yun, kakapal, baka mala encyclopedia na yung bill, Sir Pete.
25: Hindi naman tayo ganun ka-unreasonable, Alvin. Ang iningi lang natin, magkano ang nakolekta? Isang line lang yan. Magkano ang nagamit? Isang line lang yan sa ating bill. Yun lang naman yan eh. Magkano ang nakolekta, magkano ang nagamit, magkano ang balance eh. Upang maunawaan natin na kung makakakolekta pa to sa susunod na buwan, may balance, mas lalaki ito. At yun ang dapat na pinag-uusapan natin. Nakikinabang ba talaga yung mga intended na beneficiaries ng paniningil na to? Katulad dyan sa 4Ps, sinisingil tayo dyan sa lifeline rate. Kasama na yung mga 4Ps na mga less fortunate na mga kababayan natin. Hindi natin ilam kung ilan ang nakikinabang dyan. So merong pananagutan dyan ang mga utilities na naniningil niyang lifeline rate na subsidy sa mga consumers dyan sa pag-promote ng renewable, yung GAOL at saka Fit All. Dapat malaman natin kahit naman lang sa website ng mga utilities at sa website ng ERC ay makita yan ng mga interesadong consumers na gustong malaman kung talagang na dadala sa tulong yung ating subsidiya na yan.
1: Kasi akala ng mga kababayan natin, hindi, ano lang naman, wala pang isang candy yan, sentimo lang. Pero alam po ninyo, per kilowatt hour po yun. Pag inipon po lahat ng per kilowatt hour, aabot ng 100 million o baka billion pa po pag inipon po lahat yan. Since the time
25: sa isang buwan yan, hindi yan bumababa sa 100 million. Ay, yung 1 centavo, ha? Yung sa lifeline rate lamang.
1: O, kaya nga
25: po. Lifeline rate na 1 centavo, hindi bumababa sa 100 million ang paniningil dyan. Kasi sa isang taon, sobra 1 billion yan. 1 centavo pa lang yan.
1: Kaya nga pasalamat tayo at may Pete Ilagan na nagbabantay dyan. Dahil kung tayo lang po, tayong ordinaryo na mga consumer, wala tayong panahon. Busy tayo sa ibang bagay. Pero ang Pete Ilagan nakatutok po dyan. Ha? Kaya maswerte tayo. Thank you, Sir Pete. Mabuhay po kayo.
25: Sa awa ng Panginoon Diyos, maraming salamat, Alvin, at mabuhay ang mga consumers.
1: Mabuhay ka, Sir Pete Ilagan, ang president po ng National Association of Electricity Consumers for Reforms, Inc. on NASICOR. Ayan, magandang umaga muna kay Marie Aragon. Thank you, Marie. Maraming salamat sa mensahe mo, ha. Pero may iba pa akong istorya. Wait lang, ha. Kasi si Rino Abad, patawagan pa natin. Namatan po ang 40 barko ng China na nagkukumpulan sa Kalayan Island Group sa West Philippine Sea. Nakita rin sa pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard ang research vessel ng China na nagsasagawa naman ng illegal na pagsasaliksik. Nakita ang barkong nagpadala ng bangka papuntang Rosul Reef habang nakabantay ang 2 barko ng China Coast Guard. Sinasabing nagsagawa ng survey activities ang barko sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas mula nang umalis sa China noong April 15. Ayon sa Philippine Coast Guard, paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang aktibidad ng China dahil walang pahintulot mula sa Pilipinas ang pagsasagawa ng marine scientific research. Samantala, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas sa hantavirus ang 38 Pilipinong crew ng cruise ship na MV Honduras. Galing Argentina ang barkong may sakay na mahigit 100 pasahero nang makaranas ng sintomas ang ilang pasahero kaya sinailalim po sa quarantine sa Cape Verde. Ayon sa Department of Migrant Workers, patuloy na binabantayan ang kalagayan ng mga tripulanteng Pilipino. Hindi patiyak kung kailan makakauwi ng Pilipinas sa mga Pilipino dahil kailangan pang sumailalim sa medical protocols. Noon na nang pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko sa hantavirus dahil wala pang naitatalang kaso sa Pilipinas. At tanong, saan galing yung hantavirus, Camille? Iyon ba ibig sabihin nasa loob ng barko may daga? Iyon ba ibig sabihin noon? O dahil may lumabas na turista, kasi pag cruise ship, hindi naman kayo all throughout na sa barko eh. Nalabas kayo, may mga areas na titigil kayo at pwede kayong lumabas doon at bumalik ng barko kinahapunan. O baka naman doon nakuha sa isang tourist spot kung saan bumaba ang pasahero. Pero nakakatakot dahil deadly po yung hantavirus, ha? Teka muna, alamin po natin ano ang magiging takbo o lagay po ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo sa pamamagitan ni Energy Director Attorney Rino Abad sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
7: Gising! Gising Pilipinas! Basta AM DZMM.
0: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. Ibay, Jessie.
0: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. Ibay, Jessie. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
0: Dapat matik. Ibay, Jessie.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is a generic name of Ibay-Jessie. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang husay!
18: So easy to use. Everest washing machine.
26: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
18: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
27: Alam niyo bang may Liverade Pro? Liverade, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo! Liverade Pro!
16: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay?
28: Liverade Pro.
17: May Silimarin. May multivitamins pa.
28: Liver up na tayo
17: with Liverade Pro.
22: What if your phone could be your front row seat?
23: Playtime Entertainment launches PT Idol.
22: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
23: Where talent takes the spotlight.
22: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: CTTZMM. Numero uno sa aksyon!
8: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Itakits mga kasambuhay.
7: Basta AM DZMM.
8: Boses na gigising sa umaga.
7: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
24: Good morning!
1: Magandang umaga muna kay Nelson Alaba. Ang aking piloto ha. Nasaan na ba yun? E birthday ng anak eh. Tatanga mo, nasaan na ba? Ayan, binabati ni Nelson ang kanyang unika iha. Si Nikki Alaba. Nikki, happy happy birthday. At bunso na si Marian Alaba na nagbi-birthday ngayon. At dalawang nagbi-birthday. Si Marian at si Nikki. Ang galing naman ang timing mo, Nelson ha. So happy happy birthday kay Nikki Alaba at ang bunso ni Nelson na si Marian Alaba na nagbi-birthday rin ngayon. O, dala-dalawa.
24: Happy birthday!
1: Ngayon, yung mga taga, ay na din na ba si Atty. Rino? Wait lang, Atty. Rino, dahil ang mga taga Petron dyan sa Quezon Avenue ay nagpapabati. Si Joseph at si Delia Balmes. Aha, pabati ng pamangkin niyang si Marlon Go at si Marlene Go. O, ang galing na Marlon Go at Marlene Go ng happy birthday. Eh, bahala ka na maningil ng pansit kay Marlene. Pag dumaan si Doris po naniningil ng pansit. Oh, pero okay lang din naman kung meron. Ha? Happy happy birthday po sa inyong dalawa. Si Jerry Diaz nandiyan na rin at si Ann Bustamante Calumar. De gising na gising. Teka muna, paraanin natin si Attorney Rino Abad at importante po ito. Ha? Ang Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, tatanungin natin kung confirmed na ba. Pwede na bang kumpirmahin ni Director Rino Abad ang rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo? Busy po kasi si Energy Secretary Sharon Garin dahil pupunta ng ASEAN dyan sa Cebu. Kaya pinadala niya si Director Abad muna. Attorney, magandang umaga po sa inyo, Attorney Rino.
24: Good morning!
29: Well, magandang umaga po sa inyong programa, Sir Alvin.
1: Opo, pwede na ba natin kumpirmahin sa ating mga motorista na may rollback na sa diesel at kerosene next week?
29: Well, mataas na ho ang chance no na rollback ho tayo sa diesel and kerosene. May konting increase tayo sa gasoline.
1: Oo nga, sana yung gasoline naman lang mahila pababa. No? Kawawa naman yung nagkakarga ng gasolina, Boss Rino. So far, based on your computation dyan, sa unang apat na araw, magkano na ba yung asahang rollback sa diesel at kerosene? At magkano naman yung increase sa gasolina, more or less?
29: Ang diesel ho bababa ng around 9 peso for the 4 days. trading, ang kerosene nasa 12 peso na ho.
1: Wow!
29: Ang gasolina, pwedeng mag-increase ng 1.60 to 1.70 peso per liter.
1: Wow! Ang laki na pala sa diesel. Kasi alam nyo po, ang DOE ang nagkikwenta. Ang DOE ang nasusunod ngayon dahil tayo ay nasa National Energy Emergency. Hindi po yung Alvin El Chico kung sino mang kumpanya ng langis. DOE ang nasusunod. Kaya good news yun, Boss Rino. 9 pesos ba ikamo?
29: 9 pesos sa diesel. Kerosene would be 12 peso.
1: Wow.
29: Ang rollback.
1: Malaki-laki po yun, ha. Good news yan, Boss Rino. Lalabas ngayon, mukhang mas mahal na ulit ang gasolina kesa sa diesel next week.
29: Opo, kasi ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range natin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
1: Correct. Babalik siya sa dati kasi dati naman mas mahal talaga ang gasolina sa diesel. Nito mga nakaraang linggo lang na tumaas ang presyo ng diesel ng todo. So next week balik tayo sa dati na mas mahal ang gasolina.
29: Yes. Opo. Babalik na ho tayo.
1: Boss Rino, ano po ang dahilan? Bakit ganyan ang trend? Bakit hiwalay? Bakit pababa ang diesel, pataas ang gasolina?
29: Well, maraming factor yan, Sir Alvin. No? Ang kabisado lang ho talaga na nangyari ngayong week, ang sigurado ho tayo, ang diesel ho, mataas ho ang binaba. Nasa almost $16 per barrel sa apat na araw. Ang kerosene, nasa $20 per barrel. Pero ang gasolina, umi-increase ng $2 per barrel.
1: Mm.
29: So, magalaw ho talaga yan. Hindi ho natin mapapansin anong sitwasyon. Ang ibig lang ho sabihin nito, medyo may pressure doon masyado sa gasolina. Ang siguro sa supply-demand, baka mas marami ang bumibili, gumagamit ng gasolina. Dito naman sa diesel, may kataasan kasi ito before, Sir Alvin. Eh. Wala namang... So talagang bumabalik na ho siya sa normal niyang... Yung market-based talaga na price.
1: Opo.
29: Hindi yun dahil sa speculation. Kasi nawala ang speculation dahil sa nangyaring magandang balita ngayon sa Facebook.
1: Opo. Oo, kaya so, good news.
29: Talagang bumalik ho talaga ito sa... Supposedly kung walang speculation, dapat hanggang dito yung presyo na inaasahan lang natin.
1: Opo. Yung dating presyo, Attorney Rino... Hindi pa po tayo makakabalik doon, ano? Ang dati niyan kasi bago nag-agera, 50 to 60 pesos lang po yan per liter.
29: Yeah. Yeah, nasa actually 55 to 65, no, dati.
1: Mm-hmm.
29: Pero ngayon, dahil 70 to 95, another 10 peso na naman, baka nasa 60 to 85 na tayo.
1: Oh, malapit-lapit
29: another
1: na.
29: Another pa sana next week.
1: Oh, malapit-lapit na.
29: Mas medyo elevated pa, pero hindi na malayo.
1: Oo, hindi na ganun kagaya dati na mahigit 100 ng diesel, di ba? Umabot na mahigit 100.
29: Yes.
1: So, layo na rin naman.
29: Opo.
1: Nang inabot. Ano
29: Opo.
1: Po? Opo. Yung sa Amerika pala, yung sa gasolina pala, Attorney Rino, may nakapagsabi sa akin kahapon, palapit na raw kasi ang driving season. Kasi marami nagtatanong bakit hindi pareho. So pag sa Amerika at sa Europa, ang mas maraming gamit pag driving season, gasolina.
29: Yeah. Oh, yes. Isa nga yan. So mas malaki yung demand ngayon ng gasolina. Kaya humihiwalay siya. At the same time, Sir Alvin, hindi ho din ito pumalo nung nakaraang sa March and April dahil sa crisis. Dahil hindi nga gaano... kalaki yung demand before. Pero ang diesel ang taas ho, kaya ang dapat ho talaga mataas din ho ang pagbaba. So ito na nga nararamdaman natin yung malakihang mga pagbaba kasi wala sana ito sana nandito tayo sa normal lang na range na to kasi ang supply naman ay tuloy-tuloy, wala naman ho tayo nararamdaman dito sa Asia Pacific region na pagkakaroon ng problema sa supply. Supposedly dapat ganito to. Do ba intindihan natin elevated? Kaya kung aabot ho tayo ng range na 60 to 85, maintindihan na natin yan kasi hindi pa naman makakabalik talaga sa 55 to 65.
1: Ayan. Ngayon, may marami pong nagre-report sa atin, Attorney Rino. Yung ibang kumpanya daw, yung ibang gasolinahan, abay hindi daw sinusunod. Tapos pag may rollback daw, at Martes halimbawa, itataas nila pag bago mag-Martes. Para konti na lang yung kanilang i-rollback pagdating ng Martes. Paano ba ano bang gagawin ng mga motorista natin pag ganyan?
29: Sir Alvin, isang policy issue kasi yan. Itong dito ako, mayroon akong apat na nililipat-lipatan na gasoline station. Palagi kong inoobserbahan, mga branded ho ito.
1: Oh.
29: Talagang sumusunod ho yung apat na gasolinahan na yan.
1: Oh.
29: Binibisita ko pa isa-isa. At nakikita ko naman kung saan ako namimili, kung saan ako nagpapahangin, saan ako nagpapaayos ng sasakyan.
1: Mm.
29: Nakikita ko sumusunod yung mga branded. Itong mga problema natin, yung mga independent, Sir Alvin, kasi ito, namamalingki lang ito dun sa mga branded eh.
1: Mm.
29: Bumibili lang sila dun at namimili pa yan. So, tama yan, mayroong mga adjustment na nangyari. Kahit nga dalawang araw pa lang, nag-a-adjust sila. Dahil, 1:1 sila eh. Isang delivery, benta nila. Isang delivery ng truck, benta nila. Kung anong kuha nila, yun ang binibenta nila. So, medyo, yan ho yung problema natin sa independent. Hindi ho gaya ng nitong mga branded na may mga importation na ginagawa, nakakasunod sila dun sa MAP na average hindi naman ng 1 month ang kanilang pagbabayad sa importation nila. Kaya nagiging stable, kumbaga, yung nagiging adjustment nila with the DOE.
1: So,
29: ang problema talaga itong mga independents.
1: So, anong gagawin ng mga motorista, Tony Rino? Pwede bang magsumbo?
29: Well, hindi naman natin dinidiscourage nyo, pero ang mga mas stable ho ang price talaga yung mga branded.
1: Pero pwedeng magreklamo ang mga motorista? May mekanismo ba para magreklamo sa e-gov o sa DOE o saan man?
29: Ang problema ho, Sir Alvin, kasi even sa branded, though stable yung pagbaba, pero ang range nila may mataas. Alam nyo naman kung sinong brand yan na may medyo kataasan, mayroon ding brand na mababa. Pero tumusunod yan sila sa mga adjustment every week na minamandate ng DOE. Ngayon, kung ikaw bibili ngayon dito sa mga to, at na taon na dito ka sa X na kumuha ngayon, next, doon ka sa Y kumuha, talagang hindi talaga mo matantiya kung magiging stable ka whole week. Kasi ang kanilang sitwasyon is by kung anong delivery nila, yun ang ipapataw nila.
1: Oh, tama, tama. Oh, by the way, manghingi kami ng update. Ilang gasolinahan na? Last time na nag-usap tayo, sabi mo 2.5, ano? Ngayon, ilang gasolinahan na po ang nag-aalok ng 10 pisong discount sa diesel?
29: Yun pa ho ang ating binabantayan, yung 2,538 na yun, Sir Alvin. Kaya lang, binabantayan pa rin ho natin, Sir Alvin, yung kasunod na mga batches kasi may enroll kami na another 10.
1: Okay.
29: Ito yung second tier. Ito yung mga may brand na medyo marami pero hindi pa ito yung mga importer, no?
1: So, 2.5 pa rin.
29: I-enroll din namin yung additional 10 brand.
1: Oo, so 2.5
29: pa rin. So, dadami pa rin ho yan.
1: Hindi, in the meantime, ang gagamitin natin, 2,500 pa rin muna. Tapos may plus 10 na applicants.
29: Yeah, so, yun ho muna. At medyo marami na rin ho naman to. Marami na silang mapuntahan. But again, idadagdag ho natin yung another 10 brand na hindi naman mga importer ito, pero medyo marami-rami na ang kanilang network.
1: Thank you. Maraming salamat, Director, ha. Pakisabi na lang regards kay Secretary. Mabuhay po kayo. Thank you. Attorney Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Kung tuwa ka, kala mo ikaw, kami lang ang meron. 9 pesos daw kami, sabi ni Director Rino Abad. Hindi mo na ako magpapakarga sa lipstick na malaki-laki yung 9, ha. O kayo, okay. Increase ka.
5: Nang magkano?
1: Mayigit piso.
5: Pag-gasolina pa naman ako. Pagkakarga ako.
1: Gasolina
5: pero
1: increase.
5: Pero nagtutuwa na rin ako.
1: Siyempre.
5: Dahil at least yung mga kababayan natin, hindi rin pala.
1: Ako natutuwa ako na maligong yung computation ko. Mas maliit yung computation ko eh. Mas malaki yung DOE. Hindi mo yan dapat masunod.
5: Okay.
1: Hindi ako. Kasi rollback eh. Huwag increase, hindi ako papayag. Susunod na, Radyo Patrol, Balita, alas 7.
9: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin El Chico at
10: Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo na mumuro na naman sa susunod na linggo. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas ngayong buwan.
5: Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas bumagal sa pinakamababang antas matapos ang COVID-19 pandemic.
1: Level ng tubig sa Angat Dam malapit nang bumagsak sa minimum operating level. Bagyong tatawaging Kaloy, inasa ang papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas.
5: Pinsala ng ashfall mula sa bulkang Mayon, umabot na sa mahigit 43 million pesos. Ilang bayan sa Albay inalerto sa posibleng pagragasa ng lahar.
1: Mahigit 200 kongresista inaasang boboto pabor sa impeachment complaint, pero Vice President Sara Duterte hindi nababahala sakaling mapatalsik sa pwesto.
5: 7 tripulanteng Pilipino sugatan sa drone attack ng Iran na sa sinasakyang barko sa Strait of Hormuz.
1: 3 arestado sa ilegal na pagbibenta ng SMS blaster machines sa Cavite at Paranaque City.
5: Sa Showbiz Spotlight album ni Regine Velasquez, ilalabas sa vinyl, tama ba partner, CD at cassette tape.
1: Yan ang ulo naman nagbabag ang balita ngayong Biyernes, May 8, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
5: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Italia. Namumuro na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 4 na araw na kalakalan sa world market, halos 9 na piso na ang ibinaba sa presyo ng diesel at 12 peso sa kerosene, habang maglalaro sa 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang dagdag presyo sa gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang ngayong araw, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. AMK Energy Director Rino Abad, posibleng tumaas ang presyo ng gasolina dahil sa mataas na demand.
29: Ang ibig lang kong sabihin nito, medyo may pressure doon masyado sa gasolina. Ang siguro sa supply demand, baka mas marami ang bumibili, gumagamit ng gasolina. Dito naman sa diesel, may kataasan kasi ito before Sir Alvin eh. Wala namang, so talagang bumabalik na ho siya sa normal niyang, yung market-based talaga na price.
1: Posible ring tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Bunso dito ng pagtaas ng demand dahil sa taginit, presyuhan sa spot market at paghina ng piso kontra US dollar. Tapo nagsarang palitan sa 60 pesos and 42 centavos kada US dollar. Iginit naman ang Nasi Corps na sa halip na magtaas ng singil, dapat ipaliwanag ng Meralco kung paano mapapababa ang bayarin, lalo't dapat pa nitong i-refund ang 80 billion pesos na sobrang nasingil sa mga consumer.
25: Hindi naman yan bago. Alam naman natin na buwan-buwan ay nagbabago ang presyo ng kuryente dahil sa tinatawag na mga automatic adjustment dyan sa generation, sa transmission at saka sa systems loss. Ang dapat ipaliwanag ng Meralco ay kung paano nila mapapababa ang presyo ng kanilang kuryente at hindi itong hihingi pa sila ng pagtaas sa kabila ng kanilang pag-refund na aabot na ngayon ng 81 billion.
1: Si Nasi Corp President P.T. Lagan.
5: Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.8% ang gross domestic product na mas mababa kumpara sa 5.4% noong nakaraang taon. Ito ang pinakamabagal na paglago ng ekonomiya matapos ang COVID-19 pandemic. Bunso dito ng gulo sa Middle East at epekto ng flood control projects sa pananaw ng mga mamimili at negosyante. Gayun din ang delay sa pagpapalabas ng 2026 national budget, kaya naantala ang ilang proyekto. Aminado ang Department of Economy Planning and Development na hindi na maabot ang 5-6% target growth ngayong taon dahil hindi pa tapos ang gulo sa Middle East at nagbabadya pa ang El Nino.
11: Even as the Middle East conflict ends today, the lingering effects of the oil prices and the supply chain disruptions will persist in the coming months.
5: si DepDev Secretary Arsenio Balisacan.
1: Alas 7:07, posibleng umabot ng 215 na kongresista ang sumuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaparas ito sa bilang ng mga kongresistang bumoto pabor sa reklamo laban sa Vice Presidente noong 19th Congress, noon na nang inirefer ng plenaryo. Sa Committee on Rules, ang inaprubahang report ng House Justice Committee kasama ang resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista sa Lunes para maitransmit ang Articles of Impeachment sa Senado. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mayorya ng mga party list at malalaking partido sa Kamara ang nagpahayag ng suporta sa impeachment laban kay VP Sara.
0: This actually approximates the previous 215 vote in last year's impeachment. And finally, this is more than 2/3 already of all House members signifying support to the impeachment.
1: Sa ngayon, nabigyan na ang mga kongresista ng kopya ng committee report at resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment, kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Nakapaloob din sa Articles of Impeachment ang hiling sa Senadong ideklarang guilty ang Vice Presidente, gayon din ang pagtanggal sa pwesto at habang buhay na diskwalipikasyon sa pamahalaan.
5: Hindi napapahala si Vice President Sara Duterte sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto. Sa panayam sa The Netherlands, sinabi ni VP Sara na maaari pa rin siyang magsilbi sa publiko kahit wala na sa pamahalaan. Iginit din ni VP Sara na hindi niya gustong maging presidente at hindi siya gigil na manatiling vice president, pero nanindigang walang ebidensya ang kinahaharap na impeachment complaint. Itinanggi naman ni VP Sara ang sinasabing pamamato niya ng laptop sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay VP Sara, hindi niya itatapon ang mamahaling personal laptop at hindi siya marunong gumamit ng computer.
2: Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting.
5: Nauna nang iginit ni Poa, nagawa-gawa lang ang mga kumakalat na allegation sa social media.
1: Alas 7:10, posibleng dumulog sa Korte Suprema ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio. Kasunod ito ng pagbasura ng Quezon City Regional Trial Court sa petisyon ni Carpio na layong ipahinto ang impeachment proceedings ng House Justice Committee. Sa desisyon, hindi maaaring makialam ang hudikatura sa kapangyarihan ng Kamara kaugnay ng impeachment. Ibinasura rin ang argumentong walang jurisdiction ang House Justice Committee kay Carpio, gayon din sa mga dokumentong iniuugnay sa mag-asawa at iginiit na may kapangyarihan ang komiteng magpalabas ng sampina. Naniniwala ang ilang kongresistang hindi papaboran ng Supreme Court ang pagdulog ni Carpio dahil nakasaad sa batas na may exclusive power ang Kamara hinggil sa impeachment.
12: Ito po kasing impeachment ay tinatawag nga po nating sui generis. Ibig sabihin po niya, namumukuntangi. May pagkakataon po na pinapayagan na maghimasok ang judiciary.
1: Yeah.
12: Ito po ay kung mayroong maipapakita na may grave abuse of discretion.
1: Okay.
12: Yung simpleng abuse of discretion lamang ay hindi pa rin po sapat para ito po ay pakialaman ng judiciary.
1: Si House Justice Committee Member Joel Chua.
5: Inilipat na sa NBI detention facility sa Muntinlupa City ang naarestong social media personality na si Franco Mabanta. Dinampot sa Makati City si Mabanta at apat pang kasamuat dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Si Babanta ang founder at chairman ng Peanut Gallery Media Network na nagtangkang manginikil ng 300 million pesos kay Romualdez para hindi ipalabas ang content na sinasabing nag-uugnay sa kongresista sa flood control projects. Nauna nang iginit ng PGMN na set up ang pag-aresto para hindi maipalabas ang sinasabing video ni Romualdez. Pero nanindigan si NBI Director Melvin Matibag na lehitimo ang operasyong nakabatay sa mga ebidensya. Iginiit din ang kampo ni Romualdez na pangingikil ang ginawa ni Mabanta at hindi trabaho ng mamamahayag.
3: Doon naman kayo nung hinuli yan, so you can answer kung sinet up, no? Kasi nakita mo yung tendency na to avoid yung mabibidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman nata yun na sasabihin natin set up. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos base sa ebidensya na naayos sa proseso.
5: Isinailalim na sa inquest proceedings ang grupo ni Mabanta na nahaharap sa reklamong robbery at extortion. Itinuturing naman ng NBI na person of interest sa reklamong extortion ang angkor ng PGMN na si CJ Hero.
1: Alas 7:13, nagsampa ang Department of Energy ng reklamo sa Department of Justice laban kay Batangas Congressman Leandro Legarda Laviste. Dawit din sa reklamong paglabag sa Public Service Act ang limang opisyal ng kumpanyang solar para sa Bayan Corporation. Sa reklamong nilagdaan ni Energy Secretary Sharon Garin, inakusan ang kumpanyang nabigo sa pagtatayo at pagbibigay ng kuryente sa mga consumers alinsunod sa nakasaad sa prangkisa ng kumpanya noong 2019. Natuklasang walang record ang Energy Department ng aplikasyon ng kumpanya para sa permit at lisensya. Tanging aplikasyon lang ng kumpanya ang Solar Energy Service Contract para sa Paluan Solar Project sa Occidental Mindoro. Pero nabigo ang kumpanyang magsumiti ng katibayang ipinatutupad ang kontrata. Sa pahayag, iginit naman ni Leviste na mahina at walang basehan ang kinakaharap na reklamo. Launa nang nilinaw ng kongresistang defunct o wala ng operasyon simula pa noong 2022 ang kumpanyang solar para sa bayan na nakakuha ng prangkisa sa Kongreso.
5: Pinaiimbestigahan sa Senado ang implementasyon ng cash assistance at subsidy program ng pamahalaan. Kasunod dito ng aligasyong 84 na barangay sa bayan ng Taal at Nasugbu sa Batangas ang hindi isinama sa pamamahagi ng ayuda dahil sa sinasabing local political considerations. Kalakip ng resolusyon ni Senador Loren Legarda ang mga larawan ng pamamahagi ng rice pack sa Batangas na sinasabing may logo ng executive secretary at lokal na pamahalaan. Sinita rin ni Legarda ang sinasabing delay at hindi kumpletong listahan sa pamamahagi ng fuel subsidy. Nauna nang isinulong ng anak ni Legarda na si Batangas Congressman Leandro Leviste sa Kamara ang kaparehong resolusyon. Samantala, naghain ng resolusyon ang ilang kongresista mula sa Batangas para kundinahin ang aligasyon ni Leviste laban kina Executive Secretary Ralph Recto at Mrs. na si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Sa privilege speech noong Martes, sinabi ni Leviste na pinondohan ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola ang kampanya ng pamilya ni Narecto at Santos noong 2025 elections. Nauna nang iginit ng ilang kongresista na posibleng maging batayan para sa ethics complaint ang mga pahayag ni Leviste.
1: Tiniyak ng COMELEC na matutuloy ang halalan sa 2028. Kasunod ito ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na umaasa siyang matutuloy ang 2028 national elections. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na halos 60% ng kumpleto ang paghahanda para sa susunod na halalan na idaraos sa May 8, 2028.
4: With all due respect sa mga ibang espekulasyon, ang 2028 election ay darating, yan ay certain to come. Pag sinabi natin certain, is certain 300% may election sa 2028 dahil COMELEC ay handang-handa.
1: Sakto pa lang 2 years mula ngayon. May 8 ngayon, di ba?
5: Correct.
1: O May 8, 2026. So may election po 2 years from now. Yes. May 8, 2028. Noong na inanunsyo ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 sa kabila ng kinakaharap na reklamong impeachment.
5: Si DOST Secretary Renato Saludium Jr. ang highest paid cabinet member noong nakaraang taon. Sa report on salaries and allowances ng Commission on Audit, umabot ng 6.6 million pesos ang total pay ni Saludium. Mas mataas ito kumpara sa 6.3 million pesos noong 2024 at 6 million pesos noong 2023. Pumangalawa si dating Justice Secretary Jesus Crespin Remulla na nakatanggap ng 5.9 million pesos. Kabilang dito ang 4 million pesos nung nakaupo pang Justice Secretary at 2 million pesos nang maupong

0: sa direktang cash assistance ang programa at hindi kasama ang pamahagi ng produkto tulad ng aircon. Maybe in the future, but not now. Hindi natin kaya ba? Mahal ang aircon, mahal din yung kuryente mo dyan.
1: Ano to? Hindi naman centralized daw na aircon.
0: Sobra. Next.
1: Nalusaw na ang low pressure area na nasa bahagi ng Mindanao. Posible namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Linggo ng umaga ang bagyo na tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at maalinsang ang panahon. 43 degrees Celsius ang inaasahang heat index o init na mararamdaman sa Lawag City, Dagupan City, Tuguegarao City, Apari sa Cagayan, Cavite City, Cuyo sa Palawan at Borongan sa Eastern Samar. 42 degrees Celsius naman sa 10 pang lugar, habang 41 degrees Celsius dito sa Metro Manila.
0: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam sa Pilipinas. Kahapon, bumagsak sa 181.35 meters ang water level sa Angat Dam o mahigit isang metro na lang sa minimum operating level na 180 meters. Bukod sa Angat Dam, bumaba rin ang level ng tubig sa Buklao, San Roque at Pantabangan Dam. Nauna iginiit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya ngayong tag-init.
1: Umabot na ng mahigit 43 million pesos ang pinsala ng malawakang ashfall sa agrikultura ng Albay. Sa tala ng Office of the of Civil Defense, halos 200 magsasaka at mahigit 80 hektarya ng sakahan ang naapektuhan ng ibinunggang abo ng bulkang Mayon. Sinabi ni Albay Provincial Agriculturist Daryl John Buenconsejo na nagbibigay sila ng intervention sa mga apektadong magsasaka.
2: Ang sinasabi lang po natin sa ating mga magsasaka, once na maging stable na din po, may mga nakaabang na din po tayong programa para po makapag simula ulit sila. So meron po tayong nakaabang na mga intervention like inputs, fertilizer and other planting materials na pwede pong ibigay sa kanila once na kumalma na po si Mayon para po makapagsimula ulit sila ng kanilang hanap buhay.
1: Inalerto naman ang bayan ng Kamalig at Ginobatan sa posibleng lahar flow dahil sa inaasahang pagulang dulot ng bagyong Kaloy. Pinayuhan ang mga barangay na magsagawa ng preemptive evacuation sakaling kailanganin.
0: Time out. Ang gulo-gulo niyo dito sa studio, ha, Fred, ha? Anong oras na?
1: Pati oras na windang.
0: Ang gulo-gulo niyo.
1: 7:21 na po ng umaga.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Controversia.

0: Pugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.24. Ibinalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na sobra o hindi nagamit na pondong inilipat sa National Treasury. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Supremang paglabag sa saligang batas ang kautosan ng Department of Finance noong 2024 at ipinababalik ang inilipat na reserve funds sa PhilHealth. Kinumpirma ng Malacanang ang pagbabalik sa pondo sa pamagitan ng direktiba ni Pangulong Marcos. Ayon sa PhilHealth, gagamitin ang pondo para pagandahin ang mga benepisyo at serbisyong medikal sa lahat ng mga Pilipino.
2: Now na.
1: Agad-agad.
2: Agad-agad. Dumating na sa Pilipinas ang leader ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit 2026. Magsisilbing host ang Pilipinas ng pagtitipon kung saan inaasahang pag-uusapan din ang Code of Conduct sa South China Sea. Kagabi, nagpatawag si Pangulong Marcos ng Trilateral Summit kasama ang mga leader ng Thailand at Cambodia para talakayin ang matagal ng sigalot hinggil sa border. Ngayong araw, isasagawa ang Leaders Summit kung saan itatampok ang local textile mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mamayang alas 10 ng umaga, maghaharap ang mga leader sa plenary session kung saan ilalatag ni ASEAN 2026 Chairman na si Pangulong Marcos ang mahahalagang agenda, kabilang na ang pahayag ng regional bloc sa crisis at gitnang silangan.
1: Alas 7.26, namataan ang 40 barko ng China na nagkukumpulan sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Nakita rin sa pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard ang research vessel ng China na nagsasagawa ng illegal na pagsasaliksik. Sinasabing nagsasagawa ng survey activities ang barko sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas mula nang umalis ng China noong April 15. Ayon sa Philippine Coast Guard, paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa aktibidad ng China dahil walang pahintulot mula sa Pilipinas ang pagsasagawa ng marine scientific research.
2: Sukatan ang 7 Pilipinong tripulanteng sakay ng container vessel dahil sa drone attack ng Iran sa Strait of Hormuz. Mayo 5, inatake ng Malta flagship, kaya 3 Pilipino ang malubhang nasugatan habang 4 ang nagtamo ng minor injury. Nakatakdang bumisita ang mga opisyal ng pamahalaan sa mga biktima para magbigay ng tulong. Nauna nang hinikayat ang mga Pilipino na iwasang maglayag sa high-risk zones sa gitna ng tensyon sa Middle East. Kasunod dito ng pagdeklara sa Strait of Hormuz, Persian Gulf at Gulf of Oman bilang warlike operations area.
1: Alas 7.27, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas sa hantavirus ang 38 Pilipinong crews ng cruise ship na MV Hondius galing Argentina. Ang barkong may sakay na mahigit 100 pasahero nang makaranas ng sintomas ang ilang pasahero kaya isa inailalim sa quarantine sa Cape Verde. Ayon sa Department of Migrant Workers, patuloy na binabantayan ang kalagayan ng mga tripulanteng Pilipino. Pero hindi patiyak kung kailan makakauwi ng Pilipinas sa mga Pilipino dahil kailangan pang sumailalim sa medical protocols. Noon na lang pinawi ng Department of Health ang pangamba sa hantavirus dahil wala pang naitatalang kaso sa Pilipinas.
2: Arestado ang 3 sangkot sa illegal na pagbebenta ng SMS blaster machine. Unang dinampot sa Parañaque City ang 2 suspect na sinasabing dating empleyado ng Pogo at nagbebenta ng 3 unit ng SMS blaster online sa halagang 40,000 piso. Naaresto naman sa Cavite ang isa pang suspect na bumibili ng pull-out items mula sa Pogo para muling ibenta. Bagamat legal gamitin, nagbabala ang mga otoridad na maaaring magamit ang SMS blaster para makapanloko.
1: Nauwi sa panunugod ng bahay ang panibagong insidente ng road rage sa Norsagaray, Bulacan. Unang nagkagigita ng motorsiklo at SUV sa kalsada noong Mayo 3. Binaba ng kapatid ng SUV driver ang salamin ng sasakyan at sinitang dalawang sakay ng motorsiklo. Niyaya ng mga biktima ang sakay ng motorsiklong ayusin ang problema sa barangay pero hindi pumayag. Makalipas ng ilang minuto, nag-amok ka mga sospek sa labas ng bahay ng biktima kasama ang lalaking may dalang baril. Natuklasang lasing ang dalawang sakay ng motorsiklo na naharap sa reklamong trespass to dwelling at grave threat. Tinutugis naman ang armadong lalaking natuklasang pasunang lisensya ng baril.
2: Sa Isabela, patay ang isa... Ako, Alvin. Patay ang isang aso.
1: Bakit?
2: Matapos barilin ng magkaangkas sa motorsiklo sa bayan ng Ramon.
1: Diyos ko po.
2: Sa kuha ng CCTV, binabaybay ng motorsiklo ang barangay Ambatali ng tahulan at habulin ng dalawang aso. Nakalampas na ang mga suspect pero bumalik at binaril ang isang aso. Tinutugis na ang mga suspect at desidido ang may-ari ng aso na magsampa ng reklamo. Go lang po.
1: Alamin na natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Ganyel, good morning, Ganyel!
3: Morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, ipalalabas ang physical copy ng album ni Asia songbird Regine Velasquez na Regenified. Sa social media post, inanunsyo ni Regine na magkakaroon ng vinyl, CD at cassette formats ang album na ikinatuwa ng fans at music collectors. Sinasabing may kasamang unique photo card ng Asia songbird ang bawat mabibiling album format. Sa ngayon, maaari nang mag-pre-order ng album ni Regine sa pamamagitan ng Backspacer Records. Noong 2024, inilabas sa ilalim ng Star Music ang 18th studio album ni Regine na Regineified. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganyel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris. Happy Friday, mga kapamilya!
1: Happy Friday, Ganyel Krishnan! Thank you! At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigornia.
1: Na kumakain. Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy!
0: Radyo Patrol Balita alas 7! Basta AM, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ka! Kaya ba ganyan?
6: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
6: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
9: What if your phone could be your front row seat?
10: Playtime Entertainment launches PT Idol.
9: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
10: Where talent takes the spotlight.
9: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
11: Good morning!
1: Teka muna, may mga kailangan tayong pasalamatan.
2: Okay.
1: Kaya kanina nag-news nga, kain ng kain yung Bigornia. Ay naku.
2: Matalap eh.
1: Kaya pasalamatan po natin si JP Flores. Oh, JP, thank you ah. Nagpadala ng empanada eh. Sarap na empanada pa niya. Oh, chicken yung tinira ko. Sarap.
2: Ako yung ham and cheese. Sarap din. Oh, oh.
1: Salamat JP ah.
2: Maraming
1: mabuhay
2: salamat
1: ka. Si JP Flores po yan. Nagpadala
2: JP
1: ng
2: Flores.
1: Empanada po sa atin. Oh, thank you.
2: Open po kami sa mga ganyan. Thank you.
1: Ang kapal ng mukha mo.
2: Oo nga, pero joke lang po yun. Pero masarap. Si para sa lamatan din natin partner si Miss Tess Agregado Marino, nagpadala siya ng Suman, Batangas kahapon.
1: At masarap ba yung Suman, Batangas?
2: Hindi ko alam eh.
1: Eh hindi ka naman namimigay. Paano natin mapapatunayan?
2: Hindi ko pa nakuha.
1: Lasan ba?
2: Hindi ko alam, Camille lang saan. Kahapon yata pinadala ito.
1: So masarap?
2: Hindi ko alam. Camille, masarap ba? Pero tingnan natin
1: thank
2: kung may
1: you,
2: natira
1: you,
2: pa. Tirahin ko yan mamaya.
1: Maraming salamat ha.
2: Maraming salamat, Tess Agregado Marino. Thank you.
1: Si Sherry Ann Torres nandiyan, partner.
2: Hoy, alam mo ba yan? Alam mo ba yan si Sherry Ann Torres? May chismis kaya ako sa kanya. Alam mo pala, natahitahimik, na-promote.
1: Ano na ba siya ngayon?
2: Parang the best of the best.
1: Ah, sa Senado, na-promote na siya?
2: Sa Senado, na-promote siya. Parang siya na ngayon ang nagmamando-mando ng
1: audition
2: na? Oo, siya na talaga. Pero wala man lang pakain.
1: Sabi ni Sherian, ang book mo ngayon parang iba, ano ka, buyer fiber lang yan. Tapos si Mutya, parang bumata. Anong nangyayari na hindi ko alam pa? Ano, bumabata? Mukhang may ano to, may padala ito.
2: Ayun na nga.
1: No?
2: Or umiiwas. Oy, Sherian, congrats sa iyo ah.
1: Congrats, Sherian. Si Sui Suarez, binabati ng belated happy birthday si Secretary Sharon Garin.
2: Oy.
1: Nag-birthday nung isang araw, binati ko, 'di ba?
2: Oo, tama. No,
1: wala namang padalang pansit si Secretary.
2: Ay, hindi pa rin nahiya. Happy birthday.
1: Happy birthday, Sec. Si Chief Silesa naman ng Meralco at tune in do sa atin partners at ang training team. Na nasa Antipolo. Ba, yung training team ng Meralco ha, umayos kayo ha, mag-train kayo. Hindi yung puro kasi gimmick pa yun. Ano ngayon? Friday ngayon.
2: Oo.
1: Baka gumimik din sa Antipolo.
2: Ayaw,
1: training kayo. Kailangan nyo mag-training, ha?
2: Ayusin nyo yung mga pag-aayos nyo ng kable, ha?
1: Hindi iba yun.
2: Ay, bali.
1: Iba naman to.
2: Bali.
1: Chip, mabuhay ka dyan. Governor. Mm-hmm.
2: Sino ba ito? Ay, ando dun sa Loyola Heights, Quezon City.
1: Oo, tawagin mo.
2: Si Lorraine. Lorraine Galvez. Anong ginagawa mo dyan? Pakalat-kalat ka. Lorraine!
12: Good morning! Morning! Gising Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa Radyo Muna, Chichika. At ngayong Biyernes ng umaga nga, Kuya Alvin and Ate Doris, ay nakisakay ako sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay Loyola Heights, Quezon City. At balita ko, meron silang association dito na tinatawag na Solo Parent Association, di ba? Kaya tanungin natin ang ating secretary dito. Ay, hello po, ma'am. Ano po pangalan ninyo?
13: Ako po si Ate Carla po.
12: Ayan, si Ate Carla.
13: Ako po yung secretary po sa Solo Parent Association ng Loyola Heights po.
12: Gano'n na po katagal ang Solo Parent Association?
13: Pero sinusubukan po namin gawin po para at least, pero yung samahan po namin medyo matagal-tagal na rin po.
12: Gano'n na po kayo katagal na secretary?
13: Bago lang po, ngayong year lang po.
12: Ngayong year,
13: po, yes.
12: At kanina kasi nakapagkwentuhan kami mga kapamilya off-cam, ilan na po ang members ng Solo Parents Association?
13: Yung Solo Parents Association po namin ay almost 200 na po dito sa barangay po namin. Pero po yung registered po talaga is nasa 34 po.
12: 34?
13: Yes po.
12: So ano po yung mga requirements natin para makapag-register talaga?
13: Okay, para makapag-register po sa membership po ng Solo Parents Association po, babalisa po sa barangay and i-verify po ng barangay. Pero po sa DSWD po, meron pong requirements kagaya na pa-notarize po na talagang we are certified solo parents. Mm-hmm. Meron din po kailangan yung birth certificate po ng anak natin. Mm-hmm. Yun po. Tapos yung iba't ibang reason, may iba't ibang reasons po kasi kung bakit magiging solo parent ka po. Mm-hmm. Ako po kasi sa Sa kalagayan ko po, ako po ay byuda. So, ang isa po sa mga requirement ko yung death certificate po ng asawa ko po.
11: Ayan. Para rin sa ating mga, nasa 150 din ang hindi pa nakaregister, no? Para rin ma-ready nila yung kanilang mga yes papel, di ba? Yes. Pero ano po ba yung mga activities naman ng association ninyo?
13: Ayun. So, meron kaming mga quarterly seminars and gatherings po dito sa barangay po namin. So, nung nakaraan nga lang po nung February, yun yung palagi namin inaabangan. So, syempre, wala kaming mga ka-date. Bumubuo kami ng, ano, ng isang activity para sa mga solo parent na kami-kami yung magde-date, kami-kami yung magsasama-sama. Tapos, at the same time, sinasamahan na rin namin ng seminar for psychosocial to help us. Syempre, ang dami-daming na-experience sa mga solo parents. So, maganda rin na merong tumutulong sa kanila na talagang ibalik sila sa kung ano yung mga kailangan nilang gawin sa buhay nila.
11: So, ito ay naganap noong February, tama po,
13: opo, no? Opo, February.
11: So, ano po yung susunod naman na aabangan natin?
13: Ay, yung mga susunod nating abangan, magkakaroon kami ng mga General Assembly at meron pa rin mga livelihood po na hinanda po si Kapitan Sikap Darwin Hayes po. Kasama niya po si Kagawad Sherwin po na lagi pong sumusuporta po dito po sa aming barangay sa mga solo parents po natin.
11: Ayan. Ako, shoutout sa ating mga solo parents ng Barangay Loyola Heights. Baka meron ka rin pong gustong batiin.
13: Ay, hello po. Hi, sana ko. Hi, Maki. I love you.
11: Yes. Maraming salamat po sa ating secretary ng Solo Parent Association dito sa Barangay Loyola Heights. At syempre, bukod pa dyan, kamustahin din natin ang isang member naman. Hello, hello po, Nana. Dito po kayo. Ayan, sobrang fresh. Good morning po.
13: Good morning
11: po. Ano po pangalan ninyo?
13: Elvira po.
11: Elvira, gano'n na po kayo katagal dito sa inyong association?
14: Two years na po. Kasi two years pa lang po ako nabibiyuda. So, 2 years na po ako member.
11: Mm-hmm. Sa 2 years po na yun, ano yung pinakamahalagang activity ng association ninyo na napuntahan ninyo?
14: Yung, marami po kasi may mga gatherings eh. More on, ano kami, seminars, ganyan. Yung mga sinabi nga ni secretary, yung socio, yun po yung madalas na ina-attend na namin. Tapos, yung pong Valentine's po namin, yan po yung pinakamasaya namin na part eh. Kasi ang dami-dami pong activities dyan.
11: Wow, di ba?
14: Christmas po, Christmas. Ano po namin, meron din po kami. Meron po kami mga Christmas parties ginaganap. Dalawang Christmas parties na rin po ako na na-attend.
11: Yes. At syempre, bilang single mother ka po, gusto ko lang matanong, gaano kahalaga para sa'yo ang pagiging nanay?
14: Ah, sobra. Sobrang halaga po ang pagiging nanay. Siguro kasi ito yung pinaka-pundasyon ng isang pamilya eh, pagiging nanay. Kapag ka po kasi ang nanay ang nawala, bumitaw, nawawala po yung ano ng pamilya eh. Nawawala yung... Kasi parang... Kasi bilang... Eto, single nanay na po ako. Hindi ka po pwedeng maging mahina. Kailangan lagi kang malakas kasi sa'yo kukuha ng lakas yung mga anak mo. Manghihina po sila pag nakita nila nanghihina ka. Oh. Kaya yung nanay po talaga, siya yung pinaka-pundasyon.
11: Oh, maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo na ginagawa po ninyo. Baka may mga gusto kong batiin mga anak po ninyo.
14: Ah, hello sa aking mga anak. Hello anak. Ito na naman si mama. Isa na pong artista talaga.
11: Yes! Ano ang pangalan ng anak mo?
14: Hi, Liza! Liza! Liana, Leila, and Rainel, ang aking apat na anak.
11: Yes, so artista na ang mama ninyo. Maraming salamat po, nanay. At syempre, dahil nga nandito sila, meron tayong konting surpresa para sa kanila. Kaya magpapasalamat tayo sa Protect Antibacterial Soap. Protected na freshness everyday pa. Diba? Para yan sa ating mga momshi dito. At syempre, bukod pa dyan, meron pa tayong pasabog. Diba? Ito ang ating Behold Beauty Derm products by Miss Raytan. Beauty mirror and LED lights to make our mommies hot. And of course, mula sa ating mga nanay, thank you din po sa inyong lahat. Pero bukod pa doon, nilagay nyo ba ang pangalan ninyo sa ating mahiwagang fishbowl? Ay, gusto nyo ba pangalan nyo ang mabunot ko? Gusto nyo ba yun? Sige nga, bumunot nga tayo. Ang pangalan na aking nabunot ngayong umaga ay... Siyempre, bilang Mother's Day na sa linggo, di ba? Para sa inyo to, Miss Germaline Lopez! Pinto po si Germaline. Ay, ayan! Hello po, Nanay Germaline!
15: Hello po!
11: Ayan! Gano'n po kayo katagal dito sa inyong association?
15: Mga 4 years na po.
11: Ah, matagal na rin ano. At syempre, dahil ikaw nga po ang aking nabunot, tanggapin po ninyo ang DZMM shirt! Diba? Alita, tanggapin nyo rin po ang ating transistor radio. Yes. At syempre, eto ang pinakapasabog sa lahat. 1,500 pesos para po sa inyo. Saan nyo po gagamitin ang
16: 1,500?
17: Para po sa gastos sa mga anak ko po.
16: Oh, pang gastos sa mga anak. Ano po pangalan ng mga anak niyo? Baka
17: sa labat niyo. Hello, hi, hi, Jerry. Hello po.
16: Yes, hello po sa inyo lahat. Sa DZMM, baka may message ka.
17: Thank you po sa DZMM. Ay, ma'am.
16: Sila Ate Dori,
17: sila Ate Dori, sila Ate, thank you po.
16: Yes, ako maraming salamat po. And of course, congratulations! Yes, at syempre, uulitin po natin ulit ang ating pasasalamat po sa kanila. Maraming salamat once again. Protect antibacterial soap. Protected na freshness everyday pa. Thank you so much! At syempre, eto pa ang isa nating pasasalamatan. Behold, Butte, Beauty Derm products by Miss Raytan. Beauty mirror and LED lights to make our mommies feel beautiful inside and out. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, mula dito sa Barangay Loyola Heights, Quezon City, gusto lang po namin magpasalamat sa lahat ng mga sakripisyo at paghihirap po ng ating mga nanay. Hindi lang po 24/7 ang kanilang trabaho. Kung kaya nilang isingit 50 hours a day, gagawin po nila yan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Mahal namin kayo mga nanay, mga mommy, mga mama. Maraming salamat. And of course, Happy Mother's Day. Maraming salamat. Balik na po dyan sa studio.
1: Thank you, Ma'am Lorraine Galvez from Barangay Loyola Heights, Quezon City. O bago pala tayo, partner, magtapos, eh, kailang mabati kita ng happy Mother's Day.
2: Oh, I'm so surprised.
1: That's on Sunday.
2: Sunday.
1: Oh, Mami, yeah. happy Mother's Day sa Sampaloc. Mami Norma Gugul El Chico. Sa mga nanay ko pa sa Mindanao, si Mama Henny, si Mama Toto, marami akong nanay.
2: Talaga.
1: Oh. Kaya happy Mother's Day sa lahat ng nanay.
2: Sa lahat ng
1: at tumaaktong nanay.
2: Lahat. Oh. Oo. Araw natin sa Linggo.
1: Sa Linggo.
2: At special tayo sa Linggo. Saka na tayo magbaganyan. Pero dapat masaya tayo. Special po yung araw na yan.
1: So wala kang labada sa Linggo, ha? Pahinga, ha? Kailangan naka-spa. Spa treatment ang gawin sa'yo.
2: Bumili na si Nikki ng cucumber.
1: Lalagay sa mata.
2: Para sa mata.
1: Tapos kakainin.
2: Oo, sausaw mo sa suka.
1: Si sayang. Sayang din. Jing Subido, binabati ka ng Happy Mother's Day. Ma'am Doris, thank you po. Si Jet Mariano Capiz.
2: Uy, Jet.
1: Nandiyan din, ha. At si Joseph and Delia Balmes. Pinapabati si ang pamangking si Marlon Go at si Marlene Go ng happy birthday. Okay? Si Pare Go.
2: Si Jimmy Encarnacion, salamat sa pagbati mo. Kala ko partner, mabait.
1: Sino?
2: Jimmy Encarnacion, yung laging panort.
1: Huwag kasi ganun, nasasaktan din ako.
2: Hindi ka naman panort.
1: Nadadamay ako.
2: Si Jimmy kasi sabi niya, ano ba bawal na pagkain sa'yo at ipanre-regalo ko? Hindi mo alam kung pag mamahalin mo o papatayin mo ito si Jimmy Fred. Jimmy.
1: Pero loves mo?
2: Super.
1: Lala, sinasabi ko. Ha? Si Jimmy lang?
2: Jimmy lang. Wala nang iba.
1: Kasi baka nagaanta yung iba na batiin mo rin. Hindi. Jimmy lang.
2: Wala, si Jimmy lang ang mabait at mahal ko at ang pinakamagaling na cameraman sa ABS-CBN noon at ngayon. O, diba?
1: Sabi na iba, paano ako?
2: Wala akong pake.
1: Ayun yung kapatid ko pala, pinapabati din si Mami. And chipin natin ko na si Mami, ha. Happy Mother's Day kay Mami Norma Gugul El Chico. Ganon din si Len Nazario. Happy Mother's Day. Si Ann Bustamante Calumarde. May grade 4 teacher. Si Ma'am Patrocinio Erpelo Ramos. Happy birthday.
2: Okay.
1: Ninantay natin si Congressman Luis Tropaitner eh. Antay-antay lang. Joining na raw. Sige, go ahead.
2: Sa lahat po ng nanay, alam nyo, mas maigi po na mag-prepare kayo para sa Monday. At kung pag-prepare yung naman, partner, kung ang gusto ninyo, ay handa kayo na mag, ano man tawag doon, partner, hindi naman maningil sa inyong mga anak, kundi ipaalala o gunitain ng inyong buong pamilya ang kahalagahan po ng nanay sa ating buhay. Manood po kayo sa Sabado.
1: Para-paraan. Ano kamang topic sa Sabado?
2: Mother's
1: Hala,
2: Day.
1: Friday na nga pa lang. Para wala pa kaming topic ni Fred.
2: Sa Sabado na yan.
1: Hindi, mayroon para mga scam. Sa inyo, Mother's Day.
2: Mother's Day, sundan po natin yung isang inspirational na story ng isang nanay.
1: Yeah.
2: Bukas po yan, 9 to 10 a.m.
1: Oh, yeah. Naka-ako 11 to 12. Sa lahat na magbabakasyon, pa rin po kayo maloko, maiskam, ha? Si Ma'am Elsie Balyon Florentine, pakigreet po kay Doris ng Happy Mother's Day.
2: Oh, thank you.
1: Kasi hindi naman po niya nababasa yung mga message.
2: Parang hindi, Elsie Balyon Florentine, hindi ko nababasa, sabi niya, di ba, partner? Hindi ko talaga binabasa.
1: Sinasadya. Ay na, bardagula na naman. Yan ang gusto, yan na naman ang gusto ng mga yan eh. Si Maki De Humo, Happy Mother's Day kay Nanay Nelia De Humo ng barangay Tagbakin at Imonan, Quezon. Kapamilya forever.
2: Happy Mother's Day!
1: Ganon din si Raf, pinapabati ng Happy Mother's Day ang kanyang nanay na si Jane Season. Ngayon din po ang ate niyang si Ate Sharon, Ate Josa Season, Shari Santos at kay Ma'am Doris. Happy Mother's Day sa inyong lahat.
2: Maraming salamat. Okay. Bakit si Nomer Barricante hindi nagbabate?
1: May shooting partner. May part 5 ata eh. Part 5 na. Yung kanyang...
2: Yung Dracula?
1: Oo. Nag-shooting. Love scene ang sinushoot ngayon kaya hindi kanya napapansin.
2: Okay. May naisip lang kasi ako. Partner, pinalitan na raw ang lead. Yung main character doon sa Dracula. Alam kung sino.
1: Sino lang?
2: Yung nabato ng laptop.
1: Napakaano mo, kaibigan ko yan si Attorney Michael Poa.
2: Attorney, nagbibiro lang naman ako kasi yan.
1: Hi, Attorney Michael. Deped pa lang, partner. Friendship na natin. Mabait sa atin si Attorney Michael Poa.
2: Pero ang daming meme partner. Dininay daw ni Michael Poa na binato siya. Pero ang itsura niya, pasapas.
1: Dininay na nga eh. Yan yun na yan. Si Louie Basco, magandang umaga. Happy Energy Friday. Huwag ka muna magpakarga ng diesel, ha? R.S. Kennedy, hello from UK. Happy Mother's Day, Doris. Partner, binabati ka ni R.S. Kennedy.
2: Uy, maraming salamat sa iyo, R.S. Kennedy. At sa lahat nga po ng nanay, hindi ko kayo maiisa-isa. Tayo po ay mag-uniteam. Tama ba ko, partner?
1: Wala na, partner. Wala na uniteam. Nabuwag na yan. Magkalaban na silang dalawa.
2: Oo, wag na lang po. Erase, baka mabato tayo. Laptop.
1: Marla Vergara, magandang umaga sa iyo. Ganun din sila Ferns na bumabati ng Happy Fiesta sa UAS, Albay. Uy, o kahit UAS. Kahit na naputok yung bulkan mayon, tuloy ang fiesta ng UAS Albay. Sabi ni La Ferns from Singapore, Teacher G, sana dumating ang panahon na automated na lahat sa gobyerno. Kakatamad gumising ng maaga at pumila na mahaba. Diba? Hi, SSS. Oo. Partner, kailangan mo talagang gumising na maaga at kailangan mo umabsent, ano? Sana nga, kagaya ng ibang bansa, na digital na lahat, online na lahat, isang pindot mo lang, submitted yung loan. Pagtanggap, nasa ATM mo.
2: Kaya nga, akala ko ba yun ang kanilang tinatrabaho noon pa man din?
1: Iwan ko ba dyan?
2: Alam mo kasi ang hirap din, masyadong creative ang mga Pinoy eh. Inaabatan din yung mga scammer.
1: Dami diba? Kasing ganun. Si Altea 0620, Happy Friday kahit mainit. At si Ma'am Sara Concepcion, pabati po ng Happy 60th Birthday kay Damla. Damla nga ba? Diyos ko, naduduling ako. Damla, daughter ko. Si Ay Morena.
18: Yeah. Happy birthday!
2: Uy, happy birthday din sa aking mahal na amiga na si Paching Hidalgo. Ano nga ba ang happy birthday sa Espanyol?
1: Feliz!
2: Feliz Navidad!
1: Feliz Navidad ba? Hindi, parang ano?
2: Parang ganun.
1: Compleano, something.
2: Feliz compleano. Paching, happy birthday at happy Mother's Day din sa'yo.
1: Mga anong pecha papasok si Liz? Kami na nung pecha na, 7:52 na. Ay nako, si Ma'am Luz De Leon, pinapabati ng happy birthday si Milan. Kagandahan. Di dalawa kasi itatanong natin kay Jervil. Partner, nakita mo yung speech ni Leviste?
2: Wow.
1: Tinitira doon si Recto at si Ate V. Grabe.
2: Na
1: ang nag-finance is si yung party list.
2: Guardiola.
1: Ay naglabas naman ng statement nito mga Batanggen yung Congress. Nag-unite. Pero ibig sabihin, ang tindi ng akusasyon, ang tanong ngayon po doon para sa ating mga nanunood at nakikinig, may patunay ba?
2: Saan?
1: Kasi napakadali pong mag-akuse.
2: Correct.
1: Kahit ako pwede ko namang ideklarang si Doris ay nagnakaw. Anong patunay ko? Diba? Madaling maglabas ng akusasyon. tanungin nyo sa sarili ninyo, ano ang patunay niya?
2: Correct,
1: hindi
2: correct.
1: Hindi pwedeng manira ka lang ng kapwa mo. Dapat,
2: at lagi, kapag ikaw ay nag-akusa, nasa iyo ang burden of proof.
1: Yes!
2: Ikaw ang maglalabas.
1: Yes!
2: Na, hindi yung inaakusa.
1: Yes!
2: Ang problema lang, ang sister lang, nasira mo na yung tao.
1: Oh. Eh, may ano naman, may remedyo naman. Dahil pwede ka namang kasuhan partner eh.
2: Tama.
1: Oh, diba? At saka yung tao din, mag-iisip. Kaya nga, ang apil ako ay sa taong nag-a-appreciate na pag may nag-aakusa, hindi kagad-agad dapat naniniwala.
2: Tama.
1: Alamin niyo muna, ano bang pruweba niya?
2: Correct.
1: Diba? Anong motibo niya? May yung motibo pa, din yun eh.
2: May motibo, oo. Ano, tapos tanungin niyo rin, isipatin niyo rin, bakit ganito? May ano ba yung timing niya ng paglabas ng so-called na mga expose niya at pambibintang at paglabas ng mga alegasyon na wala naman siyang agad na nilalabas na ebidensya. Maaaring meron, maaaring may hawak siya. Pero pag akusa ka, isabay mo na, todo mo na. Hindi yung pautay-utay.
1: Hindi, tsaka mali yung sabi na kapag kami may nangyari sa amin, ilalabas namin ito.
2: Ay,
1: yung sa PGM, hindi ganun ang journalist. Pag meron po siyang expose, ilalabas at ilalabas. Hindi pwede na ilalabas namin ito pag kami ay nadali.
2: Ay,
1: o ilalabas namin ito pag merong kapalit na 300 million. Ay, hindi po pwedeng ganun.
2: Extortion po yun, pangingikil po yun. At parang naririnig lang natin sa mga kaso partner ng sex scandal ba?
1: Yan, o. Diba? Parang binablockmail.
2: Binablockmail. Mm. O, ilalabas ko yung mga picture mo pag hindi ka ganito. Ewan ganun.
1: Hindi ganun. Hindi, wala pong ganun. Hindi dapat ganun. Anyway, mukhang malabo na si Jerville sa amin, sa inyo na ata. Punta natin muna si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
19: Good morning, Alvin at Dory. Sa pinakahuling panayam sa The Hague, the Netherlands, tinawag ni Vice President Sara Duterte na insecure at sensitibo ang mga nagpa-aresto sa kilalang mga kritiko ng pamahalaan. Ito ay kasunod ng pagkaka-aresto sa dating broadcaster na si Jay Sonza at online media network founder na si Franco Mabanta. Nakatanggap din ng warrant of arrest ang vlogger na si Jeffrey Eric Celis. Bagamat hindi tahas ang binanggit ni Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Pangulo ang sinasabing complainant sa isa ng pangkaso ng NBI laban sa dating broadcaster na si Jay Sonza. Ni Duterte, masyadong nagpapa-apekto sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ang nagpa-aresto sa mga vlogger. Narito ang kanyang pahayag.
20: Masyadong sensitive ang mga ganyan na mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, at takot.
19: Yan niya ang tinig ni Vice President Sara Duterte sa isang panayam sa The Hague, the Netherlands. Payo pa ng Vice Presidente, ang isang pangulo ay dapat nakafocus na lamang sa pagpapaunlad ng bayan at hindi sa mga umano'y pag-atake sa kanya. Una nang sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi nakatuon ang atensyon ng ahensya sa mga kritiko ng pamahalaan, kundi sa mga may paglabag sa batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod natin si Nico Bagsik. Nico, go!
21: Magandang umaga, Doris at Alvin. Pinaliwanag ni Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na kailangan pang matagalan na magiging epekto ng aumento sa sahod o wage increase para sa mga manggagawa at hindi lamang panandali ang solusyon o short term. Ito ay sa gitna ng naitalang mabagal na paglago ng ekonomiya para sa first quarter nitong taon 2026 kung saan bumagal din sa 3% ang household expenditure o yung paggastos ng mga Pilipino kumpara sa 5.3% noong katulad na quarter ng 2025. Sa kabila nito, patuloy naman niya ang mga intervensyon ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng mabagal na ekonomiya tulad na lamang ng uplift program na nilunsad bilang tugon sa National Energy Emergency Crisis ng bansa. Para naman kay Balisacan, dapat isaalang-alang hindi lamang ang mga kapakanan ng mga empleyado kundi pati na ng mga employers sa usapin ng taas sahod para sa labor market sa bansa na una nang tinuliksa ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa ang uplift program dahil walaan nilang representasyon ang kanilang hanay sa programa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. Thank you, Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
1: Ay nako, inindian po tayo ng Congresswoman Jervy Luistro.
2: Ah.
1: Umo-o-o-o, tapos yun hindi na makontak.
2: Congresswoman, baka naman nagluluto ka na ng putahe mo para sa Linggo.
1: Hindi, pero hindi dapat ganun eh. Pag umuo ka,
2: mm-hmm.
1: o edi kung ano napag-usapan, pumunta ka. Hindi pwedeng may porket sikat ka, eh hindi ka na mag-accommodate. Kung ayaw mo, wala namang problema, hindi maghanap tayo ibang guest. Nagagalit ba ako?
2: Hindi ka naman galit yan.
1: Then, pinaglalaban ko lang yung researcher naming si Tito Tits
2: uh-oh.
1: At saka si Camille. Mm-hmm. Dahil umuo ka, kaya hindi nga kami kumuha ng guest sa slot mo dahil para sa'yo yan eh. O tapos hindi ka naman pala makontak.
2: Kasi naman, Congresswoman, patapos na ang programa. Hininit mo pa ulo ni Alvin. Biyernes na biyernes.
1: Hindi, doon lang tayo sa tama pa. Sayang kasi pinangako naman natin. Sa may issue naman kay Congresswoman Jervin. Mano ba naman sabihin mo na hindi pala ako pwede? O di, naganap kami ng kapalit.
2: Or meron kang mas mahalagang, mas importanteng gagawin. O di, basta magsabi lang po. Open na po kami dyan. Dahil kami po ay open-minded.
1: Hi, ako. Happy Mother's Day!
2: Thank you din sa lahat. Si Nomer Baricante, itong pinaka-special.
1: So, sabihin pala, mali pala ako. Wala mo pala siyang shooting.
2: Hindi, busy.
1: Busy, okay.
2: Busy, sabi niya, po ako sa shooting now with Dracula. Hindi lang nakakapag-comment, pero naka-tune in ako sa inyo everyday. Happy Mother's Day to Ma'am Doris, sa mother ko na si Myrna, sa wife ko, Annie, and sa lahat ng mga ining... Saka ulit, take two. Baka madali ako eh. And sa lahat ng mga ina ninyong lahat.
1: Agumura ka ba?
2: Dear, sa lahat. Parang ano lang yan, tanging ina.
1: Ingat lang ha, kasi Friday ngayon ha.
2: Ingat.
1: Friday the 8th. Sabi ni Sara Concepcion, Happy Mother's Day sa nanay ko po si Adela de la Cruz. O yan. Okay. Meron pa ba?
2: Flores daw, you're welcome. Tito, Tita Doris and Alvin, sa sunod, magdala ko ng ibang flavors.
1: Thank you, thank you.
2: My mom, Sabina Flores, a Happy Mother's Day.
1: Ah, yun ba yung nagbigay ng ano?
2: Yung ano
1: impanada?
2: To, suman.
1: Ay, suman. Suman oh.
2: Ah, ito, ito.
1: No, pero yung impanada, ang gusto ni Bigor niya, yung ham and cheese. Ako ham naman cheese. Yung chicken. Si Jerome Tang, Jerome Bryan Tang, easy. Yeah. Yung dun lang tayo sa tama. Pag ganyan po kasi, inireserve yung slot.
2: Correct.
1: So, sayang naman kung puro kami ngaw-ngaw, puro kami bati. Although gusto nyo yun, di ba?
2: Oo naman.
1: Pero kami, mas gusto namin na may impormasyon tayong mapupulot sa ating mga bisita. Ang mga audience kasi, ang gusto nila mga kalokohan.
2: Correct.
1: Pero sayang po kung puro kalokohan, dapat may bisita tayo.
2: Pero yun din ang gusto ko. Lagi nakapagkabanggitin mo. Ano ba yung sinushoot na pelikula ni Nomer Baricante at ni Dracula? Ano title, partner?
1: Ha?
2: Title ng pelikula.
1: Ayoko magbagay. Ikaw wala, niya. Wala, marami wala. Na ako kasalala. Baka mamimuan pa ako ngayong araw. Sabi ni Thor Atutubo, Happy Mother's Day sa misis ko, Jessica Atutubo.
2: Ayan,
1: binati ko ng Thor. Gobernador.
2: Pinapabati rin ni Eduardo Trinidad Jr. ang kanyang asawa na si Ami Ignacio. Now listening while driving to the office.
1: Baka naman nagka-problema lang yung sasakyan ni Congresswoman. Hindi palaging nagpapa-interview sa loob ng kotse.
2: Oo, di. Partner, ikaw naman daw masyado kang galit agad. Nilabhan yung kurtina.
1: Flordalisa Oledan, magandang umaga sa'yo. Hindi, pagbababay na tayo, partner.
2: Sorry.
1: Bukas ha, remind ko lang kayo ha. Tungkol sa scam. Hindi ko lang alam kung may nakuwang guest si, ano, si Fred. Hindi pa kami nag-uusap eh. Parang pa ang yan. Pinag-usapan namin tungkol sa scam, yung mga travel scam.
2: A travel scam. Yung sinasabi, maganda ito.
1: Hindi, part of worst.
2: Ano pa?
1: Nag-book ka.
2: Oh.
1: Pagdating mo sa hotel, hindi ka nakabook.
2: Ay, ano nangyari?
1: In-scam ng third party.
2: Oh, no.
1: Mga ganyan. So, imbis na maging maganda, parang stress reliever, naging stress, ano siya? Stress sa buong katawan mo at buong pamilya mo.
2: Oy, lalo sa Linggo, Mother's Day, baka ititrate nyo yung nanay nyo.
1: Tapos hindi pala kayo nakabook.
2: Oo,
1: nakakahiya, di ba?
2: Hindi lang nakakahiya. Mapapalo ka ng nanay mo.
1: Susunod na ang Tandem ng Bayan.
2: Ulit, anong title?
1: Tandem.
2: Yan. Wow.
1: not Thunders. Tandem ng Bayan with the one and only Robert Mano at mabuti ang Master Doris Bigornia. Ako po si Alvin Olchico, magbabalik sa Lunas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday! Happy weekend! Araw pa pala.
3: Ang morning tandem ng Bayan.
4: Good morning!
3: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
5: Gising Pilipinas!
22: Happy Mother's Day!
23: Happy weekend!